0: Tito Eric.
1: So, Tito Boss, mayong aga, Tito. Sa mga tampara mati natin, magnansila na mentor, ributan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na. Hindi ka pa pagkututong sa lamok, MNM3 Extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kolon ka pa. Ang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sang iban, Nans Lenement Oil. RMN News
0: Entertainment. Padayon nga gida pamatud-an sang on-screen love team nga si Donnie Pangilinan kag Bel Mariano nga hindi lang local kundi international kit ang ilang mga pelikula. Nagpadulong sa Hong Kong ang Don Bel agud personal nga pangunahan ang international screenings kag promotional campaign sang ilang latest box office hit nga Tayo sa Wakas. Nagbisita ang phenomenal love team sa mga sinehan sa Hong Kong agud isorpresa ang ila fans. Ang ila bagong nga pelikula nagdebut sang May 27 kag naka-income sa 12 million pesos sa una pa lang adlaw, rason kun nga ginakabigini bilang highest opening gross para sa isa ka local film subong nga tuig.
1: Ay alam mo man sila sa mga sumulunod. Hindi na lang ko guro mag-comment da kay hindi na ko ni namian gisa ilang love team.
0: Namian kuya kay Don.
1: Sa kay Don lang kuya kay ano Beldo hindi magigo. Pero te okay man sila. Hindi na ko guro okay, hindi na ko mag-interview. So ata pala mati na aton mga Radyo Man diri sa aton nga pag pangalaga da Radyo Man Mags.
0: Ang ining nga bahin Boss Idol gidadulon sa inyo sa Nans Liniment Oil pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal Nans Liniment Oil may arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy na ipit ka na paralisar ng mga kaugatan kag para nga hindi madapuan kag makagas sa lamok kag malikawan nga magka-dengue mag Nans Liniment Oil kay misagkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nans Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
1: Mainom kita sang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may ara sang Rizzi Mushroom Extract, Mangos and Fruit Extract, kag ang kape nga may Vitamin D3. Itudlo nyo sa akon ang kape nga may Vitamin D3, magluwas sa Vita D Plus Coffee Mix. Wala na. Gani mga karadyo man, ginsimpon ang tanang nga mga ingrediente para sa imo sa barato nga presyo. Gani, sa mga suki naton, diri na kita sa kape nga may Vitamin D3. 200 ayo, mga karadyo man. Mga karadyo man, sa mga suki naton, mga Vita D Plus Coffee Mix nakita.
2: Tatak RMN.
1: Sinong aton nga mga talamyawon subong aga, Radyo Man Mags.
0: Good morning kay Jess Pal Alma Genga, Alire Pegaroa, ginatamyo ta kay Nai, Mimi Alvarez, adlaw-adlaw gidagapamati. Koji Zoe watching from watching via Facebook. Biazon Alan, Rosalia, Janeline Huervas Apitong, kay Edna Paraiso, Rosalia, Candy Monteverde, good morning, Sir Stephen Panega. Ginatamyaw natin, happy birthday kay Tina Carmelo and Vic Paul Guevara from High School Batch 74 of San Agustin.
1: Salamat sa pag-upod ninyo sa mga tapalamati natin, mga karadyuman, hindi ka mo magkalipat, ha? Nga, kung gamit pangumang ginapangita ninyo kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing, Engineering Services Incorporated, may sanga sila sa Lawaan Village sa Balantan Saharo, malapit sa Mysteries Terminal. Kung ba gusto nyo magbakala sa mga gamit pangumang, labi na ginmaabian kubuta. Dira ka mo kadto. Minimum 3,000 pesos nga ginbakal ninyo. Mayara ka mo sang coupon. Ang coupon ngayon na ihulog ta sa Tambiulo sa December 5. Bunuto nato nina and may chance ka mo nga magdaog sang grand prize nga isa ka kubuta traktor. Ang bilis na sobra isa ka milyon. Gani mga karadyuman sa mata pala matinaton kadto na sa Iloilo New Agri. Bakal ka dira sa mga seeds ni mo. Bakal ka dira maabian sa mga abuno ni mo. Para sa mga tampalamati natin. Ara sila sa Lawaan Village. Sa pangitaan nyo lang si Sir John Erland Pudadera or si Ma'am Susan Arilio. Hambalan nyo natin gin-refer ka mo ni Boss Idol. Salamat gin sa pag-upod ninyo. Radyo Man Mags, minsahe mo sa aton makasimano.
0: Para sa aton tanan ng Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyo mga butikang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot yung Soft Touch Wonder Oil, malima ka all natural ingredients ka among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang aplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara. Malapit sa main entrance ang ILA Activity Center. I-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders.
1: Salamat sa pag-upod ninyo sa tanan ng mga tatay belated Father's Day sa inyo.
0: Happy Father's Day po sa inyo.
1: Kagapon na may mga kilala kita nga early pa, gaduyo-duyo na sang inong. Tama yung Father's Day gani. Pero nagkantukob lang sa mga restaurant. Hindi sa puno.
0: Hindi.
1: Hindi sa puno.
0: Bisan ng traffic ka.
1: Hindi sa puno.
0: Hindi pariyosan ng ligad.
1: Meaning, damo iya sa nag-celebrate sa Mother's Day. Saan sa Father's Day?
0: Urban Seaman sa Balay lang, Boss Idol, ang naghanda sa balay nagluto.
1: Matsag ko hindi. Matsag ko ang gota di karon. Ang mga babae abi. Kung hindi kamo iya sang mga banan niyo pag i-celebrate ang Mother's Day, dayon niyo sunggod. Mga sunggudo ug sunggudira kamo.
0: Tapos kagid karon.
1: Kung ang mga lalaki ya, kung Father's Day, yan din lang tas balay. Ano tao ta ko nang tadi luto-luto lang. Nami sinyo pa. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalaga. Standby sa Straight to the Point. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: Radyo Man Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
10: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ECS.
13: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senoside, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senoside, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: talaga na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best,
1: be galing. Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.

0: Presyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
1: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
1: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
4: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
5: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, matatikan ko gin ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwing sakit.
7: May lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
8: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Oras alas 8:14 sa aga.
11: Sumasaludo.
13: May I have your attention, please?
11: Buong buo.
13: May I have your attention, please?
11: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
13: May I have your attention, please?
11: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Atak RMN.
12: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
14: Ari kita sa adlaw ng Lunes, June 22, 2026.
12: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako si Radyoman Novi Malyon Guaso.
14: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
11: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI Tatak RMN.
12: Sa aton nga pagpangalagad mga karadyoman, bantayan ta subong adlaw ang pre-trial conference sa gihapon sa tunga sang prosecution kag defense sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang nagligad nga adlaw sang Webes, may ara sila sang presentaranay na kung ano nga mga dokumento ang kinanglanon per article of impeachment.
14: Yeah.
12: Saray sinoda yun ang mga testigo nga i-presentar. So, ato to ang mga pangalan nga matestigo nga i-present sang prosecution batok sa Vice Presidente. Hindi ka mo matingala nga ang sekretarya or chief of staff ni VP Sara, si Attorney Zulaika Lopez, ma-witness kontra siya. I-present bali sang prosecution sang kontra. Well, may ara kita sa ginatawag na hostile witness.
14: Kaya muna, sa korte bala nila.
12: Magambal nga hostile witness. Witness siya, ngay present sang kontra, pero nagalaom na siya nga hindi pabor sa imo. Hindi sa iya, ang imo'y hambal. Pero, may kwaon siya ng informasyon sa imo.
14: Strategy
12: nga mausar
14: na
12: nila,
14: yeah,
12: sa pag-build up sang kaso batok sa imo.
14: Parti na sa strategy, Radyo Manovi, sang prosecution. Nga base bala kung may mahambal ka, nga dira nila makakuha pagid sang iban nga mga ebidensya, base magsaligmato pagid ang imo siling hambal, pwede pagid nila magamit sa pag-prosper sang ila sini nga pagduso sang kaso. So muna may mga hostile witnesses sila. And

0: sa dito nga may hambal nila nga may ara kuno sang another witness like si Piatos Radjomanovi eh kung kupo pa hambalon diri ang prosecution ang hambal nila mga more or less mga 60 kabilog ang ila sini nga mga witnesses regarding sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Tatak RMN.
2: Sa piyak nga bahin, nagpalauli na ang pila ka mga Pilipino nga napriso sa Russia. May sobra sila 20 or 30.
0: Pilipino ito, no?
2: Pero nakapauli na ang iban sa ilaw ay ganipulo pa. Pero ti resulta ini sang diplomatic talks na day President Bongbong Marcos kag President Vladimir Putin sang Russia. Ti mga OFW ginapaulumpawan gid ni Marcos. Pero dako man nga bagay kay ti kunang imo offense bala na serbisuhan mo naman. Pero barugayan ka pa ti kun pwede man lang mo wave mangod sa relasyones sa istoryahanay. Nga do hindi gin man lala gid kaso mo pwede nga puli na lang
0: ti siguro kung magayo ang presidente sa presidente sang Russia nga ti parikoy kaserbisyo naman ng mga tao ko hindi na lang nabisa hindi na lang napapatapusa ang ilang mga ano na ang ilang mga nabilin pang timpo sa prisuhan pwede ka ayo din ang imo man to kami man to bahala sa Pilipinas.
2: Yes. Alam mo, isa binalikid ni Presidente Putin, no? Ti si Vitaly, ito yung vlogger ko, ng Russian, nga gi-prison yung gito mo to kalawig.
0: Tigali mahambal man dayon si BBM. Tikin pagwa naman to.
2: Pero para sa akon, dapat naging man to nga sawayo ng amotobo sa ido.
0: Medyo paparas kita
2: pero, ang kalawigon sa imprisonment, yun ka severe, no?
0: Do mga one
2: do
0: years
2: pa siya. Too much, so.
0: Do one years siya,
2: Tod man, init lang ulo mo to sa ginimo niya, pero do ka too much. Nga, balanta man, sobra pa na ginobra sa mga troll eh. No? Sobra pa ng pakalain sa mga vloggers eh. Sa administrasyon. Pero why sila yung priso?
0: Nakakuha na tabuan nga foreigner siya mo?
2: Gani, muna.
0: Muna. Pero kung mga Pilipino lang to, hindi ba itong priso?
2: Gani. Di, kay foreigner siya, pinadudla. Hindi ka mo magamuamo na sa Amon dis Pilipinas. Actually, inimo niya to do. Why naging man to have his lugar?
0: No? No, amo na bala Radyo Manuwi, masaway mo siya. Tikon ikaw ang sa gobyerno. Do mga kigagid man.
2: Yes.
0: Kaya ang nagabulya sa imo, hindi man residente sa Pilipinas. Foreigner siya, pangayaw ka.
2: Privilege lang ang presence mo di bangod sa...
0: Mambulya ka.
2: Visa mo. Pero ibuli mo pa mga Pilipino, kapin pang isa to, gwardya. Person in authority nag-implementar sang peace and order dito sa I think sa BGC to.
0: Yeah.
1: Tatak RMN.
2: Pero why ka sa on the lighter side? Busa idol ini mga Pinoy wala nga nagkalapriso. Ti nagpuli na de. Di na mo damo picture ang nagpulauli di mo? Siguro sub mga 22, 23 ka picture. Ang ika-23 nga picture sa post ng RMN, ang usab lang nga itom nga sa kwan, sa Palawan to, or sa dinto nakita man, siling sa mga naga mga netizen, ay, siling nila RMN, dala pa ning priso nga ni sa Russia.
0: Duro kidya ang mga...
2: Hindi, kinatapangan mo. Nga gin-post ang newsroom mo. Nadala yang usa sa mga
0: napriso
2: nagpalauli nga mga napriso nga Pilipino sila nila nung sala niya sinaya sa Russia.
0: Guro pa pindot bala sa mga picture.
2: Yo.
0: Automatic ka kung kaisa na nagkakapindutan mo.
2: Oo.
0: Di nadala guro.
2: Di ginambal ko ni kay napierde niya pang kadamuon sang engagement sa mga Pinoy nga nagplauli sang sa dinamuhal sa mga netizen. So muna no, kung why gani pulos, amo gineng inyo no? Amo Jay Sara pa? Ara pa?
0: Wala na. Amo pa na o?
2: Amo nang usa?
0: Amo nang usa?
2: Muna siya, may separate post na iya mo. No? Ara pa o? Oh, gamangkot siya niya, ano ni? Detain? Mangkot pang mga netizen, no? Ara pa, Jays?
0: Wala na, guro. Basta separate post na. Wala na. Isa na lang sa Radyo Manuwi.
2: Ah, okay.
0: Isa na lang siya. Wala na siya.
2: Oh. There in Russia, they will be slaughtered. One of them just arrived. Marcos has not arrived yet. The other one is already in Russia. Araw nang usana dalaya sa nagabot nga Pilipino nga gin prison sa Russia.
0: Ang naga basta mga amo na gani Radyo Manubi no nga mga topic. Nang mga do makakurukadlaw bala. Mga duro din dinamuhal. Do mo ginang gusto ya sa Pilipino.
2: Yes. Pero hindi mo man silang basol. Hindi na posta mo. Posta mo. Ara comment sa iba nyo. Pa-explain this, RMN. Ha? Hasta mo ne, ginpapauli na sa Pinas. Ginpapuli man ni BBM ne. Hehehe. What is the teacher of my religion? Like, daw hindi ko na kayo chindi. Dala pati usagali. Ano labot yan eh? DYRI, RMN Iluilo. It's good that even one has returned home. this one. Even this one.
0: Ginpapuli na ni BBM. Hehehe. Ana may iba ara pa na subo ang post.
2: Ang picture niya Jay Sarapa, check abi.
0: Hindi do isa na lang na sa. Pwede mo na scroll.
2: Hindi
0: ibalik to be. Ibalik
2: original post ka to sa original post.
0: Ara pagi sa gyapon gali.
2: Oh, tinag-message ta ko sina. Ara pagi diya makwa gali. Ate ara pagi apon tinaglawig pagi.
0: Kuha nyo na naan. Ara para pakay naka-post pa sa gyapon.
2: Ara oh. Mga i-check ni Jason si original kung anong headline ta.
0: Ano?
2: Mga Pinoy nga na-detain sa Russia nag-abot na buko nami gido. Dahil pag scroll mo picture, ara Jay, scroll.
0: Scroll.
2: Ang last nga picture, usa.
0: Ara.
2: Na.
0: Ang mga kalabanan ba mga kalabanan na Jumanovi babae?
2: Tiyo. Pero ang usa ra bay man na.
0: Matsag ko ba o lalaki na usa?
1: Tatak RMN.
2: Sige, sa mga mainit naton nga mga balita subong adlaw.
0: By the way, Radyo Manovi, tomorrow maingkupod naton ang isa ka SB member sa Banwasang Concepcion. Si SB member Mark Villeros. Kaysa chairman sa ila sining committee sa fishery sa Banwasang Concepcion and at the same time may negosyo ini siyang canning factory. Sang planta para sa crab. Subong Radyo Manovi, masubo ini para sa aton kay dito mismo sa Negros nag-stop na ang ila sini nga pag-obra sang mga canned nga mga kasag nga ginadala ini sa US kay hindi na magbaton ang United States of America sang aton sini nga mga blue crabs. Bangod may ara sang lapses diri ang Bifar nga ginatudlo subong sang US nga wala nila masunod Radyo Manovi. So ang tendency sini kun hindi kita pagbaklan diri wala na kita sang ipadala nga mga produkto sa guwa sang pungsod mapirdi ang aton sini nga ekonomiya kadamo-damo sang aton sini nga mga mangingisda nga nagasalig sa pangasag ma-drop ang presyo. Pag drop sang presyo wala na pirdi ang aton sini nga mga gagmay nga mga mangingisda Radyo Manovi.
2: Standby sa aton nga pagpangalay.
1: Tatak RMN.
2: Kaga ti may mga workers pa siya tubo sa idol.
0: Ang masubog gali.
2: Mga persons with disability.
0: Ang iya planta. Hindi lang ko sure kung pila na ni sa kabilog pero I think Radyo Manovi sobra sila sa pulo or base sobra pada. May ara sa sang mga empleyado nga mga apa bala. Ang mga apa gali Radyo Manovi, ginkuha yan nga mga empleyado, kay natunaan nila nga ang instinct gali sang apa, hindi sila kambala, pero sila gali ang may pinakagrabi magpanimuhot. So ang ginobra nila, para sigurado nga ang good quality, ang kasag, ginasimutan guno ni Radyo Manovi. Ginasimutan na para mabalaan inang basi kun hindi na good quality something amon ikag ang mga workers nila nga ina nga mga PWD ginapaubra na ti wala naman sa ubran nga iban ginapaubra na da now kun wala na sila sang maayo nga produkto nagstop abi eh paano ini ang mga persons with disability nga ni nga wala na sila sa maubrahan
2: eh kapalpakan na sang gobyerno ta hapos man lang to gina require sang US mo
0: galing kay ka tinunduman mo tong isyo sa Korte Suprema nga ang isa ka shipping company or nga masulod sila iya sa municipal water ang ini mga dalagko nga mga fishing vessel nga ginpabayaan to sa BIFAR sa Korte Suprema pirdi kita to Radyo Manovi
2: so meaning ang BIFAR ya Why giniya ga ubra sang ulubrahon niya? Te ari kaduhanan ni nila. May gana pa sila nga magreklamo no kung madugayan sila to nga masapakan sa kongreso. Naman mo nagligad to, may nagreklamo to. Sa wala blaga sesyon ng Senado.
0: Oh. Di pa post pa to siya?
2: Di blab, di farto.
0: Di farto?
2: Oo.
0: Di pa post ka pa?
2: Oo, pero pinabayaan nila ang dagko nga shipping companies, I mean nga mga manugpangisda, nga magsulod sa mga areas nga pertinak nabaw.
0: May kaso dito nag-irrelevate sa Korte Suprema. Karon kay wala to sila yung nag-appear. Radyo Manoviti, siyempre ang Korte Suprema marul siya. Kaya tiway ka man to nagpakigbato to sa aton. Nagamal ang Korte Suprema siling niya. Sige, ini mga dagko mga fishing vessel, sulod gamo sa mga coastal municipal water. Imagine nun mong konsepsyon, Radyo Manovi. Agyan sa mga dalagko nga mga mansuryahan.
2: Ang sinusubong naman, gapangayo ang US ang daw policy na
0: policy ta nga pagsulundan sa proteksyon ah.
2: Kontra sa pag-abusar sa kadagatan. Amo malan ang ginapangayo, why maubra sang BFAR? Pero amo na ni nagkalatabo, lang tawa presidente mo bla, nakapangakig sa sine, may hinambal sa ating mga kababayan na
3: Dokradlawan.
2: Why gid? No? Sao mo man na akong kaysa, bla, kalipo pulot, ha? Kung ano gid bala ang prioridad sa mga nagapulungko ni sa pwesto?
1: Tatak, RMN. 7
0: billion ang aton sining income para sa isa katuig, Radyo Manovi, in 90% gali, no? Take note, ha? 10% lang sang kasag. Amo nang ginabakalta sa mga tapangko kay gina-serve sa mga restaurant. 90% Radyo Manovi sang aton kasag napadala sa US. Ti ang ekonomiya ti subong good news ni para sa aton nga mga konsumidor. Maka pa gusto na kita kaon sang kasag kay Radyo Manovi, manubo ng presyo mo. Manubo sang presyo. Pero ang iguon niya naman ang aton nga mga mangisda. Kay man palpak ang BFAR, palpak man ang Department of Agriculture, kay ila man ni ahensya, sila man ang naga facilitated si Radyo Manovi, so ang pumuluyo iya subong apitado.
2: So gusto lang sang kuhan gali sang US, policy mo sa protection sang marine life. Dayon ang handling, no? Sang processing bala sini mga crabs ng ini. Si amo man lang ang ginapangayo, papilis man lang ina, compliance. So nga ngaway ina mo bra sang BFAR. 8 billions ini.
0: 7 billion.
2: No, nga nag-apekto sa aton ekonomiya.
0: Ang diri sa Western Visayas, Radyo Manoving, grabe, mag-produce ang kasag, Negros, and Iloilo. Western Visayas, napalibutan kita sang kwan mo, sang tubig diri. Amuna nga, kalabanan sa amon lang alone. Sa Tambalisa lang, hindi ako mag-istorya sa iban. Sa Tambalisa alone, tanan dito nga mga balay, halos bara-ara sa baybay, may pangasagan. Mailig ka pa, makuan ka pa, mangasag ka pa kung baklong sa imo baratong presyo. Tapi lang gasolina. Dayon ang baklong sa imo kasag. Barato lang. Pagkatapos, Radyo Manovi, okay lang na kung ang kasaang makuha mo, mga tagpulo kakilo. Iting kuha mo, tagtatlo man ang kakilo, dua kakilo. Tay, mano ka be?
1: Tatak, RMN.
2: Alright, standby si Radyo Manflo Navarrete, una ahunta. Balita ini nagikan sa First District of Iloilo. Di naman ni nga banwa, Busaydo.
0: Uton bla ni mo?
2: Tinanaog-naog siya kay nagligad mga 7 million ang nakuha nga balor sang shabu sa driver sang truck sang provincial government.
0: Sa Santa Barbara to...
2: Sa Tigbawan, no? Pero taga Tigbawan sa pero Santa Barbara na tabo.
0: Sa Santa Barbara sa Ginbaybas, pero sa Tigbawan sa Gapuli.
2: Nan.
0: Subong, 13 million.
2: Halos duble, gido. Grabe. Uto naman.
0: Maduwa na guru kakilo.
2: Yung area of operation niya to, di ba, first district, second district, third district. Diba si kung sugpon pa ni Busaydol?
0: Ila man ni Gapon. Then Radyo Manovi, kagapon lang, may ginoperate pagid ang PDEU. Wala ka pa Hawaii si Major De Lima, no? Sa istansya, 2 million ang na-recover Radyo Manovi.
1: Tatak, RMN.
2: Sa biya kabahin, isa ka media man, broadcaster ginambus.
0: Inambus siya.
2: Mayo lang kay Y sa Maigo. Ti siguro kay gadalagan
0: niya. Gadalagan ang salakyan.
2: Ah, nagatiro gadalagan man. So wala gid sa masintruhan pero lapit-lapit gid sa kundiin sa nagapungko.
0: Siya gidya tuyo. Sila ko kun sa mga windshield sabi no. Naigo abing bala.
2: Konsugata no.
0: Konsugata guro. Disgrasya. Galing kay ang pagtiro gibantayan sa ari sa Piaka Karsada Radyo Manuvi. Nagadalagan ang salakyan si siyempre. Gintiro nila. So base dasig ang dalagan sa salakyan amo na nga slanting.
2: Oh.
0: Slanting ang
2: so,
0: pagtiro.
2: Kumabos, i-check bala ipakita bala ang
0: picture.
2: Bala. Si Mr. J. Labapies, classmate namon ini sa WVSU. No, section B ni sila. Kami section A, hasta kami section C. Kaya yung section C, alphabetical kami mo.
0: Ah, okay.
2: Hindi pa alam-alam ang section A.
0: sa amon sa una ya, sa basta section A kagani ya, alam ka. Sa amon na ya.
2: Hindi,
0: kay section A kuya mo.
2: Te kami ako ang last sa section A. G Guazo.
0: G. Ah.
2: Tapos sa section B ang after na sang G. So ang actual gini nga classmate niya si Radyoman Henry Lumawag, no? Kag si Anay Radyoman Emerson Labrillaso. Damo gi kami as midjagli, no?
0: Iyo, kamo gi jaguro nga bat sa pinakadamo
2: ra. So ang section C amo to day Anay Radyoman Sani Punay kay letter P pagidya. Pero may section D pagid kami, ang mga journalism kag development communication major. So mo kami nakadamo. Ti pero ginatingob ni Kwerme klase na mo, ati classmates gid. Ti Milo ay mapuruhan si Jeyo. So i-describe abi ang kwan ang igo sa mga.
0: Ano?
2: Areo pakita na mo. Ano ni Rebo ni?
0: Adventure?
2: Adventure, no? Old model na ni?
0: Old model ka adventure.
2: Mitsubishi adventure ni?
0: Ang igo sa bala, apat.
2: Apat.
0: Apat kabilog, Radyo Manuvi.
2: So, ara, nagkabos-kabos, no?
0: Kabos lang. Slanting, so, slanting.
2: Ang duha kabala, ara, lapit sa alabrihan sang pirtahan niya.
0: Yeah.
2: So, dragit sa kapungko.
0: Dragit sa kapungko, katayip sa
2: buko. Galing kay sa dalom na igo, kag siguro kay Gadalagan, muna nga ang naabtan sang bala, ang punta, pero gintuyo siya gini.
0: Siya gini eh. So kataapat sa gintiro.
2: Oo, tapos ang duha, sa likod niya nagtuon.
0: Nagtuon. So slanting siya. So hindi sa maigo.
2: So nagaway natuyo ang windshield, no?
0: Muna kay Gadalagan siya. Ang tendency, ang kahit sa right, di ba, kung gadagan ka, right lane ka. Ang motor, ari sa left lane. So, pag tiro sa iya, kung ikaw mong nagadalagan, Radyo Manuvi, daw, huwagin pasundan ang bla. Pinasundan na sa santiro. Pero kung siling abi nga front gate, nga nag, sa pag-agin niya, inang tadlong-tadlong gate, amatsag ko, patay siya.
2: Wow, swerte pa. No? So, why gidigo si Jay, no?
0: Why sa igo?
2: So, ako kadlagko pa sa bala.
0: So, 45 guro na. Ako lagko sa empty shells yun. So, apat ka mga empty shells na na-recover. Ang programa niya si ni Radyo Manuvi, doon ka agahon mo. Ano aga ni? Or mga lasing ko?
2: Pattern gid siya eh.
0: Yung pattern siya, binantayan siya alin sa sabalay niya. Kag kita mo pagtiro sa iya, sa sobra niya guro na nga maniubra, lumapos to sa sapiak ko, nagbunggo to sa sapiak. Kagway na guro, dumalaga na ang suspect. So inasubong, inaimbestigaran pa kung may mga CCTV dra sa area nga na.
2: Yes. So ang last nga may ara sang natabo sa broadcasters nga paniro, diri sa aton, 1989. No? 1983, I think, and 1989. After sina daw wala na gidman sang mambal mugid nga
0: okay na
2: job-related gid bla.
0: Yeah, job-related.
2: May mga nagsulunod man after sina, pero why maglabot sa point nga may patay gid? Kung may araman nga napatay, hindi man job-related gid. Pero sa Rojas, kag sa Aklan,
0: ang sa Rojas to
2: 1990s or early yeah 1990s may ara pa or 2000s
0: si Boy Hinulan sa no sa ginano
2: I think mga 2000
0: din sila una ni
2: 2003 or 4 si Boy
0: mga dira kay dito pa ko dumduman ko si Boy.
2: Oo,
0: dito pa ko sa dito pang building ta
2: before kay may Boy Hinulan si Waito Mapuruhan si Judel Rintilio
0: Aklan
2: o Aklan man to
0: Judel.
2: Shootout gito, gitiro gito sa galing kinakapnago sa.
0: Yeah.
2: No, ti amo na to ka extreme mga clan. Sa Rojas naman, amo man na kun hindi tirohon, broadcaster mismo sa Molya, Duklon o Tukapan sang vice mayor. So, Drisa, to niya wais ang naglabot sa point na muna. Yaw-yawan ay, guro eh.
0: Sa Rojas, Radyo
2: Manubi. Last na tong napatay si Martin Rojas. No? Ang program director. Ang kurman, kag-program director sa Arimen Rojas, si Martin Rojas man.
0: 2007.
2: Si Martin.
0: Kaya iupon pa kami 2007, 2008. O, mga dira lang guro, Radyo Manubi.
2: Si Martin, guro, mga 2009 guro.
0: 2009?
2: 2009 siguro.
0: Kaya tiyo iupon, ari pa di si Radyo Manjoven mo.
2: Arimen na tamo.
0: Arimen na tamo, adirin na kita eh.
2: Doon mga 2009 eh. O 2010.
0: Wala si na. Martin. Wala na Radyo Manjoven. Kaya 2010, wala na ako sa Arimen. Nag-resign ako sa Arimen mo.
2: Kaya mga 2009.
0: Dira lang ko guro, 2009 or 2008.
2: Nah, dira lang. Na. Isubong naman, may ara, pero may laway na naigo si Jay. Yeah. So I hope nga matagaan ini isang solusyon sa aton ng mga otoridad kay assault ini sa gabi. Hilway nga pagwaragwag do sa idol.
0: Kaso lang kamo ya
2: kung pwede kaya kakaso gid kung gusto mo or kung gusto mo nga hindi ka maigo. Kubra ka sa insakto. Klarohon mo ang side mo. Hindi kay malabot kita sa violence.
1: Tatak RMN.
2: Standby. Kag sumuman sabat ni Kapitan Ronella Juanesa. Mm. Sa San Isidro Haro, and I hope makasabat subungan daw si Congresswoman Jamjam Baronda kay si Vice Mayor Lablab Baronda.
0: Ila to churay.
2: Parte ni sa reklamo, parte sa ila ipal nga tarpulin.
0: Gusto ko mabatian sa ila nga ang balo nilang ilang mga supporters. Nga hindi nyo nada pag-ibutang ang amo ng mga tarpulin. Amuna yung gusto ko nga mabatian sa ila, Radyo Manubi.
2: Sangsa, mambal sila ang Weslak Balo kung sino nagbutang. Pero ti amuna gani ang balta. Dilib na tatani kay hasta sa mga TLC ni Inday, hindi ka mo gusto. Karon kay nag-iipal tong isa, kaya ti Inday, kuno Raisa Trinias, naka Inday Raisa ngalan niya. Kaya naman ho, ilagi niya itsura nagwaw. Tapos sambal sa kapitan, kada kuno may payout, ginabutang gina nila.
0: Kaya na nambalan ni kapitan?
2: Ah. Karong labas, aunta ang damo-damo nga reaksyon ni kapitan. Sa post naton sa Facebook, pero hindi siya magsabat kung interviewon.
1: Tatak RMN.
2: Pero antes, sinaistorya tanay isang update sa illegal drugs. Check tabla, no? Sa Uton, Iloilo, Radyoman Flo Navarrete.
1: TYRI, Radyoman Report.
3: Radyoman Novi, Radyoman Regan, diri kita karon sa may barangay hall sang barangay Buray sa Banwasang Uton, Iloilo. Angot ini sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang regional police drug enforcement unit 6 o kon RPDU 6 kahapon sang kadahon rin tatlo diri nadakpan sa drug by bus operation rin na recover diri ang 13,974,000 pesos nga balor sang illegal nga droga nga nagabugat sang 2,055 grams no nga kabugaton sang droga Radyo Man Novi Radyo Man Regan and subong in behalf sa kay punong barangay Jose Noel Sindin sa barangay Buray Uton manging kopod ta subong si barangay Kagawad Juan Alamilio Jr. ang committee bayani sa peace and order no Radyo Man Novi Radyo Man Regan Kagawad, nagkaroon sa Arimen Iloilo, punta si Radyo Man Novi, kag si Radyo Man Regan sa Straight to the Point program.
4: Oh, good morning sa inyo tanan, Radyo Man Novi and Radyo Man Regan, no? Mayong agagit sa inyo nga tanan. Kag sa tanan nga nagapalamati sa ngining programa, good morning. Ako kali Radyo Man Novi, si Barangay Kagawad, Juan Torres Flores Alamilio Jr. Ang akong nga committee sa committee chairman sa peace and order.
2: Okay. Kagawad, anong background sini sa nadakpan dira sa inyo barangay?
4: Actually, Bombo Novi, no? Radyo Man Novi. Sa akong pag nabala, no? Daw, kung ano sila mo, pangayo, ano sila mo. Dira sila nag- iskar sa may Florville subdivision. Pero daw hindi na namon makuhin mga newly identified ng mga tao, no? Kasi sa bagay, ang amon record parte sa mga P-Wads, ka mga surrenderists naman. So, nagaganagan naman ka, consistent ang amon, monitoring ka ng damo. Pag daw, medyo nakapasar na ang ibang tanan, kahit naka-comply sila sa 3 times nga drug test.
2: Kag-negative
4: na? Kaya nga negative. Negative na sila. Pero ang ina nga mga personalities, newly identified na, kay sa amon pagkaalam, nga daw nag-estar nila sa may Floreville.
2: Okay, ang sitwasyon nabi sa inyo nga banwa kagawad, kaya Metro Iloilo ka mo, lapit ka mo sa sudad. May mga subdivision da, nagabalakal ang mga hindi taga-dira. Dapres ka mo sa Pabia, kag Santa Barbara. Liganes, sa muman sa Saraga, kaya may mga subdivision, damo sa pangayaw nga gusto mag-star man dira, kaya may subdivision da nga hindi man niya mag-star diri sa sudad or hindi man niya ka-afford sa diri sa sudad nga rate. So, muna nga, bisan sakop ni isang barangay nyo, hindi nyo ni kilala. Pero, nakaparehistro na ni sila, may record sila as voter, sabi, sa inyong barangay o kung why pag
4: as far as I know, Rajuman Novido, why sila nakaparehistro dyan sa barangay Buray mo.
2: Okay. So, muning disbintaha, abi, no, kung sa mga gagmay nga mga barangay, I mean, sa mga barangay bilang below middle class, mapos mo makilala ang tao. Pero sa mga middle class pasaka ni Prosini sa subdivision, do hindi mo giman makilala ang tao. So sa inyo, yes, per record, ya, hindi niya tumandok gid sa inyo barangay. Nag-star lang da. Tisubong taga-dira na sa inyo eh. Pero hindi ni tumandok. Pero just the same, kaysa barangay ninyo inisubong nakarestro, I mean, nakapangalan, kagdira man ang listaran niya, so, kulo ni isang barangay. So, ti lesson ini siguro nga sa subdivision do kilalahon tagid ang tanan nga naga-ilistar da kagano man ang mga profile nila sini kagawad.
4: That's why nga Radyo Manovi i-open ko na sa kung naman mag-session kay Barangay Captain ang tanan nga mga newly settlers nga naga-sulod sa subdivision i-pa-require ang presidente ni Labla.
2: Sa homeowners?
4: Kasi may mga homeowners na kung pwede, i-register nila sa Buray. Kasi blind ang barangay sa mga bago nga mga settlers na naga-tiner sa ilada.
2: Okay.
4: Kasi
2: so,
4: hindi man ako manobi makasiling ako kasi kung ang ila movements na sa kapi sila nag-apuan, hindi naman mamonitor kumayo.
2: So, clueless gig ka mo kagawad, no? Why gig ka mo ni Dia, nakibot nang kamo pagdakop sa ila, nabalaan nyo nga taga Diragle, dira na tabo, kagamuning pangalan. So why gig ka mo niya kakilala siya?
4: Why?
2: Okay. Pero ti tama, gini ka dako. So do, klaw ay gino? 13 million nga balor sa illegal drugs?
4: Di, why man kami sa mga information nga amon na ang ila, wanda mo? Kahit ang sabagay, ang amon nga mga barangay official ni kag barangay Tanod, mga first line of defense amon nga mga kuan nga mga kakinitambo o degya, hindi man kakuan kahit huwag kami naalis kung pag hindi sila makilala mo.
2: Nakikot
4: na kami nga may operasyon.
2: Kahit ang mayor nyo mismo, noon ina sa PNP, sang unang anti-crime buster ah. So, ti balonta na lang abi, hindi mo ginman masaulo tanan sa kadako sa manwa sang uton. Pero ti karon kay may natabo na presyon eh. So hindi kagigali ka pakot, no? Nga bisan sa mga subdivision, abi mo edukado kang may sarangan tawo, dira pagali ya mga dako nga supplier sang illegal drugs kagawad. Sus. Ako ya kung di subdivision ako, na edukar na ko, muna yung pangabuhi ko. Di na ko'y mag-duso, druga. Ilaya, katawai sa mga buhi nila, may mga sarang na sila. Nagsagad pa sila yaka dinuso sa druga, mga white pulos nga eh.
4: Radyo Manubi, muna nga daw, tama na ka-challenging sa amon ng mga barangay official la. Kasi siyempre at least maka-isip ko mga mikon ano ang amon ni Moon sa mga para nga mag-maintain na amon ang kwan nga barangay.
2: Nakwan ka mo kagawad, na-declare ka mo nga drug cleared o kunway ka mo yaka per-clear?
4: Isang last year, Regiman Novi, ang mga 17 ng mga P-words namon. Mm. Daw na naka-comply na sang 3 times ang drug test mo.
2: Mm-hmm.
4: Okay. Karon daw last year as far as I know, daw gin-declare drug cleared kami.
2: Oh, okay. Di lamang lang na-declare. Kamu araw, 13 milyones na yun. Sige. Pero anyway, kagawad, gaya kami bi background, ining floor bill nga sa division, pila ka barangay ang sakop niya sini?
4: Ita, muna na, mga almost for 3,000 to 4,000 ang settlers na. Ang mga,
2: okay. Mga 3,000 ang pamalay? O kung ang tao?
4: Mura man ang tao.
2: Tawo, okay. Oh. Iti mga pila ka household na, more or less?
4: Mas mga more than 1,000 turo eh.
2: 1,000? Iti, may idea ka kung pila ka hektar yan eh?
4: Almost 2 to 3 hektar siguro.
2: Baka lapad gali, no? Iti damo-damo na nag-ilistar. I'm sure ang iban na nag-restro na da, pero ang iban why man niya magaling to sa place of origin nila sa ilang voters registration. So, muna nga kabudlay. So, pero... bago ni nga challenge sa inyo nga pagay sa ilang mga homeowners association makilala ang mga nag-ilistar dira dala na da ang mga nagadalayon lang nagapangartila sa balay kagawad
4: yes kumbo radyo man novio
2: ikaw bala kagawad balanon kagig nga listener kagig na konlin sa una no okay kagawad ining natabuan nga balay sini pag grade sa iya ano ni iyagid ni o kung gar kilala sa da or gay star lang sa da
4: daw gay star na sila da Radyo Manovi
2: kung gay star meaning parinte niyang tag iya nagpa star siya or nagapang arkilasa
4: iwan ko lang kung hindi ko ka panigay ti siyempre hindi parang kay kagawad no hindi ko man matanan ka sa ulo kung tanan ka mga no? Pamalay dyan ka
2: diyan mo na nasiling ko na kay nasa istorya tabla kabudlay kung sa mga subdivision kay daw kabudlay i-profile sang household kag sang tawo lain niya sa mga barangay bisan dagko pa no nga barangay kun gagmay gakinilalay ang tao ang kagawad nga in charge sa muna nga suna ya maklala niya gid ayon ang tao inyo ya sa mga subdivision hindi niyo maklala na
4: yes Radyo Mano among barangay Buray Radyo Manovi covered for 7 subdivision
2: oh bao kada ko gali tipila ang population sa inyo barangay
4: almost 7,000 siguro eh.
2: Pila ka sityon eh?
4: Pito?
2: Ay, abaw.
4: Walo ka sityo.
2: Oo. Okay. Okay. Mm.
4: Including subdivisions.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Lakag ang imo abi banwa ang inyo abi barangay. Kapang lapit kagawad. Bala sa banwa? Kagawad? Malapit sa banwa ang...
4: Lapit yun. Mamo the first barangay in going to Leon.
2: Pero kumusta naman ang peace and order ya sa barangay nyo?
4: Bagay Radyo Manovino, chairman of peace and order. No, medyo na maintain ang una, pero subong nagligad lang binulan. Tuwag na just for the reason lang kadamo na sa mga access road rin. Siyempre ako nga barangay tanod, every time, every night, naging naparuging ko na. Pati siyempre sa subong na sitwasyon, ay tibal ano man ang ban nga mga malain nga limuon sa mga tao kasi la parang kitanot pala ang itapantayan nila na kasi maghihimo ka malain that's why nga firme ko ginanpasay sa pamuluyo especially during General Assembly na maging vigilant sila hindi sila magkakonfiansa especially sa mga kasapatan na dabla mga properties
2: yes,
4: hindi
2: yes.
4: Ginda pagpatumbayaan kaya amo na ang maghahatag sa isip siyang mga tao nga lain nga limuon.
2: Okay.
4: Kumuna nga akong ginarelay may Radyo Manovi.
2: Alright, sige.
4: Matawain mo kami nga pabaya Radyo Manovi mga amon nga mga responsibilidad sa barangay. Pero yung ting ko na sige lang, challenge na sa aton. Ay pinaluoy na nga basi nga ma pantang nga ma-maintain tang sinordi sa aton barangay.
2: Alright, sige. Kagawad, salamat gida. Kagmayong agad.
4: Thank you, Radyo Manovi.
2: Hello?
4: Kagawad Juan, Alamilio Junior, no?
2: Okay. Hello? Tatlo ni sila ang nadakpan. So, tatlo gini sila nag-star lang da?
3: Dua ka mag-utod. Amo ni si Christian, kag si Choco, kag si, ang isa din si Jude, no? So, do naga-star na bisla subong do naga do nagkuha na sila bla balay ra di manovi para artilahan.
2: Nang artila.
3: Oo.
2: So meaning may tag-iya ang balay eh.
3: May tag-iya.
2: So ang tag-iya guro nakibot lang subong ang balay niya. Ginaistaran galiya sa mga drug pusher. Te magutod ang nadakpan si sino gani liwat ngalan?
3: Si Christian kag si Choco taga Kalumpang Mulo.
2: Christian kag Choco?
3: Oh.
2: Ayo, Christian?
3: Christian kag si alias Choco.
2: Alias Choco. Choco. Okay. Ano minor ni sila hindi?
3: Si Christian 26 years old, samtang si Choco magulang niya 28 years old. Si Jude 32 anyos.
2: Si Jude ano nila?
3: Amigo nila.
2: So tatlo lang daw sila kay Star. So anong mga ubra nila siniplo? Luwa sabi sa bigya druga.
3: O ay kita di ka kwan ra di manobi ka pangusisa git sang mga background sang mga
2: suspect. Mga porma nila plo ano? Do why man at soy gid?
3: Do why man ah?
2: Do why man gid ubra pro kasarang 14 milyones nga sabo no? Gani gusto sabo no?
0: Nagyan mo toto flow ang balay nila nga ginadayunan.
3: Away pa, ma-proceed kami to.
0: Katoy, abi, ano na ang mga propiedad nila? May mga salakyan ina sila. Kaga background sang mga suspek kay Subong, why pa ginhambal sa aton ang complete name gid nila? Pero ang aton abi permi gusto ta na ma-establishar nga ang ginatugyanan sila sang amo ni kadako nga balor sang druga.
2: Kaga the fact nga do why man gid gani ni mga puturong mga itsura nila. Nakabaligya sila sang amuna kadako. Ginasaligan sila.
0: Ginasaligan sila.
2: Sa nagasupply sa ila para ibligya nila. Kag nang arkila sila da sa subdivision sang balay. Butang balong ginatarget nila ang dira man nga
0: dira iya. Kadako-dako sang uton radyo manuvi mo.
2: Oo, so dira ginatarget. So, kumbaga, damoning budiga nila.
0: Duda ko, amo pa ni ang, kundi nag-grade 2 ligan si Mana, nga 7 million.
2: Continuation pa ni.
0: Continuation eh, kaya ti, ang gina-raid radyo manuvi, normally, kung madakpan ka, kaya gin, hindi man na imo kwartang gingamit da, ga piangak na, ti part sang piangak, ay pinanugid niya na guro itong mga upod niya.
2: So dako-dako ni no. Ti tapos ang tagiya naman sang balay, once and for all, kinanglan hugton yun na.
0: Amo man nagaling.
2: Kung sino ang mga tao, ang iban sa ato niya, kung may basta may nagbayad lang.
0: Tiway naman
2: why
0: kita pakialam.
2: Tao kung anong itsura. Pero lang tawa niyo lang itsura sa tatlo. Ay man taga-usgar, no? Sa itsura lang tamabase. Pero, amo nang tipo sa tao nga kasarang mga arkila balay. Why gani mabalang kung anong mga ubra nila sina?
0: Mapa na.
2: Kaya usually, mag-ubra ka, magdayong ka balay, may kontrata na. Ga-submit na ID.
0: Yeah. Dapat na muna eh, may kontrata. Tigaling ibang radyo manuvi ba? Si Wayman ga-kontrata, bla?
2: Ti, oi, da sigay mo.
0: Da sigay lang.
2: Pero, ti, lang tawa ang kahuyana, no? Ti, sino pa da ang madayon da son? Balan ko ang tag-iyas ni Wayasala.
0: Yeah.
2: Sino pa da ang madayon da son kung nabalitaan niya nga dira na da gin-raid ang 14 milyones nga sabo? Di bla, plodo, ay, bisan ikaw gani, guro, plo, kumarkila ka balay. Bisan no pa na kanami, kagbrato, do ay kaganay.
0: Ti, naturally.
3: Laban gali?
2: Oo. Makuna kuhaan siya buda ya. Kalau ay di malas kag dayon ti basing iban nga mga kontak nila way man tiyak balonga. Way na da sila magbinalik-balik pada karon kag isulod kada karon, di ba?
3: Korekta ra man na.
2: So kantuan mo to ang balay for purposes nga makita ta. Dayon man kuton mo to ang homeowners association, mga officers nila bla. Naton ano ang patakaran di kun magpadayon ang tagbalay. No? Kapang itaon mo ang tagbalay ang tag-iya mismo. Na to ga-require ka man contract, na-check mo ang background sa mga kadalayon sa imo de. Time to time, gina-check mo man ang balay de. Kung ano nang ginapanghimo di sa nagadayon sa balay mo.
0: Kagti, mabalaan natin, ano may mga tao da nga nagakadto sa mga disuras ang kagabihon? Or mabalaan
2: ta? Da, lag-out man sila magsuluda?
0: Radyo man flow, i-ikwan tabi ang ining tatlo nga nagkaladakpan. Ano gini mga main gini lang ang mga trabaho? Kaya mga ibang abi radyo man uvi, may mga ubra man gidiya nga ila. Pero ariya, kung wala man gidiya ubra, base amo lang ginang ubra nila, budiga sila ng padalaan sila abisang syabo. Then sila ni ang mahatag to sa mga lugar nila daw sila ang distributor bla may kwanto sila may atutos sila sa may amo ni nga banwa duhol naman to sa piyak ka banwa ti ini subong anak kuwa matyag ko volume ini ni kinilok kilo ini kag amo ning part nila nga ibaligya nila sa area nga
3: taga dugang pa ko pagidiri kay ti ang subdivision nga ina Radyo Manovi ang Florville Radyo Marigan why na be ano mo, why abi security guard? Tupila na nakatuwid na
2: wala gali sikyo. Tiway lagi lagaw.
0: Tiway.
2: Tiway ang owner's association, ang bot ka function man.
0: Tiba si wala man aguro. Ikaw ba ipang nag-function? Pero ang tiko nung nag-function na Radyo Manovi, normally may guard na mo.
2: Pero doon sa ulado mo ginang floor bill, no?
3: So, di, nakita di sa upon mo. Sabi na di sa adjacent barangay lang sa tagbaksor.
2: Adjacent. Di, anong ma-advise mo sa mga suspect ngayon ni Abi Radyo Manplo in English sa Radyo Manplo? Para at least kayong chindi sila. Black yung mga English hero kuno ni sila.
3: English hero sila? You learn how about to new your life.
2: Tapos na tapos gid sila. Tapos gid sila kay Radyo Manplo.
0: Tilawan mo lang toto flow nga agyan karon ang mga suspect. Bisan hindi lang sila magpakita sa tsura nila kay panago. Kun ko mapa-interview, tilawi lang agi. Kay kadako gini Radyo Manplo 13 million
2: yung pamilya nila sa kalumpang flow eh. Mangkuton nga ton, balok mo ginobra ni isang bataan nyo? Isang pamilya nyo? O kung takon mo to karon si, kuano, si kapo, si sekretary nila o?
0: Oh. Oo, takon takon din.
2: Kung nagadiin ni sila, kaga para mapangita itang pamilya nila?
3: Sige, ipa-coordinate ni Radyo Manovi, Radyo Marigan, agad niya makuha taning mga detalyisang mga background, isang mga arestado, Radyo Manovi, Radyo Marigan.
2: Adjacent, no?
0: Adjacent.
2: Adjacent.
0: Okay. Salamat, Radyo Manplo.
3: Kasama mo sa DYRI, Arena ni Luka. Salamat, Kiki Gawad. Tanok is nari. Tanok
4: March. Kaligan ng March.
0: Wala ka ng chance.
3: Sige. Kasama mo sa DYRI, Arena ni Iloilo. Upod sa mga interns ng West Visayas State University, College of Communication. Radyoman Charmaine Luis Divina, Maricar Sion, Ariel Kyle Bayuran, Amy Luz Villa. Ako naman si Radyo Manplo, konsumo na barete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: So, nabi, mga intern mo nga na, mong pa-intro ha, Radyo Manplo.
0: Sige, be, tilawan ta na sila.
2: Or pa-supply sa iban nga detalye, live sa programa ta.
0: Starting tomorrow, Toto Flo.
2: Mm-hmm.
0: Sa programa ta, gusto na muna sila mapangbatian.
2: Yes. So, mga ka-Radyo Man, mga pangayaw ini sa Buray Uton. Dira na sila kay star sa floor bill sa division. Ang floor bill, tikay subdivision siya, why din man nagalibot gawada ang barangay sa mga events nila, why man nag-alaten sa General Assembly, bisan diri sa syudad.
0: Amuna, why ko kayo kilala?
2: Sakop ka sa amuning barangay, pero makitay lang ka mo actually isang kapitan kagagawad, kung mangayo kada sang papilis, nga kinanglan ang barangay gid ang matag.
0: Totoo, di na yun.
2: No? In fact, nabalaan ko lang, no? Ang barangay kapitan sang akon barangay diri sa syudad. Sang kinanglan ko mangayo sang certification kag magpapirma sa piyansa ko sa kaso nga libel. Pero sila nga being sa mga pagtililipon sa barangay, may direct ka engagement kita sa mga barangay officials. Layo basta ga star ka sa subdivision.
0: Ako na met ko lang na si kapitan, nagtawagan ay kanit kami twice. Sang ang akon bata na dingge. Nagintawagan ko siya siling kukap. Pwede ka mo anay kapabulig di sa amon area nga mafafaging kita or manglimpyo kita di. Pero ay kami kita nay personal. Ikaduwa, sang gintawagan ni ako nga sila niya busa idol. May-ari ka di sang SAP. Saan naman mo sang COVID?
2: Oo, ayuda.
0: Diyan may-ari ka di sang SAP. Siling ko kap, hindi ako pagtaw isang SAP. Kay siling ko, may lista man ako to sa amon niya sa konsepsyon. Sang time nga to, di ba? Ang tanan to, tagaan to sa mga SAP.
2: Kay isa ka lang dapat mo.
0: Kay isa ka lang dapat tagaan. Amo lang to, pero ay kami ni Kapitan gani akabit.
2: Oo, amo na.
0: Hasta sumungo ay kami kita ay ni Kapitan.
2: Amo na. Pero sa hindi subdivision, may direct ka engagement dito mo. Tiyan mo na mabudlay giman pangitaon. Tika pin pa, hindi ni sila
0: tagadira eh.
2: Tag-iya sang balay.
0: Gabud lang.
2: Nagdayon lang. Tiambot kabalo ng tag-iya. Sineng ang balay niya. Ang nag-star galida, mga drug pusher. 14 million, almost 14 million ang balor sang shabu.
0: Grabe.
2: Nga nakuha sang aton niya nga mga otoridad.
0: Di mga close to 2 kilos guro na.
2: Te, ang pamangkot subo, paano tani mahugtan ang mga subdivision? Why ni sala ang mga tag-iya sa balay?
0: Sala.
2: ang ilang mala na gusto mala nila nga may income man sila mo.
0: Do mabudlay gin man abi radyo manuvi.
2: Kagti kun ga apply ang madayon sa balay mo, ini man naman ugid kun ano sa katunto.
0: Di natural di magambal aga pabutbuot man na.
2: Kun indi magpabutbuot naga binutik ina kun ano siya.
0: Di tani ang mga
2: di hugton tani guro sa kontrata. Ipang background check gid ni sila.
0: I barangay.
2: Kun wala kontrata ubra gid kamo kontrata. Yeah. Kay mambaryos ini pirdi kamo. Daso na, kung balaan sa tao nga dira na dakpan ng tatlo ni, ang masunod nga madayon si Imuda, daw ay nanagana, daw pares lang na isang balay nga napatsyat la, balay nga may gamurto, huwag ganan tao nga mag-arkilana.
1: Tatak, RMN.
2: Sige, dugangan tani karon sa iba naton nga mga programa. Last 9-2.
0: Magkaradyuman sa mga tabalamati naton subong aga, hindi ka mo magkalipat kay inom na kamungadaan sang Evergreen Herbal Capsule. Sa mga tabalamati naton magkaradyuman, pamatian ta ang isa sa mga testimonya sang nag-inom sang Evergreen or sa nakainom magkaradyuman sang Life Extension Vitamin D3. Okay? So sa mga tabalamati naton, isa sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3, nag-bleed ang iya sining nga uterus. Si Mary Ann Labaco, nagreklamo siya kay nagableed ang iya sa uterus, nagpa-check up siya sa doktor, nagkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag nagbakal sa mabya, nag-inom siya sa Life Extension Vitamin D3, yari ang iya sa testimonya.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
5: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other.
6: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
5: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenas, Iloilo.
6: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
5: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Sa mga tabalamati naton, mga karadyuman, ano pang ginahulat ninyo? Baka lang kamo sa Life Extension Vitamin D3. And sa mga suki naton, imag kamo magalipat, inom kita mabiyan sa ato siring kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, mainom kita sa aton siring Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga nagapapagun sa ato siring tulan, ang kape nga naga paputi sa ato siring panit mga mabiyan sa yasining glutathione. Gani sa mga tabalamati naton, ano pang ginahulat ninyo? Baka lang kita sa ato siring mabutika sa Santon Gold Coffee Mix. Mabalik kita, mga karadyuman. Pagkatapos sa ato, importante nga mga pahibalo. Ang oras, last 9:05, antak na saga.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
1: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap mag kasama.
11: Mga kasimbanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
2: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
5: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga sa lakyan.
6: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
4: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Uy, 150 over 100 dali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay.
13: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
15: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Aling Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan nga grocery sa sunod sa isa katuig, libre para sa imo! Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold. DTI Fair Trip Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
18: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
19: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
20: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
19: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
20: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing.
21: New Alaksan Extra.

0: na ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bineg.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan pagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tatak RMN
4: Last 9:25. Busay Idol, nadlawan kita, way kagid ka pang agdas ang imo kape, Busay Idol.
5: Abi nyo, kung ano naglawig ang amon komersyal, may mga inistoryahan kaming importante.
4: Nga makapaayo.
5: Nga makapaayo, pero siyempre, Radyo Manuvi, upod sang aton sinigin istoryahan, ang aton sininga kape, kapehin nyo. Nagbugnaw na gani, oh. Isa pa, kay...
4: Doon ka nabaw naman, namo gitong huli niya.
5: Tiyo, dalo mo, tablaw.
4: Grabe, mitigab. Grabe, no?
5: Namin, Gidyara, Jumanovi, ang kapihin niyo. Kaya matsag, kung paglabot niya sa may tutunlan mo, dubat sagan mo, Gidyang, nanambalaya.
4: So, 14 and 1 herbal coffee. Grabe, si Busa Idol, Gidya, ang ginambalan nila. Nga. Kung nanamitan si Busa Idol, manimitan man kami. Isa mo, 30 naman ka vaccine order sa shop at sa Mara, Busa Idol.
5: Grabe.
4: So, kamo man, 14 and 1 herbal coffee ang nami sinabi mag-inom ka. Iga lutaw-lutaw ng mga herbs niya bla. So, daw ka-therapeutic. Plus, ti kay herbal coffee siya. Healthy ang mga ingrediente niya. Dayon, namit gidya. Ang tamis niya, natural.
5: Ang iba nabi, Radyo Manuvi, di ba gambal pirmin doktor? Oy, taasin mo sugar ha. Hindi ka magkape. Eh, usually, iti ang hambalan nila, hindi kami magkalamay. Pero ang iban, hindi ka saho eh. Pero Aria Radyo Manuvi, hindi niya ang pampatamis niya, hindi kalamay. Ang nagpatamis sa iya, kita niyong stevia nga tanom.
4: Dahon.
5: Kuha ka mo bala sa dahon niya,
4: usapa.
5: Kag-usapon,
4: minti siya, tapos
5: matamis siya.
4: Iti natural.
5: Tiyan mo nga.
4: So, low glycemic index.
5: Dahil lang kay, ubusong ko na lang ni Radyo Manuvi ang kape ko. Ubusan
4: na lang, kasi agaw ko blasin mo. Doragok ba? Do manog na katulon, manog ba?
5: Kapihin nyo na.
4: So, kamo man, no? Kagang nanam niya, balansigid. Kag healthy ang pananam niya, ang creamer niya, non-dairy siya. So, wala cholesterol. So, kamo man, para healthy ang kape, kagtimiara pa da sa ingrediente niya, ang maka root niya, balabo sa ito. Wana siya. Pampanami isang paghirupay isang magpartner. So, kumplito siya, no? So, tistingin nyo ang Kape Henyo. Aralan sa mga butika. Kagdiri sa syudad, pangumprabla ka mo. Kato ka mo sa Mary Mart Mall, aradang sa Rabia Optical. Sa tabok niya, aralanda, mingalanda, shop at Zamar.
3: Tatak RMN.
5: Nagatukar naman balang imo asma. Ang asma isa ka kondisyon nga makaapekto sa alagyan sang hangin sa imo respiratory system. Isa nga kabangdanan dira amo ang shortness of breath or mabudlay nga paginawa. Mga karadyuman, ginapabalo naton sa inyo nga inom kamo sa Dr. Pinoy. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ining ginatawag nga oxygen generator tugon mahimo iya nga suplayan sa bastante nga oxygen ang imong ugat. Ang oxygen therapy ang pinakamaayo nga maka bulong sa imo asma kay ginabuksan niya nga alagyan sang hangin agud makaginhawa sang eksakto. Gani kadto na sa butika bakal ikaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Tatak RMN.
4: Batian mo ang banat naman ni Senador Ping Lacson kay Senador Alan Peter Cayetano.
5: Why na? Why ko kabasa?
4: Tinintawag sila ni Kwan, ni Cayetano nga tuta ng Malacañang. Si Tulfo, si Soto kag si Lacson tuta ng Malacañang. Si Erwin Tulfo tuta ni Lacson. Tika nami isang sabat ni Senador Ping Lacson. Hindi lang galito kang una niya nga nahambal. In pa sa gunsunan niya pa, sila niya daw ara na sa complete meltdown ng kilala tao. Sila niya kabay pa hindi na maglabot sa punto nga maghikog ini.
5: Sila niya ang bal niya.
4: Sila niya para mag hindi ganing
5: magpatiwakal.
4: Patiwakal eh. Tinibla mo na, imikog. So ano ginapagawa niya? Nga duway na sa state of mind niya nga mayad si Senador Cayetano.
5: Ining away sang duwa nga din.
4: Ayawan ko rin kay Tano.
5: Ayawan
4: si Lacson niya, bugoy niya.
5: Ayawan ka di kay Lacson.
4: Pulis niya sang una mo.
5: Ayawan ka di. Sa experience ni Lacson Radyo Manubi, ayawan ka di. Yes. Dahil magkamali si Lacson, though, ano lang, kalma lang siya.
4: Si Cayetano, ya, gaugtas gin.
5: Gaugtas gin si Cayetano. Ti mabalaanta ini, Radyo Manubi, kay, I think, may, why na sila sesyon, no?
4: Why
5: na sila sesyon. Pero ti, sige, gyapon yung birada ni Cayetano. Sa piyagabahin, gapagwa subong sang impormasyon nga kuno ara na ang warrant of arrest ni Senador Marcoleta. Nagaguruwa ng istorya nga kuno ara na ang iyang nga warrant kay ginkasuhan sa plunder. Ang kaso niya bangod nga wala niya ma-declare or may ara sang
4: donation,
5: ano, inconsistency ra Jumanovi. At ulit siya man nagambal eh. Siya nagambal nga may ginhatag sa iyang kwarta, I think 65 million.
4: So more than 50 million.
5: More than 50 million.
4: So plunder is more than 50 million mo?
5: Ang nagpustro sang isining information ang media. Kaya di ba may sal-in ka? Ang sal-in niya, do mga ara lang sa mga 40 million ang sal-in niya. Pero ang ginbutang niya sa iyang kagastuhanan, ara sa mga 70 may ginatag ko sa iya nga 70 million. Nagpagin pa man ko sa media nga ang imo iya nga sal-in amulang ni pero nga nagasto ka sang kwarta sa imo nga eleksyon amo ni kadako. Silingya ang kwarta nga ni wala pa ko senador ginhatag ini ni depensor sa akon ni
4: Mike Defensor
5: may tatlo sa katawong ginambalan. Ti karon nagambal sa ti kay gintagaan kagali oy bisan hindi ka pa senador pero congressman ka sang time nga na.
4: Ngaway mo gin-declare.
5: Ngaway mo gin-declare so maigo ikaw sang kaso nga plunder. Ang plunder at Jumanovi
4: wala piansa. So bantayan ta na pero ambal ni senador Marcoleta mapadakop ako ya.
5: Mapadakop man sa kuno.
4: Kundakpo na ko. Pero ang dako nga pamangkot. Masarangan ayhan ni BBM ngay padakop si Marcoleta nga hindi magngurob ang iglesia ni Kristo.
5: Kaya kun Radyo Manubi mangurob ang iglesia ni Kristo kun wala sa lae. Pero te kun ikaw mismo naghambal nga gingaan ka sang kwarta, ano pang ingurob nyo?
4: Sala
5: mo na yay hinambal mo ka. So, kun wala mo to ginambal? Kay na-trigger siya.
4: Less talk, less mistake.
5: No talk.
4: More talk, more mistake.
5: No talk. Na-triggered siya Radyo Manubi. Kaya naghambal ang media, daw ABS o Rappler, I think Rappler. Nabala sa sila niya, ti Mr. Senator, nga ang imo nga sal-in, amo lang ni, pero ang gasto mo sa eleksyon, amo ni. Nag-explain siya. Para nga ma-justify niya, nag-explain siya ka, dito niya ginambalan sa explanation niya Radyo Manubi. Niya kay gingaan na kuya.
4: Ti kung hindi niya
5: may manggaling. May donation niya sa akon.
4: Kung hindi niya manggaling to paghihambal, maigo man sa Gyapon. Kay ti 40 million lang imo mo. Ti kumambal ka nga gin-donate na sa akon. Ti next question, ti gin-donate sa imo nga why mo gin-declare sa SOSE mo. Statement of contributions and expenditures.
5: Why niya ginambal? Din kuya ginambal kung sinong nag-donate. Kaya naghambal ko no Radyo Manubi, hindi lang paghihambal ang nag-donate kung sino. Pero sa nakuha na sa na pikuta siya, hinambal niya itong tatlo ka pangalan, isa dira si Mike Defensor. Ti karon infilan sa sang kaso. Ti subong gagwa ang istorya nga kuno ang iyang warrant. Ara na.
4: Ti sunod nga pamangkato naman na dayon. Dinging kwa ni Mike Defensor ang 40 million.
5: Na,
4: I mean ang 70 million nga ginadonate niya lang.
5: Kay si Mike Defensor Radyo Manubi gin pakasuhan man ni nila.
4: Ti kay si Mike Defensor ang iyaya
5: trafficking. Ito, trafficking to?
4: Oh,
5: ti
4: child trafficking.
5: Ti ang child trafficking do way man na bail?
4: Ti mo man.
5: Inyo crime na mo?
4: Oh, bao. Ti mo na ubos gid ti subong ang piyak nga grupo to naga-pressure naman subong sa ombudsman sila niya dakpo na si Joel Villanueva. Kaya nagligad kuno kanaligad nagligad di sila gusto si Joel dakpon
5: kaya pa 18-18 ka sila mulia
4: o subong naman kaya nagsailo na si piyak niya dakpon ti mo na kung kaisa kakaladawan ni isang politika di sa aton kaya hindi mo na mabalaan ang consistency sang isa kag isa. Kay kung sino ganitong grupo nila, why sala? Ang hindi nila grupo, may sala.
3: Tatak, RMN.
4: By the way, no, sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa mga traffic enforcers nga nagamintinar sang aton iyang law and order sa karsada. Ang bilog nga adlaw nga pagbabad sa initan, hindi gidi na magwantahan. Mayabok pa. No? Pagkagabi, sigurado palamoy po yung gilawas nyo. Para sa sakit sang lawas, may ekstra nga pambato. Dira, kaya nga laksan sang una, ekstra galing na. Ang bago nga laksan, ekstra. Ano ka ekstra? Sa subong 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa ekstra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba? Gani para sa sakit sang inyong lawas, naibuloan nyo ng imuon nyo. Dili na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus laksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga traffic enforcer, pambato sa palanakit sang lawas sa bilog ng adlaw nga duty kag patial sa initan, mayabok pa nga ginaklo sa matagad lawang tanan, mag-new Alaksan Extra.
3: Tatak RMN.
5: Magaradyuman, mag-vitamin C, mighty C, alkaline, dekalidad, and effective nga vitamin C, maayo ni sa inyo nga sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kaibaan pa nga balatian. Gari magkaradyuman, may allergies ka, may ginabatsyag ka, dugay mag-pali ang imusin nga pilas, inom ka vitamin C. Kinala nato na subong uso, subong ang ubo ka sipon. Magkaradyuman, basta vitamin C, mag-mighty C, kag kung gusto ni mo, nga limpiyong aton permi nga tinae, hindi ikaw maigos ang constipation, regular ang aton pagpamuhin. Choy, ang 3 to 4 days nga hindi kakapamuhin, delikado ina sa aton colon. Delikado ang colon cancer. Gani sa mga tampalamati natin, inom kita sa super fiber, imnuntay na 30 minutes bago kita magpanyapon or before kita magtulog. Pagkaaga, ihaboy mo gid ang imo kalain sa buot. Kung adlaw ka, kung ara ka man sa balay nyo, adlaw, pwede ka kainom, basta huwag ka lang laktan. Gani mga karadyuman, inom kita sang super fiber.
3: Tatak RMN.
5: Radyuman, balikan ko lang bala. Atong mga nadakpan bala to sa uton, ang duwa ka mag-utod, ang isa dito si Choco, may mga informant kita diri, si Choco Radjumanovi, bago lang ato nagwa sa prisuhan, nag-plea bargaining. Kuan siya, nag-drugs man ang kaso, ining si Choco ito nga nadakpan. Ang parents nila, si nanay nila guro, o si tatay nila, ara kuno subong sa prisuhan, priso man sa kaso nga illegal nga droga. May report man kita nga nabaton nga ang pila nila ka mga pamilya, Radjuman Flo, basi makatuan mo si Kapitan, kung na lang alang sumong tomorrow, no? Ang mga pamilya nila involved, Radjumanovi, sa illegal drugs. So, amunin nga na balaan natin nga ining nadakpan, posible may mga koneksyonis na ini sila kaysi ang ilang ginikanan kuno ha, ara sa prisuhan. Then, ang ini si Choco, bago na nakagwa sa prisuhan, bangod man sa plea bargaining, Radjumanovi.
3: Tatak RMN.
4: Alright, standby sa aton ng mga tagpalamati. Basahon tabla ang, ay pakita tabla, ang gusto tayo pamangkot subong sa DILG.
5: Mm-hmm.
4: Sakop ini sa inyo anti-epal policy, yeah. O kung hindi. Pakita ka ni Mark ang napicturan nga tarpaulin, ni Congresswoman Jamjam Barunda kag ni Vice Mayor Labla Barunda inupod pa sang nagpaubra ang nawong ni Presidente Bongbong Marcos. Ang tarpaulin nga inyo nga may ngalan.
5: Huwag man ngalan kay iba na. Mamalana.
4: Maraming salamat po.
5: Maraming salamat po.
4: Pero ito yung circular sinasang DILG. Tama ina ka clear bo sa idol. Direkta o kung hindi man direkta nga pag-claim sang kredito sa isa ka proyekto, hindi gani pwede. Te, ang event June 18 and June 19 tani ko no, pero way madayon. Te, buhin-buhin lang gamay sa slabton kay way madayon mo. Pero ang event, party ini sa payout ko no.
5: Payout?
4: So way takabalo kung ano nga payout ini. Parehas ni Blas posted by Congresswoman Barunda nga na nagtag sa sang ayuda sa mga CHED scholars niya.
5: Iba siya mo man
4: nga sa din si Jed Mabilog.
5: Ato dito?
4: Ato man to.
5: Siya iya sa DILG.
4: Mm-hmm.
5: O hindi iya labot wayat namo niya Radjumanovi kaysa public safety siya.
4: Mm-hmm.
5: Pero ato to iya si Jed Mabilog.
4: So, duha ang problema. Ginaklaim ang proyekto sang CHED.
5: Mm.
4: Ni Congresswoman Barunda, kag ni Vice Mayor Barunda, pero nag-claim man niya ang wala ilabot.
5: At tumanto siya.
4: Actually, kung ako pa mangkuton mo bo sa idol, in fairness kay Congresswoman Jamjam Baronda, bisan na muna niya ang mga order nga wala ta dapat ipal-ipal, naintsindihan ko kung ara siya. Kay sigurado ako, nagbulig ni siya
5: tuso
4: sang pundo.
5: Intsindihan ta na siya na patigayon na jumanong.
4: Siya lang.
5: Siya lang.
4: Bisa namang hod niya si Vice Mayor Lablab Baronda. Ano, na yung,
5: ano yung labot ni Lablab da man?
4: Why ni siya labot di? Hindi man sa Mayor, Vice Mayor man lang siya.
5: Kung si Jamjam Baronda ato dito.
4: Daw maintsindihan mo.
5: Maintsindihan ta pa Radyo Manovi, bisan paano. Kiti sa tuod man, naging karas man ato siya nga.
4: Oo, bisan tanay nga daw wala na lang eh. Pero maintsindihan ta pa, matolerate kung baga.
5: Matolerate.
4: Pero ano yung labot da sa Vice Mayor? Nga why man to yas Kongreso? Naglala, ara pagid hasta ang undersecretary ya, hindi sang ched, DILG.
5: And kag ang undersecretary sa DILG for
4: Public safety.
5: Public safety.
4: Sa nung labot niya sa scholarship sa kabataan.
5: Nagkadto siya pero wa sa kakadto sa linog.
4: Oo, nalinugan ang Jensan sa Rangani kag portions of Davao. No, South Cotabato kag iban pa. Wa ito kapakita nga related gito sa obra niya. Pero sa tagtagan na scholarship,
5: na
4: way man sa dalabot, hindi related sa obra niya, ara siya.
5: Amot man ito siya.
4: Kagsubong, ang iyang mga poster o ang iyang mga post sa social media, undersecretary sa sang DILG, pero ang jed mabilog niya, ang O sa mabilog niya, heart, nga nag-signify sang logo, political logo, ni Congresswoman Jamjam Baronda.
5: May ginsend ko na bala sa imo Radyoman.
4: Sorry, pakita taman luwas sa tarpulin. Pakita taman bilang kay Jed Mabilog, Yusek Jed Mabilog. Kung private citizen ni Sabi, why bisa kabaton position sa DILG, maintindihan ta na. Bisan pa nga pa saluton to sa ni Congresswoman Baronda sa event niya. Maintindihan ta na kay ti pumuluyo man na sa siyang sudad. Public place man ang ginahiwatan. So, anybody is welcome. Pero, Ariblao, sa iyang mga post related sa obra niya,
5: kaya
4: konsulta siya sa mga stakeholders sa DILG in relation sa trabaho niya sa public safety.
5: Kaya, listorya man to sa guro.
4: Oo. Tilang tawa bala, ang iyang Jed Patrick Mabilog, ang mabilog niya, lantawan niyo blanco.
5: Lantawan niyo ang mabilog bala.
4: Ti, gugma ina ng logo ni Congresswoman Baronda.
5: Kag ang kulor, Radyo Manovi, ang kulor, di ba, ginambal ni San DILG? Pati ang kulor.
4: Pati ang kulor nga ma-tribute sa imo political group.
5: Claro.
4: Hindi mo pag-usaron. Anything nga may misinterpretar ka. So, dugangan pa kayang Ogin Islanya Heart nga logo ni Baronda. So, DILG undersecretary siya. Kag ang nagpagwa sang anti-epal nga policy, DILG man.
5: Yeah.
4: So ang gabayulate sang iya nga policy sa ahensya niya, ang ilaman nga undersecretary.
5: Why kasi naka-incindi, Yusek Mabilong?
4: Na, so, amo nang dapat nila explain. Next, ang sunod na nga pamangkot, ining party sa ginbutang sa gwa sang gym o kung people center sa San Isidro Haro. Sino nagbutang sini? Covered bala ini sa anti-epal policy. Tiyang pamangkot na subong, sino nagpabutang? Si Kapitan Ronella Juanesa, nalabot ni Radyo Manplo, hindi isa magpa-interview. Pero sila niya, wa isa kabalo kung sino nagbutang. Pero sa comments, sa posta sa balita, gaarak na ang comment ni Kapitan Juanesa.
5: Yeah.
4: Basaha bala mo sa idol ang mga comment niya.
5: Ariyo, comment ni Kapitan. Sini niya, wala ko iya problema diri sa akon barangay. Kagkay kong kamu iyaga problema sa akon kung paano niyo ako mapirdi this coming election. Ang eksakto-eksakto lang.
4: Ang inatumod niya na mga nagreklamo.
5: Mga nagreklamo. Next, kada may event si Kong Jamjam Baronda, kadtuin niyo diri ang gakalabit para hindi kamu sagad reklamo. Sa nagligad, wala man kamo reklamo nga upod gani sa TARP si Yusek Mabilog.
4: So meaning, kung may event gali, gabutang gin si Baronda, so may violation gini.
5: Violation gini, kiti kinambal ni Kapitano.
4: Nagaupod pa si Mabilog.
5: Siling niya, maround 2 kita sa November 2, barangay eleksyon. Hindi nyo lang pagpatalanga ang mga tao diri sa barangay San Isidro kagambalan nga makawat ako kay documents ang COAS PICS nga may notice of suspension, notice of disallowance, kag notice of settlement kamutanan. I'm just telling the truth because hindi ako iabutigon the documents from COAS PICS. So
4: lain naman na iya.
5: Pero may
4: hugot si Kap.
5: Pero gin natagya
4: si Jamjam. Siguro reaksyon niya na sa mga comments ang tawa.
5: Yeah. Gin kuha niya si Jamjam, gin tag niya. Nahisa ala na sila iya kay ang barangay San Isidro Haro is pag-receive subong. Damo projects ni Kongda. Makita nyo da ang ginahingabot nyo nga flood control. Kadtuin nyo diri. Ang iya ni Kong mga 40 million nga drainage system ongoing. Ang fencing sa People Center gintakos na sa DPWH. Ang 5 ka million nga drainage from Lutihan to Outpool going to Barangay Takasaro. Ara naman, gintakos na sa DPWH. Dayon diri, silinya.
4: So, danay ka, ano kunong intrada niya ganito? Nahisa?
5: Nahisa.
4: Bodo ang mugin ang lingwahe niyo bala.
5: Pamilyar.
4: Pamilyar sa nahisa. Sa grupo, gila.
5: Muna pamilyar giga mi sa nahisa.
4: Pero, na. Posible man na nga posible nahisa lang ka mo kay Kap kay Damo sa project da. In posible. Fairness, dagko gid man ang project nga ginula da sa iya.
5: Tikay ti kun
4: in fairness kay Kapitan Juan.
5: Di damo gid man guro project. Ah.
4: Daka oh. Andre na isda do dami kay gobranay da si Pio subo.
5: Ay, very good. Very good. Sininya diri tag niya si Jamjam. Diri pa sa pasulod sa Taytay pakadto sa relocation site ara man dira ila tarp. Wala man kamo ina ginapahilabtan. Akon sang pagkakita ko sina last night daw wala man lang sang pinsar ko kay may DSWD, Dolly, BGMP, LTO, LTFRB, DPWS na kahambal ako nga wala ko makahibalo kaysa pagkadamo da nga tarp nga nagakabit kag anad na ko sa mga nagakalabit dira. Sa field of politics, kung magdaog ka, madaog ka gidya kay gusto ka sa mga pumuluyo gid. Naanad na ko nga kung may payout si Kong Jamjam, may announce sa gwa ti ano da problems gid kay announcement man lang na kag makita man na sang tanan sa social media
4: kun ang announcement nagamba labing dire ang binyuta pila ka mo sakto kag tanan
5: why na question
4: na wala lang picture kag ngalan niya
5: why na question
4: why man na violation sa anti-epal policy pero kung may picture niya kag ngalan siguro do may difference sa kap
5: kag ang iban nga mga ahensya bala kap kun magpost man niya sang ilang mga tarp da mga mga iban nga mga national government. Hindi man na sila iya politiko.
4: Politiko ang gindumilian ka.
5: Politiko lang yang gindumilian di. Sila niya ti ano da ang problems gid. Kung magdaog ka, daog ka gid ya kay gusto ka sa mga pumuluyo.
4: Lain naman na iya.
5: Honestly speaking, damo offer diri sa San Isidro Haro nga mga medical mission, free tuli, feeding programs, outreach program, reach out lang kamo sa iban nga foundation how to avail sa services. Politika gid lang ning politika gid lang ini. Kag ako iya wala gapili sa buligan kay buligan ko kay ginbuto ko sa mga pumuluyo para serbihan sila. Kung makita ninyo ang buranguson nga gabulig-bulig da, siya may mental impairment ina siya.
4: Sino na siya namin niya?
5: Huwag ko kabalo di. Utod ang message eh. Aside from that, ang tarp ni Kong nga nakakabit wala man da may nakasulat nga iban kundi gapasalamat man lang. Sa kadamo nga tarp like Dole, LTFRB, BGMP, wala ka mo nagreklamo nga subong lang sa tanan nga nagareklamo kadto lang kamo sa barangay hall kung ano inyo problema kay Sulbarunta. Kay ako iya wala gid ka pamulitika. Mine is just work. Ari bagid. Ken ginusisa ko ina nga tarp sa kilid sa People Center kay ina. Siling sang amon nagabantay dira nga isa ka tawo nga nagabulig-bulig sa amon may event man o kun wala, amo na nagbutang sina. Hindi, may event man or wala amo nang nagbutang sina dira para hindi maambihan ang ina nga lugar. Kay dira ang location sang electric pump kag pressure tank. Kag ang pressure tank nga ina nagka problema kay nagulpi pumuswak ang tubi kag gindala sa talyer kag ginpakayo. Wala na daya lamod pamulitika kay kada kung sino man may event like that of taga LTFRB, LTO, DOLI, DSWD, BGMP kag others. Daw wala man may nagareklamo o galing ginhungod na kay Gugma, gin-capitalize ang letter ang Gugma, kay Gugma ako with the Barunda, kag wala na iyalamod pamulitikang akon. Sa kadugay, kagkadamo dagakpakabit sa People Center, nga asubong lang sila nagreklamo. Sulod ka mo sa relocation site, dira sa may Taytay, damo man sila da tarp, wala man ginapang ganit, until now, ara pa na da. Hipos man lang ko. Sa akon kontra sa November 2, 2026, barangay eleksyon, hampangan talang sang eksakto kag patas, wala lang gubanay. Kay kilalang kilala kita tanan sa mga pumuluyo diri. Kundi kamo magpati sa pressure tank kag electric pump. gin capital letter niya. Kadto inyo da kag patabulia o kadto inyo si Jojo Villanueva kaysa na nagubra tag jam-jam barunda. Amo ni Radyo Manovi ang mga mensahe ni Kapitan.
4: Makita mo sa picture, na may gintabunan, di man, natabunan na siya. Kung ang concern, tabi ang agsik sa tubig.
5: Natabunan
4: na siyang itom nga trapala. No? So, gindugang lang niya ang tarpulin.
5: Mahit itom na nga trapala.
4: Sa politiko. So, Radyo Manovi, hindi niya sila nga kinanglanon pa nga itabon da.
5: Kay Kapitan Kap, kung ara ka na sumong, ay nepi, kita naman sa picture. May itom na yung daan, Kap, na nga trapal. Daan. So, no need na ginman
4: why
5: niya.
4: Na? Why na?
5: Kung mag-ambal so, kami nga nag-ambi, gintabon.
4: Ang purpose, gisina yung pabalo nga may tagtaganay. Nga sila ang sa likod sa pagpatigayon si me. Parte naman sa mga daan to nga tarpulin, kap daan na to. So meaning, ikaw as barangay captain, ipakakas.
5: Pakakas.
4: Oo.
5: Ipakakas mo.
4: Pasibalas ng simpo, eleksyon pa, or antes pa ang anti-ipal palisi, ginpagwa sa DILG, kagsubong kumambal si kap nga subong lang, subong man lang abi kap nga nag-order ang DILG.
5: Pero amo ni si kap para safe ka kapo.
4: Nga ginaremind ang tanan, tapos, doon na highlight bala nagligad, na daw nalipay ganang grupo ni Congresswoman nga naigo sa complaint si Mayor Raisa Trenas
5: sa TLC Ninday.
4: Tiga expect kami tani. Siya iya, why ga muna? Ti anong kinalain si Niho?
5: Amo na lang ni Guru Kapo, kaysa makapitan ka pa matibala. Naton butang lang kamo sa mga greetings nyo, pero why ka mo tsura, why ngalan? Oo. Pero sabi, Happy Fiesta San Isidro!
4: O, bisang balon na lang. Maraming salamat po, BBM.
5: BBM.
4: Amuna wala na. Na.
5: Why na?
4: Kung gusto mo gayon nga magpasalamat sa presidente, pero gaadala pa pitsura nila nga duha.
5: Why dapat ngalan sang congressman? Why ngalan sang mayor?
4: Why na kamo sang ilusot di?
5: Hindi nyo kami pag-isulod sa bulsa
4: niyo. Abot silingon sinitanan, gusto ni congresswoman matribute sa ilang kredito ni vice mayor. Di silang tanagani kung kulo kredito naman lang ni. Pakonswilo ni Bubo sa nagpangabudlay para mapunduhan. Si Kong Jam Guru. Okay,
5: okay lang Guru.
4: Tiga ano niya si Vice? Diba?
5: Kinagligad to sa iyasang tagaay niyo.
4: Tapos ano na yung labot ni Jed Mabilog?
5: Ano ang obra ni Jed?
4: Tibalaan man ato na nga sila ni Subo nga tatlong nga kampanya kay silang madlagan sa masunod nga 2028.
5: Ang muna ganing masubo Radyo Manovi, ginambal ko na niniligan. Si Yusek Mabilog, gin-appoint siya. Pero after si na Radyo Manovi, 1 year lang, next year, mapile na sa San Siuso, biyaan niya na. Ti ang programa, bala, ang continuity bala sa programa. Pero tiila pa na, no? Ang akon lang iya nga, subong pa lang, ang target niya ni Yusek Mabilog. Daw hindi gidman guro ang iya pang pangservisyo sa public safety. Ang target niya lang, may ara lang sa isang vehicle, nga may gamiton siya nga makasulod siya sa barangay, makaupod siya kay public servant na siya, hindi siya private person, para nga daw may ara sa isang gamiton para sa iya nga political vehicle.
4: Yes, no? Ti ang una niya nga...
5: Daw mo man lang ginaguro iya.
4: Ti ang una niya nga proyekto gani, Busay Dol. Tawgon niya hisa ang balita ta. Ay kaduhan niya proyekto, no, sinita niya si Matip di Buke. Mamangkot ta sang ikatatlo.
5: Mamangkot kita bi, may na-implement ka nang ano nang inyo na istoryahan, hindi kayo gigalo ko konsulta man sa to sa PNP to, anto, Bureau of Fire. May ara ka na sa naubra abi nga do ihambal mo to sa Manila nga makapaayo sa tanan, hindi isa lang sa taga Iloilo ha.
4: Kay hindi announce no.
5: Dapat i-announce mo anong programa mo!
4: Or pa-preskon siya, pa-balon niya, kung anong mga programa niya.
5: Sabi mo, until now, Radyo Manovi, ginit ganyan ang ulo ko personally. Inang naghatag kita sa balita, naghatag sa picture ang netizen, why to yat namo-namo, gin-post dito kanabalaan nga hinablos niya, nga si Sen Maring until now, hindi maghatag. Sen Maring, liyungon ka namon subong simana. Hindi maghatag sa iya to nga trip ticket. Ang balon niya lang yung balita at ang... wala bulong ang isa.
4: Actually, may bulong ang isa. Abi mo nung bulong sa iya.
5: Ano?
4: Bulong sa isa?
5: Ano?
4: Hindi ka mahisa.
5: Yusek Mabilog, sir. Kita ko ganing imo nga greeting sa Father's Day. Ti siyempre, amay ka man, amay man ako. Kung parihay pa gani kita. Pero ti, nakabutang ka na daw, Happy Father's Day. Yusek Jed Patrick Mabilog. Pero sa dalo, may ara pag-informer Iloilo City Mayor. na na iyo.
4: Sobra ka man. Dito, old man.
6: Dokrad lawa.
4: Basta magin na.
5: Iba lang naman na santanan nga Iloilo City Mayor ka, former Iloilo City Mayor ka.
4: Mariman tao man. Tiko ni butang niya, abi. Karunan nung gideng difference ka. Kaya na yung mayor, giman sa. Ang lain na na, kung ni butang niya pagid nga grade 1.0.
5: Dayon, inang imo nga programa. Hmm. Kita ko lang niya, nanotice ko lang ba si Uy kaka-notice, pero nanotice ko lang.
4: Last na ibisig ko ko.
5: Nga may ang litero mo ya, nga heart na iya.
4: Na, ti papamang ko.
5: Kung ginobra mo na iya diamond, okay lang. Oo. Kaya ti diamond mo, ti balan mo na ang imo ya.
4: Why isang attribution
5: sa politika? Attribution sa politika?
4: Kaya mo na, not kag DILG pa siya.
5: Ibutang na bala nga diamond, or ibutang na bala nga star?
4: Oo, ti sabong mangkuton ta.
5: Be?
4: Ang DILG.
5: Mangkuta sa DILG.
4: Mangkuton ta man ang DILG. Di okay lang ini. Ang punto na di tanib lang. Kung si Mayor, di pa style-style pati LC ni Inday. Kamu hindi magkamapa style-style sang maraming salamat po. Tapos pa style-style sang mabilog pero heart ang O. Kay Balano na nakapolitika na ina.
5: Hindi nyo kami mabindihan da. Oh, araw kay Raisa. Huwag pa mati ka, Mayor, untatin nyo na ng inyo na ng mga tarutar puli na. O anti-LC ni Inday, mayambal pa to si Mayor Raisa Silingete at Inday ginman ang tawag sa mga babae. Actually, sa tuod lang. May magulang ang alang ang akon ng magulang. Inday.
4: Tanan Inday, diya.
5: Inday Rosie.
4: Pero ti balang tamana.
5: Pero balang tamana.
4: Gintuno-tuno.
5: Gintuno, ina.
4: Para may recall siya.
5: Diba? Inang...
4: Titulaan nyo na na.
5: Tulaan nyo na, bla.
4: Tika-expect, tanay ko di sa kampo ni Barunda, kani Mabilog. Kay kamo ang numero uno nga manugtukso sinang mga amosin eh.
5: Sunok
4: why
5: man
4: nyo
5: kamo.
4: Man na ginaimo? Pero kamo gali, ginobra nyo man.
5: Sawayo nyo to si Inday. Nga TLC ni Inday.
4: Mm-hmm.
5: Dayon kamo ya.
4: Direct tagi di ila itsura.
5: Inyo gidya itsura?
4: Mm-hmm. Patay sa Thailand lang na sakop sa kupon si Presidente Marcos. Kabutangan maraming
5: salamat po.
4: Ah, kung ginbutang abi ni Congresswoman Barunda da... Sa mga tax-paying Ilonggo, maraming salamat po. Tapos, way na ngalan, kung balantang iya, mabilib pa kami sa imo. Nga, ano, nga si Marcos lang yan nagpatigayon sa niya. Matupa na mga yuda nyo na kuwek migblayad, buwis namon. Nan, dira pala nga daan, parot na kamo.
7: Tatak, RMN.
4: Health News, Radio Man, Joel Franco.
8: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalo bala ka mo ang isa ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sa insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Ang mga tao na nagkakaon sang plant-based diet, nakita nga may maayo nga pang wason sa ilang pagtigulang. Sa review sa Physicians Committee for Responsible Medicine o kung PCRM sa Washington na napublish sa Journal of the American College of Nutrition, nakita nga manubo ang risgo sa mga nagkakaon sa plant-based diet na makadevelop sa type 2 diabetes kag manubo man ang risgo na makadevelop sa obesity. Suno kay Hannah Kaliova, Director sa Clinical Research sa PCRM, nakita nila nga ang nagkakaon sa plant-based diet manubo ang risgo makadevelop sa type 2 diabetes, obesity kag coronary heart disease sa ilang pagtigulang. Ginapanubo man sini ang metabolic syndrome nga amo ang nagapataas ng risgo sang tao makadevelop sang cardiovascular disease kag type 2 diabetes. Ang pagkaon sang plant-based diet makapanubo man sang halos katunga sang risgo sang type 2 diabetes kag risgo sang coronary heart diseases kaangay isang heart attack sang 40%.
9: Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
4: Ari naman ang aton nga loves ko si Mother Earth, Radyo Man Joy Paraonda.
10: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehera na aton dunang manggad, pinaagi sa hindi pag-overload sang aton mga extension cords. Magluwas nga posible makatuga ini sang sunog, may konsekwensya man sa dunang manggad ang overloading sa mga saksakan sang kuryente. Kun madamo sa mga appliances nga nakaplug sa isa lang ka cord, ginauyangan ang kuryente bilang excess heat. Ini ang nagapataas ang aton power consumption nga nagakahulugan na kinahanglan nga mag-burn pa ang mga power plants sang mas madamo nga fossil fuels agod nga malabot ang demand. Nagaresulta naman ini sa mas mataas nga carbon emissions nga nagatugas ang climate change. Gani, paagi sa husto nga paggamit sang extension cords kag pag-plug sa appliances direkta sa outlets, nagakinot kita sa enerhiya, nagabuhin sa emissions kag nagabulig sa aton nga planeta. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment diri lang sa Labs Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajoman Jailene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
5: Pinatamayaw tagali Rajoman Ovi sang gapamatigid subong si Boss Rexy Balayo. Kaya mga staff sang ni Congressman Tupas nagapamatigid subong.
3: Tatak RMN.
4: Sa katapusan mag Mega Man Gold Coffee Mix. Gusto mo nga maproteksyonan ang imong prostate health. Ginapunggan ang enlargement sa imong prostate, ang pagtig-a kag pila kadlaw base kon magkatumor siya. So para protektado ang prostate mo, kapin pa sa mga lalaki sa pag-edad, may matabogin nga mo sina. No, likaw eh, samtang may oras ka pa, ipaagi na sa kape. Kagasta ang pagnami isang intimacy sang kabuhi sa mag-asawa kag sang mag-partner. Mega Man Gold Coffee Mix. Radio Man Novi Guazo.
5: Radio Man Regan Adlos.
3: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
13: Nods. Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice gidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
14: NANS Herbal Capsule!
13: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
14: NANS Herbal Capsule.
13: Yara lang sa mga butika.
14: Make on! Herbal Capsule!
13: Tutoy! Tutoy! Ahay! Bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kundo nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman!
14: Megaman! Herbal Capsule!
13: Yes, partner! Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Honigot we, dongkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nag-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
14: Megaman! Herbal Capsule!
13: 30 minutos ang partner. Yara na ang panating ah!
14: Megaman! Herbal Capsule!
13: Mabakal sa mga butika.
14: Nance! Lemon Oil!
13: Hala! Kariski! Siga pa! Kiskisa patudo as basta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malapot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo brako ang pangariskis mo. Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa na lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton. Nuance, liniment oil. Yari, para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. E, kay ini, mosquito repellent. Nance Liniment Oil. Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula. Nance Liniment Oil. Mabakal sa mga butika. Nance Corn Coffee. Partner, nga amo kasi na pagbasa sang imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner. Kahit permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko. Nance Corn Coffee, partner. Nance Corn Coffee! Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner. Ang Nance Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nerbyoso mo. Nance Corn Coffee. Ang nami pagit sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo. Nance Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika. Mega Man Cold Coffee Mix. Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Cold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Mega Man Cold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Mega Man. Cold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka ba? Yara lang sa mga butika.
15: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
16: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500!
17: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Caban, Kalansit.
18: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
17: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na kong kakita. Kaya bakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, nang pagkaubos ko, sir, may alivyo git. So buong gimintinans ko, nag-itser ka namin namin, nag-itsa ako nga mata.
16: TTX 500!
19: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karong nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
20: So good lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
19: Oo, choice.
20: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks.
19: Oh.
20: Sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligan ang metabolismo.
19: Correct.
20: Ang problema, why pag igakaon utan? Why igakaon utan? Why igakaon prutas? Tapos, why pag inom DTX 500? May tani, dako dyan eh.
19: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo ba ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
20: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
19: Mm-hmm.
20: Taas imo triglycerides.
19: Mm-hmm.
20: Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, gid, Dani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito X500.
0: TTX 500!
21: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500!
19: So, kung DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Isang high blood pressure at stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
20: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt yung mga pancreas. Post-tool. Ang matabo, Sir GP, sigi buo-buo sa insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin. No, so, maulat ka, nga babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, tibakal mo nalang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
19: Gusto.
20: Kun maumpawan pa.
19: Oo.
20: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ang imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo da kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize na Sir GP.
0: DTX 500.
22: Imo pangalan na partner.
23: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
22: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
23: 470.
22: Saan-saan ka nagsugot inom na DTX 500?
23: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
22: Ilan na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
23: 160.
22: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
23: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sang asenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga path way sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ano ang ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
3: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
2: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
4: Ga-entra kami, haw! Man!

0: kanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mama na. Mga ahaw-ahaw lang.
1: Gani man.
0: Kalugon.
1: Ang mga ginakanan gusto nila yung ang ilang bata. Mangin ma- good ba lang future?
2: Kun ako, pahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMNDYHB 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Super Fiber.
9: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
7: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
11: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
12: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
10: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
12: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
10: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
13: Alas 10:18.
14: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
16: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
19: Ahoy! Kinikare time!
9: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sang ginhatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula.

0: ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa Kidney Care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: D3 Bio.

0: Kitty. Subong nagnami na akong pamatya. Kitty, bugit ka tama.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabaka mga butika. TTX
3: 500. Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: mga? High blood gid ko.
4: Ano sa unang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
10: Number 1!

0: excited, but I just can't hide it. Excited na kuya, ano ko no? Excited ako sa ating istorya, subong adlaw. Pero shoutout yan sa atong mga pinalanggag ng mga drivers nga nagapakanto pakari sa dalanon sa Bacolod City. Shoutout sa inyo ha, kay grabe kita pa ano nila pati al sa init, pero kinang lang nila mag ano eh, magbiyahe kay para may dalong punin sa ilang mga panimalay. Halong gila kag inong gimadaw tubig mga drivers natong mga pinalanggag, mga salamat kid sa inyo. I love you. Kag ari naman ang istorya. Ang sulat naging padala sa aton ni Nemya. Nemya! Birada!
1: Mayong adlaw lang sa inyo, subong man kay Lingling tag Delilah. Ako gali si Nemya, ah. Abi nyo, buo, tid ko balaya. Si mama ang yaga, hambal nga maldita ako. Pero mga nakakilala sa ako niya, mahambal din niya nga buot ko ya. Agud mahibalaan niyo na lang kung niya nakahambal ako nga mabuot ako. Kagagud mahampan niyo na lang sa lubos, suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Okay.
1: Classmate, wala ka mag-bises?
2: Ah, wala mang kubi kwarta ibakal sang food sa kantin mo.
1: Okay, may ari ko di ho, bisan biskuit lang ah. Bakal ka eh, ari oh. 20, imula ni ah, kay basi nagutom ka. Nakita ko nga, inauyatan mong chan mo eh.
2: Nagutom, nagikutood. No, Bikiti, wala mang kudibi pamahaw kay ina, pagaling ko sa balay.
1: Ay, tuod ka?
2: Oo.
1: Di ng balay niyo haw.
2: Kwan? Eh, kita ka to sang bukid, ato, tublaw.
1: Ina, ha?
2: Oo, tublaw, na.
1: Ay, oo, tamo na't ako ng mga pamalay sa likod.
2: Oo, dito kami nag-a-star. Malibot pa kaga, lakton pa namo, lilayo kayo.
1: Ay, ahay, ala, kaluoy man sa inyo ba?
2: Gani?
1: Mayo lang amo niya, kay Dre lang kami okay. Lapit sa eskwilahan. Di, sige na, ah, oh, imo lang ng bainti ko, ah. Kung gutumon, kuya karon niya, magwa lang kuya ka magpauli sa balay.
2: Bo, salamat, good classmate, ha? Madula na sining sakit sang tiyan ko. Thank you.
1: Sige, ah, halong. Sige lang akin, nakapamahaw naman kuya rin sa balay. Si Laya, kaluoy sa ila. Oh, ba, may nagsugata sa iya ho. Nagdaho sa... o hindi, sigarilyo. Ginpakala nila sa sigarilyo ang ginatag ko. Ay, ala, ay!

0: ano ka, classmate? Nga nagkapanghay-hay ka, ha?
1: Ano kayo, wala ko balon mo? Wala gi kuya kwarta.
0: Ha? May 50 ako diho. Tungaon ta lang, ah. Ay, Aryo. 30 ang imo, 20 lang ang akon.
1: Hmm? Tood ka, Mega?
0: Oo, Aryo, oh. Arang 30, oh, nga.
1: Ay, salamat, classmate, ha? Ay, may papel ka da, ano? Eh, papel bala? May quiz na karun, eh. Wala gi ko bala papel.
0: May ari ko di, ah.
1: Hala, classmate, alabot-buot si mo ba? Salamat, kid, ha? Don't worry, ah. Kay next week, may kwarta naman ko na. Bayaran, taka na, iya?
0: Mm, no, na, ah. Hatag ko na iya sa imo.
1: Tool. Mm. Oh, thank you, kid, classmate, ah. Salamat, kid.
0: Welcome.

0: Ay, kanami. Just a feeling ang makabulig ka sa pareho mo, ah. Wala ko makaibalo, basi sa pila kaadlaw. Ako naman ang mga sa ila. Siyempre, hatagan man ko nila, eh. Ay, mga classmates! Ako na lang kali manilig, ah! Sige lang! Istorya lang kamuda, ah! Ako na lang, di, ah! Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Maayo kay ari ka, nanak.
1: Nga man, mang.
0: Eh, ano, abi, kay wala kita sang sudaan, eh. Bakal to be sa merkado, biho. Wala kita sang sudaan, dere, eh. Eh, luto ka na lang dayon, ha?
1: Ano? Talaka, ha?
0: Nemya?
1: Mang, kapoy, kuya bala. Bilugha daw sa eskwilahan, balaya. Kapoy, kuya toon, mang. Dason sa housing kwenta nga ginatag nyo. Ginalangutan nyo pangadaan sa buot ninyo. Iba ka ko sa kante ng kwarta ko nga 40. Pulo ang bilin. Kung madula ang kwarta ko, lakton ko gidya
0: eh. Sige na lang. Ako na lang ang malakat. Katamaran gidya sa imo ah.
1: Mang!

0: Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. D3 Bio.
2: Checklist.
3: D3 Bio may lauric acid.
2: Okay.
3: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang
2: sa... Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa tinaid.
4: Ang malaki yan niya, ubus no?
2: Wala na sa...
3: Why not sa plain?
2: Sa plain D3. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Buyo, no?
0: D3 Bio.
2: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pa sa baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw. Pag-abot sa naay, patay ang mga bad bacteria. Pero tisa, why patay ang mag-storya sa sulod? Sa imo lang digestive, digestive pa lang.
0: D3 Bio.
5: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag-abot sang D3 Bio sa imo chan,
0: D3 Bio.
5: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga tiyan.
2: Parietal
5: cells. Or ang mga selula. Mga selula sa imo tiyan.
0: D3 Bio.
5: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride, amuni siya ang
0: D3 Bio.
5: Gapanami sang imo nga digestion sa tiyan. Layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga ba pa lang.
0: D3 Bio!
5: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
0: D3 Bio!
5: Nga hindi pagsunugon sang acid.
2: Perte, no?
0: D3 Bio!
2: Wala na sa plain D3.
0: D3 Bio!
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makatulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
2: D3 Bio, may potential nga mag-cure sa ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or sugars.
5: Same man sa inflammation.
2: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
0: D3 Bio.
2: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi po na makikita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin ang magkaon ketones, isa kasawa lang kuha
5: sa
2: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
2: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakudon niya para mag-fight sa ano?
5: Sa cancer.
2: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
2: Correct.
3: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
2: lang ang niya ang cancer.
3: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
2: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir. Pagutmi lang ba
3: lang?
2: Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3 Bio.
2: True ketones of D3 Bio.
5: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
2: Pero kung mas gadamo sila mo.
5: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
0: D3 Bio!
5: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
2: Correct.
0: D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Sumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
4: Matagas, magabuti ka.
0: D3 Bio! D3 Bio! Health News!
8: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Mmm, tofu sisig?
11: With mayo?
10: Pwede sa ulam yan?
12: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
13: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas ng heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction dire, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kits ang lawas. Para sa sakit ang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Bal, firme lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
14: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bango diara na sa Santon Gold Coffee
14: Santon
16: Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
18: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
11: Sunfold Plus Gold.
19: Ako gali si Maya.
20: May cyst ko sa ovary.
19: 3cm na gali.
20: Try ko gid inom ang Sunfold Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
11: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold. Sa mga butika.
21: Alas 10:36.
9: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. Giga.

0: Tanggapoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Life extension, vitamin D3.
3: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
9: Number one!
10: Hoy, Nimya. Kapangugas ang pinggan, ha?
11: Eh, si Papang.
10: Oo, Papang.
11: Kapag kaya pala sulat sa eskwilaan, kaina. Tapos basun ko yung kamot ko, mapasmo ko na yung karon.
10: Nimya?
11: Ako na lang.
10: Ha? Ikaw? Di ka reklamo ka man nagasaya. Ah, sakit man ay hanang kamot mo. Gagang tuhod mo.
11: Ay, ti alang-alang, ikaw mang hugas kay Kapoy ka man. Hmm? Sige, ah. Kapoy ka sa biyahe.
12: Matuon ako, ha? Damo ko tulon ani kay exam da namon, boss.
10: Bo.
12: Excuse.
10: Kita mo lang. Bu animal gini nga bata ang imo nimo. Wala gid sang kaluoy sa aton disbalay.
11: Pabayin na lang na ah. Kay balo ka naman niya nagatinguha man inda sa pagtuon niya agud niya makapasar.
10: Tani eh no. Makapasar ang tani sa eh no. Abi mo, abi mo. Bilib na tani ako eh. Galing lang. Daw suli ang ginapakita sang bata mo sa aton.
11: Ano? Ano nga suli? Ha?
10: Nga, abi, hindi mo pagkantuan sa ila eskwilahan. Agod, mahibalan mo. Ha?

0: Kiki nga, abala nga mahapit pa kita sa eskwilahan ng dainim, ya!
1: Para dungan na lang kita pa uli, eh. Karon matricycle pa na siya. Nga daan nga, kalapit mo lang sa balay ta. Hindi siya maglakat. Kay kapoy siya ako, no?
2: Oy,
1: Nina! Oh.
2: Bigpita niya, anayon!
1: Nakita mo na.
2: Ang bahala si naan.
1: Ang bus siyang bahala ko, no? Oy!
0: Oy?
2: Ang iyan ni Lilit. Bigpita mo na kay makaon ko no kami sa kantin. Maupod ka?
3: Maupod lang ko, pero hindi lang ko magkaon,
0: ah. Ay nga, ang hindi magkaon?
1: Gani man?
0: Nga, ah. Kay 100 ba ng kwarta niya kay Ina?
1: Ginatagan mo sa 100?
0: Ay, oo, eh. Ginatagan ko pag 50. Oo, nagpudag-pudag.
1: 150 nagli...
2: Ay, na, girl. Sundalan kami, ah.
3: Okay, ta.
1: Bo, pirting bit-bit niya, ho?
0: Uy, hala. Nakasunod siya matuo sa mga classmates niya, ho? Kag siya ang nagabit-bit sa mga bugs. Ay, abaw, ginahimo siya ang mutsatsa sa mga classmates niya.
1: Kag wala siya makakita sa ato nga doha. Sino man abi ang mag-expectar nga makadto kita diri? Ba, ato na sila, ho? Ato na sila, ho? Na, nagpungko na sila sa lamisa. Pero ang bata mo, ya? Oh, tulog ka, ho? Oh. Nagabakintog iapon sang ilang mga dalaya, ho? Oh. Oh, na, ba, ato na ang bata ta. Nagpungko na. Oh, kag sila, ya, amo nag-order, ho? Oh.
0: Ay, anay ka ba na? Do, hindi na niya husto, ha?
1: Ah, hindi ka magpalapit, ha? Karun lang sa hambali sa balay. Hindi, dire!

0: Maayo kay ari ka na.
1: Ay, kakapoy ah. Anong pagkaon ta da, ma'am? Gutom ko ah, di mo. Siko bi mga kay kapoy ko.
0: Kapoy ka sang bit-bit sa mga things sa mga classmates mo. Kagutom ka. Kay sila yan nagkakaon. Samtang ikaw yung wala. Gatulok ka lang hanggang pang nagitlon.
1: Ma'am?
0: Tingala ka, ha? Kung nga ang kahibalo ako, hindi lang kay ako kundi pati na si papang mo.
1: Ma'am?
0: Nakita ko kung ano ang pagpaalila mo sa mga classmates mo. Kanami sa imo. Dili sa balay donya ka, pero pag-abot sa eskwilahan ninyo, alila ka nga alinganga ka. Isa pa ha, isa pa. Makita ko pa gani ikaw nga nagpaalila ka sa mga classmates mo. Andam ka sa ako, nakabati ka. Kung loyag mong abuhaton nina sa eskwilahan, pwes! Magbulig ka din sa balay. Hindi kayo magpadunya-dunya ka direk and chindi ka!
1: Ma'am!

0: 现在小孩都不
1: 你、
0: 哎、都不忙啊
2: wala ka mo makakilala sa akon kung sino o ako.
3: Ay, guard, may nakasunod yung abuang o. Ginaharas kami, guard. Oh,
2: ano?
3: Oh my God.
2: Hoy, Nemia! Nemia! Nakapatid ka?
1: Sige, ama, unan ako sa inyo.
2: Hoy! Hoy!
3: Alalay ka pala, ano ka niya?
2: Hoy, kamo ha?
3: Ano kaya?
2: Wala na ka mo sa ginahimo, kundi ka magkutsu-kutsu din eh. May mga klase ka mo wala.
3: Nagigoy kami ha? Ano ka ron ha?
2: Ano?
0: Guard! Pagwaang buang ay niyo, ah!
3: Guard! Guard!
2: Ay, hala!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Tapos si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Dr. Nelson Cadena. Sini naman nga adlaw aton maistoryahan ang nahanungod sa mga santons. Ano bala ang benepisyo sa santon para sa aton nga lawas?
2: Yes.
3: Ang Santon Plus Gold puno sa mga santon antioxidant nga ining mga santon, Doc Erwin. Nga ara sa mangustin, may sobra 40 ka klase ini nga santon antioxidant nga ara dira sa mangustin. Kaya kada isa sa ila, may ara na silang ginabuligan sa aton nga lawas. For
2: yes.
3: Example, ang gama mangustin, nagapugong ina para hindi magdamo ang mga cancer cells sa aton nga lawas. May alpha mangustin. Madamo sila nga klase sa mga santon antioxidant, I mean, nga ara dira. Kag dugang pa, kung mag-inom ikaw sang Santon Plus Gold, ma-improve ang imo digestion. Lugi ka matunawan. Pero may gilagasulab yung mga sulok-sulok, nag-hapde ang imong
2: acid.
3: May gina-atake yung mga imong acid, acidic, ikaw ang klase ng tao. Santon Plus Gold, manamigid sa imo. Kaya subong man, kung may problema ka sa pag-ihi, kung kisa mahapde ang imong pag-ihi, sali mo ba may mga burning sensation ka kung sa panahon ikaw mag-ihi? Kaya kung kisa gasapper ka sa urinary tract infection or UTI, Santon Plus Gold, may ara siya sa antibacterial and antiviral property nga nagabulig sa aton para patyon ang mga bakterya nga yara sa aton urinary tract, Dr. Erwin. Amo na nga, kung mangihi ikaw, kung naghapdi imong pagpangihi, sili mo, doon mainit ang imong pagpangihi, doon masakit, ikaw mangihi, inom ka sang Santon Plus Gold, kaya ini nagabulig sa mga kauturan naton nga may mga problema sa urinary tract infection or UTI, Dr. Erwin.
2: Yes,
0: no? Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
0: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ang nakanami, sinangaton nga Santon Plus Gold partner, ang isa sa mga super antioxidant nga makabulig man pakupos sa mga bukol-bukol, ara-dira, no? May mga anti-inflammatory properties, mga nagahubag nga parte sa aton lawas, iya na amat-amaton pakupos bangod sa ginatawag naton nga super antioxidant nga mo ang Santons. Kag makabulig man na Doc Nelson nga makun controller ang mga may ara problema sa arthritis. Siyempre, ang arthritis nga problema, Doc Nelson, gahubag inang ilang mga tuhod, ilang mga kasukasuan, kag makabulig apaagi sa pag-inom sini, no? Ang pag-inom sang Santon Plus Gold, hindi lang siya isa lang kainuman, Doc Nelson, no? May ara ini siya 2 to 3 days nga saksisid nga inom ang iban gani makalabot sang sinimana depende sa pag-absorb sa imong lawas. Amo na nga ang Santon Phytochemicals nga yara sa Santon Plus Gold pinakamanami nga combination sa lima, Doc Nelson. Amo na may anti-inflammatory, may antibacterial kag iban pa, Doc Nelson.
3: Yes, Dr. Erwin. So, muna ka namin sa aton nga Santon Plus Gold. Kaya, syempre, obdigid ninyo permis ang pag-inom sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, Dr. Erwin, pinakanamig nga Vitamin C nga, ginaprotektoran niya ang imulawas nga hindi ka basta-basta ma-stroke ka, ginabuligan niya nga hindi basta maglabo ang imong mata. Tungod ang Santon Vitamin C, isa ka Vitamin C, kag ang Vitamin C, isa na siya ka antioxidant, gaaksyas antioxidant nga nagaprevent sa pagkaguba, pagka-damage ng mga silula sa aton lawas, Doc Erwin.
2: Yes, no, ang Santon Plus Vitamin C ara na na sa mga butika, Doc Nelson. And then para sa kampyon nga kombinasyon, Doc Nelson, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm Fab Con.
13: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakablog sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
14: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kung irregular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
16: Makakas, magabot ka.
14: TGX 500.
17: Si Erin Grace, paglimutan.
18: Ako may sakit nga diabetes.
19: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na ka mo. Sa Detex 500. Inamigit ini sa akin nga lawas.
14: TGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
21: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
14: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
14: D3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko pala nga pag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Kag nagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio, you may D3.
23: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
24: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag-permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
25: Footy vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Supple Plus Gold.
27: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko ah.
14: Supple Plus Gold. Kal sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Malo,
29: isang ka-teacher.
28: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
14: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
30: Kung doble, okay. Maundin hinata sa Supplemento in One.
31: Sanfon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw adlaw. Kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
32: Sanfon Plus Herbal Capsule.
31: Ang Supplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maundin hinata sa Supplemento in One.
32: Santo Plus Herbal Capsule.
31: Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw. Kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
32: Santo Plus Herbal Capsule.
31: Ang Supplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
32: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
33: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
0: Unilab quality yan.
33: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
1: Herba Strong, herbal supplement. Ginhimo sang Unilab.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Sample Plus Gold.
33: Makal sa mga butika.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number 1.
6: Si mama ang balaya pakiilamera, gidya. Nano ni siya yaman? Amo niya diskarte si eskwilahan niya. Agod niya damo kami akilala kag mga friends. Gaplano ko yung adaan magpadalagan sa amon eskwilahan. Pero ginagubayan ni mama ang diskarte, kuya. Abilay gayin yun siya ay. Sa inyo, be, kung kamo pahambalon, Nemya.
7: Hi, Nemya!
8: Dumigahagi kami ni Nemya.
9: Ni Nemya, no?
7: O ka nami, sa eskwilahan.
9: Oo, sa eskwilahan. Pero sa iagin ni kanan, nga kagid eh. Bawa ka namin. Ma. Diba ang damo na nagsubong?
7: Consistent? Oo, kore, consistent ka dapat.
9: Mga kabataan. Bawa na.
7: Pisa na ka mga school. May mga ka, may kilala ko na. Bawa. Pisa sa eskulahan, tamaran sa saluto ni Malay.
9: Na, amo na.
7: Kaya kasaling nga may nanay.
9: Pero kung sa eskwilar, kayo mapadalagan sa ganit ko, no?
7: Ha?
9: Mapadalagan sa ganit ko, no? Sa ila student.
7: Kaya may sabat ng iloy magkabusin ka? Bo?
9: Imama? Bo?
7: Padalagan ka? Natamaran ka ganit balay din? Ang mungkin ang script!
9: Nga dapat, kung pisan ka sa inyo, eskwilar, pisan ka man sa inyo balay.
7: Oh, ka
9: para nga wala sang mayambal ang imo nga iloy. Kaluluoy mo sa imo ginikanan nga.
7: Eh, basi pati iloy mo, hindi magbuto sa imo. Kaya kung butang, hala to, ne, amone, pisan ni siya, do alang-alang man ni sa balay, do hindi man ni siya, amone, basi hindi ko ni bata.
9: No, tuod, no?
7: Kaya mapadalagan sa gali mo.
9: Eh, pero, ginahimo ka lang da, do chimay sang imo nga ano,
7: mga ka create siya good rapport, kumbaga.
9: Eh, pero, kung...
7: Good kung image.
9: Kung mag-create ka good image sa imo nga mga classmates, mas nagit sa imo panimalay.
7: Mm-hmm.
9: Galing kiti ang iban bala subo nga mga estudyante naton, mayo lang tuod sa gwa.
7: Mm-hmm.
9: Pero sa sulod sa balay, kiti wala sa may makakita sa ila.
7: Oo.
9: Ginikanan lang nila mga kabalo ko na no sila. Nga inabilang nagakampanya ka.
7: Mm-hmm.
9: Nga mayo ka ginga, tapos gayam-idyam-id ang imo iloy gatulok sa imo.
7: Dapat yung mayo ang bata. Kapisan bata ko?
9: Ha? Ah, diin ayon?
7: Pero mas namin gito, Udya nga, consistent ka. Kung ano ka sa balay niyo, kung pisan ka mangi, dapat i-ano mo man nga, pisan ka ginga matuntuod. Kaya basi kung pisan ka lang ako tungod, may mga tao nga galatulok sa imo sa gwa. Pero sa sulo sa inyo pa ni Malay, gali, wow, si mama mo, gali, ginahimok mo itong muchacha, gali, iya. Tapos suguon ka ni mama mo, bakal sang amusin, eh, katiga-apusin mo suguon.
9: May damo na, no, mga kabataan subong, no?
7: So, nung dapat himuon sang isa ka...
9: Kailoy?
7: Kailoy, no, sa, or sa isa ka
9: diba, dinakanan. Diba, no, wala ka disiplina, tuod.
7: Sa amusin, eh?
9: Di, ako, guro, kung...
7: I'm sure hindi lang ni ang Iloy ni Nemya, ni ang may problem, ang may...
9: Bata, siyempre.
7: Oo.
9: Ipaintindi ko guro sa bata ko nga mas mayo pa nga mayo ka batasan mayo ka magawi sa sulod balay sa tagwa.
7: Oo.
9: Kiti ang una gin nga makahambal nga ay hindi na iya amo na iya nga kun anak.
7: Mm-hmm.
9: Ginikanan mo.
7: Koreko. Kag
9: okay man na isa nga mapisan ka sa imo eskwelahan pero dapat mapisan ka man sa inyo panimalay kay buligan mo man ang imo nga iloy. Kaya nakita mo man siguro kung anong kabudlay sa iloy mo.
7: Ikaw, Delilah, pisan ka bala sa inyo? Balay?
9: Ay!
7: O kung sa eskwilahan lang?
9: Ay, pisan-pisan, gikuya sa balay.
7: Ano ka kapisan?
9: Mga sa...
7: Kaya ba, si Bulagalay, galang tagalim.
9: Sa mga 100%, guro, mga 98.
7: Ay, tuo.
9: Oo.
7: Pisan-pisan.
9: Mm-mm.
7: Ako sa balay...
9: Oo, gaya ginahigdaan ko lang yung mga lago, kuya. Ano mo ginagdaan ko lang mga lago kung ginatago ko kay nanay.
7: Tapos, may mga bukay, may mga bungsod kagalita sa imo yung kwarto.
9: Tingala ni nanay, nga daw kahumok, ginisang imo yung katari, ha? O katari na, wala, foam. Ti kay dirala na bala nay nay muson ko lang na ako man ni kwarto pag amo na pag pagtoke isang mga habol. Ano ne mga lago ko na nay.
7: Wala mo ka pa ni mao. Ay, di man ano kay ikaw man ang gagamit. Ba, diba? May kilala mo ko na updan eh. Kami sa una boarding house.
9: Ikaw, Gidguro.
7: Hindi.
9: Nain. Puro kilala lang.
7: Oo. Oh, Mangkota si Josie. Ipakita gani picture nga pagpapanyaga ko gani. Oh.
9: Toon.
7: Ang shells ang pakinaso, nakapasunod mo. Nakapasunod? Ma'am, baka mga ano na? Uy, hindi kaya mag-joke ya. Ito, may kilala ko na nag-boarding mo sa uno. Wala sa ulunan. Kaya hindi mo yung ulunan. Kaya yung lago. Ay, aba. Oh, man niya.
9: The son ko, hindi, nagigani. Ma.
7: O, tapos ko panyagal. Ito, lang.
9: Grabe, katipid ba? Ay, kahipid ba?
7: Pero ang nylon shell.
9: May ara, gani nga. Kung hindi ka kabalo maglaba, kung hindi mo malabahan, syempre hindi ka na magsugo sa kay mama mo, kay nanay mo, hindi ka na magsugo nga. Ay, nailabi nga ako mga lago. Hindi na na.
7: Ako guilty.
9: Bakal ka na lang
7: bago. Ako guilty kung nasaan mo sina.
9: Bakal ka bago.
7: Hindi guilty ko, kaya hindi tamaran ko maglaba.
9: Dama na sa relapan sumo.
7: Tamaran ko yung maglaba ya.
9: Hindi.
7: Dahil. Pero pati lo, alam ko, bilog na balay, pasiliga lang ko, pagardina lang ko, kagtanan-tanay, hindi lang ko pagbalaba. Kahit dasi ko na ginakapoy.
9: Ako man.
7: Magkuso-kuso na ako. Dugay-dugay, mga manyos na ko na. Wala, ina
9: hindi, makapapahimusa balay. Palutuan lang ko.
7: Ako, pahimusa lang ko yung
9: balay. Ay, ako, yung palutuan lang ko. Namian ko na. Pahimusa balay.
7: Wala, makagaluto. So, hindi na pag-ibutang sa ato na nga, ano, portfolio ko magpadalagan ka, ha? Nga, sagad na magluto, kagsagad na maglaba. Kaya wala, tama na ginaubra. Honesty is the best policy. Kung wala tao, nemya, hindi wala matuod na nga mag-amusin na. Gabinutig ka, sa mga tao, sa eskulahan nyo, nga pisan ka. Kaya galing kay mama nyo sa balay nyo, tamaran ka. Okay?
9: Okay.
7: Be honest, ha? Nakaan kami yung gamubalay, ha? Padayon na po madalas ang sulatin sa pala tuntunan.
9: Kuna ko, pahambalon.
0: Kuna ko, pahambalon. Kun kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton pala tuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
5: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
11: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
12: Nuts! Corn coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation kag good eyesight. Nuts! Corn coffee! Mabakal sa mga butika.
13: Alas 11:04.
15: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
18: Nagpa-pick up ko sa kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatyagan ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
19: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
20: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
21: Tok, tok, tok! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
13: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daob sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Aling Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan nga grocery sa sunod sa isa ka tuig, libre para sa imo! Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold! DTI Fairchip permit number FTEB-2580200 series of 2026.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
22: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang dabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas. Kaginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for Longer Life.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibo ng mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat ikawan para hindi magdala ang asthma. Iniamo ang pollution o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin kag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa ka tawo tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon na gin-publish online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niyang manubo nga level sa vitamin D sa dugo related sa pagtaas ang cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function, kag pagtaas ang hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niya naman gabisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gabisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement kaysa aton pagpili hindi naton pag-irisgo aton ni kaayong lawas sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati, madamo gid nga salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang infeksyon sa pagilawa. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Amazing. With William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
3: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagkatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch. ara sa ground floor near food court, Tagbak Haro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ko kung mag

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
5: Nabakal sa mga butika.
6: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
7: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit.
8: Dirty colon is the number one silent killer.
9: Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
10: Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: Alas 11:18.
8: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabinting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sang lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.

0: Ni toothpaste may Max Protect formula.
1: Bibin ay Max talaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing para siguraduhin. Bibin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
0: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Gutomarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Malay si ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Pumakal sa mga butika.
2: Nagapalandurong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sa imo blood sugar. DTX 500
6: garantisado.
2: DTX 500 D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Mmm, smells good.
9: Tikman natin.
10: Sarap! Yummy!
11: Everest Refrigerators.
8: Love?
11: Ano ever best food mo in the world?
9: Of course! Yung ginawa natin together.
11: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.
12: Number 1!

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: You need toothpaste for brushing every afternoon.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa simana nga ini, kasaysayan ni Cosme sang Candoni Negros Occidental ang hatagan natin sang kabuhi. Ang iya kasaysayan aton tiguluhan, tampad nga pagpangalagad. Diri sa aton palatuntunan. Double

0: 92. Pula ini banjiran apa selut di Sibirkado. Lalin saya kira tulukan sama selakian sekua. Lama pesan. Biarin di tutup. Dawain aku kusuk. Doga bugata sanawas ku iulak. Saya nulikat gatla. Kata ita banjiran sekua. Napa selut di pro. Subung. Bisan bensin ko lang tani. Dolosun pa. Ano man. Magis nakit ang bugos ko nga lawas ang pablorsa.
1: Hoy! Damo ka to?
0: Damo pa, madam.
1: Uti! Dali-dali ang pag-iho. Ay, sus, kauyaya man niya sa imo, yaman.
0: Madam.
1: Dugay-dugay nagsaon na sa taong merkado nga ini. Pero wala pa makaplastar sa tagsa nila kay Sante managbaligya tungod wala pa matapos hakot ang mga isda. Ay, di na to mga upod mo?
0: Damo ko sa mga upod ng mga kargador dri, madam, prong. Sa piyak na sila ang kumpradur nag-akot.

0: ginpahatag ni Madam Corazon, Migo.
1: Ano na, Mig?
0: Suhol niya sa imo eh. Wala na siya makahulat sa imo kay na magwa sa merkado kag magkanto sa iya sa lakyan kay nagadali siya. Tuyo to nga daan ang driver niya.
1: Amo bala. Wala ka sa Mig.
0: Oh, ari Migo. Isipa kung insakto ang ginhatag niya.
1: Insakto ni Guru, Mig.
0: Isipa na. Latiya ka balo kung ginkatingan niya ina. O kung wala.
1: Hindi mong kurong niya ina pagi mo, Mig. Araw-araw na. Amo naglans ding palangbuyan ta. Ituon pa ta niya.
0: Hindi lang tayo magsalik, Mig. Mas maayo nga makasiguro ta. O, ikaw, pila?
1: Hining ikaw na nabiisip, Mig. Nabudayan ko mag-isip basta nga dagko na nga kwartay. Kabalo ka naman. Grit 3 lang ko, Asta. Huwag pinakapasar. Huwag tapos.
0: Ay, buhay. Pareho man lang ta sining nga elementary lang natungtungan, Mig. Kung naka-eskwela lang kita kag-dikurso, hindi ta tanikargado ang ubrate, Mig mo.
1: Mig.

0: Ano nga mga kristal?
1: Ate, sige. Ari na, nakayatan ko na.
0: Guyan ko, mama. Kain masaka ko, speak up. Batay mo, ma. Pamir sa tulo, kay bukat na.
1: Sige. Ay, wala, hindi. Tumay, manigali ka, bukat. Ay, hindi. Mabuyan ka.
0: Ma'am! Hindi! Nabukang kristal!

0: Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Sample Plus Gold.
6: Ko si Bibot, ako with ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
8: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Alas 11:31.
10: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
12: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
10: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
13: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge B. Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic, Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong?
3: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado, Masaligan yung brand kag medical doctor.

0: First recommended vitamin D3. Hindi ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga porsyon, ang kipot mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel, everyday. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nga kakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sa to ko to sa ilabalay sa mata ko, takladon. Pinambal ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
12: Number 1!

0: bugat. Isalig mo yan sa ako na pag-uyat sa kristal. Bila mo lang yung pwersa sa mga babae, man.
1: Eh, kung naabi ko gani, anay, masarangan mo, ma'am. Ote,
0: tanawa na karon kay nahulog ang nabuka. Anong ibayad mo sina, ha?
1: Ma'am, eh, kung... wala git ko sa inugbayad sina, ma'am.
0: Ay, peste ka! Wala ka malang galis ang inugbayad sini. Nagpasimpalad ka magpasaan sa kristal ko. Makapilan ako maghambal na maghalong ka. Dob

0: Kun, pwede pa lang nga maistoryahan ninyo ini, ma'am. Ariglohon na lang natin sa matawhay nga pag-istoryahan ay.
1: Na-istoryahan na namon ini, ma'am. Pabayaran ko sa iyang bilis ang kristal nga nabuka niya.
2: Isa lang ko kaahaw nga kargador, ma'am. Hindi ko makabayad sa imo sang bilis ang kristal nga nabuka, ma'am.
1: Ay, te, kung di pa priso ta ka?
0: Madali lang. Nabatsyagan ko man ang nabatsyagan sang kargador nga ini. Masakit man sa iya kung ipapreso mo lang siya dayon.
1: Anay ka. Though bias kay mo klase pulis, how?
0: Hindi ako bias, ma'am. Kundi nagabatsyag man ako sang iya balatsyagon. So, question ko, kahibalo naman kita nga hindi git siya makabayad sa imo tungod pigado pagani siya sa ilaga. Imbis nga ipapreso mo ini siya. Ano abi kun? Paubrahon ta anay siya. Kag ang suhol niya nga maobrahan niya, iamat-amat bayad sa imo. Kung baga, installment lang ang pabayad niya sa imo, hindi man siya maka-afford sa pagbayad sang buo sa imo, madam.
1: Ay, hindi niya pwede, ah. Cash yung gusto ko. Tugod cash man ang pagbakal ko sina mo. Kinanglan ko yung kwarta ko. Gani insigida, bayaran niya ako, or else, ipapreso ko siya.
0: Wala gani siya sang inugbayad. Kung ipapreso mo siya, mas hindi na git siya makabayad sa imo.
1: Ay, di ko nimang hulam siya sa pamilya, ya?
2: Wala ko sa pamilya, dari, ma'am. Hindi ko taga-dari mo.
1: Hey, mas style ka pa. Pakulam ka sa mga kilala mo.
3: Bilang bilis ang kristal nga nabuka niya.
0: Oh.
3: Ipakita sa ang resibo. Akong mabayad.
2: Om.
1: Ano?

0: Adam, magkasalamat sa bulig mo. Oo, lagit ko maglaom nga. Sabton mong gastos na buka o kristal sa babae nga to, sir.
1: Wala sang kaso. Nakita ko abi nga kaluluoy ka na sa iyay.
0: Sir.
1: Ginasuggest na gani sa pulis nga kung pwede amat-amata niya lang kabayad. Pero nagapingimbabaw gid ang iya katunto sa imo.
0: Sige lang, sir. May mga amog man na yung mga tao eh. Salak man na abi, sir. Ginsaligo sa iya pakuya sa kristal. Hindi ka rin niya madala. Among itong nabuyaan niya eh, kag nabuka. Salamat kita. Paano ko ibayaran sa imo, sir man?
1: Wala sang kaso.
0: Sir?
1: Hindi na ito pagbayari pa. Naka-intindi kag nakahibalugid ako sang pagkinahanglan mo.
0: Pulis ka man, sir?
1: Hindi. Nagkadto lang ako sa police station tugod may ginpasa lang ako ng mga dokumento. Hindi na paghibaluan ina. Tungod personal matters na ina.
0: Ati, okay, sir. Wala gid kaso, ha?
1: Madali gid lang, ha?
0: Sir?
1: Ang akong ginahulat, ato sila sa unhan. Paypayon ko lang sila. Ate, are na nga akong ginahulat. Sa sunod na ton nga kita ay.
2: Amigo!
0: Sir.
1: Amigo!
2: Kumusta?
1: Okay, good, amigo.
3: Anika? Daw kinapangilala ko ining upod mo, amigo, ah. Cosme?
0: Ha? Kilala mo ako? Sino ka mo? Ha?
4: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! Goodbye!

0: kitang-kita.
1: Pemex Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Pemex Premium, kitang-kita ang galing.
5: Pemex Premium, kitang-kita ang galing.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
6: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Sa likas
6: epic
9: DTX 500.
6: Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Galing kasi napit ako.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
2: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule,

0: Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
2: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
1: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
3: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Sampong Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sampong Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
7: Sampong Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusa.
7: Sampong Plus Gold.
9: Sa mga butika.
7: Sampong Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampong Gold Coffee Mix.
7: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
12: Sampong Plus
11: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Sampong Plus
11: Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
12: Sampong Plus
11: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Sampong Plus Herbal Capsule.
11: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Sampong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sampong Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sampong Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
7: Sampong Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusa.
7: Sampong Plus Gold.
9: Sa mga butika.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
19: You care? We care! Kidney care!
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
20: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.
21: Number

0: Sino ang babayi nga nakakilala kay Cosme? Ano ay hanang kang tanan nila nga duha? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sa kasaysayan ni Cosme sang Candone Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Tampad na pagpangalagan. Diri sa aton palatuntunan, Dubu-dubu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Liozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Liozep Z Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN Field Team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!

0: Cargado.
1: Maxfit Cargado.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-Maxfit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas ng heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa may

0: Dasig, dasig, dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
2: Bula.
3: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula.
4: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
6: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
10: Untatina. Tusiran Forte. Hulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo? Magtusiran. Tusiran.
11: Tusiran Forte.
7: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan,

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay.

0: Kanya, mga kabiyanan, mayroon gani kiway, maigo. No? Apat ka buslot sa iya sininga salakyan, mga kabiyanan. Lapit gin sa diversity, kay short range ang pagtiro, may aras ang video footage na nakuha mo.
1: Okay, pakita, no? Tanakaroon na parikoy, kay manti, ini mga kabiyanan, ang isa sinikabagay nga ti, amunin gina siling bala naton, nga kung kaisa, may ginadala kita nga mga issue sa kanginan, hindi magustuhan sa iban, kag violence ang ila nakitaan para matapna ang pag-expose sa ila sa mga media, parikoy.
0: Yes, mga kabiyanan. So, i-check tani karon ang status ni Mr. Jay Lavapies kag ang latest nga information angot sa investigation sa mga police. Kaya may mga CCTV footages nga nagway.
1: Oo.
0: So, ano ba lang ang gulo? No? Sino ba lang posibleng nga naghimo sini o nagpahimo sang sining pagpatiro sa sining media practitioner?
1: Speaking of which, parikoy, ang Police Regional Office 6 magatukod sang Special Investigation Team sa natabo nga ambush sa isa ka media practitioner dira sa May Rojas City. So mga magatukod gid, no, para nga tutukan ining kaso sang aton man siniupod sa media.
0: Sigeron ta na mga kabiyanan, standby sa aton nga follow up angot sa sining insidente, mga kabiyanan.
1: Yes, no, kagdugan na impormasyon na tondo yung pagpangalagad, mga kabiyanan, mga barangay official sa barangay Buray Uton, magapatigayon sa sesyon, sininga si Mana, agod talakayo na tabo ng drug by bus operation, malapit sa 14 million
0: bo, grabe.
1: Pesos ang natabo, nagligad mga 7 million plus.
0: Mm-hmm.
1: No, sakto ako 7 or 9.
0: Nagligad ti mga 7 million eh.
1: Oh, 7 million.
0: Atong sa kay
1: Bani.
0: Jubani.
1: Oo.
0: No? Mga kabiyanan, nga kung sa diin siya ang nag-supply da sa area sang First District.
1: Oh.
0: Kag sa iban paging nga distrito, timakon mo worth 7 million pesos nga balor sang siya bo. Sus, dako-dako nga isda ang na hulik na sang grupo, mga kabiyanan, sa PDEO sa pagpamuno ni Major Daji Dilima.
1: Yes.
0: Mga kabiyanan.
1: Grabe parikoy. So dapat iman i-settle ini sang barangay sang Buray Uton. Nga nakalusot ni sila badak.
0: Mm.
1: Nga nakalusot ni sila info dira sa barangay. 14 million pesos, hindi niya siling tingi-tingi ang pagbaligyan. Ay, binulto ang pagbaligyan. Yeah. So, nga, nakalampuwas ina. So, i-check na karon, mga kabinan. Dari sa itong pagpangalagat. Subuman itong miyembro sang Special Action Force nga nasapuan, mga kabinan, nga may pilas, no, tugas ang pagkatiro, ginalantaw karon nga paghikog o kung pag-utas ang iyakabuwi, pag-paagi sa para field examination kag autopsy, parikoy, no?
0: Mm.
1: So accidental firing ang natabo
0: kuno sa sining staff member,
1: so,
0: no?
1: So hindi man siguro pagikogid, pero aksidente siguro nga discharge siya.
0: Mm.
1: Ang iya armas, no? So lantaw naton ini, mga kabinan, diri gyapon sa ato nga pagpangalagad.
0: Anyway,

0: impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula na ang ikalawang araw ng pagpupulong kung saan inaasahang ipagpapatuloy ang marking of evidence para sa Articles 1 at 2 na sumasaklaw sa mga issue ng confidential funds at unexplained wealth ni VP Sara. Dumating na sa Senado ang House Prosecution Team sa pangunguna ni Lead Panel Prosecutor na si Representative Jervy Luistro kasama si na Representative Laila De Lima, Representative Jel Jokno at iba pang miyembro ng House Prosecution Panel. Pinangunahan naman ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ang depensa habang present din ang Private Prosecution Team member na si Attorney Lorna Capunan. Samantala ay pinakilala naman ng Prosecution Team ang kanilang lead spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
1: Sa kaugnay na balita, House Prosecution Team maring itinanggi na kinain sila ng buhay ng defense team sa unang araw ng pre-trial conference. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom mula po sa kamera, si Rajuman Grace Mariano.
2: RNN Live Report!
3: Marin lang itinatanggi ng House Prosecution Team ang mga lumabas na impormasyon na kinain sila ng buhay ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial conference na nangyari noong June 18. Gihit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, fake news ito. Kaya naman hinihikayat niya ang publiko na suriing mabuti ang mga impormasyon na ikinakalat, lalo na sa social media. Ayon kay Luistro, batid niya na kinakatawan niya ang impres ng mamamayan, kaya hindi siya papayag na lamunin ng buhay ang sambayan, ang laban ng sambayan ng Pilipino.
4: That is not true. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now.

0: Yan po si House Lead Prosecutor Gervil Luis Tro. Binanggit naman ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Joklo na walang tensyon na nangyari sa unang araw ng pre-trial conference. Paliwanag ni Joklo ang pagkakaroon ng magkakaibang pananaw ng magkabilang panig sa pre-trial conference o kahit pa sa korte ay natural lang at hindi ibig sabihin ay meron ng sigalot na nangyari. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Sa patuloy pa rin balita, pagpresenta ng surprise witness sa impeachment trial kay VP Sara Duterte, hindi ipagbabawal ang Senate Impeachment Court. Kasama mo sa balita si Radyo Man Conde Bata.
2: RMN Live Reports.
3: Pagbabawal ng Senate Impeachment Court ang pagpresenta ng surprise witness sa mismong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., mayroong karapatan ng defense and prosecution team na gumawa ng reservations sa kanila mga hiyaharap na testigo na hindi available o hindi na isama sa pre-trial conference. Kung mayroon anong dagdag o surprise witness, ang kailangan lamang gawin ng defense at prosecution ay abisuhan ng mga partido sa loob ng 3 araw bago iharap sa impeachment court. Sinabi ni Bantog na wala pa namang na-eliminate o inalis sa listahan ng mga testigong isinumite ng defense and prosecution team sa pre-trial conference.
4: Both parties have the right to make reservations as to witnesses that may not be available yet during pre-trial, and they would have to inform the parties of the calling of such witnesses at least 3 days before the scheduled appearance. So that's allowed in the House of Court, that's also allowed here in the Impeachment Court.
3: Samantala, pinabulaan ang ginibat ni Bantog na nilaman ng defense team ni VP Sara si House Lead Prosecutor Congresswoman Gervil Luis Tro sa pre-trial conference noong nakaraang linggo. Paliwanag ni Bantog, walang katotohanan ng isyu at tulad sa normal na set-up ng korte, talagang nagkakaroon naman ng palitan ng mainit na diskusyon sa pangitan ng mga abogado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Bata, Tata, RMN.
5: Magkasama malaking bentahe para kay Vice President Sara Duterte ang pre-trial conference ng House Prosecution Panel at Defense Lawyer. Sa pag-analisa ng political analyst na si Professor Edwin Tayaw, ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng pre-trial briefing bago yung aktual na paglilitis. Hindi anya ito nangyari naman nakaripas sa impeachment trial sa ibang mga opisyal ng pamahalaan. Normal na proseso naman anya ang hindi pagbubukas sa publiko ng pre-trial conference upang hindi makompromiso yung mga ebidensya, lalo na kung may kinalaman sa pambansang seguridad at iba pang masasalang paksa.
6: Ang pre-trial conference, yan ay estratehiya ng paglilitis para mapabilis. Hindi yan kumbaga pinangungunahan na yung proseso. Hindi po. Kung hindi, pinag-uusapan po ano-ano yung mga ebidensya ang ilalabas mo, no? At ano naman ang isasagot mo dito sa mga ebidensya nito? Ano yung counter evidence mo to counter the allegations, counter the evidences? Sa madali sa pagdating ng paglilitis, wala nang bubulaga sa iyo. Eh hanggang dyan sa pre-trial conference ang ganun yung kanilang estratehiya. Talagang pilit nilang pinipigilan na matuloy itong paglilitis kasi nga ang punto nito eh hindi masira ang imahe ng pangalang Duterte.
5: Naniniwala rin sa itong si Professor Tayaw na sa pamamagitan ng pre-trial, may iiwasan ng gulatan sa formal na paglilitis gaya na nangyaring yellow envelope sa impeachment toon kay dating Pangulong Joseph Estrada. Kaugnay niyan, hindi na-question pa ni Professor Tayaw ang inaasahang boto para mahatulan o ma-convict ang nasasakdal.
6: Sino ba yung nakapanumpa na sila ay uupo bilang buwis, bilang membro ng impeachment court, no, ng membro ng Senado na talagang sumali, no, tingnang mabuti, no, yung mga ebidensya, sila dapat yung kasali sa pagboto. And therefore, it's not unlikely that the numbers will change as a result of the interpretation of changes in the voting. Nonetheless, regardless whether ma-acquit ang pangalawang pangulo o hindi, ang importante dito, matuloy yung paglilitis at madinig ng taong bayan kung ano yung mga ebidensya na nakapaloob dito. Nang sa ganun, tayo mismo na ang maghuhusga kung merong batayan itong mga paratang na ito sa pangalawang pangulo o wala.
5: Samantala, kaugnay naman impeachment trial na aarangkada na sa Hulyo at sa IS, bumuo na rin ang citizens jury na siya magbabantay sa proseso at kung nasusunod ang saligang bata.

0: Isa itong si Professor Tayaw sa miyembro nito, kasama yung ibang dekano at mga law expert mula sa iba't ibang universidad na pamumunuan naman ni Archbishop Socrates Villegas. RMN Network
1: News. Samantala, nakakahiya sa ordinaryo manggagawa ang nagiging kalakaran sa ilang mga tanggapan ng gobyerno, gaya ng Senado na sa kabila

0: sa panukala ni Senator Erwin Tulfo. Saklaw ang matataas na opisyal gaya ng Pangulo, pangalawang Pangulo, gayon din ang mga senador at kongresista. Nakalulungkot para kay Senator Tulfo na marami sa mga ordinaryong kawani ang sinusuong ang traffic at lumalaban ng patas habang maraming opisyal ang hindi pumasok para lamang mag-golf o magliwaliw sa ibang bansa kasama ang pamilya.
1: Unfair naman po doon sa mga ordinary government employees na doing the daily grind, papasok, sasagupa sa traffic, kailangan hindi malate sa trabaho. Pero yung mga matataas na official katulad namin, okay lang na hindi pumasok ng ilang linggo, ilang buwan, tumatanggap ka ng sweldo, and yet pabanjing-banjing ka lang dyan at wala rin problema kahit malate ka. Pero yung isang ordinary kawani, pag na-late ng pag-pension sa ikang time-in ka, timing clock, bawas na rin yung sweldo.
0: Inahilimbawa ng senador ang 6 na buwang pag-absent ni Senator Bato de la Rosa kung saan

0: ika nga yung load kung nagtatrabaho yung mga nasa ilalim, mm-hmm. dapat ganoon din katindi magtrabaho yung nasa itaas. Kasi sabi, lead by example, kung ikaw ay leader na ikaw patamad-tamad, hindi ka pumapasok, paano mo sasabihan yung nasa ilalim na mag-ayos kayo, tumabaho kayo ng tama, kung ikaw mismo hindi pumapasok. Kailangan no work, no pay din, dahil sayang po yung taxpayers money, yung pinapasweldo ng taong bayan. Kami nga po ay ika nga mga empleyado po ng taong bayan.
1: Ang panukala ay agad na ihahain ni

0: Vacante Marculeta. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Marjo Domingo. RNN Live Reports!
1: Na wala pa itong natatanggap na kahit na telephone. Kaugnay ng Warren Press, laban kay Senator Dante Marculeta, ang GPNP Acting PIO Chief Police Colonel Alan Rico, sakaling may matanggap na silang warrant ay implementa naman nila ito agad.
2: As a police is not receiving any official communication regarding said warrant, but just like any other warrants go, and once we receive a warrant, just like any other warrant from competent authority, we will receive it.
1: Ay naman GPNP Chief General Jose Melencio Artates Jr., hindi sila kumikilos base sa mga sabi-sabi o mga hindi beripikadong impormasyon. Nabatid na sinabi ni Senator Marculeta na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa posibleng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya anumang araw kaugnay ng mga reklamong plunder at indirect bribery. Bigandiin din ni Artates na mananatiling profesional at apolitikal ang PNP at ang lahat ng mga aksyon nito ay nakabase sa legal na kautosan mula sa korte. Kasama mo sa Diz XL Ormen, Manila, Radyoman Margie Domingo, Tatak Ormen. RMM
3: Network News. Samantala, ang OWA nagpaliwanag sa pagpapatupad ng 6-hour policy sa mga OFW lounge. Kasama mo sa balita si Radyoman Joyce Adra. RMM Live
4: Reports. Nagpaliwanag ang OWA sa pinaiiran nilang 6-hour policy sa mga OFW lounge. Ayon kay OWA Administrator Patricia Ivana Kaunan, araw-araw humigit kumulang sa 4,000 hanggang 6,000 OFW ang umaalis ng bansa, pero 216 lamang anya ang kapasidad ng OFW lounge sa NAIA Terminal 3 at 142 naman sa Terminal 1, kaya kinakailangan nilang limitahan ang oras ng pananatili ng OFW sa lounge. Sinabi ni Kaunan na may mga pagkakataon na napupuno ang lounge dahil may mga OFW na dumadating sa OFW lounge ng higit 12 oras bago ang kanilang flight. May ilan din anyang dumadating sa OFW lounge ng isa o dalawang araw bago ang kanilang departure. Bungaan niya nito, may mga OFW na malapit ng bumiyahe ang hindi na nabibigyan ng pagkakataon na magamit ang lounge dahil puno na ang pasilidad. Ipinaliwanag ni Kaunan na kaya pinatutupad ang nasabing patakaran na parang maging patas sa lahat at mas maraming OFWs ang mabigyan ng pagkakataon na makinabang sa mga lounge. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Colyantas, Adra, Tatak Orme.
0: At ang DOJ at isang e-wallet platform pumirma sa kasunduan para sa financial inclusion ng mga refugee. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Eman Mortega. RNN Live
5: Reports. Umaasa nga ang Department of Justice o DOJ na masuhusayan pa ang pamumuhay sa bansa ng mga refugee o mga dayuhan tumakas sa sitwasyon ng kanilang mga bansa. Ito yung matapos na pangunahan ni Justice Acting Secretary Frederick Vida ang aktividad kasama ang mga kinatawan ng G-Exchange Incorporated sa paglagda ng Memorandum of Understanding. Bago ito na pagunita sa World Refugee Day noong June 20, wasang tinukoy ni Government State Council Attorney Dennis Chan ang pangangailangan para sa financial inclusion ng mga refugee upang mabuo muli ang kanilang buhay na bago ng dinas ang pangyayari. Sinaksiyan ang aktibidad ng mga kinatawan mula sa tanggapan ni Supreme Court Associate Justice Justice Ramon Paul Hernando, Anti-Money Laundering Council at UN High Commissioner for Refugees. Kumpiyansa naman si Banko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, na makakatulong ang kasunduan para sa pagiging produktibong bahagi ng lipunan ng mga refugee mula sa pagkatrabaho, pagnegosyo, pag-aaral at iba pa. Sa datos ng DOJ, tinatayang nasa 1,000 ang bilang ng mga kinikilala ng refugee na pumasa sa mga pamantayan ng UN at ng gobyerno. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN.
3: At para naman sa ating balitang sports, patuloy ang pag-angat ng Pinay Tennis Ace na si Alex Ayala matapos umiskor ng panibagong career milestone at umakyat na sa world number 30 sa bagong talaan ng Women's Tennis Association rankings. Matapos ang matikas na kampanya sa Berlin Open, muling pinatunayan ni Ayala ang kanyang laro laban sa elite competition at nagpatuloy ang kanyang pag-akyat sa world rankings. Susubukan naman ni Ayala ang panibagong laban sa WTA 500 Bad Homburg Open, kung saan

0: makakasama niya sa doubles ang dating world number 1 na si Venus Williams ng Estados Unidos sa isang makasaysayang tambalan sa torneo.
1: Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
2: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
0: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
1: RMN Network News.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo, Sang Unilab.
4: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New

0: pagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabukal sa mga butika. Problema mo bala magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight,

0: Sure ball ina makabenan nga mamasakit kagid. But don't worry, yara ang Evergreba capsule nga mag-equalize sa kakulangan naton sa bitamina kag mineral. Sarang na mabakal sa mga butika diri sa bilog nga Western Visayas. 2 to 3 capsule lang, ayos nang buto-buto sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Yaring isa sa mga users.
2: Ako sa say nga, na-provide sa akong kagulingon nga, binisipigid ako kaayo sa inyong Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kay barang mo, Dok, labi mo, since 2000 nga pagka, ano, kapang ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Dok, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ako gamit sa inyong Herbal Capsule. Hindi mo, very effective kag-beneficiary sa akong. Kagayon, very affordable.

0: ng mga pulisan sa kanila kung sila nagawa ang insidente. Sa paunang impormasyon na nakuha natin, no, sa mga estudyante, may mga nagsasabi dahil daw sa insidente ng bullying, no, kung kaya nagawa ito ng mga suspect ang pamamaril. Ito kasi, Rajuman, itong isa sa mga suspect, itong dalawang suspect ay konektado, may mga relative sila na mga otoridad or sa pulis at sa sundalo. Kung kaya, siguro doon nila nakuha itong armas na ginamit nila sa insidente. Itong isang suspect ay pamangkin ng isang attorney slash pulis, no? At yung isa naman ay sinasabi ng isang anak din ng sundalo. Kung kaya, kung baga nagtatanong ka, bakit nagkaroon ng armas itong mga suspect, ay dahil meron silang pamilya na nasa sa armed forces at sa PNP. Hawak na sila ngayon ng kapulisan at kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima. Rajuman, ito on the spot. Tatlo ang namatay at mayroon pa ngang impormasyon na dumating sa amin ngayon na isa pa, no, nadagdagan pa ng isa, no, although not confirmed yet, pero itong information na ito ay galing din sa mga relatives din na apat na daw, no, yung namatay, tatlong babaeng estudyante at isa naman ang lalaki.
1: So itong mga namatay na Rajuman, na Justin, si Rajuman Don Dulido pala ito, no? Rajuman, Justin, yung tatlo na kumpirmadong patay, puro babae ito?
0: Isang lalaki at dalawang babae ang confirmed.
1: Okay.
0: Oo. Yung isang nadagdag, no, allegedly, nadagdag na namatay, isang babae ito na sinugod sa hospital.
1: So kung maging confirm ito, apat na babae at isang lalaki. So ito,
0: I mean,
1: pong...
0: tatlong babae, isang lalaki.
1: Oo nga. Yung confirm, tatlong babae, isang lalaki. We have unconfirmed report na may isa pang babae na namatay. But this is unconfirmed, no? So ito...
0: tatlo ang confirmed death. Dalawang babae, isang lalaki.
1: Yes nga, oo.
0: Ang dumating ngayon na information, may dumagdag na isang babae na namatay rin sa hospital.
1: Confirm ba yan?
0: Ito ay patuloy natin kinoconfirm. Oh. Pero
1: siya nga. So, let's... Rajuman, Justin, okay, that's settled, no? Ito bang mga babae na ito na tinarget ng mga suspect, ito po ba sila yung allegedly nagbubully sa kanila?
0: Kuha natin na information na damay, no? Na damay itong mga sa klaseng babae. Dahil nga sinasabi ng mga classmates, binuli lang daw dahil sa gupit nitong suspect, no? Kasi nagpagupit daw kasi ito at ito ay binuli daw ng mga kaklase sa kanyang gupit, kaya nagawa niya yung insidente. So lumalabas na ganyan, pambubuli ang naging ugat, no, sa pamaril, no. Pero may mga bago nangyari ang insidente, nag-send na sila ng picture, nag-selfie pa itong dalawang suspect.
2: Rajuman Justin, ano, si Rajuman Ronel, yung suspects nakita namin dito, may mga pictures na may hawak na baril. Ito bang pictures na ito ay bago? Recent picture ito, bago ang pamamaril, Justin?
0: Bago nila gawin ang krimen, yun, nag-picture sila, nag-selfie sila,
2: okay.
0: Dala yung mga armas.
2: So itong mga nakita naming pictures dito, ito yung mga armas na ginamit?
0: Yes, yan ang armas na ginamit nila sa pamamaril.
1: Ito po ba, Rajuman Justin, ito yung picture nila na may hawak sila na baril? Ito po ba ay na-post nila sa social media?
0: Sinend nila, Rajuman, sa group chat ng eskwelahan. Sinend personal message nila sa mga classmates nila, Rajuman, na may dala silang baril. Kaninang umaga, no, siguro pasado alas 7, alas 8, pumasok sa paaralan itong dalawang magkaklase.
1: So ito pa talaga, ito talaga ay plano na nila.
0: May plano daw sila, gagawin talaga nila ang insidente dahil binubuli sila. Yung isa sa mga suspect, Rajuman, parang backgrounder lang, no. Trinay ng Kabalikat Civicom yung isa sa

0: mga suspect. Minor de edad pa siya, pero
1: ilang trained taon?
0: Na...
1: Ilang taon?
0: Actually, hindi pa namin nakuha, pero mga minor de edad silang dalawa.
1: Anong
0: minor
1: grade de... sila? Anong grade, Radyo Man Justin?
0: Wala din kaming nakuha pa kasi okay. Kumdit ang bibig ng mga taga-DepEd. Kahit mga guro dito, ayaw din magsalita sa media. Mm-hmm. Lahat hindi nagsasalita sa media. At patuloy. At saka yun nga, nandito kami ngayon sa eskwelahan, sa loob ng paaralan. Actually, secured talaga yung loob ng paaralan. Pinauwi na yung mga estudyante. Lahat ng mga estudyante nasa ano na, nasa kani-kanila ng mga bahay. Tatlong mga paaralan dito sa area, kahit elementary school, ay wala nang pasok sa ngayon dito sa San Jose.
2: Ito po ba, Radyo Man Justin, ito yung mga binaril nila, mga kaklase nila, or ibang year level ito, ibang kwarto ito, ibang section ito?
0: Sa klase lamang nila, Radyo Man, ang kanilang binaril.
2: I see.
0: Mga kaklase lang.
2: So, wala ba, I know medyo fluid pa yung information dyan, no? Pero may nakarating na ba sa iyo na talagang palagi silang kinukutya ng mga classmate nila? Palagi silang binubuli ng mga classmate nila? At itong pagbubuli nga, pagpuna ng kanyang gupit, parang last straw na ito para sa kanila. Do you have that information, Radyo Man Justin?
0: Sa ngayon, wala pa tayong information regarding dyan kung paulit-ulit na ba itong binubuli at to the point na nagdala na sila ng baril. Radyo Man, patuloy pa nating inaalam yung mga information na yan.
1: Mukhang mga grade 9 students yata ito sa informasyon na nakuha natin. Pero, well, i-check natin
2: subject
1: talaga.
2: Subject to confirmation.
1: No? Subject to confirmation. Ang balitang ito na mga grade 9 students. So, tikom yung bibig ngayon ng DepEd at saka ng school. Pero prior to this incident, meron bang...
0: Confirmed na grade 9. Grade 9 daw.
1: Grade 9. Okay, grade 9. So, prior to this incident, Radyo Man Justin, meron bang pagkakataon na pinatawag sila ng school principal para pag-usapan itong bullying na ito, kung totoo man?
0: Wala pa tayong information sa ganyan, Radyo Man. If may mga prior incidents before sa krimen na nagawa nilang araw.
1: Kasi Radyo Man Justin at saka Radyo Man Don, nagwa-wonder po ako, paano mo i-bully yung parang may record na yata sila eh. No? Diba? In conflict with the law na itong mga minors na ito, at ibubully mo pa? Parang baliktad yata. I just don't know, no? Radyo Man Justin?
0: Patuloy tayo.
1: Yeah.
2: So, may idea ka na ba, Radyo Man Justin? Kasi nakita namin dito parang yung isang baril ng bata ay revolver. Yung isa parang
1: pistol,
2: no? So, may mga dala ba silang mga bala? Kasi parang ang dami yata ang mga putok ng baril na narinig yung mga tao dyan. And considering yung extent ng injury ng mga tinamaan, baka meron silang mga additional na mga bala, no? But we don't know for sure. Pero pagkatapos ng insidente, Radyo Man Justin, saan din na lang hospital ang mga biktima?
0: Dinala sila sa private hospital dito sa Tacloban City. Medyo malapit lang yung hospital dito. Nadala kaagad itong mga biktima. So mga kanina, pasado alas 9, sunod-sunod ng mga ambulance yung nag-responde dito sa paaralan na to at nakuha kaagad itong...
2: Paano nadakip? Paano nadakip, Radyo Man Justin, yung dalawang suspect?
0: Okay. Oo. Nadakip ang isang... suspect, yung naka-white sa video, nadakip sa tulong ng nag-responding personnel ng Bureau of Fire Protection at isa ding personnel no, naka-civilian din. So, pinagtulungan nilang ma-aresto itong suspect. Yung isa naman, yung medyo bata na kumbaga nakikita, kung meron kayong mga pictures dyan, naka-black yung bata.
1: Ka-black, at saka may may sombrero.
0: Naka-sombrero. Nakalabas siya sa school premises. Nakalabas ito sa school premises. Di natin alam kung saan siya lumabas na parte ng school premises kasi naka-fence itong school premises. Pero nagawa niyang lumabas sa school premises. At dahil din sa tulong, no, pagkalabas niya, no, he remained in the area, no, sa barangay 88 sa San Jose. Dahil na rin sa tulong ng mga komunidad na kilala nila, itong bata, itong minor de edad na kilala nila that this is one of the suspect, no? Isa siya sa mga suspect sa pamamaril. At yung komunidad na mismo ang nag-aresto sa minor de edad. Sinasurrender nila.
2: Citizen's arrest pala, citizen's arrest.
0: Yes, oo. So yung armas niya ay nasa loob ng kanyang bag. Hindi niya hawak-hawak. So nung pagka-aresto nila, parang pinaano muna yung bag, inilagay muna sa gilid ang bag at siniguro muna ng komunidad na wala itong armas sa kanyang kanyang baywang at yun na, inaresto na talaga nila. So maganda rin yung coordination at pakikipagtulungan dito ng komunidad kung kaya na-aresto. So,
2: yung isa, paano, Rajuman Justin, yung isa, paano nadakip? Nadakip ba siya o nag-surrender?
0: Yung isa, kanina, no, sabi ko, yung una, yung first na nadakit, yung naka-white. So, pinagtulungan siyang dakpin sa loob mismo ng school premises.
2: Ah, okay. I see.
0: Nag-responded din sila.
1: Bago nagpaputok itong mga suspects, nasa loob sila ng kwarto? Kasi 9 o'clock, syempre may mga subjects na start na siguro yan, ano? So, nasa loob sila ng kwarto o nasa labas?
0: Ongoing na yung classes.
1: Klase?
0: May okay. Classes na niyo. Nasa loob na ng classrooms yung mga teachers.
1: Siguro
0: na,
1: nasa first period siguro ito, Rajuman Justin, ano?
0: Nagkagulo nga kanina, no, yung paaralan dahil sunod-sunod na naputok ng baril ang kanilang narinig.
1: So short range, yung mga kaklase niya, nila, habang nasa loob ng kwarto, binaril nila short range. So ibig sabihin, malapit na malapit sa mga biktima. At ito mga biktima malapit. Ba saan tinamaan? Sa info ninyo?
0: Sa information natin na nakuha, meron sa dibdib.
1: Okay.
0: May dibdib, may tama ng bala sa dibdib. Yung iba din na nakasurvive, may tama ng bala sa balikat.
1: Mm-hmm.
0: Ang iba, meron din sa likod. May sa likod din na tama yung...
1: So as in, pag ng gatilyo, parang to whom it may concern, yung pamamaril nila. Kasi kung yung mga sinasabi nating nagbubuli, Feber, na totoo yan, yung mga nagbubuli, meron bang natamaan doon sa mga nang bully talaga sa kanila? O itong mga na mga wala
0: may
1: namang...
0: May information kaming nakuha dito na... Meron daw isa na, yung first talaga daw na tinutukan ng baril ay hindi natuloy yung pagtutok. Tinutukan siya ng baril ng suspect, hindi na natuloy kasi hindi pumutok. Kasi tumalya muna yung
1: armas.
0: Yung baril.
1: Okay.
0: So nakatago yung isa, yung tinutukan talaga nung nang tinutukan, nakatago siya. Tapos sinubukan ulit na i-try ng mga suspect na barilin ulit yung iba niyang kaklase, doon na pumutok.
1: Uy, ang nako. So to whom it may concern, na bahala na kung sinong
0: bahala
1: tatamaan. So how about ang parents nitong kasi sabi mo mga family nito ay nasa sundalo, mga sundalo, iba pulis, iba abogado. Itong mga parents ng mga suspects na ito, andyan po ba sa area? Ngayon?
0: May nagpakita ng isang magulang ng suspect kanina sa police station. Pinuntahan agad ang kanyang anak. Ito siguro yung nanay ng biktima, pero tikom pa rin ang kanilang mga bibig, Rajuman, at in shock din yung mga magulang sa nagawa ng kanilang mga anak na.
2: Sa ngayon po ba, Rajuman Justin, as of this time, 1 o'clock, no? Ano po yung sentimento, ano po yung atmosphere dyan sa Tacloban City after nang nangyari ito? May statement na ba si Mayor dyan, yung mga leader natin?
0: Yung statement pa lang ngayon na nakuha natin, coming from the Department of Education, sa Philippine National Police pa lang, yung Department of Education, nanawagan din sa publiko at... kanila ding siniguro yung safety ng mga estudyante, especially dito sa San Jose National High School. Pinauwi nila at sila ay nakikiramay, sabi nila, nasa mga biktima. At sa ngayon, parang magpapatawag ata ng press conference. It's either the Department of Education or the PNP dahil sa insidente. At sa ngayon, babalot ng takot din yung mga parents, lalo na yung mga daga San Jose, Tacloban City. Kaya nga, minabuti na ng Department of Education na wala munang pasok ngayong araw sa tatlong paaralan kahit mga elementary schools dito sa San Jose sa Tacloban City ay suspended muna ang klases sa ngayon dahil sa takot nga ng mga residente.
1: First time ba, Regiman Justine? First time nangyari ito sa Tacloban, ang ganitong insidente, like involved ba yung mga estudyante at nasa loob ng eskwelahan o ng room nangyari ang krimen?
0: Sa 9 years ko ng pagka-cover ng mga ganitong mga crimes in different parts of the Eastern Visayas, first time ito sa Tacloban City na nangyari na may pamamaril sa loob involving mga minor de edad at mga
2: estudyante. Yung San Jose National High School po ba, mayroong mga gwardiya yan sa gate nila?
0: Meron. Mayroong gwardiya pero isa lang daw ang gwardiya. At kagaya nga ng mga ibang eskwelahan, parang physical lang yung pag-check. Wala silang pag-check sa mga bags ng mga pumapasok, mga radyo.
2: Ako baga, plain view. Parang ganun lang. Anyway, Radyoman Justin, thank you so much for the update. Ha. Kindly update us sa ilang public affairs program. Interesado po ang Arimen Iloilo at mga taga Iloilo City Province po sa nangyari sa inyo dyan. No? Kami nakikiramay sa mga magulang na mga namatay na bata and I hope there will be changes sa seguridad po ng mga school natin dyan.
1: Thank you very much, Regiman Justin.
0: Yes, maraming salamat sa Regiman. This is Regiman Justin. Traya mula dito sa Tacloban City, Tatak Arimen.
3: Tatak RMN.
1: Sino man ba yung maglaom na may armas nga dala?
2: Oh.
1: Usually, sino man yung maglaom nga tao nga ang isa ka estudyante madala armas?
2: Kag amo to isa to guro to 38
1: snap. Ang isa ang isa daw pistol
2: Do pistola.
1: Either caliber 40 or caliber 9mm.
2: Mm.
1: Mga kabyanan ining pistola. Pero ti ang kululbaan da kay bangod nga nagdala ka mo armas for prior sa pag-abot nyo sa eskwela, nagpa-picture ka muna eh.
2: Both siling mo, may plano na sila.
1: Yes, so may plano. Tapos pinadala nyo pa sa group chat sa eskwelahan?
2: Oo, para pabaloti. Ang pabangkot da, kung nadala sa group chat, kag nakita sa mga estudyante or teacher, lata kabalo.
1: Yes, ano dahil naginim?
2: Anong ginobra nila?
1: Kulbaan eh, oh.
2: Kayang bayo, pareko yung kalo mo. Yes, nag-ilis sila ni bayo ang animal niyo, ining may nakakalo, blaga dala pistola. No, amuning uli yung nadakpan mo.
1: Master, may mga kaso na nadaan sila eh.
2: Oo.
1: Mga minor de edad nga in conflict with the law na nadaan.
2: Oo, tsakto na.
1: Oo, children in conflict with the law, no?
2: Oo.
1: May mga kaso na. Gina-check pa rin kung anong kaso nila previously. Pero, lang tawag bala, naka-access sila kay bangod nga may soldado nga, I think ang amay sa isa soldado.
2: Oo, oh, oo.
1: Ang isa naman to yung may pulis nga pa rin, ti.
2: Mm.
1: Oo. Guro, gasagsag ang batasan. Na, may muna ganit siling ko, sino mabuli sa inyo kay daw budlay ka mo ibuli da?
2: Oh, diba si kabudang isog-isog da?
1: No? Oo. Inabalang hindi ka bati bagting. Meg, ang imo. Meg, ang imo nga gunting, migaw daw paya. Oh, mula, ang gali, ha? Mm. Maniro ka na yon?
2: Maniro ka doon, ako daw, hindi man siguro to kapan mo.
1: Oh, ambalan ka nga, Meg, migaw doon, ang imo nga gunting daw paya, oh.
2: Mm.
1: Oh, te, mangakig ka, tapos makuha ka armas to kagabalo, nang bully sila, ginbully ko nila.
2: Kay before that, nang picture sila, yung padala sa group chat, nang wala gini isa kabilog ng gambal, ma'am, may picture sila nga may armas sila, oh.
1: Dapat pakakos na lang sa alarm eh.
2: Alarm na natanit eh. Pagkatapos na, ipagkabalo sila, ipatawag sila sa principal.
1: Bantay ang puerta. Bantay ang gate. No? Balang guard to nga kung makitaan sila.
2: Ricky Sagid, lang tawagin ang bag.
1: Yes.
2: Na, lang tawagin ang bag. So nga, wala. So mo nang gusto tumabalaan sa Tacloban to karong mga kabihan. Balaan ta, bago lang din tabo eh.
1: Mm.
2: No? Medyo in limbo pa na eh. Samo-samo pa ni may impormasyon pa rin ko eh. Nga nabaton sa aton mga radio mga reporters to. Anyway, tingwaan na ito karon sa mga public affairs program, ang mga development. Tatlong patay.
1: Limang pilason kaina, pero may nadugang kung isang na patay. So, apat ng pilason eh.
2: Oo.
1: Kung ang patay, nadugang, instead of tatlo, na imo nga apat, apat na lang ang nabilin man sa ospital.
2: Mm.
1: Kaga, ang iban to, ara pa sa critical nga kondisyon, Master Don.
2: Tatlo kung ako babae, kag isa kalalaki mo, no?
1: Tatlo kababae, ang patay, kag isa kalalaki.
2: Mm.
1: No? Kag may apat pa subong nagpabilin sa ospital. Tapos, una nila nga gintutukan atong kuno nagbulig sa ila.
2: Oo.
1: Pag tiro, ay lumupok. Nagsangal.
2: May anghel pa.
1: Nagsangal. Tisang ulihi, kundi kaplagyo ka panago itong isa.
2: Mm.
1: Gintistingan nila palupok. Bago naglupok.
2: Sa iba nila nga classmate.
1: Sa iba nga classmate sa mga pinang tiro nila. To whom it may concern, bala na kung sinong maigo.
2: mga tuntong yung mga kabataan, no?
1: Dito sa US talaga ni Permin makita kag sa iba
2: niya. Ato yang nagapaniro to pareko sa US, may ragaraga yung pinsar.
1: Gani no?
2: No, nakita to yung may mga psychological problem to. Ti ini karon, ining duwa ka bilo nga we don't know if they have a psychological problem, pero I presume nga may aragid. Kaya ma, hindi ka maniro kada wala ka luoy kung
1: tapos master hindi lang wala, first time mo tabo. Kaya ti in conflict with the law na ni mga kabataan ngayon.
2: Eh, medyo ma, ano na da, problema sa barangay, problema sa skola.
1: Hindi ka ba ti, bagting, gatinikal, kiti daw may mga muna, bladamo man ti kilala nga may mga parinti nga, army or police.
2: Kabuot?
1: Kabuot man. Mga mayo man. Pero tiyari, guro yaw, ang buot ko na ano ni, mga kabiyanan. So, ang masubo, diri ka daw, happy pa sila isang taga pa picture. Nga may himuon na gali sila, nga may palatyon na sila, ya, nagpa-picture pa sila nga duwa. No, hindi lang yung silingan na mahog lang.
2: Oo.
1: Nga ginpadalat nila to, nga ginpahog-pahog lang. Kundi nga, ginpicturan nilang lawas nila, nag-selfie silang dua. No, tapos pinadala nila to, kag gindalagi din nila ang armas pa kadto sa eskwilahan.
2: Yes.
1: Ang masubot din yung master, kaya wala din mag-aktob lang. Kung early ininatabo, ano oras ninatabo ang pagpasa sa GC?
2: Di, ang balga nito ni Rajuman Justin, ang balga ito mga 7, mga before 7, na padala na nila sa GC mo.
1: Di, master, alas 9 natabo ang insidente.
2: Damo ang time, parekoy.
1: Yes. Papangitan mo niyo.
2: Bisan lang taw nagid lang sa bag.
1: Mm.
2: Patawag abi di sila kag pakatuade.
1: Oo.
2: Ano ning picture nila may armas sila.
1: Oh. Mm.
2: Oh, abi kuada guard kuading bag nila dok bilog gabag ha. No, kay ilang taon ta ning bag nila sa tubang nila. Di nakita kung taning armas.
1: Mm. Ti masubo ini nga balita mga kabiyanan, standby kay pala po nato ini sa Pilakaman News and Public Affairs Program sa Karimen Iloilo. Parehas man niyo pagbalik ta. Ining isa naton kaupod sa media.
2: Yes, yes.
1: Nagintiro apat ka beses ha. May video footage gid. Ti, may lang na nakagalakat ang salakyan.
2: Mm-mm,
1: tiniro. Mm-mm, kung baga, makita mong buho, master sa salakyan niya. Doon, mabalaan mo nga, doon naigo, ganun driver, doon naigo. Ganun. Pero sa mayo nga palad, ginanghilan pa si Mr. J. Labapies, former station manager sa RMN, ha?
2: Mm.
1: Sang una, no? Diri sa Iloilo, ginang master?
2: Correct, correct.
1: No? Naupod ba na sa iba na ito, ng mga kapdanan, diri. Pero pagbalik, takwaon taning detalye, sang sining incidente, sino bala ang posible nga nagsugo ukon naghimo sa sining krimen mga kabiyanan nga tuyo pagpatay patay kay ti sino man bisiling itikon nato nila si Labapia sabi no amo to nga klase igo master don nga way kay man ikabalo kun ano na plaster sa tao sulod mo ginanghilan lang gitsa for akon gid ilang taon do sir mo do kay imposible nga hindi may igo si Labap si Jay sa amo to nga igo sa bala ba
2: wala sila nagtiro sa windshield eh sa kilid oo. So anyway, ilang taon na to, mas wala tayong balong siya sitwasyon sa muna time.
1: Mm.
2: I-check ta na karon sa
1: moving, atong siling. Moving,
2: abim mo, moving. Moving
1: siya. Anyway, balikan na to, ina, sa atong pagpangalaga na mo ng siling tiya, tumba ka, may pilas na iya.
2: Mm.
1: Ang matumba ka nga way pilas, among delikado. Sigurado, mga kabiyanan, ang aton nga himuon, inom gigita iya, sang nans, aton super nga, plus. Nans super plus. Mm. Kaya ang nans super plus, number one, ini sa Mindanao. Number one man diri sa Panay Island kag probinsya sa Gibanas. Amo nang imuon naton, inom kita Nan Super Plus, new and improved Nan Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob ni Magustin Guyabano Malunggay parang magbaskog ang resistensya dugang ineriya kag mas mapagsik ang aton lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
2: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil ang aton sining nga pambansang liniment bangod kiti para kay datay, kay nanay, kay lolo, kay lola, kay tito ka kay tita, no? Banyo sinyo bla, kay kaplamoy po ilawas si tatay bilogadlaw trabaho, abi masaya gamit ang Nan's Liniment Oil. Kay madula ina, kay ini may soothing and relaxing effect. Totoo sin dami katol-katol, arikis, apply lang sa Nan's Liniment Oil, kay madula na balikutit sa artista ang panit sa inyong mga bata. May neem tree extract man eh, no? Gatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka, ha?
1: Hindi ka magka-dengue, kin-dengue, dalaman lang sa kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala dengue, mga kabiyanan. Namun nakasimple, ang solusyon, pamanyos ka, sagwa ka man akong sulod sa balay mo, balon ka sang Nan's Liniment Oil. Total, pwede mo niya, master, masulod sa ibong bulsa mo kay packet size mo lang,
2: kagamay. Yes.
1: May 30 ml, may 60 ml, gwa o kung sa sulod sa balay mo, basta gani exposed ang panit mo, inday toto, nini, Ha, bisan din makamo magkadto pa manyos gigamos ang non-sediment oil. Dula pala nakit sang kalawasan. Pasmo-pasmo sa unod ugat kag maskulo namin isa pang massage. Dulang arikis ara pa palipunga an-an. Mga skin problems, solve ang problema. Mga kabyanan, basang Balanyos, diri kita sa number one nga Balanyos. Wala na sang iban. Nans Liniment Oil.
2: And of course, ang talisman sa mga kalalakihan, Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, may double impact sa aton mga lalaking. First impact, magating sa mga tiga. Ang aton sinikog tao. Ang second impact, siyempre, tagaang kasang madugay nga stamina. Gani mga boys, dari na kita sa talisman ta. Hindi ka mo magpatuga-tuga. Guadas balay nga, wala ka mo dala. Nga nansa, o kon Megaman Herbal Capsule, kay base, hutoy-utoyan ka mo kadlaw sang inyong partner. Megaman Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika.
1: Megaman, Megaman, Megaman!
2: Ay, kanami! Gidya!
1: Amo nang importante na ka Megaman Herbal Capsule, mga kabyanan. Kaya kung may Megaman Herbal Capsule, sigurado hindi ka ginmahuyan. Megaman Herbal Capsule, mga kabyanan, may tongkat ali, ginseng, maca, horny goatweed, ilinga sangkap, all natural. Pero do hindi natural ang epekto niya kay bangod nga, matingala ka, nga nga da may binsol ka nga balon kung diin ka man magkadto. Mga kabyanan, balo na ini, kay parang hindi ka ginmahuyan. Any time of the day, basta nagainom. No? Mga kabyanan, amo ginang mahambal mo after nga matilawan mo. Ang Megaman Herbal Capsule, gani mga toto, mga parikoy, hindi magalipat, balo ng agimat ng bayan. Megaman Herbal Capsule, no? Bahala na na sila yan kung ano yung balila si mo, basta na ka Megaman Herbal Capsule ka, kaya siguradong kontra mo, makibot gid! Makibot gid! Sa imo siling performance, mga kabyanan, Megaman Herbal Capsule, mag-inom na, alauna, 21 na, inom na isa, karon sa gabi, gusto mo nga swabe, get another one.
2: Yes.
1: One hour before sang sparring
2: effective
1: session.
2: Effectibo. Ang wala gay, no Megaman Herbal Capsule!
1: Buki!
2: Oy, pangapi naman kita. Pangapi kung pangapi naman lang baudri ng kita, boys. Sa Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga kape sa mga gwapo, kay gagwapo yung performance mo di yan, oy. Diri ka na sa lunsay tanan natural ingredients. Wala palpitation. Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
1: Sino ginang pinaka-paborito? Gaba-paborito yung gining kape gini man?
2: Totoo po.
1: Aga pa mati siya subong kaga pa monitor sa YouTube gino. Kunako, yung monitor yung sa balay niyo.
2: Gabi.
1: Sige na patamyaw yan lang si Sir Ses, no? Kag si Jeffrey, gamonitor gino subong. Kag nagainom na sang kape nga Megaman Gold Coffee Mix. Nag-ara ko na sila subong sa isa ka jacuzzi, mga kabyanan. Kung sa din ang tubig nila, puno ini sang Megaman Gold Coffee Mix. May magtalang kuno nga mag upod dito paligo tapos gid. Magiging kwento na lang kuno mga kabyanan.
2: Oh, grabe ba.
1: Grabe guru no. Megaman Gold Coffee Mix no. Saling lang grabe magtikal lang duwa. Tilawin nyo para magbulig kamo tikal sa amon no. Megaman Gold Coffee Mix. Kung hindi mag-epekto Megaman Gold Coffee Mix, ibalik na mo ng kwarta mo. Pero iluad mong kape mo. So far, wala pa sa may nagluad, mga kabyanan. Kay bangod, lunsay positibo ang ilang experience. Gani the best nga experience. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Megaman Gold Coffee Mix. Sara lang sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mayo, master. Kay magluwas kami ng agreement ka kay misis o kay partner mo. Sigurado sa obra, hindi ka kabatyag kapoy.
2: Correct.
1: Basta tigpa-kape, mga kabyanan. Grabe. Megaman Gold Coffee Mix ang aton nga kape. Megaman Gold Coffee Mix o po ng Megaman Herbal Capsule, bakal na sa mga butika.
2: Yeah, sa aton sininga pag panabalik check na aton koneksyon na aton na sa Arimen Rojas Paricoy.
1: Yes, magabalik kita pagaligan na sa mga pahibalo. Philippine Standard Time, 23 minutos na kaligad sa launa sang hapon. Magabalik ang
2: Targitanay sa Udo.
4: This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This news is brought to you by
5: Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na malakamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso, sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga, sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
1: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, yung nanigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabaka.
4: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
5: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Momshie!
6: Angeline?
7: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
6: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, hinintestingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
5: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
5: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Kundoble, okay! Maundi hinata sa Supplemento in 1. Sampon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Sampon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1. Sampo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Sampo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Sampo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
13: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink ka.

0: Tag, let's song manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo sa Tanaga Pamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Tag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
16: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini yan.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
23: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Manila Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sa Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sa Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, ka kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist, na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
6: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Cold.
3: Uy, si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
7: Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
9: Alam!

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalisutot serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
4: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
5: Ronel Sorbito.
4: Kag Radyoman Don Dolido.
5: Don Dolido.
4: Targetanay sa Udto.
6: Mga Radyoman, balik sa ato nga pagpakalaga diri sa RMN. Targetanay sa Udto, oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalauna 41. Standby kay i-check naton si Radyoman Plo na Barete, Master, kay ining mga barangay official sumuho sa barangay, yes, Buray sa Uton, Iloilo.
7: Very concerned
6: kay mapatigayon sila sang special session sining semana para talakayon ining natabo nga drug by bust operation sa lugar nila kung sa diinti nakuha sang otoridad, abi mo pila 14 million pesos nga balor sang illegal nga droga, mga kabiyanan.
7: Grabe,
6: ginlapawan niya pang 7 million ni Giovanni niligan ba?
7: Oo, adilantar.
6: So anyway, i-check tani karon mga kabiyanan kung ano ang latest during information. Kag nga atuod ang pamangkot nadala ni sa Badak report nila.
7: Oo.
6: Ang subject arine sa na-submit ini sa Badak ukon wala.
7: Mm-mm,
6: no? Kasi kung mag-amon ni kadako, Master, doon to ka puling kagani sang gamay nga kwan, hindi pang dako, bukol gini ha.
7: Abal kwan, hindi niya tingi-tingi yung ginabaligya, yung nga doon pang street level, ang bla. 14 million pa rin ko, hindi kimo ka duda, doon ka duda mo, permis lakyan da, damo permis tao ka kanto siya da, wala man patay, no? Wala man may nagabilasyon, no? Doon mo na bla. So, amon ng taon na ton. So, standby ka mo dugay-dugay ha, sa report of the Radyo Man Flo Navarrete.
6: Launa 42, mga kabiyanan, ini nga bayan sa aton nga palatuntunan ginadulong sa inyo sa kalawan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mag Life Extension Vitamin D3 na adlaw-adlaw. Halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para maghatag-alibyo sa ginabatyag sang aton sininga lawas. Mga inday, mga nini, nagabusong ka mo, nagapadidi ka mo, healthy ka mo, kamamis, healthy man ang mga babies ninyo. Basta ang aton, mga kabiyanan, nga ginatumar amo ang Life Extension Vitamin D3. Mga duwa or like tatlo ka soft gels ang Life Extension. Ayos na. Ang buto-buto, mga kabiyanan, ang importante, baskog ang lawas any time of the day.
7: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular Vitamin D3 brand in the country today. Nga popular siya, hindi ni siya magpopular kung wala alibyo nga ginatag sa lawas ang tao. Bangod may alibyo nga ginahatag, mga kabiyanan, ng Life Extension Vitamin D3, nagadamo nga nagadamo ang nagausar sini. Pwede ka mo, mga kabiyanan, makabakal sa Life Extension Vitamin D3 soft gel sa mga butika o kung pinakamalapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
6: Yes, mga kabiyanan, sa ato nga mga tagpalamati.
7: Yes, of course, hindi ba makalipat sang Super Fiber.
6: The fast-acting colon cleansing product, epektibo gid pang limpyo sa colon. Tandaan, kung limpyo ang colon, nami pa ning kay singkay mo. Kay kung tagtatlo, apat, lima, anom kadlaw nga hindi ka guwang higo, basi mapoison ang lawas naton. Kinalan para healthy, panilagi nyo, dapat adaw-adaw gagwasa ginang higo, mga kabiyanan. Inom kita Super Fiber, ha? Dagon-dagon sa butika, mga 10 to 15 minutes before magpanyapon, inom kita sini. Kay para nga, solve ang problema mo. Basta gani may problema ka nga, guway gagwang higo. Delikado ka.
7: Yes.
6: Delikado, ikuan mo dayon nga may immediate ikaw nga mahimo. Kay bangod nga kon mapoison ang lawas, delikado gani. Super Fiber is the answer.
7: Ang Super Fiber, abi, mga kabayan, puno sa mga essential fiber. Gani when constipation strikes, Super Fiber is the answer. Sa mga nanay da, mag-stack kita, bakal na kita, kumpra kita sa Super Fiber. Kaya hindi na itong paktang kung saan o mag-andar si constipation. Kung kaluluoy, mas tuto ka sinday o kung ikaw man mismo. Gani, Super Fiber na, sarang mabakal sa mabutika, kagtanan nga, Life Extension Clinics and Pharmacy.
6: Okay, naka-standby sa itong line number one, si Radyoman Flo Navarrete, tinagikan sa Banwasang Oton, Iloilo.
8: TYRI, Radyoman, report!
9: Isa sa dako ng mga pagtilaw o na pagpanghangkat din sa mga barangay official sa barangay Buray Oton, Iloilo. Sa din na kumpiskar diri sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kung RPDU 6 ang balor malapit sa 14 million, no? To be exact is 13,974,000 pesos na balor sa droga. Sa din na recover diri ang 2,055 grams na kabugaton sa droga, Radyoman Ronel, Radyoman Don, no? Ang mga arestado diri amon si alias Jun nga taga Buray Oton gid ang tagiyasang balay hinablos ya ining nadakpan nga si alias Jun, no? Samtang ang mag-utod nga abilo nga sanday Christian kag Choco, si Choco 28 anyos kag si Christian 26 anyos, no? Siguro nagkakilalahay sila ini, no, sa kay alias Jun kay man kay si Jod yung si Christian na former nila nga naga-star or na naga-star santo sa may barangay Kalumpang Mulo, no? Pero why siguro ni ma-rehistro, that's why na wala sang record nga taga dira sila sa may Buray Oton, Radyoman na Ronel, suno kay Kagawad Alumilio sang barangay Buray Oton, no? Nalabaklan pagibni sila dugang sang 50 grams na kabugaton sang droga gamit ang 100,000 pesos nga buybas money, no? Sa din naging patigayon ning buybas operation kahapon iya nga adlaw. Sa din makabigini nga pinakadako nga balor sang droga nga recover sa sining nga quarter, no, sa tuig 2026. Base naman iya sa may RPDU 6, Radyoman na Ronel, no? So sana siling ko dako ini nga pagpanghangkat para sa mga barangay officials, so mapatawagan ni sila sang session sa sining semana para pagatalakayon ang natabo nga bypass operation dira sa may Floorville subdivision sa barangay Buray Oton, Iloilo. Ang Floorville subdivision Neguluan do pulo nakatuig nga wala sang security guard, no? Kay ti na kuryente to pulo nakatuig ang nagligad, so ay na mabutangan dira sang security guard, no, hindi ma-monitor ang mga tawo nga nagagwa kag nagasulod, Radyoman Ronel, Radyoman Don, no. Yari si Kagawad Alumilio, no, sang barangay Buray Oton, si Juan Alumilio Jr. sang akon sining nga ma-interview.
10: Very challenging ito na propiyang ka lang imagine. Na-record sa muton nga muna nang sa kadako nga
11: so volume. So far sa banwa sa muton, ang muna pinakadako?
10: Siguro ba siya? Kahit imagine, 13 million. Simpre daw na alam ka lang na hindi ka magpa-active lang muna.
11: Ang subdivision niya na kap, may guardia na da, kamusta ang mga relasyonis para sa mga homeowners?
10: Ang sa akon pagkabalo, kundi pirmima ko da, ang subdivision na da, dogay na da ang wise ng security.
11: Kailan nakatuloy?
10: Almost more than 10 years siguro eh. I think 20 years or 10 years. Dara sinada kahit eh, mamusang una, ang homeowners, naghahan na sila sa security da, galing tumag na. One time to nga ang security da na diskresyada na kurente. Kaya mo to naman mo to pag kando tapos ka to nung nabuntat na ang security da, laway na, ilugay na eh.
11: Ang mga nagkaladakpan, ano niya, hindi na taga-dire?
10: Hindi ko daw taga-San Juan na. Sa ako nang pagkawanda kasi abuman ang ginagawa nila ng taga-San Juan mo. Itong pangayaw na da mo.
11: Pangayaw?
10: Oo.
11: Gusto sila pangayaw? Oo. Taga-Kalumpang?
10: San Juan, Kalumpang? Mulo, no?
11: So, ang barangay Buray, nakaagay na ka mo-apply sa na madrug cleared?
10: Ang maganda, ang balang hindi, may mga P-word kami, almost 27 na mo, 27 P-words. Pero okay na itong iba na ko na, nag 17 mo nabilin, nagka-comply na sila sa drug testing, 3 times. Puro negative. That's why naging declare kami last year, October, dobla mo. O kung almost 2 years, ano nga daw bin ko ang drug cleared.
11: Subong
10: kay golpiada nga may natabo naman nga muna. Simple daw medyo ga challenging sa mga official ng barangay, bribe lang daw ko konti. Yung mga imo naman kami ang steps naman ko na nung pag-imoon para lang ma
11: maintain. So ano sunod nga plano ninyo? No? Para nga, hindi na niyo masulit sa kagawa?
10: So yung nga, i-kwa naman, i-activate naman ang tanan nga member ng kwa naman sa barangay.
11: Okay, hindi no. Basta-basta for 10 million?
10: Basta-basta, hindi na po. Na mo, pag i-well coordinate from the homeowners subdivision.
9: May plano ka? Radyo Maronel, Radyo Mandon, nabatihan si Kagawad 1, Alumilyo Junior.
6: Pero na pamangkot mo na ako kung bala nag-appear sa badak report nila, mga ngalan sa mga tao ngayon eh?
9: May ara sila, pero why ni manakit ang tatlo ngayon nga nagkaladakpan. No?
6: Okay.
9: So which is ang una sa todo mga, I think, yung mga 27 sila kabilog, nanging negative ang ilang mga pangalan, sa ginpaydalom sila sa badak list.
6: Ngayon na-mention si Kagawad nga daw taga San Juan, kuno, ini sila. About silingon niya, pangayaw ini, bago lang nag-start sa barangay?
9: Ang taga San Juan, si alias Jod.
6: Okay.
9: Ang si Jod nga na, ang tagiya sa balay, isang balay, bina sa may Buray Uton, bali utod sang iya tatay or nanay, hindi lang ko sure.
6: Mm-hmm.
9: Kasi ay nablos niya sa sang tagiya, sang balay.
6: Mm-hmm.
9: So, permi na da siya ko noon, no? Kag, ini siya nakagwa lang sa prisuhan, no? Sa kaso nga murder, kag frustrated murder sang 2019, so dira siya nagpamulya, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. Siguro, nagkilalahay sila ni isang mag-utod na Christian kag si Choco Abilo, no, nga taga-Kalumpang Mulo. Siguro dira na sila nagpamulya kag nag-suyop siguro, Radyo Man Ronel.
6: Hindi lang ni siling Radyo Man Don, no? Kag Radyo Man Flo, nga siling nag-suyop lang una, no? Okay. Supply niya. Kumaga mo ni kadako nga worth 14 million. Supply na niya sang isa kadako nga area nga gina-cover nyo or gina-marketan nyo sang droga, bro?
9: Correct na, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no? Tiya mo ni ganyan nga ginabota itong si Kagawad na ti makikihinunanon siya sa mga homeowners kag ti posible pamutangan na dira sang gwardiya, no? Kag para nga hindi naliwat niya masulit ang ining mga natabo ngayon, no? Kag isa pa, ang Barangay Buray na mention ni Kapitan sa konsering interview na drug cleared sila sang last year, no? Sa illegal na droga, isubong nahigkuan naman ang ilang barangay bangod sa pagkatiklo sa sining tatlo ka mga persona, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. Na istorya ko man si Kapitan Lolita Maprangala sang Barangay Kalumpang Mulo. Kag iya na kumpirmar ng ining mag-utod nga Choco kag Christian Abilo taga Barangay Kalumpang Mulo gid, no? Pero nakabalay sa banwa sang uton, I don't know kung din sa uton, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, agapadayong kita nga nagapangusisa sa gila sininga lugar. Yari si punong barangay Lolita Maprangala sa nga kung nga ma-interview sa so confirmation sa nga pumuluyo niya sa to ang ining niya duha ka mga nagkaladakpan niya si Choco kag si Christian Abilo.
12: Ano ka? Hindi na nila ilamalay. Hindi na sila sa Kalumpang Gaistar.
13: Oo.
12: Sa uto na sila yung Gaistar.
13: Pusang una,
12: Gaistar. Pusang una sa Amon, pagpriso, pag may iba sa ilang nga ila nanay, kagda, ilang ginikana na priso sa subong, wala pa sa Kalumpang.
13: Okay. Pero subong. Ano nga to, igap naging priso ang ginikana niya?
12: Hindi na ko ka pakot, kaya wala pa ko na, wala pa ko na, wala ka balik mo.
13: Oho.
12: Basta dugay na sila sa prisuhan.
13: Po, why pa sa kagwa, Kat?
12: Ula pa sa subong, kagula na may nag-a-star, kaya ginbakal na baligyan na ilabalay sa ng last year pa, 2025.
13: Okay, so ang ining mag-utod niya si Christian kasi Choco, ang alias mo na ninila, Kap, sila ang nagpadayon sa pag-engage sabihin sa illegal na droga, Kap, no?
12: Oh, wala lang, Kuya Kabalo.
13: Oo.
12: Okay, hindi ko na, in fact, hindi ko ginaiyagan, sila kilala, kahit isuntre na sila eh. Kagula na sila gano'n, oo, ang ilala na iya, ginikanan, ang daw kilala ko.
13: Oh, kailan na sila mag-utod, Kap, oh?
12: Ula, sir, kita ko namo na sila nga ang pamilya.
13: Ah, okay.
12: Sila Kagawad, lim na naiyaan mong nakapuan kay Dapila na Dasuna. Isa sila kag-zone.
13: So,
12: kuya, balaan ka ng damo. Hindi, siyempre ka damo. Daan, di man kukukuan kung may mga problema mo lang sa barangay o mga ayot sa barangay. Ako man ako na ipagkabalo kung gidya nga ano.
13: Okay.
12: So, damo na sila.
13: Ang ginistara nila sa uton, kap ano nila na?
12: wala ko sir, wala pa man ko, jackpick, nalang ko naman ko, dito, nilakap din baligyan na nila, ilablay ko to din sa kistar, yan sa utong ko, tinga, may ba sila, istar sila kalumpang, yaw, yan ang baligyan.
9: Radyo Maronel, Radyo Mandon, si punong barangay Maprangala, sang barangay Kalumpang Molo.
6: Hmm.
9: Inkumpirma naman ni Kapitan Maprangala, na ang mga ginikanan ni sa makutod nga Abilo, na priso man sa tangay sining kaso, no? So, ay pagalikagwa, ang ining mga ginikanan nila, bangod sa kaso, sining illegal nga droga, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. So, subong, padayo yung ginaimbestigaran sa RPDU kung sino ang mga source, kaga din sila nagkakuha sa supply sa droga, ang ining mga nagkaladakpan sa drug bypass operation sa Barangay Buray, Uton, Iloilo. Kasama mo sa DYRI, Aramin Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
6: Mapag mo 14 million pesos nga worth, no? Dako.
15: Dako.
6: Dinisling, isuyup-suyup. Isuyup-suyupon mo lang ni kag-gamit-gamito ni personal. Grabe ba? Ti pila ka kilo? Oh? Ang na-recover, sobra 2 ka kilo? Mga kabiyanan sang illegal drugs o ginapatihan shabu.
7: Kagang ilang ginikanan gali pareko, yung muna nga nagsailo man sila da, kay priso man sa druga man. Druga man, ito subong apas ang kabataan, no?
6: Family business.
7: Sos, dira sila guru nagdalagko, dira sila nagkaon sa manamit, sining mga steak. Kaya ti, halin sa druga, gali.
6: Amo nang budlay, master doon nga, ti, amo nang siling basol-basol mo ginang ginikanan. Kung anong ginaubra nyo, ginalantaw na sa kabataan.
7: Mm. Ang mali ay nagiging tama sa mata ng bata.
6: Pero ti hindi gid pwede. Kiti abi nila na okay lang kay ginikanan nila nagahimo
7: mo. Ginobra man sa ginikanan mo.
6: Kaya okay lang siguro kay ginobra man sa ginikanan ko. Kita mo nag-apas gid sila, no? Why sa man nagpinsindi oh. Kulang sa pagpadako gid sa insakto. Kulang sa guidance kumbaga. That's why dako ang role sa ginikanan diri. Tiyanon man ko ng role model nila mo man ang mismong kutro, no? Pabalo ka damo sang kabataan nga naga kita mo ginasunod niya kung halimbawa, pulis ang bata, kisa ga pulis man.
7: Yes.
6: Kung ang bata ya, soldado, ga soldado man. Kung ang abogado, ga abogado man. Because na naging modelo niyang ginikanan niya mo.
7: Sakto na, sakto na parekoy. No? Oh. So, amo nang ginasiling naton sa mga ginikanan, ara gid sa inyo, dira ang yabi. Oh. Kung ano ang ano nga klase isang pagkatao, magdako ang kabataan niyo. Kamu mismo ang dapat nga mag-guide sa ilada, magpangakig, magkusi sila kung nakasala sila. Mm. Kamu magdisiplina sa ila. Kaya aratanan sa gasugod sa balay mo, tiyamak mo na pareko, ihalin sang bag-obunag na si Roman palang na nagwa sa taguangkan sang Iloy, gina baby na ina, samtang gadako ina, amat-amaton mo pasulod sa ang values formation sa bata.
6: Kung no. Sa computer pa, master, doon ang matamaton mo, bila download ang mga apps, no? Mm. Kaya kung ano ang gina-download mo nga apps, amo ng computer mo. Mm-mm. Amo na siya. Meaning, kung paano mo gipadako, kag anong values nga ginahatag, kag gintudlo mo sa bata mo, mangin amo na sa pilakadlo, master.
7: Yes. So, sa mga ginikanan, arag yung sinyong yabi. No? Kung nagdako nga tunto na, dako ang kriminal ng bata, hindi ayan, bangod man sa inyong pagpabaya.
6: Mm.
7: No? Nga sang gamay siya, wala madisiplina, wala sa matudloan. Kaya permiso gina baby, pag ang balnay mabakal ko, ito hindi na magibig toto, ah, baklon ko na hindi. So dira pa lang may fiscal discipline ka na dapat siya, nga hindi tanan nga gusto ya, mabakal ya, no? Kung nangaway siya sa iban nga kabataan to, instead nga sa wayon siya, balon mo nga, amun niya, hindi kuya gusto yang ginasimu-simu ta. Ikaw ya bato kagid ya, ikaw ya, ikaw panguna kagid. Kamong bata ko, ginakulbaan niya sa school subong. Kay grabe yung bata ko ya. Do gina-encourage yung pagkadungol niya, pagkabuli niya.
6: Do, kuhan ka pa, proud ka pa. Black.
7: Proud ka.
6: Ti, wala sang amuna, no? Ti, dako nga bagay ini, ang role naton yung mga ginikanan. Ti makon mo na 14 million worth oh. Ti ang barangay Buray da galibog ulo nila guro kay ti way man dala kay daw mga pulo pangayaw man.
7: Oh pangayaw man
6: lang. Amo na gani guro nga nangayaw da master doon kay sa ila lugar basi booking naman mo.
7: Booking na sila. Ti budlay na black ti dito ang squealer mo. Dito nagatang sila. Pero ara na ang aton na.
6: Master, ang oras, alauna 59.
14: Yari na!
6: Ang STL sa probinsya sang Iloilo, Radyo Man Mon! Come in!
9: Iyari na, Rajamandon, Rajamandon, na lang atong sininga resulta sa STL. First draw kita last dos hapon, June 22, 2026. First winning number na ton, sa subong hapon. Numero 27, number 27. Ang atong sininga draw team head, si Sir Gen Hitonea. Draw operation sa Cisco Bichel Solorin. Kaya ang atong sini operation specialist, Adrian Maymelia sa kaupod sa atong STL representative, Mr. Glenn Sunion. Second winning number,
15: Numero 8, number 8. 27-8, 27-8. First to winning number natin sa subong hapon. Ang ating sila register person, Mr. Ryan Melgar, kaupon sa niya sining mga members, Ella Marigad, Alcid Torres, Kagma, Belgimeroy. Third winning number in 20 seconds. Ibaro na to ng resulta sa ikipat kung ano merong magkakumpeto sa ating sining nga result sa buong hapon.
16: Winning number is the number 28,
15: numero 28. Numero 28, ang kompleto sa ating sining resulta sa first draw sa buong hapon.
16: Draw number 1,430.
15: The number is 27, 8, and 28. 27, Oxo, 20, Oxo, in the order. Number 27, Oxo, 27, 8, 28. Ang mga nga itong siling resulta sa mga hapon sa first draw sa STL sa probinsya sa Ilaylo, Unyo 22, 2026. Congratulations sa tunsining mga winner kag sa mga wala pa patayon sa pagkaya para makabuli kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Door Gaming Corporation, Radjuman Alex Kapalihan at Takarangay.
17: Tatak RMN.
6: Thank you very much, Radjuman Mon Kapalihan. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan diri man sa RMN Iloilo.
17: Kilabot sa mga balo kag bidayaan. Yes! Master Radjuman Don Dolido. Kagang parekoy sa masa. Parekoy Radjuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
6: Okay, Vita D Plus sa Coffee Mix. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan. Bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabag-o nga kape kag sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
7: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara sang Reishi Mushroom Extract kang Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasaysay sa Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagid unod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
6: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
7: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tara ni mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
6: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
7: Sa ato magpanambalik ka pa rikoy, i-check ta ang report upod kay Radyoman Marjorie Herbo Miani. Kay ti una magatukod sa special investigation team sa natabo nga ambos to sa kulig na tonman no, sa media dito sa Mayroa City. Kag siyempre pa rikoy, suro gani kano kay General Tuanyo, nga ti kung may mga pamahog sa kabuwi sa mga media personality, makigangot gila yon sa PNP ta para matagaan sang security protection.
6: Kag kwauntang report na sang atong reporter dito sa Rojas, anong latest dito?
7: Yes.
6: Si Radyoman Jan Paul Aguilion Dugidugay, i-check man aton diri sa atong pagpangalagad. Alas 2:03 sang hapon. Hiningabahin sa atong pagpangalagad mga kabiyanan, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sang ikayong lawas. Kung may gold ang alan sa Santon mo, but silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, mga kabiyanan, ang gold standard sa patag sang ikaayong lawas, no? Kag sa aton mga tagpramatibo kampiyon ginini, kay kung imno naton, like mga limbawa, mga 2 to 3 capsules kada adlaw, mayugin ang paningkaisingkay mo sinila, yung kasabalatian, permi ka ginaubos, ipon, hilanat, trangkaso. Tiyo na, para nga makatilaw ikaw, sang mangustin malunggay ang palaya garlic spirulina nga ara sa aton nga produkto. Manami ini kontra diabetes, may go nga dugo, hypertension, pag bukol-bukol o kunubagubag sa lawas, Santon Plus Gold, 2 to 3 capsules kada adlaw. Kagkon kapi naman, ang pagamalan, Santon Gold Coffee Mix, mga kabiyanan. May collagen, mayari ini sang glutathione, ini nagapahamis sa kutis, nagapaputi, nagapalayo sa balatian, nagabakod ang aton nga tulaan, naming tubo sa buhok mo, kuko mo, kag nagapugati ka. No, basta kape mga kabiyanan, nananam na, manami pang ipikto sa lawas, Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
7: Alright, no, balikan tayo ni Madlag ko na itong mga balita. Dirigyapon sa aton sining ang pagpangalagan.
6: Philippine Standard Time, 5 minutos na kaligad sa alas 2 ng hapon. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
18: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
19: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
20: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
21: Ang patig, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr.

0: sa mga nagaedad 50 pasaka. Magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang dula na dayon ng ako ng allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
6: Solvietnol, 56 years old. Ang ako ng blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
8: Tok, tok, tok. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok, tok, tok. Lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak RMN.
9: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado.
11: MaxFit, kargado.
1: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mova It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Santum Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel, among kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santum Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Santum Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Santum Plus Gold.
8: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santum Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santum Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Santum Plus Gold. Makal sa mga butika.
9: Makikiraan.
10: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
9: Salamat, iho.
11: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Supple Plus Gold.
14: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santum Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
19: Charm Fab Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm
20: Babcon with Bloom Fresh Technology.
0: technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangkong Kumaka Plus sa charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS! Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo puppet, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
1: Life Extension, Vitamin D3.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
22: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
23: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni isang vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
25: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
27: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong herbal supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
25: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
28: Herba Strong herbal supplement ginhimo sang Unilab.
29: Happy
30: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Magkano kilo ng karne?
33: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
32: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
34: Sarap magkasama.
35: D3 Bio with Physio.
36: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka na gesture nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilya.
35: D3 Bio, ang D3
36: yung may Visio,
35: ang Visio
36: yung may D3.
35: D3 Bio.
36: May family history ba na kamuusong diabetes?
35: Mag-DDX 500 ka!
36: Mataas ba na ang imo blood sugar?
35: Mag-DDX 500 ka na!
36: DTX 500!
35: Ang may powerful compound!
36: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
35: DDX 500!
36: Garantisado!
35: Epektibo!
36: Aramis mo!
35: DDX 500!
36: Mighty C,
35: ang alkaline ng vitamin C.
37: Ako galis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit hindi katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
35: Mighty C,
36: mabaka sa mga butika. D3 Bio.
38: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka manipaton, hitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
35: D3 Bio.
36: Ang D3 Bio.
35: Yung may Visio.
36: Ang Visio.
35: Yung 5D3. Mag-abuti ka.
0: Kilabot sa mga balok kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
2: Mga ka-Rajuman, balik sa itong kapag-apangalaga diri sa Reminder. Kita na isa Udong oras. Philippine Standard Time, tatakal as 2:21 sa hapon. Pauntang report, nagikan sa Reminder Rojas. Kamusta din tong investigation subong sa polis kay may mga CCTV footages na ginawa.
3: Yes.
2: Kung paano gintiro ang salakyan niya. No, samtang nga nagmaniho si Mr. J. Labapias. Mga kabyanan, isa ka broadcaster dito sa sudan sa Rojas. Sa mayo nga pala, duway sa maigo.
3: Yes.
2: Pero apat ang igo. Mga kabyanan, sa kilid sa iya salakyan, nga ang target yati ang
3: driver area gid
2: kag katingalahan master nga way sa migo mo.
3: Yes, no.
2: Samo to ka dikit sang apat ha. Kag tapos sa nakita tanga footage short range sa pagtiro, galing kay moving target siya.
3: Oh, so i-check ta na karon ang video da Rajuman Mark so that ma-appreciate sa mga tagpalamati nato ang natabo bala.
2: Yes.
3: And he is the former station manager sang Aremen.
2: Yes, so
3: Rojas.
2: Iloilo.
3: Ah, Iloilo.
2: Iloilo gid mga kabyanan. Kay, I think, mga 2000, ako nag-2005 ko sa December. So, more likely for mga 2003, guro, 2002 muna, no? Si Mr. Labapias, so 2002, dira, 2001. O 2002, dali lang.
3: Hindi,
2: mga 2003, Master Don. Dira, 2003, 2004, no? Kay 2005 ko nagsulod, mga kabiyanan. 2002, amo to pagsailo ko to mo.
3: 1.2
2: 2002 ko nang sailo July dito sa Aremen no tapos
3: nag-text ka lang to
2: eh tiner kami nag-dinner chip
3: di kay chip chip
2: chip
3: ma-design ako
2: think mas na doon ha
3: dumduman mo
2: dumduman ko dumduman yung yumihom pero 2002 to. No, so
3: nagbalik ka di.
2: Nag 2002, Master Don, July.
3: Oh.
2: Tapos, mga siguro ara sa mga pilalang ko kabulan di rin. Mga 8 months no, sa Remen Iloilo. Tapos nag-transfer sa Bacolod.
3: Yes,
2: 2003. Mga
3: oh, dira.
2: So, si Jay, ari niya sa 2003 or 4.
3: Mm.
2: No? Kay nag-UIC pa si Rajuman that time, ha? Si Emerson. Sa kamo na nga time before ko mag-take over diri sa Iloilo. So 20 years naman ko mo.
3: Mm-mm.
2: No? So, pero dumduman ko ni si Mr. J. Labapias mga kabiyanan kay schoolmate naman.
3: Oo.
2: Mas common ni sa West. So karon mayo nga palad, why sa may igo Master Don pero hindi pa gid oras ha.
3: Hindi pa oras.
2: Hindi pa oras.
3: Kag ikapila na blang attempt sa kabuyen ni. Eh.
2: Mm.
3: Amo nang gusto ta may baluan.
2: Sino ang posible nga natira niya nga na komentaryuhan niya nga may kapasidad nga maghimo sini.
3: You know, ginadala nato nini because we are part of this media community.
2: Mm.
3: And every day, may mga ginadala kami nga issue nga wala na gustuhan sa pila naton ka mga kauturan nga subject sa komentaryo naton. Ti instead, nga sabto nila ang ina nga mga issue, nagakwa sila sa mga hard killer, gakapot sila yung armas, kag para i-neutralize ang mga media men. Hindi naton gusto ini because may chilling effect ini sa media. What will happen kung kulbaan na kami karon nga magdalas ang isyo, magdalas ang kausa sa mga pumuluyo, kay kulbaan kami mapatay. There's no news or issue nga dapat i-warrant mong imo kamatayon. But sometimes, these people, mga balingag ang ulo, amunay ang solusyon nila. Pahipuson kami dire, pagi sa pagpatay sa amon.
2: Kung magsister, kung pilakadlaway niya sa media person, yung mga isog bangod nga ginaamon nila ni Tibudlay, why na sang... ma-check sa sala nga nabuhat sa mga tao nga ra sa, for example, gobyerno. Why na sa mayahimo nga magpagbato kag mag-apin sa pumuluyo ng ginapigos?
3: Mm-hmm.
2: No? Sang pila ka mga tao man eh, kisang may kwarta blak. No? Kag iban pa, mga kabiyanan. So, tipo galing nga rin, hindi pa chimpo ni Jeyo.
3: Oo.
2: Okay, ako, pagkakita ko sa ano, abig ko ganit, niigugin siya mo.
3: Mm-hmm.
2: Pagkakita ko sa litrato, kag ang video do kay posible ni hindi sa maigo.
3: Yes.
2: Kay bangod niya shadow kalapit mga kabiyanan sang gunman sa iya sini nga salakyan gani kay moving target sa tuon. Kag wala siya gin finishing dito Master Don.
3: Kay basi ginakulba man tong gunman nga basi may armas siya.
2: Basi may armas. Kag basi gid man.
3: Kiti
2: kon may mga threat sa kabuhi mo posible may ara ka man dala mo.
3: No.
2: Anyway, kwaon ta Master Don ang report Rajuman Jan Paul standby ini nga bahin Master ginadulong sa inyo. sa Caloan.

0: Incorporated. Kantuin sila sa...
1: Dira sa Barangay Balantang, Distrito Sangharo, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Exclusive dealer ng Genuine Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Bilog na Panay Island. No? Nagabaligyan man sila sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, Kubota Cane Loader to Truck, mga kabiyanan. So ano pa ginahulat ninyo? Bisitahin na sa Balantang Haro, Iloilo City, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Naka-standby na direkta sa may bahin sang Rojas Capiz, Radyo Man John Paul Aguilion.
2: TYRI, Radyo Man Report.
3: Ngayong hapon na Radyo Man Rodon, kagaradyo man ulit direkta sa bahin sang siyudad no, sang Rojas. Nakugid ni nga balita subong adlaw dali, no, kay man maswerte nga wala mapuruhan o kon maigo sa nga bala. Ining isa dali ka broadcaster no, sa isa ka FM station dali sa masyudad sa nga Rojas, kay man kaina sa aga, maswerte ini no, nga wala maigo sa luthang, nga maswerte ini wala maigo sa nga armas luthang. Matapos ini nga ginatiro kaina no, sa kina sa aga, sa bahin sa nga Barangay Cagayrua City, matak na alas 5:30 kaina no, sa aga. Kaga kaina no, sa kita ang nag-pull out diri sa mekasyon sa nga DYBR, mismo kita nakita radyo man doon no, sa ini nga naitabo kaina kay man nabutan ginato no, ang kaintangan ni Papang J no, diri sa bahin sa nga Barangay Cagay. Kag sino sa iya kaina sa pag
1: okay dili gid naton ang linya naton with radyo man John Paul. Ara ginapakita naton master ang video no. Kay do halin isa sa subdivision kung sa di nag-star siya.
0: Yes.
1: Pagwaya binatayan na ni Dan, dogin lang batan isang riding in tandem.
0: Pagkanto sa... hindi man
1: pagwa na ni sa highway.
0: Oo.
1: So, halin sa subdivision nila.
0: Mm.
1: Now, gintiro siya while galakat ang iya sa lakyan.
0: Mm.
1: Amo lang to gurong nag-save sa iya, Master Don?
0: Yes.
1: Kay galakat kita ko, nakibot siya guro sa gintiro siya. Bumunggo ang salakyan niya, the adventure na. Pagbunggo, nagsiburoto, nag-aso, laban-laban na tapakan niya pa na ang gasolinador. No, sa kakibot niya guro, makulbaan ka mo.
0: Mm.
1: Kabati ka lupok, tapos ikaw ang gintarget kag nakita mo sa imong side mirror nga may gunman iya nga nagtiro si mo.
0: Mm. So no sa report, balikan tabla, balikan na to si Radyo Man John Paul Aguilion. No? Radyo Man John, come back.
3: So kasi siya nag-gida d'yo man doon, no, kay nagwa pa sa police station, kay nagtagayon subong, no, sa isa ka press conference, no, ang katapo sa nga itong sininga Rosetti Pinpi. So dugang ko lang d'yo man doon, kadyo Manuel, no, kaina, mga tak na alas 5:30 sa aga kaina, personal ta kaina, no, nga nasaksihan, kag nakita ang kentangan ni Sir Radji Lapabies, kag may yasininga pangalan sa radyo, nga yasining programa, Iswa Pang Jane, no. So kaina, sa yasininga pag-abot sa area, nagapangalain gid siya no, kaya nakita gid niya no ko na paano ini siya lutangon man sa nga gunman, kag maswerte lang gid nga salakyan na gid niya no ang naigo, kag wa siya maigo, kag sino sa iya kaina sa pamangkot sa iya every morning routine na gid abi niya ini nga pagagwa no pagadto kadto siya sini nga FM station no, sa may bahin man sa siyudad sang Rojas, kag kay nagalibog ulo ya sang nagapagwa siya no sa porsyon sang Cagay, kay mandre gidyang area sa bahin sang Cagay, gapuli ining sa Papang J sa subdivision pasulod pa no, Radyo Man Don kag Manuel, Radyo Man Donel no, kag sa pagpagwa niya nakibot siya no nga dumay ara sang gabantay bala nga tawo sa isa sa waiting shed sa may bahin sang Cagay. Kag dito gid sang pagwa niya nakita ya no nga naga pagwa na ining gunman nga ini, kagagin paarakan siya no sang apat ka tiro sang armas luthang. Kag ginubra niya sino sa iya, dumiretso siya no sa piyak na kalsada, sa piyak na lane para nga hindi siya no pagsundan pa sang gunman nga ini. Kag ginubra niya para nga hindi siya palapitan, gintapakan niya no yasining gasolinador para nga hindi siya pag i-finishing sang gunman nga ini. Kag sino sa iya, nakita niya duwa no ka gunman, duwa ka suspect nakita no, niya ang isa amo to ang nagatiro gid sa iya, ang isa naman naka-standby no sa iya sining motor nga ila maning gingamit para nga makapalagyo. Kag pagtapos tuluthang sa iya wa siya ay naghulag sa lakyan niya kada mention do kay na no gin tapakan niya ang senador para nga hindi niya magpalapit atong mga gunman siya ka finishingon sa. So ginobra pa gid niya, wa siya nagulaw sa lakyan niya, ginagpa

0: no kuno nga doon na igo siya bala no para nga hindi siya papalapitan. Pagkatapos pagpalagyo sa mga gunman nga ini nagwa siya kag gi-checkian may sini nga lawas kun may igo maswerte gid no nga wala sang igo ang iya man sini nga lawas sa juman doon kag Rajuman na Ronel kag sa pamangkot sa iya sino sa iya may nabato na siya no nga mga deputy which is sino sa iya normal man no kay as media personnel normal nga kisa may nabaton no nga death threat. So timing gid kay na sang naga pull out ko no pagwa sa station mga 5:35 in the morning nabutan gid siya no nga ara siya sa may guwas trakya niya kag gid tumalagan ko kag ginapos ko sana kun basta wala may igo siya bala kag para madala ko sa hospital if ever nga may igo siya. Pero maswerte gid nga pagkita ko sa trakya niya wala gid masyadong magos.
1: Ikaw no? Ang lapit sa imo area lapit sa station, you know? Radyo man John Paul?
0: O, tama. Gita, Radyo man.
1: Okay. So, nagwa ka? Kay nag-program ka?
0: Sa morning, nag-market report ko.
1: Okay.
0: No? Kay every morning, nag-market ko. Tapos ko market report. Mm-hmm. Nagabalik ko station for post-station.
1: Nabatian mo pa nga, no? Batian mo ang lupok, why?
0: Wala ko kabati lupok. Pero sa punta, isa lang, manabatian ko gaman kong isa kalupok, no? Isa lang gita lupok. Okay. Pero ang darin, sayang lupok, yaway na ako kabati. Ang dito sa nagpadulong ko, manasinggit sa ako niya, po ginutang amo diyon to si dasay ko nagpalapit sa area.
2: So, ikaw Radyo man John Paul ang first to arrive dito sa area.
0: First to
2: ah, okay.
0: May tao dito nga nag-ano sa ako nagtubang man nga mo pagito sang una nga nakasasige sa area. Ako ya kaduwa na kuya nga manasinggit sa ako nga
1: sa pero ikaw ang una nga naka-abre sang salakyan nga nakita mo siya kung anong sitwasyon niya.
0: Nakagwa na si Papang
1: Kaya. Nakagwa na siya.
0: Nakagwa na siya. Tapos dito yung pagpalapit ko. Wala ko lagi ng panungdong sa iban. Pag napalapitan ko siya as media man, bilang media man, na part man sa trabaho, ibuligan ko man siya. So, ginpalapitan ko siya. No? Kaya ginhakos kung may igo sa balasang pala. Kaya fever ko may igo man sa pala, isigida madala ko sa hospital. Pero maswerte lang yun. Kaya wala sa sang igo, no? Sang bala, siya man siningalawa. So, dito, pagsigka kong sa salakyan niya, apat ka bala, no? Sus. Ang naigo sa salakyan niya. Ang isa ka bala dito luwapos sa maiya sining aplungkuan kun luwapos pag ito ang bala sa may dalawang porsyon laban-laban gito maigo nung iya sining siguro mga kilid nang lawas niya no idol Radyo man doon no pero so far wala man so far na igo iya lawas kag puros kabos no ang igo sa gunman duwa diri ka gunman no ang natudlo subong pero ang isa gid ya ka gunman nga nagtiro sa iya nakasuksok no sa nga kalo ka nakabunit ka naka long sleeve na gray kaga naka yellow sang short no ang suksok sang gunman kag isa gunman naman iya ang iya sining upod naka standby dito sa may isa ka tiyanggi mandala sa area lapit mandala kag nagahulat ito nga dumalagan no ang upod niya nakita ko sa isa ka footage no nga tuyo pakuntani nga balik konto no sang isa gunman galing kay bumahar na nagapuga na ang iya sining gasolinador tapos susit na kulbaan tong gunman to kag dumiretso na lamang nadugayan pa sino to kay ina sa pila ka witness istorya naton nadugayan pa no nga maka paandar sang motor do iriduro style do DT no do DT style no ang motor sang gunman no ay Rodman na Ronel
1: okay so
0: no?
1: Paan pa sa nagbabago pa ginisikara niya pa
2: Enduro
0: style lang pang
1: pang motocross oh, the, ano ah dirt bike pang motocross
0: lang itakyan nila so ang direksyon yak subong wala pa matumol ginaverify pa sang PNP kun diin git pa kadto no ang direksyon sang motor Rodman doon kag Rodman na Ronel. Pero so far ongoing diri karon ng investigasyon man sang PNP. Natumog gid no ko sin order ang mga subject person o mga persona suspect nga nagarothang no kaya Mr.
1: Kay kun lang taon mo kun ginsugo ining duwa ka mga suspects. Sinong nagsugo kag anong posibleng nga motibo sa likod sini no?
2: Kay, anong pinakamainit guro? Maad lang ko kay Radyo Maronel. Yes, pinakamainit nga issue gindalaya. Radyo man na John Paul, sa pag-istorya mo sa iya.
0: Okay, no sa Radyo man na Ronel, no, Ribandon, sa akong daring pag-ibalo, no, as pag-istorya man kita sa iya, as media, no, una bes, madamo-damo na sa sangit talakay regarding sa politika, no, amo nang uuna dari, no, ka mga ginalantaw, makaroon ka mga angulo man politika, personal, pero kung sa broadcast, madamo ganyan, no, Radyo man Noel, Radyo man doon, nga regarding sa mga pamultika no nga issue no amo na ang mga mabugat gid nga
1: may nabalitaan kita nga isa ka mayor daw isa sa mga ginaatake niya may amo sina may isyu sa muna
0: based sa aton diri karon nga pagusisa man no idol arajuman na don ka graduman na Ronel may ara karon no nga ginatalakay siya ginman no nga mabugat nga mayor diri sa probinsya San Capiz pagit nga mga SB members no ang ginatakol nga isyu subong no so amo pa kaina sa iya man sining asawa no nga si Mang India arajuman na Ronel ka graduman na don isa man akina sa ginmention niya sa aton no nga posible ng mga angulo parang so far pero wala pa gina kumpirmasyon no ang ginalantaw nila karon pero mga ginalantaw nila nga possible ng mga angulo so luwas pa gina sa background pa nila sampaw subong no nga mga cyber libel cases no ang ila sini nga ginatubang karon bangod man sa nagkalain-lain pa gina mga issues kaga mga mga ginalakay nila sa programa nila no so muna karon ang ginalantaw nila ng mga sitwasyon kung nga man isa ini karson nga ginalothang no ining siya mapang J o kon si Mr.
2: Radyoman John Paul ikaw nagwa ka station mga 5:35 sakto ako tapos
0: tama
2: no? So between mga oras gid mga before 5:35 atong pagtiro sa iya
0: mga iya sini pagsugid sa aton kay na ni Sir J. Lapabies, may exact mga 5:20 in the morning. No?
2: May program ni siya? May early morning program siya?
0: Yes, tama. Every morning, I think 6 o'clock in the morning, nag-program na siya no? Sa ilaman sini niya FM station. Okay. So ang routine niya every morning, 5 o'clock is at 5 o'clock. Nag-sumalangay pa kami, 5 o'clock in the morning. Pagtapos ko market report, nag-sumalangay pa kami kisang mo sa ayawa, slack yan, nag-ako niya motor. No?
2: Oh. So, kaya nakita ko din bala, Radyoman John Paul, sa timestamp, sa timestamp sa CCTV, it's 5:36 a.m. So pagwa mo, tiyan mo to, na nakambal si mo, may gintiro to, mga more or less, mga 2 minutes, 3 minutes, kuro. Pagtapos mo, dira. So mga more or less, mga dira. Nagwa siguro sa ila balay, mga 5:20 then nag-traverse siya nakalabot mga muna mga 5:36 no
0: so tama kay minutos lang gid agwat na mo ni sang natabo ang insidente gimana don
2: yes so ano sa press conference sang police ano mga nakuha ano mga panugyan sang police dira
0: kita-verify pa nato no kay so far ang punto karon sang investigasyon nila nagtukan gisubong no ang pila diri ka mga angguloman kag ang background no sang sa nakaligad anti sa tabo ining insidente nga ini kaga may gituko diri karon nga special investigation team no nga magafocus ini para nga mapadasig ang investigasyon kag matumod gid no kung sino ang posible nga mastermind kaga gunman
2: ang nakita ko dira sa lugar ninyo dira madamo da mga CCTV mga barangay mo siguro i-backtracking na sa pulis da more or less matunton nila kung din pakadto ning gunman.
0: Posible gid no Radyoman na Ronel no kay ang Sarwa City obligado diri ang mga barangay no ang butang sa CCTV gid sa diri sa Sarwa City rason nga amo ning subong no ginahimo sang PNP ta para nga padasig kun diin pwede agyan no sang ining mga gan diri sa maya siyudad sa nga Rojas no so ongoing pa diri karon ang investigasyon kaga so far diri sa aton sa Capiz subong sa amo sa Capiz nga media nakasubo man kami no kay ti bilang media man wag na mo nga pinara kasubong sa ninga buraton kay kita gabuwag wag ba lang kami sa balita in sakto pero so far ga kinabo gyapon ang kasubong sa
2: kay, no, mga it will have the John Paul sang chilling effect sa aton ni mga media kung ginaamo kita sina sino pa karon madala sa mga mabugat nga mga isyu kung ginaamo kita na sa mga tao so indi ta na mapangapinan ang kausa sa mga pumuluyo kay ginakulbaan ang mga media. So we don't want that kind of feeling, no? So kabay pang pulis mag-ubra, sang ilang ulubra, madakpan ini, kay kung madakpan ini, maduwa-duwa na ang dason, no? Nga maubra pa sini, because madasig ang pulis nato na Radyoman John Paul.
0: Tama gid, no? Mulang ginahinyo na mo mandiri sa katapos ang Rosita PNP nga gabay pa nga madakpan gid, no? Ang mga naghimo sini sa iya, kagay na ganito, wala ko ka himo sa akong pag-picture-picture kagin una ko anay si Sir J no Radyoman Ronel tapos media man na base may iko siya nga madala sa hospital no so dako pa salamat diri sa aton na kita mismo no ang una to nga nakarespondi sa iya kaganak panawag sang bulig nagikan sa ato sini no nga Roa City PNP. So bantayan ang update ni
1: backtracking kaga, ang backtracking ni Kitty i-backtrack ni kwa sila sang ibang mga CCTV footage sa posibleng lugar nga naagyan sa sini mga suspects prior sang ila pagkadto sa ila destinasyon dira sa area kun sa dinatabo ang pagtiro.
0: Tamagay ka so far, know-how pa eh. No, ang mga PNP na ton, kaya ang buwing pakaroon ang paglakat sa mga Intel Manila ko para nga ma-identify gid, no? Kundi inang possible ng mga exit points sining mga gunman nga ini. So, luwaton ko ang gunman, nakasok-sok sa nakalo, kag nakabunet, naka-long sleeve, sang gray, kag naka-yellow, no? Ang short ang upon niya, gina-verify pa naton kaya so far, wala pagid makahatag ang PNP ta, no? Kung ano ang itsura sang upod niya nga gunman ay radyo man na Ronel kag radyo man na Donna. Direkta diri sa bahin sa nga syudad sa nga Rojas kasama mo sa DYB Armen Rojas radyo man dyan Pola Gilyon Tataka Armen
3: Tatak RMN.
2: So si radyo man dyan Pola Gilyon una naka no naka abot dito sa area.
1: Sa pinakauna.
2: Kasi malapit sa radio station nato ng ining lugar no na kung sa inatabuan dahil sa may barangay Kagay, sa may Roa City. So, halong-halong gid ang mga kaupdanan naton dira, especially sa Armen. No, kasi naton pakta ng pinsar sa pila ka mga tao pa rin. Kasi iban dira ba lang ang mga politiko, warlord mentality gyapon.
1: Onion skin.
2: Oo, warlord mentality nga. Ati ginatiray ako, abi pa, patay na. Oh, mga silang una, bla sa una.
1: Oo. Oh, ti pila na kabilog da, ti dumduman mo to kay Anhing... kwanto upod man naton sa una sa Armen
2: si Boy
1: hindi kay representative ni Rojas si Martin Martin Rojas so amo man to master gintiro man to patay targita na isa udto tong programa niya ba pag tapos ko di program na balitaan na lang nga na kuha na siya na tiruhan kag ginturaan sang iyaman kamatayon. So, Rojas, kilala ni nga lugar para mga kabiyanan sa mga kwan, mga politiko nga balat sibuyas.
2: Warlord mentality. Ah. Nga, hindi mo pwede bala may istorya. Hindi mo pwede nga iambal ka mensyonar nga lang nila bala sa mga isyo.
1: Anyway, balikan tara ang mga development kag-update. May kwanta kay Radyo Man
2: Marjorie
1: Liog na ko. Iulayhon ta lang kay ang regional command. May ara sang plano subong basta doon?
2: Oo. Na mag amon to ang bali Radyo Man Jan Paul, no?
1: Oo.
2: Nga mag-create sang special investigation team.
1: No? SITG.
2: Oo, kag subong man, kung may mga media nga may ara sang threat sa kabuhi nila, magkadto na, no? Sa aton mga kapulisan para matagaan sang nagakaigo nga proteksyon no kang ang threat kung reliable ang threat di na tawo pa yan iban pa ipangita tapagi kung paano naton man neutralize ang inang threat ngina no ikaw nakaagi ka man sina ako ka pilak beses na no nagakwa niya nagakwa na gani ko no yung gunman yung boarding house mo galing natabuan to ang boarding house nga tupadya no nanugid to ang landlady sa upod naton, upod ko sa una sa isa ka istasyon, no? Nga amo tong pla, gaybi niya mo. Kay tapos ang program ko yung pinanawag na sila nga hindi na ko malabutan hapon mo. No? Gaybi na to ya si Anhing Nenen Banuebo. Bako nang mapakalma lang, hindi pa ta madula, no? Ti amo to, ti ang balay ko mo amulan ni kalapit galabot sa pila ka kilometrong lakad kay hindi naton pwede ma-identify ang lagyan ta mo. No? Wala man kuya bodyguard, ginapas sa Dios ko lang tanan. Ang ginakulbaan ako sa una, magdulong ko sa bata ko nga babae, nga base dito ko nila tiraon, hindi ko gusto makita sa kaya bata ko na.
1: Amo niya sa una ang difference sa lamas na doon, imo, tiprano ka na nga buhi.
2: Oo.
1: Sa kamon to chimpo nga may mga amo kami sila, ang mga threat, soltiro.
2: Mm-hmm.
1: Di pag sila nga, wala ta kami na! Kay, kung gahulat ka mo da, diri lang kami. Kung grabe, gahulid ka man na 45 eh.
2: Ako lang ko armas ya pare ko.
1: Eh bangod nyo ti delikado master doon. So
2: gasalig lang ko sa pangamot ko. Wala gi ko armas no
1: dili ko mga ganing balang ko gasalig ka sa kamot mo kay kamot mo.
2: Kung fu tanang martial arts
1: no. Sala.
2: So una na nga akon nga instructor. Amo tong kilala mo na pero hindi pa man sa sikat. Si Jackie Chan no. Makita ko na pero may mga instruction niya sa TV. Nasunod, okay. Sundon mo lang. Kaya very, very practical. Mga monkey eating, ano na? Eagle clone na. Kuwa na, no? Mga mantis.
1: Mga drunken master ng style. No? Tingay lupad-lupad, etc. Magrabi, no?
2: Ay, galagit kaya rin na si...
1: Rejoinder lang. Rejoinder lang ni Master Don kay matukod sa SITG. Ang Camp Delgado. Bangod sa sining natabo, kaina sang aga sa isa ka media person, sa isa ka upod sa media dito sa siyudad sa Croatia. Ring report, Radyoman Marjorie Herbomiane.
3: TYRI, Radyoman Report.
4: Radyoman na, Ronel. Gilayon nga ginmando ni Police Regional Office Director, Police Brigadier General Randolph Tua, ang pagtukod sa Special Investigation Team o kung SIT. May kantanan sa natabo nga pagpang-ambush kay nasang aga kay J. Lavapies ang Rojas City Capiz, no, ang ining nasang broadcaster. Sinukitwan nyo nga ang SIT, ang pagpanguna regional in regional investigation and detective management division o kung RIDMD o kung ang ginatawag nga R7 sa PRO 6 upod ang criminal investigation and detection group sa IDG regional anti unit o kung RACO kag provincial intelligence unit sang Capiz Police Provincial Office agud matumod kung ano ang motibo sang krimen, mga suspect kag ang resulta sang investigasyon. Sa karon wala pa diri ginpatpat ni Tuan Alugid ang motibo sang krimen, apang duha ka ang gulo ang ginananto sa karon amo ang may kaangtanan sa obra ni Lavapies o kung ang iyang personal nga kabuhi. Ari ang kabahin sa press conference kaina sang aga sa Camp Martin Delgado.
5: Ito po ay nangyari kayo ng umaga na nangyari po sa Rojas City. Ako sa ahal, apat na beses po pinatutupan yung aking po kasamahan sa media. Mapalag po na hindi po nasaktan o nagalusan yung nasabing media. Magkagalpangan, agad po tayo nag-create ng Special Investigation Team na pangungunahan ng ating pong investigation nito, R7. Kasama po dyan yung ating CIDG, kasama yung RACU, kasama din po yung provincial investigation team po nila para malaman po yung kalalabasan po ng pangyayari ng incident po sa region.
6: Sir, ano po motibo, sir? Ang kinikita natin ngayon, sir?
5: Sa ngayon po, hindi pa po natin masishare po yung motibo. Pero dalawang klase lang naman po yan kapag dito sa media. Ito ay work-related or non-work-related. Ang makaraan po ngayong umaga, malalaman po natin yung initial investigation. Agad po natin ipapaalam sa inyo kung ano po yung magiging resulta ng SID initial investigation.
6: Okay.
5: Alam naman po natin na ang first line of defense natin ay yung mga ating pong RPIO pagdating sa ating po sa mga media partners. At pagdating po sa national headquarters, ito naman po yung chief ng public information office. Kaya nga po sinasabi po natin kahit na tayo po ay na national headquarters pa, na kapag sila ay may nakakatanggap ng mga bantaan sa kanilang buhay, ay agad po ipagpaalam. Kung meron po tayong counterpart na PIO sa ating mga police provincial office, agad po nila hinikayat po natin na makipag-ugnayan po sila sa kanilang mga PIO para mabigyan po natin ng sapat na security o protection yung ating mga media partners po. Alam po ninyo, may kakayahan yung chief na director ng PSPG na magbigay ng initially ng 30 days na protection of security habang binavalidate yung kanilang mga applications for security of PSPG personnel.
7: Nakadepende yung 30 days po, sir, nakadepende sa kaso na tiyatake ng interpersonality na may isenso
5: po na. Tama po yun. Yung 30 days po ay kapagyarihan na iniatang sa director ng PSPG kapag siya po ay nag-apply ng mga PSP protections po.
7: So anong gagawin, sir, pupunta sa LIPO ng City Police Station o Provincial Police Office at magpa-report na nag-ulit ang tiyatake issue?
5: Tama po. Importante po kasi dito yung proactive po tayo na kapag tayo po ay nakatanggap na manumabanta sa ating buhay o sa ating seguridad, kaagad po ito na ipalam sa ating mga counterparts sapagkat ito po ay nasa isang kasunduan na kung saan yung mga public information officers po ang first line of defense na sinatawag po natin sa ating mga media partners po.
1: Marge? Radyoman Marjorie?
4: Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang director sa PRO 6, Radyoman Doan, Radyoman Ronel. So puro palang initial sa karon ang nakalabot dali sa kay General Tuanyo kag may ongoing investigation sa ining nasabit niya insidente. Pero amulan na ang panugyan niya sa mga katapo sa media nga kung makabaton sa pamahog, no, or threat sa ilang nga kabuhi, dapat gilayon ini nga ipakigangot sa PNP, sa counter agency o kung sa public information office. Agod nga ma-report gilayon kay ang PSPG ang maghahatag sa 30 days temporary nga security protection while nga gina-process pa lang ang application Radyo Mandon.
2: So the application for a security ano na ng may security
4: police security
2: escort. Oo. No, i-process yun na, may ara sa 30 days. Pero kung isa, nilalambot 30 days kaya na verify na nilang matuod ang threat Radyoman Marjorie, no?
4: Oo.
2: Pero siguro may mga exception da, no? Kung ginatreat ka sang asawa mo, hindi ka nang puli. Hindi kay... Sisingi puli, hindi kay... Ay, nako.
4: Alain niya.
2: Pero basi, kung kaisa iyan da, kinanglanon manamon.
1: Ano?
2: No, sang security escort. Hindi siya kapangakit kung may security escort ka.
4: Andaman mo lang na ako na kung magpuli. Pero, hindi nga, sana mo na ganihan
2: yes,
4: sa
2: 306.
4: Nga, kung may mga threat, kung may mga guru gagmay nga threat, i-report na
1: inform
4: dayon
1: sa
4: kapulisan. Kasi hindi na iya sila nga pag...
2: Kay sila lang ni maka-verify mo kung real ang threat. Kung hindi real ang threat, kagubra lang sa buwang-buwang, that's good, no? Mas mayo, makabalik kita sa normal tanga pangabuhi. Pero kung real ang threat, kay verify ni sang intel, so kita maghalong kag mahulag ang mga pulista, agud madakpan sila, kamatap na ang ilang malain nga plano, yada?
4: So muna nga, ano na apply yan, hindi na pwede nga ma-provide lang sila. Temporarily ma-provide sila, pero dapat i-process mo ang pag-apply. Same man na siya sa mga politiko blas ang election. Ganis ang election, tuyagin hugot to ya, because kiti, maski sinula nga police mahambal nga may, nga politiko mahambal, may threat siya para provide ang police security. Pero niya, sa media, lain naman na yung case, kiti siya pre-threat na ginayang tuod-tuod. I mean, hindi nga himo-himo, kagati mo na gani nga dapat applyan ina para nga ma- proseso kag ma-provide ang security Radyo Mandon, Radyo Manronel. Subject pa na for validation kung ano katuod ka kung anong kabugat na base imo-himo lang to yaba lang oy text ako di ginapahaw mo ko kuno abi para provide ako sang security do mo amo na bala Radyo Mandon, Radyo Manronel.
2: Di na
4: kay ma tala pa ina.
2: Oh, kay mabalaan gyapon na sang rako.
4: Yes,
2: no? Ang may i-trace nila ng cellphone nati base may guan pa ng kilala mo. Kung threat, no, hindi mo kinanglan niya nga mag-ubra-ubra para lang din nga may security escort ka na. No.
4: Sige. Hindi mo na kinanglan. Okay na na. Kaya mo na na magpauli ikaw, Radyo Manon.
1: Kaya mo na. Si Marigil ang kontra mo. Okay.
2: Ako ka, ba mo gasalig na ko yan sa pangamot ko eh.
1: Oo, makasasala.
2: Hindi ka na kinanglan na sang armas. No? Salig ka lang sa pangamot mo.
1: Mm-hmm. Makasasala.
4: Okay na na.
2: Tanan nga kadol kag tampa. Sagang kuya mo.
1: Bo,
4: aba? Pero si pa ya?
1: Sagang. Sabi mo ano nagsagang yada?
4: Ano?
1: Ang guyaya.
2: Sige.
4: Di ba makot ka ba? May armas ka mo to? Wala pero si misis may ara.
2: Oo. Ay, oo. Kabuhi ko.
4: Kadlaw pala dahil kayo may extra ako. Ang naman tulong natin nga balita na gikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
3: Ay, oo. Tatak, RMN.
1: Pero, well, Master Don Mayonique, kung may ara, giman sa threat. Automatically informed din ng police.
2: Yes.
1: No, labi na gid sa aton nga mga katapos sa media.
2: And 30 days parikoy ilay nang provide ni ikaw samtang gina validate nilang threat sa imo, no?
1: Mayo gid us mayo gid. Oh. Anyway, yari lang aton nga mga segment sa sininga hapon. Una kita sa aton nga health news with Radyo Man Joel Franco.
8: Ay, nga ba, hindi na dala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin, na inyo protector kontra sa mga viruses.
9: Ang mga lalaki nga nagainom sang 14 alcoholic beverages susunod sa isa ka semana, may posibilidad nga makadevelop sa sakit sa atay, sakit sa digestive organ, sakit sa kurason, samad sa ilatulan, kag pati na sang cancer. Kaya man ini ang posibleng matabuas sa mga babae nga nagainom sa masubra 7 ka servings kada semana. Apang ang managainom sang moderate lang ang kalalakihan, kagkababaihan makapatubuman sang iarisgo sang balatian sa korason. Sumuman bisan mayong epekto sang moderate ng pag-inom, ginpanugyan sa mga eksperto na hindi na magkumpisa sa pag-inom sa makahulubog na inim nun.
10: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
8: Hindi nga ba yung gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system, kagpakontra sa cancer formation, produkto sa klinik Medical de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
1: D3 Bio, the best green mga kabiyan ng kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Kung ikaw may ginabatyag sa lawas, hindi magkabalaka, magabuligid sa imong D3 Bio. Ha, may basanti ni sa MCTs, no? Medium chain triglycerides. May monolorin, monocaprin, monocaprilin, the best ni gani, hindi magkalipat. Ha, mag-inom 2 to 3 soft gels sang D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective atong sa mga viruses nga mundugatugas sang ubos si punilanat kag trangkaso. Binutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
1: Yes, D3 Bio adlaw-adlaw. Kag siyempre nga aton nga vitamin C, mighty C, vitamin C sang alam palang very mighty na nanasidig kag alkaline. Gani di magising lining sa tinaio kon sang imo siningat yan. Gani ano pag inahulat ninyo, mga kabiyanan, basta vitamin C, diri kita sa safe, ha? Diri kita sa adlaw-adlaw naton nga pwede mainom. Kaya lawas wala ga-produce ni. Mag-inom sang Mighty C, vitamin C.
2: Mighty C, vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro, ini siya, may abilidad niya nga magpainat, magpa-elastic sa aton mga ugat so dat madula ng mga blockages. Nga mo nagatugas ang hypertension. Pero suggestion ko, kung nag-inom ka mo sa Mighty C, vitamin C, inom ka man sa partner niya, ang DTX 500. DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement. Kaya ginanormalize yung blood sugar level sa lawas ta. Gani layo kita ya sa diabetes. 2 to 3 capsule a day lang sa DTX 500. Layo ka na sa masakit nga diabetes. Inom na, adlaw-adlaw, DTX 500.
1: DTX 500 dalin sa de-sugared sugar cane. Ang kalamay gingkwa sa tubo. Ang nabilindira, ginpuga. Pagin ang bagaso na, ginpuga. Grabe nga puga ay eh. Kag ang extract halindira sa gimpuga nga ina, mga kaibyanan, amo ang gina-consider nga the best antioxidant in town. Kag ara ina sa aton nga DTX 500. So nagahubi na nga tayo kag kidney. Kung nagahubi na nga tayo kag kidney, gabato sa pulaw, gabato sa kakapoy, mga kaibyanan, una nga depensa sang lawas, the best ina. Gani ako na ko sa inyo, 2 to 3 capsules sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 po ng Mighty C, Vitamin C, ginatawag nga Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
2: Yari na itong nga Tourista with Rajuman Lynette Yulatriz.
11: Ginpakigbahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang pila ka mga rason sang stress sa industriya sang turismo. Sunod kay Manikan nga may mga factors nga nagatugas sang stress sa mga empleyado sa nasambit nga industriya kag nalakip diri ang job insecurity, mabugat nga mga ulbrahon kag malawig nga oras sang trabaho. Dugang pa diri sunod sa iya ang pagkontrol sang emosyon sa pihak sang madamo nga mga problema sa personal nga pangabuhi kag conflict sa mga kaupdanan sa trabaho. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
2: Thank you so much sa ka, Rajuman Lynette Yulatriz. O isa ton mga suki, Gliparikoy, kanday Inday Margie Hindrala, thank you. Kanday Jim Padillos, kanday Mike Montano, Ma'am Elinita La Pastora, ka Greg Briones Dinosta Jr.
1: Kag, siyempre, iningabahin ginadulong sa inyo sa kalawang sa Dr. Pinoy Squalene Capsule Diabetes Istoryahan Tabla. May solusyon ang pagtapna sa diabetes, mga kabiyanan. Gani, hindi na pagproblemahe, ha? Hindi magkabalaka ang pag-inom sang suplemento nga wala kemikal, natural, kag wala sang kalamay, pariyo sa Dr. Pinoy Squalene, isa ka makabulong sa diabetes. Ini ang aprobado sang FDA tungod nga nakita nga timayo ang benepisyo nga mahatag sa lawas sang tao. Dr. Pinoy, mga kabiyanan, ang level sang kalamay sa dugo ta, ginapanubo niya, ginapanormal, no? Ginapabaskog niya man ang pancreas, kag ang kidneys naton para nga ang tao hindi magmasakiton. Tungod, ang Dr. Pinoy may omega-3 fatty acids sini kag alkay glycerols, ginabuligan man nga panubo ng insulin sa dugo kag pabaskogon ang resistensya kontra komplikasyon. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, the oxygen capsule. Yari naman ang ato nga viral balita sa Bongo Pod kay Rajuman Mon Kapalihan.
12: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
13: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod ini ang may Nemtree extract Nans Liniment Oil.

0: Viral Balita Subong.
1: Mga kasama, Viral Subong sa social media ang video sa nangin encounter sang karnero kagsang isa ka bata nga lalaki samtang nagaatubangay sa magtimbang nga bahin sang screen fence. Sa diin nagaatubang ang bata nga lalaki sa usa nga nagaatubang man sa iya. Sa video makita nga ginalsa sang bata ang iya tiil kag ginlampo sa duta nga ginilog naman sang usa. Makapila ka beses nga ginliwat ini sang bata nga lalaki nga ginsunod man sang usa nga kasubong seryoso ang ila pagatubangay. Ang video ang ginkawilian sang mga netizens nga viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, salutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you very much, Radyo Man Mon Kapalihan. Iningabahin mga kabiyanan, ginapabalo na ton sa aton ng mga tagpalamati kag sa palabuto ng Sabado nga daw. It's a date, ha? Hindi magkalipat mga kabiyanan nga magkadto sa Days Hotel sa Sabado, June 27, alas 9 sang aga. Kung gusto nyo mag-eskwela, kag mag-obra sa Malta or sa Spain or sa iban pang lugar diri sa kalibutan, no? Like Australia, New Zealand, UK. Kalabi na gigong nurse ka mo, kung mga nurses na tonda, UK, the best giga place para sa inyo. Kag iban pang lugar, mga kabiyanan, dito sa Germany, na Canada, pwede ka mo ka kadto sa libreng orientation sa June 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel. Mga kabiyanan, pakita lang sa fourth floor ang lapas function room ara dirang World Connect, magahatag sang libre nga orientation wala bayad. Sa dugang impormasyon, text kamo or tawag or pwede man makapa reserve na kamo daan sang pulungkuan sa cellphone number 0939-587-4134. Salamat, 0939-587-4134. Ha, libre ni wala bayad, ha? June 27 alas 9 sang aga sa Days Hotel sa 4th floor, kita pangita lang ang World Connect. Oy, master, ari naman ang aton nga trivia. Upod kay Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Subong adlaw Hunyo 22, ginasaulog ang National Kissing Day. Gina-highlight sini ang joy kag health benefits sang paghalok, lakip diri ang stress relief kag pag-boost sang immunity. Sino sa pagtuon maka-burn ang normal kiss sang 6.4 calories kada minuto? Ang passionate kiss naman ang maka-burn sang tubtub 20 calories kada minuto. Mas masobra pa ini sa swimming kag jumping rope nga naga-burn sang 12 calories kada minuto.
6: Ang ining trivia ang gradulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo colon, paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danyoso Bordon. Tatak RMN.

0: na sila. Labugay boys.
1: Ay, kissing kiss day subong. Maka-burn ka no sang calories sa maghalok ka, no?
2: Grabe ba?
1: Kung ang kiss gabi nga calorie, what about mag love making mas grabe pa
2: gid. Grabe guro, ganiwang ni guro.
1: Oh, sa sex kuno pare ko, you will lose 150 calories.
2: Okay.
1: Yes.
2: Oh.
1: Ako last
2: isa pa gid madula sa imo da.
1: Ako last time naka-sex ako, hindi lang 120 calories sa nakuha sa kon.
2: Pila?
1: Pating wallet ko kagang relo ko, ha?
2: Oo, kag ang nadula pag gid nga grabe,
1: ano?
2: Mo, virginity mga kabila na virginity. Lalalala. Siyempre, ah. Alang-alang na kita sa Tiempo. Upod kay Radyo Man, Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo sa DY Rai. RMN Iloilo. Ako naman si Radyo Man, Ronel Sorbito.
1: Radyo Man Don Durido.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
6: Noise. Urban Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pag pangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Megamon Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megamon.
7: Megamon. Herbal Capsule.
6: Herbal Capsule. Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megamon, may ara maka, horny goat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman, Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner, yara na ang palading. Ah!
7: Megaman, Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit mo man, natural, malat na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
7: NANS Liniment Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: NANS Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Hila na, trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: NANS Liniment Oil. Liniment Oil. Mabakal sa mga butika.
5: Nuts Corn Coffee.
6: Partner, nyaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone, oh? Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sa mata mo, eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuts Corn Coffee, partner.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang Nuts Corn Coffee, may ara antioxidants pariyosan lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pariyosan cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nuts Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nuts Corn Coffee, partner, kay ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nuts Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
7: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
7: Mega Man Cold Coffee Mix. Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
2: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gyud magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gyud magpaayo sang Bye, Jessic. Halong!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
15: Untati na! Tusiran forte! Ulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran! Tusiran!
16: Tusiran forte!
12: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it.
19: Cellphone Plus Cold.
20: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan.
19: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
21: Pinagaling.
19: Pinahusa.
21: Cellphone Plus Gold.
19: Sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Amelia. Ipaydi pa gigko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
22: Santon Gold Coffee Mix.
21: Nagkape ka na,
22: nanakas,
21: at gaganda ka pa.
22: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
24: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
25: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
26: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
27: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Santon Plus Gold.
28: Ako si Jovin. Sobragig kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
22: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika.
29: Maulan man? No worries na amoy ko lumang damit.
30: Charm Fab Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lo. Sa bango ng Charm.
0: Charm Fabcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Pangdong kumakabrong sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
30: ACS.
1: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuhagard, kad-permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kad niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
2: Puti vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kapi ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga
2: doon. Vita D Plus Coffee Mix. Life Extension Vitamin D3.
3: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
7: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen?
6: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Uy, 150 over 100 dali.
10: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
10: Ay.
11: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
13: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
15: Alaga, Max Protectado, with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
17: ACS. Oras tatak alas 3:20.
18: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
19: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap, 45 pesos lang.
23: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
24: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
27: Nance Corn Coffee.
28: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay?
27: Ang Nance Corn Coffee
28: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
27: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
28: para magpabiling ka nga healthy,
27: focused kag energized.
28: Nance Corn Coffee.
29: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
30: Hello, Washy!
31: Hello, Mommy!
30: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
31: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
30: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
30: ACS.
24: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
30: Mami!
24: Angeline!
30: Walang masama sa
0: okay lang. Pero sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
3: Ang galing! Pangmatagalan!
4: Parang tayo lang, han, no?
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mabakal, sumang butika.
9: Mahigro bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo?
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
10: DTX 500!
9: Masalikan! DTX 500!
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, tikog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alertogid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C, mabakang abutika. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mga buti ka.
14: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
19: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod. Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high-quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge B. Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sa Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sa Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel.

0: Magkano kilo ng karne?
1: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
2: Sarap magkasama.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tumdoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tumdoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
8: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Santon Plus Gold.
10: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Santon Plus Gold. Mas pinanakas,
11: pinagaling,
3: pinahusay.
11: Santon Plus Gold.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gidme interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapod ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ito ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gini carots.
8: Oo, hindi lang carots, mga kultura.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, asa ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nono.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sa tingin ng mabalaan ng mga flowers, nga damok mo ba yung tingin?
9: Basta, basta.
4: Maitukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, nayo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5.

0: Manikagmaiti si or pure si sa pag-convert sa pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
1: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol, kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion, amo ni ang hollow organs. Kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
0: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
1: Yes.
0: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
1: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
0: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kagunto nga maghimo sang mechanical digestion.
1: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
0: Matapos ang isa to duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
1: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, ang sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag siguro, no?
0: Sobra pang iban.
1: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
4: 470.
3: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
4: Nagtik ko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at
3: least. Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
4: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: para sa GTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang GTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang GTX 500 kag Mighty C o Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
1: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos pa na, Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sa imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kada sa computer, dapat gamit gika anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
0: Carrots da, orange da, mga orange.
1: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
5: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
6: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
6: Correct.
1: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded kagidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why, sir boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MyTC, ako pulo ka DTX, pulo ka MyTC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo silyula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MyTC, hindi ka magka gallstones, hindi magka different sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag MyTC. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
7: Anong sekreto niya?
0: Mahilig sa taguay?
1: Huwag sa panago si General Bao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, sir boy.
0: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plato mo. Huwag ka 19, ha?
7: Nakakampiyon ni
1: Magpito. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
0: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar. So, wow. Nami nagit na akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tuskop-tuskop sa akong nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
8: Mabakal ng kamo. Sa DTX 500, pinamigit ni sa akong nga lawas.
2: DTX 500. C, ang alkaline niya vitamin C.
9: Ito si Helen na Dairo, Gasibalon. Dati, mayroon po akong allergy. Pero simula nang gumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, luminaw yung mata.
2: Pure C Vitamin C. Tag-Santhon Plus.
0: Garantisado.
2: Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline niya vitamin C.
10: Ganyan, kanyakakan, tagaigan niya. Karami lang kasakit ang akan ulo. Tapos, ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang Pure C Vitamin C. Nagkaya ko mag-take sa dulo ko na dura.
2: Pure C Vitamin C. Kag-Santhon Plus. Manami G.U.C. Vitamin C.
11: Ikaw ba lang may ginamatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang pangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupag, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: pala ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang pliti. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
6: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
7: Ah, wala magtaas.
6: Wala magtaas.
7: So, wala.
1: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
6: Confident. Confident.
5: Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
6: Mm-hmm.
5: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
6: Mangapi na ta.
5: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
6: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
1: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
5: Natural sugar.
1: Natural sugar.
6: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang yatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Kay engineerya pampabakod, extend.
1: Uh-huh. Iba na yung pabakod niya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
0: Thank you sa supporta, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fast lain, ha?
6: Correct.
0: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
6: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng nami nga klase sa aton lawas?
1: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
6: Oy,
1: building blocks na mo. Kinanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
6: Uy, messenger, no?
1: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
6: Uy!
1: The work hand in hand, Sir Boy.
6: So, no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
1: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
6: Mm-hmm.
1: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
6: Mm-hmm. Insulator.
1: Kung, kung sa kurinti pa,
6: covering.
1: Covering. Dapat may cover para di, ano,
5: hindi maglaktan. Wala ground.
1: Kurintan, wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. May ara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung kainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid sa boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
12: Uy,
1: in short, no? Hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
12: Dementia.
1: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, gasupport ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
12: Kampyon.
5: So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones.
12: Mm-hmm.
5: Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions. Nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
12: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubusip on kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto class sing tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
13: D3 bio with Physio.
14: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regular is galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 bio. Ang D3 bio. You might Physio. Ang Physio. You might D3. Mga butika. D3 bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, so man nag gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga magabuti ka! POC! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Nakapla si Ray Rilota from Sananget. Dati, mabilis ako noon mapagod. Nung umpisa, nakainam ako ng POC. Manda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis mapagod.
16: POC Vitamin C! Kag Cellphone Plus!
18: Manami gig!
16: POC Vitamin C! POC! Ang alkaline ng vitamin C!
19: Hindi sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galala, ron bala. Nabatian ko sa radyo nga may POC Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
16: POC Vitamin C! Kag Cellphone Plus!
18: Manami gig!
16: POC Vitamin C!
11: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad na produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
0: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil?
1: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka ga inom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
0: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung inom ka D3 Bio, Sir Boy, ay immune system pamuyong lang.
20: Kalma lang.
0: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, Sir Boy.
20: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa
0: yes,
20: D3 Bio.
0: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
1: May ara kang ito ang import immune system.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
22: Oras tatak, impunto alas 4.
23: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT nyo mo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
24: Ilong range
3: Roger?
4: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
3: Hindi sip-on. Hindi man siguro madayon.
4: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
3: Sip-on ganda dayon?
4: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C-Plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Neozep Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kita.

0: kitang-kita.
1: B-Med Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Med Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Med Premium, kitang-kita ang galing.
6: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Make-up Herbal Rasul.
10: Kina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
9: Mega-Man. Herbal Capsule.
10: Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang. Sa mga butika.
11: Ahoy! Kini-clear time!
12: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
14: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
14: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
16: Good

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Char, fab, con.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdog kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: Polycotton, 7-cha, malupit, sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Red Horse Beer, manamit, suave sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Char, fab, con.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
10: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na.
12: Lalakas.
10: At gaganda ka pa.
12: Santon Plus Gold.
14: Ako si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
12: Santon Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
10: Pinahusay.
12: Santon Plus Gold.
10: Pilihin sa mga butika.
15: Hala. Nagkabuhol-buhol na. Ay. Makapag-sound trip na nga lang muna. Kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
16: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: Be MXtraordinary with MX3.
19: Oras tatak, alas 4:15.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
20: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: E3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabot.
23: D3 Bio, ang D3
24: yung may Physio.
23: Ang Physio
24: yung may D3.
23: D3 Bio.
4: Mighty C,
25: ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
25: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
25: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanugos ang imo blood sugar.
25: DTX 500! Garantisado,
4: epektibo,
25: Aramis
4: TDX 500!
27: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
28: Rest time to the rescue.
29: Unilab quality yan.
27: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Life extension, vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
8: Merlito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ng kipot mo ko nung isa, Lextension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, every day. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon. Ito yung mamba ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: I have lagnat and I have sipon.
11: Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
29: Unilab quality yan.
30: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
32: Unilab quality yan.
30: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
34: Ako galing si Ariel, nagkantos si Nike, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako, tutumlan. Salamat sa Mighty C.
33: Mighty C,
35: mamaka sa mga butika.
33: D3 Bio.
36: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton, hitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
33: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
33: Yung may Visio.
35: Ang Visio.
33: Yung may D3.
35: Mabakas mga butika.
33: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
37: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
33: Mighty C.
35: Mabakas mga butika.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
38: Busog-busog ikot ulit.
39: Ako man, bro, kalot.
38: O, ikaw yung bro, kusti.
39: Busog-busog, eh.
38: O, tila ka tata. Bayari na tutulilot.
39: O, oh, bro, kalot. Weter! Bell na mong gani?
40: Yes, sir.
39: Ay, ay, ay!
38: Ano nga, ay, ay, ay?
39: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
38: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
39: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka na?
40: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh!
38: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
39: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang pospro.
38: Ano nung pospro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
39: Abaw! Hindi, ah! Ari yung pospro. Kita mo niya ang unod?
38: Ba? Uy, hala.
39: Baman.
38: Tanga?
39: Hala. Tanga, masuot. Shhh! Diskerti lang na iya!
38: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
39: Eh, nagpalapit na din waiter, mga bro.
40: Sir?
39: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
40: Ay, tanga na, sir.
39: Nang! Kita mo? Ikaw na nagkakumamay tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa hanggit order na munti. May tanga galita yung mga pagkaw ninyo!
40: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
39: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
40: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
39: Ay, ay, ay!
38: Kalot, kag tulilot! Linawon kang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Florilene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Sa kada pahid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
1: Oras tatak, alas 4.25.
5: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bamud sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focused. Guapa ka, stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
11: Para sa matinong na dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy gatoy,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
11: DTX 500.
14: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
15: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada si git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyid sa screen.
16: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
14: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
15: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
16: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes.

0: FR, New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max talaga.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Rightis na gali.
11: Rose ang pagsugod ko. Inom sa Mighty C.
10: 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sa isa kabulan.
11: Wala na gid nagbalik ang rightis ko.
10: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
9: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako irregular na regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
9: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
9: Yung may Vizio!
12: Ang Vizio!
9: Yung may D3!
12: Mabakas mga butika.
9: Mighty C!
12: Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
9: Mighty C!
12: Mabakas sa mga butika.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santon Plus.
2: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw.
3: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santon Plus. Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay!
3: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santon Plus.
3: Herbal Capsule.
2: May mangustin at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw.
3: Sabay ng wastong pagkain. Kain at pag-ehersisyo.
2: Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700.

0: ng 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
2: Sarap magkasama.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number 1.

0: Tulog na ta, tulilat.
1: Ikaw lang una, bro, kalot. Mahimuon pa ako.
0: Ano ka pa, hao? Ano? Hindi na magwa, ha?
1: Hindi na ko yung magwa, bro, kalot.
0: Di mano ka man gali. Nga hindi ka pa yung matulog, hao.
1: Look. Balo. Nakita mo na ang salamisa, oh.
0: Ano na, hao? Ba, oh.
1: Na.
0: Itlog ka ga baking soda?
1: Oo. Huh?
0: O yan naman, maluto ka pa sang soda ang nakapanyapon? Na nakapanyapon naman ta?
1: Hindi, ah. Listen to me.
0: Okay.
1: E mix ko ni kag ipamutang sa guya ko.
0: Ano? O ikaw ba lang ataw ka damo kagadya arti, no?
1: Hindi ni arti ang watong kuya bro. Kalot ya. Try bala kay mamatamat puti kag ngamis ang kote sa ang guya mo.
0: Mm-hmm. Oo. Oh. Tod, ha?
1: Oo.
0: Ate, sige. Ay, nga na nga pamutang kasi na.
1: Agod, magwat po ako.
0: Oh. Ay na ano, ang itsura mo nang ina magwapo pa na, hao? Ay shows! Wala na naya tsantsa. Dugangan pag isang batasan mo nga perte ka pa sa way, laway-laway kapag igayo, ah, wala na. Balda.
1: Sobra ka naman kung makatamay sa akong bro kalot. Umanda mas galang sa akong magwapo ko kay Hoyo kagit sa akong bro.
0: Bra?

0: Δεν. Κάνω τάρκα κάτι το λίλο του σομπόν.
1: Yet. Όλα. Ngaman yet.
0: Nagputi to o ng Yaguyano.
1: Ah?
0: Kag nagmedyo hamis ang panit ya.
1: Ay, si Tolilot pa. Why Guru Brown mo kundi. Kung ano-ano nga lang madumduman niya.
0: Ting? Yes. Kuidaw gid ha.
1: Ano naman na yitman? Ano nga kuidaw? Ha?
0: Kuidaho kagid nga magupod-upod naman siya pang babae ha.
1: Mm.
0: Kay kung mahibalaan ko lang, ot doon ko ginang iwi, mapuro.
1: Yet. Tigulbam na sa aton. Mga labay-labay, babae ang ginapangambal mo. Kita mo kung kapang babae yaw. Wala man.
0: Wala gani.
1: De.
0: Basi ba na mabuyo ka naman tabid-tabid kay Tolilot kag Kalotaw?
1: Mm.
0: Basi hindi lang iwi ang utdon ko sa imo.
1: Ano?
0: Ulo mo!
1: He?
0: Na may gamay nga utok!
1: Tolilot!

0: ilaw. Laga po nakatapos paligaw.
1: Wala ba, bro, kalot?
0: Nano kayo nakapada? Lapit na isa kauras, ho.
1: Bro!
0: Oh?
1: Hindi ano yung magsulod, eh?
0: Ha? Alika! Nano na ang itsura kaglawas mo? Tipotim na! Nag-ano ka?
1: Nag-blitz, ah!
0: Aba, blitz, ah! Ano?
1: Ho! Oh, nami blab, bro, kalot. Gusto mo? May bilid ako di sa sulad sa siya.
0: Ay, ba? Ay, nugaya ko na tulilot, ah. Ano naman ang drama ang imaw?
1: Wala lang. Gusto ko lang magkutik ang maghamis ang sukpat ko.
0: Abos, ano?

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ECS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Malay, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa mga butika. TTX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
4: Parang pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX.
1: TTX 500.
5: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Kini Kale.
9: Uy, 150 over 100 dali.
10: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
10: Ay.
11: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
13: KiniCare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang paalala, ang KiniCare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Supple Plus Gold.
15: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santo Plus Gold.
16: Ilong Ranger?
17: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
16: Hindi, sip-on. Di man eh siguro madayon.
17: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
16: Sip-on ganyan dayon?
17: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Goodbye!

0: Arthur, someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Kaspar?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
3: Nga amo ang kaspar.
2: Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate.
3: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
4: Southon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
4: Lalakas.
6: At gaganda ka pa.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Char, Fab, Corn. Pamong kumakabloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Char.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka chan!

0: SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwags ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category. Tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilabyan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Merlito Dayon Senior. Sa kabanban na uton. Pang-advise ang doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asurusyon. Ang kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Yakapoy na ko. Subong yan. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
11: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
13: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500.
17: Bula.
18: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
7: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
15: Gikan!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char Fabcon.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
5: Megaman Herbal Capsule.
4: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
5: Megaman.
4: Mabukal sa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Pagaling si Liam, galing ka siya.
8: May high blood ka man sa una?
7: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulay ng tanan-tanan sa ako.
6: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at Luadlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: TTX 500.
10: Gina Kano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
11: Sa katlo kapila ka mag-inom.
12: Sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
12: Subong kamusta?
10: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nagyo ginabatya.
9: TTX 500.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: Hooray! Kidney care time!
16: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson, sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Kanami, gitsangangin diri sa may umah. Kanami pong ko sa birasang tanggapangapi kag nagakaon sang tinanok kakamote. Ay, sus! Mamati gali ko sang programa ni Wanang. Basi ko makaabot na ko sini. Ang radyo ko pa daron ko bla.
1: Good day, mga pinalangga namang yatag palamati. Kumusta ang buhay-buhay nyo da? Ako ya, buhay pa man ang!
0: Ay, joker ni Blas yung Wanang mo.
1: Jogusting, dalaan mo ko karong karuto na. Kita miyaw ta kabala.
0: Yeah! Ay, ala, may bayan na pagtamyaw niya sa akon.
1: Ay naman, may guest ako diri subong na magalingaw gid sa inyo tanan. Siya si Park, ang abyan ko nga super talented. Magakanta siya kagininga bahanon, kinahala niya sa iya mga estudyante. Ma'am Park, birada na!
0: Bera, matian da be.
1: Ako?

아니야. 한 번 웃다.

0: Roslyn, cha, nakita mo ang nakita ko?
1: Oo. Napangilala mo man ang napangilala ko?
0: Oo.
1: Hoy, sinunang nagapamayong lakat sa dalan?
0: Si Tulilot! Alala, si Tulilot matuod ina!
1: Ang animalya ho, nga nagapamayong ina siya.
2: Kita nyo nagin ka perte yung kainat ko, di mamayong ko?
1: Hindi, aniya. Hoy! Sangsan, o ka lang na mayong halakas sulay sa initan, ha, Tulilot?
2: Subungang!
1: Okay ka lang? Wala ka na ilanat?
2: Okay lang ko, ha? Natapinan ko lang ang supat ko. Kaya basi mag-initong ko sa nga, hala ko ya kapainit di. Nagapaputi ko ya mo.
3: Aba. Tulilot!
1: Sa nga ang nagapaputi ka?
2: Pagusto lang ko. Kay akon man yung lawas.
1: Ano?
3: Tulilot, sure ka? Nagapagwapo ka na subong? Nga do ka hinali?
2: Kwantiya, libertada. Nabinag-binag ko lang, tagaan ko man tayo mong kaugalingon ko. Agot kisan paano? Dayawon nyo man ko? Hindi, kay si Kalot lang tanan ng gwapo.
3: Ayan. Ayan.

0: Oy, ungo. Dati na nagpamlansya ka pa da. Ang kuryente, oh. May bayad ka da.
1: Hindi pala siling mo sa akon. Hindi mo gusto ang gamak. Piyari! Nagapaligo na kuadlaw-adlaw. Nagailis ko sa tinlo kag pinalansya nga bayo.
0: Aba! Pangambal ko tinlo lang. Hindi kay magasto ka sa kuryente nga haslo ka. Ang abisan pang lakad ko, wala ko na gani ginaplansya. Pero ikaw, ya, pati... Visit ka. Ginaplansya mong bayo mo. Paano ng kuryente ka?
1: Sige lang, blabro kalot. Press mo na sa akon, tungod. Nagapaninlo ko di sa balay.
0: Kalot?
1: Lock my house. Natawang balay ta. Wala ka ni nalipay nga may kurtina na? May mga tanom na susunod balay ta? Hmm? Kag napanghipid ko na kag natrapuan ng mga estante ta?
0: Agay! Look at my house. Balay ko na gatinir ka lang din nga haslo ka. Ha? Ha?
1: Siyempre!
0: Pero,
1: ano?
0: Bah!
1: Or, tulog ka!
0: La! Wala ko katulupangod.
1: Ikaw, abi mo.
0: Do, balay na sang uyab to ang balay tabulo kilaw.
1: Siyempre! Ako daw kita, ha? Or, kita mo? Di gwapa ng balay ta. Daw ako na kagwapa.
0: Haba!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cap. 45 pesos lang.
3: Zongkong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zongkong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zongkong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Zongkong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zongkong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zongkong Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante mga galing, Doc, na may sufficient kikita nga oxygen sa atong nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinaanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magayatipin hypertension kahit tungod basta niti ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pumakal sa mga butika.
4: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Pumakal sa mga butika.
8: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka. Kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
9: Nag-pick up ko. May kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatikan ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng
4: sakit. Supple Plus Gold.
11: Ako gali sa Rhea. Ako nregla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Tingnan ko, maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan, normal ang akong niya regla.
4: Santon Plus Gold, bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo,
13: isa ka teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-hagan na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kapi sa mga butika.
14: Ilong Ranger?
15: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
14: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
15: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
14: Sip-on ganyan dayon?
15: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang nga adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C-Plus 40 with zinc dayon.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCL plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
19: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab. Goodbye.

0: Cotton, Samantha, Malupit, Sahamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
6: Char!
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangkong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Trans, isa ka baker. Tag akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot kag sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
8: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Kung doble, okay! Maldi hinata sa Supplemento in 1!
11: Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
12: Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kung doble, okay! Maldi hinata sa Supplemento in 1!
11: Santo Plus Herbal Capsule.
12: Adunay mangustino kamungay.
11: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
12: Inaadlaw-adlaw, ubanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
13: Santo Plus Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
15: Bag

0: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremen S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremen S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremen S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Kung ikaw nagagamit sa Vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended Vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: D3

0: sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Char, fab, car.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras RMN Iloilo, alas 5:18 sa hapon.
6: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
7: RMN News and Public Service.
6: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
7: RMN News and Public Service.
8: News and Public Service.
5: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sa Lunes, petsa 22. Sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
9: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
5: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalihan.
9: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
5: Lunes sa hapon, medyo magalumo lang aton sining palibot na pilagkaparti sang siyudad kag probinsya, no, medyo nagatupa iya ang ulan sa subong hapon, Radyoman Magi.
9: Kag sa subong mga adlaw entrada sa semana, Radyoman Mon, baw didto sa Tacloban, Lunes, no, duha ka estudyante, anong natabo, high alert situation subong dito sa may Tacloban City, matapos nga nagpanglutang ining duha ka 15 anyos nga estudyante nga lalaki sa isa ka eskulahan dito sa may Tacloban City. Sa edad nga amuni, Radyoman Mon, ara ka sa eskulahan para nga mag-eskwela.
5: Yes.
9: Nga ang may mga bit-bit nga armas ining mga kabataan. Kag sa information sang kapulisan, ginapahayag ining Glock pistol 9mm nga gingamit sang isa sa mga bata sa pagpanglutang dito sa may San Jose National High School sa Tacloban City. Ginapanag-iyahan ini sang isa kababay nga police officer nga assigned sa Police Regional Office Eastern Visayas. Ginaimbestigara na ini karon sang PNP kag ginausisa kun nga ang nakalabot sa sining minor di edad ang iyang service firearms. Bala, ano man Radyoman Mon, kisa may mga polis nga ipit-ipit, kinaprinda nilang ilang ang mga armas. Iniayahan ang natabo kun nga ang ara sa bata ining service firearms ang isa ka babae nga polis dito sa may Eastern Visayas. Kag ang isa ka armas nga caliber 38 revolver gina-verify sa karon sang PNP kay naka-register ini sa isa ka private security agency. Sir, bulan lang sang Hunyo, Radyoman Mon, batian mo sa aton nga network news, gin-report kay ina sang aga, ining natabo man nga pagpangbuno sa Cavite. Duha gid ini kay insidente sang June 16, may pito ka estudyante man nga napilasan sa pagpangbuno man sa isa ka eskolahan. Sang June 19, sa nagligad lang Biyernes, isa ka grade 11 student ang ginbuno man sang iyang schoolmate sa isa ka eskulahan sa Cavite City. Kag sa sininga aga, tatlo patay. Kag kaina hambal nga limang pilason, Radyoman Mon. Actually, nadugangan na sa report sang RMN Tacloban, subong gilamang nga hapon, ang data diri nga ginapagwa, hindi magnubo sa 13 tanan.
5: Kadamo ba?
9: Ka estudyante ang napilasan. Kaina hambal to gani sang udto report ni Radyoman Justin nga lima lang, Radyoman Mon. Tatlo patay, lima pilason. Pero subong nga hapon, sa report sang RMN Tacloban sa San Jose National High School, ang numero sang pilason hindi na magnubo sa 13. Pito kalalaki kag anom kababayi gindala sa Leyte Provincial Hospital ang pito sa ila kinapilasan. Tacloban City Hospital, tatlo, isa ka lalaki, duha ka babae. Sa East Medical Center, isa ka lalaki. Kasi sa Eastern Visayas Medical Center, duha ka lalaki. So again, tatlo ang confirmed na napatay, isa ka lalaki, kag duha ka babae sa shooting incident sa dito sa may San Jose National High School sa Tacloban City. Tidari sa aton Radyumanmon. Ulaton na pa nga matabo na ang alcalde sa syudad, si Mayor Isa Treñas, gin kasubo yaning natabo sa nanay mo sa Radyumanmon. May bata nung imagine mo nga ang abi mo, ang bata mo, kaya gimpa-eskwela mo, ara na sa safe nung lugar kay ti sa sulod sa eskwelahan. Ano ba lang ina-expect mo kung ara sa eskwela ng bata, matuon?
5: Yes.
9: Hindi ba la? Wala na dayas ang, hindi na dayag gera nga may mga linok panay. Tigin man doon subong sa alcalde sa SDO Iloilo City nga pabaskugon ang seguridad sa eskwelahan. Diri sa may sudad sang Iloilo, kaya hindi pwede nga ang ininga mga insidente sa Cavite kag sa Tacloban kay inasang aga matabo.
5: Yes.
9: Diri sa may sudad sang Iloilo, dumduman mo Radyuman mon sa nagligad siguro nga tuig. No, may amo man nga insidente sa Antique kag sa San Joaquin.
5: San Joaquin, oo.
9: Oo. May bata man nga nang buno sa kaangay niya nga estudyante, ti ang mga kabataan kung nagakadto sa eskulahan, dala na nila ya lapis, ballpen, papel, notebook, libro. Wala na daya gadala kutsilyo kag pusil.
5: Ato nakasulod gid to, no? No, may guardia to ding sa may area sang San Joaquin. Ito nga to blar juman magi sa I think itong nagkala ospital to mga kabataan, no?
9: Sa pagsimbot to, o paghaklo nila sang sa Antique to abuto pagbalik sa aton nga team sa San Joaquin na munang na-report nga bata man nga nang buno sa isa ka eskwelahan. So ang ini nga insidente nakaagi man tabo diri sa Schools Division of Iloilo Province, kag hindi naton gusto nga matabo ina liwat Radyuman mon.
5: Sige. Standby kay i-check ta ang balita man ni Radyuman Marjorie Herbo Miane. Nagikan man niya sa may Police Regional Office 6, no? Subong man niya ng adlaw mga karadyuman, no? Ining lima ka mga police station sa syudad. May bago na nga mga epe, no? Ibalaon tabi, may arasang reshuffling na natabo. Or bago ining mga hepeged, no? Nga ginbutang sa ngaton sining higher command. Radyuman Marjorie Herbo Miane.
4: DYRI Radyuman Report.
10: Radyuman na mo na Radyuman Magi, ang may bag-o karon ka lima ka mga opisyal ang Iloilo City Police Office nga mga pungko bilang hepe sa syudad sa nga Iloilo. So formal na nga magapungko ining lima ka mga opisyal buwas Hunyo 23, 2026. No, inanging kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, director sang ICPO. Ginkilala ang mga hepe nga magapungko diri kay Police Major Sunny Boy Garnace nga magapungko bilang hepe sang Lapas PNP, Police Major Paul Vincent Pindon nga magaserbing hepe sang Arevalo PNP, Police Captain Jersey Besas nga mangin hepe sang Police Station Number 9 sa MH Del Pilar Haro, Police Captain Jesus Cambay III nga mangin hepe sa Police Station 7 sa Tansas City proper, sa Police Captain Jezreel Emmanuel Penicilia nga mangin Deputy Chief of Police sa nga Aharo Police Station. Samtang halin sa Police Station 7, inbalik bilang hepe sa Haro PNP si Police Major Eduardo Chacon Jr. Nagali naman sa Haro PNP, ginsaylo naman si Police Captain Marvin Laranyo sa ICPO Headquarters bilang Deputy sa City Investigation and Detective Management New Unit o kung CIDMU. Pangayag ni Parilla nga inibangod nag-mandatory schooling for career advancement ang apat ka mga hepe, Radyuman Mon, Radyuman Magi, nga amo sanay Police Captain Michael Tuburan sa Arevalo PNP, Police Captain Balcom Bell, classmate mo Radyuman Mon, nga sa may City Intelligence, Police Captain Gemel Acuesta sa Labas, ka Police Captain Bingit Dicen sa Police Station Number 9. So buwas na magasugod ang ilang pagpungko bilang hepe, ang ilang pagiging opisyal, kagati ginahingyo dari ni Colonel Parilla ang mga pumuluyo nga suportahan ang bagong nga mga hepe sa ilatag sa ka mga distrito.
5: Radyuman March, bali ining old man nga mga or mga dati naman nga mga hepe gin pang butang balik, no?
10: Ah, hindi la lang, isa man lang, Rajuman Moon. Si Captain, si Major Shakon lang, from Police Station number 7 sa Tansa, binalik siya sa Haro PNP kasi Captain Naranyo, okay, ginbutang sa ICPO.
5: Ang Haro PNP, ang Station 9? Ah, 3. Ah, sa 3 siya ginbutang? Ang ginawiyata ni Captain Mabin Naranyo.
10: Yes. Because according kay Major kay Colonel Parilla, na kinanglan sang medyo matanda nga pulis ang Haro kaysa na sa pinakadako nga estasyon diri or distrito diri sa siyudad Kapin Padua.

0: lain ni siyang ano eh, do, hindi ko sure kung Aklan or Capiz ni siyang istasyon. Kaga ang nagdugang diri nga isa kagiinang ang deputy sa Haro PNP, si Police Captain Jezreel Emmanuel Penicilla. Actually, do kahapon na ni siya gindugang sa listahan, mga deputy ini siya ni
1: Amo nagalira juman March na nag-sikarnase, nag-post na siya sa social media, nga nagpasalamat to sa mga taga-Carles.
0: Yes, nagbabay na siya kay Masaylo na sa syudad. City boy na siya Rajuman Magi.
1: From 5th district to city na siya?
0: Gani. Si Police Captain Walde, ang OIC sa Bungka Arevalo, magapungko na lang ni siya nga deputy sa Arevalo PNP. Kay ang mapungko nga hepe sa Arevalo, si Police Major Paul Vincent Pindon sa RPDEU ni or RID ni siya dati. Rajuman Mon, Rajuman Magi. Mga new faces, kagati according kay Colonel Parilla, imagine mo, pulo ka bilugang istasyon sa city. Dapat police major na di ang nagapurungko ng hepe, yes, kay highly urbanized. Pero ang isa lang gidari ang major, si Police Major Eduardo Chacon. That's why nga may duha ka major, si Police Major Pendon kag si Police Major Garnace. Amo na gani hambag ko kaina, hambag ko sir ba si overrank? Kamo na hindi na overrank, ma'am, because naanad kita nga captain lang, that's why puro sila OIC. So dapat major ginaiyagali ang gapurungko diri sa syudad. Considering lang galing nga kulang kita sa mga opisyal ka nag-schooling ang iban, tiyan mo na OIC lang ano yung iban, Rajuman Mon, Rajuman Magi. So basta sila magapungko, kagati nagpasaling mo siya sa parilya, nga accessible ini sila tanan sa katapo sang media.
2: No, palang dagi dyan sang haro si Chacon, kapila niya nang nabalik sa haro, no?
0: Actually, do never nga natabo sa history sang haro nga si Sir Chacon ng hepe nga wala na solve ang issue. Oo. Magluwas lang sang napalagyuhan ka preso nga hindi man iya sala. Common responsibility. Amo lang gito, but aside from that, basta kay Chacon may solusyon.
2: Amo gid.
0: Amo na madulong naton nga balita ni gikan sa ICPO. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Radyo Mano, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
1: Nabati ang report ni Radyo Man, Marjorie Miyane. Ang ininga bahin, mga ka-Radyo Man, ginadulong sa inyo sa Santhone Gold Coffee Mix. Pampapino, kag pampabata sa panit, kay mayaras ng collagen, natural nga nagapaputi sa panit, kay mayaras ng glutathione, kag may protection pa, kag nagapabaskog sang aton nga immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga rutina ng Santhone Gold Coffee Mix, kag mighty C ang alkaline-based ka vitamin C, protektayang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balatian, kag upti pagid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likawin man ang traidor, kag makamamatay nga stroke, kag heart attack, mag DTX 500.
2: Oras natin nila 5.31 na sa hapon. Ang update, mga karadyuman, no? Driman iya sa bahin sang syudad sang Iloilo, no? May kaangot man sa African swine fever, Rajuman Magi, kay isang nagligad ginpahayag sang Department of Agriculture nga ang kaso sang ASF ara pa lang sa may Capiz, no? But then nakibot kita nga ang rason sa pagka food poison sa mga ROTC cadet dito sa may area iya sang Dingle ang ASF, kaso kuno sang ASF. So, na-brought up ini sa DA kag sa karon, daw gina-istoryahan ini kay gina-investigar ini mo, no?
1: Wala pa man abis ang report sa nagligad nga ang baboy nga infected sang ASF directly, no? Directly no. Makahalit sa tao nga nagakonsumo si ni Rajuman Mon. Kay tibisan ang mga health experts sa nagligad, hindi man gid makambal tulid sina. Sang connection sang ASF infected nga baboy sa ikaayong lawas sang nagakonsumo sini. Pero ang DA nagahambal nga ang ASF Rajuman Mon while wala na diri sang damo-damo nga cases like sa nagligad nga tuig, wala man na dula.
2: Wala na dula.
1: Ara lang gid siya. Endemic so may mga may mga endemic, may mga areas nga nagtahaw lang, may ara gyapon sang gamay nga kaso sang ASF. That's why nga hindi mag kumpiyansa kung may mga sa mga hog raisers naton dapat ang biosecurity measures, no, mo nang i-implement gid naton kay kabudlay nga mamyerdihan kamo may footback. Yes. Pero ano kita ka stricto? Like for example sa nagligad nga for example bi may isang shampoo COVID Rajuman Mon nga naga-disinfect kita, amo man ang himuon naton to secure sang

0: ginaatipan ninyo dira ang mga baboy, Rajuman Mon, especially sa may mga baboyan.
1: Yes, yeah, so importante na kagti. Bantayan tayong update kayo dito sa Negros Occidental daw, cholera ang nag-igo to sa mga baboy. Ito doon may mga spot-spot sa panit nila to.
0: Mm.
1: No? So ibaloon tayong dugang ang mga information. But right now, ang security border control, no?
0: Mm-mm.
1: Ginapatigayon ni karon sang probinsya sang Capiz, particularly sa probinsya sa Banwa sang Sapian, mo Banwa Panamon.
0: Oo. Sapian, red area, no?
1: Oo,
0: red zone. Ah. Red zone meaning may mga confirmed cases na,
1: yes,
0: sang ASF, may pink zone meaning iping ina siya sang lugar nga may confirmed case. Sang ASF, yung mga green zone, amo niya mga safe
1: na.
0: Wala sang kaso sang ASF.
1: Ang Pontevedra, kagang Rua City, amo niyang pink zone, no? Pero ti gina-verify pa kay ti ang cases koronara ni sa tatlo ka banwa ka sa siyudad sang Rua, sa duwa ka banwa ka sa siyudad sang Ruas, mahibaluan ni kung bala red zone sa Gyapon ang Sapian, pink Gyapon ang Pontevedra ang Ruas after sang ginapatigayon nga investigation. So halong lang ha kay tiambar sang di gani ang virus bisan sa mga processed meat nga na frozen, aara ini Sir Juman Magi, no? Wala niya naga kadula gatiner kuno yamo, no? Bisan sa mga frozen processed products. Sige, bantayan karon na ang dugang pagid nga mga updates kag information. Pero bago kita magtakop mayong hapon lang sa aton sini nga mga listeners. Kas dyan, pero sa sumagay sa kras broodpit Madeira Bistuwer, kay Sir Stephen Panega, mayong hapon mandira sa inyo. Salamat kita sa pagpamatis. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita national sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Rajuman Muniales Kapalihan.
0: Kag Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
2: Tatak RMN. RMN Network News.
3: Ito na tandaan yung klase ng app na medyo biologistin siya at doon sila yata na insurance. Ito yung inaaral ko ng mga investigator natin.
4: Mga kasama yan si Police Regional Office 8 Police Brigadier General Jason Capoy sa interview ng DZXL RMN Manila.
5: RMN Network News. Bullying, posibleng motibo sa nangyaring shooting incident sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
2: RMN Live Report.
6: Siniringal na ng pulisya ang anggolong bullying sa nangyaring insidente ng pamamaril sa loob ng isang pampublikong high school sa Tacloban City kaninang alas 9 ng umaga. Ayon kay Region 8 Police Director Brigadier General Jason Capoy, kinukumpirma pa nila ang ulat na nabully umano ang dalawang suspect simula noong sila ay grade 7 pa lamang.
7: Both student grade 9 po, same school, and hindi pa naman confirmed, parang nabully din daw ito since grade 7. At ongoing pa yung interview natin together with the SWD at mga teachers and school officials po.
6: Ayon sa ulat ng pulisya, isang Glock pistol at 38 revolver ang dala ng mga nasabing grade 9 ng mga suspect nang gawin ang nasabing pamamaril.
7: Confirmed Glock pistol, saka 38 revolver.
6: Kaganit pa.
2: RMN Network News. RMN Network News.
5: Samantalang mga kasama, update po sa pamamaril sa paaralan naman sa Tacloban. Detalye ng balitang yan mula kay Roger Manchester Sanita ng RMN Tacloban.
2: RMN Live Report.
8: Tatlong estudyante ang nasawi habang nasa 30 na ang na-record na sugatan sa insidente ng pamamaril na naganap sa loob ng San Jose National High School dakong alas 9 ng umaga kanina. Batay sa paunang impormasyon mula sa pulisya, agad rumisponde ang Police Station 1 matapos makatanggap ng ulat hinggil sa insidente. Sa isinagawang investigasyon, nakumpirmang tatlong estudyanteng pawang na grade 9 students ang nasawi habang 30 ang nagtamo ng iba't ibang sugat o natampo na sa insidente. Dalawang suspect ang sangkot sa insidente at mga minor de edad na unang na-aresto ng mga otoridad. Ang isa sa suspect na residente ng San Jose, Tacloban City, ang kalaunan ay nadakip din. Ang ikalawang suspect sa tulong ng mga residente at opisyal ng komunidad sa lugar. Ayon sa ating mga nakalap na impormasyon, pambuli ang itinuturing na motibo sa nangyaring pamamarilag. Man, patuloy pa rin ang mas talima na investigasyon upang matukoy ang buong detalye at pangkasip sa likod ng krimen. Aabot sa 40 basyon ng bala ang na-recover sa crime scene, kinumpirma ng Central Office na issue firearm ang isa. Pangagamit na suspect sa pamamarila na 9mm pistol na galing sa kanyang tiyahin na samantala ang isang baril naman ay issue firearm ng isang security guard. Nananawagan ngayon ang nananawagan naman ang isa sa mga ina ng biktima na imbestigahan din kung kanino nang galing ang mga baril at kasuhan. Pakinggan natin ang ina ng isa sa mga biktima.
9: Dapat na doon may tagiyangap po sa ilamo at tutma. Tuan, patayong nalaliwat.
10: Anong panawagan ninyo ng mga kapulisan nyo?
11: Mga kapulisan nyo?
9: Ambot kaira! Please interview liwatit mga pulis kung anong tira decision. Hiramit may mga rights. Pagkuanit mga kuan. Hiramit may mga autoridad. Pagkuanit mga...
8: Samantala, nagpayag ng matinding pagpaalala ang Department of Education Regional Office 8 na kaugnay ng insidente. Nakikiram rin ang ahensya na sa mga biktima, kanilang mga pamilya, gayon din sa mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan na naapektuhan ng pangyayari at nangakong tutulong sa pamilya ng mga biktima. Nakikipag-ugnayan ang DepEd sa Philippine National Police, Schools Division Office ng Tacloban City at pamunuan ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral at personnel. Nakikipagtulungan din dito sa Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensya para sa pagbibigay ng psychosocial intervention at iba pang kinakailangang tulong sa mga biktima at kanilang pamilya. Tama mo mula dito sa RMN Tacloban, Radyo Manchester Isanita, Tatak RMN.
4: Sa kaugnay pa rin balita, malalimang imbestigasyon sa nasabing insidente ng pamaril sa isang paralan sa Tacloban, iniutos na ng Pangulong Marcos. Seguridad sa mga pampublikong lugar, paigtingin din. Detalye ng balita mula kay Regiment Chanel Salazar. Sean. RNN
12: Live Report. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, labis na kinalulungkot ng Pangulo ang insidente at nauunawaan nito ang matinding lungkot at pangamba sa mga magulang, pamilya ng mga biktima at ang buong komunidad. Dahil dito inatasan ng Pangulo ang mga otoridad na higpitan ang seguridad sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Tinuri naman ng palasyo ang mabilis na pagkilos ng Philippine National Police na agad nakahuli sa isa sa mga suspect habang nagpapatuloy ang operasyon para maaresto ang iba pang sangkot at mapanagot ang mga responsable. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
5: Nababahala ang Department of Education at DepEd sa trahedya kaugnay ng nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kaninang umaga. Ayon sa DepEd, ikinukonsidera nila itong high alert situation. Sa ngayon, sinabi pa ng DepEd na nagtutulungan na sa ground ang Central Office officials, gayon din ang Regional at Division Office personnel para sa seguridad ng buong eskwelahan. Nakikipagtulungan na rin nila ang DepEd Region 8 sa government agencies para sa pag-deploy ng critical medical assistance at psychosocial intervention sa mga apektadong learners at personnel.
4: Sa panig naman ng DSWD, nagpayag din ang pakikiramay sa nangyaring pamamaril sa Tacloban City at tiniyak ang pagbibigay ng kakulang tulong sa mga apektadong katao. Itali mula kay Regiment Mike Guyago. Mike. RNN
13: Live Report. Nagparating na ng pakikiramay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilya ng mga nasawi at naapektuhan ng naganap na pamamaril sa Tacloban City. Sa ilalabas na payag ng ahensya, sinabi nito na nagdulot ang insidente ng matinding pagdadalamhati at trauma, hindi lamang sa pamilya ng mga biktima kundi maging sa mga nakaligtas at mga saksi. Partikular din kinabahala ng DSWD ang epekto nito sa mga bata na nila'y nararapat lumaki sa isang ligtas at mapagkalingang kapaligiran. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamalaro ng ahensya, nagbigay na ang social worker ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektadong individual. Tiniyak ng DSWD na magpapatuloy ang pagbibigay na kinakailang tulong at suporta upang makatulong sa pagdangon ng mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng trahedya. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Lajuman, Mike Lawitatak, RMN.
5: Lumalal ang karahasan sa mga paaralan pinapaimbestigahan sa Kamara. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
2: RMN Live Report.
14: Isinulong ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na maimbestigahan ng Kamara ang lumalalang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa buong bansa. Kasunod ito ng nangyaring pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan may mga estudyanteng nasawi at mga nasugatan. Ayon kay Tino, target ng House Investigation na makapagbalangkas ng panukalang batas na makakapagpalakas ng suporta sa mga mag-aaral at lilikha ng kulturang nagtataguyod ng pangangalaga sa mga paaralan sa bansa. Yit ni Tino, ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan kabilang ang shooting incident sa Tacloban ay nagpapakita ng kabiguang matugunan ang mga problema sa sektor ng edukasyon tulad ng kakulangan ng pondo, mga guro at silid-aralan. Tinukoy din ni Tino ang findings ng Second Congressional Commission on Education na ang siksikang mga silid-aralan ay nagiging dahilan ng mga insidente ng bullying at nakakapagpahina din sa kaligtasan ng mga estudyante. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Patak RMN.
2: RMN Police Report.
4: Mga kasama, sensitibong balita pa rin. Doon sa gudod sa Buanga del Norte, may magsasaka doon, pinugutan ng ulo ng kanyang kapitbahay. Dila lamang sa away sa lupa. Mula sa Remindi po, lang may detalye, Regiman Lorimir Romaldo.
2: RMN Live Report.
15: Patay ang isang 52 years old na lalaking magsasaka matapos itong pugutan ng ulo ng kanyang kapitbahay sa Purok Sais, Barangay Mauswagon sa bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Sa initial na investigasyon ng Gudod Municipal Police Station, nag-away ang biktima at ang 29 anyos na sospek dahil sa matagal ng away sa lupa sa gitna ng alitan ay kumuha ang biktima ng bakal at hinataw ang sospek. Ngunit nakaganti ang sospek sa pamamagitan ng pagtaga sa katawan, dahilan ng kanyang pagkatumba kung saan hindi pa nakontento ang sospek. Ginilitan pa nito ng leeg ang biktima dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Agad naman naresto ang sospek at dinala na sa Gudod Municipal Police Station at nahaharap sa kaukulang kaso. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolo, Rajuman Lorimir Romualdo, Tatak RMN.
5: Sa Cebu City, 76 na taong gulang na lola patay ng masagasaan habang pinapakain ang mga ligaw na pusa at aso sa kalsada. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
2: RMN Live Report.
16: Isang ordinaryo man na lola, kung maituturing na iba mga tao ang 96-anyos na si Ana Garcia, ngunit para sa maraming mga aso at pusang gala sa ilang mga karsada sa lungsod ng Cebu, siya ang kanilang fur grandmother na kahit papaano ang laging dala ay pamatid gutom sa araw-araw. Animoy na wala ng taga-Kalinga ang mga ito nang pumanaw si Garcia matapos masagasaan ng isang taxi habang ginagawa nito ang nakaugaliang pagpapakain ng mga hayop isang gabi sa Barangay Labangon sa lungsod ng Cebu. Nang ma-interview ang taxi driver sa investigasyon ng mga otoridad, habang ito ay nakadetain sa traffic enforcement units, sinabi nito na napagkamalan niyang pusa si Lola Ana nang mangyari ang aksidente. Si Garcia ay nakatira sa isang sementeryo kasama ang kanyang alagang 20 na rescue ng mga pusa maliban pa sa mga hayop na pinapakain nito habang siya ay naglalakad mula sa Colon Street patungo sa Barangay Labangon kung saan ito na disgrasya. Ang mas nakakaantig na puso ay nang madatnan sa kanyang tinitirhan sa isang libingan sa sementeryo ang kanyang alagang mga pusa na ilang araw na ring nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
2: RMN, tutok bagyo!
4: Mga kasama, sa ibang balita naman, posibleng lumakas pa ang bagyong si Francisco sa Super Typhoon Category sunod na 12 oras. Ayon sa PAGASA, huling namatan ngayon ang bagyo sa layang 625 kilometers, silangan po yan ang Tuguegarao City sa lalawigan ng Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot 175 kilometers per hour at merong pagbugso naman na 215 kilometers per hour na habang kumikilos po pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil dito mga kasama, nakataas pa rin ang signal number 1 ang Batanes sa Tilagang Silangan ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Hindi naman inasang tatama sa kalupaan ang bagyo at posibleng humina na simula sa darating na Miyerkules hanggang sa makalabas na po yan ang Philippine Area of Responsibility sa darating na Biyernes.
5: Good news sa mga motorista. Ipatutupad na bukas ang malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Department of Energy, maglalaro sa mahigit 9 pesos hanggang mahigit 11 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel. Halos 4 na piso hanggang mahigit 5 piso naman ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. May rollback naman na mahigit 9 na piso hanggang 11 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Tiniyak ng DOE na tuloy ang big-time oil price rollback sa kabila ng panibagong banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Nakadepende naman ang susunod na price adjustment sa galaw ng presyo ng krudo sa world market.
17: Nananatiling pabago-bagong sitwasyon. Ngayong araw po lamang ay nagkaroon muli ng mga pagbabago dulot ng geopolitical tension sa Middle East. Dahil dito, patuloy nating minomonitor ang mga pag-unlad kaugnay ng Strait of Hormuz at iba pang kaganapan na maaaring makaapekto sa pandaigdigang merkado ng langis at sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa.
5: Si Energy Secretary Sharon Garin.
4: Kaugnay niyan mga kasama, ang Department of Energy tiniyak na may sapat na mga inventory ng fuel products at LPG sa harap ng panibagong bantang pag-asara sa Strait of Hormuz. Detali mula kay Rajuman Joy Sadra.
2: RNN Live Report.
5: Balikan natin ang balitang yan ni Rajuman Joyce Adra. Samantala, may inaasahang mahigit 10 pisong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na buwan. Sa panayam ng DSXLRM in Manila, sinabi ni Republic Gas Corporation President Arnold T. na nasa 12 pesos ang bawas sa presyo o bawas presyo sa kada kilo ng isang tangke ng LPG. Ayon kay T., ang rollback ay bunsod ng pagpirma ng Amerika at Iran ng isang Memorandum of Understanding o Peace of Agreement na layong tapusin ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
18: Because of the development in the peace talk between the United States and Iran, yun pong price po ng international market for LPG is now start to drop, yung bumabagsak po ngayon ang presyo sa international market. Mm-hmm. So mararamdaman po natin to sa ating domestic market by July 1. Yan po kasi ay every month, end of the month, ang announcement ng Saudi Aramco. So ina-expect po namin na malaki po yung ibabagsak ng presyo by July 1. Mm-hmm. Ang binababa po sa international market ay $200 per metric ton. So that's equivalent to around 12 pesos per kilo dito po sa ating domestic price.
5: Payo ni T sa publiko, kung kaya pa ay huwag mo nang bumili ng LPG para maramdaman ang malakihang bawas presyo na magiging epektibo sa Hulyo a 1. Nakadepende naman daw ang mga susunod na rollback sa LPG sa magiging resulta ng kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran.
18: Depende na po yan sa magiging development sa kanilang pag-uusap. Pero the signing of a peace agreement between the two countries, yan po yung naging impact ng pagbagsak po ng LPG price. Kaya po hinihintay namin kung ito po ba ay magiging fully implemented. Iba pa pong usapan yun. Kasi as of now, the Strait of Hormuz is still sarado pa. Pero nakasama po sa kondisyon yan na ibubuksan po yan. So doon pa lamang po sa ganyang permahan, malaki na po yung ibinagsak ng presyo. At yun po yung mararamdaman natin by July 1. As of now, MOU pa lang po yan. Memorandum of Understanding pa lang po yung napirmahan nila 3 days ago.
5: Si Regasco President Arnel T.
2: RNN Network. Network News.
4: Sa kabilang dako naman, ang Department of Energy tiniyak na may sapat namang inventory ang fuel products at LPG sa harap ng panibagong bantang pag-asara sa Strait of Hormuz. Detalye ng balita mula kay Rajaman Joyce at Rajoyce.
2: RNN Live Report.
19: Tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng LPG at petroleum products ang bansa sa harap ng panibagong banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ayon kay Energy Undersecretary Sandy Sales, ang inventaryo ng LPG sa ngayon ay 42.86 na araw. May hanggang 43.75 na araw naman anyang supply ng gasolina ang bansa, habang 42.42 days ang inventaryo sa diesel at 1128.96 na araw naman sa kerosene. Kinimpirma rin ni U.S. Sales na 68.30 pa na araw ang inventaryo ng jet fuel, habang ang fuel oil ay 38.21 days. Tiniyak naman ng DOE na patuloy ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa para sa tuloy-tuloy na supply ng langis. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Curiantas Adra, Tatak RMA.
5: Free trial sa free trial conference sa article of impeachment bigong matapos ngayong araw. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman con Debata.
2: RNN Live Report.
19: Itutuloy na nga lang bukas ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr., malabo nilang matapos ngayon ang marking of evidence sa Article 1 o ang hindi tamang paggamit ng confidential funds. Paliwanag ni Bantog, kukulangin sila sa oras dahil aabot sa 4,000 ang documentary evidences nito. Gayunman ang Article 2 o ang unexplained wealth ni VP Sara ay maaaring tapusin hanggang ngayong alas 5 ng hapon.
20: I was very hopeful that we could finish today, but I just checked the ongoing marking going on. It's clear to me that we cannot finish today. Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents.
21: What Article 1 is what again, sir?
20: That's confidential funds. Yes. In my estimation, yes, mauna yung Article 1. Mauna yung sir, sa Article 1. Hindi ko na ano, mas nag-focus ako sa Article 1 kasi yan talaga expected sa madami. And if good enough, we're talking about 4,000 documents that would have to be marked.
19: Yan ang pahayag ni Senate Impeachment Court Clerk of Court Attorney Renato Bantog. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
4: Samantala naman, pagkakadawit kina Senador Kiko Pangilina na Sharon Cuneta sa larawan ay pinakita ng 18 Malita Boys hindi na dapat palakihin pa ang Attorney Livy Baligod. Bung detalye mula kay Radyo Man Jairo sa Piña, Florida.
2: RNN Live Report.
22: Nakahanda si na Attorney Levy Baligod na harapin ang anumang kasong isasampa sa kanila ni na Senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Yan ay matapos na lumabas sa mga larawan ni na Pangilinan at Cuneta na kasama ng ilang miyembro ng dating bodyguards ni Saldico nang gamitin umano ang air assets ng dating kongresista noong 2025. Ngayong araw na magtungo si na Baligod sa Department of Justice para magsumita ng rejoinder affidavit sa reklamo laban sa kanila ng libel at cyber libel. Sa ambush interview, itinanggi ni Baligod na siya ang gumawa ng presentation na nilabas sa 10 balitaan kasama ang Maleta Boys. Pero ginit din niya na dapat hayaan na ang issue, lalo't nananayamik na din naman umano ang mag-asawang sina Pangilinan at Cuneta.
23: Sabi ko nga you move forward, sabi ko, di ba? Hindi ako yung gumawa ng presentation. Babayaan na natin yung issue na yun.
21: Pero one of the...
23: Nanahimik na yung mag-asawa, no? Huwag na nating palakihin. Pero ito ang final say ko dyan. If Senator Kiko and Sharon Cuneta feel that we maligned them, then they are welcome to resort to whatever legal means to redress their grievances, to clear their names, no? At kung kakasuhan nila kami, handa rin naman kaming sagutin yung reklamo nila.
22: Bukod kina Baligot, nagtungo rin ngayong Lunes sa DOJ ang dating mamamahayagan na si Jason Sa para magayon ng kanilang rejoinder affidavit kaugnay sa reklamong inihain sa kanya noon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon sa abogado ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, naniniwala silang dapat ibasura ng prosekusyon ang reklamo ni Trillanes bilang isa siyang public figure.
0: So si Mr. Trillanes dapat issue that the audience skin kasi as a public figure, kasama doon yung public criticism. Yan una. And second, yung tinatawag na public commentary. So, hindi siya matatawag na libel kasi yung ginagawa ng kliyente natin is just commenting in the exercise of freedom of press and freedom of expression. If you're a public figure, nasa position ka man sa government or wala, dapat hindi ka dapat balat sibuyas. Submitted for resolution na, so hihintay natin yung resolution ng DOJ and very, very optimistic na makalusot tayo sa kaso na.
22: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Mandairus Peña, Florida, Tatak RMN.
5: Senator Robin Padilla tutol kung hindi si Senate President Win Gatchalian na magpe-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Condebata.
2: RMN Live Report.
19: Iginitin Senator Robin Hood Padilla na harangin nila sa minorya kung si Senator Cheese Escudero ang magiging presiding officer ng impeachment trial. Kung si Padilla ang tatanungin, dapat si SP Win ang presiding officer ng impeachment trial dahil malinaw-aning nakasaad sa konstitusyon na kapag ang presidente ang naharap sa impeachment ay ang Chief Justice ng Supreme Court ang magpe-preside. Pero kapag vice-presidente pababa ay dapat Senate President. Iginiti Padilla na kailangan nilang i-oppose o tutulan bilang mga miyembro ng minorya ang pagiging presiding officer ng Escudero ng impeachment court. Punto ng senador, trabaho nila sa oposisyon na questionin ang planong palitan ng presiding officer lalo na kung ito ay wala sa konstitusyon. Una pa ni Padilla, parang baliktad pa niya ang nangyayari dahil dapat ang mayorya ang humihimok kay Gatchalian na maging presiding officer bilang Senate President, pero sa halip ay mistulang na dedegrade o namamaliit pa ang kakayahan ng tao.
1: Siguro dapat natin tanungin kung papayag ba si Win, si SP Win. Kasi sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside ay ang Senate President. Siguro napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yun. Eh ang konstitusyon malinaw na siya dapat.
3: So kung kayo sir, mas gusto niyo si SP Win ang mag-preside?
1: Kasi yun ang nasa konstitusyon. Malinaw ang nasa konstitusyon na kapag ka-presidente ay yung Chief Justice. Kapag ka-pababa ay yung Senate President.
19: Ngayon man, hindi pa ito na pag-uusapan ng minorya dahil huling pagkakataon na nag-usap-usap sila ay noong special session pa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Condebata, Tatak RMN.
7: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: The Silent Noise drama series ni Angelica Panganiban Wagi ng Best Asian Contents Awards sa Global OTT Awards 2026. Detalye mula kay Rajuman Alex Furake.
1: Wagi ang drama series na The Silent Noise na pinagbibidahan ni Angelica Panganiban sa Global OTT Awards 2026.
2: Ito'y matapos masungkit ang Best Asian Contents Award na ginanap sa Busan, South Korea. Present sa award show sina Angelica Panganiban at Director Onat Diaz. Samantala, nominado rin si Angelica para sa Best Lead Actress. Nag-premiering The Silent Noise noong March 20 sa Prime Video. Liban kina Angelica at Sanjo, kasama rin sa serye sina Mylene Dizon, Zaijan Haranilla, Mutya Orquia at KD Umalin. Available na ang The Silent Noise sa Prime Video sa mahigit 240 na bansa, kabilang ang Pilipinas, Australia, Canada, United Kingdom, New Zealand at Amerika.
1: Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak RMN.
3: News. Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito po si Raju Manel Maracol.
0: At Raju Man Jenny Pahilang.
3: Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Tacloban City, maupay ng gabi ha iyo.
4: RMN Network News.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
6: Santum Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangustin at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw.
5: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santum Plus Herbal Capsule.
5: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
6: Santum Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangustin at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw.
5: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santum Plus Herbal Capsule,
5: ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
8: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kad niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
13: You care, we care, kidney care.
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
15: Sample Plus Gold.
17: Mas pinalakas,
15: pinagaling,
17: pinahusay.
15: Sample Plus Gold.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Oras Philippine Standard Time, alas 6:06.
24: RMN. Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan, RMN Evening News.
23: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
0: Adlaw kita sa buong sang Lunes, Hunyo 22, take this meal 26.
23: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
0: Kaming makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
23: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
0: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordo.
23: Headlines. Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, Mayor Trenyas ging kasubuan na tabo nga pagpanglutang sa sulod sang isa ka eskwelahan sa Tacloban City. Alcalde ginmanduan ang SDO Iloilo City nga pabaskugon ang seguridad sa mga eskwelahan sa syudad.
0: Sa balita international, Iran kag US naghisugot sa roadmap pagod malabot ang final deal sa sulod sang 60 kaadlaw sila sa mediators.
23: Balita sa showbiz, sa Vini, Juan Carlos kag Vice Ganda lakip sa mga nagdaog sa ika-17 nga PMPC Star Awards for Music. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:08, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Nagpalabot sang pagpakigunong sa Iloilo City Mayor Raisa Trenyas para sa mga biktima sa natabo nga pagpanglutahan sa syudad sang San Jose National High School sa Tacloban or sa sulod sang San Jose National High School sa Tacloban City kainit sang aga. Sunod kay Trenyas nga nasubuan kag naalarma siya sa natabo nga shooting incident nga ginkamatay sang tatlo ka mga estudyante kaging kapila sang 13 ka iban pa. Kasunod sini ginmanduan na niya ang mga schools or ang Schools Division of Iloilo City upod ang Iloilo City Police Office kag concerned agencies nga pabaskugon pa ang seguridad sa tanan nga eskwelahan sa syudad. Ginapangabay man sang alkalde ang school administrators mga manunudlo kag mga ginikanan nga padayon nga pasangkaron ang ila bullying programs kag early interventions efforts. Ginhatagan pagtamog sang opisyal ang mga kaluwasan sang kada Ilonggo learner ang isa sa iya highest priorities. Ang ining bahin mga karadyo man na ginadulong man sa inyo sang super fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon pangontra man ini sa constipation kada ko ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super fiber mabakal sa tanan nga life extension medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamang kutanon mag-text ako magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber pambato sa colon cancer.
0: Sa iban pang balita lokal, ginapasubmit sang The Blue Ribbon Committee ang tanan nga opisina sa Iloilo City Government sa ila trip ticket sa paggamit sang sarakyan sang gobyerno. Sakop sang request ang tanan nga department ng opisina sa Iloilo City Government lakip nang sangguri ang panlungsod. Iniagod mapasiguro nga mangin masangkad objective kag wala sang ginatumod nga individual o kon opisina. Pahayag ni Blue Ribbon Committee Chairman Councilor Rex Marcos Arabia, makabulig ang dokumento sa committee sa pag-usisa sang ginapatuman nga pagsulundan kag makadihon sang rekomendasyon para sa internal controls, monitoring kag accountability. Ang hingyo ni Sarabia sa tagsa ka opisina kasunod sang unang hearing nga nagasentro lamang sa paghibalo sang proseso sa paggamit sang sarakyan. Ang ininga bahin ginadurong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang nagunubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness sang supat. Gani kun ini magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kag aton ni supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glow Natural mag Santhon Gold Coffee Mix na.
23: Sa piyak nga bahin turnover sang Republic or Department of Public Works and Highways sa kan DPWH Iloilo City District Engineering Office sa kan ICDEO ang isa ka 3-story 6 classroom building sa Iloilo Central Elementary School kan ICES kay nasang aga sunod kay ICDEO District Engineer Johnny Jose Pura ang building may naka-install nga solar panel para sa supply sang kuryente. Ginpondohan ang proyekto sang 18.152 million pesos sa pagpatigayon ni Iloilo City Lone District Congresswoman Julian Baronda. Ginpahayag ni Baronda nga ini nga proyekto kabahin sang bill the Better More sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos nagalaw mang kongresista nga mabuligan man sini nga masulbara masobra 500 ka classroom backlog sa siyudad sang Iloilo. Ang ini nga porsyon ng mga kairadyo man na ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Gold food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo, ari ng solusyon at Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract saling sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sang Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
0: Gilayon niya ginmando ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio ang pagtukod sang Special Investigation Team o kung SIT may kauntanan sa natabo nga pagpang-ambush sa broadcaster nga si Jay Lavapies sa o kung Lavapies sa Roja City Capiz kainas ang aga. Sino kay Tuanio nga ang SIT ang pagapangunahan sang Regional Investigation and Detective Management Division o kung RIDMD o kung R7 sa PRO6 o kung ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG, Regional Anti-Cybercrime Unit o kung RACO 6, kag Provincial Intelligence Unit o kung PIU sang Capiz PPO, agad matumod kung anong motibo sang krimen, mga suspect kag ang resulta sang investigasyon.
1: Agad po tayo nag-create ng Special Investigation Team na pangungunahan ng ating pong investigation nito, R7. Kasama po dyan yung ating CIDG, kasama yung RACO, kasama din po yung Provincial Investigation Team po nila para malaman po yung kalalabasan po ng pangyayari ng incident po sa media.
0: Ang kabahin sang pahayag ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio. Wala naman ginpatpat ni Tuanio kung ano ginang motibo sang krimen. Apang duha ka ang gulong ginalantaw sa karon nga among may kantanan sa obra ni Lavapies o kon personal nga kabuhi. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus, mas ginpa-efektibo kag mas ginpabaskog. Gintingabang magustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskong korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluyas sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
23: Sa piyak na bahin, wala sang foul play kag accidental firing ang ginkamataya sa PNP Special Action Force o CONSAP member sa barangay Pili Ahoy. Sang tinali dan nga Hunyo 16, 2026, sunod sa Ahoy Municipal Police Station. Sa press conference sa Camp Martin Delgado, ginpahayag ni Police Captain Aileen Lacrete, hepe sang Ahoy MPS, nga nag-negatibo sa paraffin test, ang asawa sang PNP SWAT member. Dugang pa ni Lacrete nga base sa resulta sang autopsy sa bangkay sang police, nakaangkon ini sang isa ka igo sa tuong bahin sang iyalawas, nga posible na pitik sini samtang nagakatulog. Pahayag pa ni Lacrete nga masami nga ginahulit sang pulis ang iya armas luthang.
2: Eventually, ma'am, we have already the results of the paraffin test na inaikandak po both sa PNP staff member and to his wife. But the results was negative. And also on the autopsy conducted by medical legal officer, found only one gunshot wound on the right upper body of PNP staff member.
23: Ang kabayan sa pahayag ni Police Captain Aileen Lacrete Hepe sang Ahoy Municipal Police Station sang natabo ang insidente, nag-igo pa sa habol ang bala antes nag-igo sa lawas ang biktima. Wala man sang indikasyon nga nag-away ang mag-asawa antes natabo ang insidente. Ang ininga porsyon ng mga karadyo man na ginadulong man sa inyo. Sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na gabuli, gagod makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara, natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata, kaangin sa nagakurap-kurap ang mata, katara, kaglaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building San Jose Antique, kagiti X500, ang sabat sa imo problema sa atay. Masami kabalangan nagatigab, masami posible nga may hangin ang imo nga tiyan base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man. DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo. Kasi DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro. Sa katapusan na nga balita lokal, posible ginpadayon sa mag-utod nga nalakip sa mga nadakpan sa drug bypass operation sa Floreval Home Subdivision Barangay Buray Oton Iloilo kahapon sang kagahon Hunyo 21 ang ilegal nga bulot haton sang ilang ginikanan. Ang mag-utod ang hininago kanday alias Christian 26 anyos kag alias Choco 28 anyos lunsay residente sang Barangay Kalumpang Molo Iloilo City apang temporaryo nga nagapuyo sa Oton. Sino kay Kalumpang Punong Barangay Lolita Maprangalang nga wala na nagapauli sa ilang lugar ang mag-utod halin sa nadakpan ang ilang mga ginikanan sa kasubong kaso tinuig na ang nakaligad. Payag niya nga ginbaligyan naman ang balay sa mga ini kag posible nagsaylo sila sa Oton sa diin sila nadakpan.
4: Baligyan na nila ilang balay, hindi na sila sa Kalumpang ga star. Sa Oton na sila ga star. Pamuna sa Amon pag priso pag may ba sa ilang nga ila nanay kag ilang ginikanan na priso sa subong dila pa sa Kalumpang.
23: Ang kabahinsang payag ni Punong Barangay Lolita Maprangala sang Kalumpang Molo na hibaloan niya nakuha sa paghinakop sa mag-utod upod pang isa-isa pa ka-subtract ang malapit 14 million pesos nga balor sang ilegal nga droga priso ng mga ini sa Oton Municipal Police Station. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabago garantisado kag-epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO ngayara lamang makita sa D3 Bayong pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
5: Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
6: Kabloom!
5: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
6: Kabloom!
5: Tistingan na ang Charm Fabcon, bagong
6: Kabloom!
5: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
7: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
23: Ginanunsyo sang mediators nga Pakistan kag Qatar nga naghisugot ng Iran kag United States sa isa ka roadmap agud malabot ang final deal nga magatapos ang kinagamon sa Middle East. Paagi sa joint statement, ginpayag sing mediators nga target nila nga malabot ang final deal sa sulod sang 60 ka adlaw. Naghisugot man ang duha ka mga pungsod nga magtukod sang deconfliction cell sa Lebanon agud unta ton ang military operations. Magluwas ani magabutang man sila sang communication line agud malikawan ang insidente sa Strait of Hormuz. Ang iningabahin, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
5: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sang NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and NANS Liniment Oil, Myas Arthritis, Rheuma, Varicose, Pagpalamoy Poy, Palamanol, Palanakit sang Kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog. Naundan ng mga balik kay nagadugo ng pila sa iya inipaon tatunokon patugunon. Bubuan lang sang NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sang Earthsmed Pharma Corporation na aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
7: Balitang Showbiz.
5: Sa showbiz, sa Bini, Juan Carlos kag Vice Ganda, lakip sa mga nagdaog sa ika-17 nga PMPC Star Awards for Music. Kasama mo sa balita, Radyo Manlinet, Yulatris.
17: Ginanunsyo sa Philippine Movies Press Club o kon PMPC ang partial nilistahan sa mga nagdaog sa ika-17 nga Star Awards for Music. Nalakip sa mga nagpanguna sa mga nagdaog ang mga P-pop girl group na Bini, si Juan Carlos Labajo kag si Vice Ganda. Nakuha sa Bini ang Dance Recording of the Year para sa ila hit song Salamin Salamin, samtang ginkilala naman si JK bilang male acoustic artist of the year para sa iya kantang Tanga Muhuan. Juan. Wala man nagpauli si Vice Ganda matapos makuha ang sang iya kantang Rainbow Christmas, ang Christmas Song of the Year. Pagahiwato ng awards night sininga Hunyo 25. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mo yun kay partner, open kay misis at yun sa labing-labing, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Kasi doon proven ang iyong may gajente, ginseng, tongkat ali, makang sa palmetto, na kilalang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan niya kung pabayaan niya magdapo o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ni sa cancer. Good news pagit, bangod hindi lang niya para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang tagimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lenas Fernandez Ilatriz, Tatak RMN.
8: Ano man na man? Isa pa gani? Oh. Ah, hindi, nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kun kay isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permi ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening na papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapote in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat at sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fat. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
23: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:23. Radyo man na Rezzy, ginagreet natin. Happy, happy listening sa kay Irby Joy Doliete Dolar. Nga nagpamati sa atin Facebook Live Broadcast. Nakakarami ka na, Day. Doliete family, dire sa may banwasang Dumanga. Sa kay Tadidang, kay to Norbing Acero. Sa kay to Joseph, sa Joseph Tailoring. Ginagreet man natin mga taga Ilonggo Blind Massage kay Kitsay, kay Nang Kayo, kay Nung Atan, kay Nung Onyo, kay Police Major Dajit Dilima Maninoy, kay Police Major Eduardo Shacon, welcome back sa Haro PNP. Ginbalik na naman siya kay to Pablo sa Pablo Inasalan, kay Maninoy ko retired police Brigadier General James Brillantes, kag Maninoy Michelle sa Gen B Hotel sa Generosa Street, Gimbal, kay Police Major Roy Tayona nga nakatutok, kay Lola Milanya Padernal sa Dika May Eatery, kay Mami Rena Mapa. Nagapamati dito kagaina, kahapon, kagadlaw-adlaw, gid. Mahila nga pag pamati. Radyo man na Rezzy, kagagina kasubugin nato, no, ang akon nga tiyo, nga si to Fred Poras, sa may banwasa nga Laganes, ang nagtaliwan kaina sa nga aga, no, so wala pa mabalaan kung saan o ang haya. Pero ang pamilya nagapahibalo, no, sa pamilya Poras, ang bana ni Chay Buday Poras, ang nagtaliwan kaina sa nga aga.
9: Sa ataman Facebook Live viewers, Andy C. Carigaba Richard, Rosal Gayapa Gomilia, Laura Samagaysay, Augusto 5, Edna Paraiso, Bongwinda Francisco, Nick Velasco, Niel de la Riarte, Salado Mary Jean, Rihina Gumakil, kag Sabina Gora sa Caldito. Sa kay Sir Stephen Fanega, maayong gabi. Sa buman kay Marinay Hector, sang Tatoy's Malocan and Seafoods, kag kay Marinay Maricho, maayong gabi.
23: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
9: Adlaw kita subong sang Lunes, Hunyo 22, Stig this meal 26.
23: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner.
9: Radyo man Jan Hartwell Tuala.
23: Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo.
9: Radyo man Rezzy Danioso Bordo.
23: Radyo man Marjorie Herbo Miane.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Mundo Mistiko. Mundo mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok ng butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3. D3 Bio.
4: O, si Karen, nandamong isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
1: Ang lamig!
2: Tika, yakapin kita.
1: Sarap ng feeling.
3: Everest Air Conditioner.
1: Han, ano ever best place mo in the world?
2: Siyempre, right here with you.
1: Aww.
3: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.
5: Number 1!

0: Kumusta naman kamo mga pinalangga namon nga tagpalamati? Sa liwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko nga magahatag sa inyo sing isa naman kabag-o nga sugilanon sa semana nga ini. Diri sa aton palatuntunan. Mundo Mistiko. Duha pa lang katuig si Ina sang ginadoptar ni Marga. Ginpa-eskwela niya ini tubtub nga nakatapos. Kwartahan sa ina lugar si Marga. Madugay na nga panahon nga balo ini. Kag madamo sa katutaan ang ginbilin sa iya sang iya nagtaliwan nga bana. Kabulig niya ang iya adoptiba nga si Ina sa pagpasanyog sang iya nga mga negosyo. May duha siya kakabataan. Mabuot ang iya subang nga lalaki apang ang asawa sini. Suplada. Ang kamanghuran niya nga anak nga babae matapubreman. Sa nagpalangabuhi ini, wala sang isa sa ila nga nagtiner sa loyo ni Marga. Sa tanang nga tion ang kaupod niya, amo si Ina. Tugtog nga nagmasakit ini. Wala pa napatay ang tigulang, ginaawaya na ang iya manggad sang iya kabataan. Mga pinalangga na mga tagpalamati, ano nga mga katanhagaan ang nagaldikop sa sugilanon naton nga ini? Inyo inamabatian, dili lang sa aton sugilanon. Mundo Mistiko sa kasaysayan. Manggad.
1: Ina, anak, tuma na ang sakripisyo mo sa akon.
2: Hindi ka magambal sina Mama Marka. Katungdanan ko nga ati panon ka. Tungod ikaw ang ginkilala ko nga iloy, humalin sa natubuan ako sang buot.
1: Wala ka na makapamana sang bulig sa mga negosyo ta.
2: Okay lang ina, Ma. Ang importante, taga-obdanay kita.
1: Wala gid ako maghinulsol sa pag-adoptar sa imo. Daw ikaw paghati ang matuod ko nga anak. Tungod sa tanan nga tiun, ara ka sa luyo ko.
2: Ma, mahibi ka naman na karun. Hambalabalas ang doktor, hindi pwede nga maglain ang buot mo.
1: Ina, nasakitan lang ako. Kay kahibalo na ginagkabataan ko nga, nagamasakit ako. Daw halosan pa sila nga magpauli diri sa balay. Ikaw pa ang naayawan alima sa akon.
2: Okay lang ina, Mama Marga. Palangga ko git ikaw. Kanibaliwala sa ako ng sakripisyo nga nahimo ko para sa imo.
1: Ina.

0: Ina, kumusta si Mama?
1: Daw kalain na sa sitwasyon niya, Manong Manuel. Tani, dalunta siya sa espesyalista nga, doktor. Kinagapang hubaw-hubaw na siya.
2: Ay, sus ah! Ipabulong niyo pa na nga, tagumatayo na na!
1: Manang Eden, hindi ka mag-

0: maghambal sa amo sina.
1: Hmm?
0: Magalawig bang kabuhi ni Mama Marga.
1: Sino ka nga maghambal sina? Ha? Gusto mo mabuhi siya kay te, makakwarta ka samtang buhi siya mo. No?
2: Ano? Iman, ang baba mo ha. Si tita muya ina gani nagapangabudlay kay lula mo.
3: Natural lang na kay te, ginpakaon man siya kagin pabistihan ni mama.
1: Amo?
3: Kundi dapat balusa niya ginang kaayos ang tigulang eh. Di pa mamamama pa siyang adoptiba malang siya.
0: Nang Edith!

0: Sabi ko kung patay na si Mama nga pakagtuon ninyo ako dere.
1: Nang Ilara, napangita ka mo abi ni Mama Marga.
0: Pangita man? Kabalo ka nagid nga halin sang una, mas ikaw pang ginapangita niya sang sa amon nga kabataan niya.
1: Oh, Manang Marga?
0: Kuno ko gani, di ko na ina siya yung pagpainumon sa bulong eh. Agad makapahuway na siya. Isipa bala, pulo katuig na siya nga nagaligid lang.
1: Pulo katuig gani nang? Pero makapila lang ka mo makabisita sa ina?
0: Ay, ah, sako, kuya. Kag-imo na obligasyon. Kay tigin gastuhan niya kapeskwela mo. Wala mo man gani na puslan. Naggasto pang iloy namon, nga amo na niya kwarta.
1: Wala ko nakaubra. Tungod ako nagabantay. Nag-aatipan sa iloy ninyo. Kung wala ako nag-aulikid sa iya, ginbayaan ko na ina siya dire. Pero palangga kong iloy ninyo.
0: Drama. Guro, dako nang sinuktan mo sa pagpanguha sang kwarta namon, ay no? Amo na, nga nagapasipsip ka sa iloy namon.
1: Oh, nang?
0: Ay, ambot ah, ginusikan nyo lang yung tiyempo ko. Pabalaan nyo lang ko kung patay na siya, ha? Pero samtang buhi pa, hindi ko anay pag-istorbo, ha?
1: Oh, Manang Ilara!

0: News, April Bio.
1: Ako si Gabriel, nagadibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. O weeks na palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
2: Checklist. D3Bio may lauric acid.
3: Okay.
2: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang sa...
3: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaid.
4: Ang manatiyan niyo, gusto?
3: Wala na sa...
2: Why not sa
3: plain D3? Mm. Ara lang na sa D3Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, sir, boy, no?
0: D3Bio.
3: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa... Yan, patay ang kagaw, pagkabos na yung patay ang mga bad bacteria. Pero tisa, why patay ang mag-storya sa sulod? Sa imo lang, digestive pa lang.
0: D3 Bio.
5: Kung ikaw gatumars ang D3 Bio, pag-abot sang D3 Bio sa imo chan,
0: D3 Bio.
5: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
3: parietal
5: cells or ang mga selula, mga selula sa imo chan.
0: D3 Bio.
5: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride, amo ni siya ang
0: D3 Bio.
5: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
0: D3 Bio.
5: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
0: D3 Bio.
5: Nga hindi pagsunugon sang acid.
3: Perte, no?
0: D3 Bio.
3: Wala na sa plain D3.
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: D3 Bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose. Sugars.
5: Same man sa inflammation.
3: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi kuya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
0: D3 Bio.
3: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3 Bio. Hindi ko na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, ga problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isang kasahon ang kuhan. Sa ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: Buhay ka nalipungan sa jita mo.
3: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa,
5: sa cancer.
3: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
3: Correct.
2: Ang vitamin D3, ginaway niya
3: Awayon niya ang cancer.
2: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
3: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3 Bio.
3: Through ketones of D3 Bio.
5: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
3: Pero kung mas gadamo sila mo.
5: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato si imo immune system nga nag-alam.
0: D3 Bio.
5: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
3: Correct.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabot ka. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: Kinik! Uy, 150 over 100 jali.
10: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
10: Ay.
11: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
13: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
15: Supple Plus Gold.
17: Anakal sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold sa mga butika.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
3: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: TGX 500. Si Erin Grace paglimutan.
9: Ako may sakit nga diabetes.
10: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar subo.
10: Wow.
9: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Kinamigit ini sa aring lawas.
2: TGX 500.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500.
11: Bula.
12: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Nuns Lemon Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Lemon Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Lemon Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Lemon Oil.
2: Feel better, live better.
3: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

0: Ma, pila yun ang kwarta nga makuha mo kung mapatay si Lula, no?
1: Dako eh! Siyempre, duha man lang sila kamag-utod ni Papa mo kag ni Tita mo, Ilara.
0: Di pila yung porsyento nga makadto kay Tita Ina?
1: Wala eh! Niwala na gani kasulatan nga ginadoptar na siya ni Mama Marga.
0: Hala! Kun amo, dako-dako ginigali ang makwarta ta sa mga propiedad ni Lula, no?
1: Siyempre! Kag dira ko pang kuhaon ang inugbayad ko sa mga utang ko.
0: Mabalan ka ni Papa nga nagapanahor ka samtang nagaobra siya. Kag dalag ko nga kantidad ang napierdi mo, basi bayaan niya ka.
1: Ano?
0: Oo.
1: Ay, hindi na yung mahimo sa kamay mo sa akon? Palanggay ako, gusto ko!
0: Mama?

0: Nung, pwede ko maprindang 20 ka-hektarya nga duta, ta?
1: Ano? Ay, kag nga, ah.
0: Kinahanglan ko mo. Ay, kadugay, man ba mapatay sa niloy ta, ah. Tani ula ko yung problema. Kay ti may manggad, kaya nga tulungaon mo.
1: Ilara, palihog. Hindi anay paghatagi si mama sang palaligban.
0: Mabalaan niya pa na, haw? Kay tinagaligid naman siya.
1: Ilara.
0: Oh, husto. Total, si Ina naman ang gintugyanan niya sa pag-manage sang kadutaan ta. Si Ina ang hambalon ko. Ha! Alangan mang hindi siya kay ato na yaduta kag hindi iya.
1: Be, Ilara?

0: Day, kaon na oh.
1: Nang muray. Do nagala inagid ang kahimtangan ni Mama Marka.
0: Day,
1: kagabi wala naman ako sang tinulugan sa bantay sa iya. Kagpainom sang bulong niya sa insakto nga oras.
0: Ahay. Daso naglibot ka pa sa asyenda, Day. Abi pa huway balaanay?
1: Hindi pwede. Kagatuon ko pang kabo sa piyak ng asyenda. Kaya may problema.
0: Grabe man ang obligasyon mo ba? Wala to.
1: Para kay Mama Marga himuon ko ini.
0: Ay, grabe gid ang kabataan niya, no? Wala gid amor sa iya. Okay man tani si Tuto Manuel, pero ay, sus nadala siya sang asawa niya nga maldita. Kada pauli din nila, ya, hindi si Mama nilang tuyo nila kundi kwarta. Nagakuha sila sang kwarta sa tinago ninyo ni Inday Marga nga pinangabudlayan mo. Wala ka na sweldo, wala ka pa kapamanas ang atipan sa iloy nila. Sila yan nagahumlad ng sang palad nila. Mga wala kuya klase ng mga bata, ah.

0: makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin, nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom, nakapamuhin git ako, naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: Narelate dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, nung kispot mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Kato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Ito yung mamba ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN. Number 1.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
3: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Jovin, subragit kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko. Ah.
6: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
13: Edgar Santiago, sa tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
12: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
15: Ohoy! Kinikir time!
16: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson, sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
19: Magkano kilo ng karne?
20: 500.
21: Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
20: Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag Farrix B araw-araw.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
28: Alaga, Max Protectado. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ACS!
1: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganda ng Pinoy!
3: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Ang galing, pang matagalan.
7: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
30: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
31: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
32: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
33: Unilab quality yan.
34: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
35: P3Bio!
36: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
35: D3Bio!
37: Ang D3Bio!
35: Yumay Visio!
37: Ang Visio!
35: Yumay D3!
37: Magabuti ka!
35: GTX 500.
38: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
39: Imo nga blood sugar test.
38: Ilan tong score gani?
39: 470.
38: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga.
39: Ilan na lang imo nga blood sugar?
38: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
35: GTX 500.
40: Ilong Ranger?
41: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
40: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
41: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
40: Sip-on ganyan dayon?
41: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
42: Unilab quality yan.
43: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
44: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
45: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
46: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
45: Wow! Mas pinagaling pa?
46: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
45: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, quick.
46: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
42: Unilab quality yan.
44: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
47: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
48: Supple Plus Gold.
49: Ako gali si Bal, firme lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
48: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
50: Ako sulod din. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
48: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
51: Kapag kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
52: Santon Plus
51: Herbal Capsule.
52: May mangosteen at malunggay.
51: Dobling sangkap sa isang kapsula.
52: Inumin araw-araw.
51: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
52: Santon Plus
51: Herbal Capsule,
52: ang Supplemento in 1 na maasahan.
53: Suggested retail price.

0: 13 pesos lang.
1: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Isipon ninyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station dere sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligad sa takna, sining alas 7 sang gabi.
2: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.
4: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
5: Agad po tayo nag-create ng special investigation team na pangungunahan ng ating pong investigation nito, R7. Kasama po dyan yung ating CIDG, kasama yung RACU, kasama din po yung provincial investigation team po nila para malaman po yung kalalabasan po ng pangyayari ng incidente po sa media.
6: Finally, ma'am, we have already the results of the paraffin test na inaikandak po both sa PNP staff member and to his wife. But the results was negative. And also on the autopsy conducted by medical legal officer, found only one gunshot wound on the right upper body of PNP staff member.
7: Maligyan na nila ilamalay, hindi na sila sa Kalumpang Star. Sa Uto na sila yung Star. Pag-una sa Amon, pag-priso, pag may iba sa ilang nga ilan na, nakikita ilang inikana na priso sa Subong, nila pa sa Kalumpang.
3: Magpakigangot na ang Philippine National Police o kung PNP sa Department of Education o kung DepEd agad nga makatugod sa malihok para nga labi pagid nga maproteksyonan ang mga estudyante, manunodlo kag iban pa nga mga empleyado sang eskwelahan sa bugos nga pungsod. Kasunod din isang maduguon nga insidente sa pagpangluthang nga ginakaulamiran sang duha sa ka mga minor de edad nga estudyante sa sulod sang isa ka public school sa Tacloban City kagaina sang aga alas 9. Sunod sa PNP nga nag-existir na mga patakaran nga nagadumili sa mga pulis nga magsulod sa mga eskwelahan, magluwas na gilamang kung may emergency o kung gilayon nga pamahog sa seguridad. Sa karon ginahulat na sa PNP ang resulta sa investigasyon nga nakatuon sa motibo sa mga suspitsado kag kung paano nila nakuha ang mga gingamit nga mga pusil. Bangod diri ginmanduan na sa Police Regional Office No. 8 nga magpakigangot sa mga nagakaigong ahensya sang gobyerno agad yung magpatigayon sang medical kag psychological intervention sa mga estudyante kag manunudlo nga nag-experience sang trauma kasunod sang insidente. Nagpahayag naman ang PNP sa bugos nga tagipuson nga pagpagigunong sa mga pamilya sa mga nagkalamatay nga biktima samtangin pa siguro sini nga pasabton ang mga responsable sa krimen nga nagapangidaron 14 kag 15 anyos kung sa diin ang isa hinablos pa sa pulis. Maayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Magalumon kag medyo maduguon nga Lunes nga adlaw. Nagapalayag na ang palatuntunan nga nagapati ang tagsa katinaga sa tiyon nga maggawas na sa imo nga baba. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN palabra di honor.
2: RMN palabra di honor.
3: Karon nga adlaw sa aton sining apag pangalagad mga kasama adlaw na kita nga Lunes petsa 22 sa bulan sang Hunyo tuig 2026 ikaapat sa lima ka mga Lunes sa ikaanom na bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Kag siyempre sa inyo sininga mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz, kag sa TikTok mayara nata sa account sa TikTok RMN Iloilo Official.
0: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN, Palabra de Honor.
3: Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa atong pag-pangalagad. Istoryahan ta sa dili madugay mga kasama ining natabo sa pareho naton nga broadcaster dito sa siyudad sang Rojas. Hindi gid ini malayo mga kasama sa RMN kay nangin kabahin man sa una sang RMN kag nangin station manager diri sa RMN Iloilo around early 2000. Kag malapit gid sa aton mga kasama kay ti classmate namon ini sa West sang una, classmate ko gid mga kasama.
2: RMN Palabra de Honor.
3: Kasunda na gid kami sini sa maglawag sa calling card bala mag-check attendance. Manalphabetical ang kwansauna mo sa West, sa MASCOM, ang sectioning, no? So ang mga letter A, hasta letter G, section A, no? Letter G, H, pasaka sa mga letter L, section B. So tanan nga nag-apelyido L, klasmitanay. Amo na klasmitanay kami ni Pare Emerson. So Labrillaso, Labapies, Lumawag.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Grabe maning inagyan mga kasama sang amon sining classmate dito, no? Kag medyo may ideya kita sa sining isyu nga gina sunda nila dito sa siyudad sang Rojas, no? Sa local station dito nga ginatawag Basco Radio mga kasama.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Grabe, ginanghilan pa siya mga kasama, apat kalupok, no, in close range nga tiniro siya samtang nagapagwa sa kalye sang ila sininga subdivision pagkadto na kontani sa trabaho, pero wala siya na igo mga kasama.
2: RMN Palabra de Honor.
3: Mangin kaupo naton siya dugay-dugay live diri sa aton sininga pagpangalagad, no, si Mr. J. Labapies, also known as Papang J. No? Halinsang College, Papang naning tawag ganay namon.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Kagang iya sining na pangasawa mga kasama, kolig man naton dito sa Rojas sang una, upod man namon sa field sang una, no? During that time sa DYVR pa to, no? Si Mamang India naga-report mga kasama, no? Reporter sang DYVR, no? Ti mga rookie reporter kita sa to. Ati sa field gagakirita na upod man palang api.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Ang natabo man to sa may Tacloban mga kasama, gina-usisa na karon sang kapulisan. Inimduha ka mga pamatanon, mga estudyante nga ginapahayag biktima sang bullying sa mga public schools sa Balangon kaisa. Hindi manutaran sang mga school administration sa mga teachers. Ara pagid man ang bullying, no? Pero kung kaysa ginasitol na malana mo kung linalaki sa istorya, no? Hangkatanay na malana tapong ulay. Kundi inda, no? Dito sa patyo, dito sa kawayanan.
2: Palabra de Honor.
3: May ara manabi kung kaysa iban yung mga kasama ng mga bully gintuod, no? Nga manunlog nga manunlog bala sa gina-perceive nila ng mga weak ng mga kabataan. Tikaroon na napuno na guro ning duhak bata. Nangita sang pamagi kung paano makabalos, gali ang masakit, hindi ang nagabuli sa ilang pinaniro nila, no? Random lang ang pinanirong ila sininga mga upod sa eskwelahan. Patay mga kasama tatlo kabilog, kag nagsaka karon sa 13 ang pilason. Pero ginatag diri sang PRO 8, nga ang mga pilason, tugas ang bala, apat langgid kabilog. Kining iban nga nagkalapilasan, bangod ni siguro sa dinalaga, nagkaladusmo, nga nagkalagasgas ang ilang mga tuhod kag mga siko.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Iloilo City Police Office nagpagigangot na sa DepEd Iloilo City para hugton man ang seguridad sa mga eskwelahan. Agud malikawan nga matabo ining insidente nga natabo dito sa siyudad sa Tacloban. DepEd Iloilo hugton ang mga bag inspection sa mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo god nga hindi na matabo ining natabo dito sa Tacloban. Dapat lang hugton ang mga entry kag exit points sa mga public schools pati man sa mga private schools. Istriktuhan no kag as much as possible ang mga bag sa mga eskwelahan or sa mga estudyante ipang check gid no sa guardiya. Dapat ang mga school administration mabakal sa metal detector para hindi nasagad kabukad-bukad sang bag bla no. Iska na lang ang bag sang bata no, kung may kwartang eskwelahan mabutang na lang da sa life size nga metal detector nga daw parehas bala sa airport. Kay kabudlay sini nga nagasalig ang mga ginikanan ara na sa sulod sa eskwelahan ang imo sini nga bata secured na. Nami natong pulo pang hilamon mo sa garden mo, pananom na anom sang utan, prepara sa panyaga. Igo murahon balitaan ka na lang ang bata mo gali na sa labat sa tinirohay.
2: RML, palabra di honor.
3: Tuman kasubo mga kasamang hitabo ini, no? And under sa DepEd, pila na ini ka-insidente mga kasamang dito sa Cavite, mayara sang pagbinunanay. Dire anay sa aton, no? Sa may nagligad tong mga binulan sa San Joaquin. May namuno man tong estudyante.
2: RML, palabra di honor.
3: Diri sa Aguimara State University, outsider to ya galing, no? Nagsulod. Kag tiniro mga kasama ang estudyante. Oh. So, ining mga gun violence nga ini mga kasama, dapat sugpunan ini kag pasundan sang istrikto nga mga pagsulundan para masiguro ang seguridad sa aton mga kabataan sa sulod sang eskwelahan.
2: Palabra di honor.
3: Sa piha kabahin sa iban pang mga balita lokal, makaligad sang 34 katuig, masobra 500 ka mga informal settlers families sa San Juan Molo, makaangko na sang kasiguraduhan sa lute nga ginatindugan sang ila Puloyan. Kaso naman nga naga-illegal quarry sa Dueñas kag Maribong Lambunaw, 2 months na nakalipas, wala pa ma-file ang kaso, bangod wala makasumiter sang report ang MGB or Mines and Geosciences Bureau sa Penro Ocon Provincial Environment and Natural Resources Office.
2: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
3: Pila lang ini sa mga topiko nga pag-istoryahan ta karon diri sa ato nga pagpangalagad. Ginasundan man aton mga kasama impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kon sa diin nagpatigayon nakagina sang ikaduha nga pre-trial conference or PTC nga ginatawag ang defense nagaduso sang 30 dias nga trial hambal sang prosecution. Sila daw alang alang guro kay kadamo sa mga witnesses namon himuon ta duha ka bulan. Private prosecutor gin-designar nga spokesman sang prosecution team.
2: You deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawaw.
3: Gin-dulong ka gin-boylugan ni Nikabahin sa itong mga palatuntunan mga kasama sang Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 kay man adlaw-alaw ang lawas natong ginabira ini sa madamo o matoxins bangod sang unhealthy nga lifestyle mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa itong lawas. Ginaguba sa toxins sa aton sining organ, silabi ng atay, tinaay kag kidneys. Ginaguba man sa mga toxins, ang mga hormones sa aton sining alawas nga nagapahulag sa aton metabolismo. Agon matinloan sa toxins, ang aton sining alawas, makabuligid ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, ang parmasya sa sulod sang isa kakapsula. Subong man, DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang antap naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma kagiban pang sa isang cancer mag DTX 500 kag mighty si kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agun mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSC sang DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patcho ng mga guba nga selulas ang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyon na ng kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masyari lang sa Haro sa Pasig sa Kalinog sa Miyagao sa San Jose kag Colase Antique kag ang pinakabag-o nga branch dira sa may RGM building Apolohista Barangay Apolohista Sara Iloilo.
2: Palabra di honor.
8: RMN News Panahon.
3: Yari anay pinakauling nga dalagan sa panahon alin sa aton sa pag-asa Iloilo mga kasama di na si Bagyo Francisco. Sa linya naton si Karajuman Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo. Karajuman Rolly, mayong gabi si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
9: Yes sir, mayong gabi sir. Kag sa aton man yung mga talpalamati. Ang muna itong latest sa update sa Subong Adlaw, June 22, year 2026. So si Bagyong Francisco, no, uli naton na si Platan ang sentro sa Guiamata, yara sa Kalayoon nga 525 kilometers sa east of Tuguegarao City, Cagayan. May maximum sustained wind din siya nga 175 kilometers per hour malapit sa sentro, gagastinan sa pagmadlo sa Galabot up to 215 kilometers per hour. Nagawala din siya west-northwest sa kadisigun nga 20 kilometers per hour. Wala din siya sa direktang epekto din sa atong sa western Visayas. Ang gina-enhance niya ni southwest monsoon or habagat nga nag-epekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Bangod sa southwest monsoon or habagat, dili sa aton sa western Visayas, maka-experience kita sa nga generally magulo-gulo muna itong kalangitan. Kag may mga lapta-lapta ng mga pag-ulan-ulan, pagpangilalap na goob. Kasarangan natin nga hangin, di ka nabugat na nakatungdan. Magadala ini sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin, yara sa 26 to 31 degrees Celsius. At daw natin, nagtunod alas 6.14, mag-abudakin siya alas 5.29 buwasaga. Tagaman natin latest sa the update rin sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
3: Karajaman Rolly, kamusta ang monitoring ta sa track ni Francisco? Hindi na ginman siya mag-landfall bisan sa extreme northern Luzon, Karajaman Rolly.
9: Yes sir, based sa aton nga latest forecast track sir, no, sa karon na less likely naman ang landfalling scenario natin sa any part sang land masses sang Pungsod Pilipinas apang ang balantayan natin ng maning southwest monsoon rabagat.
3: Okay, no. So kita di ang chimpo naton di hindi man maapektuhan sining bagyo daway na looman damol nga ulan diri sa aton sa Iloilo, Karajaman Rolly.
9: When it comes sa may direktang epekto alin sa bagyo sir, wala naman siya sa direktang epekto sa aton.
3: Karajaman Rolly.
9: Ini sa sir sa mga lapta-lapta ng mga pagulan-ulan diri sa aton sa may western Visayas sir.
3: All right. With that, Karajaman Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo, madamo salamat, mayong gabi dira sa inyo sir.
9: Yes sir, thank you kag mayong gabi man sir.
8: RMN News Panahon.
3: Nabatian pinagkauling at dalagan sa panahon mga kasama sa pag-asa Iloilo. Si Bagyo Francisco mga kasama malayo na diri sa aton adto siya sa Tadlong sa Tuguegarao City kag pasaka ang iya sining trajectory mga kasama pagadto dito malapit sa Southern Japan or in the gani sa Eastern Taiwan. Standby kamo kay may gina-follow up man aton sining patrol may ara naman sang bypass operation. Dawala untat ni mga bypass operation pero tipe kadalag ko sa mga recovers na labot milyon ka pesos mga kasama.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Standby, dugay-dugay. Maging kaupod naton si Papang Jay Labapies. Ang aton sini nga kulig nga midyaman dito sa Roa City nga gin-ambush mga kasama kagaina sa aga while padulong sa iya sini nga programa. Kung tani, ma-report na sa iya sini nga program. Pang-aga ng iya sini nga programa mga kasama, no? The early morning. Pero lamang nga nakagwa ang iya sini nga salakyan nga gina-drive niya mismo sa gwa sang ila sa division. Tiniro ini siya sang apat ka bisis sang an.
2: Palabra di Honor.
3: Lagi na hikayan pa karon sa mga netizen. Sila na ano man itong klase ka gunman ito man. Ano, pila lang itong binayad ito sang nag-hire siya. 40 pesos.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Pero ito yung mayo man gani. Ang daw baghak itong na-hire nga gunman mga kasama. At least wala mapurohan si Mr. Labapies. Gindulong Anay, Kaginboy Lugan, iring abahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation mga kasama sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang proteksyon sa atong immune health batok sa threat sa kung anuman nga variant sa pandemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% nga ginhimo gin manufacture sa US, standalone kag potent

0: sang local station dito sa Roas nga Baskog Radio. No, hindi gid malayo sa aton mga kasama kay ti kolega naton sa una diri sa Armen, classmate gid naton mga kasama sang college, no? Sa West Visayas State University. Daka na lang kami kilitanay diri pa sa interview mga kasama sa amo ni nga hitabo. Acknowledge naton siya, no? Si Mr. J. Labapies sa mga kasama, no? Kay grabe ang natabo ni Kagaina mga kasama, no? Nautod. Nautod ang video naton. Sige, i-reconnect naton na Radyoman John Hartwell.
1: Palabra di honor.
0: Nakalabot na mismo sa national scene mga kasama ining natabo diri sa iya sa Rojas City ang Presidential Task Force on Media Security. Nagpagwa sang statement ang aton sini nga PRO 6 si General Randall Tuanyo. Nagtukod na sang Special Investigation Task Group ang mga local leaders dito sa siyudad sang Rojas, no? Si Mayor Ronnie Dadibas gingkondinar man ini bisan ang PIA Region 4A nga ginapamunuan sa taga Rojas, no? Si Ma'am Hemen Bonafi Guillermo ang nagpakamalaot man sa kasubong sining akto mga kasama, no? Nga paghandom sa kabuhi sa isa ka broadcaster nga nagawaragwag lamang kag nagabuhi sa mga komentaryo sa ginalantaw niya nga masala sa aton sining sosyedad.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Okay na, ang aton sining video mga kasama with Mr. J. Labapies, no? Also known as Papang J, no? Papang kay Manti, damo siya mga chicks. Pang, no? Mr. J. Labapies, good evening. Welcome, there is RMN na Iloilo, Pang.
2: Mayang gabi, Rajuman Henry. Good evening, classmate. Mayang gabi sa tanan.
0: Una-una gid, no? Gapamati subong ang Iloilo diri pati ang regional office ang PRO 6 nato, no? Kaga mga classmates nato na nagapamati si imo diri, worried gid sila about sa natabo dira sa imo, no? Kamusta na ikaw subong Mr. Labapies sa Pang?
2: Okay lang, nakatulutang piyok na gamay kito. Dating kayo na sa aga sa hapon. Daw kadamo sa investigation atin sa mga katapos ng kapulisan ang halin sa region investigator, so kinapabayaan talang sila sa ila sa mga pag-investigate at hindi na pa ang pwede ma-divulge yung air mo na daw hasta magkapigit niya sa ugyan ila pa nga pag-usisa para matigayon yung mga klaruhan dito ano natabo again sa mga regimen ng state.
0: Okay, grabe ning natabo sa imo Pang, no? Diri sa Iloilo, damo man kami sang mga naengkwentro diri, no? Ako personally may nabato man kita nga mga death threats sang una nga kabuhi, no? May mga plano-plano lang pero wala gid nag-abot sa kasubong sini, no? May mga nabatsyagan ka bala Pang kagaina? By the way, mga ano oras ini kag di ba daw pang-aga ang imo sini nga program? So, pakadto ka na sa station to board your program.
2: Oh, one abi routine gid ang akon nga schedule every day. So, daw mo ang mga sina 4:06, 4:06 kay lakad at 5:30 gagwa na ako sa balay sa so, 4:45 ara na ako sa dalan. Abot sa station kay by 6 dapat makaumpisa na. So, daw nasanayan ko na pila ka tuig nga amo sa mo kag amo kag si amo na akon sini kuan nga na schedule. Daw wala man sang bag-o, so daw nakibot na ako kay Ina. So, may lain ng mga kuya, lain ng mga tao, kag lain ng giho sa mga tao. So, daw, siguro ang awareness mo pang kaisa nga daw may bago, kag lain ng hulag, kag lain ng giho mo, daw medyo na-alarma kita sa paglabay dito kag Ina rin.
0: Okay. So, bali, pagwa ni mo, kay maayo kay may CCTV, no? Na postman ini namon diri kag nakita ko ang CCTV. Bali, pagwa ni mo, ang mga tao nga ini, ari siya sa left side. Ano nakita mo na sila nga daan na pagwa ni mo nga may mga tawo?
2: Oh, bali antes ko makalabot dito sa highway, may alagyan na tirihan din sa amin sa division ko magwa ka dito. So, dito, wala naman kami sa ibang agyan ng province. So, agyan, antes ka nga magkado sa city. So, antes ko tumakado dito sa area nila sa may waiting shed dito, antes sa highway, kita ko na sila. Usually, kada aga ko maglabay ko, dira may mga nagatambay. Dira, sa left side, may mga vulcanizing na, may mga nagkakayo sa mga store. Yung naman sa Piyak is may grocery store. Meron ko ito sa karne sa baboy. Tapos diri man sa waiting

0: kung kaysa mga nag-uulat ng estudyante, mga kung ginadulong sa ilas ng mga ginikanan, na unusual lang kasi because nga malayo pa ko, tapos tubing tablet, yung malayo sa ng upot ko, sige, nag-physics sila, ako baga, ang pag-insindi ko sa buka sa ilas sa hinambal ng hara na siya, amuna na, daw mo na bala. So daw, ang akon pag-insindi ka, wala man sa lakyan sa unahan ko, wala man sa lakyan sa ulihi ko, akon gin sa lakyan. Wala ko ya abi na panundo abi misling ko base kun ano ni ako na panundo si ko may guba sa lakyan ko may natangta o may ano nga daw gintudto na dabla galing lang ti sipit daw nagduda ako nga man gid ubig ti na kuot o may ginkuha o may something daw nagsulod na balang dayon sa imo sinutok may lain sila nga tuyo kay never gid sa bilog ko nga karir nga may kapareho sini mo nga may nag-attempt pero may kalabanan mga death threat pa lang pero nang gintudto kit ati itong pala nakita so malayo pa ako, kita ako na tapos na nagsulod sa imong instinct siguro naton bilang journalist nga hindi ni malayo, hindi ni mayo, hindi man natin sila siniplano kung kita ko sila sa diho. So, hindi kang pwede ka atras, hindi ko pwede ka atras na magbalik, i-atras ko ang salakyan kay
1: manapit na
0: ilang ko sa ilaw. O nakaboylo na ko, kag ang akon nga tendency ma-kiso na ko pagkatapos sa city. So, pag nang napitay na kami, kita mo na dira sa CCTV, maayog lang tayo wala sang naglabay ng mga salakyan sa kuhan. Hindi ko may naglabay ng salakyan, mabahar ako, sigurado, hindi ko nga tiruhon ginila. Okay, siyempre, may mabahar ako, mabreak ako. Amo to nga, paglabay, dinilagas nila ako sa tiro, tapos amo to, dinaritso ko ang salakyan pa katito sa punta sa nag-atar.
1: Okay. So bali do may instinct ka na pero why ka nag-expect nga tiruhon kagid nila no? So sa pagabati nimo sang lupok hindi mo man dayon ma-process sa imo sini nga pinsar no? So anong ginhimo nimo dayon?
0: Siguro at that second ang nagsulod sa akon sini nga uto patuod gid jagali nga gabalapat June kagid kay nabatsagan ko ng garhom sang tao diri sa pilit ko tapos kay vacuum sa sulod sa salakyan na ganyan ragamak mo. So amo ginagari tapos ang doon na sisingutan mo na kasulod bala ang hamot sang pulbura sa salakyan mo pag tiro. Ako amo cruise na pinangamuyo kag ilang amo ko. Amo na eh, Lord ginamok ko sang samtang nagawit ko sang Manila. Duha ka opsyon nagsulod sa akong nuto kamo na to nagtabo. Ang duha ka opsyon siling ko ipaharurot ko ang salakyan kag magdiretso ko desigon ko. Dapan ko nga kung sino yung gasolinadoro para abi mag-gasig-gasig pakatuto. Ugali nagsulot sa akong ko, kung magdalagan ako, kasi kung maligwa pa ang dalan, basi lagso nila ko. Lagso nila ko. Siyempre, bala nila, wala na pinising, wala na patay, gali, lagso nila ko. So, gintin din, titiabot. Kung nga man, ang momento nagsulot sa akong sinutok din na ritso, kung ako nga binihigo na ako, sinangat ko sa gutter, gayon na pisgaan ko nga kung sino kita mo maitom na to ang kwansan tapos parang magwa nga parang magwa nga nagdunglay na ako nag-unconscious na ako wala nagid pero pag duko ko sa akong salakyan amo to nga nagapamatsyag ako pero kitaon ko sila dito sa right side ko kay
1: sa side mirror
0: hindi ko pa sila pwede mo sa pila pwede mo sa masidin kita ko pa talaga dalagan sa galing masa sila nga duwa nga ma start sa ila sa ng motor, siguro isa, dua, tatlo, apat, kakik sa ila sa ng motor, wala nagandar. Pagka pinangamuyo mo ko gihapon, samtang araw ko sa lakyan, sige nga ako pinangamuyo, Lord, pinamo ko sa akong yung sa lakyan bala. Kay, ang ako niya pagpainuino, na kung balaan nila nga patay, malakat na sila mo, although ang balas ng pulis, isa akong sala, nasa talaga narurot, kaya sala, ganyan na niya. Base ko na abi man nila may wala pa sa kabalo kung mga dala ko ng armas nung tong palapit pero kung base kung matiruhan man sila yung lapitan nila ko.
1: Okay. So ang sa mga do ay man ko ka-realize na no although may pila man ta ka mga briefing about sa security paano maghalong sa mga tawo sa palibot mag-scan no antes ka magwa balapang no. Pero mga muna why man ko ka panumdom sina nga kun may matabo amuna no. Tuod man no pwede ka to nila balikan palapitan
0: tama,
1: no.
0: Tama man.
1: Although
0: tama
1: galing man. Daw siguro daw baguhanon to pang ang imo sining ang na-hire nila or base na tarantar lang sila kag base why man sila magid maka research maayo sa imo nga abi nila base may dala ka man or may upod ikaw. So amo to nga naghingagaw sila palayo kay pagtiro niya to daw nagulpihan siya pang no sa makita sa video. Nga daw nagulpihan sila paglabay ni mo, no?
0: Kag dito pa lang nako niya kita nga gap-gap-gap-hots pa lang ko sa ila ang nadumduman ko gitig clear gisawang niya memory niya to. So din kabli to pa pala ng upon niya eh, siya na amuna ni. So buot silingon ang akong kapag tayong sindi niya hindi basta kabalo or may nagsugit lang sa eh. Sa ila nga amo ni sa oras magwa, amo ning color sa salakyan, amo ni sa ni plate number. Do amo na bala nga. Nga kun balaan Manila abi nga amo gid na akong sininga routine. Yaban gid ginhambal nga pang iyang upod ta ko sa muna na. Do gahambal sang amo gid man ni. Kung kumbaga gid confirm niya nga amo ni amo gid man ni nga salakyan.
1: So ang nagkablit, amo to ang nagtiro sa imo.
0: Amo nang hindi ko gani ma-confirm Rajuman Henry kay because nga ang ako niya nakitaan sang malayo pa ko yanti sumag-approach sila. Kitaon ko yung baba nga may baba. Pag may tsura sa malayo, kitaon ko pa yung garho nga nagambal siya eh. Tapos sa CCTV ya, may mask na mga gambal ko sa kay sir. Klaro, yung sling ko sir, kita ko daw may guya mo. Kaya kita ko yung baba nila nga nagahala pag nagambal siya. Upo niya ako nun eh.
1: So,
0: sila
1: meaning...
0: Sila ko ba, may mask sila balaya naging...
1: Oo. Pagtiro na nila... why nila na inatakod ang ilang mas, no? Pag tiro na nila si imo, most likely dito na anti sila magtiro, gintakod na nila ang ilang mas. Ginpababaw na nila.
0: Okay. Tingala ko, klaro rin sa akong samtang ga-approach ako ga-palapit ko sa isang Manila, ga-palapit ko. Kitaon ko yung mo. Kasi siling ko, kung may arag man sa malain yung plano, kung nagsuksuks lang adaan sa mas, dudahan man sa mga tao sa palibot sa mga nagalalabay. Naman mga mas, kamuyang aga pa, tapos ga-ara akong sa mga editing shed.
1: So wala sila nagmask anay, no? Dito sa gintindugan nilang waiting shed, bangwa ito sang kuha sang CCTV?
0: Wala. Wala. Kay sa tabok lang sina opposite niya sina is barangay outpost, pero wala tao. Ang hambal man sang mga polis, na naghimo sila sang checkpoint from 3 a.m. to 5 a.m. So, meaning, pagka 5 a.m. paglakat nila among pag-abot pero managambal man to ang mga tao dito nga ba mga 4 a.m. niya ara nitong mga tao dito nga nagatulot ang pay nagatulot
1: dito sa area. Okay. Sang dito ka nasa salakyan gud dito nag-aso to no siling ko nga nag-aso laban-laban gin tapakan mo gin man siguro ang gasolina do or galing hindi ka nakadlagan kay naguot ka na to sa dogater di ano na patay lang ang salakyan nimo or nagpaukoy ka lang dito
0: patay,
1: sa salakyan?
0: Naging patay ko na dahil kay minutes pag ito yung nag-tiner ako, yung sigurado ko ano yun yung nakaharurot, hindi mas lang naglakat. Tapos nagwa ako, nagkurog na ko. Tapos siyempre, gin-check ko kung may igo ko or wala man ko tabatsagan na may dugo or anything sa salawas. So, pagkapanaog ko, ako din na ngayon ako din sa bulig tapos ang tao itong mga sa palibot. Yung pagali pa, ngayon mo ni gali nga sa lakyan. Ito yung pag-hapos nila ako. Tapos, traffic na isaktuhan mo ito. Ganit kagay na nga itong paglabay ko. Isaktuhan mo si John Paul sa RNN. Sa DYDR mo mapaglabay niya kahit kada adlaw. Nagsululugat. Anay mo lang kami siyang tanan-tanan mo. So, mga angkol, mga reporter, hindi aray mo lang.
1: Kaya daw, lapit lang daman ang kwa, no? Dodera lang sa unhan man sa pihak na tulay ang station sang RMN, no? Lapit lang daw.
0: Sa DYDR. So, nakakililita mo lang kami kung aga. Siyempre, tinalisigay niya sa ato sinimula. Nagahinga ako sa ato sinimula. 6 o'clock ng mga programs. Si John Paul mo ito nakita niya ko dahil tapos nagpunduan, nag-abot ng Derek Sumpang, nag-abot ng DYVR, nag-abot ng naano ka. Tapos mo ito sila na dahil nagproporara nga nagtawag sang police. Nga mo ni may natabo, may natiro, may gintiro.
1: Pero that time, amo pa lang pagsinkin sa imo pang dito ka pa lang kinulbaan sang nakapalagyo na sila kag na-realize ni mo nga gin-attempt na gali ang life ni mo.
0: Oo, though, dito ko lang ito gayin. Nga ba ko tuod, gali na. Tapos, sa aton barang profession regimen yung ring siyempre aton sa pag-insindi sa una sa college sa aton although ang ginasubidan kita o mga inagyan sa mga una sa aton nga amon yung mga inagyan nila we never thought nga kung ikaw nagali kung ara ka sa amon sin lain nagali lain ang feeling lain nagali kung ikaw na mismo sa inang damo ganing gambal sa akong yaman amo ni imo nang decision nga man gin diretso mo to man wala nang garurot nang kung kis adang may instinct pa lang lain ang imo decision pero at that exact moment ang imo pagka incident nga do amo nang pinakamayad nga imo nga ubrahon mo para maging secure makar para maluwas daw
1: Okay. After sini, no, medyo naka-relax ng imo sini nga pinsar and naka-istorya ikaw sa mga otoridad. Do you have in mind or may nasugid na ikaw sa police nato na hatag ikaw nga lead kon sino most likely no ang may plan na ang utok sinipang?
0: I mean strict instructions from the police nga di ko pwede magsugid or mag-divulge about sa ila sin investigation, but of course public knowledge sabi diri sa Capiz, sa Roa City, Rajuman Henry, sa inagya namon, I think, sa nagligad ng kaistoryahan na nagita about what happened sa kay Mamang, sa mga Arizona. Siguro sa tanan-tanan nga media man sa Pilo Gabayan sa Sudan sa Roas, we are the only kadamu-damo sa kaso ng Pasaka. May kaso sa Malate, may kaso sa Manila, may kaso diri. Puro cyber libel na tanan-tanan. So, kung imo alang taon, imo nga, usisahon, these are all harassment. Ang purpose mo lang, i-harass kita, sulong kita, gamon kita. So, ang pamangkot lang ng isang pulis may ginadudahan. Kaya sa rin po, wala man kita kontra kayo. Hindi man ko maaway. Kilala mo ko, hindi ko yung palaaway kasi tao. Why man kita kaaway sa mga kasubong tanga media? Why man kaaway sa negosyo? Why man kaaway sa trabaho? Abi? Sa pamilya man, ang bali lang kung may kaaway. Sa rin po, yes, sir, related bila niya sa issues ng tinatalakay namun, tinatalakay na katubas mo grad.
1: Which is of public knowledge man, no? Although nga ti, wala man kita nag-accuse, no? Hindi man kita pwede mag-akusar kay basi sa laman, basi may mga nagsakay man malapang, no? Pero right now, we are stating facts nga ang mainit malang issue dira nga ginadala ninyo Subong, ang issue ninyo da kontra sa isa ka local chief executive, no? Sa isa ka banwa dira sa probinsya sang Capiz. Nga mo to hambal ni mo, dogin po ulanan ka mo sang cyber libel, no? Kami din ni Radyo Manovid, amo nung isang libel. Ako daw mga apat na ako nga libel, pero dirang inyo sa isa lang katao daw, pero tika damo da sang libel cases ninyo pang.
0: Daw nga aton niya nga kon Radyo Man Henry, sumong padamo-damo sa cyber libel.
1: Oh, kag dira sa isa lang ka public official, daw pila na ka bisis ka mo agin libel niya?
0: In libel niya kami sa Manila, in libel niya kami sa Multilupa, may libel man din sa aton sa Capiz. And I think may mga reports mga nakalabot sa amon na daw kapangita sa isang lugar or venue sa Mindanao area. So, mo nang inahambal na ako, ginaabusaran nila ang cyber libel law para sa aton, para sa mga broadcasters pareha sa aton. Kaya kita nila may loophole na pwedeng lagay sila doon para sa aton.
1: Although nga ti, ang public official nga na, taga-dira sa Capiz, pero grabe, no? Ang mag-file sa isang libel and the program o cordera sa siyudad sang Rojas, pero ang libel dito sa Manila, no? So, inaya sa imo lang, no? So, may mga tatlo ikaw ka-libel cases. Si Mrs. Nimo, nga nagaprogramman sa Basco Gradyo Rojas, may mga kaso man.
0: Yes, cyber libel man.
1: And recently, daw amo tong naguan siya sang nahulugan siya sang warrant of arrest sa kaso nga cyber libel sa Manila. Nga sa siyudad sang Rojas ang sa siyudad sang Rojas kamo, pero ang nagdakop sa inyo Sigma Municipal Police Station, hindi ang siyudad sang Rojas. Correct. Na police. Hindi man si IDG, no?
0: Hindi man si IDG.
1: So, why naman kamo sang aside sina, no? Although in the past pang daw may mga issues man kamo against sa provincial government, no? Pero ti daw lain naman ang Governor Subong, no?
0: Lain naman Subong. I think kung ano itong mga issues mo ito naliligad, nagdula na ito pagkatapos man na na-perdi sila sa nakaligad na pinili ay. And I think siguro na-accept na nila nga those mga ginpang expose naman about sa ila sila yung mga abuses na pamatudaan mo naman, pinagi sa facts kay mga documents. Subong naman iya, ang mga gina-expose naman dira sa Bayan sa Basco Gradyo, ang ginapangayo naman, mga pagpaatag, especially yung may gina-expose kita sa nakaligad niya, may pag-utangon niya, 300 million pesos. So, feeling ko lang sa akong ito, galingon na masyado ka bugaat para sa ilang na ibaluan o napaibalo sa tao nga may nagsugit sa nga mong sinakadapo ang klase sa loan ka naakit sila na napaibalo sa mga pumuluyo. Radyo Man Henry.
1: Gani, isang nabalitaan ko di Daw pati si nanay ni mo iya pang pati ang kuryente sa Balanyo daw ginhingabot na no. We ang ginatumo namon di mga kasama ang Banwasang Sigma no si Mayor Dante Islabo no. Pero wa kita nagaakusara at hago naton wa kami nagaaccuse diri. Kundi ginaminsyon ta lang ang facts nga ti amo ni subong may mga kaso ini si Mayor Dante Islabo sang Sigma Capiz kagay guess ang iya sininga bata nga si SB member Islabo man pang no. Nag-file man sa inyo sang kaso, no? To the extent nga ang dokurinti ni mother mo, kay ti, kamut, ikaw taga Sigma, dogin na isyuhan pa sang banwa pang?
0: Muntong mga time nga ginpadalaan yun sang sulat ang kapel ko because nga balay sa akong sining mother is yung pa nag-expand sang nag-road expansion ang DPWH ni mo kasi 6-lane ang alagyan. So nadalang balay sa akong sinin ni Eloy, ginbakal sa DPWH sa subong lang yung nabayaran, gin-require niya kung pwede niya magkuha sa building permit. Yung gusto niya nambal sa DPWH, hindi na needed because involuntary in the part sa akong sinin ni mother niya nag-uba. Yes, nabalay because sa road expansion. So, mutong natapo, kay kumo nga na kapatindog sang balay niya yung hambal yung kapel ko kung pwede itan sang kuryente kag ang kapel ko nga mismo naghambal yung hindi nila pwede yung trahan at ang tao. Tapos madamo pag ito mga incident I think maging yung pablatter man yung paluparan niya sang drone nagsulod ang drone kasi ito mismo kung puloyan sa akong sulod ng tuloy padlock nila nga pero sila mga intimidasyon kag mga harassment.
1: Okay, no. So aside sa mga kasubong sininga mga issues nga ginatakol ninyo, ay ka naman sang madumduman pa nga daw mainit gid nga topiko nga posible mag handom si imo. Although sa nasiling tana, hindi man malayo nga may iban man da base nag sakay-sakay man malabang, no, para mapasibangdan lang ya kon sino man ang mainit nga ginahanot ninyo subong, no, hindi man malayo.
0: Although siguro kun mga iban nga mga issues yung iba yung mga tao do wala man sa kapabilidad o wala man natin sa kung may ara di man sa mga issues about sa ina kabalo man sila nga kinapasabat sila ginahatagman ang number o ginatagaan sila sa kay ginano galing lang tid may ara yung mga public officials nga hindi nila luyag ang magsabat because hindi nila luyag ang gina-investigate. Hindi nga luyag yung na-scrutinize ang ila sila mga answers gusto nila kung ano lang ginahatag nila nga sabat ang mula natin sila nga batunon so hindi nila luyag inaamon ng reason kung nga man nagpangatid sila or nagkakairitar sila, hindi nila gusto ang ating sinistilo sa pagpamatid sila.
1: Ti, hambalan mo sila pang natunti, mag-amo na, anong ginahambal diri sa Iloilo? Pananom ka na lang kamuti, puli ka na lang sa inyo, pananom kamuti, di ba? Ay, oo, buhay pang. Ti, maghalong ikaw da pang, ang imo sininga pamilya, especially, duhagid ka mo yan, no? Broadcaster ka mo, mag-asawa, yun si Mrs. Nimo,
0: yes.
1: Mrs. India Labapies, no? Siya, iya, may mga kaso man, kag kamugid nga duha ang ginatarget dira ano kamusta na kamusubong na duha no i-secure gid sigurong pamilya ninyo pang
0: do okay man lang do okay man lang amo ni gani kay naman ginambal ko to gid na sa mga interview to gid na to lingko hindi man ni gani para sa amo ni minsay lang para minsay ni sa aton tanan tanan ni mga journalist
1: correct
0: nga amo na nga kung gusto yung kung mag iparehos ka mo or amo nang inyong sining sa isang journalist na ina-question nyo ang those who are in power or mga na-elect sa office or nag-expose kung itong corruption, this will also happen to you. Hindi mo lang niya para sa amin, hindi mo lang niya kami yung target. This is also a message para sa ating panang-panang mga journalist niya. Kung hindi kita mag, magtindog about sa ating sining profession or sa ating sining ginsumpaan, sa ating sining advocacy, yung ila sinubrahon is i-post kita pag sa uli, wala na kasi siyempre kada adlaw, kada ubra nilang kinaibanan, hindi kinaibanan naman kasi sila right na makahala. Sa uli, wala na mabiliyon sa atin. Hindi na kita makahambal sa tama at tarong para sa mga pumuluyo.
1: Kagway na sang lauman ang pumuluyo naton sang insakto, no? Nga mga okay. Balita kay ti, kwa na, nahadlock na, no? Ang manog balita, no? Sige pang, no? Aragid kami dira nag-suporta sa inyo, no? Ang amigo mo to, di ba na kaagi man na siya sa una si Migo Misoy patihan mo gid ang instinct nimo amo nang pirmi ginhambal niya no ang instinct mabatsyagan mo na no amo to kag ina siguro do nagpabatsyag naman sa imong instinct nimo nga do may something matabo gid at iswa bisan paano naka-prepare ikaw.
0: Tama gid.
1: Sige sige pang no halong kamoda ni mamang India no mayong gabi sa inyo.
0: Salamat gid Rajaman Henry, thank you gid.
2: Palabra, the honor.
1: Grabe nga experience mga kasama. No? Ako lang nagapanumdom sa nga muna nga experience mga kasama. Daw ako ginakulbaan kag nagkurog. No? Ang kuunuran mo kung isa. No? Kurog, hindi bangod sa kakulba, kundi bangod sa kaugot.
2: RML, palabra, the honor.
1: Na may mga tao, iya mga kasama nga sagad ka ubras ang mga tinunto. Karon kung ibalita nimo kag komentaran, no? Kaya lang alang mga komentaryo, sinadang ordinaryo nga pumuluyo, da nga waiman sa tingog. Sa baylo, correct ang ila sinaginhimo, mga kasama. Ang ila nga ginahimo, no? Ma-resort sa violence. Amo na daw ginakurog-kurog, gugid ba o you deposit, ama ni.
2: RML, palabra, di honor.
1: No? Malabot gid sila sa amo na mga kasama no mayo lang kay tarantado tong ila sini na hire nga killer laban-laban basi pinatay na to nila konda ko ang ginbayad nila no pero basi gamay malang ang binayad nila amo to daw lampagak man ang killer
2: RML palabra di honor
1: pero basi buwas may masapwa na lang patay mga kasama kay pumalpak ang sinugo nila no ti gina tanaw diri nga ang mga mainit nga mga isyo nga na tackle nila to nanday papang J base may connection diri no although ati hindi pa na siya sweeping mga kasama kay silingta base may mga nagsakay man no base may kontra man to balang ginahanot nila nga politiko masiling siya oportunidad ta na ini no ipagyan ta si papang Bla no para siya pa si Bangdan
2: RML palabra di honor.
1: Pero tigaling amo na mga kasama sa college pa lang kami, madamo na sa mga seniors nato na naghambal. Siya ba ti maubragid ka mo sa amo ng media entity? No? Diragid ko mo ubra, bo yung deposit ama ni Indaba. Mapatay ka mo na! No? Tapos pamilya nyo ti mabilin mga muna, no? Ti galing hambal namon, ti amo niyang propesyon nga piliun ta, bisan diin ka malang yang nga propesyon, no? Parehas na, bisan nga bakiro ka lang da, kung kisa, baso nga yan ka sang karbo, patay ka man. Pero ti diri bisan paano, mayara kita sang krusada, no? May advokasiya kita mga kasama, kag mayara kita sang ginapakigbato, no? Ti daw, maayon na mala na siguro. Anyway, tanan kita, mapatay man.
2: Palabra, di honor.
1: Mayo na lang na nga may ginapakigbato kita mga kasama sang sa wala gid no tiamo na nga ang mga nagapati nga mapahipos nila ang media paagi sa pagpatay paagi sa pagpahog
2: RML palabra di honor
1: paagi sa pagkaso iharas ikaw paagi sa kaso tiama kon mo imo na mga kasama nga taga Sigma ang gakaso ma-file sa iyasang kaso dito iya sa Manila. Harassment gid mga kasama eh, no? Ang programa, ang komentaryo, diri na tabo sa Capiz, sa Roja City, ang ginakomentaryohan, taga Sigma Capiz, dito sila ilang ma-file iya sa Manila. No? Oh, hambal ni Isabel Palmares magsayang. Siya sa Tacloban, tanda pa tong bata Maniro. Kumparar mo to sa hard killer to sang kung sino man nga panulay dira sa Capiz nga naghandom sa kapuhi ni Papang no palpak to lampagak to kanugon sang kwarta binayad nyo to patsya nyo lang to hindi man mapuslan to nga kasi ka gun for hire
2: RML palabra di honor
1: tarantado
2: RML palabra di honor.
1: Yari anay, resulta sang istihal sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
3: Yari na, Rajoman Henry, nga tunsin nga resulta sang istihal sa buong gabi, second row, alas 8 sa sari, June 22, 2026. First winning number natin sa buong gabi, numero 17, number 17. second winning number naton, numero 19, number 19. Ang aton sininga dotin head, Mr. Benny Punea, opo datong sininga operations assistant, Mitchell Solorin, kagatong sininga operations specialist, Adrian May Miliesa. Last winning number, numero 40, number 40. Nagkompleto sa aton sininga, 3 winning number combinations sa subong agad.
4: Bunyo 22 to a Gabriel Bagasari, draw number 1,414. The numbers are 17, 19, and 40. Sariwas, BC Shepe, BC Webek at 40. In exact order, the judges for you.
3: Numero DC Shepe, BC Webek at 40, 17, 19, kag 40. Congratulations sa atong sining mga kuturan. Matmalayan naton nga nagdaog sa subong iyang draw subong ang gabi. Kadaya ang atong sining representative, si Mr. Glenn Sunyo. Ang atong sining judges chairperson, Ella Maligay, kaupod sa nga sining mga members, Julie Tabanyo, Ernesto Baricuatro Jr., Kagmabel Gemeroy. Congratulations sa atong sining mga winners kaysa wala papadayo na sa pagkaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Corp, sa PCSO, kag sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyaman Mon, Iales Kapalian, Tata Karimen.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Salamat kayo, Radyaman Mon Kapalian. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 17, 19, kag 40. 17, 19, and 40. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang kayang inyo taya, nagakadto sa kawang gawa. Ikaw, Kasmaila, da, kag Kasmar Chico Villas, ara na kamuda sa Antalya, Turkey, king kanto ang kani Kasmaila. Taya ka mo!
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Kung magdaog, ihatag nyo di sa amon.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Gindulong kagin po ilugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product kagin himo gamit ang nanaisaring nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushrooms, oat fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pagwaon niya ang mga higko nga madugay na nagtiner sa aton sining large intestine. Para sa kompleto nga proteksyon sa ato nga tiyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Kag subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakog, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, quality products and Dogkiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Pagbalik ta mga kasama, report ni Rajman Regan Arlos, update ni sa quarry sa Duenas kag Lambuna. Way gyapon makasuhan tong mga quarry operators kag ining mga pumuluyo dira sa San Juan Molo, ang mga ginakabing nga mga informal settlers ang hataga na sang duta or tituluhan ng duta sa ila mga kasama. 3 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Ma? Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Ma? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama!
9: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
10: And Dr.
11: Ito po si Dr. Bernie Ong.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
14: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
15: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
17: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika.
21: Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy gatay,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500,
22: ang may mataas ka antioxidant.
21: Nga amo naman,
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500,
22: masal Liga
21: Epektibo
22: DTX 500.
23: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
25: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
26: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
27: Life Extension, Vitamin D3.
28: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
27: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
29: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkat ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
30: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
31: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
32: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
34: D3 Bio.
35: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
34: Yung may Vizio.
35: Ang Vizio.
34: Yung may D3.
35: Matatas mga butika.
34: Nagapalang durumbala ang imo panulukan.
35: Magalingin pala ang imo nga ulo.
34: Masami nagkapangihi.
35: Masami inauha.
34: Si may diabetes ka na.
35: Ang DTX 500 na.
34: Ang DTX 500.
35: Ang may powerful compound.
34: Nga nagkapanubo.
35: Sang imo blood sugar.
34: DTX 500.
35: Garantisado.
34: DTX 500.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
0: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
5: Rest time to the rescue!
6: Unilab quality yan!
0: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatyagan ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko pag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Support Plus Gold.
7: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
6: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500.
8: Bulo.
9: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bulo. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
11: Mmm, tofu sisig.
12: Huh? With mayo?
11: Pwede sa ulam yan?
13: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
6: D3 Bio.
14: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. You may visit. Ang Visio, yung may D3, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid, pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabaka ang butika.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Goodbye.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nuts! Herbal Capsule!
2: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
1: Nuts Herbal Capsule!
2: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm and Fab Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm
5: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
6: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: TTX 500.
13: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra og gabi.
14: Karon pila na may mo sugar?
13: 136 na lang. Na mi inadyo kay akong tulog sa TTX 500.
12: TTX 500. D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina'n ay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mabakal, sumang buti ka.
17: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Cellphone Plus Gold.
24: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
23: Cellphone Plus Gold.
24: Mas pinanakas,
23: pinagaling,
24: pinahusay.
23: Cellphone Plus Gold.
25: Cellphone Gold Coffee Mix.
26: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
25: Cellphone Gold Coffee Mix.
24: Nagkape ka na,
25: nanakas,
24: at gaganda ka pa.
27: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
28: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
29: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
30: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang gapo lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Ilong Ranger?
5: Matyag mo, ano na? Sip-on?
4: O kung hindi sip-on?
5: Hindi sip-on.
4: Di man siguro madayon.
5: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
4: Sip-on ganda dayon?
5: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
6: Mag-Neozep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie. Magic sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
16: Sarap magkasama!
31: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
0: Unilab quality yan!
31: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Bakit RightMed ang binibili mo?
33: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
34: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
35: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
33: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
36: Kailangan right medicines, kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
37: TTX 500. 27 lot.
38: Ano ginabatsyag mo sa
37: high blood gid ko.
38: Ano sa una ang imo blood pressure?
37: 180 over 100.
38: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
37: 3 times a day gina ko na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
39: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Happy sa balita.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: TTX 500.
4: Juice 7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko.
5: Ano sa una ang
6: blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con, mamong kumakablum, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangkong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Life extension, vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako kasi si Capsio Lisang, batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
16: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
19: Hi, Jian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na ko hagard. Kag-permi lutaw. Balanong gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs. Proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi malanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress Tabs.
20: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Supple Plus Gold.
22: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
3: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
23: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
25: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
26: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
27: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
28: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
26: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
28: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
29: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, ibag ko kung diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Oras sa RYRI, RMN Iloilo, Philippines Standard Time. 30 minutos na nakaligid sa tak na alas 8 sa gabi.
5: Palabra di honor.
4: Tapay dugay-dugay kami update man ta sa PNP kag sa DepEd mga kasama ang utaman sa seguridad sa aton mga eskwelahan bukod din sa natabo to sa Tacloban, no?

0: Ipadayon pang investigasyon sang Special Investigation Task Group.
1: RML, Palabra, The Honor.
0: Sambayan ay mga kasama, antes nato ni Check sa Radyo Manregan Arlos ang aton siningating og hiligaynon. Gindulong kaginboy lugan ini kabahin sa atong aplatunturan sa Nan's Liniment Oil. Ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kagimaras, Nan's Liniment Oil. Nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kagiban pangabalatian dala sang kutot sa lamok. Mosquito repellent kanay nga safe ka sa imong pagwa o bisan pa sa sulod sang imo sininga balay. May neem tree extract siya pareho sang performance sang citronella nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kogatan kag maskulo. Nan's Liniment Oil mayo mang kontra sa mga skin problems pareho sang arikis sa lapa. Palipunga, anaan, eksema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nan's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika. Kag subong man, mga kasama, padayon sa gihapon ang kubuta, kaga pa isang mangunguma para sa masanag agrikultura raffle promo. Magpamalaklon lamang sa mga kubuta products and genuine spare parts sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. In every 3,000 pesos worth sang inyo siningagin bakal, mayara ka mo sang isa ka raffle coupon. Kung damo ang inyong ginbakal or dako ang katidad sa inyo ginbakal, damo man ang raffle coupon. Filapani ng raffle coupon or raffle ticket, kaga ihulog sa mga designated drop boxes sa Iloilo New Agri Ulcon outlets antes ang December 5, 2 p.m. Ang raffle draw pagihwaton sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang grand prize sa traktora, second prize sa rice transplanter, third prize special power tillers with diesel engine, kag may mga consolation prizes nga diesel engines and oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page si Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa mobile number 0917-520-3954, 0917-520-3954. Basta makinaray ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RML, Palabra, The Honor.
0: Sanbay, Rajman Regan Arlos. Siyari anay ang atong yatingog hiligay noon. Upod kay Rajman, Fia May Otero.
2: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
3: Ining binalaybay ginatiguluhan, Iloiko. Nagdala ka sa akon siyam kabulan, ginhalungan sa imong taguangkan. Malubhang kamatayon ginatubang, dulot nga kabuhi mabunag lamang. Balhas kagdugo wala pagpalong, paghigugmang tunay waay singtupong. Imo ginbatiti bugos nga paghalong, wala lang hilmuna ako naghamtong. Nalarawan ang pangamuyong himpit, ginsapupo sa imo pagpaambit. Ginoong Diyos sa ako nagmalapit, matadlong paginawi gingamit. Sa kadalag-an ukon kapaslawan, ikaw gihapon ang akon dalangpan. Kalipay ukon kasubo maabtan, yara ka Iloy ko sa panumduman. Tagtoy-toy ko dalang ginaagihan, mga handom labuton kadalag-an. Lubos ko ikaw na pasalamatan, Iloy ko, ikaw gid akon padunggan. Ining binalaybay ginsulat bilang halad para sa mga Iloy ni ginang April Giliano Vasquez sang bituon Haro Iloilo City PIO sang sumakwalan Iloilo Incorporated.
1: RML, Palabra, The Honor.
0: Salamat kid, Rajman Fia May Otero sa aton nga tingog hiligay no, no? Bypass operation ni kagina mga kasama sa may Hibawan Norte sa Mandurriao, mga kasama, mga half million sang balor sang illegal nga droga ang nakuha. Standby karon sa follow up sina ni Rajman Marjorie Herbomiani. Gamay no, kun ikumpara to sa iban to nigligad to sa or kahapon sa uton. Mga 13 milyones, yun di po set ang mga niindalo.
1: RML, Palabra, The Honor.
0: Narita na yun sa quarry mga kasama, no? Kay ining kaso sang illegal nga quarry sa Dueñas kag Lambunao, 2 months na nakalipas, pero why kuno gyapon makasuhan? Pila!

0: Pila pa ka adlaw antes mafailan. Check ta si Radyoman Regan Arlos.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Manog duha ka bulan nga natabo ang pagsulod sang miyembro sang Special Action Force kag Pedro sa isa ka quarry site dira sa may area sang Maribong sa Lambunaw kag subuman sa bahin San Duenas, Radyoman Henry. Pero until now why pagali ma-file ang kaso nga sa aton sila nga pagpangusisa, wala ma-file ang kaso kay wala makahatag sang report ang MGB o kun management or Environmental Management Bureau sang DENR Region 6. Ang ining report kinahanglan ini sang Pedro Provincial Environment and Natural Resources Office nga i-attach sa ila sining inog-file nga kaso. Kayang ila i-file nga kaso, Radyoman Henry, amo ang violation sang Republic Act 72 or 1742, theft of minerals. Kay kung provincial ordinance nga kaso lang ang i-file sa rasambit sining nga mga suspect, minimum lang, tama kagamay, minimal kayo sa iya sining nga penalty and kagamay lang sang iya sining nga fine. Unlike kung national law nga kaso nga theft of minerals, mabugat ang penalty plus may imprisonment. Suno sa kay Attorney Cesar Emmanuel Buico, ang hepe sang Pedro, personal niya nga gin ayo sa management sang MGB labi na sa ila sining director ang ila sining RD nga tagaan sila sang kopya or sang report kay amo ini kuno ang kinanglanon ni attach sa Radyoman Henry. Pero kapila na sila mag-remind and until now hasta nga na follow up naton wala sa gihapon. Tibangon sini nga wala pagidyapon siling niya within this week. Kung wala pagidyapon makasumiter ang natasambit sining ahensya, ma-file sila sang kaso against sa 3 to 5 ka mga violators sang quarry sa probinsya sang Iloilo. Provincial ordinance na lang ang ila siling i-file, Radyoman Henry. Kayman, wala sila sang makuha ng report sa MGB. Yari ang atong siling interview kay Attorney Buico sang atong siling mapakinggangutan.
3: Okay. Subong sir, so ginulat din namon ang report sa MGB kay Tani, gusto na bang i-file siya under sa national law na sa 7RA 7942 for theft of minerals. Galing kay Katunggay Gidjaya, wala pa magwala kamulan, wala din ako nagwa ang report sa MGB despite naisurya ko naman si RT last week na promise sila nga within that week ipadaay padala nila sa amon na ipapayag na siya ang report sa submit sa amon. Kay gusto na akong bali i-file under the national law. As of today, wala pa kami gapod na baton. So we opted na lang kung we will base it anay sa amon sa provincial ordinance sa anay. So, ginagawitan nila muna kay para hindi siya magsulot nga double jeopardy na lang. Pero tungod siya nang wala pa gapod ng ilang report. So, amon na lang naanay amon nga procedure. We wanted to really file it under the 7942 kaya magtako ang penalty. Kung masiya na naman sa ordinance, nakadaantit yung limitation ng ordinance na kung nga nubo lang yung penalty. Hindi mo siya. So, it's not suitable sa gravity ba na.
4: Ano sir nga, anong reason kuno sir sang MGB nga wala sila sir kapadala sang ila report?
3: Well, actually, yung paluan nga kung si RPD, ang the day of the incident, yung dami siya man niya, tama ba po sa ilang kakulangan, may napadasigo nilang report. So we expected niya to receive it as early. Pero after one month and a half, to dami nga to, personally, yung paluan pa kay RD. And then, mo to, nagtami siya last week, napapakapos nilang report. So we're still waiting. Pero subong ready naman lang to send show cause orders naman lang kay ila sa pangalapunggan.
4: So, oh, pero sa under
3: kaila hindi jaya po ang sa RA 7942 ginapon na file kagagamit natin ang report ng MGB na wala na conflict rapport, ma-secure na wala na conflict rapport, we have better chances of a conviction, brother.
4: Pero sa iasang kung national law ang i-apply natin, attorney, mga dako-dako taning penalty?
3: Oh, dako ang penalty, dako ang amount, plus may imprisonment, sir.
4: Ano
3: na atin nga, okay? Para maka, ano, gitsab lang,
4: madisiplina sa mayo?
3: Madisiplina, gitsang maayo, oo. Kaya sa atin, kung sa provincial ordinance lang, pa lang kita sa fine,
4: hindi
3: lang na ang penalty, kaya is 1 month, malang na siya na imprisonment po, ni Ara Gitman, be dependent sa condition sa kwet. Pero, kaya may kaayo, ay kumpara sa national law.
4: Okay. Ti karon kay wala sila nag ano, wala sila sir daw ay sila nagpadala sang report. Sa noong ang plan ninyo nga i-file ina ang kaso, attorney?
3: Kisubong gin-prepare namo to ang ano, kinatiyak namo subong. It's in the next 2 days sa 1 to 2 days here namo sa under the provincial ordinance sa lang. We will issue show cause orders manid lang para may basis kami.
2: Ang gabahin sa pagpahayag ni Atty.
0: So at least ara na gali, makasuhan naman.
2: Makasuhan, pero ang pamangkot bala Rajuman Henry, kalawigid bala. Kalawig-lawig. Danduan mo ning pagsulod nila to sa...
0: Napangita pa kung anong violation, kay dapat mabakod gid karon makagwa na karon kag makapiansa na manampok naman balas na karon.
2: Bailable man ang kaso. Ugaling kay ti
0: Ari Mantao na kasuhan na gani ang ikaw bala.
2: Wala mo sa nagligad sa ginsulod ni San Pedro ang quarry site dito sa area nga na upo nila to ang Special Action Force kag ang taga MGB, pero sa ginsulod nila ni ang area ang MGB way nagupod sa Pedro kag sa police. Kay dira lang sila kuno sa guwa ya mahulat kay private property gani kuno ti nag
0: MGB morning magandang gabi bayan.
2: I'm sorry EMB no, Environmental Management Bureau,
0: EMB Mines and Geosciences Bureau yang MGB gali.
2: EMB
0: EMB in the MGB.
2: In the MGB, sorry. So muna
0: ati kwan Eastern magandang bayan.
2: Tiyang mabal ni Atty. Boyko, sila niya ti, kung hindi sa kapasa, i-file namon ang provincial ordinance, pero doon na-defeat ang purpose, sabi na Juman Henry. Nga sa provincial ordinance ka ma-file, kung mayara man lang sa...
0: National law.
2: Kaya dako niya mo. Tigaling, ang hambal naman ni Atty. Boyko, dugay na ni sila kung gani kahulat, ready na ang ila sila nga dokumento nga i-file, ginaangan-angan nila, pero why gyapon kapasa ang taga EMB mismo ang ila sining head ang ginisturya niya kay si Atty. Boyko Rajuman Henry bago mangin Pedro officer, halin man siya sa EMB region, pero ti amo nang natabo subong amo nang statement niya labuton tang EMB sa buwas kun ano ang statement nila diri regarding ang until now why nila mapasa ana sambit sini nga
0: ipamangkot mo sa EMB daw ano kadamo nga baras na ang natumpok sa ilog saran.
2: Ambalong ko lang na sila sang kagina ginhambal mo bala mamba pag sulod sa opisina ambalong ko sila sa taga EMB pila amo na
0: pila pa kadlaw kag maka-file kamo sang kaso.
2: Ima ko tong taga EMB Rajuman Henry kun nga ang malubot na 2 ka bulan why sila kapadalasang ilang report kay do ka bawing ka nga kadugay-dugay gid magubra makapoy magtype wala
0: yan to mga kwento ang mga equipment to nga na recover di na to
2: nalipatan ko na mapamangkot pero ang pamaang nabala naton sila nga do may ang iban do ara pang iban kuno do login kuha na pero wala ko na kagina ma
0: so kun may nagkuha na, may tag-iya.
2: Di may tag-iya eh.
0: Di, siyempre, ang nagkuha sina alang-alang man nga hindi tag-iya. Kay tag-iya, kundi makilala mo na kung sino nag-akware?
2: Actually, bala na nila. Ginpamangkot mo na sa later parts ng interview, Rajuman Henry, kay ang hambal ni gani, 3 tub-tub-5 kabilog ang filean. Ugaling, siling ni Atty. Boyko, siling niya, ipaunahan nyo, i-file ko anay. ang kaso bago ko no bago i-release ang pangalan nila kay ginapangayo ko gani kagina ang pangalan sang sining i-file nila sang kaso pero sila niya ma-file sila kuno ana isang kaso bago i-release ang kung sino ang mga pangalan sang sining nagpatigayon sang quarry dira kay atong mga equipment
5: para makilala tagid kay
2: ang equipment abi Rajuman Henry ang equipment ang iban kuno dugin arkilahan man lang to pero may mga tao gidya nga nagpakwari gidya kiti may iban da yang ang equipment may mas la equipment nagarkila lang sila sang equipment idala lang gidto do mo na pero ti may mga tao
5: na lang alam man nga ang tao nga ginarkilahan amo to makuha syempre nagarkila mo na pakuhaon niya di ba ano kay imo hilo nga ginarkilahan mo sa lakyan ko karon na kumpiskar to ikaw to kuha di ba
2: di mo na
5: alang-alang kay ikaw pa imo tagiya kay ginarkilahan niya to Rajuman Regan sumining ang nagkuha sa to ang nagarkila
2: may pangalan naman sila na kapta na nilang pangalan pero nagayo sa turnibuy ko sila niya i-file ko anay ang kaso bago ko i-release ang pangalan kay madali naman lang kuno Rajuman Henry anyway ti kay ara naman lang yendra pabuto na nato
5: mangkuta bala si Attorney Boy ko gidari man mangkuta na to si EMB pila pila pa kabulan ang palipason.
2: Ibalon tayo ning sabat sa kaya EMB Buas Rajuman Henry balita ragikan sa Iloilo Provincial Capital Rajuman Regan Arlos Tatak RMN
1: RMN palabra di honor.
5: Salamat kay Rajuman Regan Arlos. Amula na ipamangkot naton sa EMB. Pila! EMB, pila! Pila kabulan antes ka mo maka-file kaso.
1: RMN, palabra di honor.
5: San ba kay Rajuman Joel Franco? Diretson ko na lang Rajuman dyan. Ano? Kay basi malang-alang karoon ng aton sining oras. Kindulong anay kaginboy Lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsules. Sa tanan yung mga drivers na nagabiyahe sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nagaserve man ang Mega Man Herbal Capsule ng proteksyon sa kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sa kalalakinan, makuha pero sa prostate problems. Wala na gatong karong hanganiban kung maglabing-labing kay misis, may isla nina sa pagka-agresibo. Kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw. Solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun ng mga lalaki na gamalig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag kay ang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing. Bangod may ginseng, tongkatali, maka, kagsupal, meto, nga kilala nga nagamalig sa prostate sa mga lalaki. Mabato sa... manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RMN, palabra di honor.
5: Si NIDILG Secretary Mara Rojas, mga kasama, nagtugda man sana tabo ni kay Papang Jela Bapias dito sa Rojas City, mga kasama. Oh, no? Ginpakamalaot man ni Marrojas. Ang violence, no? Silingya, wala sang lugar ang violence sa aton nga lipunan. Sa aton nga, anong lipunan sa Tagalog, no? Sa aton nga komunidad or sosyedad, no? Ilabi pa nga silingya isa kamalino nga probinsya, kaangay ang ginapalangga naton nga kapis. Nagaupod ako sa akon mga kasimanwa sa pagkundinar sa tuyo nga pagpatay kay Jay Labapies, isa kakilala nga katapos ang media sa kapis, no? Si Papang Jay, station manager pagid no sa Basco Radio Rojas no station manager siya sang ila sining station kag naga program siya kon aga do alas 6 sang iya sining programa nga Maayong Basco
1: RMN palabra di honor.
5: So no, kay Marojas nga na istorya niya naman si DILG Secretary John Vic Rimulya kag ginpasalig ni Rimulya ko no sa kay Marrojas ang madasig investigasyon kag pagdakop sa mga imbolbado. Sige, dakpa na yon, no? Parehas sa kwan pagdakop mo kay atong ang. Pero base kon dira mo pa makita sa kapis si atong ang base ara da nagapanago. Tanaya mo nang ginhambal ni kwan former senator Marrojas no kay DILG secretary John Vic Rimulya pada siga ang investigasyon sa plano ng pagpatay kay Jay Labapies kay Basi, kung you can hit two birds in one stone, you can kill two flies in one slap. Basi, kung ara pa na si atong angga panago sa kapis, kaya ining ginadudahan nga posible may kapasidad sa pagpatay kay Mr. J. Labapies, daw kilala ko no si atong ang
6: RML Palabra di Honor.
5: Ang ginadudahan ano nga may kapasidad sa paghimo sini mga kasama daw malapit kuno kay atong tiba si ara da si atong sa kapes. General Tuanyo
6: Palabra di Honor.
5: Basi ara si atong ang dira sa kapes, basi isa ang kapes sa iya ginapalagyuhan.
6: Palabra di Honor.
5: Tiambal ni Maruhas, ginpasalig ko noon ni DILG Secretary John B. Crimulya ang madasig ng investigasyon kag pagdakop sa mga suspitsado. Siling ni Mar, siling niya ako, upod ang bilog ng kapis. Hugot nga magabantay sa dalagan sining nga kaso. Agod aton masiguro nga mahatag ang hostisya sa labing madali nga panahon.
6: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawa.
5: Check na naman sa Iloilo City Hall si Rajuman Joel Franco kay 500 ka mga informal settlers family sa San Juan Molo. Makaangko na sang duta ang ginatindugan sa ila sininga balay after sang more than 3 decades. Rajuman Joel Franco.
6: DYRI Rajuman Report.
7: Alipas ang 34 ka tuig Rajuman Henry na kaangko dikit man sa kasiguraduhan sa ila sining gina Ocon sa Lopez na ginabugsukan sila sing Puloy-an ang 517 no ka mga informal settlers sa may San Juan Molo, although nga mga 690 plus ini sila nga mga informal settlers pero 517 lang no ang verify as of now. So no, sa kay Attorney Peter Miliari na bakali ni Duta sa 1992, pero hindi ini siya mabaligya pagi sa relocation site because wala sang permit, no? Wala sa registration ang syudad, wala sang permit. Ag wala sang permit to sell, no? Ang Iloilo City Government nagikan sa DSUD, no? Which nag-prohibit sa ila nga magbaligya kag kung mabaligya ang Manila, bisan na fully paid sang sining mga informal settlers, hindi gihapon sila makakakuha sang ilang kagulit ng titulo sa Registry of Deeds because pangitaan gihapon ang City Government of Iloilo sang license to sell. No? But ang balon, lisensya sa pagbaligya sang lote, kaangay sang gina-require sang gobyerno sa mga private developers no diri sa aton sa Pugsud Pilipinas. So, no, kay Miliari, ginsunod nila ginang kanyang proseso at ang requirements kin tuman nila until nga nalabot nila ining point nga nakuha nila ang ining registration at the same time permit to sell. Kagkaina, no, may 517 ng mga informal settlers ang nagperma sang contract to sell, no, kaupod sa kay Mayor Reyes Atrenas. But na malon, makasugod na sila sang amortize, no, kung sang ila sining pagbayad sang ila sining lote. Wala ni niga parareho ang presyo sa lote kay wala man niga parareho ang kalaparon sang lote no sang sining mga informal settlers because nga on-site relocation site ni siya but ang balon Rajuman Henry as is where is no kundi nagatindog ang balay sang sining mga beneficiaries dira man sila because nga ginbakal ini sang 1992 sa isa ka pamilya. Pero wala lang ma-subdivide. Now, bangod nga nag-succeed, no, ang Iloilo City Local Housing Office sa pamumuno ni Attorney Peter Miliari, amunay ni karon, no, nga na-subdivide ni siya. Wala naging patasan sa City Government of Iloilo ang presyo kung ano ang market value sang 1992 as is lang, no, 200 pesos per square meter. May maximum ni siya, Rajuman Henry, nga bili nga do mga 40 plus no 40 plus 1000 or may ara 50,000 plus no ugaling kay bangod nga may mga vacant space ang Matabo Kalisina, may ara pa sila sang bayaran para sa common usage nila sang vacant spaces, no? At the same time, ang process ini, mabayad sila sang 10% kung pila ang presyo sang ila sini nga lote, mabayad sila regimen isang 10% sang sinang kabugusan ng presyo sang lote, then ang the rest na i-amortize nila 14 years, no? Ang pinakanubo nga bayad nga amortization monthly, abi mo pila 300 pesos or 350 pesos, no? Ang pinakanubo nga amortization monthly. Bottom balon, in a year, mga 4,200 lang imo sige bayaran. Wow. So, maibang dira, sunod sa kay Attorney Meliari, nga hindi nila malabot ang 10 years na impasa nila. As a matter of fact, maibang kunod dira ang mga pamilya, nga daw gusto nilang gaya nila i-buy out na lang, no? Because, kung tanawin ni mo, mga ara ama lang sa 40 to 50,000 mo, ang ila sige bakal sa ang ila sige lote, base, no? Sa market value o kung sa market value nga gin presyo sa syudad sa tong 1992 nga gin bakal ini sang former mayor nga si Mayor Mansueto Malabor. Ari, pumatayan na ton ang pagpahayag ni Attorney Peter Jason Meliari, ang head sang Iloilo City Local Housing Office.
8: Activity is very first of its kind, no, diri sa Iloilo City, and ang naging mention man ni USEC, no, first din nila na balaan nationwide niya, may arang kita nga as massive as 517 ka-beneficiaries, simultaneous tunulungan niya ginpirmahan. Wala kita nag-batch by batch, kundi tanan niya gin-verify sa local housing, kag-okay nga na-verify nga mga beneficiaries din sa San Juan, ginpa-contract to sell na naton, kay amuni ang contract to sell naton, amuni ang ma-start sang repayment. But before, tindak kita nakalabuti sa contract to sell balaan, gin-proseso gin naton ang certificate of registration and license to sell sa DSUD. Because right now, since wala kita sa express law nga nag-exempt sa LGUs, nga hindi kita baka, nga exempted kita sa pag-process ang license to sell, daw pareho kita sa developer. So kung ano gina-require ni DSUD sa developer, gina-submit it naton. So imagine, approve sa division survey plan, up to proof pa sa right-of-way, plans, tanan-tanan, gin-comply it naton. That's why it takes some time nga para nga makasecure kita sina. Kaya nga, pag-abot na ito karon balan sa Registry of Deeds, without the license to sell, hindi mo ma-transfer ang title. Kaya ginapangita siya ni Registry of Deeds. But right now, we have license to sell and certificate of registration for the whole nga of Unibasyan. Actually, 695 na dirika home lots or sublots. Pero, 517 lang ang nauna. So dati, gintay, ang iba na ito nga size, may mga batch by batch. Ang amon, tingob. May parang nga palariho ang treatment sa ila tanan. Nga dapat, kung may gaanta chance ang isa, dapat tanan man. And we hope to replicate this across all relocation sites. Because dako kidney nga bagay, yung tagaanta sila sa ang chance magkatitulo. Dako balaan nga peace of mind nga mahatag sa ato, sa pamilyang Ilonggo, mabala nila nga ila na kidney. Kaya nga, mapwede pagid nila balaan mapamana ini sa ilaman kabataan. Ang site niya ni ginbakal ini sang 1992 pa. So imagine 2026 ang contract to sell, though 34 years no in the making nga matagaan na sila chance magkatitulo. Sila ni pagbakal sini may mga nag-restart na mga on-site ini sila, no? Pero after 34 years na finally nagpirmahan na ang contract to sell.
5: Ah, daw okay naman, well, no? Pwerte barato, well, no?
7: Yes, barato na Juman Henry, no? Imagine.
5: Pero may mga amugali ng mga binakal ng mga propiedad sa una ang syudad, no?
7: Actually, madamo kita sa ano, madamo kita sa on-site relocation site ra Juman Henry, no? Sa pagkabalo ko dira sa baluarte do may ara man dira. Kalumpang ere do may ara man dira nga on-site, no? Ang gin bakalma, no? Ang syudad sang Iloilo.
5: Kay man ang mga tawo abi kun i-relocate mo na, well, pareha sa nagakatabo sa Suok, sa San Isidro, iban ga baralek yapon kay ang ubra nila malapit na sa ginbalayan nila. Kag amo na anda nila mo mga memories mo bala sa gindakan ni mga balay balawel ara na da, so do ko budlay nga ipahilayo kada
7: kung baga ang imo bala nga mga neighbors mo da ano ara na da sa imo nga lugar kagti ano ido kung baga comfort zone mo na ra Juman Henry. Imagine bala kakason ka sa imo nga comfort zone, bilogid kag hindi ka na makabalik. No, tiyamoy na nga
5: So muna nga, no? Dapat, baklo na lang ang ginaisara nila ining mga illegal settlers. Kagdira lang sila pabayalan, pabalayon man. O kung pwede nga maubra pa sa gobyerno, baklo na ang dutang na para sa ila. Kagubrahan pa sila sa balay para nga magtarong-tarong ang balay nila. Hindi nga kung ano lang na mga kayang-kayang lang, well, no?
7: Inakon ang lote, Rajuman Henry, ang lot owner, willing siya magbaligya. No? Ti ang syudad, mabakalma lang niya Rajuman Henry kung willing magbaligya. Ganito di bala mo naman ang gobyerno kung ano ka barato ang baklanay nato, no? Sang,
5: okay, basta ka pagwa kwarta ang gobyerno, dapat mangita sa sang barato.
7: Oo, tama, ginakabarato. O, isa, tiwai siyang may nagapatol, no? Ang masarangan ng subong sang city government o bilido, Rajuman Henry, as much as 2,000 pesos per square meter mo sa karinta na iya, karinta na nga baligyan na ito subong, ilan na yung ang market value ng duta, mga tag iba na ba, tag 5,000, 10,000 na Rajuman Henry, no?
5: Ang bisan, kuan pa gani, labot tag 20,000 na iya, well, ang per square meter, 10,000.
7: Oo, kaping pa subong, may mga road networks na nga ginapatukod ang ato si national government, mas nagamahal pagid ang mga duta, bisan sa mga peripheral areas, no, sang syudad sang Iloilo. Halimbawa, da sang una ang da sa Sunset Boulevard, ano man ang presyo sang duta, da isubong mahal na because along the kuan siya, along the road na siya, may mga road networks na, no, yung mga ang mga duta sa una sa C1, da, no, ano man lang ang presyo siya, galing sumong nagmalahal na pangod sang presence sa mga dalan. So lucky gid ni ang mga taga barangay San Juan Molo because wala nang sila gin relocate pa as is where is sila. Kita to man istorya, kita nga isa ka 71-year-old nga tigulang, ginantaw ko siya Rajuman Henry magpirma, abi mo pirma siya. Ngalan niya lang na pirma niya, printed pa na pang sulat niya. Ngalan niya lang na sulat niya sa
5: kilid. Gakurog-kurog pa na.
7: Gakurog-kurog pa ang iyang nanay, sambark lang, no? Thumbprint lang ang iyang pirma. Mangkot ko siya, siguro mga pila ka mo katuig na nag-aisar dira sa inyong aduta ang nag-aisaran. So niya, sa edad ni mama niya, no? Kasi mama niya kuno daw, kasi yung mama na daw, almost 90 years old na, no? Ang edad ng iyang Iloy. So siya mga, mga 80 years na sila nga nag-aisar dira sa ilang lugar, no? Dito man nilang kalipay, bangod niya, nakuha nila ang lote ng ilalistaran. Ang ano sini?
5: Tagpila ka kakat na well, 100 square meters, more than.
7: Wala ka para reho, Rajuman Henry. Kaya kung anong tindugan sa balay mo, amo na lang na ginahatag ba sa imo.
5: So meaning ang ibanda, tag 50 square meters lang siguro eh, kaya gagmay ng pistohanay nila sa balay mo?
7: Oo, may ara, ganyan ka doktor. Ito daw, 18 or 15 square meters, ganyan, Rajuman Henry. Gamay lang.
5: So isa lang kwarto?
7: Oo, basta lang na may balay.
5: Ang importante, imo, pataason mo lang balay mo, imuon mo nga 5-story.
7: Ati, oo eh, pataason mo lang, kaya mo naman na subong ang ano eh, ang
5: the most kiti, may imuon nila. Damay mo. Pero at least, ila na.
7: Oo, kayo na, ito man dito, ang taga Philippine Commission on Urban Poor, nagnakadayaw siya, Rajuman Henry, nga amuni ng sistema. No, sa syudad sang Iloilo. Duha na ini siya actually ka on-site relocation site sa syudad sang Iloilo. Ang isa diri sa may Mandurriao sa likod sang Westwood, no, subdivision Rajuman Henry. May ano man da, no, may mga 100 plus so man da.
5: Dungon siguro na da.
7: Oh, dira man na, no, pero ang ina nga project iya ina sang opisina ni Congresswoman Baronda, no. Nga sang last year, may ara man sila sang permahana, ay man sang, ano, sang contract hotel man. But ang balon, sugod naman sila, no, sa pagbayad, sang ila, singing, ano, nga, amortization. Ang manami, sige barato, Rajuman Henry, no. Imagine, 350 monthly mo, amulo na imo, singing bayaran, plus lang ang 1,500 plus nga pwede mo man gani mahulug-hulugan, no, nga common usage, no, sa mga open spaces amo man lang naging ang gin do add on, no, nga ginpabayaran sa ila. Ang iklo buligan pa ni sila nga maka maproseso, no, ang pagpa-title, no, sang ila sining property nga mahali na gid, no, sa ila sining mga ngalan ang ilang property and later on, no, sa kay Atty. Milyari pwede ini mapapanubli, no, sa mga kasikulangan sa ilang mga kabataan na Rajuman Henry.
5: Pero tikwan lang siguro eh. Bulos-bulos lang sila. Kaya tikwan mag 20 square kilometers, 30, square kilometers, 20 square meters, 30 square meters, o bisan mag 100 square meters pa, no? Medyo gamay ina para tungaon sa mga kabataan, Will, no?
7: Malami,
5: okay lang na, kung isa lang bata mo eh, pero kung damo ba, o base arawayan pa nila, sila kadlaw.
7: Ang malami lang sa Radyo Man Henry, kung sa 1982 nga ito, ang imong kabataan, nakaplastar dada, at least madala
5: sa may ara na sila.
7: Oo, may ara na sila, no? Pero kung kabataan mo, tinabunag after 1992, ti medyo babulabulayan ka siguro kay ti.
5: At kung nagpanman man ah, kung base nagpaninguha man ah, hara na guro sa subdivision, gailistar man.
7: Oo, na-identify na nga daan sila mo. So may nabilin pa, no, nga mga more than 100 pang nabilin nga iproseso man, no, ang ila sining pagperma sa contract to sell, no, sa sining mga informal settlers dira sa may San Juan sa Visito sa Molo.
5: Sige.
7: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
9: RMN Palabra di Honor.
5: Salamat gid kay Radyo Man Joel Franco. Amuyin man di dapat ang himuo, no, galing ang problema ang sinakisa mga kasama kon hindi man tuod ang mga private lot owners magbaligya sang ila sininga duta. Di wala kasang may mahimo good ti relocate gid ini mga tawo nga ini nga sa pila ka adlaw hindi man magtilinar sa mga relocation sites kay na maguhan sila kag naanda nila ang ginhalina nila nagbaralik man to gihapon kag nag-squat na naman.
9: RMN Palabra di Honor.
5: Sanbay, balikan ta si Rajman Marjorie Herbo Miani mga kasama, no? Ma-update lang ta sa mga ginahimo karon nga lihok sa aton sininga kapulisan matapos ning shooting to sa public school sa Tacloban. Gindulong anay kag Inboy Lugan, ini gabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Nance Herbal Capsule kag Nance Corn Coffee. Para likaw stroke kag balatian mag-inom sa Nance Herbal Capsule 3 times a day. Kag subong man, ang Nance Corn Coffee amo ning kapihon kay nagaboost ini sa atong immune system, naga-detoxify sa lawas sa galibiit sa migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule mabakal sa mga butika.
9: RML Palabra di Honor.
5: Ang ICPO kag DepEd Iloilo may mga lihok na karon nga ginaplano para nga malikawan iyang matabo man diri sa aton nga mga eskwelahan. Ang natabo dito sa Tacloban nga nagpaniro mga kasamang duha ka mga minor di edad sang 38 kalibreng pistola kag kaliber 9mm, no? Nga iya gali isang pulis. Tiya niya nga pulis, sinulod niya sa balay kag kinuha ang pulis. Wow, do delikado ning pulis. Gawawaw tong pulis nga babae mga kasama assigned sa Finance Division sang PRO 8. Kay dako ang salabto niya di mga kasama nga ang iya pusil na gamit sa pagpaniro kag may napatay. Check ta, Rajuman Marjorie Herbo Miani.
9: DYRI Rajuman Report.
10: Rajuman na Henry bangod sang natabo sa may Tacloban. Nagpakigangot diri ang Iloilo City Police Office sa DepEd Iloilo City upod ang Women's and Children Protection Desk upon WCPD kag nakigsapol sa Schools Division Superintendent diri sa siyudad sang Iloilo. Sunod diri kay Police Colonel Wilbert Parilla ang director sang Iloilo City Police Office nga may mga security measures sila nga ginapatigayon. Actually, may hugot na diyan nga pag nga security measures sa siyudad sang Iloilo. According kay Colonel Parilla, nga muna gani gina-deploy nila ang ilang nga kapulisan. Pero may limitasyon, abi, Radyo Man Henry, hindi pwede makasulod ang police, no, sa police sa mga eskwelahan. Pero may mga gwardiya man ina. And according kay Colonel Parilla, ginapang briefing, ginapang sapol man ining mga gwardiya. Especially subong na may natabo sa may area sa nga Tacloban, according kay Colonel Parilla, nga pwede lang sila makabulig sa pagbantay, security sa sagwa, sa especially sa pagsulod sa mga estudyante, sa mga eskwelahan diri sa siyudad sa nga Iloilo, Rajumana Henry, kagamuna gani, nga pasanyugon pagid ang security, especially ang kampanya against anti-bullying nga amuni ang ginasugudan sa mga kaangay nga insidente. Radyo Man Henry, pamatian natin bala ang portion sa pagpangayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla kag inawid pabati man natuen ang skwang tagpamaba sa DepEd Iloilo Province sa bahin naman sa probinsya sa nga Iloilo. Are.
11: So with our city mayor directing us to enhance our security measures within the schools, I have also directed Major Sangrinis and our WCPD to coordinate with the division's head of the Iloilo City kung ano yung security measures na ma-enhance natin at may tulong natin doon sa mga schools.
10: Oh. So,
11: and then, isa din sa mga binibigay nila is yung mga schools na may higher incident sa mga bullying at saka may mga incident din na nangyayari. So binibigay din ng, ano, ng division head kung yan ang ipo-focus natin sa ating deployment.
10: Oo. Pero yung pulis ang hindi pwede na natalo na school ba nasa paligid lang sila? Yan
11: ay, hindi naman sinasabi na hindi sa loob. No? But considering sa limited ng ating mga personnel, so usually ang ating mga pulis is nag-a-assist doon lang sa may gate at saka sa assistance sa safety ng ating mga parents and students na papasok doon sa schools. But sa loob ng schools, wala na tayo doon. But as of now, with that incident, that's why I have directed ni Mr. Sangrines at saka yung WCPD natin na mag-coordinate sa the division's head ng Iloilo City kung pwede pang mga personnel natin na doon din sa loob for additional security.
10: Si Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa Iloilo City Police Office, Radyo Man Henry, no, sa bahay naman niya sa siyudad. Actually, nagpakigangot.
5: Dira na lang sa gate na. Make sure na lang, Radyo Man Marge, nga makabulig da bala, nga makapang-check randomly sa mga kabataan nga nagasurulod, no? Mabalaan mo man na doon mga hurong ng mga estudyante.
10: Oo.
5: Hey, mga doon mga adis-adis bala mga itsura sa mga bata.
10: Actually,
5: Amo lang nga ila sini nga i-check kag usisaon mong bag amo gina dapat Regiman Marge, di ba?
10: Balaan mo may ano na before naka-interview ko na sa I guess sa IPP or diri man sa city kay may mga limitations man abi sa pag-check at pag-rekisa sa mga kabataan. Ito hindi man mabayo larang ilang ang kinamatarong Regiman Henry, pero
5: okay, amo na yung metal detector na lang para no touch.
10: No touch, gani metal detector.
5: Okay, kung na lalaki, da karoon ng gwardiya, basi yung mga bata, da karoon nga babae, pang hurikapo niya kundi inda. So, ikaw na lang, metal detector. Ano ginakamahal ang metal detector na? Sarangan na sa PTA?
10: School fund, may ara man according gani sa DepEd Iloilo.
5: No. Amo na lang na, kada agid, ha? Urbutangan na lang sang daw life size ng metal detector, blang daw pareha sa mga airport, blah? Hindi mong guro, mahal gina kayo, ha?
10: Kaya isa ka eskwilahan, isa.
5: Pero kung wala, ti amula na yung metal detector lang, yung iskanya lang ang bagsang bata. At least may mga precautions, bala kita?
10: Oo. Sa bahin naman sa Iloilo Province, napakigangutan naton dari ang ilang tagpamaba sa Sir Leonel Salvilla. Kay accordingly sa city katuan ko no tomorrow sa office nila para sa dugang gid lang ang mga statements kay may mga meetings kay ina sa bahin naman sa province pagahugto nila ang security protocol sa eskwelahan agud nga hindi matabo ang insidente kinatabo no sa Tacloban. Ang isa diri sa mga ginmention ni Sir Salvilla nga pasanyugo nila ang anti-bullying campaign sa eskwelahan sa mga eskwelahan kagailaman hugto ng bag inspection. So, muna na-mention mong pagsulod lang, Radyo Man Henry, check ang bag. Bag inspection, hindi lang sa mga estudyante, pati na sa mga staff, mga visitors, kag mga ginikanan. So, according sa kay Sir Salvilla, depende rin sa fund kag budget ng eskwelahan, sarang man na sila mag-hire sa dugang security personnel sa ila eskwelahan, baklan sa CCTV, kag muna ganin na-mention mong metal detectors, pinaagi sa school funds. Depende ini pero ang iban basi ma-providean man sang ila lang LGU Radyo Man Henry. No, so nakigangot naman sila sa kapulisan nga kun pwede kiti hindi man pwede nga ang pulis matutok lang sa eskwelahan kita mo damo man sila dapat tatapan kag kulang ang mga pulis naton hindi gid mo na kadamo nga makatatap sa mga eskwelahan sa probinsya sa Iloilo. So nag-request man sila, may mga meetings man diri. paruwing ang mga police or mag-standby sa guwa sang eskwelahan. Sa tiyon lang sang pagsulod, kagpagbuhi o kung inugpuli sa mga estudyante, Radyo Man Henry, para nga masiguro ang safety sang mga estudyante. May interview kita ka sa Leon Lasalvilla, Arisha, sa tondering pag sa napakigangutan, subonggid lamang nga hapon.
12: Actually, before ta mag school year, during the series of management committee meetings with all the school heads, no, sa bilog na schools division of Iloilo, gin-reiterate ni naton ang sa aton sininga schools division superintendent ni Dr. Ruby Therese Almension with our SDO officials, ang ano naton latest nga guidelines ni DepEd on ensuring a safe and motivating learning environment, no? So we're referring to DepEd Order Number 6, series of 2026, kung sa diin nga gina-emphasize na dira ang aton nga mga prevention strategies, no? Para mahagan-hagan, if not mapaiway naton ang cases ang bullying, at the same time ma-ensure man naton ang security measures naton sa eskwelahan, no? So nakabutang na dira, Radyo Man Marge, nga mga security measures naton is pwede gid ang mga schools naton maka-hire, no, dugang nga mga personnel funded pagi sa ilang mga school funds sang security personnel, no, para ma-maintain ang safety sang aton mga kabataan and school personnel, at ma-enforce man naton ang other learners rights and protection protocols naton kag tigi na require na naton subong ang atong sining nga mga visitors nga magpresent ang ilang mga valid ID cards or ID identification cards, maka-surrender sila sa mga prohibited items, no, kag ma-ensure man naton nga any firearms nga madala nila into the premises unloaded siya kag supported siya sang valid license or permit documents. Tapos tigi na intensify naman ang mga bag inspections, no, wherein not just our visitors but including our personnel and learners, they have to submit their bags for inspection sa school entrance to maintain man nga ang secure environment. Kinemphasize sa gidman ang mga prohibited items, no, hindi pwede nga mga bagay sa sulod sang aton sini nga mga eskwelahan, and even our installation of CCTVs kag other security equipment sa sulod sang eskwelahan for monitoring purposes. And just this afternoon, Radyo Man Marge, hatag man sang dugang pagid nga instruction sang aton sininga schools division superintendent, no, after sang natabo didto man sa Tacloban, and after some series of recorded violence man sa aton sininga mga eskwelahan diri sa Iloilo, nga ma-ensure man naton ang presence, ang visibility sang aton sininga police and law enforcers, no, so there should be proper coordination man, which we are relaying, you know, reminding our school heads, no, para nga mapasiguro man naton nga kung visible ning mga law enforcers naton, police naton, kumbaga their presence, their visibility will deter, no, ang violence or crimes to happen sa aton sininga mga eskwelahan. Kag maka-coordinate kita with our local officials for support man sa pag-procure sa mga metal detectors, although this can be done through the school funds. Pero
10: Sir Leonel Salvilla, kag
13: pamamagitan ng mga lihok dayon ang aton sininga mga concerned government agencies sa Radyo Man Marge, no, hindi na kita maghulat pa, no, kay ini mga hitabo ang ini kon kisa precaution man ini sa iban, no, nga magtagam na kita, so at least makaakto gilayon ang aton sininga mga concerned government agencies.
10: So, lantaw naton dire ang dugang pagid kay ginatinguhaan naton malabot, pero boss gid ko no ang sa DepEd Iloilo City para nga sila mismo makahatag sing ilang mga guidelines kay mga reminders man sa mga
13: Panguro, si General Tuario, Tuanyo, balik ang guro. Tuanyo, no? Radyo Man Marge, kayo daw ginistoryana ni Anay Senador Maroja, si DILG Secretary John Bicrimulya, tinangako siya nga madasig ang investigasyon kagdakpon gid ang mga nag-attempto sa kabuhi ni Papang G. Labapies, no?
10: Oh, laban-laban okay,
13: si Tuanyo ginigurong tuksoon man gihapon.
10: Actually, nakatag naman siya ka-statement kay Ina, ka may SIT na, kag nag-promisa man siya nga i-update niya katapos ang media sa resulta sa investigation.
13: Wala pa na iasang order ang DILG. Tilaban-laban, diri man ipasa sa iasang DILG after sini, no? Regiman Marge?
10: Oo.
13: Kung anong order sa iasang DILG, no? Kung may padulungan, gidman. Pero munuhan mo si General Tuanyo, naton kon maayo sa mag-imbestigar, basi pati si Atong Ang madakpa niya pa. Nga man?
10: Mm-hmm.
13: Ining most likely nga naghihimo si Nikanday Papang J, do malapit ko no kay Atong Regiman Marge. May connection.
10: So,
13: there is a possibility nga basi ari man si Atong di. Basta pisan-pisan na lang ni General Tuanyo, basi kon pati si Atong Ang matikma niya pa.
10: Pamugid, Rajuman Henry. Anyway, sige. Ibang dugangan na natin sa iban man nga public affairs program sa nga RMN Iliilo. Amo na mo tulong natin nga balita sa bunga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Rajuman Marjorie Herbo Miyane Tatak, RMN.
14: RMN, Palabra.
13: Salamat kayo, Rajuman Marjorie Herbo Miyane. Abi guro sining tao nga nag-attempt ni kay Papang J, no? Daw hasta lang sa ruhas gihapon ang iya sining kwan nga abilidad. O nationwide kinasbong. Kunway da sa may gamensyon sa Kapis, parte sa koneksyon mo kay Atong Ang, basi dire mabuyagyag kag nakalabot na kay Secretary Remulia ini. Kon may itlog seremonya.
14: Palabra di honor.
13: Gindolo kag Inboy Lugan ini kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga makapakuha sang pala nakit sa aton kalawasan mga kasama no panginahulat ninyo pamanyos na subong para buwas sa pagbugtaw manayanaya ang pamatsyag kay may aloe vera, may lemon, eucalyptus, virgin coconut oil kag rosemary oil ang Soft Touch Wonder Oil gani ma-relax mahamok ang tulog kag ginadula niya pang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C mabakal sa mga butika ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall malapit lang sa main entrance activity center mga kasama upod ang Cafe Henyo 14-in-1 herbal coffee nga may 14 ka mga ingrediente pero barato lang 25 pesos lang ang SRP niya pero 14 ka bilog ang iya ingrediente ining mga ingrediente niya lakip na dira mangosteen balungay ginseng kag iwan pa nga kilala nga nagapahubin nagapahilayo sa balatian nagapanami isang pagpamuhin nagaparelax sa panghunauna nagapautay sa pulao kag iban pa kapehin niyo 14-in-1 herbal coffee ka pangabuhi niyo kapehin niyo bugtaw nga panglawason aktibo nga paminsaron kape henyo 14-in-1 herbal coffee
14: Palabra di honor.
13: Ipakita tala ni Bala Rajuman John Hartwell nong picture da bala o. Si Rajuman Regan, jutayin lang sa giliigin ligsa kagayino. Why na sa tani ka report sa ato niyo? Boy, you deposit ama ni Indaba. Sining huros-huros nga driver sa nga truck nga yung pagkalaw ay maning truck niya nga pagalpalon.
14: Palabra di honor.
13: Araw, amo ng truck mga kasama. Obo, jutaya niya lang giliinipit kagiina si Rajuman Regan nga nag-drive, safe driving na gani. Mga kasama, ara na gani, nag-pahigan na gani. Kagibway na, lasako niya pagib. Oh, kung sino man tagihan isang salakyan yung inyo, no? LTO at Attorney Gaujo Sohiduspan, no? Ang plate number sa salakyan yung inyo, WQB, Whiskey, Quartz Bravo 899, no? Bo, jutay lang si Rajuman Regan. Kuno niya mawahig kuno pasaka sa kwan sa gutter ang iya sininga salakyan mga kasama. Inipit siya sang truck nga ini yo. Ano ni six wheeler truck Rajuman John Hartwell, no? Or 10 wheeler, no? Silimudo na hikay siguro sa salakyan ni Rajuman Regan. Tingay ning salakyan ni hay pagalpalon man eh. Daan naman yung salakyan yung isang tampuhaw ng ini. Sino nang tagiyas ang salakyan yung ini? No? Huros-huros ang driver mo.
14: RNN, Palabra di Honor.
5: Tikit anay na lang kamo sa kwan sa LTO. Ipatawag ni Dayon, Attorney Gaudioso Hidospan. No, huros-huros nga klase ng driver.
14: RML, palabra di honor.
5: Importante lamang public service announcement, ginapahibalo sa tanan sininga pamilya himata kag kakilala ni Rony Arciga del Carmen sa barangay Alakaygan, Banati, Iloilo, nga siya nagtaliwa na sang June 12, 2026. Nahaya siya karon sa Del Carmen Compound Residence sa Purokto, barangay Alakaygan, Banati. Alubong natala na sa Hunyo 27 tuig 2026 sa Badong Adlao ang misa alas 2 sang hapon, no? Misa alas 2 ang hapon sa St. John the Baptist Parish Catholic Church. Kagigalubong siya sa Banati Catholic Cemetery sa Banati, Iloilo. Pamilya del Carmen Arciga ang nagapahibalo. And our condolences, no, sa pamilya del Carmen Arciga. 26 minuto sa kaligad sa tak ng alas 9 ng gabi. Wala na ito oras sa ito ng pagpangalagan mga kasama. Tob-tob naman na buwas sa sining dalag ko kung mga mainit ng mga balita ang ginasunda naton. Definitely mga kasama, no? Update naton ini natabo sa kolig naton dito sa Rojas. Tama kon may imo nga patchon lang iya sa mga panulay nga ini. Sila na yan dapat pamatchon. Laban-laban ni ang gunman to kay palpak ang obra niya, pinatay na ni. Tikon ako sa gunman, kay patyon ka, no? Kung wala ka pa mapatay, panugid ka na lang kung sino nagsugo sa kag nagsuhol sa imo. Lampaga ka nga tarso ka. Pero maayo man gani ang pagkalampagak mo kay napuslan. Sa field, Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajuman Rizida News Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Silatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia. Dire naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman ninyo, sinailaga din mo ang kormahan kasama sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
15: So the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
20: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
21: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
20: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
21: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
18: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. Goodbye!

0: and polycopper. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Van, firme lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ako si Brazil Dacromayan.
3: Ako si Jobin Larang.
4: Si Rose Caparangan.
5: Sa Hermohina Agisando.
3: Babsing Biatingo. Pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Nagayong mamatyag ko.
7: Bilibid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
8: Epektibo ini kaayo.
9: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
10: Ito ang DYRI

0: Secrets of Health.
1: The secret of health.
0: Kung sa din ano, pinagi sa ito sa pagpangalagad, syempre, padayon kita sa ring magahatag, magadulong sa inyo sa pinasani ka mga detalye na hanungod sa rin sa pagtukib sa natural ng mga pamagi, sa pagbulong, kagpagpabakod sa naton sa ring alawas. Nga kung may mo pa lang, no? Hindi lang sa ring na kung may mabatsagan kita sa ring sintomas, dira pa kita sa ring maghulag, kundi inibalang ginatawag na ito nga prevention. Padayon na ito niya pabakuron ang aton sa ring alawas para kung mahimo pa lang labi kag labaw sa tanan ang balatian ato nang adaan sa nima likawan tungod kita nagapatigid sa balanon nga announce of prevention is worth a pound of cure. Gani padayon kita siningan mag-share sa inyo magatukib sa pila siri ka mga sekreto sa kapasidad siri sa mga tanom bungang kahoy mga sangkap na makita sa aton siri nga kusina aton tukibon ang ida siri mga bioactive compounds ang mga nutrients nga ara diri nga makabulig sa aton ikaing lawas especially sa pagpabakod sa aton siri pamatyag mga methods of preparation paano nato ni preparar ano kadamo ang aton siri konsumo pila siri ka adlaw kun ano kalawig ato siri nga paggamit tagiban pa nga mga detalye upod sa pagtukib nato nalulupod sa mga sikreto sa mga tanom ka mga sikreto nga ayhan simple malang katama pero may tuman kada ko nga benepisyo sa aton ikaayong lawas.
1: The secret of health.
0: Nag-welcome magali sa aton sini mga live Facebook viewers kay live kita mabatian kag makitaan sa Facebook page sang RMNDYRI Iloilo. Di man ka mga bayan sa kalibutan, ano man nga oras sa inyo sa dinahamtangan, welcome gid sa aton sini nga pagpangalagad. Kung may concern ka mo sa ikaayong lawas, pwede nyo dira ipadala sa ito. Sorry nga, comment box kay later karon na. Kung may tiyempo pa kita, ito na pag-tanawon, pag-abasahon na ito. Kag sa mga nagpamati sa ito through radio sa 774 sa dial sa inyo sa mga radio, may mo nalang ipadala inyo sa inyo mga text messages. Dari sa ito sa inyo text line 0928-287-4637. 0928-287-4637 para makahatag mo kita sa inyo sa pinasari ka mga padugyan kung na makabulig no? Sa inyo siya magdabatyag sa lawas sa natural yang metodo natural nga mga pamaagi sa naturopathy o naturopathic medicine sa kiranda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Layo Amos, ululupod naman kita sa nga edisyon sa aton sa nga pag-pangalagad, isang na naman ka topiko. Ang aton sa nga pag-istoryahan sa nga edisyon sa aton sa nga pag-pangalagad.
1: The secret of health.
0: Kaga ayhan na damo, gitsini, ang makauyon sa pag-istoryahan aton sa nga bunga. Kaga nga sa nga health benefit. Aton tukibon karon ang mga pamaagi. Kung paano bala ang avocado makabulig pabakod sa aton sa nga lawas? Ang ining seasonal naton nga ginakaon nga nagabulig pabakod sa aton lawas pero iban sini nagakaon lang no pero ang detalye sari o kon nagatawag mechanism of action kun nga kag paano nagapabakod sa aton sa nga lawas ang ayhan na iban hindi aware sa ni kagkalabanan ano sa mga ginakaon ato digakaon na kita sa aton pangunauna nga makapaayo sa aton sa nga lawas ina kung makapaayo man gid kay may mga ginakaon kita nga sa aton ng unauna makapaayo sa aton sa nga lawas pero instead gari nga benepisyo perwisyo ang resulta sa aton sa nga kaugalingon at din ning avocado tindi man ni native sa Pilipinas pero gindala ini no sa mga Espanyol introduce diri sa aton kag tiyamo ne damo na sang mga tanom subong ang avocado lain-lain isang ginatawag baridad kag makaon na ton ukon maharvest na ton sa kada season sini kag masiling na ton yung avocado lain niya kung ikumpara na ton sa kadamaan nga mga prutas kay nga aman ang iban sini nga mga prutas o kon kalabanan sa mga prutas dagaya sira sa carbohydrates kag natural sugars ti ining carbohydrates natural sugars nagahatag sa aton sinisang energy para nga magamit sang aton sini nga lawas syempre gina-convert gina-introduce sa aton sini nga cells para nga

0: angin energetic kita para mahatagan kita sa dugang nga kusog. Pero lain iya ang abukado. Tungod nga nagaangkon na isang mostly healthy fat instead of sugar. So kumbaga, ang paghatag sang energy sa aton sa mga food sources naton, carbohydrates na convert sa glucose para mangin energy. Ang avocado naman niya from fat nga naghatag sa aton sang enerhiya. Dira sa mga sobra 70% sang kaloriya kon calorie sa avocado halin ini sa fat. Ining fat ba lang kasubong makita mo naton sa virgin olive oil, ini balang mono unsaturated fat, ginatawag man naton ini nga heart friendly fat nga magabulig para nga protehiran ang aton sa nga kurason, ma-reduce ang harmful cholesterol, mabuligan nga masuportahan ang manami nga pagfunction sang aton sa nga utok, mangin healthy ang aton sa nga panit, ang ibang gani sa nga mash nila ang avocado pagkatapos ginabanyos sa ila sa nga panit pati ni ron sang pila sa ni ka mga minuto sa antes ni banlawan kagang iban sa ni ginakao nila for the purpose nga para ma-absorb man ang pila sa ni ka mga vitamina like kag especially ang fat soluble vitamin like o kung vitamins like vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Kag madamo pagid sa ni nga mga benepisyo nga madulot sa aton. Pero pamangkot, di nalin ang mga benepisyo sa ni magluwas sa fat. Inibanggod nga nagaangkon sa nutrients, kargado, dagaya sa nutrients ang avocado, kasubong sa vitamin K, vitamin E, vitamin C, pila sa ni ka mga B vitamins, araman ng folate. Pag-abot naman sa minerals, may aras sa potassium, may aras sa calcium, or may aras sa magnesium, may aras sa copper. Kag pila sini ka importante nga mga sangkap kon component ano dari sa avocado, may aras sa fiber, may aras sa healthy fat, syempre antioxidant. Kag likom sa ihibalo sang iban, may ara man gali ini sang ginatawag important components nga makabulig direkta sa aton sa nga mata. Tungod nga may ara ini sang lutein and zeaxanthin. Kag masobra 20 ka mga vitamina, minerals and beneficial plant compounds ang ari diri. Kag bangod sining nutrients nga kargado ang avocado, ano bala ang ginatawag benepiso sini sa aton lawas. Number one, nga benefits ni nagabulig para nga ang aton sa ni kurason mapabilin nga healthy kag maayos ni ang kahimtangan. Hindi kita malipat ang nagapangunag yapon nakabangdanan sa kamatayon sa mga Pilipino among cardiovascular disease o kung ang problema sa ni kagbadatian sa aton sa ni kaugatan nag sa aton sa ni nga kurason. Ang avocado nagabulig para nga mabalanse na to na nga to sa nangyay LDL cholesterol. Hindi man magtuman sa nika taas. Katika ng lanon man na to, no? Ang cholesterol sa aton sa nga lawas. Isa diri, tungod sa iya sa nga potassium, mabuligan niya nga mabalanse ang aton sa nga blood pressure. Kag mabuligan niya makontrol ang aton sa nga blood pressure. Mabuligan niya nag-relax sa nga aton sa nga blood vessel. Kag, in effect, mas mamagaan ang pagtrabaho sa aton sa nga kurason. Kaya ang problem na aton karon ano, kung kulang kita sa potassium, especially mga Pilipino, kundi mahilig sa matamis, mahilig iya sa maalat o kung maasin, so nagasinaka karon ang aton sa nga sodium. Ngayon, in effect, nagapataas man sa aton sa nga blood pressure, samantala ang potassium nagabulig para nga masilhig ang sobra sa nga asin o kung sodium man sa lawas. Efekto, nagabalik sa normal ang aton sa nga blood pressure sa amat-amat kung padayon kita nagapasulod sa potassium halin sa aton sa mga ginakaon nga mga pagkaon isa na dari amo ang avocado. So sa aton sa nga harta, sa aton sa nga kaugatan, may benepiso sa ni ang pagkaon sa avocado. Pero magluwas si nagali, may ara pag inyo benepiso sa aton sa nga utok. Naga-experience kabala nga daw abrido ka permi, kulang ka sa focus, nagamalipaton ka na, daw hindi mapahamtang emosyon ng paminsaron, ay han, kinahanglan ang madugangan sang nutrients, ang aton sa nga brain para mag-function sa sang maayo, kung daw medyo nagahina siya. Tungod ng avocado, nagabulig parang aton sa nga utok, magtrabaho sang mas maayo. Ang iya sa nga healthy fats, nagabulig para ma-improve ang communication between brain cells, ginasuportahan ng aton sa nga memory para hindi kita mag-ang-ang kung kaisa, no? O kung hindi kita magpaminsar nga nagahipos ang kaisa, pero hindi naton ma-recall kung anong mga nagliligad. Tungod nga nagahina aton sa nga memory, masuportahan, pinagi sa nga fat sa rin sa isang avocado. Baga, nag-aamat-amat paabtik sa aton sa nga memorya. Enhanced concentration, pilalan sa iya sa nga madugang, kundugang nga benepisyo, kag protect brain tissue. Isa in isang manami nga efekto sa avocado, kaya hindi lamang galit sa aton sa nga ugat o kung kaugatan, kag kurason, pati sa aton sa nga brain, mabuligan man gali kung nagakaon kita regularly sa avocado. Kag, ari pag yun isa, no? Kabenepisyo sa aton sa avocado, makabulig man gali para nga ma-manage naton, ma-control naton ang blood sugar, especially sa mga diabetiko dira. Ah, ayan ang iban sini, why makahibalo nga ang avocado gali, no? Makabulig control sa blood sugar. Ting iban sini, salig naman lang kung mag-inom sini nga bulong. Pero pinaagi gali sa nutrisyon, pinaagi sa aton sini mag-inakaon, kasubong sa avocado, may ara sa bulig gali para makontrol ang blood sugar. Kasubong, no? O kung hindi kasubong sini sa mga processed food, ang avocado may ara sang tuman kagamay sini nga sugar, may ara sang healthy fat, may ara sini sang fiber nga makabulig para may ginahinay release ang glucose sa aton sini nga blood stream. Kagang isa sini sang manami kung nagkakaon kita sang avocado, dugay kita sini good moon. Stable lang aton sa nga energy, better appetite control, kag ma-reduce ang spike sa aton sa nga blood sugar. Amun yung problema sa mga diabetiko, bago lang katapos kaon, o kung ay pagin lamang maglugay, dugay-dugay, ginagutom naman, nagapangita naman sang timo-timoon. It is because of insulin resistance, nagresulta sa type 2 diabetes. Samantala, tungkol niya may good fat, ang ining avocado na makabulig gali para nga dugay kita gutmon kag nagapabili ng aton sa nga puwersa. Hindi ba lang ako nagasalig ka lang sa sugar sa imo sa nga energy pagtapos mo kaon daw ka gulpi lang daw nagnayanaya pamatsyag mo po gulpi man bagsak kag nagluya imo pamatsyagan daw ginutuyo ka daw kanami sa matulog. It is because of sugar spike and sugar crash. Samantala sa avocado, yeah, mabuligan nga istable o kung steady ang imo sa nga enerhiya kag fewer sugar crashes. Ay, hindi ka basta-basta ka madali sinimag luya. Ini ba lang, pagkatapos mo kaon, instead na nagaluya, kung ginatuyo ka, kung yakaan ko sa avocado, nagapagsik ka. It is because of fat content sa avocado. So in effect, kung hindi kita magsigi kima-kima, especially sa mga kalanon, karong hindi man healthy sa lawas, kundi kargado sa asin, kargado sa kalamay, o kung trans fat man dira, kag nagaproblema kita sa aton sa blood sugar level. Pero malikawan na ton, pinagi sa bulig gali sang avocado. Actually, kadamo pa sa benepisyo sa pagkaon na ton sang avocado. Ang avocado, makabulig man sa aton sa nga eye health. Makabulig man pabakod sa aton sa nga immune system. Mabuligan niya maabsorb pagit sa lawas na ton ang pila sa nga mga fat soluble vitamins. Ang avocado, makabulig sa mga tao nga gusto iya mag-slim o kon magbuhin sa ilan sa nga kabugaton. Kipadamo pa nga benepisyo sa nga sang avocado kung kita sa nga regular kaon every time o kung sa kada season sinisang avocado. Pero pamangkot, kung halimbawa, hindi na season sang avocado, paano na ton mapadayon ang benepisyo nga naumpisahan na ton sa sige kaon sinisang avocado kung waay na nagapamunga? Bukot ang balon, hindi na season sinisang avocado. Tiambal sa kilala ko sa niti, ulat naman ta sunod season, sunod duig do kay. Sige ba daw, kwan ba? Daw sa lida, daw palagwaon nga hulat-hulaton, tang kasugpon ba? Tumay ka may mo, eh, no? Kati amo na yung programa mo. Pero, ang good news sa atuan sa mga tagpadamati, kung nakasugod na kamo sa ang ginatawag benepisyo, nasuguran na kamo ang lawas nyo bala, nakaagom na sa benepisyo sa linsa avocado, pero kung hindi na season, why na nagapamunga, untat na, anong aton sa nga himoon? Diri naman sa masulod ang papel sa nga aton ultimate trio. Ano bala ng ultimate trio na aton? Ini ginabugusan sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Magluwas pa sa nag-message diri sa aton nga sa Dok, hindi ko makauyon iya magkaon sa avocado. Buti hindi kagaling magsulod sa imo sa nga ginhawa. Tindi lang pagpilita. Temporaring sabat to sa aton sa nga texter. Ay ka man nagpamangkot, ano? Prote, dalohon to na lang. Ang isa nga makabulig sa mga makauyon iya sa avocado, ha? pagpadayon sa benepisyo sini may arap la kita nga ma-recommend sini para nga mapadayon sini benepisyo nga nasuguran sa kabukado para hindi mabugto para manami sining aton pamatyag nga sige-sige kag padayon makita nga nagapabakod sa aton sining lawas sa pagsuporta iya pinaagi sa nutrisyon diri sini masulod ng aton sining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Yaman. Ang isa sini no sang ginatawag bintaha nga makabig naton kun nagainom kita sang aton Ultimate Trio may kasubong siya nga benepisyo sa ginatawag pagkaon sang avocado pero nagkalain-lain lang nga pamaagi ang ginahimo dira sa sulod sang aton sa nga lawas. Like for example, pag abot sini sa sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule, isa sini amo ang garlic ukon ang ahos makabulig para nga magnami ang ginatawag heart health naton, mapabakod aton immune system, makontrol aton blood pressure, mabuligyan kitang mapakigbatuan sini o kung makapakigbato-batok sini sa mga kagaw, bacteria, fungi, ma-reduce sini ng inflammation kaya iban pagid sini ng mga benefits. Kasubong man sang avocado nga nagabulig man, ano, pabakod sa aton sini ng korason, pabalanse man sang aton sini ng cholesterol, para ma-manage man ang aton sa blood pressure, kumera sa isang potassium, kagkasubong man nga, ginatawag ang garlic, kag ang avocado, heart-friendly, ini sila nga mga pagkaon, kag sangkap. So, isa sa sangkap, sa aton sa Santhon Plus Gold Capsule, amo ang garlic, nga makabulig para sa aton sa ikaing lawas, although sa nagkarinlain nga pamaagi, pero benepisyo gyapon sa lawas, kasubong sang ginahimo ka ginadulot ukon makuha naton sa pagkaon sa isang avocado. Ano naman karon ang papeliya sa ginatawag aton nga Premium D3? May amo-amo man bala ini nga benepisyo kung nagkakaon kita sa isang avocado? Arin, makasiling kita nga may gamay pa nga bulubintaha kung nag-inom kita sinisang vitamin D3 kasubong sa Premium D3 capsule naton. Pareha sila nga nagabulig pabakod sa naton sila nga immune system. Nagabulig man sila para nga ma-absorb ang natawag fat-soluble vitamin. Kaya ang avocado, may duna na sa nga fat. Samantalang aton nga Premium D3 capsule, ginkombinasyonan ini isang duha ka good fat. Not one, but two, nga good fat, amuni ang virgin coconut oil and moringa oil. Kaga nagabulig, like ang avocado, sa aton sa overall health, pero makasiling kitang ambulubintaha kung may Premium D3 kita nga ginainom, nagabulig yan o, para sa aton sa bone health, for stronger bones, for healthier teeth. Pero pareha sila nga nagapabakod mong sa aton immune system, pabakod mong sa aton sa nga maskulo, and even sa aton sa nga utok para malikawan man aton ng tuman nga pagkamalipaton. Tagmanami pagid, kung pag-inom mo sa Premium D3 capsule, iupod pagid nimo sa Santhon Plus Gold capsule. Kati ara ang garlic na nagabulig pa nami sa blood circulation. Kung manami sini ang blood circulation ano, sa aton sa mga tagpanamati, ma-deliver sang aton sa nga lawas pinagi sa dugo ang nutrients sa oxygen na kinanglanon sa aton sa nga cellula, kinanglanon sa aton sa mga organs, kinanglanon sa aton sa nga body system. Amo ni pinakamanami ako namo ni manami kung ginaupod naton sa nga duha. Pero base sa pagtuon, may isa pa gid sini ka ginatawag vitamina nga makabulig sa aton sa nga lawas, may amo-amo nga benepisyo man dira sa pagkaon sa isang avocado. Pero ang pamangkot, nga atuman ini ka importante. Ang ginatumod naton amo ang vitamin C. Kasubong sini sa aton sa Santhon Vitamin C. Ano ba lang ginahimo sini sa aton lawas? Kasubong sa avocado, ginabuligan yung mapabakod aton immune system. Nagabulig para nga madasig magpali ang aton sining pilas, maprotehiran na batok sini sa damage ang aton sining cellula. Pero ang isa sini sa pinasahi, ang vitamin C kinanglanon sa paghimo sang collagen. So dapat mag-inom kita sini sa aton sining Santhon Vitamin C para mabuligan yung mapabilin sini ang kanami sa aton panit, ang health sa aton sining ginatawag mga joints. Hindi basta magsinakit, hindi basta magtilig-adira, no? Kag mabuligan yun, maglaboy ang aton sa nga panit, malikaw, matsamadasig nga pagkurinot sini. Kag ang isa pagit sini sa pintaha, kung may iron kang agin inom, mabuligan niya maabsorb na proseso sa lawas kung may vitamin C. Yung sangkap sa Santhon Plus Gold nga daan, may moringa. may ginatawag spirulina, may ara sini sang ampalaya. Ito may mga iron ina sila tungod nga green leafy vegetable na sila nga mabiligan yung maproseso kung maabsorb sa lawas kung updan pagid naton sa vitamin C. That's why, kung nasiguran na naton kaon sa isang avocado, kung hindi na season, pwede kita makapadayon sang amo-amo gyapon niya benepiso sa nagkalain-lain lang ang mekanismo o kung pamaagi susunod sa aton lawas kung nagainom kita sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kaya kung upuro naton nining tatlo, mabuligan para masuportahan ang heart health, mabuligan para pabakod immune system, healthy blood sugar levels, brain function, skin health, strong bones and muscles, digestive health, energy production, reduced oxidative stress, kag healthy aging.
1: The secret of health.
0: Pula pa sin sagit sa nagapamangkot, why kami nagabaligya kinilaw sa abokado. De, may nagapamangkot man gyud. May nagapamangkot kinilo kon binilog ni Doc. Aray ha, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C. Pwede ka niya makabakal per kapsula kung gusto mo ha. Kung di kaya magbakal sang per box, pwede kaya makabakal per capsule. Aray ha, pwede kaya katingi-tingi sa diin. Siyempre sa mga butika, hag parmasya, malapit dira sa inyo sa nga lugar. Pero kung gusto ka mo, sang kumpleto nga produkto sa nino sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Store. Dira sila nahamtang sa Eyang Building, Barangay Arroyo, Iloilo City. Dira mabakal yung tanan ang gusto ninyo sa ni nga mga produkto, mga natilawan na kagusto tilawan pagid nga mga products ang Yes to Health Incorporated. Though sa mga butika, kumpleto man din sila, no? Pero namin ko lang, kaya kung magkado ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, dira sa Eyang Building, Barangay Arroyo, Yulo Street, Iloilo City, Mahapostol Tulon, tabok lang sa Iloilo Midtown Hotel, may libre dira nga konsultasyon. Why sin bayad ang serbisyo dira sang ilang alternative medicine consultants. Halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 ng takna sa aga, nag-open na sila sa pagbaton sang gusto magpakonsulta kung magbakal sang mga produkto ni kandidat yung FDA approved. Kasubong sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, kagiban pagid. Pero kung dira ka mo sa Negros Island Region, halimbawa, dira ka mo sa sulat sa Bacolod, pwede ka mo direkta makakantuman sa Yes to Health Store, Lee Sara Street, Barangay 39, Bacolod City, Atubang, kag tabok man din sila sang Marayo Bank. Dira available man ang tanan ng mga products ni sang Yes to Health Incorporated nga makabulig paayo sa aton sa ringa lawas, pabakod sa aton sa ringa lawas para marikawan man aton sa ringa nagarinlain nga mga balatian. Sa mga gusto ya mga fe bisan gabi way problema yang hindi kay makatulog, Santhon Plus Coffee Mix. May ara sang sangkap kasubong sang malunggay, ampalaya, spirulina, panit sang mangustin, may natural antibiotic on phytobiotics sa garlic, kag ang manami pagid sini kag inupdan pagid sang dagaya nga protina para mapabili ng aton sini kabakod sa lawas, kabakod sa aton sini nga maskulo, ha? Mabakod sini nga pagtindog, pagpanguyat kung may mga ginabitbit ka dira. Sign ina na maayo pang aton sa ringa muscles kag mabuligan mapaayo na to nato sa ringa muscles maintain naman namin sa kondisyon sa aton sa kaunuran kung nagaya sa protina ang aton sa ringa kauno kung ginainom kasubong sa paginom sa ringa Santhon Plus Coffee Mix. Pero kung gusto kaya sa coffee nga hindi lamang siling na painit-init, susulok-sulok ang purpose mo, kundi nabuligan nga nagpagsik ka na, nagtahom ka pa. Kaya nga aman, nagabulig ang glutathione sini kag collagen para pabakod sa aton sa ringa joints, panami sa aton sa ringa kutis kag nagapahinay man sa pagkurinot sa aton sa ringa panit. Tungod niya ang Santhon Gold Coffee Mix magluwas sa mga utanon kag prutas nga sangkap sini gindugangan pagid sang glutathione and collagen. Ang iban gani sini mamigay na tumar nga mga supplements ano? Ah, sige, nagpangapi na lang kami ano ka. Total araw magani sa kape ang glutathione sini kag collagen. Pero depende sa inyo, no? At least, ha, makita mo na may hura sa mga nakatesting ang mga nakasaho sini. Yung manami sinaging gamit na pampatami is stevia. Pero kung gusto ka mo yung sang coffee nga lagabulig para nga mapasudlan aton sini sang duga nga bitamina nga aton sini nga lawas kasubong sang avocado nagabulig no para nga mapanami ang aton sini nga brain function ang aton sini nga modo kun nagainom ka sang premium D3 capsule mabuligan man nga mapanami ang aton sini nga blood circulation and even sa aton sini nga mood tungod base sa pagtuon ang pagpasilak sa adlaw nagabulig panami sa aton sini nga modo tungod ni ginaproseso sang lawas naton kun mag-igo ang silak sa adlaw sa aton panit ang aton sini nga vitamin D. Kag madamo kita sa B vitamin D receptors diri sa lawas. Pero hindi nato na makuha kung kulang kita sa pagpasilak sa adlaw. Pero kung bastante nga aton sini nga oras sa mga indoor works naton sa mga trabaho naton dira work from home iban pag dira o kun ang iban way trabaho kun di atubang laka maghampang sa computer. kulang sa pagpasilak sa adlaw, mabuligan kita. Kung nalimbawa, nagapangapi man lang kita, hindi tama ang tata ng pagpangapi, abit try nyo ang premium D3 coffee mix. Ang vitamin D3 mismo dere, kagang santhol na rin sa panit sa mangustin, nagabulig para mapa-improve pagid ang ato sa nga insulin sensitivity. Para malikawan ato ng insulin resistance, nga nagaresulta eventually sa type 2 diabetes. Kagang manami bagid sini kati ang gingamit mga pampatamis sini is stevia. So pwede gid naton siya inumon nga nagabulig pa pagsik sa aton sini nga lawas. Sa muna nalibugan gani sang isa naton sini nga texture nga nagapamangkot gid sa aton gusto gid matungkad. Anong ara dok sa premium D3 nga nagapagsik akon sini nga lawas man? Tis ko gusto mo nga magluya, unta ti. Sende dok. Gusto ko gani ma-maintain pero gusto ko lang mabalaan kon anong ari diri. Syempre ang vitamin D3 nagabulig gina para nga magpagsik nga aton sini nga lawas. Sige na suportahan nga aton sini nga mitochondria. Kasubong bala kon sa cellphone pa permit charge o kon fully charge ang aton sa nga baterya. Ang problema kon lobat. Hindi gid maka-function sang maayo ang unit amuman sa aton lawas kung kulang sa pwersa. Available na ni sila sa mga butika, pharmacy marapit sa inyo sa nga lugar. Pero kung gusto kayo magpainit-init, hindi ka mahiligon sa sa kafe, pero gainom ka iya sang tea, ma-recommend ko sa imo is Sunthorn Gold Herbal Tea. May cinnamon bark, may ara sang turmeric, nga nagabulig pa nami sa aton blood circulation, patawhay sa aton sa nga digestive system function, sa aton sa nga absorption sa nutrients, kaya nagabulig pa nami sa aton pagtulog, kaya kung magtawhay ang pamatsyag naton sa aton tiyan, isa ina sa dako nga benepisyo para sa mahamuok naton sa nga pagtulog. So ma-recommend naton kung may problema ka mas tulog tungkol disturbo sa hindi na pahamtang o kundi mayong pamatsyag sa inyo tiyan, nga daw puno sa hangin, nga daw nagahilab, nga daw ay kaman ka na magkaon, kagun ano pagid niya mga symptoms sa batsyagan, abit try ba na inom 1 hour before bedtime, isa katasa sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Para mabuligan nga magkalma aton tiyan, magnami aton tulog, kag makabulig pa para sa manami nga pagpamuhin pagka aga. Sa mga hindi mahiligon na mag-inom sang kafe pero gusto magpainit-init, Sunthorn Gold Herbal Tea. So nagpamangkot sa aton, ako to dok ang nag-message kung nami man gid ang Sunthorn Herbal Soap. Sabat ko dok, tested and proven ko na ang akon body odor, nakuha gid ang mga katol-katol, nagamat-amat panas, kagsubong hamis na dok ang akon sininga, paa kag akon sininga likod, nga may mga punggod sang una. Te, may isa pa lang kabulan na gamit to gani, Dok. Nagpamangkot. Nagkuhan ka din, nag-share lang sang iyasri nga experience. Te, makabulig, ano? Kaya may antibacterial property ini siya. Makabulig para nga ang mga katol-katol sa lawas. Ang baton panit yan, darili matinluan, get body odors, ni mabuligan niya makuha kung malimpyuhan ang aton sa nga lawas nga te, nagapangalis nga wala na kung magtabuay ang kagaw kag ang balhas mo kung damo kagaw dara sa aton sa nga panit. Pero mabuligan, ano nga man neutralize na kung gamit na ton ang Sunthorn Plus Herbal Soap sa aton pagpanibin, sa aton pagpaligo. Pero kung guya ang pag-istoryahan, may pinasahi magkita sa nga masuggest sa inyo o kung marekomendar. Try nyo ang Clear Skin Herbal Soap para sa may mga punggod, binalian sa punggod, dark spots, makabulig sa amat-amat nga pag sa lalamas ang kulor kagkahamis ng aton sa nga panit ng kutis. Pwede gamiton sa guya, liog, pati sa aton sa nga butkon. Pero kung pala nakit sa lawas, palang alay pala mo ipoy, no? Ang iban sini, hindi mag-inom sang bulong. Actually, may kilala ko sini mo, hindi gid siya mag-inom sang bulong. Bisa na magkainanong pamatsyag sa pala nakit, agwan tahon niya lang gid, hindi siya mag-inom sang bulong. Pero sa mga hindi mahiligon mag-inom sang bulong para sa palanakit sang lawas, may ara kita remedyo sana akong ma-recommend. Sangthon plus herbal oil. Palang alay, palang moipoy sa aton lawas, iya ini nga ma buligan. Kag mabuligan man gani kamo no sa inyo sini mga ginatawag problem bala like kapoy kaayong inyo sini nga pamatyag, kulang sa focus tungod sa peppermint oil nga ari diri. Makalikaw pag ito sa dengue infection tungod di kita mapalapitan sa lamok kag mga sapat-sapat. Pero kung dalimbawa ang palanakit sa lawas hindi na magpabangon sa imo, budlay ka magtindog kung ikaw sini ang makapungko tungod sa arthritis, rheuma, migraine, headache, sakit sa likod sini, stiff neck, sore throat, tagiban pagid, pwede makatumar sini sang cess the pain nga available man sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar.
1: The secret of health.
0: Ano ka lang alang na naman sa aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagad sa mga nagaupod sa aton ang Facebook viewers na dira. Sa sunod na lang kamo ipang shoutout. Wala pa siya siya. Kita na ikaw walang alang na ganyan ato sa ring oras sa ato sa ring pag-pangalagad. Dok, pila ka best magtumar sang Sunthon Turbo Dietary Supplement lang. Hindi Sunthon Turbo. Pero pwede kaya kainom sa Sunthon Plus Gold Capsule kung nagainom ka man sang Turbo Dietary Food Supplement. 30 minutes before loving-loving sinikamises sa mga tao, bala nga nagahina ng performance, dula, gana, luya, lawas, medyo kagamos ang pinsar, sinikulang sa focus, pwede ka mamabuligan sina sang Turbo Dietary Food Supplement para sa manami sininga performance, amat-amat balik puwersa, amat-amat balik ang kainit, amat-amat balik sini ang gana, panami sini sang blood circulation para mahatag na to na sa mga banablang obligasyon para dira kay misis. Parang niya black na masalaan nga sa ibang taga-remit. Kagahina aton sa rin nga performance.
1: The secret of health.
0: Well, since alang-alang na nga aton sa rin nga oras, aton sa rin nga pagpangalagad, subaybaya naman sa masunod ang masunod na aton sa rin nga talakayan para sa dugang na naman sini nga mga kaayuhan. Sa kinandan ng inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, ganagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan kasi no pasigad na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health kaupod sa ating mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lacus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan. Sunthon Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sunthon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Sunthon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Sunthon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa igayong lawas.
3: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Isa na naman ka maayong adlaw para sa tanan, handong ugid ang ikayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman kabalatian o kung kondisyon sang aton lawas nga daw bag-ulang ganik unik kabati mo, tawag sining kabalatian anaphylaxis. Anaphylaxis amo ining terrible kag life-threatening allergic reaction nga madasig ang pag-develop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palanghabal-habal, palanghubag-hubag, palamula nga mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalanghubag, ang imo sini nga habok-habok, ang imo sini nga ba-ba, ang imo nga tilaok o kung dila. Nga kung sa diin makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, daw masuka ka, nagaka-collapse ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatihan. O ti wala na damos storya, pa doktor na ni, emergency ka na sini, magamusin ni. Raok naman ni doktor, magamusin ni. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. nagareact o kung nag-overreact ini sa mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa atong kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kagina-trigger ini sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Kaya rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakod sa aton sininga immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isa na ito ng mga sangkap nga makabulig sa aton sa sininga balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakod sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga po sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Nga ang papel sini nagamaintain sang level sang collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso kung ang palaya, medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawigit to. Sunod sa pagtuon ng duga sang wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon na kasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa kita mga barley grass. Oh. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di ginahalungan, ginaproteksyonan ang panit na to. Dugang talang proteksyon tapagalini sa ultraviolet rays. Angin nga may dala nga mga higko. Kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C. Ari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Hico. Kung basante ka sa vitamin C, nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen, nga nagapapagros kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sang vitamin C sa aton lawas.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
9: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, sinay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
14: Supple Plus Gold. Mahal sa mga butika.
16: Ang husay.
17: So easy to use. Everest Washing Machine.
18: Han, sino ever best partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww.
7: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
18: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabit ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras sa bilog nga Pilipinas, 12 minutos na nagkaligat sa takna ng alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: MN Patrol 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sa mga pinalangga ng mga tagpalabati. Nagapangalagad na naman ninyo palatuntunan na magkahon magharot ng iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Tunes na naman kita karoon niya lapit sa 22 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Kapag na rin nga Lunes, mga kabiyana sa siring bulan, nagari kita sa maulano niya panahon karon niya daw. Oh, muna ni Piktogro ni Miguta Iko Francisco.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano ba yung kabiyana? Kaya daw naglisa ni siya, nagpasaka. Oh, kung nagsulod mga kabiyana, tuod niya hindi sa maglandfall. Sa duta mga kabiyana dari sa Pilipinas, aral sa katiyog-tiyog sa tunga-tunga, mga kabiyanan sa nga dagat. Pero mga kabiyan, may posibilidad mas super typhoon siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi man mga kabiyan, na may langgani kinaglisan sa napasaka. So batanis ang pagwa niya sini. So mahil ang mga kabiyan ginspare ini sa atondri. Mga kabiyanan sa kadutaan, labi na sa may Luzon area.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sumangot sining habagat, sa muna mga kabiyan ang ipikto dari sa aton, mga kabiyan ang pagulan-ulan, no, pugtak-pugtak mga kabiyanan, kapag ulan dari sa aton, partikular dari sa syudad sa Iloilo, so posible ang muna ang panahon sa palibot sa aton mga kabiyanan yung mga kabanuhanan kag sa isla sang Panay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayong gabi naman sa ato sa mga pinalanggang ata, mga tagpalamati. Karoon niya gabi, June 22, mga kabiyan na gina-celebrate nato na ginatawag nga Kissing Day.
0: RRMN Patrol 774.
1: So happy Kissing Day para sa ato sa mga magjuwa, mag-asawa, mag labot ko mga kirida.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tarang gubalado ka damo ng mga kabiyanan sa mga celebration takada tuig. May ara nga mga World Day. Tapos may ara man mga kabiyanan nga HIV Day. Tapos may ara pagin nga Crocodile Day.
0: RRMN Patrol 774.
1: So mga kabiyanan para sa ato, sa mga kauturan nga mga magjuwa. So happy Kissing Day. Rinitanan ng sa may mga relasyon lang ha. May labot sa mga spare tire.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi nyo sa mga pagtuon, mga kabiyan, sa mga eksperto, mga kabiyan na labi na sa mga may mga karelasyong kasubong sini, isa sa mga ginalantaw mga kabiyanan sa mga solidong relasyon. Sabi na mga kabiyan, isama ni ang mga pag-kiss sa inyo sining mga banaba, sa inyo sining asawa, sa magkarelasyon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sunod mga kabiyan sa mga expert, isa ini sa mga nagapapag-on mga kabiyan sa relasyon. Maluwas mga kabiyanan niya may arapagin niya mga kondisyon para sa bimbanganay, may araman ang mga kabiyanan niya mga hug, o kung mga paghakos sa magkarelasyon, sa magkajuwa. So separate naman mga kabiyanan kung iaara naman ikamo sa mga kissing scene, mga...
0: RRMN Patrol 774.
1: Tino si Kanay.
0: RRMN Patrol 774.
1: So basta ang inyong Tino si Kanay para lang sa mga kabiyanan nga may mapag-on nga mga relasyon kag ang respeto kag sa isa kag isa, kasawa kag sa bana, maluwas lamang sa may mga kirida.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayad-ayad ang gabi sa ato sining mga kautungran, sa ato sining mga suki, kag simpre man sa ato sining mga tapalamati. Uy, kumusta ka mo da sa ato sining mga kababayan, mga kasimanwatang mga Ilonggong, mga OFWs, mga seafarer.
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, na ginakibang naman ni mga kabiyanan ng aton sa mga kauturan sa Middle East. Kaya daw may mga pagpamahog naman, no?
0: RMN Patrol 774.
1: Kaya daw hindi mag-intindihan na naman ang Iran kag Amerika. Kaya bangod sini mga kapanibago nga pag atake naman sa Israel sa Lebanon.
0: RMN Patrol 774.
1: Paglantaw ta diri nagapagganot diri Iran. Ako tani mga kabiyanan gin tiga na ini gin lay down na tanan nga mga pabor para sa mga Iran government. Pero mga kabiyan pananaw ta diri ang Iran nagaulikid sa mga ginasustener ya kag ginapalamon nga mga terrorist.
0: RMN Patrol 774.
1: Kaya kung ikaso mga kabiyanan hinaling ay take over na rin sa Amerika ang Strait of Hormuz, ibalan nyo naman mga kabiyanan taripas ni sa mga ginabayan sa mga barko, sa mga kumpanyang magdalago. So may mga koleksyon mga kabiyanan, sobra pa rin sa budol-budol man.
0: RMN Patrol 774.
1: Kuliktahan ay sa mga taripa nila kay Manti ang ining mga tarit mga kabiyan nga ginulikta, ginakulikta sa Iran. According sa aton information, ginabubod yaman sa mga sagod niya kag ginapalamon nga mga terorista, limbawa sa mga sa mga Hezbollah, Houthi, kag sumuman mga kabiyanan, iban pa nga mga terorista nga mga utak pulbura.
0: RMN Patrol 774.
1: Bangod sa mga kabiyanan, manami na tani ning balita para buwas. Ay ara kita nga maayong good news para sa aton sining mga driver kag sa mga transport sector. Pero mga kabiyanan, dumadiskaril naman, no?
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi mo maintindihan mga kabayan, basta mga utak pulbura gani ang emosyon nga ginanegosyar.
0: RMN Patrol 774.
1: Balanta ni Dugang diri karon sa atong sining pagpangaragad mga kabayanan. Sa Lunes gani kadamo sa mga balita, may sa takluban kita ho. Kag may ara kita mga kabayanan upod sa propesyon bilang isa ka media ka broadcaster, ginaambos mga kabayanan sang libat sang iloy atong manugtiro. YKGO.
0: RMN Patrol 774.
1: Mailang gani mga kabiyana na swertehan man sang iya sa ng guardian angel ng upunta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Speaking of bruhas mga kabiyanan, ba nag-encounter magitan rin sang sining kaso-kaso lang sang libel ng nga doktor mato mga kabiyan nga duluduon na tong mayor sa una sa isa ka banwas kapi. Huwag yun niya mga kabiyan mga media na pananaw nila doon ka gamay mga kabiyanan labi na nga mga maigong sila sa mga komentary. Nagahimo sa mga katuntuhan ang mga gagugago pagkatapos kung imo na gari maisyuhan daw mga onion, may mga onion skin, mga bingit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Marami pang putbulon buli nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pasalamat na kita mga kabiyanan sa sining wala matigayon. Wow, mga kabiyan ko napuruhan sa sining nagtiro mga kabiyanan ang asilan. Hindi nga trigger man nga libat mga kabiyanan ng bata.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagdaban-daban, bato-batuhan na itong mga kabiyanan. Kaya narimalaso ang mga kabiyan misyon niya. Waya matigayon, tilaban-laban, gibayaran na guruto. Basta nagkas-advance na itong iho di Putin niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ko na ko mga kabiyan nagsugo katapos mapalpak. At doon ko na lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nervyoso nga klase manugtiro mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod sini na alarma na ang national government tabi ng DILG. Bangod mga kabiyan na gin-report ini, naalarma ang mga taga Rojas City na probinsya sang Capiz ang amay-amay sang Rojas ng mga pamilya Rojas mga kabiyanan. So gin-inform na ang DILG. So next step guro ni mga kabiyanan, mahulag na diri maluwas ang Camp Delgado, si General Tuanyo, mga kabiyan, posible may mga investigation task force na ningaging create. Mga kabiyan, ang kag magsulod man diri, posible ang napulkom.
0: RMN Patrol 774.
1: Yang balata ni dugang diri karumang kabiyanan sa aton sering kapagpangalagan. Mayong gabigid sa aton sering mga kabiyanan yung mga kauturan man diri sa 180 ka barangay sang syudad. Ang bilugang syudad na maulanon, alungkid para sa aton sining mga sumalakay lagibangan mga kabiyanan sa mga nagataris ang dalan.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa mga driver ha, ang batara sa karsada ha, hindi sabra ha.
0: RMN Patrol 774.
1: Madanlog ang aton sining madala noon bangod sa sining pagtupasang golpeada nga ulan.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang mayadayan mga gabi mga kabiyanan sa aton sining mga kauturan sa 42 ka mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo, isa ka component city among siyudad sang Pasig. Hoy, kumusta ang panahon nyo manda? Kung bunok ang ulanda, comment lang ka mo diri sa aton sa comment section.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa aton man mga kabiyanan ng mga kaiping mga probinsya, probinsya sang Aklan, Capiz, kagsubuman sa probinsya sang Antique, Negros Island Region, kag probinsya sang Guimaras.
0: RMN Patrol 774.
1: Ulop na nila magkita sa sulod sa duha ka oras sa papakalaga diri sa inyo pala tuntunan. At sa gihapon mga kabiyanan, ang inyo kubos ng alagad. Ang inyo anchorman, Radyo Man, Rodolfo Leon Agado. Gasiling saliwat sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabiyanan sa mga good news para sa atong sininga mga transport sector sa mga driver. Kay may mga kabiyan na big time nga rollback buwas nga daw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Galitan ta na nga daan eh. Kay basi mga kabiyan marimalaso naman kag nga matayog naman ang gira mga kabiyan sa Iran kag Iraq.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga nag-intra na tong Iraq. Mga kabiyan, Iran kag Amerika.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa mga kabiyan na mayara kita nga big time oil price hike para boss nga daw mga kabiyan para sa aton sining mga kauturan. Kaya sunod mga kabiyanan mag kagulugin hawa na ni ang aton sining mga motorista sa sining simana pero hindi gid magsalig ha kay basi kun hinali nga mag-imbwal na naman ang Iran kag Amerika. Kay buwas nga daw Martes, ipatuma na ang big time oil price rollback kasunod sa pag pirma na sa Estados Unidos kag Iran sa memorandum of understanding sa ceasefire nga daw mahulog naman nga madiskarel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagsunod mga kabiyan sa Department of Energy or DOE ang masunod yung mga rollback mga kabiyanan ang diesel mag-rollback mga kabiyanan, mag-anumbo sang dudadako-dako gawa. 9 pesos tub-tub, 11 peso per liter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang mga kabiyan sa nagagamit naman sang gasoline, mag-anumbo siya sang 3 pesos kaya 90 centimos, tub-tub, 5 pesos and 90 centavo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ako man ang ginabuhin mga kabiyanan sa rollback sang kerosene. Nga magganubo siya sang 9 pesos and 82 centavos. Tub-tub 11 pesos and 82 centavos.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, bintahan na ni mga kabiyanan. Kalitin nyo na lang boss nga adlaw. Mga kabiyanan, kaya hinali nga mag madiskarel naman ni mga kabiyanan ang masunod niya si Manaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: According sa aton information mga kabiyan, garilay lang kita sa mga nagkakalatabo to sang movement sang Street of Hormuz kag sa sini mga kabiyanan ang dalagan sa negotiation sa Amerika kag sang Iran.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagbangod sini mga kabiyanan, sa masunod nga semana, mga kabiyanan sa sining bulan sang July, maganubo man na posible may rollback man ang tagsa ka mga tangke sang LPG.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagsuno mga kabiyanan sa sa mga rollback, mga kabiyang ipatigayon sa sininga bulan sang July, maganubo sa mga kabiyanan sang 12 pesos per kilogram.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tagsa ka mga tangke mga kabiyanan may 11 kilogram, times 12 nyo na, amo na mga kabiyanan ang resulta sang rollback.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mag-rollback na mga kabiyanan ang presyo sang gatong, ang LPG. Ba't mga kabiyanan hindi ta maintindihan, subong mga kabiyanan kay liwat naman nga nagsarurot ang peso batok sa dollar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay mga kabiyan sa preview sang June 19, mga kabiyanan ang bayluhan ay isang piso batok sa dolyar mga kabiyanan 60.77 sang June 19. Bat subong mga kabiyanan June 22, sus, nag 61 naman ang dollar. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: 61.12 mga kabiyanan ang baylo na sang piso batok sa dolyar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi bangod mga kabiyanan, posible sang negosyasyon nga daw madiskaril na naman. Kaya wala naman ta problema mga kabiyanan, naitso na ang Senado. Kag nagturo-tawhay na mga kabiyanan ang online selling ni Petra.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di daw naguntat na siya kaya mati damo na order.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag inog deliver na nalang kuno.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero mga kabiyanan, suno sa mga ekonomiya. Suno, hindi pa stable mga kabiyanan ng atong ekonomiya. Bangod sa sininga nag-fluctuate mga kabiyanan ang piso batok sa dollar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi mag 61.12 mga kabiyanan, baylo sa piso batok sa dollar. Eh, ano mo ni? Kaya ang presyo mga kabiyanan sa mga prime commodities, sa mga nagapangunang mga balaklon. Gasalalaka.
0: RRMN Patrol 774.
1: I am bot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagari pagid mga kabiyanan ng mga information nga aton nga nabaton. Kaya tutukan ta ni mga kabiyanan daw hindi na ni maayo ang mga naga kalatabuso mo mga kabiyanan sa mga ginahimo karon niya mga buy-bust operation. Kaya mga kabiyanan pinaka-latest, tumanyo to nga gin-igo to sa mga aton niya mga otoridad sa sini mag-ulutod mga kabiyanan sa buray uton kung hindi kita magsala nga 14 million ang na-recover mga kabiyanan sa balor sang Shabu. Oh nami mga kabiyan, ipatulon na lang isang gago-gago nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi matapos mga kabiyan sa report yun nga trace na ini taga-kalumpang ni mag-utod mga kabiyan na no
0: RRMN Patrol 774.

0: kabiyan ang nakasok, drugs man.
1: RRMN Patrol 774.
0: So mga kabiyanan, ang malaing sini, mga kabiyan, isa pagid ka raid nga ginhimo naman sa kalumpang man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, sus, marika gusip na nung naniga kalatabo di sa ito. Yan o, ay kita sang may mo siniwan na kita sang mensahe nga halin sa city government nga nagapanawagan ang mga kabiyanan nga makonsider ta nga alarming na ning mga nagakalatabo subong mga kabiyanan sa mga barangay sa siyudad sang Iloilo. Abay, anta lang ne?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang gobernador sa probinsya sang Iloilo naghambal ng mga kabiyanan nga alarming na ang druga sa probinsya sang Iloilo. Inihalin mga kabiyanan sa mensahe sang gobernador sa probinsya sang Iloilo, si Governor Toto Defensor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Andito ay kitaya mga kabiyanan may mensahe nga nabatian sa aton diri nga mayor sang syudad nga mga kabiyanan tuod nga nagakalatabo ini sa mga kabanuanan. Ba't constituent yao, butanti ang mga iho di putin yung mga dulo doon, yung mga palatyo ni mga kabiyanan sa drugaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bulilaw 7 million. Mga kabiyanan, may iban pagid niya mga barangay. Sus na no ini? Di, pabayaan talang ni?
1: RRMN Patrol 774.
0: Why kita isang may mabati, Andre? Sa aton sininga mga city official, okay lang ne? Hindi na alarming?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkakaulamid ang probinsya sang Iloilo na ang mga nagadil, mga kabiyan, dalagko nga mga recoveries, mga kabiyanan sang druga, ihudiputin taga-syudad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ti, imagine, but siningon mga kabiyanan, ang mga nagadil sa mga out of town mga kabiyanan, may mga record na nga mga kabiyanan nagalin na sa sulod sa mga prisuhan, gwa sulod ang mga palatyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi, ito sa ni may-ari man, kalumpang man, pilato ka so, malapit mga 4 million.
1: RRMN Patrol 774.
0: At yung mga kabiyanan ng recovery ni Captain Inot. So mga, kung mga kalumpang kap, maprangala toon mga kabiyanan, balaman rin sang kapitan at sa mga barangay official ang ining mga background sa sining mga dulo-doon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang aton lang bala, tanik din tagaaman ni Chansa sila, nagwa na gani ning mga suspect gani, na nagadumdum kita nga nagreforma na, matapos nga naka-experience na detain na ni mga kabiyanan sa Malawig ng mga tinuig, bangod sang illegal drugs. So nagdumdum kita nga base pa man lang magreforma, mga kabiyanan ka magtarong na, sus dalagko pa mga kabiyanan ang ginadil ng mga illegal drugs ang mga ihudi putin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iko na mga pamilya, mga kabiyan taga Kalumpang, eh, nanong imuunta da sa mga barangay official ta?
1: RRMN Patrol 774.
0: Tagaan ta sila ni Midal, kaya silang pinaka-kampyon mag-deal sang syabo, sang illegal drugs. Tungkol akong kapitan, sini, makiruhan ko na ni, kung kinanglan to the extent mga kabiyanan, tagaan ta na sa tsansa, nga base ko mag-reforma, pero ti wala. Mga kabiyanan, na sobra pa, hindi ko na ko kapitan siya ni, tinutdan ko na ng balay niya sa isang gago ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi maayo ni mga kabiyanan, para sa mga kasilingan niya sini. Imagine, kasilingan mo, nag-deal, illegal drugs, million of pesos, 14 milyones.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagadali man gusto mga kabiyan na magkalibel si Bilyar kag si Rasono kag ang mga Ayala.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, daw hindi alarming na nga sitwasyon. Hindi nga mga klase sang tao, hindi mo ni dapat mga kabiyanan buhion kapadamawon mga rasa sa mga ihudi puti nila.
1: RMN

0: 774.
1: Tungko din man in the detain subong, kung sa mga polista ni, kung may chance, palang lungguan nyo na lang ulo sa mga gago ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibudlay pa rin nga magdamong rasa sa mga ihudiputin ka mga buisit sa kalibutan, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Di abi, nag voice lesson naman kita timprano pa, oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kainit kining ulo ko mga kabiyana sa mga illegal dra. Mga kabiyana ko nakulang pa sa mas maayo na lang ibalik si Duterte to. Basta hindi lang tani mga kabiyanan sa mga aboso tong ginimo niya. Mga nagkalatumba tong mga drug lord. Inanami man yung mga kabiyana no, isunod la. Ah, kung mga alang-alangon man sa mga polis na nga na-detaining nga lugar. Ah, mata-mata nyo lang hilo ah.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung may tsansa mga kabiyanan, ilunggo na lang ng ulo yung nakaibunggo na sa karyas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Anyway, yun katapusan kag kung tagaan mo na ng tsansa, makagawaan eh. Mahimo man ni Japon mga kabiyanan. So, manami gitani kung may mga vigilante nga pang sibto na lang ni mga kabiyanan, nga pang dulaon ng mga kabiyanan sa kalendaryo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pustoro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lord, kunin nyo sa solution, Lord.
0: RRMN Patrol 774.
1: Muna lang na nga, ito may mo mga kabiyanan, kaya hindi mo naman madala sa hiwit ang mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ah, bahala ka na da, Lord.
0: RRMN Patrol 774.
1: Patuluga lang ka tapos, hindi na pagpabugtawa buwas adlaw, ha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyaka bahay to, yung may mga precautionary kita ang ginahimo subong. Grabe na alarma man yung mga kabiyanan ang aton sining ano niyo, ang aton nga provincial government. Bangod mga kabiyanan, sa pagkamatuod mga kabiyanan, no? Ang mga hog racer sa Capiz, sus mga kabiyana, masobra na 50 ka mga baboy patay bangod sa SSF sa ano sa probinsya sang Capiz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Masuro mga kabiyanan sa mga taga probinsya sang Capiz, masobra na 50 ka mga baboy ang nagkalamatay sa mga hog farm sa Barangay Banati, Pontevedra, Capiz. Mga kabiyanan nagligad to may mga iban pag ito nga mga kabanuanan. Nagdugang naman mga kabiyanan pero diri sa may hog farm sa Barangay Banate sa may Banwas ang Pontevedra, 50 mga kabiyanan ka mga baboy nagkalamatay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay suno mga kabiyanan sa hog racer nga si J. Lord, nag-umpisa ang problema sa itong nagligad lang Domingo. Nagligad lang ang mga sinimana. Tuwod mo itong umpisa git. Mga kabiyanan nga may nakitaan nga mga hindi na magkaon yung mga sapat nila. May nakita nga mga lagob sa kalawasan sa sinimang mga baboy na dulaan gana sa pagkaon. Nagaliniwang mga kabiyanan as to the extent nga nagkalamatay na.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, sa likod sini mga kabiyanan, may nakita man yung mga rases, kag ini mga kabiyanan, may sinyalis na sang ESF suno sa mga provincial veterinary sang provincial government sa probinsya sang Capiz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa giniigo mga kabiyanan ang sang ESF ang Capiz mga kabiyanan malawas sa Iloilo abi may kilala ko nung malapit-lapit man yung mga parinti ko ba lutaya lang mga kabiyanan mag suicide hindi nakapanginaon bangod mga kabiyanan sang kaperdihan ama kon mga nayon niya anom tapos ang mga idik yung mga kabiyanan masubra na 50 katapos medyo ba may inog-dispose na sa mga kabiyanan niya siguro mga masobra sa 25. So, inog-dispose na gid lang. Sus, maragagin malas-malas mga kabiyanan. Ubus ka na matay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sus, mga kabiyanan, nabinyo ko na tabo. ang pangabuhi nila nagkalitsi-litsi, mga kabiyan na kaindi na sa magkaon, as to the extent mga kabiyanan nga, ginpadala, gindala ni mga kabiyanan sa hospital, kagdimidyo daw na siguro na siling sa iban sa mga katigulang nga nasudla na sang hangin, ang ulo mga kabiyan nga daw, dali na lang mga kabiyan, isa na gilang kasandad, mabuangit na. Imagine mga kabiyanan ang iya kapital. Nagkapital sa hasta mga kabiyanan nakalabot sa malapit sa 1.8 million. Mga kabiyanan sa pangumpra niya. Kag ang iya nga mga kanami tani sa iya nga mga nayon. Mga kabiyanan kay kadamo sa mga magbalata. Sus mga kabiyanan ini sa lang ubos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tawara mga kabiyan kabay pa nga hindi mag ano man hindi na mag dugang ni mga problema sa mga nagligad nga mag-inigo nga mga SF ang mga hog racer. Imagine no, may mga 24 ka mga ide na pulo mga kabiyanan ka na yun. May ara pagid na napulo pagid ka patining. Kag iban pagid mga kabiyanan nga mga baboy. Ubus ka namatay sa mga kabiyanan sang sining haga racer sa iya sining farm mga kabiyanan sa Barangay Banati, Pontevedra, Capiz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, gabay pa mga kabiyanan, masolusyonan na ni sang provincial government sang Capiz. Kagatik kung diri sa aton mga kabiyanan, alam ko hindi man ni magpapirdi ang aton sining veterinary diri sa probinsya sang Iloilo. Kay mga kabiyanan sa aton sining may mga precaution na ginahimo, lakip na mga kabiyan pag-transport sini. So may mga posibleng nga may mga checkpoint naman ni nga mga matabo nga himuon ang aton sini nga mga labi na mga kabiyanan sa boundary nga pareho sa ginhimo mga kabiyanan sang ginigo kita sang ESF mga kabiyanan sa mga previous mga kabiyanan nga mga tinuig.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabayan mga kabiyanan, ining maka-alarma man niya natabo sa Tacloban, amunin makaluluoy mga kabiyanan kaysa report, ang ining tag-iyas ang armas, sus isa mga kabiyanan ka policewoman, relieved git siya yaw?
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagpagwa na mga kabiyanan, sang statement ang Tacloban, mga kabiyanan nga suno ma sa information nga ang ining pulis nga nagapanag-iya sang armas naging gamit sang hinablos niya mutong gitiro mga kabiyanan. Tatlong patay kag kadamo sa mga nagkalipilasan pero ang information daw duha lang di mga kabiyanan sa labat ang kalabanan to nag kalakuan lang to bangod sang posible sa pagpanik kag sa mga dinalagan sa kakulba mga kabiyan na nagkalasandad posible, nagkalaigo sa kung ano nga mga bagay. Pero ang information, duha lang ang nasalabat. Pero tatlo gid ang patay mga kabiyan ka mga estudyante sang sininga bulutuan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa eskwilahan mga kabiyan sa San Jose National High School sa may Tacloban City, so public school ini. So mga information na pagwa mga kabiyanan ang Tacloban, ang PRO-8 mga kabiyanan niya sunod sa report, ining pulis nga nagapanag-iyas ang armas na ginggamit mga kabiyan sa shooting incident sa isa kabulutuan sa Tacloban City, gingkakas na po makaluluoy maningin.
0: RRMN Patrol 774.
1: So nagaduda kita mga kabiyan, posibleng naging kawat lang isang inablo sa ining armas. So gingkakas na sa pwesto kagipaidalom sa restrictive pa custody ang babaeng nga pulis nga nagapanag-iyas ang armas naging gamit mga kabiyan sa suspect sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ini ang ginkumpirma ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, ang spokesperson sa Police Regional Office 8.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay suno sa kay Army sa mga kabiyan na magadepende naman sa resulta sa investigation. TRP, kung nagaano ka to imo mga kabiyan na kunara ka ismo sa bakasyon, mga kabiyan, lakibot ka lang imo, yaging gamit ang armas, under investigation ka, sus marikagusip. So, sunod sa investigation ko, magapangatubang mga kabiyanan. So, magapangatubang ang ining pulis ang administrative case. Kagdugang pangakabiyan sa PROA, tuman pagkatimprano, rason niya hindi pa inim makahatag sang komento kung saranga magapangatubang sang criminal charges ang pulis sa diin magadepende man ini sa surrounding circumstances sa investigation.
0: RMN Patrol 774.
1: Di inibangon mga kabiyan sang buli-buli lang. Nagtumargi guro mga kabiyanan sa utok ni isang estudyante nga niyo minor
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga mo ni mga kabiyan sa juvenile mga kabiyanan nga bill ni Senator Kiko Pangilinan. Sulaya boldery mga kabiyanan sa bill nga ni ang mga parents
0: RRMN Patrol 774.
1: Subong ginaidi dining ginausisa mga kabiyanan sang mga otoridad kag subong bilog nga Pilipinas so
0: RRMN Patrol 774
1: na alarma mga kabiyanan bangod sa siling nga kaso kay mga kabiyan sa mga pending nga mga kaso mga kabiyan sa mga nagaluntad nga mga insidente sa mga bulutuan na ka-record madumdumanta ang DepEd ka PNP mga kabiyanan nga na kwanani na alarma na sila ho. Bangod madumduman sa previous nga kaso ining pinakalate sa mong June 22 nga incident sa Tacloban City kay sang last June 16 2026 natabo ini mga kabiyan sa General Trias Cavite pito man nga mga kabiyanan ang pilason sa pag-atake sang grade 8 nga student nga may kitchen knife.
0: RRMN Patrol 774.
1: May kuntsame kutsilyo mga kabiyanan sa may General Trias Cavite kag sang June 19 2026 sa Cavite City mga kabiyanan sa probinsya sa Cavite grade 2 o grade 11 student binuno yaman mga kabiyanan iya ka eskwela.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isubong nadugangan naman mga kabiyan sa sining kaso sa Tacloban sa sining karon lang June 22 kay inasang aga sa din tatlong patay isa ang pilason mga kabiyanan sa pangpanlutang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dibangod sa mga kabilog ng mga public school elementary gasubuman mga kabiyanan hindi lang kay dito sa Tacloban kundi bilog ini nga mga bulutuan na nationwide kag diri sa aton mga kabiyanan may mga ginhimo man nga mga precaution kay ti hindi malipod may ari kita diri nga naga nilagsanay ang mga kabataan kung kaisa mga kabiyan nagadala pichikorno nagatinapungulay ang mga ihudi Putin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Way mga ubra. Amo ni ang ila sa ni mga kabiyanan gamugamo. Way gamubra hampit kayo mga itlog yung mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: So amo ni mga kabiyanan na mga insidente nga dapat hindi na maliwat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay ambot mga kabiyanan no. So amo ni ko nga mga kabiyanan nga nagatumar inis ang attention sa bilugna bulutuan mga kabiyanan nationwide kaga partikular man diri sa aton na alarma mga kabiyanan sa sining pinakalates nga insidente.
0: RRMN Patrol 774.
1: So mo ni mga kabiyanan gusto talang napiya kabahin ang mensahe balat sang gobernador. Kay may mani inunahan na ni Governor ambot ko na nung plano mga kabiyanan sang Iloilo City.
0: RRMN Patrol 774.
1: E bisa na muna ni nagkalatabo gaduduan na ito mga kabiyanan mga kuging kag-adik. Wais kalag mga kabiyanan sa mga opisyal talabi ng atong mayor. Dugangan pagin sa mga kapitan nga nagabulura mga galalaway kung magsiling nga di alarming ah.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ontario, residente sang syudad, gadil mga kabyan 14 million worth sang illegal drugs. De? Okay lang sa inyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero mga kabyan na nga concern yung governor sa Iloilo, kaya ini mga nagkaladakpan mga kabyan bangod sa illegal drugs sa probinsya sa Iloilo, suno sa kay governor, alarming na ini nga sitwasyon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaginakabig mga kabyan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga alarming ang kaso sa mga illegal nga druga sa probinsya sa Iloilo. Inikasunod sa mga pagkakumpiskar sa mga malapit 14 milyon nga balor sa illegal nga druga sa Sabado sa June 20. Di ang ining 14 milyon mga kabyan ng katunga lani sa mga na kuha tong mga na-recover man mga kabyanan sa driver sang dump truck sa provincial government. Mga kabyan ng dulo-doon man to nga taga Haniway, Iloilo. So, kwan na mga kabyan ka katiting lang sa mga taga Iloilo. Kaya ang ini mga kabyan 14 million nga balor sa illegal drug ang nag-deal sini taga siyudad taga barangay Kalumpang Buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isunod kay Governor Defensor mga kabyan dapat maging agresibo na ang pag-approach sang kapulisan sa pagpatigayon sang anti-drug campaign sa probinsya. Kagdugang mga kabyan sa gobernador, ginapahugot ang mga seguridad sa mga port sa probinsya sang Iloilo. Di waya problema ang probinsya sang Iloilo kay mga bisang taga-syudad nga nagadil sa gwa, ginaigo yung mga kabyanan sa mga taga-probinsya. Masaligan mo ni mga kabyanan ang mga nagapatigay yun sang sining bypass operation sa pagpanguna ni Major Daji De Lima. Kag mga kabyanan na mumandiri sa Iloilo, pero makuanggit, madanlog ining mga gago-gago.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di mga kabyan sang kuan lang ha, sang Sabado lang ni ha. Ang ining na-recover nga balor sang illegal drug dito mga kabyanan sa Uton. Sus, may gindakop naman mga kabyan. Baybas naman diri. Taga Kalumpang Mangyapo. Ay, Maria kagusip. Buhi pa ni mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito na, may mga kabyan ang pangbato-batuhan na lang ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di mga kabyan na deklara ng gobernoro. Di, anong plano ta, Iloilo? Ay, di pa man alarming. Hulatan na lang yung mag-tukod na di siya sa Bula Laboratory.
0: RRMN Patrol 774.
1: Babayin nyo lang ah. Kaputot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hulatan nyo naman na may duduhon ang mga adik kag mga kuging.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabyanan, sining upunta di ba mga kabyanan sa kwano, sa media, isa ka broadcaster, nakaagin station manager mga kabyanan, dari sa RMN Iloilo. Sus, mga managagani mga kabyanan, kaya medyo ubayan pa sa iya sining gadyan angel, kaya ang ginsugo nga manugpatay, libat sang Iloya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Uga nga pasing dalay ang mga kabayanan niya pusil, tirohon mo makawat igo tag iya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabayan kabalaka kita kay matapos nga kita taning igo sa pagtiro sang libat sang Iloya sa sining salakyan mga kabayanan kag isa ka broadcaster nga upod si G. Lababi Lababis. Mga kabyan matapos gintiro niya nga mga report na ni Kuntani nga magpungko magaprograma sa iya sining nga program mga kabyanan, pero ara sa corner so tiniro. So may langgay nga mga kabyanan wala gid masintrohan kay ga siguro mobile ay ang ginapraktisa niya to mga kabyan ng lata guro nga hindi ganit drum ang ginapraktisa niya ng tiruhon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Anti siya gin-execute ni mga kabyanan ang misyon niya sa broadcaster G. Lababis. So Tumutok kay naanad sa tatiruhon balde kag drum te. Waya maigo eh. Libat kin man guro siya.
0: RMN Patrol 774.
1: So sa kaluoy mga kabiyanan, ara na sa luwas nga kahimtangan ng broadcaster, nabatian nyo kayo na mga kabiyanan ng pag-interview sa Darisa kay Radyo Man Henry Lumawag. So daw kaano bala mga kabiyanan nga upod mo sa media, ikaw ang nagabantay mga kabiyanan sa mga katuntuhan sa mga ihudiputeg, mga duluduon, mga klase sa mga public official.
0: RMN Patrol 774.
1: Naghimo mga kabiyan sa mga ginago, pagkatapos kumatandog mo na, mga kabiyanan lain ang plano nila dayon.
0: RMN Patrol 774.
1: So po ni mga kabiyanan nga ining angkor man nga si Gila Bapis, matapos ining tuyo nga lutangon sang wala pa makilala nga mga suspect. So kay nasang aga, pero ang information ni atong rabaton mga kabiyanan, sa investigation nabaluan ta kay may mga loose door nga maginahimo nga mga meeting ang PNP kag hindi man gustong i-divulge kay medyo premature pa. Pero mga kabiyan, na may kapasidad ang ining ginatalakay mga kabiyan na kay ginaangot ini sa mga cyber libel, kun hindi ganghal nga klase opisyal ni, kun hindi mga kabiyan harassment ginahimo sang ihudiputi nga duluduon mga kabay patani nga ma, kunin mo na Lord.
0: RMN Patrol 774.
1: Perti nga pa perwisyo ginimo iya sa broadcaster. Mga kabiyanan, kay mag nag-file sa isang kaso, mga kabiyanan sa Manila, no? Kag tapos bata yung mga kabiyanan, amuman dito man ga file sa kaso sa Metro Manila, hugang halgin mga kabiyanan yung mga klase sa komplainan.
0: RMN Patrol 774.
1: Nani-file mo bla kung mga mag-file ka mo kaso, mga kabiyan, i-file nyo para makaburubakasyon ng mga angkorman, kundi mga broadcaster. File nyo to mga kabiyanan sa mga Europe, no? Tapos dito sa mga New York City, para makalagaw-lagaw man mga kabiyanan ng mga broadcaster.
0: RMN Patrol 774.
1: No, dito ka mga kabiyanan na file sang kaso man sa room. Sa room 401, room 402.
0: RMN Patrol 774.
1: Ni mga utak pulbura ning mga kabiyanan nga mga klase ning mga complain nang pang haras sa mga broadcaster ti daw ang sa Kapis dumdumanta naka-encounter kita sini mga kabiyan nga kaso nga tong daw ka man to daw payaon man to mga kabiyan nga way matong paltak nga mayor sang una sa isa ka banwa sus gindurudog sing lang sa sakanginan daw madala na sa iya mga kabiyan nga malapad kampo ning lugar niya. Buhi, patay na ni, kabay pa.
0: RMN Patrol 774.
1: Napatay na guro to mga kabiyanan. Kaysang buhi pa rin, patay na gimanto siya, patay huya.
0: RMN Patrol 774.
1: Ama ako mo mga kabiyan, dito pa kita mga kabiyan sa pihak ng station. Punggit o rotin pile niyang kaso. Mga kabiyanan, angkor man sa udtong. Man ko ni mga kabiyanan ni Goten na Nick Marino kag si Santo Buhay pa si Boy Nulan mga kabiyanan kag bag-o pa tong nagapagangpang gid mga kabiyanan ng station sa Roa City dara sa man tong station manager nila mga kabiyanan nila punggit urot yan eh. So sa hearing namo sa arraignment mga kabiyanan baw may report mga kamay nagari kinakadala kami sa mga taga CIDG gahuro-huro mga taga si IDG nga dan mga kabiyan nagibalaan nilang kontra namon may kapasidad gid eh.
0: RMN Patrol 774
1: nagdumdum gurong ganghal yung mga kabiyan nga way kami sang escort ba nagpadala sang isa ka truck ginakargaan tubo man lapad kampo sang gago-gago.
0: RMN Patrol 774
1: preparahan sa mga kabiyanan sang si Eddie Jigin alarm dayon why man sugid lang.
0: RMN Patrol 774
1: muli nga mga nami dugsingo niya mga klase sa mga public official, mga bingit, mga kabiyana.
0: RMN Patrol 774.
1: Ginin na namian sa mga radyo, mga kabit, sa mga angkorman. Jesus, namin labi na kung nagpadag-padag dahil ko na mo komentaran na may mga borobin lord, mga kabiyan. Gaubra sa mga katuntuhan, mga gagugago. Tapos sumatandog mo mga bingit, mga kabiyanan. Nami lampusan tangkugo sa mga kaputbolon mo, mga buli nila.
0: RMN Patrol 774.
1: Abihin ko na nalingaw na kita, mga kabiyanan, sa sinin mga issue-issue nga mga ganghal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pwede ka portion ng mga kabiyanan ginadulong na sa inyo. Magamit na kita, mga kabiyanan, sang DTX 500. Kaya morning sabat sa imo sinin nga problema sa atay. Masami ka bala, mga kabiyanan, nagatigab? Masami bala may hangin ang imo sinin nga tiyan? Kagbasi may diferensya ng mga kabiyanan ng imo sinin nga liver? Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ang may pulikosanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga naghaling sa extract sang disugard sugar cane. Kagini na pamatunan, mga kabiyan, sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toksin sa nga nagahalit ka nagaguba sang aton atay. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabaka na sa mga butika. Updan nyo na lang sa Mighty C, kaya muni ang iya partner. Mighty C, ang alkalanya vitamin C, magkaburing sa pagtapnak sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag siyempre Evergreen Herbal Capsule. Tumar kita ka ini nagalimpyo, nagpabago, nagabalansi sa mga sistema sang aton sa ningalawas. Kaya man kung sobra ka mo sa sugar, kolesterol, uric acid, asin, patso kung tambok, creatinine kag acid, mga kabyanan, tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kung kulang man ka mo sa vitamins ka minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Gamit kita ka man tumar sang Evergreen Evergreen Herbal Capsule. Kaya hindi nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, kolesterol, nga hindi magsobra karubo, kag hindi man magsobra kataan. Kaya man ang Evergreen Herbal Capsule, may organic mga kabiyan nga sangkap, katulad sa turmeric, saluyot, malunggay, amparaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration, ukod FDA. Babakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Binalhas mong mga kabiyan na kondisyon lawat sa mga kabiyan, sa mga halika, mga pasaway, sa mga buisit, sa mga palatyon sa kalibutan. No?
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagbalik ta, report sa patrol. Direkta mga kabiyan ng konsigi pang ulan. Standby! Ang oras na diri sa RMN Iloilo, Philippines Standard Time, alas 11:06 na sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako galis si Bal, permi lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat Gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
7: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang lugo. Gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 Gumay Physio. Physio. Gumay D3. D3 Bio.
14: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
15: Okay.
14: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang
5: Patyon niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa pilay.
14: Ang malakyan pila niyo, gusto?
5: Wala na sa?
14: Why not
5: sa plain D3? Mm-hmm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Mm-hmm. Sabi yun, no?
12: D3 Bio!
5: Perde ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw. Pag-abot sa nai, patay ang mga bad bacteria. Perde sa baba. Why patay ang mag-storya sa? Sa sulod. Sa imo lang digestive, digestive pa lang.
12: System. D3 Bio.
15: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan,
12: D3 Bio.
15: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
5: parietal
15: cells. Or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
12: D3 Bio.
15: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride.
5: Mm-hmm.
15: Ang chloride, amuni siya ang
12: D3 Bio.
15: Gapanami sang imong digestion sa chan, layo ka sa imong ginatawag nga dyspepsia.
5: Mm-hmm.
15: Plus, kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imong baba pa lang.
12: D3 Bio.
15: Pag nagdalhay na siya sa imong esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imong esophagus, protection na sang D3 Bio ang imong esophagus.
12: D3 Bio.
15: Nga hindi pagsunugon sang acid.
5: Perte, no?
12: D3 Bio.
5: Wala na sa plain D3.
12: D3 Bio.
16: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: D3 Bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer.
15: Mm-hmm.
5: May cancer. Paano? It's true keto diet.
15: Mm-hmm.
5: Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
15: Same man sa inflammation.
5: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
12: D3 Bio.
5: Pag after 14 hours, hindi pag ikaw magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi ko na makita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa ng kuha.
15: Sa
5: ketones. So matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
17: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
5: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa,
15: sa cancer.
5: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
12: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
5: Correct.
15: Ang vitamin D3, ginaway niya
5: awayon
15: na
5: niya ang cancer.
15: Awayon
5: niya ang cancer.
15: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
5: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
12: D3 Bio.
5: True ketones of D3 Bio.
15: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
5: Pero kung mas gadamo sila mo.
15: Pero kung D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato si imo immune system nga nag-alam.
12: D3 Bio.
15: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
5: Correct.
12: D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Lalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatapos mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
19: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
12: D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gidanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sang pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mabakal sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Sa mga nag-edad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
23: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
24: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
25: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
26: Kargado!
27: MaxFit, kargado!
23: Unilab quality yan.
28: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagid ako makabatsyag sa sakit.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
31: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ako, nag-136 na lang ang sugar ko.
17: TTX 500.
32: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
33: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab quality yan.
34: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Ilong Ranger?
36: Matsyag mo, ano na? Sip-on? O kung hindi sip-on?
35: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
36: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
35: Sip-on ganyan dayon?
36: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
37: Mag-Neozep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C plus 40 with zinc dayon.
23: Unilab quality yan.
34: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
38: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
39: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
38: Wow! Mas pinagaling pa?
39: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
38: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
39: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
23: Unilab quality yan.
34: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ang oras ng Mabian Derisan Remen Iloilo Philippine Standard Time na alas 11:17 na sang gabi.
17: RMN Patrol 774.
1: Nag-sala-sala kita mga kabiyan. Kaming magdalag ko ng mga news update sa bungo. Mga kabiyan na parahin ko mo nang kapamati dari sa inyo para tutunan sa RMN Patrol 774.
17: RMN Patrol 774.
1: Kaya gina-check na mga kabiyanan, may harapagin nga another nga 21 ka mga firearms. Mga kabiyan naging surrender sa kampo alin sa kay Senator Bato de la Rosa.
17: RMN Patrol 774.
1: Yung turnover ng mga kabiyanan sa pulis sa may Cavite. Ah, may pala yung magalitong sa Cavite si Kuano? Si Senator De La Rosa? May gali akong mga senador. Ano na ang magalit sa mga balay mo yan, oh?
0: RMN Patrol 774.
1: So, stand by kay ipollow up tani. Kag may-ari pagid niya another news update mga kabiyanan. Dumduman niyo sa nagligad niya mga sinimana. Nagproblema ang aton Facebook. Messenger.
0: RMN Patrol 774.
1: Subong adlaw mga kabiyanan. Sinigil ang gabi. Ano pattern man? Ang user sang X, mga kabiyanan, namo ni ang formerly Twitter, mga kabiyanan, nagkaangkon man gin report na may mga difficulties sa pag-access mga kabiyanan sa social media platform. Sumong gina nga gabi, June 22, 2026. Ikaw diyan nagagamit ka isang X ning formerly Twitter. Mga Twitter, hindi mo lang pang artista ini.
0: RMN Patrol 774.
1: So mga kabiyan, gagamit mga rin sa una mga tawag ng Twitter. Okay, manti, artista man ta, feeling lang galing.
0: RMN Patrol 774.
1: Pwede mga kabiyan na gin-report na rin ang users ng X, formerly Twitter. So mga kabigyan report niya may nakaangkot sa mga difficulties. Amo-amogin sa atong Facebook, kag sa Messenger.
0: RMN Patrol 774.
1: Na mag-access mga kabigyan sa social media platform. So buong adlaw, sumugil lang gabi mga kabigyan. Itong gabi man itong nagligad, itong mga nag-experience at nag-galadula mga kabigyan na ng paggamit sa Messenger. Kag mga kabigyan ng pating na topic na ito na intremis.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan ang pinakalatest ng mga report na ginareklamo mga kabiyanan sang pila ka mga user sang X.
0: RMN Patrol 774.
1: Punta na duga-duga ang report sa aton si ring patrol. Mga kabiyanan sa dilima duga kagiring kaposyon. Ang ginadulo man sa inyo mga kabiyanan, gamit kita sang D3 Bio Food Supplement kaysa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo nga benepisyo nga yara man sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio magranon sa medium chain triglyceride nga nagaburi pabakod sang resistensya sa ato siringalawas kontra sa pagkakapoy. Nahatagman sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa ato siringalawas para sa pagkaiwa sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatian. Kagmay anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig man pakupo sa mga nagahulubag nga ginaangkon sa ato siringalawas sungod sa mga antioxidants nga arat sa D3 Bio. Siyempre, nagabulig man mga kabiyan sa pagbuin sang timbang, paagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton siringalawas. Initanan niya benepisyo sa ramaangkon paagi sa pag-supplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilan at kagubo, relax, D3 Bio.
0: RMN Patrol 774.
1: Nag-standby na mga kabiyanan ng ato si Ringa Patrol. Talunta kung bala sige pang tupa sang ulan. Mahalong lang nga para sa mga driver, sa mga nagtari sa dalan, madanlog ang karsada. Yari mga kabiyanan mga natipon pagin yung mga report. Upod sa kay Radyo Man, Marjorie Herbo Miani.
2: TYRI, Radyo Man, report!
3: Radyo Man Rodel, nagturo talithi ka nagadula man, pero may mga pagpulupan na lithi sa gihapon dali sa may syudad, pakato na sa may first sa may area sa nga Haro, Radyo Man Rodel. Subong agabi, kiti, amo na gani kayo na nagabubo man ang tudo nga ulan, samtang nagapanyapon kita pero nagauntat, no? Pero as of this time, sa may gamay lang at manipis lang yun yung pagpanalithi. Ang mabatsagan sa aton ng mga kauturan, dali sa may palibot sa syudad sa nga Iloilo. Sa detalye dari sa mga tipo natin nga balita, wala sang foul play kag accidental firing ang ginkamatay sa nga PNP staff member sa barangay Pili Ahoy, sintanlik din nga Hunyo 16, Radyo Monodel, suno sa Ahoy Municipal Police Station. Kaina, sa press conference, ginpahayag ni Police Captain Lacrete, ang hepe sa Ahoy PNP nga, kundi ginpahidalom sa paraffin test ang asawa kagang police. So, nag-negatibo sa paraffin test ang asawa. Nahabot si Lingon, wala siya nakakabot sa atras, nagwala ini siya nakatiro sa iya, napatay nga bana. Dugang padali nga based sa autopsy result nga ang trajectory sa nga bala sa kilid, no? Posible na ano ni gin kuhit o ini man gin kuhit tulog wala pero gin buo gin kuha ginidog sa pulis ang iyang armas luthang kiti masami niya ini ginahupit galing kay napindutan niya dari ang tawag niya ang gatilyo
1: kabandaan
3: niya naglupok na salapay kay basi gintapik niya balang time to ni ma'am kaya nagintapik niya bala tapos sa muto naglupok no kasi medyo nakainom ining staff member kasi nabala natin nisugat niya sa iyang asawa halin sa ilimnan and wala man sang indication nga may pinaisa ini sila nga duha radyo man Rodel antes na tabo ang nasambit nga insidente madumduman nga gintawag sang iyang asawa no sa 911 ang ining natabo nga insidente kasi diin gatulog sila nga duha nakabati sang lupok kagatid sito nakita niya lang kami igo nang iyang bana sa kilid ng portion sa nga iyang alawa sa Radyo Man Rodel so may mga pagduda pa ang pamilya pero sa resulta sang autopsy kag investigation nga gin patigayon sang Ahoy PNP na found out no nga negatibo sa paraffin test or gunpowder burn ang ining asawa kagati nagagawa ang accidental firing ang natabo sa piyak na bahin sa dugang naton diri nga mga balita nagdangat sa 4.7 million pesos nga ginapahayag illegal nga droga nga may kabugaton nga 700 grams sa kan nakumpiskar sa Mall of PNP sa Ilagin Patigayon nga drug wave bust operation kainas ang hapon sa Zone 3, Barangay Kalumpang, Distrito, Sang Molo. Ang subject amo ining si alias Parkon, 42 anyos. May asawa kag residente sa nasambit nga barangay. Sunog kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo PNP, nga ining suspechado ang ginakabig karon nga ay ginakabig ng high value individual. Preso na ini karon si Parkon sa Molo PNP kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 Ogon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan natin ng balita, arestado sa ginpatigayon ng drug wave operation sa City Drug Enforcement Unit sa Barangay Hibawa Norte, Mandoriao, ang mag-live-in partner na Jumana Rodel. Nakakusariin nagdangat sa mga sobra tunga sa milyon ka pesos sa balor sa shabu ang nakumpiskar sa CDEU. Ang mga nagkaladakpan na muinin si alias Toto Martin, 40 anyos ang edad, kag si alias Sandra, 55 anyos ang edad, ronsay residente sa St. Clair Subdivision, Barangay Hibawan Norte, Mandoriao. Sunod rin kay Police Captain Roque Jimeno, ang chief sa CDEU, nga duhan na nila kasimana, nga ginamonitor ining mag-live-in partner. So karon preso na ini sila, although nga tiupot sila kayo na nadakpan, pero bulaga na iniinit sila subong sa presuhan. Magandang kita, hindi pwede katupad ng bayi kaglalaki.
1: Buhay
3: or makaupot sa isa lang kakarsel. Buhay pa man.
1: Buhay pa?
3: Kahibi, tagi, nagatrulo to si po niya kahibi ka babayi. Tapos kinakuyabat sa kalalaki, samtang gina-inventory sila nga dunghasang kapulisan, or especially ang mga napang-recover sa ila. So, ti, magapangatubang sa kaso, nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ining bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon na batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on yung immune system kag virgin coconut oil o kung BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili-Ilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
4: RMN Patrol 774.
1: Salamat din sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Eh, ang mga kabiyan, anong kalumpang naman to? Ay, ambot.
4: RMN Patrol 774.
1: Amat-amata na na Captain Inot, hilo ah.
4: RMN Patrol 774.
1: Kung kaisa mga gabi, naman siya diyan mo mantani, kaya man tiyan ginatawag ang mga pamigado. Pero kung rason mong pamigado, ginanghal na yung mga ginago na yung mga utok.
5: RMN Patrol 774.
1: Unfair man yung mga kabiyanan sa ibandera nga naga pangabuhi sa nga patas. Mga kabiyan, kung nga ang masampol ko sa inyo, ang isa baladay kasi ka-driver, malabayan ko ni Permi, diri sa may fishing port, mga kabiyan, pulyo. Pero mga kabiyan, nagabatas, nagabanat sang buto, gapangabuhi sa insakto, mga kabiyan, pero sing irason-rason mo nga, pigado-pigado, kinadol kung ulo mo karoon.
5: RMN Patrol 774.
1: Nalabayan taman mga kabiyan kung kaysa mapamag-pastation kita. Ang mga babakas ng mga kabiyanan yung may PWD. So sa mga kalye mga kabiyanan, balang mga panghalambalanon. Duha kabilog nakita ko ng mga tricycle driver, mga buktot.
5: RMN Patrol 774.
1: Pero nagapulaw bugtaw mga kabiyan na nagapangabuhi sang patas. Taris kung gabiin. Nagapainit, nagapaulan. Kung gabi mga kabiyan na kalit pang magbiyahe. Kaya tukanti mga kabiyanan. Ina yung mga ginatawag ta mga kabiyanan yung mga legal na trabaho nga pabugal, mapabugal sa nga sininga pamilya, sa iya kabataan, kang subuman sa iya sininga mga girikanan, kang asawa.
5: RMN Patrol 774.
1: Nabisan amo ng sitwasyon nila, pero kapangbuhi sila, nagapangabuhi kang sa subuman, nagatrabaho sang insakto, nga wala sang may mahalitan, may matapakan. Ikumparar mo sa mga dalagko, mga kabiyanan, si mga naga-deal ka nagabaligan sa mga druga, ng mga lawas, mga kabiyanan, o mga bupalo.
5: RMN Patrol 774.
1: Tapos irason lang sa mga ganghal, sa mga gago-gago nila, mga kabiyanan, pigado, dinodo, takaroon.
5: RMN Patrol 774.
1: Mga utok, tinabal na yung mga kabiyanan, yung mga muna, yung mga klase sa mga ulong unod nila. Di, gabatas gani mga kabiyanan ng mga disabolo. Pangabudlay.
5: RMN Patrol 774.
1: Kaya no, gadali ka mga mag-tupong ka mo kay bilyar ka kay rason.
5: RMN Patrol 774.
1: Hindi ka mo yan ngayon sinada. Kaya mga illegal ninyo niya mga kabiyanan ginahimo. Tingko na ko kay Captain Inot. Nagsubo man itong nadakpan lang mga kabiyanan sa uton. Amat-amata nyo lang hilo. Butang eh. Pulpugis ang mga bubog balang ginakao nila.
5: RMN Patrol 774.
1: Kaya mo nga mga klase isang tao, hindi mo na mga kabiyanan padamuon rasa sini. Delikado.
5: RMN Patrol 774.
1: Sana pa, bisan pa ano mga kabiyan, mabuhin-buhinan man ang mga paratyon sa kalibutan.
5: RMN Patrol 774.
1: Nagabukal ng dugo ko ng mga kabiyan, klase sa mga tao, yung nag-aamo ng mga illegal mga kabiyan, ano. Ay, Jesus. De, mano ta, city government, na-declara itong provincial governor, oh, nga alarming ng droga sa probinsya. Kaya tapos ang nagabaligya mga kabiyanan sang droga ang madalag ko ng mga amount to. Taga siyudad, residente sang Iloilo City.
5: RMN Patrol 774.
1: Sige lang ha, hindi pa man na-alarming ha. Medyo lang daw, wala tayong magdudu, anaya-anaya.
5: RMN Patrol 774.
1: Doon ay sakalag sa mga animal nila o.
5: RMN Patrol 774.
1: Lord, dalasaan lang sila. Kunin mo na lang.
5: RMN Patrol 774.
1: Ito mo rin gina-headline ko ay lang dugay mga kabiyanan, no? 19 minutes lang ini. Mga kabiyanan, ang mga kampo ni Senator Bato de la Rosa nag-turn over pagin sa another 6 ka mga firearms, mga kabiyanan, sa pulis ang Cavite. Sinigil lang adlaw June 22. Suno mga kabiyanan sa PNP. So ang mga firearms nga na-receive mga kabiyanan from senators, legal representative, sa iya sining residente sa Silang, Cavite. Ang temporary mga kabiyanan na aras sa safekeeping na subong for procedures. Suro mga kabiyan sa explanation sa PNP. Why ma-establish di kung ano nga klase sang armas? Ano bala ni basuka, tangki di gira?
6: RMN Patrol 774.
1: Kaya madumduman mga kabiyanan, ang kampo ni De La Rosa sa mga previous, nag-turnover sang 20 ka mga firearms.

0: mga kabayan, ang PNP Firearms kag explosive office, mga kabayan, naging revoke na ni ang kay De La Rosa nga gun license and registration sa tong last May pa. Bangod, mga kabayanan, sa controversial sa sining arrest warrant nga nagapinalagyo nga nagakalasandad ang iho di Putin niya.
1: RMM Patrol 774.
0: Di, hindi sa gusto itong mga kabayan mapadakop. Kung hindi man ito sa magtener sa Senado, kay mga kabayan adlok sa ngaserbihan. Di gusto yagid, hindi sa magpa-aircon ka dito sa mga kabayanan, sa mga katalunan manago. Di, sibaw-sibawa nyo na ba? Si Kong Gilamuka na ng mga itlog, yun na kagangyang
1: RMM Patrol 774.
0: Dugay-dugay, mga kabayan, ba't iyon na lang agindinggi ang inyong senador?
1: RRMN Patrol 774.
0: Tanghali ka pinanago sa katalunan, mga kabayan, ang kabasi kung kadto na sa mga lamok ang iya itlog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iho ni Putin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nami magsinggit inaway ah.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini nga po sun, ginadulong sa inyo. Gamit kita sang Megaman Herbal Capsule. Ang number 1 nga capsule pang lalaki, mga kabayan, sa Biloga, Panay Island, Kagimaran. Kaya ang Megaman Herbal Capsule, nagatag sang resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsik ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kaya ba na Megaman Herbal Capsule, safe katama kay purunga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, gotweed. Safe sa heart kay wala inis ang side effect. Mag-inom sa Megaman duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Kay man, basta nagamigaman, hindi kagid mahoy ang kemisis mo o kung kay partner mo. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Equality product ni Tita Arlene, kagsang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kaya sa mga kalalakihan, mag-Megaman Herbal Capsule na, now na!
1: RRMN Patrol 774.
0: Isang kondisyon ng mga dasubra pati sa nagamigaman sinisubong kasamang dyan, Artwell.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta report ni Radyo Man Joel Franco, mga kabayan, ng kagiban pag-inya mga balita dari sa aton sininga pagpanumbalik. Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:37 na sang gabi.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Magkano kilo ng karne?
9: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
11: Supple Plus Gold.
12: Positive po, the COVID ang pagnaiwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santan Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
11: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
14: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic.

0: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
2: Santum Plus
1: Herbal Capsule.
2: May mangosteen at malunggay.
1: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus Herbal Capsule.
1: Ang Suplemento in One na maasahan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
2: Santum Plus
1: Herbal Capsule.
2: May mangosteen at malunggay.
1: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw,
1: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus Herbal Capsule.
1: Ang Suplemento in One na maasahan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
3: Sabat na ubo! Ubo! Ubo!
4: Unta tina. Tusiran Forte. Hulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Magtusiran. Tusiran.
5: Tusiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Santon Plus Cold.
17: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Santon Plus Cold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
16: Santon Plus Cold.
18: Mas pinalakas.
16: Pinagaling.
18: Pinahusay.
16: Santon Plus Cold.
19: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinocot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium Senoside is the generic name of Sinocot.
20: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
21: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
22: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
24: Char, Fab, Con, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Char.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangdong kumaka-bloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
0: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction dire, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
27: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ang oras sa diri mga kabyanan sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:45 na sang gabi.
5: RMN Patrol 774.
4: Patayin ko muna kapabati mga kabyanan diri sa inyo para tutunan sa RMN Patrol 774.
5: RMN Patrol 774.
4: I-check na ang report man ni Radyo Man Joel Franco. Masobra sa 500 ka mga informal settlers sa San Juan Molo. Nakaangko na sang kasiguruhan sa lote nga gintindugan sang Ila Puruyan. Detalye mga gabiang report upod sa kay Radyo Man Joel Franco.
8: TYRI Radyo Man Report.
9: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makapabakod sa ating lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol levels sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sa aton memoria. Gani sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
18: Nakangkoda sa kasiguraduhan sa lote nga tindugan sa Ila Puruyan ang masobra sa 500 ka-informal settlers sa barangay San Juan Molo. Hindi matapos nagpirma sila sa contract to sell sa syudad sang Iloilo kay Nasangaga. Suno kay Attorney Peter Jason Meliara, head sang Iloilo City Local Housing Office sa Kuniklo, may kabugusan nga 695 kalat awards apang 517 ka-beneficiaries lamang ang na-verify. Sang 1992 pagin bakal sa syudad ang lote apang subong lang na kompleto ang certificate of registration kag license to sell kag natigayon ang signing sang contract to sell. May pagabayaran man para sa paggamit ang communal space ang tag sa ka-beneficiaries. Bayaran sa beneficiaries ang 10% sa bugos nga balos ang duta. Kag balansi bayaran sa installment sa minimum mga 350 pesos kada bulan, tugtog nga maimpasan hindi maglapaw sa pulo katuig. Ginpayag sa isa sa mga beneficiaries nga dako ang Ila Kalipay. Bangon sa sulod sa pila kadekada nila nga pagbuyo sa lugar, mapanagihan na din Manila ang duta nga ginabugsukan sa Ila Balay. Ginpangunahan ni Mayor Isotrenya sa signing kaupod kay Presidential Commission on Urban Poor Undersecretary Ann Gonzalez, kag Councilor Miguel Trenyas bilang chairman sa Committee on Zoning sang Iloilo City Council. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Jawal Franco, Tatak RMN.
9: Pinigabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
5: RMN Patrol 774.
4: Salamat pa sa report ni Rajaman Jawal Franco. Kaya ka po sa mga kabiyang ginaduluman sa inyo, gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataas ang tangato sa ringa vitamin D3 level sa ato sa ringa dugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian ilabinagid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakala sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic, kag mga butika, malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagunata nga maglalapang inyong balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic anhamtang sa lower ground floor, Robinson Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kagang pinagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng mga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
10: RMN Patrol 774.
4: Si Cas Arnel sa Unoy, nagalantaw man sa aton diri kag nagpamati. Salamat kid kag subuman si Barangay Kagawa da Pariro Marmar Teres sa Barangay San Pedro Molo. Kag subuman mga kabin si former Barangay Kagawa da Pariberta Torres. Si Marisa Nilida sa San Antonio. Ang sumumandara sa mga barangay official sa pagpanguna sa ila sininga barangay kapitan.
10: RRMN Patrol 774.
4: Sindan na Sintino, mga kabiyana, nagalantaw man sa aton, kag nagapamati. Siyempre, mga kabiyana na si Brad Lapita Madira Bistuer. Sang Danau Haniway Iloilo.
10: RRMN Patrol 774.
4: So, salamat, salamat man, no? Mga nagalantaw man sa aton mga kabiyanan. Kag subuman mga sa mga kilid sang baybay. Yung kanama sa mga nagapamati sa aton dari mga kabiyan sa Coastal Barangay, alin dari sa Baluarte, pagkato Santo Niño Sur.
10: RRMN Patrol 774.
4: Damo-damo gin mga kabiyan ang mga nagalantaw, nagahilira dang naga. Pula-pula man mga kabiyan dari sa aton para tuntunan.
10: RRMN Patrol 774.
4: Ni balang kaso mga kabiyanan, damo mat kita nagka-encounter mga kabiyanan sa mga transgender ng mga ginapamatay. Ari na naman mo. Isa ka 20 years old nga transgender, transwoman, patay matapos kinuga mga kabiyanan sang isa ka 25 years old nga iya sini nga ex-boyfriend. Ay wow.
10: RRMN Patrol 774.
4: Naimon mga kabiyan kay may iban ko nga mga nagapangaluyag sa iya sini nga juwang transgender.
10: RRMN Patrol 774.
4: Muning mga kabiyan ka reklamo ng mga laon ka mga balo mga kabiyanan kay ubos na sang mga transgender mga kalalakihan.
10: RRMN Patrol 774.
4: Kung maka-encounter makita sila yung mga balita mga kabiyan puro sobra pagpatal na gina yung mga kabiyan ang natabo sa sining isa ka 25 years old o kung sa 20 years old nga transwoman transgender ini. So, hindi lang kay Jugila mga kabiyanan. Kung sila mo napakihad, siya napakonvert mga kabiyanan sang ispikikay.
10: RRMN Patrol 774.
4: Alin sa isprikitek? Ginpaot na niya kag naghimo na nga ispikikay.
10: RRMN Patrol 774.
4: Sapuan lang siya sa isa ka irrigasyon sa Saragusa, Nueva Ecija. Nga patay na mga kabiyan ining 20 years old nga transwoman nga duha nakaadlaw nga nadula sa ila sini nga lugar. So ging kikilala ini mga kabiyanan nga si Bila Lutap. Ay wow, bigats man mga kabiyanan, social man nga lang niya Bila. Si Bila Lutap. Nasapuan ang isa nga bangkay sa Sitio Bornao, Barangay Del Pilar sa nagligad lang Birnes.
10: RRMN Patrol 774.
4: So Sunod sa investigation sa mga kapulis, mga kabayan, na may mga bato pa nga nakita nga nakahigod sa iya sa nahigot sa iya sining lawas sa sining biktima. Agud nga hindi ini mga kabayanan maglubaw gin bato-batuan gali ni mga kabayanan sa isa ka irrigasyon kag nagagwa man sa paghusisa mga kabayanan sang PNP nga napatay siya bangod sang pagkakuga.
11: RMN Patrol 774.
4: Di sa report sa investigation mga kabayan sa CCTV nga ginsugat ini si Lotap sa ila sining balay sang Miyerkules sang kagahon sang iya 25 years old nga anay boyfriend nga ginkilala sa kay Calvin. So nagkuhaan man siya sang isa pagit ka CCTV camera samtang sakay sa motorsiklo sa suspect. So ginako sang suspect nga ginsugat siya. Kung ginsugat niya ang biktima, apang ginsiling niya nga nanaog ini sa isa ka kanto. Tisuno sa investigador mga kabayan, luyag sang suspect nga makiguli kay Lutap matapos sila nga nagbulagay halos duwa ka semana na antes ang insidente. Ay wow, kana minsang ilaya story.
11: RMN Patrol 774.
4: As in daw muhir gida, as in babaji gida ang feeling. So nakita man ang mga nakita man sa mga investigador nga mga gasgas sa iya sining galiog ag mga butkon sa suspect nga posible palatandaan mga kabayan nga nagbato pa ining jugila. So sa mga ginalantaw nga motibo mga kabayan sa kapulisan nga pagpangimon mga kabayan na ang ginalinan matapos may baluan sang suspect nga may iban pang nga nagapangaluyag kay Lota.
11: RRMN Patrol 774.
4: Eh, muna niyo, kompetensya sa mga laon ka mga balo.
11: RRMN Patrol 774.
4: Sa record giman mga kabin sa ranking, ang Pilipinas sa may pinakadamo nga jugila sa biloga kalibutan.
11: RRMN Patrol 774.
4: Gani hindi na matingala pilakadlaw mga kabayanan ng mga investigador na may mga laonda ka mga balo mga kabayanan nga nagapanghunos na lang lalaki kay man wala na sang lalaki sa kalibutan.
11: RRMN Patrol 774.
4: Ay ambot mga kabayanan.
11: RRMN Patrol 774.
4: Manami pag-isog po na ng mga kabayanan po nalang alang na timpo tabas naman o kung karoon naman sa gabi eh.
11: RRMN Patrol 774.
4: Itaganta na ni Ustisa ni mga kabayanan ng mga nagalantaw sa aton live dari sa aton palatuntunan mga kabayanan. Present dari si Jispal. Salamat yun kabado ang hitman nga nagtiro amateur gid to laban gid naglinagumba ang ilaga sa iya silingadugan ha. Luwas si na Goroti, kung Goroto, libat sang Iloya.
11: RRMN Patrol 774.
4: Tiroho niya makawat, igot tag-iya. Margie Cobillas, present man. Si Gispal, okay. Si Mark Tristan Diasis. Riman, present. Si Casmery Ricabar. Salamat, Laura Sumagaysay. Present man ka Daikarin Kunihar Almonibar. Agsubo man si Kas Dayalin di Disen Paraigo. Si Arnel Saunoy. Agsubo man mga kabayan si Florencia Sokol dito Kalimpay. Present man mga kabayanan si Arena Brad Pitt Madira Vistower. Okay, kagsubuman mga kabayanan si Edgar Labarico Sr., Elisa Tabanyag, no, mga kabayanan si Alice Friedrich, si Gladys Storky Orbe, pamparinti ko para always present. Ragyapon sa ospital, kitiyo Egalina, ospital ho. Sige, pag-ayo-ayo lang da. Antay lang na maayo ang tiyo mo. Ha. Sige, kag-get well soon lang para sa iya parintek. Si Nani Binlero Bichayda, present man. Sumuman si Krilix Aeon. may receive nga mga high-powered firearms ina si Bato nga wala license. Ay, tuod. Hindi mo na ako, ginapang turnover sa iyaway man yung mabalaan kung ano klase armas ini. Tirador ni kung ano. Diyan pa na.
12: RMN Patrol 774.
4: Kung ano turnover ni kung 45, 45, 38, kung ano man na 9mm. Basuka, tangkidigira.
12: RRMN Patrol 774.
4: Ano ginalipod-lipod ba ni sa nga polis kay kumubaro nila sa una? Si Nani Bendero Bichayda, Charlene Alegria, present man. Si Rick Siguco Verde, Mary Ann Moreno, gasubuman mga kabayan si Aril de Duluso. Mayong gabi lang, Radyo Man Rudel watching live kami diri sa Barangay Gabuan, Roa City. Wow, te. Ang inyo da ka nga mo niya upod niya mga angkorman kag broadcaster daw. Ginasibit siyang inyo libat nga manugtiro.
12: RRMN Patrol 774.
4: Una kong nag-hire si ni, aso, bato-batuhan ko na lang ning animal yan eh. Kailaban-laban mga kabihan na ginaayam na ni sa subong. Basi ko ng laing pa na kung basi ko makuampato na rimalaso ng iata misyon. Tapos mga kabiyanan, huwag pa matigayon, nabayaran na ni Guro. O tinaban-laban, ipapatay gini sa mga nag-hire sa iya.
12: RRMN Patrol 774.
4: Si Jobin Torbolinto Villanueva, present man. Si Hil Hakias, thank you, Gid. Kagsubuman, si... Huwag na.
12: RRMN Patrol 774.
4: Florinsa Sukal dito Kalimpay is watching. Good, thank you, good. Karo naman mga kabiyanan kay alas 12 na ang oras dari sa aton palatuntunan.
12: RRMN Patrol 7
4: po dari sa inyo pagpangalaga dari sa aton palatuntunan. Ito na nga itong siling technical partner kabiyanan si Radyo Man John Hartwell Tuwala. Hindi naman ninyo Anchor Man Radyo Man Rodel Folio Nagado. Tata! RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mahing aga mga karadsuman, sibang orasan, Tatak RMN time, alas 12:19.
2: Tatak RMN.
3: Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Alas 12 na, mga karadsuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaaggahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: daw nga may katawa kat kasing-kasing.
1: Buhay na buhay! Gising na gising! Alas 12 na! Isugid kay Tiyo na! Welcome to a brand new day! It's a good morning! Good morning, Western Visayas! Maingaga, Pilipinas! Hello, world! We are broadcasting worldwide and nationwide. Pagi sa ating Facebook Live, reaching millions worldwide. Check lang ang ato nga Facebook page, DYRI-RMN Iloilo. No, palayog sa mga netizens, ha? Labinigit sa mga pinalangga nato nga mga OFWs, working and living abroad, basta alas 12, grabe ang new home, do mga bangrus na. Why pagani ka sugod, grabe nang yum-yum. Well, good for you. May problema, sugid kay Tiyoy. Pero basta may problema, hindi pagpapadalmi mayo, ah. Kulo po'y iman gamay, ilo enjoy man kita, kung biskan nga kisa. Kung may mga laygay, may problema, sugid kay Tiyoy. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ining inyong alaga, Tiyoy Pancho Michael Marquez Lumakad. Artistahon nga ngala, no? Dolapit sa Kai Soto. Ano siya, may baby na ganyan ni Riri Madrid, no? Gusto itong isa, naging buyan niya to. Bago lang bulaga ito, ni Glyza ba, busong na si Riri. Mahina si Ruro, may pa si Riri. Petsa 23 a day before San Juan. Nagapulo-preparar na to mga taga-barangay San Juan sa distrito sang Molo. Ang mga kakuturan nato dito sa may Sara. Sigurado, preparasyon puertes na ni Karon para sa ilang asulay basya. Paano pag basya mo ni Biradyo Man Jason kay gain ulan? Sulay ulan! Hindi na ni sulay, basya ko ni sulay sa ulan! Hello sa aton mga OFPWDs, senior citizens, sa aton mga kauturan, diri sa 180 ka mga kabarangayan, sa palibot sang syudad, kamusta po kayo? Good morning sa mga naga-pulo pangapi na, naga-sunusag-ob, naga-pamalansa, o why, arala, naga-panggagabot sang buhok sang ibulbol sa ilang mga ilok. Nagabatang-batang, nagarelax-relax, nagashot-shot, na iba, nagamidnight snack. Timing, ang iba nagahulat ini sa FIFA World Cup. May hampang bla si Alex Yala, I think it's today, 23, no? Sa may Germany. I think she has a game later at, I think, 11:30. So, buluban tayo na to, no? Seeded number 29, pero WTA ranked number 30 si Alex Yala. May mga nagdaog sa FIFA. Grabe ang mga betting sa FIFA. Subong! Kinastigos ang Spain, ang Saudi Arabia. Bulubad tayo karon ng mga updates sa FIFA World Cup. At iba natin yung mga sports balita nga masagap. And ang atong entertainment balita pag may time. Petsa 23, Martes. Sibong inyong orasan, it's 12:28. Hiningin na bulubad tayo nato nga bagyo. Isa ng super typhoon. Naka-ready na itong mga taga-Cagayan Valley. So standby lang mga kasama. Sa atong weather update, maging alerto. Tutok lang dari sa programa Isugid kay Tiyoy. We are heard also sa YouTube. Sa mga subscribers nga nagalantaw. Palihog lang, share on subscribe. Pakita lang sa YouTube at RMN Iloilo. Sa atong RMN application, pwedeng install sa inyong mga cellphones o mobile phones. Pakita lang sa iTunes o Play Store ang RMN Iloilo. Pero sa mga nagatipon-tipon, syempre, basta Pinoy, Facebook mo, no? DYRI RMN Iloilo. Kung may pamangkot, pwedeng-pwede, ay tugid kay Tiyoy. Tawagin nyo ko sa 0933-879-0931. Liwaton ta. 0933-879-0931 kag 0907-686-4468. Come and join! Makisadya kay Tiyoy, istoryana ita. Huwag ka man ubra sa wala ka man ubra sa kagahon. Sa ato mga tanod, nga busy-busy sa pagtimpla ng ilang mga kape, kagbagbantay, sa peace and order, sa mga baybayon. No, sa aton mga kauturan sa kilid sa kadagatan, sa kabundukan, sa kaumahan. Para sa aton mga driver, ang aton Radyo Manibela drivers, at ang aton nga Grab Taxi drivers, nakatutok yan, nag-monitor, samtang nag-bulubiyahe-biyahe. Basa ang dalan, pero way man ulan pagkatukos sa sasyon, may mga gamay nga pagbaha sa dalan, basa. Basang-basa ang ulan, basang-basa ang dalan. May mga ginabaha. Sa mga nag-atulot-tambay sa ilang mga negosyo, sa mga sari-sari stores, karinderya, kalanaan, sa mga hamburgiran, linagaan, patahan, buktay, may gito sumong pata, Radyo Manjason. May ano ka na, kaunta pata, may gito sumong pata, no? O kung pwede man, ano, linaga. Ah, pata ko, ah. Pwede man, batsoy. Basta may mga tag-ulula rin namin, mamiswa. Mamiswa nga may sayote. Ay, ano gani, ang ano gani, bilog ng upo, ano gani, upo sa ilong. Ang bilog la. Ang ginabutang sa miswa, ano gani na? Rabanos ka to. Grabe, bira mo, miswa, rabanos. Ano gani yung upo? Upo, ano gani sa Ilonggo, ang hilogen ng upo? Diba namin na kung ano, no? Namin na kung, ha? Huwag ka kabalo, lipong ka ganyan. Miswa, buta mo, rabanos. Namin sumo pulo pa kaldo-kaldo, no? Linaga, pata, arroz kaldo, patola, mamali sakto, no? Ano? Namin na sa miswa. Pwede man kung wala ka mo, ano? Wala ka mo kalubay. Pwede na kalubay. Kuhay ka mo na, pwede hibi. Miswa, no? Namin na, ang napigay, goto, paborito ko na goto. Baka ako, goto. Kung saan mo gamay nga suha. Tapos may chili sauce ka daw. Garlic chili ka na sa imo nga goto. Tapos may perpilya sa. Tapos ang imo nga side dish, ano? Toko at baboy. Takupot! Namit pa sumong mamatsoy. May mga bring ang batsoy. May araw, no? May mga 24 hour nga mga batsoyan sumong eh. Sa lapas, guro, damo ni batsoy. Ari ta sa lapas, may tala batsoy. Kami pa matsoy sumong. Or, higup ka sang mainit-init nga sabaw sang bulalo. Ay, wow. Daw gingutom ko. Yoy, sa taran ka ginhambal mo, why de, manoodles na lang ta. Na pwede man. Amo na yan, instant. Galing daw. Why pa sa mag-edad-edad ka na daw, hindi mo na gusto instant. Mga carbonated, hindi mo na gusto. Rizal din, Olasco, ang kalubay, upo na tiyoy na. Pwede man patula galing. O patula galing, hindi upo. O patula. Patula. Nami sa miswa ang patula. Kamo, basta tag-ulunan. Labinigit sa abroad, no? may mga chicken soup, no? Chicken noodle soup, no? May mga sa Saudi, it's goulash. Sa Germany, goulash. Ano na gali? Ang karne na gali. Karne daw kare na gali, no? Kamo, mga kasama, survey question lang. Anong inyong comfort food? Ang mga OFWs na... No? Sa Korea, si Sir Jespal, nami, naki pwede ka kabakal. Nami, abis sa mga Korea, mga Japan, Singapore, naman eh, no? Ang Thailand, nami ilaki may mga instant noodles sila. Nga, hindi pare sa ito, nga dugay, maluto, nga kung bisig mga gano'n, kitig-abla, delikado sa imong tinain. Ilang daan, staple food is noodles, ano? Ano ang inyong comfort food? Magambal nga tag-ululan. So, mamani, tag-ululan, din eh, ang comfort food, tilaban-laban eh, noodles. Ano gani na Sir Jespal sa inyo dang ano ang dokahang ng noodles? Sino mga bakal na? Ang kahang-kahang noodles, di ba? Jampo chang ano? Jampong. Sa 15 ka istorya na itaka duha daw.

kahon. So, nami yung laswang. Eh, nami na sa digestion natin, di ba? Ang laswang. Nami, the best kita yung laswang. May ara, tiyoy, ang tawag na is ramyon, tiyoy. Jampong. Yung mga ramen. Sa taga-ululan, naman yung nami kahon, oh. Seafood jampong. Oo, nakakao ko din sa may bibimbap sa may sa kadako sa SM City. May araman din sa may ano sa may boardwalk na bibimbap. Ako ng seafood jampong kana mismo may mild lang ang kahang blab. Oh, dumatang kakas trangkaso mo sini. Ako diretso sa Kuwait noodles kag itlog lang ka nakanami na kay amo na konsumo ko. Akonsumo ka mga kadama dire noodles o kag may itlog. Pwede man na ang mga poached egg. Dami man ang poached egg sa noodles. Ining poached egg lang, bukod mong itlog. Init ka tubig. Saan ka buka ng tubig, diba? Bukod mong itlog, ibutang mo na. Tapos kuwabag, puti-puti, kuwaon mo na. Poached egg, sarap niyan. Hard, soft-boiled egg, nami man. No, kay kalaway kung hard-boiled sa noodles. So, isa more. Soft-boiled, dami man. Pwede mong batihon mong itlog. Tapos sunod ka sa banyo. Antes mo bati yun, sunod sa banyo. Hindi pa yun, batihon mong itlog, pwede man. Ramen sang Korea to inan, pwede. Kasi di ba sa may Japan, ang nausong na minami na ang seafood no, na noodles ng basta may mga mag-abotan ng Japan, amun ang pasalubong nila mo, no? Ang seafood noodle sa Japan, ang iyang cover, blue. Tapos may isa na curry. Hindi ko fan sang curry. Sabihin ko, fan lang ako sang curry kung mga Indiano maluto. Eh, mga Indiano na pwede ng curry, pero mga curry-curry sa mga, eh. Namit na tiyo, eh. Sa tag-ululan, basta mag-amunik, kagina. May nabilin kami itong ano, may nabilin kami itong bulalo. Kaya bala mo si Sir Johnny Piguro, magbakal ko na sa karning baka. Nag-inapaamanan yung mga tulaan, bago gininit ko to. Ang bulalo, aba o galupok. Tapos may mga utan-utan mo, kanamit mo. Hinangop nga kinudkod nga paho nga hilaw. Nga may katumbal kag namit nga tubig. Tumbal ni Rizal de Basco. So, kapanamkun kahaw. Dire tiyo sa may Madrid. No, Madrid o Dirrell, nami dire kami. Ang luto namo dire is pancit molo. Oh yes, I forgot. Sino ba makakalimot, no? Sino makalipat ba sa tag-ulula ng aton nga isa sa pinaka-paborito nga pancit molo? Dire, kung gusto nyo namit na pancit molo, kapising. No, kapising pancit molo. Eh, kadamos ang klase nga pagluto sa pancit molo. Ang iba na hindi okay man, pero hindi ko mauyunan ang ginabutangan pa nila gatas. Diba may ginabutangan nga gatas nga kondensada? Ay, evaporated ba? Kondensada. Mas ginabutangan gatas o cream ang ilang sabaw. Tinamit man, galing daw sumod. Nagdali mapanos. Ang nami ang chicken broth lang o beef broth lang yun. Broth yun lang yun. At ang pansit mo, no, clear soup, broth ka daw, sus ka namit. No. So ang mga ginputo sa pansit mo, no, kanamit pa sa karne, be. Ow! Namit sa kaos mo, amunan. No? Ow! Mga pansit molo. Ano pang ginagin na mag-order dire yung jampong. Hindi ko makaubos kay kadako. No, kadako sang yahong. Good for 3 to 4 persons ang serving. Adako gali ang serving sang jampong. Dire ya, jampong niya. Ginabutang sa ano man. Ano yung plastic cup. Laban na, no? Bakal ka niyo, mga mamahaw ka. Tagpila na gali ang plastic cup na, Jason. Kita na kakin sa mga kilid-kilid na. Di ba ginabutang sa plastic cup na ano? No, tag 15, no? 15, no? 20. Ano na? Ayo ara pagit sa kabatuan. Siyempre, specialty sang kabatuan. Tinuom sang kabatuan. Ining tinuom daw ano ni. Daw tinola siya. Nga manok pero ara sa ginluto sa may saab dahon sang saging. Nakanamit. Mga amigo ko sa kabatuan. Damo ta amigo sa kabatuan. May isa dang amigo namon nga magluto. Pinaka the best nga tinuom magluto. Isa na sa sang una sa chef. No, Chef Cook, sa may Sarabia Hotel, nalipatan ko na ngalan ni brother. Ang mga Reyes family, ara man, no? Mga tropa sanggang dikit ina sa may Kabatuan. Mga taga-tiring o tinulang manok yoy. Ano pa?

0: Inula nga manok. Kamo, kamo, kamo. Makot kami, makot kami. Anong inyong nga comfort food? Hindi pala kung tag-ululan. Gusto nyo mangaldo. Dalingin na i-replyan ko na pang high school. Yan, dalingin na. Paki-send ng pics and price. Yan. One set. Yun, salamat, Gid. Pari Edwin Mercado. Dira sa mga Estados Unidos. Thank you, thank you, thank you. So, aram, mga comfort food, ano? Tinuom. Tinulang manok. Aros kaldo. Ano pa ganyan? Ano itong hambal niya? Jampong. Mga noodles. So, gindugutom ko subuman. Ramen sa Korea. May araman ang ginakanaan, di ba, sa may Thailand. Ano gani sa may mga Thai? Makanamis ang ilang nga soup. No, may soup na lang, rice noodle siya. Tapos may karne daw, beef noodle soup siya. Tapos may tauge sa babaw. Tapos ano yung dahon ginabutan na, peppermint na dahon. Kasi mga Thailand, Indo-Thailand, ano, Thai food, ano na. Ang dali sa may Troy Oy, makanamis ang noodle na clear soup. Linagpang na manok bao Sir Bernier Palo, naglaway pagid ko sa linagpang na manok. Tapos may ara pa nga medyo makahang-kahang ang imo linagpang na manok. May bahaw ka pa daw. Ay na ano ning intro na to, ng intro pa lang tatao, mapuli na ko magutom ko. Panami, abisang kaon subong basta tag-ululan. Loli, nagpang na manok. Naging gutom ko sa inyo ng mga ginapang sendiyaw. Ikaw, Jason, ano yung mong comfort food? Anong paborito mong sabaw? Ari si Sir Bats Jr. Birthday ko kahapon, Tiyoy. Nagluto ko sang lauya. Wow! Uy, belated happy birthday. Sir Bats Jr. Ari sa may Philadelphia. Uy, si Sir Router Infante. Sir Router, taga-dira-dira-dira-dira-dira si Sir Buds Jr. Katuhan mo lang sa Sir Buds sa Crawford Hall, dira nag-work si Sir Router Infante. Kanami, no, kanami. Doon may mga nalipatan pa kong mga nami. Ako ang paborito ko subong kung mga may grupo-grupo, ining hindi sangyup daw, hot pot. No? Hot pot. Binakol nami man. One set. Kulit. Si Pray Edwin Mercado. One set in the one piece. Lon Rojo. Binakol yoy manamit na tilawan ko sa Rojas. Uy, oo, binakol. Sa Rojas, sabi sa una, kumbaga bakal ka na sa binakol. No, sa Rojas, kung ara ka sa may parkingan, pakadto sa Pontevedra, no, lapit sa unahan lang sa munisipyo, dira ang parkingan sina. No, dira ang parkingan sina sa jeep pa Pontevedra. Babakal ka na sa binakol. Ara, nakabutang sa latas ang carnation. No, latas ang gatas, bla. Tapos nakabutang na sa may sulugbahan. Pagbuta mo, binakol. Ah, binakol ganyan eh. Walang tubig. Ang tubig yan, iyak kabutong. Tubig kabutong. Correct again, Lon Rojo, kanamit na sa Rojas. Oh. Mapapa, pagtapos mo ka o binakol, mamal ka, ay nano! Ay nano ni! Sige, atong dugangan ina, no? Dugin gutom ko. So, ano pang ginulat nyo? Coriander na tiyoy ang nabutang sa thigh. Ah, coriander. Coriander leaves dami, no? Ah, doon nagalain ang sabor, eh, no? Kung may coriander. Sige, so, gingutom ka mo. Ako gingutoman. Kung ma-order ka mo sa mga food delivery, ari lang kami sa third floor ng St. Anne Building, Yulo Street na City Proper. Sakpa na lang ko. Diska na noodles na lang na beef noodle soup. Pero gusto ko ito, panamkon ko sa mga, gusto ko magkaon sang goto. No, goto with tokwat baboy. Patola sa miswa, tiyo. Kita mo, nag-react ma'am si Edna Mohal. Gingutom ka man ay. O, diet preparado. Alas 12:44 on a Tuesday. Balaw na ito ng weather update sa Dili Madugay. So just stand by. Just enjoy your this program. Isugid kay Tio. Yes, at kita mag-alas tres. Mga kasama sa mga na tipo ng mga balita sa Katonya News Center with Radyo Manila Resident Danioso por doon. Mga kasama, ining mga pag tineruhay. Grabe nga mga high school student, mga eskulahan subong. Nag-abre klase kita. Medyo nalipat man ang mga kapulisan. Siguro mga principal. Nalipat man. Ning bulong sa lipat, guripat. Excited ang tanan sa abre klase. Pero wala kita kabalo, nalipat kita kung ano kakalatabo sa sulod sa isa ka eskulahan. Bulutuan, especially ang bullying. No? Amon pa niyang isa ka tampa na naman. No, sa aton nga mga private and public schools sa security, isa na naman katampa ni, mahulat na naman kita sa insidente. No? Mahulat kita sa mga disgrasya, mga insidente, oksidente, ng mga ini. Tapos, hugtan ta na naman ang sekuridad sa eskulahan. Diba, sa una, muna na, may natabo na, hugot na, dina-check na ang mga bags sa mga estudyante. Subong, naging easy-easy lang. Ang mga gwardyang bantang ilang na ginabantayan na lang subong. Ang iba, hindi tanan, ha? Ang iba sa eskulahan na ginabantayan lang, parking. Ay, sa parking, may kwanser na pulo-pulo, 20-20, guro. Nalipatan na nila ng security. I mean, ang paramount responsibility sa isa security guard, no? Sa isa ka eskulahan o isa ka establishmento nga pag-check, no? Pwede ka na ka-frisking, pwede bisan alsa bayo lang kung lalaki, babae at hindi eh. May ara ka man metal detector, pwede man na kung shortcut metal detector. Kung wala, kayang iban nga metal detector, sa iban nga may eskulahan, sa iban nga may establishmento, may kilala ko gani sa establishmento, may mga metal detector, pero ginbutang mo sa metal, wala man gahuni, kay guba. It's only for compliance. Gina-check ini bala? No, sa aton mga kapulisan? Nga kung may mga metal detector, ang inyong mga security guards na nakapwesto sa mga schools, labiligit sa mga bulutuan, university schools, either it's public or it's private, kaga mga establishmento, kung naga-function ina, is it a functioning metal detector? O daw for show lang ina, for compliance, kunabi may metal detector, kaya gali, pang patay mo lang langaw kag lamok. Nagulat na naman kita, nga may aksidente, amo na hugton ta naman. Why gid lambal nga nagasunod kita sa mga sulundan, no? Ang aton ng mga security guard, yes, the blame. Here is now our security guards, no? Sa ini nga natabo nga aksidente, kung sa din may mga napatay, no, sa mga pag-atiriruhay sa ini. And pila ini ka mga estudyante, pila ini ka agna, mga kasama. Pila ka bilog ini nga mga eskulahan sa bilog na West, sa bilog na pungsod Pilipinas. Amo ni ang may mga nagkakatabo. No, siguro nagsupot na ginang akig. May tatlo ka mga insidente sa sulod sang eskulahan ang na-record sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas sinilang na Hunyo 2026. Nagdangat na sa tatlo ka mga insidente sa pagpanglutahang kaga pagpangbulo ang natabo sa nakalain-lain niya mga eskulahan sa Pilipinas sininga Hunyo 2026. Una diri ang natabo nga pagpangbulo sa kutsilyo sa isa ka estudyante na nagasupreher sa depressive condition sa iyang mga schoolmates sa pribado nga eskulahan sa Barangay Santa Clara General Trias sa Cavite. Sa Hunyo 16, nagresulta ini sa pagkapila sa 7 ka grade 5 students. Natigayon naman nga madakpan ang suspect kagindala sa mental health institution para sa psychological and medical evaluation. Nadagko-dagko ang tuition fee sa mga private schools, but yet, no, ang security is still so easy. Ginsundan ini sang isa pa ka stabbing incident sa Cavite National High School sang Hunyo 19. Pilason ang 18 anyos nga grade 11 student matapos ginbuno ang iya man school, ginbuno man sang iyang schoolmate. Nadakpan man sa otoridad ang suspect.
1: Tatak RMN.
0: Sumongor kagapon nga adlaw June 22 natublag ang publiko matapos nagpangtiro ang duwa ka estudyante, no, two students sa San Jose National High School sa barangay San Jose, Tacloban City. Sa sulod mismo sang eskulahan, tatlo katao ang kumpirmado nga patay, samtang 13 kaiban pa ang napilasan. Na aresto naman ang mga suspect kag bullying ang ginasundan nga motibo sang krimen.
1: Tatak RMN.
0: Now us as parents, us as grandparents, anong feeling naton sa mga mabatsaga naton sa amo nagakalatabo? Sa balay, makontrol pa naton ang aton ng mga kabataan, aton mga kapuhan. Pero once na gani magkadto na, mag-interact, mag-socialize na gani, no, ang aton ng mga kabataan, pagkadto sa eskwelahan, it's now their choice. It's now their decision kung bala mapabuli sila. Sila ba bully? No? Kag-amo niya ang mga retaliation, no, yung nagsupot na guro ang akig sa mga ini na ginabully sila, pero may ginabully, ginasunlog. The way they look, how the way they talk, the way they walk, no, the way they interact. Amo niya ang mga rason sa bullying. Yung iban ginabully tungod niya pigado, nagasmagol, gisi-gisi ang shorts. Namo ni, dapat kita as ginikanan, we have to instill, no, discipline sa aton kabataan. And everything starts at home. Siling ganin nila ang puno sang paho, hindi man mamugad datilis. Hindi man mamugad si Risa. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung ano ang ginahimo sa mga katigulangan, amo na siyang ginasunod sa mga kabataan. Dapat naton, ano, ginapirmi natin, gina-istorya ang aton nga kabataan. Nabinigit, pagpuli, anong problema, let's help them, no, na maka-open up sila sa aton. Kita, no, kamo, ng mga ginikanan. Ang question, ang pamangkot sa inyo, ano ang ginahimo nyo nga tikang para sa, para hindi mabully, o kung bully man ang inyong kabataan, anong ginahimo nyo nga tikang para ma-safeguard man, ano, sila sa eskwelahan. No, please share, comment sa DYRI RMN Iloilo. No, ang iba ginatudluan nga kung ikaw ginabuli, kung ikaw ginasunlog, ginasakit, no, may iban ka ni makinakita ko kagina. No, share ko lang kagamay. Nagkadto ko sa may isa ka mall, Robinson's Mall sa may city proper. Ay actually dira man kami pirmi, do kabisado ko na tara ng sulok dulo. No? May nakasabay ko ang mga estudyante. I think they're grade students, no? Grade students ini sila. Tatlo ka lalaki sa CR, sa restroom. Nagapangihi kami, tapos ang classmate nila, na isa daw, mambal kita nga, nagaw, antipara, damo lang antipara. Doon ginabully nila, nag-CRT, siyempre mga kabataan, hindi kalapot sa latrin. Ang mga grade 5 students, so dito sila nagsulod sa may basin bla. Magwa ng classmate, ginapunggan lang kag nagkakulukadlaw. Tapos ang iyang tumbler, gintago pa nila. Asa nakagwa na ko, nakita ko man ginatago nila, ko duludugsing sang kabataan. Sa uli, pagwa nila dito sa CR, manaog sila sa elevator, nagpamakot ang classmate nila nga daw lapsion gani. Yan daw target for bullying bala. Hindi na nga kung yung tumbler. Ambot si Muay, nangihikaw ay muging kuha. Dumahibi na gito yung bata. Tapos manaog sila sa elevator. Ang bata hindi manaog ang isa ka bata. Kaya siyempre tumbler ito, kigan sa kanukan iloy niya. Nanao ko, mayo kung hindi nyo pagbalik ang tumbler, kamo ihulog ko na sa escalator. Kanya, sino makuha? Ikaw kung ikaw. Kanya, why ko nagtago? Kanya, why magtago? Tago ka ganyan. Tago mo sa dalaw sa CR ng basin to. Kanya, kuhaan mo kung hindi. Kuhaan mo kung tak tak tak tak tak na sa escalator. Kuwao naman, hindi, ikaw kuwa. Pagkaroon, pagtuba nga inyo, de, hamba lang, classmate mo, kung sino sa inyo duha ang nagtago. Kag nga aging tago nyo. Nanaog sila nga tatlo, may puti sa babae. Guru, ginikanan to, tiya to. Yes, sir, ano to? Hindi ko pagpamakuta, ano to, ma'am? Ya pa man kutaning duha kung ano to natabo. Teka ron, disinugin na, gitago man lang namon, no? Tayo gusto namon nga for fun, ma-English-English. We're just keeping it for fun. I mean, for fun is no problem, for fun. Pero amo ko manaog na ka mo, mapuli na, hindi ka puli. Gitago nyo pa, tanibla, kumaprank-prank man lang. Something funny that everybody could laugh. Pero inyo doon, sa skuhan nyo to, inyo, way ka mo kabalo kung ano himoon sa nanay niya na o tatay niya na, kung madula tumbler niya. So, uli, nag-sorry ka, nag-shake hands sila. Ko, don't be a bully. No, nobody likes a bully. So, kung kamo naman, be, o grade 5 ka, grade 4 ka mo, kung amo himuon sa iyo sang grade 6, ano be ang himuon ninyo? Mahibi man ka mo. Amin lang ako ang gina-share, no? Kung may makita kita nga may gina-bully, hindi man niya tampao na ito, pahugo na ito, pero teach them a lesson ba? Ini mga bully, nga dapat, hindi sila sagay, take advantage sa mga ini mga weak, mahambal na ito, yung mga wala nagabato. If there comes a time, no? Nga mabato yun din, amin siguro ang rason sa iban, yung buno, no, nagapang niro nya ko na support na sila tamaan nga kakulu na huy anagid man sila na huy anagid sila bala nga hindi na sa kaguwanta wala sa kahimu baluhimuon na with the social media kita lang nga katabo guro sa mga iban nga mga pungsod may nakita silang access makakuha sila sang armas amo na. So kita mga ginahan dapat samtang wala pa yung minatabo sa dili sa aton mga kabataan dapat everyday halos sa every week aton yung istorya ng aton mga kabataan, no? Ang nakipag-angot na ang Iloilo City Police Office sa Department of Education or DepEd na Iloilo City agad mapabakod ang seguridad sa mga eskwelahan kasunod sa shooting incident na natabo sa Tacloban City sa Hunyo 22. Sunod kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ginmanduan niya si Police Major Shelamay Sangrines kagang Women's and Children's Protection Desk or WCPD nga makipag-angot sa DepEd Iloilo City para mapasanyog ang mga security measures sa eskwelahan. Ginsumiter man sang DepEd sa ICPO ang listahan sa mga eskwelahan nga may mataas nga kaso sang bullying at iban pa nga mga insidente angod manginbasihan sang pag-deploy sang kapulisan. Sa subong, ginpasiguro sang ICPO nga may mga polis nga nag-assist sa gate sang eskwelahan biskan limitado ang ila personnel. Ginatanaw ang posibilidad nga makadeploy sang dugang nga kapulisan sa sulod sa mga eskwelahan bilang dugang nga seguridad. Suno kay Parilla, ginahulat pa nila ang mga result or ang result sa nga pakig-angot ni Major Sangrines kag sang WCPD sa DepEd antes maghimo sang pinal nga desisyon. Dugang pa niya, hindi tanan nga mga eskwelahan ang may mga security guards. Gani pa dayon ang pakig-angot sang ICPO kag DepEd para mapabakod ang seguridad kag malikawan ang parehong insidente nga natabo sa Tacloban City.
1: Tatak RMN.
0: Kabay lang ano, pero ini mga public schools sakto. Wala gid inin sila mga guwardyang ibanda mga tanod. De, hindi mo naman mapugos ang tanod kay honorario man na ila. So, sakto, may mga kapulisan kita, may mga trainee man kita dira, may mga interns. No, base pwede ma-deploy. Eh, natudluan nga hindi ka mamagataka. No, hindi ka mamatakaan nga mag-inspect sa mga bags sa mga estudyante kaya medyo palabaon yung inyong mga pisi. Kaya siyempre, estudyante, mga pilosopo, ganda yan. So, dapat wala sa may makalusot. No, dapat ini, pati ang mga vendors ganina o sa kilid sa eskwelahan. Kapalagi na may mga public schools, may mga eskwelahan, may pader. Tapos pwede may iduhol. Dapat ganyan, ginapalayo ang vendors sa eskwelahan. Hindi nga nakatapik sa pader. Why ta kabalo? Ila, kung preventive measures, hindi na dapat natabuhi na. Base kayo dira sa sulit sa eskwelahan, may mga iduhol ang mga classmate nila da. And at the schools, you know, may mga PTA. Ako nag-attend ka ba sa mga PTA Parents and Teachers Association meeting? dapat ini gina-propose yung CCTVs, no? CCTVs for the public schools, CCTVs for the private schools. Mga private, may ara given. Pero mga public schools, dapat ini, no? Sa programa, dapat na may mga CCTVs, no? Dapat tanan na makakomply nga may CCTVs inside at the campus, so inside the school, and outside sa may perimeter para malikawan natin ini. Dugangan nina nato ng mga balita. Kag syempre, ang good news, kay man may paglubo sang presyo sang gatong. Subong adlaw, pila ayhan ang iganubo sa presyo sang diesel. Ang pila naman ang inubo sa presyo sang gasolina. Ato nung bulubantayan sa ato niya papag-adri sa ato niya pag-pangalagad. Good news ini, hindi anay magpakarga. Kaya may good news kita dira. And syempre ang aton sports balita ang ibang pagid nga matipon nga mga balita sa aton nga patrol aton ni Dulong sa inyo. Tamang oras impunto alauna kag inigabahin Dulong na sa aton sang Santon Plus Gold and Santon Plus Coffee Mix ni Doc Remily Tuuy.
2: Ang ininga porsyon Dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remily Tuuy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remily Tuuy. Available sa mga sukin yung butika, kag sa Yes to Health Clinic, nga nahamtang sa 125 Iyang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Tatak, RMN.
0: Sa mga kauturan natin nga gusto magpa-check up sa mga Doctors of Alternative Medicine, magbisita lang sa Yes to Health Clinic ni Doc Remily Tuuy. Domingo hasta Biyernes, libre, pwede pa-check up da. Pakita lang si Doc Ray Empinado. Nagdara nyo man makalang tanan-tanan yung mga produkto de kalidad ni Doc Remily Tuuy sa Yes to Health Clinic. Say yes to health. Dos minutos makalipas ang alauna sang mayong aga, kapod naton sa linya ang pag-asa, check naton kay ining bagyo, isa na kuno nga super typhoon. Kapod naton sa linya, Engineer Rolly Cuenca.
1: RMN News, panahon.
0: Engineer Rolly, good morning.
3: Yes sir, mayong aga sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Naton latest sa update sa subong adlaw, no, June 23, year 2026. So, ang si Bagyong Francisco, no, nag-intensify na niya siya into a super typhoon category. Kag uli na to nasiplata ng sentro sang Yamata, yara sa Clayon, 440 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. May maximum sustained wind ini siya nga 185 kilometers per hour malapit sa sentro, gustiness of magdulot sa gulabot up to 230 kilometers per hour. Nagawalag ini siya west-northwest sa kadasigun nga 15 kilometers per hour. So, basta ito nga latest forecast track, manubo naman ang chance or less likely naman sa landfalling scenario naton. Kag wala man siya sang direktang epekto, no, diri sa aton sa Western Visayas, apang gina-enhance niya ining southwest monsoon or habagat nga nag-epekto subong sa may Palawan, Visayas, kag Mindanao. Maliban dira, no, ang LPA na gina-monitor nato, no, sa guwas ng aton nga Philippine Area of Responsibility, nag-develop man sa isa ka bagyo, no, pero sa guwas pa ini sa aton far. So uli nato ni siya natiplatan 2815 kilometers east of southeastern Luzon. So may maximum sustained wind ini siya nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastin niya sa tugmadlo sa gulabot up to 55 kilometers per hour. Nagawalag ini siya west-northwest sa kadisigun nga 25 kilometers per hour. So ang ini nga bagyo nung sagwa sa nga ton far, wala pa niya sa international name. Kaga kung magkasulod din siya sa ton nga Philippine Area of Responsibility, pagkatagon naton sa bagyong Gardo.
0: Gardo?
3: Yes sir, Gardo. So sa karon ang Western Visayas, generally magulo-gulo mo na ton nga parangitan kaga may mga Lapta-lapta kita nung ang mga paglanulan pagpangilat sa nag-oob dalasin ng southwest monsoon or habagat. Mahitaro kasarangan aton nga hangin, di ka namin hanasidangan. Magadalay ni sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga sa 26 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton magabotlak alas 5:29 buwan sa aga. Igaman naton latest sa update alin di sa inyo pag-asa. Rolly Cuenca.
0: Engineer Rolly, good morning.
3: Yes, sir. Good morning, sir.
0: So, ini si Francisco kagining LPA na sa Guasang Pardo, parehas ang iyang track, no? Daw similar iyang track nga ma-recurve siya. Masulod kag ma-recurve pagwa sa aton nga par, generally?
3: Yes, sir. So, based sa aton nga forecast track sa Subong, no? Sa sininga si Bagyong, or ang Bagyong nga sa Guasang aton par. So, almost similar man siya, no? Consider na mas taas-taas lang ang ining bagyo sa bagyo nga posible magsulod no sa aton nga Philippine Area of Responsibility compare kay Tino.
0: Ining
3: si Francisco pa.
0: Ining si Francisco, Engineer Charlie, super typhoon, ano maging resulta ini sa aton mga kauturan sa may Cagayan nga area?
3: Well, based sa aton nga forecast structure sa karon, wala man sang landfalling scenario or manubo man ang landfalling scenario nato, no, pero wala na, medyo makusog lang ang hangin, no, particularly sa eastern section tang northern Luzon. And muna ang iyang proper extension na nag-aapekto naman no some part of northern Luzon, but dili sa aton sa Western Visayas ang kabalakhan naton kay ginamonitor naton naman din siyang habagat nga ginahanap.
0: Ang habagat naton sa so, wala makita na may gin issue nga gale warning diri sa Western Visayas, Engineer Rolly, no?
3: Yes, sir. Sa karon wala man, sir. Pero wala na, sir, no, mag-dubli aligmat gid kag mag-alerto and maghalong gid, no, ang aton nga mga may balak nga magpamalayag sa subong adlaw, no, especially sa southern Iloilo kag Antique, no, since nga may posibleng kasarangan yung mga pagbalod nga posible naton na experience sa kalalautan naton.
0: Sana naton gina expect ini nga ma-exit si Francisco sa aton nga par, Engineer Rolly?
3: Possible, sir, by Friday nasagwa na inisyo or pagwa na inisyo sa aton nga par.
0: And ang may mga may bagong naging launch galing ang pag-asa ining bantay panahon in generally sa Facebook ini, no?
3: Yes, sir. So actually ang mayara kita nga application, sir, no, or weather app.
0: Weather application. Okay. Ano ngalan? Could you brief us bisan kagamay and share this info kay siyempre ang iba nagalantaw sa pag-asa na website, ano? So sa ang ininga app nga pwede i-download, it's free. I guess it's free. Ano ang ano na ang ngalan sa app kag anong mga features ini, Engineer Rolly?
3: Yes, sir. So sa aton nga weather app, no, pangalan niya ni is Panahon, no. So Panahon.
0: Panahon.
3: So, sa Panahon, yes, sir. So sa Panahon app, no, pwede nato na malantaw, no, ang isa gid sa ginaano gid namon isang radar image nato, no. So ang hindi lang exclusive di sa pag-asa ang radar product naton, so makita gid naton dira man sa apps, no, sa gibutang naton da, so makita gid naton ang mga lugar kung sa diin nga may mga ulan, no, kay kung ilataw lang naton, no, ang mga satellite, no, hindi na siya taman gid ka accurate kumpara sa radar naton, kay ang radar naton nagapakita gid ni kun din ng mga lugar ang nagtupa ang mga ulan kay ganong intensity. So isa gid na sa feature nga which pwede naton ma-explore, no, and also ang hourly nga forecaster, no, so may hourly forecast na kita for today and automatic ini siya nag-update kung sabihin ka ang mga lugar, no, so basta i-on mo lang ang imong nga location, so kung sabihin ka lugar i-update na, and then may forecast na, no, kung mangin maulan ng bala sa muning mga inoras and ano ang heat index, no, so aram mo doon sa picture ang heat index. And also, one of the feature man, sir, is ang mga advisories nato, no. Correct. For example, kung ang inyo lugar, kung sabihin ka ang lugar is yara ka, may notification na, sir, nga automatic i-notify ka kung ang kung sabihin niya lugar nga ara ka is affected kung may mga thunderstorm or issuances alin di sa pag-asa, so automatically ma-notify kita.
0: And it's a good app, no? It's about time kay Altonis, we're gearing through preparedness. So with this app, no, application sa pag-asa, which is Panahon, mas makapreparar kita kung may mga palabuton nga bagyo, kag na-compartmentalize naman galiini, kaya ambal mo kung diin ka nga area, gina-notify ka sa pag-asa. So ahead of time, no, makapreparar ka gid, Engineer Rolly, with this app, no?
3: Yes, sir. Sakto gina, sir. And very user-friendly gina na sila, sir. No? And also, may pwede ka man, ka, pwede gaano man, gaano man kita sang feedback, no? Kung may mga other suggestions sila or ano nga, posible makapa-improve sa weather natin, and we are very open. Kaya pwede gina sila daka-comment, sir.
0: Bawa, this is a very, very helpful. And ako, i-download ko pagkatapos ang programa ang panahon. Weather's Engineer Rolly, madamo nga salamat. Ingat dyan palagi and good morning sa imo. Kag mga sakopda naman sa pag-asa.
3: Yes, sir. Thank you, Kag Mayong Aga, sir.
1: RMN News, panahon!
0: Engineer Rolly Cuenca ng Pag-asa. So, Bagyong Francisco, Super Typhoon, manubo ang tsansa sa pag-landfall dito sa May Cagayan. Pero ang ginabutong yung hangin, amo nang ginaululigmat dito sa May Cagayan area ang hangin. Pero kita sa Western Visayas, no, hindi magpakampante. Kay samtang ara pa, hindi nga super typhoon, pangari pa, pasulod pang isa ka LPA sa Philippine Area Responsibility. Padayon niya na ini, gina-enhance o ginapabaskog ang hanging habagat. Amo niya ang rason, mga kasama, kung magulugal-umo ng aton nga tiempo. So magulo-aligmat, preparar kita. No, always be prepared. Tutok sa RMN Iloilo. And please download ang Panahon app ng Pag-asa para ma-well prepared pagid kita, ha? Tamang oras, alauna 10 ang mayong aga. Ininga porsyon, dulong sa aton sa Klinika D3 Bio, ang natural ng antiviral kag antibacterial specialist ni Doc Ramil Uy.
2: Ang ininga porsyon, dulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkatulang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara, Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak! RMN.
0: Basta may ubo ka, may sipon ka, may hilanat ka, may trangkaso ka, hindi na mangihitas ang iban. Bakal na diretso, no? Bakal na sa botika o sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Klinika D3 Bio. Ini ang extra virgin coconut oil nga ginpamanan pa sa vitamin D3, ang inyong natural nga antiviral and antibacterial specialist. Nagapadasig man ina sa aton nga metabolismo. No, kaga nagapadasang aton nga metabolism sa mga gusto magpa-sexy. Kaga siyempre nagapatanlas ang aton ng utok. So nga, kaga nagalikaw sa aton sa Alzheimer's o dementia tungkol sa sangkap niya na extra virgin coconut oil na may ketones. So, bakal, kag mag-inom, hindi na nato paghulaton. Nga maiguon pa ito sa ubo, sipon, hilana, trangkaso. Kay uso sumong ina, kay kambyo klima, sumong. Dapat may reserba ka, Klinika D3 by
1: Tatak! RMN.
0: Alauna 12, mga kasama, may isa ka good news kita. Kaya ining nagkatabo nga bangyan versus US and Iran. Ginanunsyo na sang mediators nga Pakistan kag Qatar nga naghisugot na ang Iran kag United States sang isa ka road map. Agod malabot ang final deal nga magatapos ang kinagamo sa Middle East. Pagi sa isa ka joint statement, ginpahayag sang mediators nga target nila nga malapot ang final deal sa sulod sang 60 kaadlaw. Naghisugot man ang duwa ka mga pungsod nga magtukod sang deconfliction cell sa Lebanon agod untaton ang military operations. Magluwas sini, magabutang man sila sang communication line agod malikawan ang insidente sa Strait of Hormuz. Entani, ginapakdol, ginakadol na ni, ginakadol na ni ang mga Hezbollah. Kaginin ni Israel, ginakadol na niya. Tama, ang tamain yun ang gira niya da. Sa iba pagkita na ito, natipon yung balita, wala sa gihapon nag-atubang si Kalbo. Hindi si Bato, ha? Wala mangyapo nagatubang sang sa Sampuina, sang National Bureau of Investigation si resigned Ateneo men's basketball team head coach Tab Baldwin. Inibay kang tanan sa nagapadayon ng investigasyon sang NBI bangod sa kamatayon sang duwa ka Ateneo student athletes nga sanday Divine Adley kag Rene Baterbonia. Ang bangkay gali ni Divine Adley no ginam prepara na ini para balik to no igulong to sa may Nigeria. Wala man na nagpagwas ang patag ang kampo ni Baldwin angot sa no show sini. Nahibaluan ini ng ikatatlo nga tion nga wala nagpakita ang anay head coach sa NBI. Ang pamangkot ara pa di sa Pilipinas haw. Basi makibot na naman kita, no? Basi makibot na naman kita nga, oh, wala na, ato na si Baldwin sa Amerika. Mga surfing na to siya. Hindi mag-attend sa hearing, ginsa po ina. At wala sa respeto sa lahi sa Pilipinas. Wala sa respeto sa autoridad. Amo nang butsilingon sini. Puway ka sa ang sala, tubangon mo eh. Pero ini si Kalbo, wala ni sa respeto sa layi sa Pilipinas. Why sa respeto sa otoridad? Kinakadawan nila nga ito mga kapulisan. Antes kita mag-ugtas, are pang padula sang inyong stress. Big time oil price rollback na talana subong adlaw! Woohoo! Naga Christmas light na tong akon nga fuel indicator gina. Naga jingle bell, jingle all the way. Naga blink na tong akon nga fuel indicator. Nambo ko, wait a moment, hulat Martes para makatipid. Teka. Makagulugin hawa na ang mga motorista sini nga semana. Subong adlaw sa aton mga driver, ipatuman ang big time oil price rollback. Kasunod sa nga pagpirma sang Estados Unidos kag Iran sang MOU or Memorandum of Understanding sa ceasefire agreement. Can prescribe sang Department of Energy or DOE ang mga masunod nga rollback. Manami ni gay para sa ato ni mga drivero. Sa diesel, dako-dako ini. 9 pesos tub-tub 11 pesos. 9 pesos to 11 pesos ang iganubo sa presyo sang diesel. Sa mga gasolina, 3.90 tub-tub 5.90. Tani sa 5.90 na lang ta. Sa 5.90 na bayin na niyang 3.90. Mag 590 be, butang ta sa espesos be. Ang 72 mahimo si madire siguro 77 mahimo 70 buo iban. Madagdag sa 60 pesos ano? Sa kerosene, magtag-as ang kerosene kag diesel nga sa gasolina do bagit sila. Sa kerosene 9 pesos tub-tub 11 pesos man. So liwata rollback magkumapatugong kamo. Mangkoton nyo ano yung gasoline station. Nga kung ano, nakapatuman na kamo sang rollback. Kung wala pa sila nakapatuman sang rollback, kanto kamo sa iban nga fuel station. Kahit kung magpasaka gani sa presyo sang gatong, no? Sila, bag alas 12, pasaka sila. Dapat kung panubo, alas 12 man, panubo man kamo. Kasi mga lit pa lang ibang mga fuel stations. Di ba? Ang iba kung may mga oil price increase o inipagsaka sang gatong, basta alas 12, matik na na yan. Pag sabi, sir, sorry, gid, nakapasaka na kami sa presyo sang gatong. Dapat kung panubo, alas 12 man, impunto alas 12, dapat nakaparollback na kamo. So good news, ano, diesel, 9 pesos, tub-tub 11 pesos. Gasolina, 3 pesos, tub-tub 5 pesos, o tub-tub 6 pesos. Kerosene, 9 pesos to 11 pesos. Daway pa tayo, baway pa batiang, ano ako? Di ba, baway pa batiang panubo sa presyo na sa Gimarasaw? Hello, Marina, are you there yet? Ang plate high sa Roro. Taga-Pretihay na sa Fiber. Hasta subong, ang Fiber, 40 pesos. Ang saruro, ang sasalakyan, 800 gapon. Ang motor, 240. Abi bulubog tao bang kamuda. Pero grabe na nang ginansa ninyo. Ibalik man sa pumuluyo ang kwarta. Sige mga kasama, dugangan natin ina, no? Kaga mga bago natin yung mga hepe. Welcome and congratulations. Ang normal man lang ini nga magbaylo-baylo sang hepe. Pabangod na nagmandatory schooling for career advancement ng apat ka mga hepe. Nga mo sanday, uy, si Tukayo, Police Captain Michael Tuburan sang Arevalo, si PNP Police Captain Val Campbell, Police Captain Jemel Acuesta sang Lapas, kaga Police Captain Benji Dizen ng Police Station Number 9. So, mas schooling for career advancement. Sa subong, ginakilala no, ni kukumpirmar ni Police Colonel Wilbert Taparilla, ang direktor sang ICPO. Ginkilala ang mga bago natin ng mga hepe. Sa Police Major Sunny Boy Garnace, nga magapungko bilang hepe sang La Paz PNP. Police Major Paul Vincent Pendon, nga magaserve sang hepe sa may Arevalo PNP. Police Captain Jersey Besas, nga maging hepe sa Police Station Number 9 sa may MH Del Pilar Haro. Police Captain Jesus Cambay III, nga maging hepe sa Police Station Number 7 sa may Tanza City proper. Kaya Police Captain Jezreel Emmanuel Penicilia, nga maging Deputy Chief of Police sang Haro PNP. Samtang halin sa Police Station Number 7, ginbalik bilang hepe sang Haro PNP si Police Major Eduardo Siacon Jr. Kaghali naman sa Haro PNP, ginsaydo naman si Police Captain Mavin Laranio sa ICPO Headquarters bilang Deputy sang CIDMU or City Investigation and Detective Management Unit.
1: Tatak! RMN.
0: So sa ato ng mga bagong hepe, congratulations and good luck. And isainin natin nga ginang gulubantayan na sa inyong inyong performance. No, labinigid sa illegal nga droga, kagang security. No, kabay lang nga hindi matabo sa ato dire sa Western Visayas o dire sa syudad sang Iloilo. Ining natabo dito sa may iban nga bahin sa pungsod Pilipinas. Kung sa diin may mga insidente sa sulod mismo sa eskwelahan na mapaigting tani ining seguridad, no, sa mga eskwelahan na mo natin ginapangayo sa inyo. No? Na mintinar nyo ang peace and order na maging free ng syudad sa mga untoward incidents like crime, petty crimes, ining mga rumble-rumble, ining illegal nga droga, no, ining pangawat-pangawat sa mga abtik ka mo to. Nami pulupuluhon blaw. Alauna 22.
1: Tatak! RMN.
0: Masobra naman 4.7 million nga balor sang illegal nga droga ang napukumpiskar sa Bybus Operation sa Molo.
1: Tatak! RMN.
0: Minilyo na binulto na gito. 4.7 nga balor. Ngayon na suspetsyan siya mo nga may kabugaton na 700 grams ang nakumpiskar sang Molo PNP sa ilagin patigayon nga drug bypass operation sa barangay Kalumpang Molo. Na naman, Kalumpang Molo na naman. Si Kapitan na maprangala. Headline subungang muko ang Kalumpang. Oh. Ang subject ang nadakpan. Ang nilakpan nga nakilala kay alias sa Parkon, 42 anyos, may asawa kag residente man sang nasambit nga lugar. Sunok kaya Police Captain Ryan Christ Inot ng Molo PNP, si Parkon ang ginakabig nga high value individual.
1: Tatak! RMN.
0: Muna dapat ta si kupo ng mga diktos kagad diktos sa may may ara pagit sa may sa Mandurriao. Bawang ta Mandurriao ni gahilibiyo ng asawa ho. Share ko lang gamay daw kilala ko niyang nadakpan sa Mandurriao. Daw are ni sa gaistar sa una sa Kalaparan. Daw nagatanod-tanod pa ni sa Kalaparan. golpe lang nadula ni. Si Toto Martin lang ni mo. Arestado sa kinpatigayon ng drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa Barangay Hibawan Norte, Mandurriao. Kagabi lang ni ha. Kung sa din nagdangat sa masobra tunga sa milyon. Aka peso sa balor sang shabu na kumpiskar. Na-recover ang 17 ka sa Shea na ginapatian ng shabu sa mag-living partner na kaday Toto Martin. Toto Martin, ikaw be? Ikaw ne? 40 anyos kaga Sandra, 55 anyos, residente sa St. Clair Subdivision sa nasambit nga barangay. Nagtangat sa ginabulubata 75 kagramo nga kabugaton sa nakumpiskar ng illegal nga droga nga may standard drug price na 510,000 pesos. Congratulations sa CDEU sa pagpamuno ni Police Captain Roque Jimeno. Si Toto ang ilagi na tutukan bakod may record na ini na ginapatihan na gabaligyas ang illegal nga droga. Subong, hindi na ginapatihan. Napamatudaan ka na, gid.
1: Tatak! RM.
0: Hulaton, gid nila ni. Hulaton, gid nila nga madakpan sila. No? Kaga maghilibiyon, kaga maginulsun. Pwede man nga hindi nyo napaghulaton, no? Nga madakpan pa kamo. Nga mainulsun pa kamo. Hulat, paano yung mapunggan? Malikawan? Untatinan droga.
1: Tatak! RMN.
0: Kadamo na sa ginadakop, halos adlaw-adlaw na gina-report sa RMN Iloilo kag sa iban pagid nga mga media outlets, so media stations, ano? Halos adlaw-adlaw, may isa kapamilya nga nagakaguba. May mga kabataan nga nadulaan sa ilaginikanan. Kay man na preso, both parents. No? Kadugay sa mag-usad sa ilang kaso. Ginguba ninyo puturo sa inyong kabataan. Ginguba ninyo ang inyong relasyon sa inyong ginikanan. Ginguba nyo ang inyong pag-inasawahay. No, tungod lang sa animal nga droga. Ina, this is what drugs can do. Amo ni, basta nag-droga? Kaya ang iba nag-droga, gusto maging milyonaryo, why ko kapati na? Nag-droga, nag-baligya sila droga, hindi para magmanggarano na. Ang matutuod ha, nag-baligya sila droga, kay gusto nila, ila konsumo, libre. Amugin na yan, hard truth. Hindi nga baligya ka droga, tapos sa mga mamilyonaryo ko ni. Sa araw-araw nga baligya mo, na paano ka magmilyonaryo? Sinawa kay man, patitikaw, garoro. You are getting high with your own supply.
1: Tatak! RMN.
0: Ang matutuod ni, nagabaligya sila droga para konsumo nila libre. Libre ang panggamit nila. Roro, okay? Baligya da, kaya yung sobra da, roroon da. Once you get hooked sa drugs, kabudlay gidi niya, kabudlay gidi niya magtay nga malikawan. So, nga ah, tilawan mo pa. Iblagi ng balko masuk, testingan mo na. For curiosity. Curiosity killed the cat. Yep, out of curiosity lang. Tapos balaan mo na nga illegal drugs. Balaan mo na kung anong iahatag na madulot na sa imong ikayong lawas. Testingan mo pa tungkol sa curiosity. Gubon pamilya mo, kugingon ka. Gaan ka sa balatian. Testingan mo pa. Damo na nagkalamatay sa droga. Damo na nagkaguba pamilya sa droga. Matisting ka pa. Ginlatag na datanan nga braha. Kung matisting ka sa droga, ari ang pwede matabo sa imo. Hindi mo ang amon eh. Basi amon eh. Kung hindi amon eh, amon nga duha. Madakpan ka, mapriso ka. Oh, dulaan ka sang ubra. Oh, walni ka na pagka hindi na masaligan. Nga matilaw ka pa.
1: Tatak! RMA.
0: Nga mapati-pati ka man sa grupo mo nga pala, ro-ro. Sabi mo, kung maro-ro ka mo, ro-ro lang ka mo da. Ah. Guba po turo nyo. Guba pa ka buhi nyo. Sa mga addict, kung maro-ro, mabaligya ka mo, upusa na lang stock nyo, hindi na pagbaligya sa ibang. Hindi nyo na pag-upo ng puturo sa ibang. Grupo, U-turn. Medyo marot-marot man kamo gamay, ginahagad kito pre, testing na rin, amigid ni mo. Hindi niya man nga na gusto ka nila updon. Gusto ka na updon para maka-chip in ka, para mas damo ilang maruro. Maga, dakpan nga sa pulis, si Bihibi, huwag giginhagad lang ko di pa ungo, sino? Inisprayan kung matamo ko ng alkohol. Ginhagad ka, nag-upod ka man. Kung madakpan, di ba, nag-ibibi, hindi ako na sir, giginhagad lang ko di, ha? Nag-upod lang ko di sila, ti ungo ka gini. Ginhagad ka maroro, bala mo illegal na, bala mo druga na, ma-upod ka man. Kundi, isa kapagin ka, mango, ungo. So, kung may maghagad-hagad sa inyo, by easy lang. Dami, sige lang, kamo lang ah. Dere, lang ko kayo ito yung panso, mate. Inalang ko pulaw-pulaw din. Tapos pagkatapos ang pulaw ko, makatulog ko. Baka bugtaw ko aga, hindi ko kuging. Makakaon pa ko. Alaw na treta, manamyaw na miyaw kita anay. Pero antes kita manamyaw, magkape muna tayo. Natilawan nyo ng pinakabagong kape. Ang kapihin nyo ang 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kapihin nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang kapihin nyo 14-in-1 Herbal Coffee. May sangkap na collagen, mangosteen na malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Mo, kapihin nyo.
1: Tatak RMN
0: 1:31, ang tamang oras. Maingaga kay Sir Stephen Fanega. Sir, good morning. Sir Stephen Fanega, belated happy birthday pang kay Buds Jr. Thanks there, pag may time ko katuan ko sa makaon ko to. Uy, grabe sumong, Sir Buds. Digto sumong, sa ako sila kikadamo na galantaw sa FIFA World Cup.
1: Tatak RM.
0: And talking of FIFA World Cup, we'll have an update in a little while. Sa anong hampang sang Estados Unidos man, may hampang pang US out. Bilang taon tabi, daway pa hampang US out. Tataktak ng US? Pero kagapon na sadyang hampang, sabong maumasadya pa rin ang hampang. Kay ang paborito nyo nga si Lionel Messi, kita naman na karoon eh. Pulawan ay actually nagasugod na eh. Alauna, sugod na niyang hampang sang Argentina. Dalingid ha, i-refresh ko lang kay may hampang ning Argentina. Takto, Argentina versus Austria, no, sa FIFA World Cup kay Ma'am Alice Friedrich. Sino ganyan sa Austria? Ari na, nagasugod ng hampang sang Argentina kag Austria. Maingaga kay Mama Maria Rubico na ni Kato, tamiyon si Caproni, paguntalan sa Pararasur Tigbawan, Turbo Mateo, mayong agaman.
4: Magulang.
0: Kaga si kasamang nagapanamiyaw si Gold Star. Thank you sa pag-upod sa aton nga pagpangalagad. Mayong agaman kay Ma'am Teresa Siasco Bahen, God bless. Edwin Mercado, mayong agasi mo. Kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, Mama Margie Cubillas, Ma'am Susan Pieces Car, Mayora, good morning, Ma'am Delsa Hermano, and Ma'am Dina Hermano, Mama Margie Cubillas, mayong aga. Thank you sa pag-upod, Sir Marlon Franco Supremo, May Pagkapiolo, Romeo Manay Jr., Sir Ruter Infante, Sir Noel Jimenea, Ma'am Snooki Galon. Thank you, thank you, thank you sa pag-upod. Arizaldi Nolasco, Nanay Flor Kahilig. Kay Punch ang tawag sa Pansit Labuyo. Maanghang-anghang kagkapin pati oy kung lasing ikaw, masarap mangaldo. Kung lasing, masarap matulog. Sir Bernie Erpalua, may ngagaman kay Ma'am Mercedita Almirante. Jesse Binias, kanamit na tiyoy pero mayong gabi lang nga. May problema man ko pero sa dason ko lang i-open kaya hindi pa ko ready. Uy nga, hindi. Sorry, Anthony ah. Ikaw talaga. Pwede mo itawagan, Sir Jesse Binias. Sir Chespal, Lon Rojo, Edna Mujal, kay Nonoy Celubrico, Amor Solo Glenn, Ma'am Melanie Hardiolin, Sir Dicoy, Katalan Lampreya, and kay Ma'am Edna. Ano ang ginapamahaw na sumong Sir Dicoy? Si Sir Akigawad Robert De Vera, Ma'am Telly P. Fer, Ma'am Cindy Popo, Ma'am Mary Recabar, Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Gemma Pendon. Good morning, Ma'am Grace Soberano, Durem de Sudusta, Emilio Alfaraz, Papang Milingni. Si Mama Moni Hoffner sa May Australia. Good morning, Mama Moni. Mama Myla Hagokoy Gansha.

magtatag o mag-donate to sa PTA. I guess they have the reasons kay ang iban abi kwarta-kwarta mo. Madam Aileen, design para iko, mayong aga. Sino, si Dudes, kay Mama Jocelyn, mga Pilyora, kag Pudena family. Sir Gilfred, mayong aga, Gilfred Dionio. Si Sir Bots Gorilla, mayong aga kay Sir Shokoy. Shokokoy, good morning. Tita Arlene, sa may Chicago, thank you. Sino pa din? Si Sir Nonoy Tabor Grosim, dira sa may Sara Happy Sulay Basya Festival. Sir Ronel Umagap, good morning. Mayong aga man kay Sir Kim and Ma'am Yvonne Ferrares. Thank you sa inyong suporta. Buds Jr., hoti ay may hampang din ka noon, 5 p.m. France kag Iraq. Traffic na naman ni France kag Iraq. Karoon, bento, karoon na. Bantayan ang ato niya FIFA World Cup update. Mama Mary Ricabar, Snooki Galon, Mama Gemma Pendon, Lorna Vasquez, Madam Aileen Dizen Paraico from Ananay Flor, kahilig ng Nueva Valencia, Guimaras. Damo Descarte, paano mapusulod ang arma sa campus, tiyoy? Amon sang una, kung bantay sarado na gid, ginapadala ko sa mga barkada namon nga babae, kay wala ginarikisa sang una. O dapat subong rikisa, why may ginapili. No, dapat why may ginapili na ang guard. Kayo ubarama lang na eh. And that's a responsibility. Allen De La Cruz, mayong aga. Kay Ma'am Fe Solidarios, hi! Hello, Ma'am Fe Solidarios. Si Nining Family Gamelong sa may Poblasyon Guimaras. Angelita Gonzalez. Kay Ma'am Avec Paez Esmeralda. Mayong aga, Ma'am Avec. Welcome back to Iloilo. Oy, John Boards Abordahe sa may Hong Kong. Pang mayong aga, Lugon, why ka to sa Sara, ho? Sami ang amon nga hampang-hampang nito John Boards Abordahe. Pamatyag nila, nagalupad sila kung nagaruro sila. Hindi man nagalupad kung hindi nagasala-sala. Natanamian sila, gasala-sala sila. Maghambal sila. Namian sila, hindi sila magtulog. Good morning, Tay Punch. Ano ka mabalik sa radio? Thank you. Hambal ni Neyama Poras. Base may good news na mag-abot ang Webes or Biyernes. Inshallah. Alhamdulillah. Dani may good news na sa Thursday o sa Friday. I'll update you, don't worry. Yes, Yoy, we are ostrich. Austria. May hampang karon, Mama. May hampang subong. Mama Alice Friedrich ang Austria. Sir Johnny Figuro. Always nagapamati si Sir Johnny Figuro. Sa may Figuro Meat Shop, ginahamtang sa Iloilo Terminal Market sa wala. Pagsunod yung Iloilo Terminal Market, sa wala, pangitaan nyo lang na ang Figuro Meat Shop. Kita ko na gwapo nga may antipara, Sir Johnny Figuro. Para na na si Sir Johnny. Ama na gusto nyo, preska nga karning baboy. Kaga preska ang karning baka. Ay kato ka mo kay Sir Johnny Figuro. Do alas dos mo lag-abri na mo. And happy birthday kay Dalingid me. June 23, si Shaira Pedroso, Anne May Labrillaso Subong. Happy birthday kay Wilson Panes, Jackie Capasaw, Ellen Serrano, James Espadon, kay Jonah Tagaytayan. Happy birthday man kay John Lawrence Miranda Salbino, kay Danilo Rufino, dira sa may Kalaparan, kay Tony John Torres. Sa tanan-tanan nga nag-celebrar, sa ulog sa Ilakadlawan, Subong. Happy birthday! Pakibati rin, happy birthday kay Leia Naldoza Vargas, sang kirayan Takas Miagaw, tiyoy. Tatak! RMA. Ama ni Ma'am Angelita Gonzalez. Si Ma'am Myla Hagokoy Gansha. Hoyoy! Ari na ko sa Antalya, Turkey. Kaina lang. Wow, welcome home. Welcome back. Nagaulat-ulat na to si

0: Ma'am Margie, sa inyong tong-it session. Ma'am CC Jekwix, good morning. Kag si Mayora, good morning. Yoy, nakascore si Lionel Messi! Nakascore na, pero may manigascore si Lionel Messi, sir. Ang score, oy ari na, 40th minute, no? 40th minute. Argentina 1, Australia 1. Salamat, Sir Noel Jimenez. Updated din ni Sir Noel mo. Either tennis man o football. Si Mama Florencia Sukaldito Kalimpay. Utok nila, mamala sa sobrang droga. Okay lang tani magmala. Kita mo, kadamo, blan, subong nagdroga nga nabuang. O kadamo ko kita. Mga nagadroga, may mga nervous breakdown, nagkalabuang, ay sus! Eh, laton mo pa na, ay nakaw! Dodot Galan, kung wala pa gana magtulog, Meg, kag wala, kag ang wala guba nga bagay, ginabungkag, kag kayo-kayuhon, maski wala diferensya, kinuging gani sa Dodot. Tanan ko tihon nga ko tihon na. Ang iban gani, way na ligo-ligo. Ay, hindi ko lang, hindi ko kabalo magtongit, amo lang na, hindi ka kabalo magtongit, amo-amo lang, sakit mo naman magsalita. A fans lang, kaon na inom lang no? Amo man na nga opisyo naton nga basta mga day off, makaon, malagaw-lagaw, kung ano, mainom, inom. Wine, oh. Gamit mag-wine-wine. Ako gusto mamahaw subo. Edgar Morales, si Kanal, mayong aga man. Si Bernie Arpalua, Sir Stephen Fanega, mayong aga. Sir Nonoy, si Lubrico. A Wenzig Sinosa, Peter Sales. A Dave Lablador, Tito Villalon. Kay Popoy, Maria Alexa Lynn Revillas. Jose Nori Ortizo Dumaraog. And John Luna. And condolence gali sa De Jesus family. Base sa Sabado, YCT yoy ha. Kay ma-vigil kami to anay sa Mailitek kaya nagataliwan ang Iloy sa nga mo nga team manager na si G-Boy De Jesus. Kag ang tiayon ni Armando De Jesus Senior. Tatak! RM! Kita ay kita da. Condolence sa De Jesus family. May nga gaman kay Ma'am Avic Pais Esmeralda, welcome home. Ma'am Marivic Cercado, Jojo Sedano, kay JJ Gilbert Incarges, Jenny Pagdato Haneo, Ma'am Rona Mahandukon, morning si Ma'am Rona, Lori Alihero Goriseta, Rose Magbanwa, Audie Ryle, kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, good morning si Alden Sueta, May pagkapiyolo. Good morning. Kaga standby sa ato niya sports update. Ang ato niya sports update, bulog nga ginudulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Ang inigbahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikaayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Kiko sa 0910-126-4595.
0: Excited ka mga Papa J? Kalma, kalma! Sa ating nga sports update, mga kasama, unahan nato ng superstar ng Phoenix Suns, no, si Devin Booker. Nag-ilis ang number 1 ini ang iyang numero. Pero starting this year, ang 5-time All-Star guard na si Devin Booker, ginisla na niya ang iyang jersey number from number 15 nga ah, para sa in honor of his father Melvin Booker na nagampang sang professional basketball sa NBA. So isla niya ni ang ginisla niya ang jersey number from number 15 to number 1. Tatak RMN. Samtang sa tennis, si Serena Williams, 40 plus years old, 44 ba? Si Serena Williams, nakuha niya ang last wild card spot sa Wimbledon. Tatak RMN. And sa bago nagtapos ng Berlin Open, ang nagkampyon dire si Linda Noskova. Overpower ang term, no, sa mga commentators sa pagperde niya kay Jessica Pegula para madagog niya first time niya madagog ang Berlin Open, mga ka-Rajuman. Tatak RMN. Sa ito niya, FIFA World Cup, kagapon pinerdis ang Spain ang Saudi Arabia sa score na 4-0. Ginkamasaan nila ang Uruguay. Kanugon ining Uruguay mo kayang ilang superstar. Si Luis Suarez. Daw injured ining si Luis Suarez ang Uruguay. Patas ang score sa Uruguay kag Cabo Verde. 2-2 ang Belgium kag Iran. Patas 0-0. Nami sa nga pang sa Belgium kag Iran. Pero nami tani Belgium, Iran kag Israel tani na. Samtang ang Egypt ang Egypt ginta perde nila ni, no, ang New Zealand sa score na 3-1. Subong aga nagapadayon ang hampang, no, plus 2 minutes, no, antes mag halftime ang ginhatag sang referee, plus 2 minutes. So ang banse de sa halftime ang Argentina versus Austria 0. So Argentina versus Austria nagapanguna o nakascore si Lionel Messi para sa Argentina. Ang game number 2, alas 5 sang aga, Group I, France versus Iraq. Amo ni ang hampang sa mong France versus Iraq. Ang sa Group I man, ang Norway will be going up against sa Senegal. Norway, tima Norway kuguro di. Sa France kag Iraq, ma France ko di. Tiara ang PSG, no, Paris Saint-Germain, ng mga players, no? Ang Group J, ang last game, subong adlaw, Jordan versus Algeria. So it's Jordan versus Algeria. Bantayan man, buwas ng adlaw, kay naghampang subong si Lionel Messi, buwas ng adlaw, Uzbekistan will go up against Cristiano Ronaldo's Portugal. Tatak RMN. Nami manggalihan pang buwas, England versus Ghana, Panama versus Croatia, and Colombia versus DRC. Ang Canada sa Webis pa ini. ang hampang sa mga taga Canada. Ang US, wayaw, may linilantaw ko, Netherlands, Austria. Ay, US, ang hampang sang US sa Sabado, a Biyernes, sorry, Friday, Turkey versus USA. Yan, mga kasama ng ating sports update.
4: Tatak, RMN.
0: Ang ating sports update, tulong na sa ito, mga kasama, sang Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. Kagsubo, atong pamatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang aba na nga si Jose Capanas.
6: So, kamusta na sa subong, ma'am?
7: Okay nga, okay na sa sir.
6: Ano ginagamit niya subong nga products ng Life Extension?
7: Life Extension, Vitamin D3.
6: Mm-hmm.
7: Tapos yung parisan niya sa pumitig. Yung pa ultrasound, dito na kita, nga dako na. Hindi na madala ko na kundi opera na din. Kasi nga, hindi na ko yung mga magpa-opera. Yung gamitan ko niya sa Life Extension, Vitamin D3, yung parisan niya sa pumitig. 1 week,
6: uh-huh.
7: Na naiyapangihi. Normal ba na, hindi na siya dwedugay, gibalik-balik sa rinula. Okay na, okay sa sir. Tistingin niyo ang pumitig. Tapos, Life Extension, Vitamin D3, ay tistin. Lain niya diyang iya nga. Kwan sa lawas eh, nila.
6: Uh-huh.
7: Na may mga prostate.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamating cancer. Kada aga, pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong nga colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita, kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
4: Tatak! RMN.
0: Sa mga gusto magpakonsulta sa atong mga doctors of alternative medicine, magbisita sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nga nahamtaw sa lower ground floor ng Robinson's Mall at J. De Leon Street sa Tagbakharo, ipilang sa Barangay Hall. Barangay Poblasyon Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama sa Santa Barbara sa Santos Arcade, JC Zulueta Uton at ubang naman sang Iglesia ni Cristo sa may San Miguel, Jordan Gimalas, lapit lang sa Rotonda. Sa mga taga Negros Island Region, Kabangkalan, Tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City Bacolod, Tobias Fournier Street sa Antique, kag Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Alauna 54, sa ibang paginaton nga natipon yung mga balita, ang Ateneo, no, di Manila, bago lang ni nga ginapagwa nga balita. Dumduman naton may 2 ka player to nga napatay. So ang Ateneo, mag-a-obserbar sang 40 kadlaw, 40 day, nga pagpakasubo kasunod sang kamatayo nanday Adeli kaga Baterbonia. Nag-a-obserbar ang Ateneo de Manila University or ADMU sang 40 day nga adlaw sa pagpakasubo o pag pangasubok kasunod sa kamatayon sa student athletes ng Sanday Divine Adelie Cagrineva Terbonia, napatay ang ini matapos malumos sa isa ka team building activity sa Dipakulao Aurora sa nagligad nga Hunyo 8 sa isa ka memorandum ginimbitar ni ADMU President Father Roberto Buboy Yap SJ ang community ng pag-obserbar sa morning period nga nagasugod ang nagsugod sa adlaw nga napatay ang duha na mga katakop ini sa July 17. Sa muna nga tiyo, naka-half-mast ang Ateneo flag. Magatanyag sa adlaw-adlaw nga misa sa College Chapel para kanday Rene kagat Divine. Ipabili ng itom nga tela sa mga kudal sang campus. Ipaiway ang celebratory announcements kag activities. Kagi-adjust ang Lux and Domino electronic billboard messaging. Sang nagligad nga Biyernes, gintukod sang Ateneo ang Task Force on Reforming the University Athletics na ginapanumunuan ni Father Roberto Ezequiel Rivera nga magapatigayon sang maidid nga review sang athletics program. Ginbato naman sang university ang resignation ng Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kag team manager Epoch Kimpo. Yara na sa Talokogon, Agusan del Sur ang bangkay ni Rene samtang ginlupad na sa Nigeria ang lawas ni Divine. Tani ginapanawagan man di ni sang Ateneo ang pagtambong no pagpakita ni Tab Baldwin. Sa uli na ito nga balita, damo ining interesado sa ining nga balita. Dapat ko mag-explicar ang Mines and Geosciences Bureau 6 kung ano ang rason nga atubtub subong July 23 at June 23 na wala sa gihapon makapadala sang ila report sa Provincial Environment and Natural Resources Office or PENRO nga mo ang ginahanglanon agud ma-file ang kaso sang mga quarry operators nga nadakpan nga naga-illegal quarry sa Duenas kag Barangay Maribong Lambunaw. Suno kay Attorney Cesar Emmanuel Buico, head sang PENRO, malapit na sa duwa ka bulan ng ilang paghulat sa ginpromisa nga report sang MGB or Mines and Geoscience apang wala gyapon nila mabaton. Alam na this eh. Wala mabaton kay hindi nila gusto ipadala sa inyo kay man may gina protektahan sila nga mga dalagko nga tao. Amo na rason Sir Buico. Amo gid na ang rason sang MGB. Dapat gani sila sa MGB, sila na ang kasuhan. Ang nasambit nga report ng iatat sa pag-file sang kaso sa idalom sang national law o kung napaglapas ang RA 1742 o kung ng theft o pangawat, no, theft of minerals. Suno kay Attorney Buico, mas maayo kung national law ang ipasaka sa mga suspect bawad mabugat ang penalty kag may imprisonment kumpara sa provincial ordinance lamang. Pahayag ni Buico kung hindi pa magsumiter sang ila report ang MGB, subong nga semana ipasaka na lang nila ang kaso sa paglapas sa provincial ordinance. Madumduman nga ginasalakay sang PENRO kag Special Action Force o SAF sang Philippine National Police ang quarry site apang mga heavy equipment na gid lamang ang ilan abtan nga ginakabkab na ang porsyon sang duta sa unhan sang suba. Sa tong tion wala magupod ang personnel sang MGB suno kay Buico sa quarry site kag nagpabinin lang sa gwa bangod kuno hindi sila magsulod kay private property. Isa dapat ini nga ginaimbestigaran no inang MGB or ang Mines Geographical Mines Geographical Bureau. Kaya dire sa ining bureau base puwerte ang red tape, puwerte ang anomalya, puwerte ang korupsyon. Amo ni ang rason, Atty. Boyko kag mga kasama, kung nga wala may madakpan nga illegal quarry operators.
4: Tatak,
0: kay may proteksyon. Sige, delay ko anay ni pre. I-delay ko anay ni pre. File ka na to nga daan, kuha ka na to, basi may inagaw ang permit mo. Inagaw na kay Buligan, takay damot na kilala to pre. Dapat sila ni, dapat ginakakas na ni, ginabaklas na ni. May ginaproteksyonan nga tao, may nakulbaan sila. Ano ni mga government employees ni? Ano ni mga illegal quarry operators na kakapot sa mataas nga posisyon sa gobyerno? Ano ni mga illegal quarry operators? Ang mga militare? Mga ex-police? O mga police pasubong? Amo na ginakulbaan ninyo? Kung nakulbaan ka mo, nga magpadakop sina, pagre-resign ka mo na, ako mabulos. Tod man, kung nakulbaan ka, sa imong responsibilidad, resign ka na. Kahuluya ka mo. Amo na nga, gadamo mga quarry, illegal quarry operators. No, kadamo sa mga naga-illegal quarry, tungod sa inyong mga kapaltahan. Sa inyo nga responsibilidad. Kulbaan wala in private property. Upod mo sap mapakulbaan ka private property. Kamo pang nakulbaan nga magsunod sa private property. Ang inaya mga illegal quarry wala sila nakulbaan nga magkutkot sa duta sa hindi ila duta. E ano blaka bugok nga utok ninyo? Amay nga nga tiyo, Carlo Rossi nga why namit yoy. May lang epekto, damo di Carlo Rossi. Pati ba mga why nang ginatilawan mo, hindi na Carlo Rossi, ma'am kayo di rin mamailan, damo Carlo Rossi eh. Aros magbanwa, gusto ko tiyo, ara ka na sa radyo. Relax lang. Tiyo, sa radyo naman, hamal ni Edgar Morales si Kanal. Thank you. Florencia Socalito Kalimpay, Ma'am Snooki Galon. Irene Solano, mayong aga. Mayong aga, Sir Jess Palyoy. Pa-connect sa radyo, tiyo. Wala pa. Mawala pa kita sa radyo. Hopefully this week. Hulat na kita sa good news. Kaga, sa uli natin nga balita. Sino nang nag-chat sa akin sa... Ano niyang nusubuman? Ang problema sa ex man? May problema ang ex? Ako niya nagka-problema ang ex ko, ho? May problema gina ng ex mo? Kaya ang mga video sa ex ko, naga-blurred. Ex galit, triple X. Nagpasundayag man sa national stage ang tiglawas ng Iloilo para sa binibining Pilipinas 2026 sa swimsuit competition. Nagarampa si Patricia Lynn Birda. Suksok ang itom nga two-piece bikini. Nalaki pang Ilongga Beauty Queen sa 36 ka mga kandidata nga managapaindis-indis agad makuha ang corona sa binibining Pilipinas subong nga tuig. Sa nahihwato ng Coronation Night, July 18, binibining Pilipinas mga kasama. Gagam, ginapangita ko di ang aton nga ano ni balita sa Senado. Bulubantayan nato ni ang Senate Impeachment Court, no? Kaya panugutan nila kuno ang surprise witness. Yung may surprise witness sa trial ni VP Sara Duterte. Basi blam ma surprise witness ni si Piatos. Just days away na sa July, sa June 28 ang White Ribbon Movement nationwide rally EDSA People Power Monument, People Power Monument. So ang aton mga kapulisan ginpaigting na ina ang seguridad, may ginapangita ko di ang pagkondenar nato na no sa natabo man natabo ining pagpanglutang, no? Ginlutang ang isa ka media practitioner daw, kilala nyo man ini, no? Yung isa ka media practitioner daw pagwa niya to daw palimbos man balaybo ko to magwa galing daw libat man to nagtiro. Either libat to ang nagtiro, sorry, wala ko nga panuya sa ato ng mga friends nga may problema ka PWD sa ang ato nga ginausar ko lang ang term nga ina para mapatag nga why niya maigo, no? Why niya guro maigo? Isa ka rason pa guro nga wala niya maigo is base natulugan. Base natulugan siya, paglabay sa salakyan, nakibot siya, oh, ana na! No, nakita mo pagtiro ya? Ang pagtiro ya ara sa likod. Kung gusto mo titirohon, kung ikaw hitman, nga adikto mo sa lawas, tiro, tanas sa may spiyo. Di ba? Ay, palpak ha. Amo na kung kisa, may nagapanukot mga professionals fee. No, butang ka, may professional ka nga mekaniko. No, medyo mahal-mahal ina. Ang sukot ay professional ka, giniskwilahan mo. Once pakapot si mong auto, kung ano man ang problema niya, electrical man, mechanical man, hydraulic man, kung anong problema niya, isa ka kapot, kayo. Pero may arang, hindi kaya, budget, makikita ko sa kilid-kilid. Naamon eh. Ano pang expect mo sa kilid-kilid? No, ng mga mekaniko, mga kilid-kilid, yung mga gapakuno-kuno ng mekaniko. Amo na yun, pag hitman niya, amo ko, yung budget ko daw, amo na. Sige, kaya ko na, hitman mo ko sa una. Yeah, sige, amo na yun, oh, pagbayad, ah, nakibot, sige, na tulugan, guro na scatter pa, oh, ato na sa lakyan niya pula, tiruhan na! Pero mayo, no, ato lang ulang lang, pero mayo, kay Waygid maigo, no, Waygid matapat, no. Dapat gila yun nga ang mga katapos ng media nga may pamahog sa kabuhi, dapat gila yun nga makipag-angot ko no sa kapulisan agad mahatagan sa security protection. So no, kay Sir Tuanyo ini pagkatapos nga na ginlutang to, no, si sino to gani, si dito sa may Rojas, napito kay Pakasco to. Gilayon nga ginmando ni Police Regional Office 6th Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang pagtukod sang Special Investigation Team or SIT may kaangtanan sa natabo nga pagpang-ambush kahapon sang aga kay Sir Jay, no, Jay Lavapines sa may Rojas City, Capiz. Suno kay Tuanyo ngang SIT ang pagpangunahan sang Regional Investigation and Detective Management Division o kung R7 sang PRO 6 upod ang Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, Regional Anti-Cybercrime Unit or RACU 6, kag Provincial Intelligence Unit sang Capiz PPO, agud matumod kung ano ang motibo sang krimen, mga suspect kag ang resulta sang investigasyon. Sa karon, wala pang itpatpat ni Tuanyo kung anong gidang motibo sang krimen, apang duwa kaangulo ang ginalantaw sa karon nga mo ang may kaangtanan sa obra ni Lavapies o kun personal nga kabuhi.
4: Tatak RMN.
0: Lapit ng eleksyon, no, base may na dalasa ini siya, base may pabati-batian, base may issue bla nga natapat niyang issue. Lapit niya na lang ni Sir Jay matumod ang matutuod nga rason sang ina nga korupsyon guro. Amo nang gusto pahipuson ang mga katapos sang media, no, to silence them, no, kay man na kubalikoson malapit na matukiban na dapat pahipuson mo na kuno para hindi na maglinapta kay lapit na kadaan ng eleksyon. Ako may matiro-tiro sa ako na antes ka magabot guro, lusbot na ulo mo. Amo yung pakikilala sa ako, gadasig ko pagabuton, ay sus! Maana ka pa lang, alusbot na ulo mo sa ako.
8: We.
0: Ay, ka man po silos, but ulo. Ay, oy, darton ko sa. Yawon sa sunod sa akon, ay. Yawon sa lagas ang e-bike ko. May nga ka, Mercy Rasgo, Nonoy Silubri ko. Mayo pa ang kabataan sa Tacloban, tanda pa. Tanda gani, pero subong ay. Ang psychological effect sina, no? Delphin Portillano, may ngaga. Ang signal yoy ang problema. Tira, ay sus. Ako ng ex ko may problema. Ex akong ex triple X niya ako. Nag-blurred. Sige mga kasama, sadya-sadya na kita. Alas 2:11 na. Oras na para sa ating Papa G. Sa mga mahilig kay Papa G, tunog-tunogan na ang inyo nga radyo sa aton mga pinalangga nga mga suki. Kaya iyari na, mga kasama, ang ginahulat-hulat ninyo. Ano naman ay yan na maging problema with Papa G?
8: May problema ka? Basta hindi lang kita, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
9: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Aldreno, 31 years old, isa ka empleyado sang Haro, Iloilo City. May nobya ako, Papa G, kay siya si Queenie. Ako unko sa una namon nga pag-upod. Hindi buto sa iya ang mga barkada kag pamilya ko, Papa G. Tungod may pagkamaldita ko, no, kag may pagkakuom nga klase babae. Actually, amo mo lang sina ang makita nila pero ang matuod, hindi amo ina si Queenie. Grabe siya kung mag-save para sa future niya. Kag amo ina ang natunan ko sa iya, Papa G. Sa sulod sa 3 katuig namon nga relasyon, natunan ko ang magkinot kag makasupot sang medyo dako-dako para mapakasal kami. Kag yes, Papa G, nagpakasal matuod kami nga duwa gamit ang savings ko. Kami, Papa G, sang mag-updanay na, nag-apartment kami anay samtang ginahulat nga matapos ang gina-construct namon nga balay. Sa una nga pag-updanay namon bilang mag-asawa, syempre, gintilawa namon nga makabuo sang baby. Gani,
1: Shit! Namit-namit ko, love!
2: Amo ka man, Aldrino, love.
1: Pag-uwan ko na. Shit! Napag-uwan na ko eh.
2: Ano? No, ako, hanay. Pasakya na yan. Ako, antes. Papalukpo ni na.
1: Sige, sige. Shit! Okay, love. Namit-namit. Ilan taon sa simo plan? Dasok ba? Dasok, diba?
2: Kasakit magpusoon ko ba?
1: Shit! Inakumas mo pag inadarapan mong duwa mo kabul ka. Sabit lang nagkatulok sa akin. Shit! Namit ka, Queenie. Shit! Pinasa to doon. Bulkan mo kita ko.
2: Shit! Palukpin ako, Aldrino! Palukpin ako!
1: Arana!
0: Hindi maintindihan nga kanamit namit, Papa G, nga sa tagsa namon kaing-inganay ni Queenie, akon ina matilawan. Lain-lain nga estilo, kag lain-lain nga kanamit torn, ang amon maagom. Pero, naisahan na kami kabulan nga nag-updanay, may napyaran ako, labi na, ang mga barkada ko sa akon asawa. Ina ang...
1: Ano mga tol?
3: Oo, tol. Nila na maglayan ang buhat mo sa amon, ha? Pero bisa siya sa wawo, nakamuno mo sa akon, higad nga mag-upda na itabi. Mag-triple day to, kung mag-inom po ng mga asawa naton. Gusto yan, kami lang mapagawa sa puerta.
1: Tol? Ati, pariyota tol eh. Na ano? Amutay gani, tapos kami lang yung mapagawa sa kwarta naman sa bulsa. Pero yung inyo ya, dapat ya, intact ang kwarta nyo nga dala sa inyo pa uli balay. Ay, lain niya tol ya. Tol?
4: Bisan ako, napiyaran ko manina, pero naintindihan ko si Queenie, pero kung kaisa, doon na uya man ko ganit, tol. Galing, amugin na ng batasan niya alin sa una eh.
3: Nga nalat na ka naman. Oo, gansa na mo nga nag-save ka mo para sa pamilya niyo, ha. Pero sobra-sobra naman ayangin niyo eh, tol.
1: Amugid.
3: Dani, dasun lang ang guwata. Amot-amot man ka mo ay.
1: Amugid, tol.
0: I know nga nagasobra na si Queenie. Kag siguro, Papa G, ako, nalat na naman sa iya. Kag yes, may advantage ang pagkakuripot niya kag ako man. Pero may disadvantage manggali ini. Gani, ginhambalan ko siya nga.
4: Love, medyo nasuya mga barkada ko sa aton kag ang asawa nila tungod tuman ako na sa imo ka kuripot. Kag nalat na na ako lang.
2: O ti ano? Ila? Ginago?
4: Queenie? Love? Ginambalan ko man lang ikaw tungod hindi ko gusto nga sa kada mag-upda na kita sa grupo, kita ginasumsuma nila, love.
2: Teko, hindi ta mag-upod sa ila?
4: Queenie? Love? Ang buot ko sa lingon, nagasubra ka na ginman eh. Oo. Thankful ako sa imo tungod dako man inang bulig sa aton. Ilabi na sa financial naton, love. Pero may point man mga abyan ko. Sobra-sobra na.
2: Bullshit! Upod to sa mga gastador kag happy go lucky mga barkada.
4: Queenie? Nagamo kasi naman. Kinambalan ka lang. Dayon mo kasing al. Akaroon.
2: Ano? Ha? Bulagan mo ko? Go! Wala ko yung mahadlo ka madula kasakon, Aldrino!
4: Queenie?
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Namensar gid ako sa madalong papachi sang ginahambal ni Agi sa akon kung ano ang status sang 65 anyos nga ginreto niya. Magabudlay pa ko nga kwarta nakagugma ang nagapalapit sa akon. After namon sa coffee shop, gindala niya ako sa mall kag ginpapili sa napagdulian. Siyempre, as an ambitious girly, ginpili ko ang mga bags, shoes, cosmetics, kag mga bayo nga luyag ko gid. Kasiya ang mabayan. Sa dirap lang daan pa pagin, na-realize ko na nga handa si Manuel nga ihatag sa ako.
1: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency.
0: Nakibot gid ako nga amusad to ang reaksyon ni Queenie. Sining karon lang Papa G, nasat-uman ko gid nga kadako gid sang ginbag-o sang iyang batasan. Isa sa nakabes.
2: Amo gid na iya. Siling gani nila bay, hindi mo makilalang batasan sang isa ka tawo kon hindi mo ini makaupod.
3: Husto si Mama, pero kun hindi ka kaagwanta bulagi ah.
4: Arlene?
2: Bawo ang sungad mo ya. Ay, kanami. Uy, kumusun
3: ko na karon. Tikitood man!
2: Hipusang sungad mo ha. Dunoton ko na karon.
3: Mama?
2: Ay, natak-an ka na ha? Anong gusto mo? Mabisita kami to sa apartment ninyo? Huh? Lantawunta kon makagwa siya sa panit niya nga ara ko.
4: Ma?

0: Nagdesisyon si Mama nga sa apartment anay matiner sa sina. Base kon mag-okay pa lang si Queenie. Sang ato na si Mama?
1: Sige, Ma. Dito ka lang sa isa ka kwarto nga wala ginagamit, ah.
2: Ate, sige, sige. Mabayaan ko, anay ka mo, ha? Ako lang karon madigamo, ah. Salamat, kid.
1: Oh. Ay, sige lang, Ma. Ako lang bahala, ah. Pahuway ka na.
2: Ay, really? Okay, sige, sige.
1: Hoy, gago ka. Nga nga kindala-dala mo na ding iloy mo ya, ha?
3: Winnie, ang ano?
1: Pabo-abo ka pa? Mukha gago gid sa imo, no? Nga nga kindala mo diri si Mama. Maano di siya?
3: Queenie, Kwan. Mabakasyon ko nuanay siya diri sa aton. Kabilo ka naman nga naburingan na siguro sa life niya.
1: Ay, gali. Tikon mag-amusina, panagua sa kwartong tanan yung mga dilatas kagin pang grocery ko kahapon, ha? Kay aton to, ya. Wala diyan nadala si Mama mo. Kagbasi bala dugay-dugay, manghod mo naman ang mga atake diri sa aton, ha? Ang savings kag pagkauntaya para lang ina sa aton, ha? Kag indi para sa pamilya mo.
3: Queenie?
0: Pamatsyag ko daw nag-OA na gidbalaya kang asawa ko, Papa Chimo. Puwerte na gidya ka ganit. Pati pamilya ko, ginadalaw ka na niya. Dua ka adlaw ang nagdigad. Naabtan ko na lang, Papa Chimo, nga nagsabtanay sila ni Mama. Kag.
2: Ay! Amo ka nagit sila kadalok kabisan itlog sa ref niyo. Hindi ko maluto para isudaan. Doon hindi ka ba sinaamo na sang una?
1: Ay sus, Ma. Sang una, patuya, Ma. Gani ko lang ko sa imo. Kung wala ka man lang diri obrahon, makaon lang kag mamantay, puli to sa inyo.
3: Wait, gusto na.
2: Anong siling mo?
3: Ano man? Nagkapasulod pa lang ako, matiyo na nga gasinggit mo kay Mama.
2: Apeste!
3: Queenie?
2: Oh, Queenie?
3: Abi mo, nagasubra ka na gid. Kung tanis ang una pa lang ang naibalaan ko, nga mo na yung sinambatasan mo, wala ko na ikaw yung pangaslan.
2: Ay, gali!
1: Ano gusto mo, bulagay? Basta ako pa yung ginhangkat mo, bulagay! Pero sa akon makatong balay ha, kagun ano pang mga investments naton. Kaya kung manya laban bayad, di ba? Gani magaling ka dere. Dala ang iloy mo nga dalok-dalok. Haling ka mo de!
0: Ahaw sa dilatas, itlog, kagpagkaon, nga luyag kauno ni Mama sa balay, naglabkot kami, Papa J, sa bulaganay. Tungod ang amon ko nung adwa, amon lang. Sobra naman naguro, Papa J, di ba? Nagbulagay kami, pero isa kasi mana ang nagigad. Naibalaan ko na lang ang nagbusong siya, Papa J. Kag nag-worry man ako, kay siya lang nga daan isa sa apartment. Kay hindi man niya luyag nga kadtuan sa pamilya niya. Ano blang maay ko nga buhaton, Papa J? Do pride na ang nagpangibabaw sa amon. Laygayin mo ninyo ako, ang matinahoron, Aldrino, sang Haro, Iloilo City. Madamuging salamat and more power to your program, Papa J.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
5: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkakandang mga...
6: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting obang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
7: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN Isugid kay Tiyoy Pancho.
8: Mahingay ka mga karadyuman, sibong orasan, tatakarimen time, alas 2:27. Good morning, Martes nga adlaw, petsa 23 para sa pula sa Hunyo, problema ni Aldrin, no. Dalok gini si Aldrin, no. Ang asawa ya gali. Pero ante sina mga kasama, nagapadayon gali subong, oh, tapakot git subong gali ang hampang ni Alex Yala kag ni Martins, no? Sa iyang debut sa Bad Homburg Open sa may Germany. Kagina daw, bansin na si Alex Yala 3-1. Galing nalagas, 3 sets na gwale subong. Na 3 sets subong. And advance si Yala sa 4th set ini 15-15. So nagapadayon ang debut ni Alex Yala sa Bad Homburg Open. Ini ang iyang preparasyon antes ang Wimbledon. So kontra niya subong si Martins. Ang sa first set, gwales ng score 3-3. We'll continue to update you with what's happening to Alex Yala.
9: Tatak RMN.
8: Pero subong, lagay na ito ng problema ni Aldrino. May ibanggit man mga tao, no, hindi na niya bag-o sa ito ng bagit. Sambal nga ito gani, ang in-check gani, positibo ang ilang pagkabagit. Hindi na ito, in-check. Diba, pirmi na ito, bagit-bagit, ano ka in-check? Kaya nga, iba na ito mga kauturan, no, nga basta gani, gastos. Pantis ina makapagwa sang ilang kwarta, no, sa ilang mga bulsa, ate, bingkong na. May iban man nga mga tao, siguro pareha sa inyo, nga since high school or since elementary o college, hasta na madalan yung inyong pagkaalwan. Sometimes we want to win friends. Nga ginalibre na to, no, nakaagi ka mo na siguro. Sanga may migo ka, nga medyo pulo pagpigado, wala mo man nga pigado. No, sa eskulahan, ikaw pirmi nagabakal, ikaw nagatreat, pero why ka pa na, no? Why ka pa na reklamo? Kay hindi pa imo inubrahan inang kwarta nga ginakaptan mo. Di ba lahatag na sa ginikanan mo, so you don't, wala mo ginahalungan, anay, gastos ka lang nga gastos. Kung isa, may mga amigo kita, nga naanad na, nga basta ikaw manghagad, libre gini na, hindi na sila magabot. Kung isa gani, kita mga Pinoy, may batasan kita, basta kita nang hagad, nga mahaw ta, magabot gani amigo mo kung kisang waiter nang gakadlaw mo. Hindi ako naman bayad, hindi ako na pre, sandasun ka lang, hindi ako na pre. Tudloan, naibla kung sino mabayad, may mga dira, di ba? So, depende man sa pagkamiguhay. may mga friends man, na group of friends, na pamilyado na, nga practical. No, upod kita sa isa ka restaurant, like as example, mga Westerners, mga Amerikano, obiskan some parts of Europe, ano? Nga kung magkaunta, group date kita, order kita as one, pero partihon nato ng bill, divide natin into three. Or pwede man, mahambal sa waiter nga, oh, makaon kami, kanya-kanya kami nga bill. Diba? Diba tama na? O pag gusto ka order, upod mo misis mo, upod ka mo order sa mga tropa mo nga, upod man lang mga partner nila. Pag by the night, o pinaakunda, paliobi, waiter, separate bills. Kung hindi ganakaon, at least may MU or may mutual understanding ka mo sa mga amigo. Kung kisa naman, may mga amigo nga may kaya-kaya, may iban man nga mga plastic man, na biskan way na kwarta, napakita-kita sa iban nila mga amigo nga sila magastos. Isang asawa, nag-curate na, way, natapang gastos ba? Pero ini naman, kay pinasahi naman ini, ang problema ni Aldrino, kaya ang misis niya, okay naman na, that's a good attitude. Nga nagatipid ikaw, no, for coming the rainy season, o may ginasuktan sila, mga balaydan, nga kumanghagad, o sila nang hagad, eh, basi sila man libre, tani, agin na ensure nato, o ginasigurado, pero may kami kwarta. Nga, pero kung maupod ka, hindi na kami mag-upod, may ban ni mga mga prangka, mambal man ng mga barkada, sige lang, upod lang, kay kami na mabayad, pre. Next time, you can grab the bill. So, next time, ikaw naman mang libre, ah. So at least may MU, may understanding. Pero hindi doon natunoturan sa mga grupo, nga kada kaon, ate, puros pa libre. Ang salamat ni Aldrino, may ubraman sa gali, nga wala sa nag-sipit-sipit na. Anad kami na, mga lalaki. Pinagin niya, bago mag-asawahay, hatag sang sweldo, pero may mga nakaipit na. Nakapilo, guro, dua kapilo, tatlo kapilo, apat kapilo, kwarta. Ginasiksik, siksik, dito sa kay dalong dinduluman sa wallet na hindi maukayan, hindi makutkutan, kag hindi makitaan ni misis. Para kung may galasusun ka, hindi ka na mangayo kay misis mo. Si Aldrino, doon nagsalik kay misis yan. Nga si Macy's siya talagang nagkakapot, masipati ATM. Now, kadamo sa mga nag-ugtas. No, sa pagkadalok, sa ining attitude, sa iyang asawa. Pagkadalok, nagidya. Haluson tanan nga bagay. Iyahon lang nila. Pati damo na igo man di, damo na ngakig, damo na nag-ugtas. Nga pati sa ginikanan, sa nanay. Nanay sang bana mo, kasado na ka mo. Nanay mo na ni mo. No, dalukan mo pa, singalan mo pa. Hindi man makita hambal nga sa araw-araw nga pagkaon, basi naka-budget. May kilala ko ini nga naka-budget gidya. Ang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, pati Sunday nga pagkaon. Dapat sa Monday, amo na ni ha. Hindi na to matandog ang iban ini. So may mga iban kita nga mga classmate, may iban kita nga mga kauturan, nga amo na maid-id when it comes to budget. Well, it's not bad to budget, di ba? So, sumong, pwede na kalaygay kay Aldrino. Nagbulaganay sa kwarta lang, ano? Nag-iban gani mga kilala ko, pati ako ni Hinablos. Daw hindi man to hambal nga mayo ginang dako ginang sweldo nila sa abroad. No, may bana man siyang foreigner. Pero they take time nga ang ginakitaan nila nga ginkita lang ang kwarta ng ilang mga sweldo. Once makatipon-tipon sila, malakat gid na sila yan, ma-out of the country sila or ma-bakasyon sila. No, amo ng kwarta, gastoso nila kaya ang ilang punto ni kwarta man lang ni, dapat di gina-enjoy. No, may kwarta kita, nag-aubra ta kagani para may panggastos kita. Ma-enjoy man nato ng aton mga pangabuhi. Hindi ambal nga puros ang tipid, nga puros tipid. So, wala inlain ang attitude sa isa katao eh. Pero sa mga abrihan nato ng linya, sa mga gusto maglaygay para kay Aldrino. Nagkabusong, nagbulagay. Ano, balikan niya, basi bagitan pa sa gatas ang bata niya. Hoy, bata! Hindi dapat ilig eh, wala na kami budget. Ang didion mo, isa lang kami biron, kada adlaw. Hello, good morning.
10: Lupang.
8: Pang, may nga ka?
10: Nagapang.
8: May nagaman sa inyo, Papang Miling.

0: Aldrin, oh, baget. Baget gitman ni si Aldrin, no?
1: Hindi, iya gawa baget.
0: Ay, parang pag-asawa.
1: Oh, may aragin man ang machine na po, so na utod kami. Duse kami, may aragin man na.
0: May isa, no?
1: Do, do, dua, baka bilog na po, na utod.
0: Na bagit, no? Bagit na ba?
1: Kapin ba kami umakad, may nga bagit man na.
0: Bagit, may iban hambal niya, bagit, may iban hambal niya. Do, sigurista, hindi bagit, kundi sigurista. Nga kada gabot niya, dapat may balik. Daw, amin na niyo, mag-abot sa kwarto, pero dapat may balik gid na niya. Kung wala balik, hindi sa magastos.
1: Kasi sa amo kung hindi kagin man baget, kaya ako na studio ako na sa una mo. Nga ni ko malakata, manyagata, makun mainom kape bla. Pag ako siya inom kape, makukot sa bursa ni ko, hindi na ako na. Kaya kay panyo mo ni ko ako niya.
0: May iba niya, may iban gani nga, kada kaon, di ba makaon, tapos na kaon, mabil na, machit, machit. Mag-abot ang chit. May manotaran mo, may baning mga trupa, barkada, nga once mag-abot, mag-abot ang chit, ma-CR na sila. Mangihi, dugay-dugay ito sa CR to, ang dugay-dugay, pangihi nila. Kaya ang tuyo nila, hindi sila magbayad, yaya.
1: Sige, magbayad ako. Sige, kapin pa ko siya, limnan na, kagi ko na yun na, 1980 ito. The bill ko, 3 mil mo tayong siunan, 3 mil na 1980 ko.
0: Dako na yun.
1: 30 mil ko sa bong.
0: Dako na yun.
1: O 3 pisos mo lang po. Eh, okay lang kita daw, damo ka ba negosyo. So kung wag ka na ikakwarta daw, wag ka na amigo.
0: Isa pa na, kung wag ka kwarta, wag ka amigo.
1: Kung si Aldrin kita, sawa ito yan, mas maa ka na yung medyo bagat, kaya hindi ka magkuhan. Hindi ka ma-reblab gantos, kaya may ginakwasang sawa yan nga may puturos lang ba, may grastuwa tuloy, pero may gabusong siya, magbata siya. Kasi may alam kung ay sa hospital.
0: At may gabuton, kaya iba niya, ang iba niya mga maaluan, okay lang, ilang taon, may maaluan sila mo. Pero kung sila nagkakinanglan nun, nagkakinanglan, wala sa may mabulig sila, basi amo ng attitude sa asawa niya. Nga kung mawadaan ta, wala kita pangayuan, wala kita yung ambal niya marimidyuhan di. So, hulaton ta pa na, titipon ta eh.
1: Kaunuya na maulam. Kaya ako, lagi kung nawadaan mo, kadso-kadso, may malakpag ka niya may mga utang. Ay, so, hindi ko magbayad. Ang damo mo.
0: Kay Aldrino, subong, te nabulagay sila. Te nagkapusong.
1: Kung bala, eh, kung ano niya, eh, balikan mo to eh. Sinong sakot, bata mo na. Eh, amo ginaya, eh.
0: Galing ang batasan, mambal kita nga. Ang batasan ng iba niya, sa mapatay, bit-bit gina lang batasan nila na mo.
1: Kasi, magaling na kay... Sipsi ka sa ngimo niya nga, kwarta nga, para...
0: Amo na ang isa ka... Amo na ang solusyon da nga, safety ka man sa kwarta mo para kung may mangayo si nanay mo, may gusto kay duhol kay nanay mo, tapos may ara ka ba nga kwarta nga imo nga iduhol?
1: Kapiento kung may overtime ka, hindi mo na patag yung overtime man mo. Kung man na solusyon na, hindi nga, saan natag mo siya, siya mabudget, eh, siyempre, mabudget siya na yung sawa. Lain pa na sawa yung tamak na sa dura mo. Panahor, atos. Kaya ano, kadakos ang kwarta mo kung panahor sa huwain na.
0: Galing paano ni kay pati sa nanay niya bla, dinalok bla si yung asawa ni Aldrino. Kung sakit na pamatian na masabat ka bla, okay na matipid ka, pero ang respeto, wala gin sa respeto sa ginikanan. Tungkol niya, ang mas ginasamba, ang mas ginaprioridad, o mas gina Diyos-Diyos, sang iyang asawa, kwarta. Amo na, gina-juice okay, na kwarta.
1: Oo. Amo na, dito ngayon kayo niya. Hindi ka ang kwarta kinaglanon, kung hindi ka matag siyang gugmagi sa kwarta. Amo na lang, kwan mo, pinakapigado. Asag yung ganan mo, eh, kwan mo, di. Depende kayo rin, pero kung ako, balikan ko to, kahit eh, sinalalang to, pasaguro niya to, siyang patindihon mo niya. Malikid na mayo. Kung gusto kayo islan, pwede man. Ang iloy mo, hindi mo na maikla niya.
0: Amo na gani.
1: Ang iloy mo.

0: natin lang. Kasi ano pa natin kapalangga ang isang kababae. Kumabatian natin nga ginabastos, ginasingitan, daw wala respeto sa aton ginikanan. Kung kisa nagkakadulang aton nga luyag, nagkakadulang aton pagpalangga sa isa ka tao, kay nanay na mo, bisan ikaw guro, nanay, kung suliun tabi, nanay mo, amon ko na nanay mo, ano mabatsagan mo, di ba? Tao man lang ta.
1: Nanay mo ya, isagilan mo sa santo mapatay, pero nga babae ya, kasi sumintap, kabilang mo sila. Pero, hindi kita utasan na.
0: Yawang kailis na kay Nanay Rod na. Yan si Pab lang.
1: Yan,
0: ambog at yan na daw pang 50 kataho ho.
1: Oo, hindi buwan ito sa akong sabilya kay siya tumantay mataan to kay malakat bata ko magagal ko nila.
0: Di may dala siya sa, daw, may dala siya sa swimsuit. Yan may two-piece to siya kay swimming-swimming to sa balay to.
1: Ambot ay, masyadong hindi ko siya yung pore. Hindi na siya.
0: Si matupis-tupis to sabi na. Pasugtan mo si matupis-tupis?
1: Hindi si yaya.
0: Base pag swimming to, ikaw masalom la.
1: Nalakas ako yun, mapabuma ko.
0: Sa uma? Uy, uma ka to?
1: Kaya hindi ko pati na ako nao.
0: Makali ka na naman sa ang kamuti.
1: Oo. Oh.
0: Base may makalihan ka nga pangsot. Sugidan mo ko ha.
1: Sige, ate ka kung nara. Kamuti ha.
0: Gani, sugid mo lang sa ako. Base may makalihan ka na nga pangsot.
1: Okay na. Okay na kung sa alam siya. Iba na pangsot.
0: Dira ka lang sa isa ka pangsot.
1: Hindi mo sa mga pangsot kaya doon sa lolo, bligo kang magkapon, panibin.
0: Hindi, sala na nga sabat. Kung ako sa mas may sabat, hindi na yung pangsot kaya ako nagpanghabuni mo. Yes! Hindi na yung pangsot kaya ako nagpanghugas na eh. Sige, papangmiling salamat.
1: Magkita yan.
0: Salo ka mo na, may napagpakapingapi sa inyo dahil.
1: Salamat.
0: Salamat. Ang Bali Buds Jr. Grabe man misis ni Aldrino ba? Base hula to niya pa magbaog ang itlog. Ang pagpakaon niya sa ugangan niya. Animal klase nga babae niya. Cherry tatoy. Uy, sarap namang cherry kinakain mo ma. Uy, si Alex Yala daw. Dog yun na dimalas din sa per set ako. Tagina, 3-1 sumong. Sa first set, 5-4. Bansi si Martins kay Yala. Pero subong sa ininga set, daw advantage pa si Martin. Daw makuha ni Martin sa per set, oh. Daw ma 6-3 ang set, oh. Ano, tabo kay Baby Loves ko nga si Alex, si Alaman. Aragoy, kadalok, klaseng asawa ba? Malimay lahago ko'y gansya. Ako, tiyoy, may pagkadalok mangungungkisa, pero hindi man amuna kadalok ka pareha sa asawa ni Aldrino. Sobra-sobra nagiging nga pagkadalok, tiyoy. Pati pagkaon, idalok mo sa iban nga tao ang pagkaon. Lain, gidiya nga klase nga pagkababae. Aldrino, kung ako sa imo, binaon mo na. Kung balikan mo ang asawa mo, amo mangyapon, dalok man na sa gyapon. Samtang hindi mangayos ang patawad sa imo, pasailong imo nga asawa. Sa imo, sa ginihimo yung sa nanay mo. Yan, bayai sa nanay. Mas mayo gani maka-contemplate sa da. Mas mayo nga baka binabina sa batasan yung ginobra yan. Why ka man sala, Aldrino? Iya ka, sala mo lang, guro. Kaya tamaan ang pagpabaya mo sa imo nga, misis. Daw, under ka kay misis mo. Isa ka lang kasyagit daw. Daw, manago ka na sa panit mo, Aldrino. Oh. Mayong aga kay Sir Mario Bailen and Kas Kokoy, mayong aga. Si Ma'am Myla Bastos, klaseng batasan, klaseng babae. Ang bali Ma'am Alice Friedrich, huwag ka pangakig na nisa mo. Ang maldita ka day, daw GA ka. Aldrino, bulagi na siya. Suportahan ang bata mo kag ang ginikanan mo. Isa lang ang ginikanan, Aldrino. Amo pa nang ipakita sa ginikanan mo. Wala pagtaha. Pagkaon lang na, dinalok ka pa. Dinalok ka pa sa ugangan mo. Ano ka klase nga babae man? May pagka sapat. sapaton ka klase batasan? Amalot ka, Kirante Tolentino, mayong aga. Marka Tristan Diasis, salamat. Hindi na kuripot, tiyoy. No, kayang kuripot, kung mahambal nga mabakal ta isa ka slice ang pizza, sa isa ka pizza, ang ihatag si mo is isa lang ka slice. Iya to ang tanan. Hindi na kuripot ang tawag kay Mrs. Mo Aldrino. Kung hindi, dalok gid ya. Amo niyang isa ning mga iba ning mga manggaranon. Kita mo nga manggaranon na sila. So, milyon-milyon, bilyon-binyon pa ang kwarta pero nagapangawat pa. May balay na, may balay, may negosyo. Kumplito, srekados, may auto. No, aratanan nga daw hindi maubsan kwarta. Pero na kurap pa. Amo ng mga dalok. Mas gina-juice nila, mas gina-samba nila ang kwarta. Ilakad daw ang salmon, tiyoy, may amuman na nga kaso diho. Hindi lang paghihambal ngalan ko. Ah, okay. Amo na dapat unahon yun, no? May, dali nang gid, si Martins daog ang mga kasama sa first set sa Bad Homburg Open versus Alex Yala. Nagtapos ang first set sa score na 6-3.
2: Tatak, RMN.
0: May ara di sa amin, tiyo, hindi lang pag-ihambal ngalan ko. May amo na nga klase tao diri sa amon. Babae man siya, tiyoy. Tamaan, tiyoy, pagkadalok ya. Nagabulagay man siya, tiyoy. Nagbulagay man sila. Sang iyang abana, siguro hindi man kagwanta. Sang iyang kadalok. Ang sweldo sang babae, iyaman. Ang sweldo sang bana, iyahon man. Kung magkulang gani ang sweldo sang bana, grabe nga inaway, tiyoy. Halin kapot ATM, luyag ni sang babae. Nga siya pa nang daw isudyante ang iyang abana. Adlaw-adlaw, sa iya pa mangayo, balo ng iyang abana. Budgeted giti yun. Tamaan, kadalok-dalok, hindi klase nga babae. Nakagi kami diti yun, kaon sa ilabalay. Suspila kami kabilog, daw apat kami kabilog. Isa lang kasudan nyo. Ginatipid niya ginya tiyoy. Abot manggaranon man ni sila. Manggaranon gin sila tiyoy. Pero may tao ginya tiyoy nga mga dalok ginya. Ang natabo ni siya, no, kalain man ni istorya tiyan eh. Pero tungod nga rin ng problema ni Aldrino. No, base mamarasmasan ang iyang asawa ni. Ang natabo tiyoy sa nagbulagay sila sa iyang abana. No, pila katuig na sila ng bulagay ni. Asa nag-aisahanon da, may kabulig man sila tiyoy. Ang kabulig yay ni isang una, mga hinablos siya, mga kaparyantihan niya. Galing amat-amat man naghalin, no? Sa ilang panimalay, kay hindi man kuno kagwanta, sang pagkadalok, no? Pagkadalok sang ilang sang asawa ni kumpare ko ini. Sa malipot tiyoy na ang babae, sus na ubos man ang iyang manggat. Halos tanan, ginprinda, pati balay, ginprinda, ang ilang asalakyan, ginprinda. Halos mag karaubos na prinda, tiyoy. Ang natabo, tiyoy, nagbalatianon ining babayi nga dalok. Nagbalatianon ang tanan nga ginsuptan nga kwarta, tiyoy. Ang tanan nga manggad ya, tiyoy, sa babayi. Naubos tanan, prinda. Pag wala gid sa nag-ayo, jending na chugi siya, tiyoy.
2: Tatak, RMN.
0: Amo na nga pa, batsag man sang aton nga Ginoo. Natuod ako, nagapati ko da, no? Ngang inang kwarta, ginahatag sa inyo ng tool, no? Para sa pambakal ninyo, pambakal naton, sa mga kinahanglanon naton. A pagkaon, a clothing, or shelter, no, pag-eskwela. Pero ang sobra-sobra mga dinalok, ginapakita ni asang Ginoo nga, kung ano ang ihatag, kung ano kadamong ihatag ko si mo, nga grasya, kaya ko na bawion sang isa kapitik lang sang akon nga kamot.
2: Tatak, RMN.
0: May iban man nga mga tao nga biskan pigado, hindi man hambal nga itanan ihat,

Pero mabinuligon, amo na nag-donate, no? May mga naginabuligan sila, ang mga kausa, may iba nga mga garanon gani tiyoy nga nagabutang sa mga organizations, helping hand, nag-donate sa mga less fortunate na mga kabataan, sa mga senior, sa mga kubos, ginabalik bala tiyoy, no? Ginabalik nila ang grasya nga naginabato nila halin sa Ginoo. Aldrino, kung ako sa imo, hagada man bi simba, no, simba ang misis mo. Galing kung hagado niya simba misis niya, basi pag-abot sang donation, basi hindi siya mag-donate, kaya yaw-yawo niya pang pare, anon mo na yung kwarta? Pati kami, anon mo? Hindi man guro maglapot sa amo na. Kung ako, tiyo, hagada Aldrino, no? Makabalik ka mo, magbalikanay ka mo, hagada man. Hagada man na simba ang kung ano man ang relihiyon nyo, hagada simba ang imong misis. Base pa man lang, no, with the grace of the Lord, base wa siya nagdako sa simbahan kasi wala niya mabala ng mga pulong sang Ginoo. Niya kung may magutom, pakanon, kung may manuktok, abrihan, kung may nauhaw, pakanon. It's about sharing. Life is short. Hindi natin kinanglan sang away. Kinanglan natin ini is a peace of mind. So hagada simba si misis mo. No? Mamati sa mga pulong basi mabag-o pa lang. May mga tao nga nagabag-o gidman sang ilang mga batasan. Eh. Kung isa galing, mabag-o na sila pero dapat mo sila paagyan. Basi ini nga pagbulagay nyo, nakamarasmas na ini si misis mo. Kag madula ng iyang batasan nga pagkadalok. Aldrino, kung ako si mo, bulagi. Daw wala data, no, wala data ay ng misis mo. Ginausar niya lang, no, ginausar niya lang guro ang lawas niya para makuha ang iyang gusto. Kira pala, mabulagay na kamo. Imbis nga masalbar, no, asalbaron, buligan niyo salbar ang inyong relasyon, ang ginapaminsar niya, ang tanan niya balambalay, ang tanan niya mga investments niyo sa saya. Sakon! No, no, sakon klase asawa ni. Anong lahi ni mga sakon? May iban ka gani mga kilala ding. Wala ni gani ginahimo ni kundi bulig biskan hindi gani nila kilala. No, hindi gani nila kilala ni. Kilala by name lang siguro. So, pare sa ato diri sa programa. Akadamo sa mga nag-donate. Damo sa mga nagabulig sa ato ng mga classmates, yung mga kubos. Hindi gan lang ang personal nga kilala nila. Pero nagabulig sila, no? Financially or may iban, may mga ginapadalaan. No? Ginabuligan nilang iba natong mga classmates, no? Nga mga kubos. Hindi gan lang kilala. Ano pa yan sa imo, Aldrino? Nga nanay mo na gid na yan. Paagyan pa sang imong asawa. Nanay gani pa yan, ikaw pa ay ha? Ano ning matabo kung ma-hospital ka? Gabay lang hindi, no? Gabay lang hindi. Ano matabo ni kung ma-hospital ka? Base lang dira ka pala sa hospital, isa ka daw pagwaon ka ni misis mo kay wayna ka mo pang gasto. Base ang operasyon nyo, dito ka pa sa manugbulong nanay, eh, dulong. Base pagpapabakal niya si mo, de largo, dira pa sa... Base ang pagbaka niya si mo, puro mga pag-isa ka na ba, lipot na? Ay, ako, praktikal na ko subo. Kami ni misis, bakal ka, bakal ko dargo? Sa mabakal siya, okay, small ka bakal. Order ka na, kung ako mabakal de largo, ah, di ra, ako sa ukay-ukay. Short, ah, sa ukay-ukay, kuya, ako, bakal niya. Hindi ko dalok, praktikal. No, there's a difference between being dalok sa being practical. Ang practical, kung may mas barato man lang, parehas man quality, tinga, hindi. Alas 2:55, kamusta na si Alex Yala? Si Platanta si Alex Yala. Alexander Yala. Naku, sa per second set na naman, bansin naman si Martins. Daw nakita ko dito, overpower si Alex Yala. Daw kapoy! Daw kapoy si Alex Yala kay sa Marky Martins. Base bla sa Bad Hamburg Open, base daw usubong 2-0 na ganito, 2 sets to a love, 2 love na ang set, no, ang score sa second set. Base ang style bla na ini ni Alex Yala is tune up
no, nag-tune up siya, ginalikawan niya ang mga sudden movements para mablikawan niya mga muscle strains o injuries. Kaya mas ginapreparahan ni Alex si Alasubong ining Wimbledon. No, ba si amo na blang style niya bla? Share your blessings, Yoy. Mamali ma Margie, salamat man sa pag-share sa inyong mga blessings. Lorna Vasquez, good morning Nanay Lorna. Base ang 3 times a day nga bulong, mamali Sir Jespal, kung Hospital Caldrino, base ang 3 times a day nga bulong, himuon niya lang one day painom sa imo Aldrino kung hospital ka. Niya, kung gusto mo 3 times Aldrino, ikaw lang bakalda. Telepiffer second set. Oo, ma'am, Telepiffer, nagkalandga monitor, ma'am ko din. Okay lang ina, Bad Homburg. Asangalan pa lang daw, hindi na mayo, kaya Bad Homburg na mo. Alas 2.57, update kita, anay. No, update kita, anay, mga kasama, may mga brownout, may power updates kita. Subunga Martes from Eleco 2 and Eleco 3. Subong adlaw, alas 8 sang aga, Martes subong ha, petsa 23, alas 8 sang aga, tubtub alas 2 sang hapon, 4 ka oras, apektado ang porsyon sang Dumangas, Brownout, Regidor Street, Tambobo, Victorias, Bakay kag Lakturan, Dumangas. Sa Lambunaw, amuman, alas 8 sang aga, tubtub alas 12 sang ugto. Apektado barangay Kaluyahan, Lambunaw. Sa mga taga-Dingle, preparar malawig-lawig ini. Alas 9 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon, 9 a.m. to 5 p.m. Apektado sa Dingle, barangay Alegria, Buena Vista, Ginalian Viejo, Tabugon and Tigub Dingle. Pati ang Lingkod Dingle. Apektado man 9 a.m. to 5 p.m. Sa Badyangan, 7 ka oras, 9 a.m. to 4 p.m. June 23, Tuesday, apektado ang porsyon sang Budyawe Badyangan. Sa Ahoy, petsa 23, Martes. Siyam ka oras ang kalawigon dira sa Ahoy, ang brownout ha. Alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Apektado ang Sitio Dawis Poblasyon, Taguhangin, Puente Bungulas, kag Pinantan Elizalde, Ahoy. Yan ang mga scheduled brownouts naton for today, June 23. Mayong aga man sa mga taga Sara, ang pamilya Mondihar, si tatay kag si nanay daw, ang tatay kag nanay ni Christopher Tope Mondihar, mayong aga lang da sa Mondihar family. Pagantis kita magbululagay, kanami inisang programa subong sang aton nga ng alkalde. No, sang aton alkalde, batian nyo to ng may ginpang haboy ng mga plastic bottles sa aton nga Iloilo River. No, damo sa mga nagapanghaboy, basura. Uy mga kasama, gin-launch na naton subong ang Econnect Bottle to Wi-Fi Vendo. Isa kini ka innovative program nga maghatag sang 20 minutos nga libre nga Wi-Fi. Kabaylo, no, kabaylo sa mga recyclable plastic bottles. Agud mapalapnag ang proper waste disposal kag recycling samtang ginapabilin ang nga limpyo ang aton syudad. Suno kay Mayor Raiza Trenas. Ini mga plastic bottle ang mineral water ni bla. Usually ginahaboy lang naton. Pero subong hindi niyo na paghihaboy ang mga estudyante dala sa bag ninyo. Kaysa baylo, may libre imbis nga magabot ka pa sang piso, 2 ka piso, 5 ka piso nga ihulog-hulog mo para maka wifi ang piso wifi, subong Econnect na. Plastic bottle, no,
imbis nga haboy mo sa basura, imbis nga haboy mo sa Iloilo River, haboy mo na sa dalan o sa balay nyo, tagua, kag ihulog sa aton nga e-connect, baylo, 20 minutos. Depende kung pilang ihulog mo. Imbis nga kwarta, plastic bottle. Sunok kay Mayor Riza Treñas, ining project ang suportado sang city campaign on proper waste management and segregation. Gina-encourage din, gina-inganyo ang mga residente nga iseparar ang mga recyclable material from residual, biodegradable and non-biodegradable. Ang EcoNeck machine, no, ginapakita niya ng teknolohiya nga pwede mausar para sa environmental challenge samtang nagabenepisyo ang community. Libre internet, malikawan ang paghaboy sa mga plastic bottles, kag ma-recycle, mausar pa sa mapuslanon ining mga plastic bottles. Every bottle deposited not only provides free internet but also contributes to a cleaner, greener, and more environmental conscious Iloilo City. Sa may Iloilo City Hall, a simple plastic bottle is no longer just a waste. It has become a gateway to connectivity and a symbol of sustainable innovation. Tani man, mapadamo pa ini nga proyekto, no? Tani ang mga piso wifi, no? Dira sa mga bulo barangay-barangay. Ilabinigit sa mga island barangays, sa mga coastal barangays, in short sa mga squatter area, pareya samon kalaparan amunitani, no, may mga amuna nga mapatudluan ng mga kabataan sa mga eskwelahan, no, mga public schools dapat gina-initiate na ini ang programa ni Mayor Riza Treñas ang EcoNeck. Eh kung ara da sa may eskwelahan, sus halos tanan nga bata guro mag Sabado Domingo, malibot ni sila, manipon sila nga manipon sa plastic bottle. Kay para pag-abot ng eskwelahan, ah, hindi na sila ma'am problema connect sa internet. Kuway ka piso, sabong hindi ka ka-connect, di ba? Kuway ka sa piso wifi, kuway ka kwarta, hindi ka connect. Pero kung may mga e-connect, mga plastic bottle, kabaylos ang internet, sus damo, guro nag-alam nga may estudyante. Kaya naglimpyo pa ang syudad sang Iloilo. So, ginapangimbulahan gid nato ng mga proyekto na gina-implementar sa Iloilo City Government sa pagpamuno ni Mayor Riza Treñas. Sana mo padamo pa ini Mayor. Adribla sa istasyon, butangi kami de. Sa mga universidad, sa mga kolehiyo, butangi ni Bla kayo sigurado gid ni. Dako gid ang impact ni para malimpyuhan ang syudad. Mga kasama, alas 3:04 na. Asta din lang atong pagpakalagad, bantayan alas 3:30 ang pagsulod sang Department of Agriculture. Latest update naton daw ginakamasaan sumong si Alex Yala sa second set, isa lang ang dinag-an si Martins, tatlo, no, 3 games to 1. So bulubantayan naton kung maka-recover si Alex Yala. Kung hindi, exit niya ini, makadugay pahuway niya, makamayo pang training niya, kag makapreparar siya para sa Wimbledon. Hasta din lang ako nga pagpangalagad, mga kasama. Sa ngalan sa aking technical partner na si Jason Renzi Cabatania. Ini si Tio ninyo Pancho on a Tuesday. See you tomorrow. Have a beautiful and have a safe Tuesday.

sa imo ang among mga abyan. Mga manguma nga kakayot para sa pagkaos ng tagsa-tagsa. Kinadumdum na mo ng ila, ang maayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila at paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo kana ang ila alangihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang naman. Pasailoha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo, initanan ang ginasalanan.

Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa tonya mga suki, nga tagpalamati sa tonya programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduha naton ka maambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa sa gihapon. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Good morning man kay Ma'am Grace Basco, aton nga acting provincial agriculturist sa probinsya sang Iloilo, kay Sir Jeron Magbanwa. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Subong man kay Sir Ryan Lasgo, Sir Gales Bayate, kag Ernie Rosendo Villanueva. Shout out man sa mga farmers naton sa Himomoha, Aghon, Pasig City, kay Tranquilano Agregado, kag kay Ma'am Panisales, sa kagsanaan nga katapo sang Himomoha Aghon Farmers Association. Good morning gid, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Shout out kay Sir Cesar Ciudad, Sir Ricardo Rosendo Hintulia, Richard Agudines, kag Armilin Joy Mospa. Mayo lang nga pag-inom sang mainit-init nga kape subong nga aga. Na-record na sang Department of Agriculture Western Visayas ang aktibo nga kaso sang African Swine Fever subong nga bulan sang Hunyo sa tatlo ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Suno sa kay Dr. Lirisa Balopeños, Hepe sang Integrated Laboratory Division sa Department of Agriculture Western Visayas, talakip ang mga banwa sang Sapian, Pontevedra, Cagua City nga mayala sang kaso sang ASF. Sa diin gindeclare mismo sang probinsya sang Capiz ang ining hitabo sang Hunyo 19. So no, sa kay Dr. Balopeños, ginpaidalom pa sa laboratory testing sa National ASF Office ang mga nakuha nga sample sa tatlo ka mga kabanwahanan. Kalakip na ang banwasang Sapian nga yalasad to sa red zone, kag pink zone naman ang Pontevedra kag siyudad sang Ruas City. Suno sa kay Dr. Balopeños, nag-umpisa sang nakasulod ang ASF sang tuig 2022, wala pa gihapon ini nadula o kon endemic na ini kag nagatuhaw lang sa tagsaka tion. Sa subong, suno kay Dr. Balopeños, istrikto nga ginapatuman ang border controls para sa hindi na maglapta ang virus sang ASF sa iban pa nga mga lugar sa rehiyon sang Western Visayas, labi na sa mga kaiping nga mga kabanwahanan sang tatlo ka mga banwa nga nahinambitan naton. Subong padayon ang aton nga pag paanumdom sa aton nga mga

0: nga pagkalamatay sang aton nga baboy. Again, kooperasyon gid sang aton nga mga swine raisers ang kinahanglanon para ululupod naton nga ipakigbato o kon labanan ang African swine fever sa aton nga industriya. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton dira sa Banwasang Liganes, Iloilo, kay nung Totoyo City Abong, kag nang Dinya Abong, kay Felicito Sitoy Gostilo, kay Sir Israel David Sinay, subong man kay Ma'am Elizabeth Sol. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. No? Good morning man sa kay Sir Idol Ray Hinini, kay Samib Sumagaysay, kay Sir Solmi Ohario. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sir Imong Laguna, kag Irineo Pagal, kag Irineo Sampani, mayo lang nga pag-inom sa mainit-init nga kape, kay Junard Pagulayan dira sa Aglalana, Pasig City, shout out sa imo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan na katuntan. Dugang naton nga update subong nga aga kinalauman nga masolusyonan paagi sa hearing sa sangguniang panlawigan ang ginaaligar paggamit sang backdoor agod mapasulod ang imported nga mga baboy sa probinsya sang Iloilo. Sa paghinunanon naton kay Board Member Lolito Kahilig, Chairperson sang Committee on Agriculture, iya ginpahayag nga isaman ini nga ginatudlo nga mga rason sang pagbako sa mga local hog raisers diri sa probinsya sang Iloilo. Sandig sa datos nga ginpresenta sa sesyon sang Provincial Board sa una nga quarter sang tuig 2026 o konsubong nga tuig, naglabot sa 1.2 million kilograms sang imported kag ship-in pork ang nagsulod sa probinsya sang Iloilo. Bangod sa mataas nga pagpangudal sang Iloilo, suno sa kay Kahilig, ginapaagi ang iban nga mga imports sa mga lugar nga hindi masakop sang ordinansa sang Iloilo Provincial Government, paangay sang probinsya sang Capiz, Antique, kag Iloilo City. Sa natalana nga hearing sang Committee on Agriculture kag Committee on Economic Affairs and Investment, lakip sa ipatawag amo ang mga tiglawas halin sa Iloilo City kag kaiping nga mga probinsya sa Western Visayas. Kung mahimo pa lang, suno sa opisyal, imbitaron Manila ang mga middlemen sa ila nga mangin hearing agud mapalabot man ang ila nga mga sentimento. As we have said, no, kinahanglan gid ang whole of nation approach ang pag all of the night away, no, batok sa ASF ang kinahanglanon naton, no, hindi lang ang aton nga mga hog raisers kundi lakip man ang aton nga mga leaders sa aton nga mga kaprobinsyahanan kag sa aton nga mga kabanwahanan nga maghugpong man para nga ululupod kita, dululungan kita nga magprotekta sang industriya sang babuyan diri sa aton rehiyon Western Visayas. Good morning, maayad-ayad man nga aga kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jeanne Bakad, kay Sir Noel Sindin, aton nga barangay kapitan sa Bulay Oton, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Sir Noel Sotomel, kag Ma'am Rosalyn Sotomel sang Tres Solteros Farm sa Santa Monica Oton, Iloilo, subong man sa pamilya Camarines, kag pamilya Sireneo sa Santa Monica Oton, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Good morning man sa kay Ernie Rosendo Villanueva, kay Eric Piñas, kag sa tanan nga katapo sang 3 ERV farm, kay Chofisto Tan, kag sa tanan niya katapo sang CTC Farm sa Santa Clara uton. Thank you sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sir Alvin Nava, mayo lang nga pag-inom sang mainit-init nga tsokolate kag Sir Joseph Villahillo sa tanan niya katapo sang Spring Bloom Farm no dala sa Sibunag Gimalas. Thank you sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Magapatigayon sang libre nga animal vaccination kag neutering o kon ligation program ang local government unit sang Banwa sang Duenas Iloilo paagi sa Office of the Municipal Agriculturist sa buwas nga adlaw Hulyo 24 sa Municipal Social Hall. Kapartner sang Banwa sang Duenas ang Iloilo Provincial Veterinary Office sa paghatag sang libre nga veterinary services sa mga pet owners sa Banwa sang Duenas. Ang mga serbisyo ang ginatanyag kalakip sang pagbakuna, batok sa rabies kag pag-neuter o kon ligation para sa mga ido kag kuring. So no, sa Office of the Municipal Agriculturist, ang mga interesado nga tag-iya sa mga hinuptanan mahimo nga makapareserba sang slot tob-tob sa nagligad ka semana Hunyo 19. Ang pagparehistro ginahimo sa ilat latapan nga nahamtang sa Duenas Social Hall. Tinutuyo sa programa nga mapasanyog ang responsible pet ownership, makabulig sa pagkontrol sang populasyon sang layaw nga kasapatan kag matapna ang paglapta sang rabies sa komunidad. Gani ginaingkanyo ang mga pumuluyo nga makigangot sa Office of the Municipal Agriculturist sa Banwa sang Duenas sa oras sang negosyo para sa dugang impormasyon na hanungod sa programa. Tandaan, buwas ini nga adlaw Hunyo 24, June 24 ang ining libre nga rabies vaccination, neutering kag ligation para sa aton nga mga hinuptanan nga ido kag kuring dira sa Banwa sang Duenas Iloilo para hiwaton ini sa Municipal Social Hall. No, kani sa tanan nga taga Duenas ginainganyo naton nga suportahan naton ang ining nga lihok para nga mangin responsible pet owners kita kag matapna naton ang sakit nga rabies nga mahimo makahalit gid sa aton nga komunidad. Ining sakit sang rabies isa man ini nga ginabantayan gid sang aton nga departamento, Department of Agriculture, Western Visayas. Sa sini nga tinion aton pamatian ang Agribit report sang aton Agribit reporter halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Welcome naton ang aton student intern from the West Visayas State University College of Communication, Miss Precious Grace Cardosa. Precious, sa imong nga report, subong nga aga.
1: Para sa mga nagapanguna nga balita alin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Department of Agriculture National Dairy Authority kinhatagan sang pagtamod ang importansya sang gatas sa 2026 Dairy Fair. Ginpabakod liwat sa Department of Agriculture paagi sa National Dairy Authority ang ilang commitment sa pagsakdag sa pag-inom sang gatas at pag-support sa lokal nga dairy industry sa naglingad nga pagbukas sa 2026 Dairy Fair na ginhiwas sa Farmers Plus Activity Center sa Araneta sa Quezon City sinila mga ikalima sa Hunyo Tub-Tub 7. Sa mga ikaduwa katuig, nag-aserbi nga taytay ang event para mas mapalapit pa sa mga bumalakal ang lokal nga gatas labi na gina mga produkto nga dairy. Samtang nagapahibalo sa publiko sang nutritional nga benepisyo kag dako nga ginbulig sa mga Pilipino nga mangunguma. Ginpangunahan ng DIE-NDA Administrator Attorney Marcos Antonio Sandaya, Quezon City Small Business and Cooperatives Development and Promotion Office Department Head Mona Slin Maria, na nag-representar kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, kag Farmers Plaza Property Manager Arlene Arada ang seremonya sang nasambit ni Helicoton. Sa panguna nga mensahe ni Administrator Andaya, iyaging pabutyag ang importansya sang nagasaka nga pagkilala sa mga produkto dungas sang nagalawig nga suporta sa mga mangunguma kag kooperatiba. Suno pa sa iya ang mga inisyatibo pareho sang fair, nagapulik pangot mismo sa mga consumer, naghahatag og oportunidad para sa ilang negosyo, kag nagapabantala sa gatas bilang isa sa mga tampad nga bahin sang healthy diet. Suno kay Administrator Andaya, importante ang kasulugan ag good mas mapalambot sa publiko ang kahulugan sang gatas. Nagapanawagan man siya sa mga nagapamashare sa mall nga magbisita kag maghatag sang suporta sa mga booths sa mga nagapartisipar nga exhibitors. Masobra 20 ka-exhibitors lakip ang mga dairy cooperatives, processors, kag-partner brands naman halin sa mga nagka-line-line nga pungsod ang nagugyon sa fair. Kung sa din ilaman gin pasundayag ang sa isari nga mga lokal nga katas kag-produkto nga dairy. Ang 2026 Dairy Fair sa kooperasyon sang Quezon City Government, Quezon City SBC-DPO, kag Araneta City, isa ka parte sang selebrasyon sang World Milk Day, isa ka pang kalibutanan nga kaiwatan nga nagahatag pagtamod sa importansya sang gatas sa nutrisyon, siguridad sa pagkaon, kag tayuyon nga pala nga buhian. Bit-bit ang tema nga celebrating women farmers, kinakilala sining tuig nga dairy fair ang dakong nga papel sa mga kababayen sa industriya. Halin sa pagdumalas sa umakagproduksyon, tugtog sa pagpamuno sa kooperatiba kag advokasya sa nutrisyon. Bilang isa sa mga highlights ng programa, kinkilala sang DANDA ang duha kadungganon nga kababayen sa sektor sang dairy tungod sa ilang kontribusyon sa pagpauswag sini.
0: Sa dugang pagid nga balita, liwat naton nga gina-welcome si Precious Grace Cardosa. Precious, sa imong dugang balita.
1: Livestock insurance, libre nga mabaton sa mga rehistrado sa RSBSA. Gin-anunsyo sa Philippine Crop Insurance Corporation sa Western Visayas nga mahimo maka-avail ang mga rehistrado sa registry system for basic sectors in agriculture sa livestock insurance. Base sa impormasyon nga ginpagwa, ang libre nga proteksyon para sa mga kasapatan pinaagi sa PCIC kinabayaran 100% premium sang gobyerno. Dugang pa diri, ang mga interesado dapat kwalipikado kag rehistrado sang RSBSA. Sa amuman nga bahin, ginapahibaluman ang mga manghuhuma kag manugtatap sa mga sakop na sapat. Upod diri ang baka, kalabaw, kabayo, baboy, kanding, kag iban pa nga aprobado nga kasapatan. Ginpatag man niyang insurance nagahatag proteksyon sa kamatayon sang kasapatan, bangod sa aksidente, kalamidad kag iban pa nga risko. Luwas pa sina, 4,000 hasta 20,000 ang mabaton nga kantidad sang kada ulo sang sapat kada tuig. Kinahanglan man nga aktibo nga nag-atipan kag may nakaigo nga dokumento para sa enrollment. Panugyan nga ang pagparehistro sa RSBSA, hindi po silingon nga insigida na nga insured. Importante gihapon nga mag-indol agud makabaton sang benepisyo. Para sa dugang nga pamangkot, ginarekomendar nga personal nga magbisita sa pinakamalapit nga PCIC Provincial Extension Office o kung sa Agriculture Office sang Banwa. Ini si Precious Grace Cardosa nagabalita.
0: Thank you, Gid. Precious, sa imong balita, subong aga. Padayon ang aton nga pagpahanomdom sa aton nga mga tagpalamati nga mag-follow, Gid, sa aton Facebook page, Department of Agriculture, Western Visayas. Kayala, may mga announcements kita para sa aton nga mga manguma nga magatanom sa first cropping season subong at the same time ano nga mga peste kag pamalatian ang dapat naton nga handaan sa subong nga first cropping season. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa registry system for basic sector in agriculture. At the same time, sa aton nga farmers and fisher folks, enterprise development information system o CONFIDIS. Yari ang aton padayon nga pagpangagda.
2: Kung ikaw manguma o kung mangisda o kung pag-ayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag na Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises, amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ala sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabas ang lokal ng produkto halin sa aton mga nguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginagalat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Amo yan to, ang aton padayon nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magbisita lang dili sa Agribusiness and Marketing Assistance Division, Department of Agriculture, Western Visayas, dili sa Parola, Iloilo City. Pangitaon lang si Ma'am Rhea Cristina Rizal o kung si Ma'am Maricar Tumbukon para nga mahimo kamo maasistilan sa inyo nga pagpa-rehestro. Wala inisang bayad ang pagparehistro naton sa FIDIS. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan ng Katundan. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis. Nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ining libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod na magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila pagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: My name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Teen You More. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
4: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
3: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
7: Mga butika.

0: Holly Coffin, Seven Jack, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Sa karon nga kaagahon sa nga Martes, pitsa 23 na kita sa bulan sa nga Hunyo at tuig 2026. Ika-apat na kita nga Martes sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kag sa karon nga kaagahon, mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona. Magpangalagad kita tubtub alas 6 ang takna sa karon nga kaagahon sa pagdulong sa inyo sang mga dalagkuan nga mga balita kag mga informasyon kag sa kinaandan sa ato na nga pagpangalagad. Nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig. Sa mga kaprovinsyanan sa palibot sa Western Visayas, kag sa karon nga aga, welcome na sa inyo para tuntunan.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official. Kag siyempre sa Facebook, live na live kita sa DYRI RMN Iloilo. Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion. Hilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo?
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Sa aton nga Know Your History sa nga June 23, 1985, isa ka terorista bomb ang nag-explode sa Narita International Airport malapit sa Tokyo. Nga kon sa nagpatay sa nga duwa kag nag-injured pagid sang apat pagid kaiban. Pagkatapos sa nga halos isa ka oras, the same nga grupo ang nag-detonate sa ikaduwa nga bomba nga aboard sa Air India Flight 182. Nga kon sa rin ini ang Boeing 747 nga na-crash sa coast sang Ireland. Kon sa rin napatay ang 329 bitaran ka mga nagasakay sa nasambit nga Boeing 747.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Bullying, ginalantaw nga motibo sa pagpanglutang sa eskwelahan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Daan ngiligot-anon angot sa pagpambuli sa eskwelahan ang ginalantaw sining rason sa pagpanglutang sa duwa ka mga minor de edad, 14 anyos kag 15 anyos, sa sulod mismo sa San Jose National High School.

0: school sa Tacloban City. Ini sa pinaka latest nga investigation sang Philippine National Police. Suno kay Police Colonel Alan Ray Co, Information Chief kag spokesperson sang PNP. Yara na sa kustodiya sang kapulisan ang 15 anyos kag 14 anyos nga mga suspetsado. Mayag pa sini ginalantaw sang PNP ang tanan nga angulo agud nga matulid gid ang matuod nga motibo sa pagpanglutang nga ginkamatay sang tatlo tanan ka mga kabataan. Grabe ni nga shooting incident nga nagaluntad sa sunod mismo sang eskwelahan sang San Jose National High School sa Tacloban City. Ang ining nasabit iyang shooting incident nga nagluntad sa sunod sang eskwelahan, first ini nga tabo sa kasaysayan sang Tacloban City. May isa ka shooting incident ang natabo sa sunod mismo sang isa iya ka eskwelahan. Kahapon ini nga adlaw alas 9:20 ang takna sang aga. Kung sariin tatlo tanan ka mga estudyante dere ang mga nagkalamatay, kag 13 ang natigayon sini nga ma-injured. Duwa ka mga suspek, mga karadyuman, ara na subong sa custody sang aton sini nga mga katapo sang kapulisan. O na kwan pa ni, nakapalagyo pa ni ang duwa ka mga kabataan, kag may ara sang manhunt operation nga ginpatigayon before nga madakop. Term sa atong makatapos sa kapulisan kay ti mga minor di edad ni na rescue no ang ining duwa tanan ka mga minor di edad nga mga suspetsado. Ang mga suspetsado mga karadyuman ang nag open fire mga alas 9:20 ang takna sang aga while ongoing sini ang klase. Joseph Santissima ho. Ang gingamit sini nga mga armas sang duwa ka mga suspetsado amo ang 38 caliber revolver ka pagkatapos isa ka Glock 9mm nga semi-automatic pistol. Ang mga estudyante ang wala una makahibalo kung ano ang nagkainabo kay gulpi lang nga naglinupok ang nagtuga sang panic sa sunod mismo sang eskwelahan. Madamo pa ni kayo, kabalo ka, may mga cellphone na ang mga kabataan. Pagkatapos may mga CCTV, no, ang sunod sang eskwelahan. Makita mo ang pagkinarankaran, pagpanik sa mga estudyante kag mga manunudlo. Ang iban sila, nagadinalagan, ang iban nagpakita sang panaguan. Makita mo ang iban nga mga estudyante kag mga maestra nga nagparago sa idalom sang mga pulungkuan kag sumuman sa idalom sang mga lamisa. Ulihi na nakitaan kay talupangdan nga may ara sang mga kabataan nga nag-uyat mga karadyuman sang pusil. Nakita niya no sa gwa sang kwarto o kung sang hulot klasyan nga may ara sang nagauyat sang armas kag ginapaniro sini ang mga estudyante sa sunod sang kwarto samtang naga klase. O ting iban sin siyempre ang instinct mo is either mahapa ka, ma-dive ka or madalagan ka ano nga sistema din nag-create sang panic no ang ining nasambit yang insidente sa sunod mga karadyuman sang eskwelahan. Makon mo after paniro sang duwa ka mga suspetsado na tigayon pa sila nga magparagyo. Kag may arataran sang 40 ka mga empty cartridge or basiyo. Kag duwa ka mga magasin ang na-recover sang aton sini nga makapulisan sa scene of the incident. No? Ang mga biktima diri mga karadyuman naglabotanan sa 13 ang mga nagkala-injured. Kaga tatlo, actually, apat na ni ang mga nagkalamatay. Ay may duwa nga DOA, kag may duwa nga dead on the spot. No, nga mga nagkalamatay, mga karadyuman. Itanan-tanan nga mga biktima, kaga sumuman ang mga na-injured, ang nun sa itanan, mga estudyante sa San Jose National High School. Ang duwangan ni ka mga suspetsado nga ginaristo sa atong makatapos sa kapulisan matapos ang manhunt operation. No? Almost 1 hour pa mo. Ngalinagsanay nila sini. Pero natigayon ini sila nga barakpan sa aton nga makatapos sa kapulisan. Parang time ganin siling ko, kati mga minor de edad ni, natigayon sini nga ma-rescue sa atong nga makatapos sa kapulisan. I-identify sila nga isa ka 15 years old kaga 14 years old nga mga estudyante. No? Sa initial nga report, no, na identify nga ang inasabit niya nga mga suspetsado ang estudyante mismo sang nasambit iya nga bulutuan. Grabe nga kwani. Tapos ang armas na gingamit sa nuwa ka mga suspect ang ginapanagiyahan man sang isa pagid ka pulis. Amo ni nga subong gina kwan pa niyo, gina check pa ini sang Tacloban City Police Office ang ining nasambit iyang pulis nga mo iya ang nagaparag-iya sang sineng nasambit iya nga mga armas mga karadyuman. Imposible nga gin kwani gin kawat nila or gin kuha nila no ang ining nasambit iya nga mga armas lutang. Kay makita mo sa Facebook page no sang duwan ni ka mga estudyante nga mga suspetsado nga may mga picture sila tapos nakakadto pagani sila iya sa firing range. Ginpraktisan pa nila ang paggamit sang armas. Pagkahalanos mo ining insidente nga nagaluntad mga karadyuman dito sa may San Jose National High School sa Tacloban City kahapon iya nga adlaw. Ang initial nga pag-istorya sa nga itong makatapos sa kapulisan sa duwa ka mga minor de edad nga ning mga suspetsado nga suno sa ila sila nga duwa ang biktima sang bullying sang ila sini nga mga classmates, no, sila ang nagahambal nga ginabully sila sang ila sini nga mga classmates. Amo na ang rason kun nga nga nagbalos sila, nakakuha sila sang armas kapagkatapos ginplano ang pagpaniro sa iya nga mga o kun sa ila nga mga classmates. Pero may kwan gini silang duwa eh. May target gini sila nga duwa nga amo gid iya ang ila nga atiruhon. O kalay kay ti ako baga mass shooting, nagpinataka sila palupok sang armas. That is why nga may nagkala sa rabat. Ngara gani mga kwan di blabe mga babaye, no, nga naigo sa pag pinagusto palupok sang duwa taran ka mga kabataan nga ini sa ila nga mga classmate. Kisubong gina kwan ini, ginaimbestigaran ini, kahapon nga daw, nagpatigayon sang coordination meeting ang Department of Education kag ang Philippine National Police agud hambalan ang mga tikang may kangtanan sa insidente sa pagpaniro sa nasambit iya nga bulutuan. Sa social media post sang DepEd, nakasaad niya gin pasiguro sang duwa ka ahensya ang parayo nga koordinasyon kag pagbuligay agud to sini nga ma imbestigaran sang maayo ang ining nasambit iya nga insidente. Niyakod nga masuportahan man ang ginapatigayon nga investigation kag masabat ang mga kinanglan sa mga piktado nga mga estudyante. Sila binagintong mga nagkalamatay kag ang ara subong sa ospital. Kag iban pagid nga mga personnel man, mga maestra, mga staff sa nasambit iya nga bulutuan. Kay hindi lang man ang mga biktima dere nga ara sa ospital ang buruligan, kundi ang mga survivors man, no, nga mga estudyante sa sunod sang eskwelahan nagkalatruma ni. Hindi ka kinalan man ini sila sang nagkakaigo sila nga pagtatap sang mga concerned government agencies. Kaya kung naganihambal ko, first ini nga nagluntad sa kasaysayan sang Tacloban nga may isa iya ka shooting incident nga nagluntad sa sulod sang eskwelahan. Ang mga mass shooting ani na common ini, pero rare ka lang makakita sa mga kasubong sini sa sulod iya sang eskwelahan. Sa Amerika, Radyo Man Binroy, may mga insidente na sa mga mass shooting sa sulod sang eskwelahan.
1: Damo iya na nakatabo.
0: Iba-iban gani sa simbahan. Pero dili sa Pilipinas, very rare ini or very seldom ini nga may mga insidente sang kasubong sini sa sulod sang bulutuan.
1: Amo na yaning ambal nila nga daw sa Amerika lang, no? Daw gin pattern sa mga estudyante nga ini sa natabo dito sa may Amerika. Pero dali kay la ini ang circumstance, abi Radyo Man na.
0: Although ako nagapati ako nga kwan ini isolated ini nga kaso, yeah. Radyo Man Binroy. Pero ang dapat ilang taon diri sa ato nga makatapos ang kapulisan sa Department of Education man. Kung ano ang rason? Ano ang motibo sa mga kabataan?
1: Kaganong state of mind sa mga kabataan ngayon eh. Kaya yung bata nag-evolve ng panahon mo. Lain ang kabataan sang una, lain ang subong. Wait, yung kabati sang una, yung may mga shooting-shooting nga muna eh. Tinapungulay, may bunanay man eh. Pero
0: wala tayo lapis?
1: Oo, pero wala tayo kasalapo sang amusin yung klasik, kwan, amunin yung klasik krimen. Ngayon, perpetrate sang 14 anyos, 15 anyos, subong na nila tabo sa pungsod Pilipinas. Doon lang kita kabati sa Pilipinas, yung may amunay kadako, yung insidente. May mga insidente man, pero hindi pareho sini. That's why nga na-shock kita, sining natabo dito sa may Tacloban.
0: Amo na bago kadamo sang dapat padalman diri very correct. Timely ini.
1: Oh. No?
0: Hindi mangaway man tanang gambang na lamian kita kay may amo sini kun nga ma kwan liwat ma tuki liwat sang aton sining nga mga official sa gobyerno. Ang mga dapat nga himuon kag mga dapat i-upgrade.
1: Oh,
0: sa
1: damo
0: sini nga lay.
1: Damo
0: for example Radyo Man Binroy sa kwan nga niyo sambay mo bala nga ti daw dogin plano sang duwa. At dako-dako influence diri sang social media.
1: Correct.
0: Kabalo ka kada mo damo mga games na bala nga sa Super Joseph sa Kisima. Mga games na bala nga duway pakundangan na di sa aton nga abisan sino lang maka-access ba?
1: Ang violence goro dito na nila nakuha.
0: Imposible.
1: Ang nga gin register sa ordinary register sa utok nila nga mangina violente Radyo Man Eric. Hindi ko yakay imagine niya hasta subong. Nga ang edad mo bala 14, 15 anyos. Amo yung mahimo mo yung krimen? May imagine mo nga sang nagapasulod ining 14 anyos, kada kwarto ginatiro ya kuno mo. Kada kwarto ginatiro to whom it may concern ang yasin nga pala. Until nga nakasulod sa isang kwarto, kita mo na nag-circulate yung video nga may nakaputi nga tao sa may pirta nga tiniro. Yan igo sa abaga. Tapos sumulod siya, pagsulod siya, pinaniro ya, pinang follow up na yun na tiro. Kaya itong lalaki nga to, nga nakita sa video ng estudyante ito, patay ato. So, butang balon, indiscriminate giniya. Grabing utok. Why, unimaginable kung ano nagasulod sa utok, sining duwa. During that time, nga, supposedly, sa amo sina nga edad, budlay tani makahimo, kagdo hindi makahimo, sang amo sini nga krimen. Damo sa mga posibleng tani dapat nga ano ni tun-an kaga dapat nga improve no. Number one, ang very lax nga kwan nga security. Siyempre sino man abi sa mga eskwelahan diri ang maguna-una nga muna. Kung tanawon mo ang seguridad sa eskwelahan, wala naman na metal detector gani. Kasi mga kabataan gani ang ginadeal nato da why naman na gina-inspect, di ba na?
0: Wala na.
1: Kung may mga patalong, kung may nano.
0: Sa mga sa mga secondary schools, guro. Although natin sa mga secondary schools, isa may mga akwana, may mga rekisa. Depende man sa school, no?
1: Unless nga no conscious ka naging sa security. Pero most of the time.
0: Common diri sa ato. Why niya rekisa? Why niya sang kwana? Why niya sang frisking na gina?
1: Wala.
0: Wala mo ginari ka, one man yung mga kasubong sini. Kaya ikabalo ka. Kita din sa Pilipinas, kita nga mga ginikanan, kumbaga second home na nato ng eskwelahan. So kumbaga kung kita ang magpinsar, no, ang mga eskwelahan nga ni, magluwas sa balay ta, ang eskwelahan, ginakabing na ito ng safest place man. Nga kumbaga, paghalin sa kabataan ta sa balay ta, kanto sa eskwelahan, gina-expect na ito nga pagkahapon, pagkatapos buhi, makita ta, kag magpuli man ang aton nga mga kabataan.
1: Normal man lang abi nagakatabo, wala man sa may nagakatabo mo. Sino abi mag-expect nga may amo sini, no? That's why nga nag-relax man ang aton seguridad. Do halos tanan man guro nga mga eskwelahan guilty. Pila ka mga eskwelahan aton diri nagagamit sang metal detector abi. Do wala guro sa Iloilo ambot may nagagamit kag ina-inspect. Inspection room sa kalamdamo sa dyante nagasulod sa imo sini nga bulutuan. So dira medyo dapat i-tighten naton. Bangod sining natabo kay way man to ang tanan nag-expectar mo bisan ang gwardiya guro to never say sining nga paminsaron nga kung may gwardiya sila never say na sining nga paminsaron nga matabo to
0: tila man dapat may mga gwardiya man kay balaon mo kon komon mga national high school na ini
1: ginagwardiyahan man
0: may mga gwardiya ini may mga hired na silang government guards gid tapos biara man sa mga volunteers no pero usually mga volunteers nga na PTA sinang nagabayad, nagadirhir dira sa traffic. Usually amo na, no? Ang setup siya Radyo Manna Binoy. Pero ti muna gali ang balko, hindi na bala stricto. Kaya ginapatigayon ang mga frisking ani, ang muna mga inspection sa mga bag.
1: Inspection sa bag.
0: Kuan ay random ni. No ginahimo naton. Muna gali ang balko, posible maging eye-opener man ini.
1: Undepeded,
0: mag-check sini. Nga, muna eh, dapat lantaw natin kung ano mga rules and the procedure natin. No? Sa mga kasubong sini, nga mga sirkumstansya, bala?
1: Eh, kung ano dapat ni, pagwagid sang, kung eh, sang papel ang deped, mando ang deped, nasyonal, nga ti, dapat i-tighten ginato ng security natin. Coordinate kita sa aton sini nga PNP kung kulang ang security kay ti natabo na eh. Pwede gali matabo ang ginagakatabo sa iba nga pungsod. Pwede na gali matabo diri sa pungsod Pilipinas. So ang pamangkot karon ano ang himuon sa aton sini nga Department of Education? Kaya ano pagid ang himuon sa aton sini nga Department of Education para ma-improve, no? Ini mga ma-manage ang mga mental health sa mga kabataan niya. Ano nag-apekto sini? What went wrong? Ano nagakatabo? Ano natabo sa mga kabataan?
0: Mo na nga sa kanteri sa RMN, tungkol tayo na ding advokasya, ang mental health.
1: Grabe kung mental health na.
0: Ang bullying diri sa aton, gina-advocacy taman ini. That is why, kung may mga reported gani nga bullying sa eskwelahan, gina-follow up, gina aton ina, ginapanabot kinaton ina sa mga concerned government agencies, especially sa Department of Education. Kaya muna nga balta, very important ang mental health sa aton sa mga kabataan, especially subong, ngara kita sa era sang social media.
1: Kag sa mga ginikanan man eh, dapat, kwan eh, duwa eh, dapat mo umpisa gani sa panimalay, dapat gina-check mo ang imo sini kabataan kay ang dugin suguran malang kuno no, haircut malang kuno mo, nga dugin hikayan malang kuno balaya ang
0: isa sa mga suspect.
1: Isa sa mga suspect ang iya sini nga gunting. Siguro ti siempre kitid man pinsar ka bata, tapos may mga influence man sang sa outside world sang ti ara ang social media, misguided man sang ginikanan. Wala man guro ko ma-monitor sang ginikanan niya ti. Ado medyo may mga epekto na sa paminsaron sang bata, mental health sang bata. Siyempre, pag-abot guro sa panimalay nila, kauntulog mo lang, hatag balon.
0: Alam mo, ang mga tendencies ngayon sa mga kabataan nga doon hindi kadala sa kwanda sa bullying yung natawag rin sa Binoy. Wala itong ginahambal niya ang bullying, insakto. Ang bullying, sala, ginaya. Pero may iban bala ko kisa, nga ti, dipindi ba na iya sa mga circumstansya bala. Nga, hindi iya kadala ang ilaya nga utok sa mga bullying nga ini. Mga mahina bala tay kurason bala. Sa sobra mo nga bully sa ila, nagakuan na siya, nagatanom sa sang kaakig, kag dumot Radyo Manna Binoy.
1: Kag nagasupot duro, no?
0: Kag nagasupot, no? Nagasupot. Ti, kisa, amo nang ambal mo ang influence sa social media, ti, ma-search na. Kuan na siya, malantaw nga malantaw, da ka mga, kuano da, video sa YouTube, sa Facebook. Hasta nga ma-develop niya ang mga posible, pwede niya nga mahimo, bala. Nga makabalo siya sa mga nagabully sa iya. Ito usually amo nang nagakatabo, no? Amo nang mga nagakatabo. Ang mga ganis ni waya nagabalos, ang ginahimo nila iya nag hikog sila. So amo na mga may mga tendencies ng mga kasubong sila. So depende man sa nagapalibot ng mga circumstance.
1: It's either nga ti sakiton mong kapareho mo or sakiton ang kaugalingon mo ang paukpan mo.
0: Ti pareho sa ning duwa ya ka mga estudyante ni ang 15 years old kag 14 years old. Kay may nakuha sila iya nga pusil.
1: Ang lain sini.
0: Kay pulis tong tagiya sa.
1: Ang lain sini kay ang pusil bala. Ginatunan sa galit ka firing sang tiyaya. Iyan ni ka tiyaya nga police. Under restricted karon ang police nga ini. Ambot nga di niya man niya pinamutang niya. Guru ba si ginapabayaan niya malang da? Tapos ginturutunan niya. Pakita mo to sa picture yung ginaturutunan niya pa firing. Ining 14 anyos gid. Ining maniwang ni balang nga daw tutoy ang itsura. Nga daw sa pagka-inosente balang niwang-iwang. Amo na yung ginturutunan niya. Ti karon kay nagsamo ng kaibalo na magkapot sang pusil. Tapos piktado ng utok sang bata bangod sinatabo nga bullying. Could you imagine? Guro mga tatlo ni kamagasin ang dalay ato sa eskulahan. Kay nga 40 ka empty shells Regiment Eric ang napalup ang kwan ang na recover butang balon nga iya to tanan iya kalabanan to iya kanan ni Mem Guro base ko nang sa cylinders ang sa ano ni sang 38
0: base na 80 usually anom na nayak bilog
1: anom na nakabilog nakuha base nakuha man nila lakit man da subutan ta minus 6 sabi
0: imagine mo kwan mo duwak magasin
1: duwa ka magasin tatlo gid guro gani kay 40 minus 6 ano ni nang 34 timag 15 trying talang duwa ka magasin may spare pagid sa isa butang balon mga tatlo gid ka magasin
0: Boom. May arabi na ni M nga Glock nga ninyo 17 ang kwan niya.
1: Oo. Di ba si kung duwa ma lang? Oo, oh, pwede man.
0: Duwa ka magasin o boss niya. Kaya cover, duwa ka magasin.
1: Ah, duwa ka magasin? Oo. Oh. Ti duwa ka magasin? Ti isipon mo ya, sa amun niya nga edad. Bale mo lagi diya bala inchindi yun kag imagine mo.
0: Amo ni nga subong naga ang mga pamangkot bala, mga legal question sa Rajaban Binroy. Kati ka balo ka 15 kag 14 years old ang mga suspetsado. Di napaidalom ini sila sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kung ning RA 9344 bala.
1: Amo ning pangilinan no? Law, no?
0: Oo, amo ning pangilinan law. Nga kung sariin, kung exactly 15 years old or below ka, sang time sang commission of the crime o pagtabo gid sa insidente exempted ikaw sa gitawag nga criminal liability tapos kon ang suspect only 14 years old sang time sang incident hindi gid siya mangin criminally liable kag hindi siya pwede nga mangin criminally convicted no matter how serious no sang offense nga iya sini nga nahimo. However, may mga kwan man da Rajaman Binroy, amo lang ang bagabin ko pangilinan. It doesn't mean nga kon minor ka kag indi ka mangin liable sa criminal nga aspeto. May mga kwan na da, may mga nagakaigo na da nga intervention nga ginahimo. Libot silingon nga kon exempted ka sa criminal liability, wala ka na, wala na lang sang may matabo. But silingon, ang bata nga nagkomiter sang krimen ang mag-undergo sa nagkainlain nga intervention santo man sa Juvenile Justice and Welfare Act nga ini. Ang mga parents niya pwede nga maging liable for damages, may mga civil liability or ano dira Rajaman Binroy. So kaya muna eh nga kung 14, 15 years old ka hindi ko mga minor ka wala sa criminal liability.
1: Amo lang na ganing lain, kaya yung minor subong, may buot na. Doon dasig tubuan sang buot.
0: Oh.
1: Amo man ang popular man ang...
0: That is why nga sa dalom sang juvenile juvenile Justice and Welfare Act, Rajaman Binroy. Why nga kaulugan nga kung below 15 years old ka or below 18 years old ka, sang time sang commission of the crime, di nabot silingon nga ti mientras tanto ay kanang liability ang next nga question dira kon naintindihan mo kag nahangpan
1: may discernment
0: ang imo sini yes no ang imo sini nga ginhimo kon sala o kon insakto
1: ginakon pa na gina-assess man na gina-determinar man na kung naintindihan mo you can be held liable
0: yes
1: depende na sa assessment sa nga ton sini nga I think ka social welfare na ton sa ni SWD
0: pagplastar gin sang prosecution sa mga ebidensya sa discernment abi nga ni dapat may nakaigo kadi nga mga ebidensya sa kuan na ni sa aton na ni nga mga prosecutor may mga kuan di may mga aggravating kag mitigating circumstances na diri like for example na pagdala mo sang armas sa eskwelahan no ang pagplano mo sang pagpangatake o kon pagpaniro pag-coordinate mo sa ibang pagid nga mga suspetsado o shooter pag-tago mo sang imo sini nga armas no pagipili mo sang tirohon mo or target mo pagkatapos ang imo gid sini nga mga actions before during and after sang insidente. For example, sa dokay after sang insidente, for example, ang ambal mo, wala ka paniro to siya, wala pa kundangan, kutob ka malabihan niya kwarto, ginapaniro niya.
1: Basta
0: ka nagkasunod to sa isa ka klasom ka dito, gindaga mo na pinasan. Pagkatapos after sa dodo, so wala na labot, lagyo sila, kaya may manhunt operation pa. Hindi na makita kung ano ang iya sininga mga actions before, during, and after sang insidente.
1: So, amo lang na ang masakit sa mga ginikanan nga ti for now hindi pareho sang regular nga mga offender ang pagtrato sining mga kabataan kay may special nga layi iha para sa ila. Masubo eh, no? Isipon mo nga ti under custody lang anay for the meantime until nga ti tanaw bala tatlo nagkalamatay ang trauma, may imagine no? Bilog ng eskulahan trauma. I don't know kung saan makabalik sa normal ang paminsa ang ano ni ang normal nga panginuino sa mga kabataan niya ni sa trauma nga ginbatyag labi na gid for those nga nakasurvive sa sining incidente.
0: Ako
1: I don't know basing ibang gurong ginikanan.

0: siya sang una ko ni juvenile justice system panawag lang sini. Pag amen sini, ingin mo tangan sang welfare act. Ngabot silingon, ang kabataan to nga ti, posible lang yung biktima man sa mga sirkumstansya, kay mo sang krimen, hindi mo man dali-dali balang atagan mo sang criminal liability. Hindi atagan mo sang nagkaigo ng mga intervention. Kaya hindi mo na tarangin na kayo mo sang krimen, gusto dagid.
1: Amo na masakit pamatian bila sa isa ka ginikanan pros, hindi na napatyan ka bata to sa takluban. Tapos, ang balon ka nga ti, ano matabo sa suspitsado, ati i-assess na siya nay, kag tagan sang intervention. Ti para sa mga nalisdan, sakit.
0: Sakit eh.
1: Oo, isipin mo nga, mambal ka nga, mabalaan mo nga ati, hindi ka lang isa mapriso, dalon na sa DSWD, kag i-custody. Ti, tanobla ko na anong sakit
0: ba. Malamang masakit ang balon nga, wala sila sang criminal liability. Pero hindi pwede nga balunta nga wala sini criminal liability. Kaya may mga interventions na siya. No? Sala na maghamba kita nga kung minor ka, why ka na sa labton?
1: Absolute na ganyan wala.
0: Hindi na amo. No? Kaya sa aton sa Juvenile Justice and Welfare Act, kung ang RA 9344 as amended, may corresponding inadira ng mga intervention.
1: Oh.
0: It doesn't necessarily ang intervention isunod mo kito sa prisoan as regular inmate or persons deprived of liberty o kung PDL. May mga intervention ini sila. No? Kaya tikabalo kay ang mga circumstance, hindi mo na naparariyo
1: ang katubos
0: ni. That is why nga si Dalom sang amuni nga laye, hindi na sila absolute nga wala sang criminal liability.
1: Oh, amoning hindi man magisugot si ang mga mamalida. Highly debatable ni.
0: Oh.
1: Kaysa very subjective katama ining ining kan hindi niya 1 plus 1 equals 2.
0: Daw pareho man
1: ang mga very subjective. Balang isan.
0: Sa kwan bala nga ibalik nila balang kwan nga ang death penalty.
1: Yeah.
0: Damo man ang nagakwan sina, damo man ang gusto nga ibalik ang death penalty.
1: Oh, to nga ang opinion abi mo.
0: Especially kung naging biktima ka sang heinous crime.
1: Oo.
0: Siguro no, gusto mo na lang patyon man ang suspitsado eh.
1: Oo. Kung sa dira kaya nga side, mambal ka nga ti, bisan patyon mo na, okay na.
0: Oo.
1: Pero kung dira ka sa piyak nga side, damo man sa mga consideration, amo na gani, tunga 50-50.
0: Correct.
1: Tiyan mo man eh, mas maayog yung mga ito at ma-revisit liwat. Kag debatihan taliwat eh, para mabalaan.
0: Amo ng point na to, damo kita sa pwede nga malili din.
1: Correct. Oh.
0: No? Especially nga ito, sinin nga mga mamalidha.
1: Oh.
0: Regarding sa mga, like for example, sa DepEd, no? Ang ilang mga policy, sa aton man nga mga mamalidha, sa Juvenile Justice and Welfare Act nga ini, nga dugay na ni, no? Nga gusto nila amindaran ini. Ang main gidere nga, purpose is panubuan ko no ang edad no sa mga hindi mangin criminally liable sa mga krimen nga ginahimo sa mga minor de edad. So bantayan ta na, ako excited na kumamati sang debate ni Kiko Panginoon
1: versus...
0: kag ni Robin Padilla.
1: Kaya rompisa na gani si Binoy Isbong. Sige lang, hindi pa ni Chimpo.
0: Siyempre may punto man siya.
1: Pero hindi pa ni Chimpo.
0: Ang question dira kung kumbaga sa kapangkabilugan, kinanglan bala o kon, hindi. Standby kay check tayo mga observations sa ngaton nga patrol. Actually, damo balita subong Radyo Man Binroy, no? May mga kwan kita, may mga update kita sa impeachment trial. Kagiban pagid niya mga balita, labi nagid sa flood control anomaly.
1: Gagi na sa pawang, ginisang sa Tacloba, no? Na-shock din ang bilog ng Pilipinas kapon. Shocking ka tama ni.
0: Amo mo na ganyan bago kayo nasa intro ko. Sa Amerika mo na ninyo usualing batian.
1: Correct.
0: Ang mga kasubong sila, yung mga mass shooting sa eskwilahan.
1: Oh.
0: Dili sa ato may mga mass shooting pero very seldom.
1: Shooting sa pelikula yara.
0: Pero yan, no, sa sunod sa eskwilahan, matabo ini.
1: May tiniro. Pro area, indiscriminate yung kapan pinaniro giniya, shooting spree giniya sa sulod sa giskulan. Oo, ti wala niya natabo sa history sa Pilipinas. Kagang suspect minor.
0: Gina, no? Ti, sige, balikan ta na karon. Kaya simpre sa lokal nga level, may mga simpre na open up na ini. Tuod man, hindi man na imposible nga matabo man sa ato.
1: Kaya mo na ganyan, damo kita sang kundri, dapat nga ano ni, ma-i-improve sa aton sining mga eskwilahan. Ilain ang paminsaron, kakabataan,
0: na
1: subong.
0: Amo na diya sa aton, pirmi mo. Wise ang may mga matabo ka subong sini, gusto ni tama revisit ang aton sining mga guidelines sa mga policy. Direkta ng Radyo Manflo.

0: Cavarite.
1: TYRI Radyoman Report.
0: Toto Flo, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyoman Eric, Radyoman Binroy, no? So, ang sitwasyon sa Sudan, subong nabasa ang mga dalan sa pagbubos ang ulan.
0: Subong aga?
2: Isang kagahon na, no?
0: Mm-hmm.
2: Nagunta siguro ng posible mga 3 or...
0: Kani, kay pag-abot ko ni sa station kagina, why pa man ulan? Tapos nagbasa-basa ko sa dalom, gulpi lang, nangibubo ang ulan.
2: Oo. No. Pero dubi na ula lang ang tubig alin sa kalangitan, no? Pero sa may ginalinan ko to sa panuwa sa muton, why do ya ulan, no?
0: Uh-huh.
2: Malamala ang...
0: Ganaan nga, subong bala Radyo Manflo, ang kwanbala, ang update sang pag-asa si Francisco. Nangin kwa na,
2: super typhoon.
0: Super typhoon.
3: Kung galing kayo, layo naman na, no?
0: Layo, magkatama.
3: Mm.
2: Layo
0: galing kati ang problema ta kumong southwest monsoon kita subong basta gani may mga bagyo bisan dito sa babaw gina-enhance niya na ang southwest monsoon kita mo lang tawan nyo walang pangulan subong nagakuan siya may dalasang hangin bla kita nyo lang daw ano gani gamadlos madlos
3: pugada
0: oh. Mm.
2: Tama na siya si lain na subong ang panahon no? Radyoman Eric and Radyoman na Bentoy. Samtang ipon kita karon sa presyo sa mga balaklon, no, diri kita sa may lapas public market, no, diri sa may bayati store. Ang mga balaklon diri, listahon sa ating mga listener, no, ang mga presyo sa mga balaklon. No. Ang kamatis subong mabakal sa 100 pesos ang kada kilo, bumbay 120 pesos ang kada kilo, ahos 130 pesos ang kada kilo, bagyo beans 140 pesos ang kada kilo, dahon kamote, no, mabakal sa 10 ka pesos ang bugkos, amo man ang pechay kag dahon kamote. Samtang ang okra, meg ta sila subong ang okra, 40.
4: Kilo ang latoy sila.
2: Ang latoy 50 at o 50 pulo piso. Makabilog pulo pesos, pero makamahal sang latoy, no. Ang talong sila
4: 90.
2: Kalamay. Ang
4: kalamay,
2: no?
4: Kalamay mo mga sigap. Okay, man. Pag taas 20 ang kilo.
2: Ano
4: was white.
2: Was white, no? Iba
4: kilo? 20. Ang...
2: Ano
4: pa ang kilo? Ang 50 man ang kilo, gyapo.
2: Ang matika, ito pinagaligay ang kilo, kaya magiging importante.
4: 110.
2: Ang pinagulubot, ang pansit-kanton?
4: 55. Tunga sa kilo.
2: Saging ka ba?
4: Siya mong bigya. 25 ang kilo.
2: Muna ang mga latest nga mga presyo sa mga balaklon diri sa may Alapas Public Market, particular diri sa may Bayati Store. Lito kita sa atong sining mga balita, ginkumpirmar ni Punong Barangay Lolita Maparangala na ang mga ginikanan ni isang mag-utod nga abilo nga si Christian nga si Choco nga nadakpan sa drug bypass operation sa may Florville sa Florville Home Subdivision sa Barangay Buray Uton Iloilo ang nakaagi na preso, no, sa kasubong man nga kaso. Pero wala naman sila to kay Star sa may Kalumpang, pero kay ginbaligya nila ang ila sining Apoloyan, madugay na nga wala na sila nga nag-istadra sa may Barangay Kalumpang Molo. Sa rin natin, napreso na ang mga ginikanan, no, ni Christian Gaglichoco Abilo. No? Pero tigiling man ni Kapitan Maprangala, natin posible, no, bangod sa kawadaan na siyang ginikanan, no, amunin nga ginhimo sang mag-utod na magsulod sa illegal nga droga. Radyo Manerik, sa rin na-recover tri sa ila, sa kinatigay ng bypass operation sa Buray Uton ang operating team amo ni ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDU 6 Radyoman Eric and Radyoman Binroy. Porsyon sa pagpayag ni Kapitan Lolita Maprangala sang Kalumpang Molo. Okay.
5: Hindi na nila ila-ila, hindi na sila sa Kalumpang, Star.
6: Oo.
5: sa uto na si Legistar.
6: Ah, kusang una,
5: Legistar. Kusang una, sa amon, pag priso, pag may ba sa ilang nga ila na, na kagda, ilang ni kana na priso sa subong, wala pa sa kalumpang.
6: Ah, okay. Pero subong. Ano nga tuig, kap naging priso, ang ginikanan na?
5: Hindi na ko ka, pakot, kaya wala, pakuna, daw wala, pakuna, wala ka balik mo.
6: Oho.
5: Basta dugay na sila sa presuhan.
6: Hmm, po, why pa sa kagwa, kap?
5: Wala pa sa subong, wala na da, may nag-a-star, kaya ginbakal na, baligyan na ilabala isang ng last year pa, 2025.
6: Okay, so ang ining si, ang ining mag-utod niya si Christian kasi Choco, ang alias mo na ninila kap, sila ang nagpadayon sang pag-engage sabi sa illegal na droga kap, no?
5: Oh, wala lang kuya kabalo.
6: Oo.
5: Okay, we, oh, hindi ko na, in fact, hindi ko ginaiagani sila kilala, kahit isuntre na sila eh.
6: Ah,
5: wala na sila gano, oo, ang ilala na iaginikan, ang gidyang daw kilala ko.
6: Oh, kailan na sila mag-utod ka pao?
5: Ula, sir, kaya ko damo na sila, wala nga pamilya.
6: Ah, okay.
5: Siya'y kagawad, lim na naiyaan mo ang nakapuan, kaya ilan na daasong na, isa sila ka-zoom.
6: So,
5: kuya, balaan ka ng damo, hindi, siyempre ka damo, dahil di man kukukuan kung may mga problema mo lang sa barangay o mga ayos sa barangay, ako man ako na ipagkabalo ko, gidya nga ano. So, damo na sila.
6: O, ginistara nila sa uton, kap ano nila na?
5: Wala ko siya pa mangkot, kaya nalan ko na mangkot dito, nilakap din baligyan na nila, ilablay ko to din sa kistar, yan sa utong, kasi nga, may ba sila, istar sila kalumpang yao, yan na baligyan, wala na di sila ka, ara na sila sa utong, eh wala man kuya na mangkot kung sino ang ilagin na istaran.
6: Kaya nila
5: nila sa utong lang.
6: Oo, kay suno sa RPD, yung blackout sa Regional Police Drug Enforcement Unit.
2: Madyuman na Finroy, ang kabahin sa pagpahayag ni Kapitan Lolita Maprangalas ang Kalumpang Molo. No? So karanang mag-utod niya Abilo, na si Christian na si Choco, subong man ang Isadrika Upon Pagindilang si alias Jude, ang preso na sa may Uton Municipal Police Station, kasi posible pasakaanin isang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga balita ang ginadulong sa isang kaluan sang Nans Herbal Nans Liniment Oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangapla herbal Nans Liniment Oil may sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy koy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit nga paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ni pangapla sa managubo, palanakit sang liog, maundan nga mga bali kag sa mga nagadugo nga pilasiya ni patugunon, paontaton, buboy lang sang Nans Liniment Oil. Ang Nans Liniment Oil ang produkto ni Tita Alin kag mabakal sa Herbsmen Pharma Corporation, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, kag sa may probinsya, sa probinsya, iya sang Gimaras. Kag subong man, ang Evergreen Herbal Capsule, ang galimpyo, nagpabakon, nagbalansi sa mga sistema sang atong lawas. Gintingom ng pwersa sang pito para ikayong lawas kompletong benepisyo aprobado sang FDA. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar, kag sa may Green Food Supplement Shopping Center, sa Mabulo Delgado City proper. Ang sobra kinabuhi na ng kulang kinadugagan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico, kaga Tatoy's Manukan and Seafoods. May branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, sa Itria Park, sa San Rafael, sa Resilito, sa Mandurayaw, ang ila sininga main, Santo Niño Sur, Arevalo. On it managed by Nay Consio Consing Espinosa, kalitay honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumon Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Manflo Navarrete. Hindi nga bahay doon na sa inyo sang nan sa corn coffee. Umpisanta ng aton aga pag isa pag-inom sang nan sa corn coffee, kag experience yan ang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-palaba sang aton nga resistensya, nagapataas ang aton nga energy kay nagagamintinar sang proper blood sugar levels, nagapa-improvement sang aton nga blood circulation, kay nag-alleviate man sa problema ta sa digestion, no? Inang kisra hindi kitabla matunawan, nagabutod aton chan, imni nyo na sang Nan's Corn Coffee. Yan i-toxify niya ang aton nga lawas, kay nag-alleviate man sa problema ta sa migraine, ila binagid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene, sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Gimaras. Pagkabalik na mga dalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4.52 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
1: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
8: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
9: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Enjoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Ariel, nagtanto si Nike, isang nagligad, sikisaki, pija katama, yung basin tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Santhol Plus Gold.
12: Ako galing si Shirley, pamigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako, na imnan ko kuno sang Santhol Plus Gold. Sa sulod sang 2 kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Santhol Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
8: pinagaling,
2: pinahusay.
8: Santhol Plus Gold.
2: Sa mga butika.
0: Giga.

0: kapatid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bangon at char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Ingidyang sa borsang Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipaton. Remind Herbal Capsule. Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule, also available Remind Choco Mix.
10: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kay ang badyado, huuam mo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
13: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
15: Mighty C,
17: mabaka mga butika.
11: Samson Plus Gold.
19: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Samson Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
11: Samson Plus Gold.
15: Mas pinalakas,
11: pinagaling,
15: pinahusay.
11: Samson Plus Gold.
20: Kundoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Samson Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kundoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Samson Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
21: Mahalagang paalala, ang Samson Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Ka
0: kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.
3: All you need is Pride. All you need is Pride.
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. My name is Ron Antriasia, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o cellphone?
27: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
28: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
26: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
27: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
28: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
26: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
29: Evergreen Herbal Capsule.
30: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sang akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
29: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
31: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
32: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
33: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
34: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
35: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
36: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
37: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
38: D3 Bio. Ang D3 Bio.
39: Yung may Visio.
40: Ang Visio.
41: Yung may D3.
42: Mga butika.
43: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
44: Charm Fab Con.
45: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
46: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
47: Bangdong kumakabloom sa Charm!
48: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
49: ACS.
50: Cellphone Plus Gold.
51: Kuya si Mercy, ara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa duwa ka bulan noong pawan.
50: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
52: Pinagaling.
50: Pinahusa.
52: Cellphone Plus Gold.
50: Sa mga butika. Mighty C.
52: Ang alkaline ng vitamin C.
53: Ako galing si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
54: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
50: Mighty C.
52: Mabaka sa mga butika.
50: Santon Gold Coffee Mix.
55: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
50: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
56: Alas 5:05 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
57: Radyo Man Eric John Pamplona.
58: Eric John Pamplona.
57: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
58: Benroy Bernal.
57: Back to back sa unang radyo, unang balita.
56: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ining bahin sang aton nga pagpangalagad dulong na sa inyo sang DTX sa 500. May ara kabalasang hypertension o kung pagtaas ang pressure sang imo dugo, mag-DTX sa 500 ka. Inilagay panubo sa imo talaga, guys, Rides, isa sa makabangdanan sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagresulta sa pagtaas ang blood pressure. Di man nagabulig panubo sang blood glucose levels, isa man sa makabangdanan sa pagtaas ang blood sugar, ilabi na sa mga diabetics. Kaga siyempre kung nag-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagkapamakod sa mga kaugatan na kung papalayo ka sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Kagina maintain sini ang elasticity sang ugat, agod nga mapalayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sa naghabok ugat sa utok bangod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, ASF virus, mahimo nga mangin aktibo sa naman nga panahon. Suno sa DA Western Visayas. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
0: DYRI Radyuman Report.
1: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
2: Wala sang ginapili nga panahon ang pagtuhaw sang African Swine Fever sa mga kasapatan nga baboy, ginpahayag ni Lirisa Idombingo Balopenyos, chief sang Integrated Laboratory Division sa Department of Agriculture Western Visayas. Matapos nga nakasulod ang ASF virus sang tuig 2022 sa rehiyon, nangin endemic na ini kag posibleng nga mangin aktibo anuman nga panahon.
3: Hindi siya siling kung magtag-ululan may virus na gatuhaw siya. So daw angay man bala sa release bala naton or mga kung sa tawag mga dengue na kung hindi kita yayamakag na hindi kita masudlan sang virus, hindi man tayayaya magmasakit or hindi man magmasakit ang sapat. So amo na siya daw angay lang man sina.
2: Pahayag pa ni Balopenyos nga base sa ilang monitoring, may kaso nga nagatuhaw sa tag sa katuig apang hindi na ini kapareho sang una ini nga nagsulod sa rehiyon nga tuman kadamo sa mga apektado nga lugar. Sang nagligan nga tuig 2025, apat ka area sa rehiyon ang nagpositibo sa virus umpisa sa bulan sang Abril. Subo nga tuig 2026, na record ang pagtuhaw sang virus sang nagligan nga Hunyo 19 sang nagligan nga semana matapos nga nagdeklarar ang probinsya sang Capiz sang aktibo nga kaso sang ASF sa Banwa sang Sapian, Pontevedra kag siyudad sang Rojas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
1: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
0: Tatak RMN.
56: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi kabisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rizzi mushroom extract kag mangosteen half fruit extract. Tagsa ka sa shame harap pagit ini sang unod nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, sumuman sa mga grocery stores, supermarkets, sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix.
4: DTX 500, mataas malang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kagkagula ka makahibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagka-resulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagmadamok nga komplikasyon, kaangay na gilamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatang nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may taranti na linsa margusong nga nag-mimix ng insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pag nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Marisan mo ini sang may TC, dugay ka na bala nagaanto sang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC, ang alkaline nga vitamin C. Makabulag ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pang mga balita sa police report. Kamatayon sang PNP staff member sa Ahoy, aksidente kagula sang foul play suno sa Ahoy PNP. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
57: DYRI Radyo Man Report.
5: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
6: Wala sang foul play kag accidental firing ang ginkamatay sang PNP Special Action Force member sa Barangay Pili Ahoy. Sang tinalikdan nga Hunyo 16 sa sunod sa Ahoy Municipal Police Station sa press conference sa Camp Martin Delgado, ginpahayag ni Police Captain Aileen Lacrete, hepe sang Ahoy PNP, nga nagnegatibo sa paraffin test ang asawa sa PNP SWAT member. Dugang pa ni Lacrete nga base sa resulta sang autopsy sa bangkay sang pulis, nakaangkon ani sang isa ka igo sa tuong nga bahin sang iya lawas nga posible na petik sini samtang nagakatulog. Pahayag pa ni Lacrete nga masami nga ginahulid sang pulis ang iya armas lutang. Sang natabuang insidente, nag-igo pa sa habol ang bala antes nag igo sa lawas sini. Wala naman sang indikasyon nga nag-away ang mag-asawa antes natabo ang aksidente. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak, RMN.
5: Sohan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
57: Tatak, RMN.
4: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog na Panay Island, Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, gatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbaleng ingrediente. May tungkat-ali ginseng, maca, kagone goat weed. Safe in his heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
56: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na kapsula, meron man kita sa nakakape ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matudod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo ng mga ikog tawo ka nagahatag sang dugang nga resistensya. Kaya siyempre nagamlig man sa aton nga prostate para hindi magdako kung magubag kay ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyaan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat-ali, maca, kag supalmito. Ang supalmito, kilala pag hindi nga nag-aamligman sang prostate sang mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi mo lang ipampatindog lang sang ikog tawo kung naghatag man ini sang dugang nga resistensya. Labi naging kung nagapulaw ikaw sa imong nga obra, ginabuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation, kagbabakal nyo sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:15 ang oras diri sa aton nga pagpangaraga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Hagod pamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinluhi ang inyong colon pag is adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Sa City Hall, ISIS hindi na magpatuman sang shifting o kung Iloilo City Elementary School hindi na magpatuman sang shifting sang klase bangod sang dugang 3-story 6 classroom building again turnover sang DPWH. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
57: TYRI Radyo Man Report.
7: Gidadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyo adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalibate sa immune digestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nagpapadetoxify sa imo lawas. Nagpapulikpadula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
8: Hindi na magpatuman sa shifting sa klase ang Iloilo Central Elementary School o kon ISIS. Hindi matapos gidur over sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH Iloilo City Engineering Office o kon ICDO ang 3-story 6 classroom building kahapon sa aga. Sunod kay Dr. Gracia Divinigracia Malazarte, Principal for sa ISIS, na sobra na problema sa kakulang sa classroom sa eskwelahan. Maluwasin ni mangin safe for convenient pang pagtuon sa mga learners. Sa mensahe sining naman ni Congresswoman Julian Baronda sa Long District sa siyudad sa Iloilo, may ninga pulek na kapasiguro man nga safe ang mga estudyante kung manunudlo sa katalagman dala sa kalamidad kaangay isang linog. Napangako man ang kongresista nga panidugan ang ISIS sa isa ka multi-purpose gym na mahimo magamit bilang evacuation center. Ininga pulek to kabayan lamang sang masobra sa 400 million pesos sa kinpedigan sa kongresista para sa mga eskulahan sa siyudad sa Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
7: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
57: Tatak RMN.
56: Ari ng new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, kag malunggay. Para sa mas mabaskog ng resistensya, duga nga inriya kag masopagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia ang Nan sa Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent gani safe kasi mapagwa bisan pa sa sulod sang panimalay. May name to extract nga pareng performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed nimo sini nga panit. Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang rickets, alap-ap, alipunga, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato ini epektibo, hindi papilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial, Duenya sa LGU, nagmagatanyag sa libre nga neutering kag ligation. Allegation para sa mga ido kag kuring sa buwas nga adlaw Hunyo 24. Kasama mo sa balita Rajuman Fiamay Otero.
57: Capital Report.
9: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
10: Magapatigayin sang libre ng animal vaccination kag neutering o kon ligation program ang local government units on Duanyas pagi sa Office of the Municipal Agriculturist buwas ng adlaw Hunyo 24 sa Municipal Social Hall. Kapartner sang Banwa ang Iloilo Provincial Veterinary Office sa paghatag sang libre ng veterinary services sa mga pet owners sa Banwa. Ang mga serbisyo nga ginatanyag nagalakip sang pagbakuna batok sa rabies kag pag-neuter o kon ligation para sa mga ido kag kuring. Tinutuyo sang programa nga mapasanyag ang responsible pet ownership, makabulig sa pagkontrol sa populasyon sang layaw nga kasapatan kag matapda ang paglaptas sang rabies sa komunidad. Ginainganyo ang mga pumuluyo nga makig-angot sa Office of the Municipal Agriculturist para sa dugang impormasyon na hanungod sa programa. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyoman, Fia, Panes, Otero, Tatak, RMN.
9: Tatak! Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City. Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo. Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo. Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton. Kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
57: Tatak! RMN!
4: Inengabayan tala sa inyo sa Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko ginimo inipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton tiyan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagdugas ang ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagdugas ang cancer sa colon. Super fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matino nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
57: RMN News, panahon.
56: Sa iktanay pinakaulihing alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Role Cuenca. Rol, mayong aga.
11: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest for the update sa subong nga adlaw, June 23 year 2026. So sa karon no ang ginamonitor naton nga si Bagyong Francisco nag-intensify or nag-develop pa ini siya into a super typhoon nga bagyo. So uli nato na si Platan ining si Bagyong Francisco 410 kilometers sa may east of Apari, Cagayan. So si Bagyong Francisco uli nato may maximum sustained wind ini siya nga 185 kilometers per hour malapit sa sentro kagasin niya sa pagmadlo sa Galabot up to 230 kilometers per hour. So, ang si Bagyong Francisco nagahulag ini siya west-northwest sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. And sa karon based aton nga latest forecast bulletin no and the forecast track si Bagyong Francisco still nagapaydalom nga less likely or manubo ang chance ang sang landfalling scenario naton kag posible ini siya magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility by Friday. And sa karon wala ini siya sang direktang epekto no sa anuman nga bahin diri sa aton sa Western Visayas apang gina-enhance niya or ginabutong niya ining southwest monsoon or habagat nga nagaepekto subong sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Maliban kay Bagyong Francisco, may isa kita ka bagyo no nga ginamonitor man sa GUA sa aton Philippine Area of Responsibility. May ni siyang low pressure area nga ginamonitor naton kahapon sa GUA sa aton PAR kag nagdevelop ini siya sa isa ka bagyo. So ang ini nga bagyo yara sa gyapon sa GUA sa aton PAR kag ulihin naton ini siya na siplatan 2,680 kilometers sa may east of southeastern Luzon. So may maximum sustained wind din siya nga 55 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasines sa pagmadlo sa Galabot up to 70 kilometers per hour. Nagahulag din siya west-northwest sa kadisigon nga 20 kilometers per hour. Wala pa man siya sang direktang epekto diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Gani diri sa aton sa Western Visayas, magapadayon ining magalumo naton nga panyempo no kag may mga lapta-lapta kita nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nagoob dalas ining southwest monsoon or habagat. Kasarangan tugtob sa mabasko gaton nga hangin gikan habagat na nakatungdan. Magadala ini sila sang kasarangan tugtob sa mabalod nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yala sa 26 to 32 degrees Celsius. At daw naton, magabotlak alas 5.29, kag magatuna din siya alas 6.15 karon sa hapon. Tagaman natin latest for the update, alindi sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca.
12: RMN News, panahon!
56: Maramugid nga salamat, Rolly Cuenca, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Arin ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Maayog din sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kanaparalisar nga mga kaugatan. Pwede malinig ang panghaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, para nakit sang liog, naundan nga mga bali, nga surab nga mga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapinas sa ganis, siyempre madugo na buboy diritso, nan sa liniment oil. May sangkap ini nga NEM 3 kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao amo ning ginagamit din ato kaniliwat para hindi kaw pagkadton kalamok, pagwa sa balay, panghaplas kaw nan sa liniment oil. Abakal nyo ini sa mga butika sa Bilogesta sang Panay ka probinsya sang Guimaras, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Dugang pagid nga balita naman sa patag sang Hainampang. Tab Baldwin, no show sa gihapon sa NBI. Nabaliwala niya ni Tab ang mga authorities naton dino.
4: Pero do may latest kuno do ma-attend naman sa. Basi man.
56: Basi no, pero pila na ni kabisi sa CIDG Wyman.
4: Nakulbaan ng gurong
56: sa NBI Wyman.
4: Basi na kulbaan ng gurong malam.
56: Ambot lang. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
57: RMN News Sports. RMN News Sports.
56: Wala sang?
4: Why unod?
56: Tiway mo nga na ang kinag-incheck kung may unod. Wala?
4: Di nagkantong unod, son?
56: I-check ba? Amati na kita, user, sang Evergreen Herbal Capsule.
57: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok-Subo, Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako sa sinsya, gani ako na pinsyaran ng magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
57: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
56: Nabatian nyo, user, ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang narising, pang balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, ganagabalanse sa mga sistema sang aton siniyang lawas. Ano balang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang mga sobrang dapat buhinan nga nagkabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, dapat nikawan gid ang constipation. Orang ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante tigid pirmi ang lawas ta sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radioban binroy.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bininga pwersa sang pito para sa kayong lawas, kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa loyo longevity and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya the ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass A, pure acid alkaline balancer, and vitamin C the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Gani, magtumar kita sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa kayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, mag-contact kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126-4595.
56: Balikan tang balita sa patag sang hinampang Tab Baldwin, no show sa Giyapon sa NBI. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino na Varite.
50: RMN News Sports.
14: Ang balita sa sports ang ginatulong sinyo sa kalwan sa new and improved non-superpass. Maskin pa ipikibo pag maskin pabasko. Gintingob ang mangustin plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabasko ka resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsikalawas adlaw-adlaw. Non-superplus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason. Buli kontra sa kapoy, kagpalang luya sa lawas. Available na sa mga butika sa bilong nga isla sa Panay, kag probinsya sa Gimaras. Wala sa gihapon nga nagatubang sa subway na sa National Bureau of Investigation, Socon NBI, si resign Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Ini may kang tanan sa nagapadayon nga investigasyon sa NBI bangod sa kamatayon sa duwa ka Ateneo student athletes nga Sanday Divine Adili kag Rene Baterponya. Wala naman nagpagwa sang patag ang kampo ni Baldwin angot sa no-show sini. Naibuluan niya ini na ang ikatatlo nga tion nga wala nagpakita ang anay head coach sa NBI. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man. Flo Consumo Navarrete Tatak RMN. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang non-super plus di anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmen Pharma Corporation.
57: Tatak RMN.
4: Mga kasama, ari ang good news sa naton para sa inyo. Ano mo ka palangga si Lolo kag si Lola mo ang pagpalangga ng itawaga plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kay hindi basta-basta ng ingrediente nga ginpinalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit nga pagkupo sa singaw kag nagapatubo sa matamat nga kaunot nga buhok. May lemon nga puno sa vitamin C kag nagapataas man sa collagen. Ang eukaliptos na gipilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayong man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dalas ang fungus kag skin infection. Nagapalo ginisang pungot sa ilong kaginawag na nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa magkabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog. Ginabuligan dula ang kurinot naton sining nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil. Aplos na mula sa puso, mabakal ini sa mga butika, makakabakal kamandra sa may Mermart Mall malapit sa main entrance sa ngila sining activity center kag syempre makabakal kaman online. Check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Sa aton nga hello attorney pamangkot sa tagpalamati kun bala may kinamatarong pa siya sa iya bata kun lain nga lalaki ang nagpirma sa birth certificate bilang tatay. Kasama mo sa balita Radyo Man Joylene para Onda.
15: Hello attorney.
16: Nagpamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala may kinamatarong pa siya sa iya bata kung lain nga lalaki ang nagpirma sa birth certificate bilang tatay sini. Attorney.
17: Ang problema da because ngiti the birth certificate is kumbagaan mo na isang isa sa mga pinaka-concrete proof to establish paternity. Pero if the father believes na ginako lang siya sa ibang niya lalaki and he is the natural father, he may file a petition before sa family court to establish his paternity over the action ng sabit niya bata. So even if may wala siya nakapirma, pero if he believed to be the father, pwede siya ka-petition sa court for the court to determine and to declare him as the father of that child. Kung wala siya nakapirma sa birth certificate, can he insist? The problem is hindi. Just basic on record because kung lang taon nato ng record, hindi siya nagagawa ka tatay. Unless there is a judgment from the competent court to nullify the said birth certificate and to declare him as the father, then under the law, pwede siya ka-insist. Pero kung amulang nasa bunga, wala pa, no, lain ang lain na nakarehistro, then, unfortunately, hindi siya ka-insist because wala siya sa factual and legal basis to insist his authority over the child.
16: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan dedicated lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
57: Fuck.
0: RMN.
4: Tagmayong aga sa aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga agripreneurs, kag sa aton nga mga kasaka, exciting gini ang Iloilo nyo agri, kag kubuta naghahatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon, kag pagpangabudlay, gani makigbayin sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag agrikultura isa ini ka raffle promo. Sa may chance ka nga magdaog sa nga brand new no nga mga Kubota products. Bisan sino nga magbakal sa Kubota equipment and genuine spare parts, makakuha sa raffle coupon provided nga ti sa every 3,000 nimo ang purchase may coupon ina. Pero kon dako man imo gin purchase, damo man ang raffle coupon. Sulatan mo sa pangalan ng coupon ha, contact number kag iya nga official receipt number tapos ibutang mo ina sa mga designated drop boxes sa Iloilo nyo agri o kung sila sining mga outlets. Ang raffle draw sa December 5, dras may ina farmers learning site and agri farm sa Barotaka, Nuevo, Iloilo. Ang nagulat sa inyo nga premium, ang grand prize isa giniya ka traktura, brand new. Ang second prize isa ka Kubota rice transplanter. Ang third prize Kubota special power tiller. Kaga ang may iban pa nga mga exciting mga premyo. Galing magpasako pa sa raffle promo sa Kubota kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
56: Kaga siyempre minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Asqualin Capsule, may kang tanan sa heart disease. Ang heart disease, gakatabo ko na ang kaugatan puno sang tambok ng kabangdanan sang pagsupon. Ngayon ila maka hailig sa insakto ang dugo sa aton nga lawas. Sa giniginatunaan, sang heart attack kag stroke. May ara pa maagi nga makabulig protekta sa imo korason. Suguri na sa pag-inom sang Dr. Pinoy Asqualin Capsule nga may ara sang omega 3 fatty acids nga makabulig panubo sa triglycerides, isa ka klase sang tambok nga ra sa imo dugo. Ang Dr. Pinoy may ara man sang omega 3 fatty acid nga makabulig nga mapanubo ang high blood pressure, nagabuhin sa risgo sang nga makadevelop ang irregular heartbeat. Nagalikaw nga makaangkon sa blood clotting kag nagabulig man ini nga malikawan nga makadevelop sang plaque nga makasupon sa imo nga arteries. Ang Dr. Pinoy Asqualin Capsule nga may omega 3 fatty acids nagaamlig sa korason para makaangkon sang mapagros nga tagipusoon. Mabakal na sa mga branches ang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy kag IS Medicine Corner. Kag sa mga butika man nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Asqualin Capsule. Kag siyempre atensyon sa aton sini nga mga kauturan. Hoy adlaw-adlaw na ha, nagsugod na ni adlaw-adlaw ang Anli Paluto and Sugba nga promo sa nga Paluto Seafood Grill and Restaurant. Dira sa Bitoon Haro kag sumuman sa Pasay City. Adlaw-adlaw na ni since June 6 dira sa Bitoon kag June 12 naman dito

0: magpa-reserve ka mo. Dira sa Bituon, 0927-8477-110. Kag sa Pasay City, 0968-1464-675. Ani Paluto and Sugba Promo, sang Paluto Seafood Grill and Restaurant, sa Bituon Haro, kag sumuman sa Pasay City nga, adlaw-adlaw na. Good morning mayong aga sa atong mga Facebook friends. Todo lang alang kita sa timpo pero ginatamyaw ginamon kamo ginapasalamatan sa subong iya nga aga, especially ang mga naga Facebook live, mga naga lantaw via YouTube kag sumuman sa naga pamati saya ilat sa tagsa ka mga transistor radio. Pagbalik ta, istoryahan ta ang natabo nga pag attempt nga pag lutang actually kuang gid ni no
1: ambush kini
0: no sa former station manager sang RMN naka manager ni sa Iloilo naka manager na to sa Rojas si Sir J. Labapies no check tay dugay kay kagabi nat gayon sa kama interview ni Radyo Man Henry lumawag
1: Classmate tanay sila gali dahil Radyo Manovi kag Radyo Man Henry sa kwana sa college no sa West Mesa State.
0: Ano kung classmate tanay mas ni Radyo Man Henry kay balamula ini nga section
1: hindi abi ko gani classmate tanay ni sila nga tatlo gid
0: sila ugli no sige classmate tanay ni sila gid no batch gid ni sila no Radyo Man Bedroy sige dugay ni kag ang mga raw footages ba nato sa San Jose National High School
1: sa Tacloban
0: sa mass shooting ni sa Solon Eskulahan. Standby diri sa aton siringa pagpangalaga 5:40.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3.
1: Mrs. ano ganit ka, ma'am?
2: Ikinan. Naging limaras, 62. In-hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang uto ko. Dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven ko kidney niya.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Nance Corn Coffee.
4: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
3: Ang Nance Corn Coffee
4: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
3: panghuna-una.
4: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
3: para magpabiling ka nga healthy,
4: focused kag energized.
3: Nance Corn Coffee.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
5: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
6: Ni Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
7: That portion was brought to you by United Home Ferrosulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: TGX 500.
9: Si Erin Grace paglimutan.
10: Ako may sakit nga diabetes.
11: Sila ang imong gininom na kapsula.
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow. Subo.
9: Mabakal na ka mo. Sandetex 500. Eh, namigit ini sa aron nga lawas.
8: TGX 500.
0: Sample Plus Gold.
12: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Goodbye.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Sure Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Para mismo!
5: DTX 500!
6: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Bad! Oh, mayo ko dito sa priyaw?
8: Ah, oo, good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sa Dr. Pinoy sa butika. Pre,
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
10: Alas 5:47 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
11: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
12: Life Extension Vitamin D3. Pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na makamamatay nga cancer. Manginom at least 2 kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical mga medical doctors dari sa syudad kag probinsya. Ang numero uno na super vitamin and miracle vitamin in Life Extension Vitamin D3, mabakal ini sa tanan nga branches sa Life Extension Clinic kag butika malapit lang sa inyong mga lugar. Magbisita man ha kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko pa ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalaang balatian nyo kung magdako pang galastuson sa ospital kanto na kamo sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, syudad sang Iloilo. May araman sa tagbak sa distrito sa ngaro poblasyon sa mga istansya si Mio Nagrar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Kagbangga, San Barbara. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyong libre nga medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Gani mag Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
11: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
10: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Radyo Man Benroy naglabot na sa 22. No, 22 ang mga involved nga mga estudyante nga nagkalapilasan, no, ang tatlo na patay sa sining mass shooting incident nga nagluntad dito sa may San Jose National High School at Tacloban City. Grabe, 22 na ang mga nagkakwandi, mga na record, no, sang aton sining nga makatutan. Ang mga kwani, ang mga na gayon sining nga ma injured.
12: Oh, kwani,
10: actually, apat ang pinakalite sa gabi, apat ang patay. No, ang ining 15 years old, dito na paglawagon ang ngalan, no? 15 years old, lalaki ini, kag-resident sa barangay Tagiktik, San Jose, Tacloban City. Dead on arrival ini sa hospital. Tapos si Ayesa Nicole R. Daso, 14 years old, grade 9. Taga-barangay 83 Dasi, Tagiktik, no? San Jose, Tacloban City. Ginawag ko ni kay may mga pamilya Daso di.
12: Bayi.
10: Oo, sa aton di Radyo Man na Benroy. Tapos, may duwa pagid, no, ining 13 years old niya grade 10, taga-barangay Kugon, San Jose, Tacloban City, Amunin sila ang
13: Baye Pagid ni.
10: Baye Pagid, then o dispat ni.
13: Oo.
10: Dead at crime scene ni. Tapos si ang ining grade 10 sang barangay Kugon sa Nosy Tacloban City man, dead at crime scene man ni.
13: Grabe.
10: So, apat tanan ang mga nagkalamatay. So apat plus ang 18
13: ang wounded,
10: injured. No? Kay kagapon ni 13 subong nagsaka ini sa 22 pati ang apat nga napatay, so 18 ang wounded. Balan mo nga ang damong wounded. Kay damo sa mga nagkara sa labat.
13: Oh, kay shooting spree gani. Amo to gani may na interview bala, no? Nga isa ka teacher. Nga siya prior to sa iya nagsulod to balaya sa kita mo may nag-circulate subong nga video nga ti may naiguan to nga bata nga estudyante nga sang uli na patay kay nakasulod din ang suspect. Amo ning video subong nga nag-viral nga kwangid nga sa shooting incident kini. Pero prior sa kasulod dira nga kwarto santo diri sa isa ka maestro ang kutob sang kwarto nga magya niya ginapalukpan niya. Tapos ang ulihi nakita yang maestro nga ini nga gin-interview sila niya pagkakita ya pinalukpan niya man, dumalagan.
10: Grabe.
13: Meaning, abisan sino na lang makita ito sa lugar,
10: oh,
13: tiruhon niya.
10: Subong, nag-viral na subong sa Tacloban si Tirajuman Benroy,
13: oh,
10: ang konvo, sang duwa ka mga minor ni edad gini, sang 15 years old, sang 14 years old. Meaning, ginplano, ginila, gali iya.
13: Correct.
10: Oh. Ang ining nasambit yung pagpaniro. Kag, may gin-research pa sila regarding sa juvenile justice law naton. Ang ining Juvenile Justice and Welfare Act ni Radyoman Bindroyo. Grabe, but silingon, depende lang.
13: Ginatanaw nilang konsekwensya, guro.
10: Depende lang nilang galing sa aton ng mga prosecutor sa ulihi. Pero, meaning, naiintindihan nila kag na balaan, kung anong ilang himuon.
13: Oo, may kwan na, naiintindihan nila, kaya nga, ginatanaw nila, kung himuon nila, posible, guro mo na sa pinsa nila, kung himuon tani, are ang layi nga nag-govern sa mga minor di edad. Guro ginabasa man nila para nga ti mabalaan nila kung ano ang mga liabilidad nila under sa aton sininga kasuguan. Basi nagpamangkot panigani sa iban guro nga mga nakaintindi kung ti kung makapatay kami, makatiro kami, mapriso kami o kung hindi.
10: Pero kung amo nang ila nga pag-insindi, isayop nga pag-insindi sa aton sininga nga layi Radyoman Benroy. Kay hambag gani sang author gid sa Republic Act 9344 or the Juvenile Justice Law, hindi lang simply i-release mo ang mga kabataan nga ini, even nga tiini sila ang minors. Dapat mag-agi ini sila sa nagkaigo nga proseso nga gina-prescribe sa ngaton siniya nga layi. Meaning, may ara sa nagkaigo or subjected intervention nga programa nga ihatag sa mga kabataan nga ini.
13: Hindi lang abi regular yung personal kung nakakommit ka murder, nakakommit ka homicide or murder, kung ano ang sentensya siniya, presuhan mo gid. Hindi abi na pareho kay ti special law ini para sa aton sininga mga para sa minors abi Radyoman Eric gid design na para sa mga minor di edad.
10: Oh, in general abi under sa justice juvenile justice law naton, ang mga nagaedad 18 years old or below at the time of the
13: commission of the crime
10: or sa commission of the crime is exempted from criminal liability. But it doesn't follow. Mabuyan mo na sa dayon.
13: Hindi nga absolute niya.
10: May arasang mandated sa aton sila iyang alayi na dapat ipaidalo mo sila sa intervention program.
13: Oo. Amulan na gani, ang masakit lang sa mga namatyan kahit hindi pariyos ang regular nga priso. As expected nga kung makahimo ka sang krimen, prisuhon kaya nga regular gid. Di kay minor sila, hindi regular nga pareho man sang mga may edad na ang pagpreso sa ila. So that's why nga ang sakit sang buot sini sang mga namatyan ni amak.
10: Kaya makita mo sa Kwan Bala Radyoman Benroyo, sa manhunt bala, actually ang nagmanhunt niya, ang mga
13: residente
10: sa palibot. Imagine mo, ang mga nakodakop niyo, mga kwan niyo, mga ara lang sa palibot. Ang nagmanhunt operation.
13: Grabe, no? Ang gingamit niya nga pusil, Diyos mio, iyakatiya iya nga pulis. Ang empty shells nga na-recover, Diyos mio, 40 kabilog. Isipon mo nga nagpinagusto lang siya palupok sa kampus to.
10: Ang tiya iya pulis, amo gini ang kuan yang 14 years old ang niwangon
13: ni Brang daw. Ang maniwa nga daw inosente, no?
10: Pero ang ginbully ko noon, di bala mo ning 15 years old.
13: Oh.
10: Kay ginsuyaan ang iyang gunting nga daw tapalan. Ang ba sila sang iban daw daw ang li flat top na ang
13: oh, inang kiss-kiss bala sa dalom tapos sa kiss-kiss guro mga apat ka tudlo ang kalaparon sa kiss-kiss tapos may box babaw.
10: Diri ni kuno nagumpisa.
13: Tay dira kuno nagumpisa guro nagdalom nga nagdalom sa matag adlaw balaan mo naman mga kabataan sunlugan ng eskwelahan duna na isang una. Nagkanabot yan sa una sa tinapungulay. Oh. Pero wala yan nagkanabot sa amo sininga krimena. Ang baltang ini, first in the Philippines ini, nga natabo nga may shooting spree, nga ginperpetrate sa mga minor di edad sa sulod sa eskwelahan. Sus Maria Yusef, ang hindi tama imagine ang trauma sini, no? Luwas nga mas ang sakit sa balatyagon sa mga ginikanan nga sa mga namatyan. Ang trauma sa tanan, no? Labi na gin ato mga napilasan. Do hindi ko ma-imagine kung paano makarecover ini mga kabataan. Labi na gin kung natiruhan to. Kung isa ka sa natiruhan. Hindi niya pareho sa may mga edad. Yang ating mamanage sila ila mga kwan eh. Nga balatyagon. Mga kabataan niya, budlay niya ihando lang nila sini nga balatyagon.
10: Sa mga comment, Rajuman Bidroy kahapon, sa mga post ka ni Balaw. Ambal nila ti kubaga ang eskwelahan second home ini sa atong mga kabataan nag-assume kita nga magluwas sa balay ta ang school is the safest para sa aton sining mga kabataan kag nag-expect kita nga pagkadto sa eskwelahan mapuli sila pagkahapon
13: amo na gani nga ginatugyan aton paghalin sa balay pag-abot sa eskwelahan kampante na kita kun makasulod na sa campus labi na gid sa kwarto mga kabataan ta kay ti second home ini para sa para sa ila mo galing kay ti ang lapses hindi gid madula
10: amo na Radyo Man Bindoy ang mental health hindi gid niya basta-basta 5 years ago ya na kwantaran experience siya tra niya sa Arimen damo nakita ya sa mga nadala nga mga balita regarding sa mental health nang krakasuhan na ganing Arimen sini. Pero ti ilatawan nyo bala, no? Nagsala lang bala kita sa ginapakigbato tang ang mental health sa mga kabataan pabaskugon ta.
13: Lain
10: na bing chimpo subong.
13: Lain na yung chimpo damo na sa mga outside influence abi, no? When we say outside nga mga impluwensya ti luwas sa barkada may social media na kadamo na sang pwede mag-impluwensya sa mga kabataan
10: kan sila ka paminsaron kabataan imagine mo nga may ginalantaw sila nga video
13: an imaginable ini
10: research pa nila ang juvenile justice law
13: an imaginable ini wala niya natabo sa history ini sa pungsod Pilipinas iba niya nga pungsod na yan nagkatabo ini nga insidente Rajuman na hiring
10: so may coordinated meeting na ang PNP kag ang Department of Education ang DepEd Region 8 no itawag nila ining naka heightened alert sila no dito sa mga eskwelahan no sa bilog nga Region 8 because natabo nga ini sa San Jose National High School sa Tacloban City.
13: Sa piyakmain nagtukod man sa task force labapyes no
10: SIG
13: special investigation ni task group no dito sa may Capiz may probinsya sa Capiz matapos nga ginambush ining radio anchorman nga si kag station manager sa Basco Radio nga si Mr. J. Labapyes kapon ko grabe man.
10: Natawa bala nyo ang
13: kwan. Tanawa nyo bala ang CCTV ini no dito sa may barangay Kagay sa may Ruhas.
10: Sa interview ni Radyo Man Henry kagabi kay Mr. J. Labapyes. Pagwa ni sa cruising no sang barangay Kagay pagadto sa highway.
13: Pagadto
10: sa
13: highway ni.
10: Oo, samtang nagagwa siya, nakita niya ni kuno duwa ka mga suspetsado, Radyo Man Bidroy nga nagpalapit sa iya. Kag nabasa niya na ang ilang kwan nga posible hulag eh.
13: Dapat titikan sa baba daw na panilagan niya to.
10: Panilagan niya. Pag slow down niya sa corner, ipalapitan sa duwa kag tiruhon. Ang ginimo ni Mr. Labapyes, imbes si paborto niya sa lakyan niya plagyo, ginbunggo ito sa gutter sa piyak nga karsada, sa piyak nga side sa karsada, kaya magpakunong-kuno nga naigo siya ang napatay. Amo na nga wala na sa akin follow-up agin kantuan sang mga suspetado.
13: Pinuga yan yung kanya accelerator para magburo ang iyang kanya as if pala nga daw.
10: Niya cross gutter.
13: Para i-project nga as if nga naiguan sa kag posible na dali siya.
10: Na-neutralize gin siya.
13: Para hindi siya pag-follow up. Kaya kung hindi siya magpakunong-kuno, base kung ikantuan pa sa suspect, kag i-follow up agin. Until nga nakahalin ang duha ka mga suspetado kay abi nila nadali nila si Labapies, pero wala gali. Maswerte nga wala ka igo.
10: Kung mo mga igo niya, ara sa driver seat, pero malamo mobile bi ang sarakyan eh. Kung nag-full stop siya, laban-laban igo siya.
13: Tiyo, binyo nakauna lang siya sa tiro. Ang sa iyagi niya bala nga kilid.
10: Kaya sa balyagin ni kinakita yan ang daan, ang magiging paburhot niyang sarakyan niya.
13: Kita mong igo sa bala, medyo pakibyas.
10: Pasalamat lang siya, paburhot niyang sarakyan niya, nga wala sang nag-aaging sugata or nagkatanggulong ang masarakyan.
13: Lain pag ito kay ba sinabungguan pag siya kung may ara naga highway mo four lanes niyo
10: four lanes na.
13: Ang dalan na radyo man na Eric so damo sang gina-entertainment nga mga motibo kay kainit manabi dito sa may kapis kay damo sang mga kapis, kurto utok man to iya nga makomentaryohan mo lang imo ya dayon ya kita mo sa mga ay Mari Joseph nga hindi ya pareho diri sa ato niya nga bisa na ano nga komentaryo, may kaso man kung gisa, pero hindi uwi yan nag-resort sa Bayolinte, ah. So far yan, diri sa aton, di ba? Wala magigyas ang amo ng adagko ng may insidente. Dito yan kay, kurto, guro, bla, yan nga, hindi kaya ka withstand sa komentaryo, bla.
10: May mga, although kasi wala yan pagin mas specific na kung sino ang posible may kaimuan sin, ang ginamensyon nyo lang gabi, may mga nag-file abis ang kaso sa ila. Mayor na kuno sa ano Sigma. Kapis. Pero kati laban-laban ti kon laban-laban ti makuan gini side man ang mayor sang Sigma Kapis. Pero ti ang mangin na kuan naman na mangin sabat naman dati kung ikaw man abi nag-file sang kaso,
13: mahimo ka pa.
10: Mahimo ka pa remen nga ikaw ang numero uno nga mangin
13: ikaw man ang itudlo dayon kung may matabo.
10: Ano pa gani mga numero uno nga may motibo sa paghimo sang krimen. Although kati sa information kaya ba namo mani sila sa mga ginakomentaryuhan dito sa ila sila nga mga
13: duwagin ni sila abi mo no
10: sa ila nga radio station
13: duwagin ni sila mag-asawa gini sila nga komentarista sa radio sa away ni dibla si Mamang Inja so posible posible man nga sa trabaho ini nga tanan pero mahapos ini
10: posible man nga personal
13: mahapos ini kay laban-laban ni backtrack mala ni sa pulis gamit tayo bala mga technology sa mga pulis di nga backtrack bala sa CCTV kay damo naman CCTV laban-laban ang duwa ni kaugok na makita ning itsura nila malapot ni
10: kung pamatian mo si Mr. J Lavapies kahapon kagabi gali nga bayan pati ng tikagbaba na monitor kumbaga daw ma-incindihan niya posible nga kung makita niya niliwat may posibilidad yung makilala niya kung nagkakalo kag may daw may di ba daw may bunet pero basi bla
13: ipagtrang mo ni sa CCTV pag-abot ni sa unan guro basi kwaon niya na ning tabon sa iya itsura
10: Hey, may sipyat kini dapat ang backtracking sini anyway ti may special investigation group no nga ginatukod dito sa Kapis pero ang order coming from regional office gini no kay police brigadier general Tuan Yogid no ang order kay kapon nagpatigayong din sa rayon sa press conference after nga matabo ang ining pag ambush no si saya ka broadcaster dito sa Rojas City Kapis. Mamati na kita user sang Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Mr. Dante Duliente. Paagi sa paggamit sang Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
15: Pwede ko maistorya si Sir Dante Duliente?
16: Oo, ako ni Sir.
15: Ang imo nga concern, may mas ikaw nga nagtubo sa imo nga likod?
16: Oo.
15: Kamusta na subong imo nga bukol nga nagtubo sa likod yag imo vertigo?
16: Ang vertigo nagdula lang ito ya. Tapos ang mas nawala naman. Tapos
15: ano ka dako, sir?
16: Ega, bibi.
15: Okay, so dako gin siya katama, gali eh?
16: Oo, ako ni Kapo nung bala. Gangot-ngot sa bala. Doon mga 3 years naguro. Palmiro, gamay pa lang ni sabi mo, daw hulin pa lang ka dako. Tapos nabati ko ni bala sang Life Extension, ti mo talaga ito kami na ang check-up. Restahan ko ni Doc Ganson daw 1 month tumong na tumaros ang Life Extension Vitamin D3.
10: Nabatian ni user ta Life Extension Vitamin D3. May masyaw kung bukol, no? Adaw, haliko daw, ulin lang kadako. Sang ulihe daw, itlog na kabibi. Kag may ara pagid siya sang vertigo. No? Nagagamit siya regular kay nagbati siya sa radyo. Padulong sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy gin advice sa mga doktor, no, kagagit pagamit life extension na vitamin D3. Matamat nga natagan alibyo kag nag-ayo ang iya sila ginabat siyag sa lawas. Kani ka modera, inom gid life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang ginarekomendar gid sa aton nga mga doktor diri sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Life extension vitamin D3 kag life extension medical clinic and pharmacy, may libre sila nga medical consultation Lunes pa kadto Sabado. Nga ginakombinar ang natural, conventional kag nutritional medicine practice. Gamit ang kalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga nagalinpas sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Well, na kami chimpo diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
13: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
10: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
11: Tatak RMN.
17: The preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguro.
18: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
22: Charm, Fab, Con. Pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangdong kumakabloom sa Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo katiyana. Yakult every day okay. This is Radyo Man Don. Stay tuned for more news and good vibes.
6: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
25: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
26: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs.
0: Labs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 6:09 sang aga.
3: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
4: Straight to the Point Headliners.
2: Mayor Trenyas, ginkasubuan na tabo nga pagpanglutang sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban. Alkalde Gimanduan, ang SDO Iloilo City nga pabaskugon ang seguridad sa mga eskwelahan sa syudad.
20: DepEd 6 ginrekomendar sa mga bulutuan ang pagbakal sa metal detector kapag install sa CCTV sa bulig sa LGU kag private sector.
2: Manager sa isa ka radio station sa Capiz, nagpakunukuno nga naigo agon makaluwas sa pagpangtiro. Suspek hindi pa niya matumod kung sino.
20: Mga katapos sa media nga may pamahog sa kabuhi, dapat gilayon nga mapakigangot sa kapulisan agon matagan sa security protection sunok kay General Tuanio.
2: Balita nasyonal, DepEd kag PNP nagpatigayo na sa coordination meeting kasunod sa natabo nga pagpanglutang sa Tacloban City.
20: Sa international news, UK Prime Minister Starmer magaresign sa puwesto.
2: Sa negosyo, big time oil price rollback ginpatuman subong nga Martes.
20: Sa hinampang Ateneo, nag-aobserbar sa 40 kadlaw nga pagpangasubo kasunod sa kamatayon na nayadili kag Baterbonia.
2: Sa entertainment, Matet de Leon, napuno na sa isyo sang Palanoblion nga nagpalibot sa ila kasunod sa kamatayon ni Nora Honor.
20: Sa extra wow balita, babayi arestado matapos nagpariban pero wala nagbayad.
4: Tatak RMN.
2: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
20: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Martes, June 23, 2026.
2: Ako si Radyuman, Novi Malion Guaso.
20: Ako si Radyuman, Regan Sugabo Arlos.
4: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
2: Buda ko ang kuan subo, no? Rollback sa langis, no?
20: Oo, ba,
2: 9 to 11 peso sa diesel.
20: Bastante tigid.
2: Grabe, no? Maunabi kita, Jay, sa aton nga balita sa negosyo antes ang dalagan sa aton nga panahon.
4: RMN News Negosyo.
20: Magaradyo man sa mga tabalamati naton, magkagulo ginawa ang mga motorista sining nga semana. Sugod subong nga Martes, ginpatuman ang big time oil price rollback kasunod sa pagpirma sa Estados Unidos kag Iran sa Memorandum of Understanding sa Ceasefire Agreement. Ginprescribe ang Department or sa Department of Energy ang masunod nga rollback sa diesel 9.4 pesos tubtob 11.4 pesos. Sa gasoline, mga karadyuman, 3.90 tubtob 5.90. Sa kerosene, 9.82 pesos tubtob 11.82 pesos. Pero sa dolyar, sa mga pumuluyo natin nga nagabaton sa inyong mga dolyar, 61 pesos and 12 centavos.
2: Grabe nga rollback na, oh. Tani mo na lang ni Firmino.
20: 70 pilagani kita, okay, subuman.
2: 74 mo?
20: 74, so iba ng tapulo.
2: Petron mag-74, minus 11, may mo sa 63.
20: Balik na.
2: Normal gini ang katama.
20: Balik na. Or base kung mapanubo pag-idradyo manuvi, base magnubo pag-isa 60, mas nami pag-id.
4: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:13 sang aga. Prante sinitanan, grabe man ang ulan kagabi, no? Kakainas ang kagahon.
20: May ara kita sang bagyo. Mm. Nagasubong Radyo Manovi, nagadungdong ang kalangitan. Mm. Daw matupa gid ang ulan.
2: Check tabi, dalagan sa aton nga panahon, subong adlaw.
4: RMN News, panahon.
26: Maayong aga mga karadyuman, hinayang lakad sang panahon, subong adlaw. Nagapabili nga mabaskog ang Super Typhoon Francisco samtang mahinay ang paghulag sini sa ibabaw sang kadagatan sa sidlangan sang Northern Luzon. Sa uli nga report sang pag-asa sa Iloilo ang sentro sang bagyo na hangtang sa ginabanta 410 km sidlangan sang Apari, Cagayan. Dala sini ang maximum sustained wind nga 185 km per hour malapit sa sentro, kag pagmadlos nga magalabot sa 230 km per hour. Nagahulag ini pa west northwest sa kada sigon nga 10 km per hour. Manubo sa gihapon ang tsansa sini nga maglandfall sa bisan diin nga bahin sa pungsod, apang posible sini pakusugon ang habagat nga nagaapekto subong sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Bangod sini nga sistema mangin magaluman ang panahon sa Western Visayas samtang mahimo man magtupa ang ulan labi na sa hapon kag gabi sa iban nga bahin sa rehiyon dala sa habagat. Mahina tugtog makasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tugtog makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 to 32 degrees Celsius samtang ang adlaw nagbutlak plus 5:29 sa ning aga kag magatunod la 6:15 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Rajuman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:15 sang aga. Sa detalye sang aton balita lokal.
20: Pagahugton pagid sa Schools Division of Iloilo ang ila ginapatigayon nga mga security protocol sa mga eskwelahan sa probinsa. Agud ni matabo ang insidente sa pagpanglutang kaangay sa Tacloban City kung sarin tatlo ang napatay kag 13 ang pilason. Suno kay Dr. Lionel Salvilla tagpamaba sa DepEd Iloilo Province ngilapasan yugon ang kampanya kontra bullying kag security measures sa mga burutungan. Ilaman pagahugton ang bag inspection hindi lang sa mga estudyante kundi pati na sa mga staff, mga bisita kag iban pa. Payag niya sarang man nga maka-hire sang security personnel ang mga eskwelahan magbakal sang dugang nga CCTV kag metal detectors pinaagi sa ilang school funds ukon bulig halin sa local government unit. Dugang pa ni Salvilla na pakigangot man sila sa kapulisan nga kun mahimo may maga roving nga pulis sa guwas sang eskwelahan sa tion sa pagsulod kag buhi sa mga estudyante agud matapna kag matahap ang mga ini nga maghimo sa malain bangod may pulis sa palibot.
7: Pwede gid ang mga schools natin maka-hire, no? Dugang ng mga personnel pagi sa ilang mga full funds ang security personnel, no? Para ma-maintain ang safety sa ating mga kabataan and school personnel. At ma-enforce man natin ang other learners' rights and protection protocols natin. Kag tigi na require na natin subong ang ating sining mga visitors nga mag-present ang ilang mga valid ID cards or ID identification cards, maka-surrender sila sa mga prohibited items, no? Kag ma-ensure man natin ang any firearms nga madala nila into the premises unloaded siya, kag supported siya sang valid license or permit documents.
20: Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Lionel Salvilla.
2: Nagpakuno-kuno na lamang nga naigo kag napatay ang anchorman kag manager sa isa ka radio station sa Kapis agud unta tana sa mga suspek ang pagtiro sa iya kahapon sang aga sa Barangay Cagay, Rojas City. Suno kay Mr. J. Lavapies nga isa man ka produkto sang West Visayas State University. Ginpanumdom niya nga magpadasig sang pagpadalagan apang base matagan man niya sang tsansa nga malagas siya sa mga suspek kung magpakuno-kuno na lamang nga napatay agud bayaan na lamang siya sa mga ini. Pahayag niya gindiretso niya ang salakyan kag gin-subit sa gutter kag gin-pagwa nga nakabunggo siya kag na neutralize. Dugang pa ni Lavapies, nagulat siya anay isang pila ka minutos kag insigurado nga nakapalagyo na mga suspek antes magwa sa iya salakyan. Maswerte man suno sa iya nga wala sang iban nga salakyan sa among ation gani wala siya nakabahar kag natagan pa sang tsansa ang mga suspek nga maigo siya. Antes sini nakita na niya ang duha samtang nagapalapit sa siya sa kunsadiin. Nabasahan pa niya ang istoryahanay sa mga ini base sa ila mga hulag.
8: Kung magdalagan ako, kasi kung maligwa pa ang dalaga, sila gusto nila ko. Siyempre bala nila, wala na pinising, wala na patay gali, sila gusto nila ko. So, ganyan din pigabot. Kung nga man, ang momento ng sulod sa akong sinutok din na ritso, kung ako nabi, naigo na ako, sinangat ko siya sa gutter, inpisgaan ko nga, kung sinikita ko, maitom na to ang kwansan sa puso, parang magwa nga, nga nagdunglay na ako, nag-unconscious na ako, wala na gid. Pero pag duko ko sa akong salakyan, ang momento nga, nagapangatsaga ko, pero kitaon ko sila dito sa right side ko. Talaga dalagang sa galing masa sila nga duwa, nga ma-start sa ila sinang motor, siguro isa, duwa, tatlo, apat, ka-kick sa ila sinang motor, wala na gandar. Nga muyo mo ko gihapon samtang ara ko salakyan, sige nga ako pinamuyo, Lord, pinamo ko na sa salakyan bala. Ang ako niya pagpainiinom, kung balaan nila nga patay, malakat na sila mo. Although ang balas ng pulis, isa kong sala, nasa tanya, darurot. Kaya...
2: Ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. J. Labapies sa subong wala pa sa may matudlo nga person of interest bangod wala man sa sang kontra. Apang naibuluhan sa bilog nga probinsya sang Capiz nga nangin mainit ang ilagin pagwa nga kontrobersiya angot sa mayor sang Sigma nga si Dante Rizal Islabon nga nagpasaka sang sampaw-sampaw nga kaso batok sa iya sa Luzon kag sa Rojas City. Mangin ang iya pamilya sa Capiz ang ginahingabot na.
8: Ang pamangkot lang ng isang pulis may ginadudahan. Kaya sabihin po, wala man kita kontra kayo, hindi man ko may maaway. Huwag man kita kaaway sa mga kasubong tanga media, huwag man kita kaaway sa negosyo, huwag man kita kaaway sa trabaho, abe. Sa pamilya man, ang balila kong may kaaway. Sabihin po, yes sir, related din lang yan sa issues na dintalakay, namun, dinadalakay sa Katubas Lograd.
9: We are stating facts nga ang mainit malang issue dira nga ginadala ninyo subong, ang issue ninyo da kontra sa isa ka local chief executive, no? Sa isa ka banwa dira sa probinsya sang Capiz.
8: In-libel niya kami sa Manila, in-libel niya kami sa Mulupa, may libel man dito sa aton sa Capiz. And I think may mga reports mga nakalabot sa amon na daw kapangita sa sang lugar o venue sa Mindanao area. So,
2: ang kabahin sang payag ni Mr. J. Lavapies.
20: Gilayon nga ginmando ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanio ang pagtukod sa Special Investigation Team. May kantanan sa natabo nga pagpangambo sa broadcaster nga si J. Labapies sa Roa City Capiz. Sunod kay Tuanio nga ang SIT, ang pagpangunahan sa Regional Investigation and Detective Management Division o kun R7, sa PRO 6 support ang Criminal Investigation and Detection Group, Regional Anti-Cybercrime Unit, kag Provincial Intelligence Unit sa Capiz, agud matumod kung ano ang motibo sang krimen, mga suspek kag ang resulta sang investigasyon.
10: Agad po tayo nag-create ng Special Investigation Team na pangungunahan ng ating pong investigation ito, R7. Kasama po dyan yung ating CIDG, kasama yung RACU, kasama din po yung Provincial Investigation Team po nila para malaman po kalalabasan po ng pangyayari ng incident po sa media.
20: Ang kabahin sa pahayag ni General Randolph Tuanio, wala naman ginpatpat ni Tuanio kung nanugid ang motibo sang krimen. Apan duha kang gulo ginalantaw sa karon nga mo ang may kantanan sa obra ni Labapies o kon personal nga kabuhi.
12: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:21 sang aga. Break anay sa balita mga pekita mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong. Pero tigulang kita tulukon. Gani para forever young mag-Santon Gold Coffee Mix. Gin-turn over sang DPWH Iloilo City District Engineering Office ang isa ka 3-story, 6-classroom building sa Iloilo Central Elementary School kahapon sang aga. Suno kay ICDEU o kon ICDEO District Engineer Johnny Jose Pura, ang building may naka-install nga solar panel para sa supply sang kuryente. Ginpunduhan ang proyekto sang 18.152 million peso, sa ginpatigayon kung sa pagpatigayon ni Iloilo City Loan District Congresswoman Jamjam Baronda. Gipaing ni Baronda nga ininga proyekto kabahin sang Build Better More sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos. Nagalaom ang kongresista nga mabuligan man sini nga masulbar ang masubra sa 500 ka classroom backlog sang syudad sang Iloilo.
20: Wala na mapaidalom sa laboratory test para sa confirmatory testing ang adubo nga baboy nga ginkaon sa mga ROTC cadets sa Camp Adriano Hernandez sa Banwa sang Dingle, Iloilo nga ginapahayag rason sa natabo nga food poisoning. Sulo kay Dr. Rodney Labi sa Iloilo Provincial Health Office, guba o kun panus na ang pagkaon ganin din na nila makuhaan sang sample bangod din inaccurate ang mga resulta samtang ila pa ginahulat ang resulta sa water testing nga ila gipatigayon kun bala ini ang isa sa mga rason kun ang malapit sa 90 ka cadets ang nagkala-ospital. Sa rebaluan, ginpandala ang mga ROTC cadets sa ospital sa tinalikdan nga June 17, 2026 matapos magsakit ang tiyan, nagasuka, kanagalain ang pamatsyag. Pahayag ni Dr. Labis, nagiwat man sila sa food safety orientation sa mga food handlers agud nga manikawa na ang kasubong nga insidente.
2: Tigaw eh. Ti paano ta na may establish ko ano ginalinan ko na muna?
20: Ti Radyo Manovi, kunin natabo sang gabi. Pagka udto, interview to si Dr. Kinyon, sa udto sila niya ato na to ang iatim. Ti kun gabi lang ang adubo, pagka abot nila dito panus na,
11: timining pigaw gid yang pagluto sa adubo. Kaya adubo ya, hindi na normally mapanos. Kailang gaw na mo. Di pag-abot nila kuno dito, di ang kuhaan nila sa sample, panos na. Di hindi mo na makuha ang accurate niya, ang accuracy.
2: Oh, guba na,
11: guba na eh. So ang ginko, ang ginakuhaan na lang nila sa sample, ang tubig na lang. Pero ang adubo, wala na.
2: Pero sa blood test, wala sang test nga mas dalom para mabalaan gid kun ano to ang nag-igo sa tawo.
11: Buhay ko na ina mapamangkot, pero normally kuno abi radyo manuvi nga kun anong taon mo, kay gamo nang ginadudahan amo na ang kuan sang test. So ang pagkaon nitong adubo nga baboy, why gid to iya makuan sang test.
2: Oras alas 6:24 sang aga. Kinatagan sang ombudsman sang pulo kadlaw ang mga opisyal sang dumangga sa LGU kag PPA. Agon masabat ang reklamo sang isa ka senior citizen angot sa mahigko kaguba nga CR sang Dumangas Port Terminal. Ang tagreklamo mo si Cecilia Bunda Dusaran, taga Bacolod City, nga nagpasaka sang mga kaso nga gross neglect of duty, dereliction of duty, kag conduct prejudicial to the best interest of the service, batok sa mga masunod: Dumangas Mayor BJ Biron, Municipal Administrator Lady Hope Gallienero Tabano, Executive Assistant Adelisa Araque, Municipal Treasurer Charity Evangelista, kag Port Supervisor Bongbong Alfaro. Sabay naman sa nga PPA nalakip pa diri sanday Port Manager Alan Rojo, kag Port Supervisor Kenneth John Fernandez. Sa pahig ni Dusaran, nakadownload siya sa nagadanaw nga tubig sa nasambit nga puerto sang July 16, 2025. Dugang pa ni nga mabudlay man sa mga pasahero ang magpangihi bangod ginhimo nga stockroom ang CR. Yaman observeran nga bisan di ilang nagaihi ang mga lalaki nga trucker nga nagtugas ang tuman kapangsot sa lugar. Sunusaya nga luyag lang sininga talupang don man sa mga natungdan ang madugay na ginareklamo sa mga pasahero rason sa nga pagpasaka sang kaso. Sa pagsagit papanawag nga order sa ombudsman, nakitaan sa balasihan ang reklamo, rason nga patigayuno ng isa ka-administrative investigation. Bangod sini, gina-require ang mga respondents nga mag-submit sang counter-affidavits bilang depensa sa reklamo. Marunduman nga sang bulan sang Febrero 2026, may mga litrato man nga ginpadala sa RMN ang pila ka pasahero. Sa rin makita ang improvised nga kasilyas nga ginhapnigan lang sang plansa. Ang kilid nga nagaserbi tabon sa mga lalaki nga nagapasumpit, may gamay lang nga buho nga ginailigan sang ihi. Tilang tawabla ang inyong pagpadalagan sang puerto sa Dumangas? Why gid ka mo mayor da nga naga-inspeksyon sa puerto nyo?
11: Believe man ko iya.
2: Nga ang tanan nagareklamo parte sa kaimtangan da, why gid sa may nag-tinder sini?
11: Pigaw ang housekeeping. Radyo Manuvi, ang CR na iya, importante ginamo. Diyan ang nag-aagi da, abi. Hindi lang na iya dumanggasanon. Ang nag-aagi da iya, international. Tida yun, maingihi ka to imo. Iya, nagkaladanlog tong tao, kinanglan pa mag-file sa ombudsman para nga makita ninyo kag-respondihan ninyong problema sa CR sa inyo puerto.
2: Tido, kahit na naman naging presentar sa ilang inlawag naman na ganis radyo, gareklamo mga netizens, wali-wala lang niya sa LGU. Tay subok kay may ombudsman, base diri sila ka magululag. Nga tani blind din na kinanglan ng kaso ah. Nga nagamo pa ni
13: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:27 sang aga, balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes kag sa maigkong adugo ang nagadala sang balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
11: Magapatigayon sang libre nga animal vaccination kag neutering ligation program ang local government units sa Duenas pagi sa Office of the Municipal Agriculture sa June 24 sa Municipal Social Hall. Kapartner sa Banwa ang Iloilo Provincial Veterinary Office sa paghatag sang libre nga veterinary services sa mga pet owners sa Banwa. Ang mga serbisyo nga ginatanyag nagalakip sa pagbakuna batok sa rabies kag pag-neuter o kung ligation para sa mga ido kag kuring. Tinutuyo sa programa nga mapasanyog ang responsible pet ownership, magkabulig sa pagkontrol sa populasyon sang layaw nga kasapatan kag matap na ang paglapta sang rabies sa komunidad. Ginainganyo ang mga pumuluyo nga makigaangos sa Office of the Municipal Agriculturist para sa dugang impormasyon na hanungod sa programa.
2: Dapat mag-explicar ang Mines and Geosciences Bureau kung MGB6 kung ano ang rason nga tubtub subong wala pa sila gihapon makapadala sang report sa Provincial and Natural Resources Office o kung PENRO nga mo ang kinanglan agud ma-file ang kaso sa mga quarry operators nga nadakpan nga naga-illegal quarry sa Duenas kag barangay Maribong, Lambunaw, Iloilo. Sunod kay Attorney Cesar Emmanuel Buico, ang head sa Penro, malapit na sa duha ka bulan ang ilang paghulat sa ginpromesa nga report sang MGB apang wala gyapon nila mabaton. Anasambit nga report ang iatat sa pag-file sang kaso sa idalom sang national law o kung ang paglapas sa RA 1742 o kung ang theft of minerals. Sunod kay Attorney Buico, mas maayo kung national law ang ipasaka sa mga sospek bangon mabugat ang penalty kag may imprisonment kumpara sa provincial ordinance. Pahig ni Buico, kung hindi pa makasumeter sang ila report ang mga o kung ang taga-MGB subong na simana, ipasaka na lang nila ang kaso sa paglapas sang provincial ordinance.
14: Sinulat gidamon ang report sang MGB kay Tani, gusto na bang i-file siya under sa national law RA 7942 for theft of minerals. Telling kay Katungay Gidjaya, magduha na kamulan, wala din ako magduha ang report sang MGB despite may story ako naman di RT last week na promise sila nga padala nila sa amon na ipapayag na di ang report sa petsa amon. Kay gusto na bang bali i-file under the national law, wala pa kami gapon sa bato. So we opted na lang na we will base it anay sa amon sa provincial ordinance sa anay.
2: Marumduman nga ginsalakay sang Penro kag Special Action Force ang PNP ang quarry site apang mga heavy equipment na gidlamang ang ilan abtan nga ginkabkab na ang porsyon sang duta sa unhan sang suba. Sa tungtion, wala magupod ang personnel sang MGB suno kay Attorney Buico sa quarry site kag nagpabilin lang sa gwa bangod kuno hindi sila magsulod kay private property.
15: May problema ang MGB?
2: Di ang MGB, klaro na ni ang tao nyo, dako chance involved sa illegal nga quarry operation. Di after nga mabalaan yung Roes Lagana mag-inspecto, kaya ti ang bilog nga team, ma-inspect sila ya, hindi? Nga ang masubmit na gilang kamo report nyo, panugayan nyo pa.
15: May ginatago ang MGB Radyo Manuvi kay hambal na Tony Buico. Sila nga personal yagin ko nung naging tawagan si direktor nila.
2: Sino ang direktor ni?
15: Wala na niya ma-mention man sa akon, itse ko lang karon. Ginhambal ko nung padasigon. Sila niya, last week lang, ang ginahambal ko nung nga, dasong simana. Simple malang nga report mo. Kaya ang report ka ini, amuning i-attach, para nga pag-file mo sa korte, ang i-file mo is national law. Kaya ang aton gani nga provincial ordinance sa Radyo Manuvi, gamay ang penalidad.
2: Why gin ninyo, Attorney Buico, ginsulatan nabi ang DNR secretary, kagambalon, ang tao nila, Party B?
15: Dapat ka mo, agency to agency ni, local
2: government. Ang gobernador ta, diretso na sa Office of the President, huwag gininyo ginhingyo nga balon to, nga muning ginimo sa tao nila. Diri. So, tama ka mo, abi ka buot. Sa panahon nga kinanglan nyo nga mangin tunto, huwag nyo ginusar ang brahan nyo partis pagkatunto. Amo na nga mga panimpo, ya, sobra-sobra na ina.
15: No, hindi kita magpati, Radyo Manuvi.
2: May isa pa ka mo ka-option, filean nyo kaso sa ombudsman ang regional director ni sa
15: Dereliction of duty niyo?
2: For the dereliction of duty, no, kag conduct prejudicial to the best interest of the service.
15: Nga hindi sila yung maghatagaw.
2: Oh, nga hindi sila maghatag, why man nag-inspect tao nila?
15: Wala nag-inspect so, ang tao nila, why sila naghatag?
2: Hindi pa na sure mag-submit sila report kay Attorney Buico, hindi pa na sure ko ng report magamit yung i-file.
15: Tama pa na,
2: Radyo Manuvi. Tunuhon nila na sing hindi sakto.
15: Di pag mag-file ka tuod sang kaso, pero kung tunuhon nila Radyo Manuvi, di wala man nagyapon pag abot sa piskalya, base kung ihaboy mo na sa basurahan.
2: Damo ka mo sang kalyado sa Kongreso, nga pwede nyo ni mapalabot.
15: Siguro kay Attorney Buico, siguro sir, medyo managulang
2: ko. May isang guniang panalawigan pa ka mo.
15: Kada mo sang opsyon natin
2: wala,
15: eh.
2: Wala sang oposisyon sa sangguniang panalawigan. Isa lang yes. Gid, si John Mundihar, pero kakoperar pa sa inyo. Hanuta nyo na nadabla. Press man to sang pasalig sang sangguniang panalawigan sa problema sa SSS, bla. Naduhan kasi man na, why man gyapon ang SSS nag-aksyon, amo man gyapon. Dribble ang istorya. Duman mo to ang ni board member distura nga ipaluap. Nagapaluap man sila. Pero ang SSS board mo man gyapon
15: sa gobyerno git.
2: So tama gid ka uyaya ang gobyerno tadi.
15: Sistema gid ra Jumanovi mga tawo gid sa gobyerno uyaya gid.
2: Oh, te amo na ginambal ta kay Mayor Raisa Treñas bisan sa City Hall. Amo na ning kaimtangan ta ma for the work week pa kamo. No? Why pagay ka mo mahuya da sa city government nga ma 4-day work week ka mo? Tapat lang kaya kadlaw ang ubra, tatlo kadlaw ganyan po, why? Kantanan, subong diga, baka-baka, oh.
15: Ang balik, kang nabalik naman kita. Araw, naglubo pa ginapresyo sa gatong.
2: Oo, ano pang ginahinulat ninyo sa
15: untatin
2: DILG?
15: Untatin nyo na mga 4-day work week nyo na, ah.
2: Di ka mo mag-rely isang tumat sa DILG. Ang provincial government, ano ginkasuhan nila si Gov, ginagbalik 5-day work week? Why, man? So, inialimbawa lang sa mga frustration ta sa pagkawala huya ang gobyerno ta.
15: Nang gagadulang pagsalig ta sa gobyerno, eh nakita na ito Radzumanovi, tama ginyak layod.
2: Tiyo, mamana ang Bureau ang immigration nagligad to, mamangkot ka lang pila di ang incheck nga aresaton.
15: Way kakwaon sa ila.
2: Way kakwaon, nasa subong, way gin may nagsabat sa ton.
15: Di kita gani Radzumanovi, private kita mo.
2: Mm.
15: Tiyari gani ang Atty. Boyko. Si Atty. Boyko naghalin pa sa MGB.
2: Mm.
15: Legal officer siya sa MGB.
2: Mm. Bago siya
15: nga nangin provincial head sang Pedro.
2: Mm. Mm.
15: Siya to ang legal officer pero nagkantuto siya.
2: Mm.
15: Pero gina-ignore nila.
2: Oh.
15: Why nila ginasapak? Ti ang pamangkot natin subong sa taga MGB.
2: Mm.
15: Nga ang adobo budlay gidaw. Hindi ka print ang printer.
2: Yes. Di kay Atty. Boyko, patawag bala subong adlaw ang provincial capital press corps. Pa-press corps ka? Pa-press corps ka? Dayon, yambal mo ang mga kaso nga i-file mo sa direktor sang MGB. No? Kagdala panawagan sa DNR secretary. Para nga maukay niya sila. Kaya naanad lang na ginahipos-hipusan malang sila mo.
15: Sobra na niya.
2: Tikon sino man ang regional director de sang MGB. Nga hindi ka mag-submit sang report mo para ma-file ng kaso.
15: Ang ambal mo, naligid pa nga si Mana.
2: Oo.
15: Ti dapat Radzumanovi, sang pagkadakop ninyo, matik na iya.
2: O kaya bla, Atty. Boyko, no? May mga kalyado ka mo sang guna yung panaligid, privilege speech ka mo lang, kagtanan niya gawad bla, ubrahan nyo. Actually, isa mo lang nakatawag sang gobernador to sa presidente. Tawagan nyo to si Saplag Damio, kag si Executive Secretary Recto, tapos na istorya.
15: Nagadugay, ina.
2: Tinanad ning taga-MGB kay feeling nila pwede mo lang padugay-dugayan.
15: Palipatan. Ako gani nalipat na ko eh.
2: Mm.
15: Unway mo kung in-remind Radzumanovi, ti karo kayo in-remind natin.
2: Mm.
15: Ti subong na bala, no? Ti hamal na ito ni Boyko. Silingya ti, ang ginaiwasan nila, inang double jeopardy bala Radzumanovi, nga base bala ma-file kami sa provincial ordinance, ti mas nami ito tani ang national law, ti hindi na ito namon ma-file, kaya na-file na kami sa provincial ordinance. Di siguro i-revisit pa naman ang provincial ordinance nga na. Kay ka
2: ipa-amend lang, nyo.
15: Ipa-amend nyo. Dako-ibla.
2: Pwede ning sanggunian panalawigan kapas sa resolusyon, ipadala to sa Congress, ihatag nyo sa kay kuano, kay Congressman Defensoro, Majority Deputy, Majority Floor Leader, ipa-amend ang kasuguan parte ni sa kuano, filing sang cases sa illegal quarry. Tagaan sang puder ang LGO.
15: LGO kay ang puder, Abi Radzumanovi. Ara sa MGB.
2: Tiyang MGB kay Way Gakson.
15: Abi.
2: Kag malawig naman tinuwig, kapanago ni ngayon siya mo, hindi ini matultulan dali-dali.
15: Bala mo, ini ni sila gahod.
2: Oo, tiyan mo na nga gasilalig.
15: Ang ahin siya nga ni, magahod lang ni kung may landslide.
2: In fact, nagligad, nagpadala ko minsahe sa information office ang DNR. Ginsin lang ang message ko. Gapamangkot lang ko kung pwede mapalabot ng dunduman mo itong reklamo, de.
15: Oy.
2: No? Why get bisan na reply nga thank you, sisao na muna. Ginsin lang kita. Style na sa mga opisyal sa gobyerno kung hindi sila mag-attender sa problema sa tao. Tiyan mo ba na ang SSS, oh? Galaong tatani o kayo na ni isang sanggunian panalawigan na duha na kasimana o ay mangyapon. O, mabulig na malantani ito yung sanggunian panalawigan, no? Di man malain magbulig. Pero tikunway pa sa subo.

0: Luwas nga nalo na, naklima na sa burial benefit.
1: Hiway na
0: yung na sa'yo na patay on record. Tinyo na yung problema sa SSS. Inyo na yung namaliha sa mga bugok nyo ng mga tao na.
1: Inyo na yan mo.
0: Ti amak mo, anong ustisya? Ti amo na, kung ikaw nag-retire di, luya ka na, kinanglan mo sa mga maintenance medicine. Paano mo na mo, brabe? Kay mismo ang SSS. Ang ahinsas ng gobyerno nga matatap gani sa mga nag-retire. Amo man numero unong kawatan.
1: Mudlay gid iya sa
0: inyo. Gidmalabot na sa inyo da. Taon nyo nagkulukad to patos barangay nila. Bitagani na sulbar na na.
1: Hindi nagkadto man kamuto.
0: Mga buisit ni mga taga-SSS.
1: Abi gani namon kay gin-acknowledge nyo na nga may problema. Nagkadto ka mo dito. Din pa da sigun.
0: Puro lang meeting a meeting. Kung tawagan ang number, why man gasalabat? Te, sino ma... Te, amo na ang tao mabasol mo kung mag-init ulo niya sa gobyerno? Oh.
1: Hindi kami gani kay init ulo namon nga. Kung sabagay...
0: Dira na nagasugod nga ginapatulan nila sa fake news.
1: Yeah.
0: Kaya gagrupo-grupo na sila dito na lang they comfort each other. Kwa nyo? Kaya kamo nga may mga alam, kamo kagara, kamo sa insas gobyerno, kamo man na nagapasimuno nga nagaantos ang tao sa inyo.
1: Do mga lansang blaya nga pulpugon mo bago magdulot. Tiyan mo na, subong. Basta problema gani sa gobyerno, kung kagapon, duwa kita diyo. But nasulbar to. Ang isa to,
0: ano ang sulbar nga? Nagkadto de, ginpadala to sa DAR. Bumalik pa gid eh. Kailain naman nga ang kurman, gusto niya istoryahon. Kaya biyan ang butang balon, sina? Seeking for comfort ng tao eh. Kung sinong sugiran nila.
1: Ang isa to kagapon, Radyo Manuvi, taga Badyangan pa to. Ti ang DAR, hindi... Ay, bilangguan.
0: Diri sa ato niya, abi ha, kinanglan mo yung magsinggitan, antes kang batian. Walang alang pang singgit mo gani ya kung pabungulan nila way kagyapon mimo. Oh. Muna, no, hindi yung pag-invalidate ang nabatsagan sang Pilipino. Kay bisan sino man di nga tawo, kay gapangayo na sila sang sabat sa gusto nila nga sabat sa pamangkot nila. Iway gid.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:41 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic kini mahirap chatyan nga vitamin C kag pabako ni immune system. Kanagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 na atong kombinasyon sa maayo nga panglawason.
1: Mayor Trenias, ginkasubo ang natabo nga papanglutang sa sulod sang iskilahan sa Tacloban City. Nagmando kung ginmanduan ang SDO Iloilo City nga babaskugon ang seguridad sa mga iskilahan sa sudad. Kasama mo sa balita, Rajuman, Lineth Yulatriz.
3: Nagpalabos ang pagpakigunong si Iloilo City Mayor Isa Trenias para sa mga biktima sa natabo nga pagpanglutang sa sulod sang San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Sunod kay Trenias nga nasubuan kag naalarma siya sa natabo nga shooting incident nga ginkamatay sang apat ka mga estudyante. Kasunod sini ginmaduan niya ang Schools Division of Iloilo City upod ang Iloilo City Police Office sukon ICPO kag concerned agencies nga pabaskugon pa ang seguridad tanan nga mga eskwelahan sa syudad. Ginapangabay man sang alkalde ang school administrators mga manunudlo kag mga ginikanan nga padayon nga pasangkaron ang ila bullying programs kag early intervention efforts. Ginatagan pagtamod sa opisyal nga ang kaluwasan sang kada Ilonggo learner ang isa sa iya highest priorities. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Latriz, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:42 sang aga. DepEd 6 ginrecommend sa mga eskwelahan ang pagbakal sang metal detector kapag install sang CCTV sa bulig sang LGU kag private sector. Doon ka namin nga balita, no? Pero dumugot ka man, no? Subong palantay. Huwag patagal yung mga metal detector.
1: Kano lang na nabrasan?
0: Pinapadala sang ginikanan ng kabataan nila sa eskwelahan. Tapos bisan basic safety. Kinanglan pa ya nga may matabo sa takluban.
1: Uy, gali kita yung metal detector.
0: Bisan sa mo nalang, natiga anong mga gwardiya. Dahil tulok-tulok lang, ino?
1: Ano ba tayang guros ang gwardiya? Yung naman nagalumpat mula sa gate?
0: Hindi na sala sa mga gwardiya.
1: Tiyan mo na abi kay White.
0: Uy, bang ginaprovidean mo? Kita mo gina.
1: Tiyan mo sino maprovide
0: sinang? Basic na sa safety. Si Subong pa kay may matabo. Doon ko namin, tani pa matian. Pero nga why nyo na ginubra, tapos kapila na kamuga kinadtos, Burakay, sang una. Kapag kinonference ka mo sa mga home of champion nyo.
1: Radyo Manuvi, ang metal detector,

0: barato ra na bala. Hindi na yung mahal ay nang kita mo nang gina ano-ano man na. Way na yung gali ang aton iskula, nakibot ako.
1: Kaya mamabakal pa lang sila iya ho. Kuantan pa lang detalye sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
2: Ginrekomendar sa Department of Education, Regional Office 6, ang pagbakal sa metal detector kag pag-install sa CCTV, paagi sa suporta sa mga LGU kag pribado nga sektor o kon mga individual. Ang rekomendasyon ang ginpagwas ang DepEd 6 kasunod sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang eskwelahan sa Tacloban City kahapon nga adlaw Hunyo 22. Ginpahayag ni Mr. Hernani Escolar, Regional Information Officer sang DepEd 6, ginmando ni Regional Director Cristito Eco ang pagpabaskog sang seguridad sa mga eskwelahan, ilabi na ang law enforcers visibility para malikawan na makasulod ang mga ginadumilian nga bagay.
3: If possible, ma-coordinate no, atong sining mga schools division superintendents together with our school heads no, sining mga local officials, particularly no, atong mga local chief executives sa para sa support no, on the procurement ng metal detectors and pag-install ng mga CCTVs sa atong sining mga eskwelahan, particularly sa mga gates natin and also no, other areas if possible, mamayara no, sa convergence ng atong sining mga kabataan sa sulod sa eskwelahan.
2: Dugang pa ni Escolar nga ginarekomendar man sa regional office ang pagpatigayon sang bag check sa mga estudyante sa gate sang eskwelahan.
3: And also ang pag-perform no sang bag check sa atong sininga mga eskwelahan, especially sa mga nagasulod naton nga mga learners, personnel and also mga guests naton no on a polite manner pagpaprahon naton ini siya. And also in terms of bag check no sa mga bags naton sa mga kabataan, meron kita sang policy abing hindi pwedeng matandog ang sulod eh. So no contact na siya. But sininga ang learner mismo ang mabukas ang bag sa tubang sa nag-inspect no sa gate sang atong sininga mga eskwelahan.
2: Suno sa DepEd 6, o umpisa sang nagbukas ang klase sa mga bulan sang Hunyo, wala sang na-record ng mga kinagamo sa sulod sang mga eskulahan sa bilog na rehiyon. Nahibaluan na mayara sang 2,841 kapang publiko ng eskulahan sa bilog ng Western Visayas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:46 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulon sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 ka pa, manggrano na ni sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Makatapos ang media nga may death threats, dapat gilayon nga magpakigangot sa kapulisan agud matagan sang security protection. Suno kay General Tuanyo. Kasama mo sa balita, Radyoman Marge Miane.
5: Dapat gilayon nga mag-report sa kapulisan ang sinuman nga katapos ang media nga makabaton sang pamahog sa kabuhi, suno kay Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Suno kay Tuanyo nga sarangan director sang Police Security and Protection Group o kan PSPG nga maghatag sang 30 days protection security samtang ginavalidate ang application for security. Pahayag pa sa opisyal nga dapat proactive ang katapos ang media nga sa tiun nga may mabaton nga pamahog sa ila kabuhi, dapat inigilayon nga ipahibalo sa Public Information Officer o kan PIO sang kapulisan agud mahatagan gilayon sa nagakaigo nga akto.
6: Kapag sila ay may nakakatanggap ng mga banta sa kanilang buhay, ay agad pong ipagpaalam. Kung meron po tayong counterpart na PIO sa ating mga Police Provincial Office, agad po nila hinikayat po natin na makipag-ugnayan po sila sa kanilang mga PIO para magbigyan po natin ng sapat na security o protection yung ating mga media partners po.
5: Balita na gikan sa Campo Delgado, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:48 sang aga. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita. Tanang opisina sa city government ginapasumiter sang Committee on Good Government sang kopya sa ilang trip ticket sa paggamit sang government vehicles.
7: Duwa sa tatlo ka nadakpan sa bypass operation sa Uton, nakaagi man dakop ang ilang ginikanan bangus sa kaso ango sa illegal nga droga. Mga barangay officials ipatawag ang homeowner sa subdivision kung sa dinadakpan ang mga suspect.
1: Inikagiman pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali, mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol. Kag pagbalik ta, mamatigid ka mo kay live sa gasoline station si Radyo Man na Flo Navarrete. Tilang aktual nga presyuan ay subong sa diesel, gasolina, kag iban pa nga mga petroleum products. Lasay 50 sang aga.
8: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
9: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
10: Grabe, kid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si kid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyid sa screen.
11: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
12: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulik protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Gaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
13: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness. Kitty Kill!
16: Uy, 150 over 100 dali.
17: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
16: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
17: Ay...
18: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
19: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
20: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
21: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sakit. Sa akin ang panalo.
22: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Alipuring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan nga grocery sa sunod sa isa ka tuig, libre para sa imo! Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold. DJI Fairtrip permit number FTEB-258020 series of 2026.
23: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado. Alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Gig

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patay Cap. 45 pesos lang.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano Everest decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
3: Oh.
5: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
6: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Solving Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home.
8: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Solving Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:58 sang aga. Sa dugang pang balita lokal.
11: Magaradyo man tanan nga opisina sa Iloilo City Government ginapasumiter sang Committee on Good Government sang kopya sa ila trip tickets sa paggamit sang government vehicles. Kasama mo sa balita radyo man, Joel Franco.
12: Ginapasubmit sa Committee on Good Government na tanan ng mga opisina sa Iloilo City Government sa ila trip tickets sa paggamit sa salakyan sa gobyerno. Sa sulat ni Blue Ribbon Committee Chairman Rex Marcos Arabia kay General Services Office ako GSO Head Engineer Neil Ravina, may kaganan ini sa pagdihon sa pulisa kag sa masugot nga internal control kag pamaagi sa pagpenalize sa mga iniautorisado nga paggamit sa salakyan sa gobyerno. Sakop sa request ng kanan ng department sa opisina sa Iloilo City Government, lakip na ang sangunyang panglunsod. Inagod pa siguro nga mangin masangkad, objective wala sa ginatumod ng individual o kon opisina ang ginahimong inquiry sang konseho. Pwede sa Rabia na makabuli ang dokumento sa committee sa pag-usisa sang ginapatuman ng pagsulundan kay makadihon sa rekomendasyon para sa internal controls kag monitoring lakip na sang accountability. Ang hingyo ni Rabia sa tagsa opisina kasunod sa unang hearing nga nagsentro lamang sa paghibalo sa proseso sa paggamit sang salakyan. Marandaan nga nakuhaan sang picture ang salakyan sa opisina ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda sa isa ka mall nga gingamit ni Councilor Shin Marie Mamilog sa adlaw sang Domingo. Sa muman nga adlaw nakita ang salakyan sa ligan ng mga barangay na nakapark sa isa kapihan sa Haro. Base sa DILG Memorandum Circular Number 2026-011, inadumilian ang paggamit sa salakyan sa gobyerno kon holiday kag adlaw sa Sabado kag Domingo kon wala sa opisyal nga lakat. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
10: Oras alas 7 na sang aga. Sa piyak nga bahin, mga karadyuman, 2 sa 3 kanadakpan sa bypass operation sa Buray Uton, nakagimandakop ang ilaginikanan bangod sa illegal drugs. Barangay official si patawag ang homeowner sang subdivision kung sa rin nadakpan ang mga sospek. Kasama mo sa balita, Radyuman Flo Navarrete.
13: Isa sa dako nga pagpanghangkat sa mga opisyalis sang Barangay Buray Uton, Iloilo, matapos na recover ang 13,964,000 pesos nga balor sang droga sa 3 ka mga arestado. Ginkasa ang among operasyon sang Regional Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDU 6 sa Florville Homes Subdivision sa Nasambit nga barangay. Ginkilalang mga arestado sang alias Jude 32 anyos sang Barangay San Juan, Molo, Iloilo City nga hinablo sang tag-iya sang balay. Narakip sa mga nadakpan ang mag-uton nga Christian kag Choco Abilo sang Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Suno kay punong Barangay Lolita Maprangala sang Kalumpang Molo nga madugay na wala naga-istar sa ilang lugar ang mag-uton nga Abilo. Ginkumpirmarman ni punong Barangay Maprangala nga ang mga ginikanan nanday Abilo ang nadakpan man sadto sa kasubong nga kaso.
14: Nung naligyan na nila ilang malay, hindi na sila sa Kalumpang nga istar. Sa uto na sila yung star. Sa muna sa amon, pag priso, pag may iba sa ilang nga ila nanay, kagda ilang ginikana na priso sa subong, lapas sa Kalumpang.
13: Angot sini nagaplano ang opisyalis sa sang Barangay Buray Uton, Iloilo, nga mapatawag sang session sa sini nga simana agod paghahambalan ang natabo nga drug by bust operation kag indi na masulit pa ang natabo.
15: Activate naman ang tanan nga member ng panaman sa barangay.
16: Okay, hindi no. Basta-basta 14
15: million. Hindi basta-basta, kaya din ako. Namo, pag i-well coordinate from the homeowners subdivision.
16: Mm. May plano ka mo patawag ang homeowners?
15: Ay, depende kay Kapna. Si Kapitana ang ma-decide kung ano ang kuna kay Tiamon. Full support lang mo sa iya, decision kung ano mo.
13: Sa karon preso na sa Uton Municipal Police Station ang mga arestado. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
10: Oras alas 7:02 sang aga. Standby si Radyo Man Flo Navarrete. Mangumusta kita bisa aktual nga presyo subong sang aton gatong after sining big time nga oil price rollback.
11: Kasi bala radyo manuvi kundi pulo tumtubun si subong mo.
10: Mm.
11: Tani next week no? Mm. Madugangan bisan lima lang ka pisos. Bo ka namin.
10: Maga muna kwa na lang panghatag mo na lang gatong kun ikaw negosyante.
11: Hindi kay basi magnubo pagid bala.
10: Tikon magnubo na dlaganan niya. Amo na nang normal price niya actually.
11: Pero te gusto pag ginato magnubo nami gani magbalik sa 50 mo.
10: Oo.
11: Na, magbalik sa 50.
10: Nami gani atag na lang gurusi mo.
11: Di pwede mo.
10: 65
11: na lang. 65
10: na lang, oh. Te. Oh, Tanay Blas, si Radyo Man Flo na parete.
1: TYRI, Radyo Man, report.
7: Radyo Man, no, be Radyo Man, Radyo Man, good morning. Diri kita sa may Petron Timawa mo doon, no? Do mga kwani, mga halos sa pulo ka pesos diri ang pag-anubo sa diesel, no, sa sining gasoline station, no? So, subong adlaw sa Ngunyo 23. Yari mga masunod nga presyo, no? Sa tinirigtan, ang diesel max na bakal ini sa 74 pesos 0.40 centavos per liter. Subong, mabakal ini sa 65 pesos 0.40 centavos per liter. Ang extra advance, santo, 73 pesos 0.50 centavos. Subong, 69 pesos 0.60 centavos per liter. Ang XCS, yo kandari, no? Mal-mal pa. 74 pesos 0.50 centavos per liter. So nanaog sa sang 4 ka pesos, no? Halos 4 pesos ang ginaog sini. Sa karon na rani ni sa 70 pesos 0.60 pesos 60 centavos per liter. Kag ang turbo diesel 77.50 centavos per liter sa to, subong 68 pesos 0.40 pesos per liter, no? So 11 or pulo tubtub 11 pesos ang ginubo sang mga gatong, no? Diri sa may bahin sang Petron sa distrito sang Mulo. Makita man naton diri nga damo na karon ang nagapadulong agon nga magpatugong kun mangingagaw patugong kag ginakuha nila ni ginagrab nilang opportunity nati para nga matugungan kag maka full tank no sa sining barato nga presyo sang gatong subong yang adlaw Radyo Man Obi Radyo Man Region kag ati posible no
10: sa alaw, una plo madumduman mo ti may motor ka di bla ang gasolina mo pilang bilis sa una antes ang gira
7: litro mga kwan goro aralang sa 52
10: subong pila
7: subong 70 pesos 0.60
10: mahal pa yung gasolina mo no kahit yung gasolina pero ang patrol mo ang diesel tas ang una pila plow per liter
7: ara siya sa 51 hampak sa 51
10: dati taas pag imanggali no 64
11: subong tiyo mo nang silikutan so, kabalik na 50
10: isa pa ka rollback plow
11: isa pa ka pulo isa pa ka pulo
7: isa pa
10: abi to tawagan mo to si tiyoy mo abi si tiyoy mo Donald Trump na tama na nabi tiyoy. Pero paano di ano ka magambal kay President Trump? Kung balon mo sa kahit iway manasaga iligay nun?
11: Oh, ayoon mo siya nga naton na panubuo niya na hindi na sa magira.
10: Naton mo ang tatunta na mining gira para magbaratong gatong malabis tiyoy mo plo.
7: Mr. President.
10: Tito eh, mara rin yung tao.
11: Uncle, uncle.
10: Mara uncle ah. Uncle Orange ah.
11: Uncle, uncle.
10: Sige plo.
7: Uncle. Please remind the other country to stop the battle.
10: Oh, grabe no, maayos mo. Chakto,
11: chakto.
10: Maayos mo. Chakto, okay, okay. Okay, chakto. No? So remind the other country to stop the battle.
11: Chakto na. Chakto, gin, chakto. No? Salamat chakto. Ha, Toto Flo.
10: Sige.
7: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN. Puno
10: ka-jackpot sa subong, no? Maayo mensahe.
11: Maayo, tulog yan. Pero ang pinakarami nga mensahe kay nagnubo ang aton gatong
10: yes.
11: Happy kita tanan sina.
10: Yes, no? 65.40 subong ang diesel. Tiyan mo na abi ang ginatutukan tang diesel.
11: Tiyan mo na ang pinakadamo ga usar eh.
10: Ginagamit sang masa, no? Kapin pa mga nagabiyahe nga mga jeep na aton bla. Di nagligad na igo kini sila pagtaas. So kabay pa, no? Nga magamatamat na gitbalik.
1: Tatak RMN.
10: Alright, standby sa aton nga pagpangalagad. Diretso kita sa detalye sa aton balita nasyonal.
11: Magkaradyo man sa ato naman nga balita nasyonal subong aga gilayong napatigayon sa coordination meeting a Department of Education ka Philippine National Police sa gudhambala na mga tika may kantana sa insidente sa pagpaniro sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saliin tatlo or apat ang napatay kag 13 ang pilason. Sa social media post ng DepEd nakasaad nga gipasiguro sa duha ka ensya nga padayon nga koordinasyon kag pabuligay kahapon nali lang nagpalupok ang 14 kag 15 anyos nga estudyante samtang nagalakat sa hallway kagin pang tiro ang mga estudyante.
9: Tatak RMN.
8: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko.
10: Gani ka mo man mag Evergreen Herbal Capsule. Mahimo nga magpresentar sang surprise sa witnesses ang House Prosecution Panel kag Defense Team sa tion sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Inang inanunso ni Senate Secretary Renato Bantoga Jr. Suno kay Bantog nga muman ang nagaserbi nga clerk ka sang Senate Impeachment Court ang partido nga luyag magpresentar sang surprise witnesses ang kinanglan nga magpahibalo sang ila option tatlo kadlaw antes ang natalana nga presentasyon.
9: Tatak RMN.
10: Ari ang nakagamit sang Life Extension Vitamin D3 sa iya pahayag.
9: Life Extension Vitamin D3.
17: Roberto Guerra Senior. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
10: Aha.
17: Daw may sis balahaw. Rihigin ni si Sana ko ka. Life Extension D3, D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Siktibo ka niyo.
9: The doctor's recommended brand nga Night Attack LE Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN. RMN News Sports.
10: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Nag-obserbar ang Ateneo de Manila University sa 40 kadlaw nga pagpangasubo kasunod sa kamatayon sa student-athletes nga sanday Divine Adili kag Rene Baterbonia. Napatay ang mga ini matapos nalumos sa isa ka team building activity. Malikawantang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom at lawadlaw sang Life Extension Vitamin D3.
9: RMN News Entertainment.
11: Nataka na si Matet De Leon sa isyo sang palanublion nga nagalibot sa iya kag sa mga utod matapos mapatay ang ila Iloy nga si Nora Honor. Sa TikTok ginpost ni Matet ang video sang kagalingon nga nagalipsing kuntani nga sa kanta niyang ni Yano nga Banal na Aso, Santong Kabayo ka nagsabat sa mga netizen nga nagkomento sa iso. Sa damlang lang na bayluhan ay isang komento ay mga utod nga sanday lot-lot kag Ayan Tilion.
10: Ang balita sa entertainment dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kaysa lang kasasya sa gabi para pagkaaga, mahumok ang papagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
18: Extra. Wow! Balita! Balita!
10: Sa prisuhan, nagpaunay-hunay ang isa ka 41-year-old nga babae matapos wala makabayad sa pagpariban sang iya buhok sa isa ka salon sa Tondo, Manila. Sa investigation sang Manila Police District, 5 sa hapon sa tung June 20 sa nagkadto ang suspect sa salon sa sulod sa isa ka mall sa lugar. Apang sa matapos ang serbisyo, natukiban nga wala sang pangbayad ang suspect para sa serbisyo. Bangod sinigin dala ang babae sa security office sang mall, antes lubos ang ginaresto sa mga nagresponde nga pulis. Gamay nga bagay pero te, ano muna kay
19: ang riban Radyo Manovi, mahal man mo magpariban ka mga siguro mga 3,000
10: mga kapoy man dayon eh
19: tago 8 hours na gali ang hulat
10: pero te anyway tapos detention. Importante guwapa ka na yan
19: amo na
10: guwapa nga kawatan. Ang atong extra wow balita, Boss Idol.
11: Ma-DTX kita. Ang DTX 500, isa ka food supplement ni Dr. Ramil Oy. May-ari ini sang charanti, nagika sa Marguso, nga nagapanubo sang atong blood sugar. Disugan-sugar cane, nga nagalimpyo sang atong atay. Mataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang. And take note sa mga suki naton,
19: unta tanta kaon sang tamis, gamayon talang kaon kanon kag karni. Pa-check up kita sa doktor and inom kita sang DTX 500.
20: Tatak RMN.
10: Diretso na kita sa RMN Network News. Ang aton nga tingog iligay noon, part 2 karon sa Straight to the Point. Ako si Radyo Man Novi Malion Guazo.
19: Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
20: Tatak RMN.
21: RMN Network News.
22: Parati sa balita si Radyo Man Eman Mortega.
23: RMN Live Report.
24: Agad na tumalima ang pamunuan ng Manila Police District o MPD sa kautusan ni PNP Chief General Jose Menecio Nartates Jr. na paigtingin ang pagbabantay sa mga paaralan dito sa lungsod ng Maynila. Ito may matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasiwinga ng tatlong estudyante at 11 nasugatan. Idireploy ng MPD ang ilang tauhan sa mga paaralan bilang tulungan sa pagbabantay at pagpapatupad ng security measures sa labas ng mga pampublikong paaralan. O dito, tuloy-tuloy rin yung pagpapatrolya ng MPD SWAT sa ilang mga paaralan bilang dagdag sekuridad at mapanatili nga ang kayusan. Ilang mga magulang naman yung nauunawaan yung mga hakbang ng mga pulis kung saan ng paraan ay upang maging mapalatag sila na walang anumang hindi inaasahan insidente ang maaaring mangyari sa kanilang mga anak sa loob ng paaralan. Ang sekuridad naman sa loob ng paaralan ay pinapaubaya na sa pamunuan ng eskwelahan pero nakabantay naman ang MPD sa labas sakaling hingin ang kanilang tulong. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Eman Mortega, Tatak RMN.
22: Sa kaugnay pa rin balita, panukalang pag-amyenda sa Juvenile Justice Welfare Act, pinanawagan ni Senador Robin Hood Padilla. Kasama natin mula Senador Radyo Man Conde Bata.
25: Nanawagan si Senator Robin Hood Padilla na bigyan ng pagkakataon ang isunusulong niyang panukala na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Kaugnay ito ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlo at ikinasugat ng lima kung saan dalawang minor de edad ang suspect. Giit ni Padilla, dapat na maibaba sa 10 taong gulang mula sa 15 taong gulang ang minimum age of criminal responsibility dahil sa tindi ng mga krimen na kinasasangkutan na rin ng mga kabataan. Tinukoy pa ng senador na ang Europa kung nasaan naroon ang mga opisina ng UN Human Rights ay tinakda sa 10 taon ang age of criminal responsibility. Kaya bakit hindi natin gayahin? Dahil karamihan naman ng best practices sa ibang bansa ay ginagawa na rin natin. Punto ni Padilla, dumarami ang mga kabataang nasasangkot sa pang-hold up, pangahalay at ngayon ay nasasangkot pa sa pamamaril.
26: Sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin eh. At alam ninyo, hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na.
27: Anong edad dapat?
26: 10. Dapat doon.
25: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
21: RMN Network News.
22: Mga minor de edad na sangkot sa karahasan sa loob ng paaralan sa bansa, maaari daw sampahan ng kasong kriminal. Narito naman kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
28: Iginiit ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na settled issue na ng Supreme Court na mayroong criminal liability ang minor de edad na masasangkot sa krimen. Pangunahing tinukoy ni Valeriano ang dalawang minor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, gayon din ang mga estudyanteng nanaksaka sa loob ng paaralan sa General Trias at Cavite City. Malaking tanong naman kay Valeriano kung paano na ipasok ng dalawang estudyante ang mga baril na ginamit nila, kaya giit niya dapat mag-deploy din ang mga pulis sa paligid ng mga eskwelahan. Para kay Valeriano, gayon din kay Senior Citizens Party List Representative Ompong Ordanes, may pananagutan din ang principal ng San Jose National High School sa nangyaring krimen. Kaya naman giit ni Valeriano at Ordanes, bukod sa pagsasampa ng kaso sa dalawang menor de edad na suspect, ay dapat namang masuspinde ang prinsipal. Paliwanag pa ni Ordanes, ang mga suspect na 15 anyos pataas ay hindi protektado ng general exemption sa juvenile justice. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
21: RMN Weather Report. RMN Tutok Bagyo.
22: Sa lagay ng panahon, nananatili sa super typhoon kategory ang Bagyong Francisco habang tinutumbok ang extreme northern Luzon. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 410 kilometers silangan ng Aparik, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 185 kilometers per hour at may pagbugso na hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas naman ang signal number 1 sa Batanes, at hilagang bahagi ng Cagayan, kabilang ng silangang bahagi ng Babuyan Islands. Ayon sa DOST Pag-asa, patuloy ang mabagal na pagkilos ng bagyo bago lumiko patungong Southern Japan. Inaasahang lalabas ito ng PAR, Philippine Area of Responsibility, sa Biyernes pa. Samantala, binabantayan naman ng State Weather Bureau ang isa pang bagyo sa labas ng bansa.
0: Samantalang itong isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sa Tropical Depression Category pa nga rin, kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,680 kilometers, silangan yan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Itong isang ang bagyo na ating minomonitor, hindi natin tinatanggal yung possibility na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, base sa ating latest analysis, hindi naman natin nakikita na makaka-apekto ito sa anumang parte ng ating bansa. Kaya...
22: Si DOST Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres.
2: Sa kumpleto na balita, yung Disaster Response Unit ng Philippine National Police naka-alerto sa Bagyong Francisco. Kasama natin sa balita si Rajman Marjo Domingo.
3: Inilagay ng Philippine National Police sa alerto ang mga emergency at disaster response unit nito para matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco na pinatitindi rin ang epekto ng habagat sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narataz Jr., patuloy ang makikipagtulungan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan para sa preemptive evacuations at iba pang operasyon para matiyak ang kaligtasan ng lahat na mga maaapektuhang komunidad. Ayon sa Pag-asa, bagaman hindi inaasahang mag-landfall ang Bagyong Francisco, ay maaaring itong palakasin ng habagat na posibleng magdulot ng malalakas na pag-ulan. Dahil dito, ito ang pangunahing pinaghahandaan ng mga unit ng pulisya kapag malalakas ang pag-ulan, lalo na at karaniwang nagdudulot ito ng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa. Hinimok naman ni Ratates ang publiko na manatiling mapagmatsyag at sundin ang mga opisyal na abiso habang nagbabago ang lagay ng mga panahon sa mga susunod na araw. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatak Arlimen.
22: Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ang tuloy-tuloy na flood control project para maiwasan ng matinding pagbaha. Kasama natin sa balita, Rajman Chanel Salazar.
4: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang rehabilitasyon at pagtayo ng mga infrastruktura upang mabawasan ang pinsala ng pagbaha at iba pang kalamidad sa bansa. Sa kanyang pag-inspeksyon sa rehabilitasyon ng Mananga River sa Talisay City, Cebu, sinabi ng Pangulo na layo ng pamahalaan na maiwasan ang pag-ulit ng matinding pagbaha at pagkasira ng mga ari-arian na naranasan sa mga nagdaang bagyo. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang pagkukumpuni ng mga nasirang istruktura ang ginagawa ng pamahalaan kundi pati pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon upang makontrol ang daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Sinabi rin ng Pangulo na nakalaan na sa panukalang 2027 national budget ang pondo para sa mga proyektong rehabilitasyon at flood control upang matiyak na magpapatuloy ang mga ito. Kabilang sa mga hakbang na pinatutupad ng pamahalaan, ang pagpapalakas ng mga flood control structure, pagtatayo ng drainage systems, pagpapatupad ng no-build zones, at paglilipat ng mga residenteng naninirahan sa flood-prone areas. Binanggit din ng Pangulo ang mga nakaplanong dam project sa Cebu bilang bahagi ng mas malawak na programa upang mabawasan ang pagbaha mula sa malalaking ilog sa lalawigan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Chanel Salazar, Tatak RMN.
2: Sa iba pang balita, pinag-aaralan na ng National Water Resources Board ang iba pang mapagkukuhanan ng tubig dahil po sa patuloy na pagbaba ng water levels sa Angat Dam dyan sa Bulacan. Sa gitna yan, ang patuloy na pagbaba ng water levels sa naturang dam ng pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa buong Metro Manila at kalapit probinsya sa Luzon. Ayon po kay NWRB Executive Director Sevilio David, bilang sa ginawang hakbang ang pagpayag sa paggamit ng mga rehistradong deep well.
5: Sa ngayon po ay nagkasagawa na po tayo ng mga inspection para mabigyan ng kasiguraduhan na ito po mga deep wells, no, na pinapayagan po natin gamitin sa ngayon ay nakaredy po yan para makapagbigay ng karagdagang tubig. Ito naman po mga NWSS at konsesyonaryo, nagsasagawa po sila ngayon ng tinatawag natin mga pressure management, no, yung pong lalo po yung mga panahon na mga oras na hindi man kailangan. Sa kasama rin po yung pag-adjust natin ng allocation, no, kung sakali pong mapipilitan tayo dahil na nga po sa patuloy na pagbaba ng level ang gandang.
2: Pinatigil na din muna ang pagsusupply ng tubig para sa irigasyon para bigyang daan ang recovery ng dam. Pero pinag-aaralan po ng ahensya ang susunod na anihan upang hindi makaapekto ang paglilimita ng supply sa sektor naman ng magsasaka.
5: Mapag-aani po halos sila kaya wala na po masyadong pangayangan ng tubig. Pero ito po susunod, no, na plano nilang pagtatanim ay sa kasalukuyan po muna ay suspendido muna yung pag-release natin ng tubig at titingnan po natin kung makarecover po nung sapat itong hanggat dam para po patignan natin kung pwede na natin mapagbigyan, no, yung pag-release po ng tubig para sa irrigation. So sa kasalukuyan po ay mas prioritet po muna yung water supply dito po sa Metro Manila.
2: Yung po si National Water Resources Board Executive Director Sevilio David Jr. sa interview ng DZXL RMN Manila.
23: RMN Network News. RMN Police Report.
6: 3 linggong gulang na sanggol na pinatay ng sariling ina sa Davao del Sur. Alamin po natin yung panayam po ng RMN Davao sa mga kapitbahay ng pamilya po ng biktima. Kasama natin sa balita, Radyo Man Abby Bibera ng RMN Davao.
7: Ikinuwento ni na alias Mar, 17 anyos at Eli, 50 anyos ng mga kapitbahay ng 3 linggong gulang na sanggol na umano'y pinatay ng sarili nitong ina sa Purok Adelfa, Barangay 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur, na mahal umano ito ng kanyang ina at palagi nitong inaalagaan bago nangyari ang krimen. Ayon kina Mar at Eli, inaalaga ang mabuti ni alias Jen, 30 anyos ang kanyang anak, dahil ito ang una nilang anak ng kanyang bagong asawa. Anila, bago mangyari ang insidente, maayos pa nitong kinakarga at inaalagaan ang sanggol na halos hindi umano binibitawan ng ina ang bata at hindi rin ito basta ipinapahawak sa ibang tao. Dahil dito hindi sila makapaniwalang nagawa ng ina ang umano'y pagpatay sa sarili niyang anak. Sa panayam ng DXDC Armen Davao team kay Adam Solon, ama ng biktima, tila hindi pa alam ng sospek ang ginawa niyang krimen dahil lagi itong nagtatanong kung saan ang kanilang anak. Laking paniniwala ni Solon na mayroong depresyon ang kanyang asawa at hanggang ngayon wala pa rin ito sa maayos na pag-iisip. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Abby Bibera, Tatak RMN.
6: Abangan sa aming pagbabalik, paggamit ng grade transmutation system sa mga pampublikong paaralan, tatanggalin na ng DepEd.
2: Ang pamunuan naman ng Paranaque National High School naglunsad ng confidential reporting system kasunod ng mga reklamong sangkot ang ilang guro nila sa sexual harassment.
6: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
23: Network News.
2: Bundag Pilipinas sa Ilopos.
6: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Pamalat Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
12: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
14: Apat ang arestado sa paihi mo.
15: Impeachment complaint.
16: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
13: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News.
22: 7:27 ang oras ngayon. Detalye natin mga balita mga kasama. Good news po sa mga motorista dahil epektibo na ang big time oil price rollback ngayong araw. Maglalaro sa mahigit 9 pesos hanggang mahigit 11 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Halos 4 na piso naman hanggang mahigit 5 piso ang tapya sa kada litro ng gasolina, habang mahigit 9 na piso hanggang 11 pesos naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Samantala, may aasahan din na 12 pesos na bawas presyo sa kada kilo ng LPG simula po sa July 1. Ayon kay Regasco President Arnel T, ang rollback ay bunsod ng pagpirma ng Amerika at Iran na isang Memorandum of Understanding para tapusin na ang gulo sa Middle East.
8: Because of the development in the peace talk between the United States and Iran, yun pong price po ng international market for LPG is now start to drop, yung bumabagsak po ngayon ang presyo sa international market. So mararamdaman po natin to sa ating domestic market by July 1. Yan po kasi ay every month, end of the month, ang announcement ng Saudi Aramco. So ina-expect po namin na malaki po yung ibabagsak ng presyo by July 1. Ang binababa po sa international market ay $200 per metric ton. So that's equivalent to around 12 pesos per kilo dito po sa ating domestic price.
22: Si Regasco President Arnel T sa panayam ng RMN.
2: Yun daw pong isang electric provider dyan sa Pangasinan na inireklamo dahil sa pagsipa ng sigil sa kuryente, merong paglilinaw. Alamin natin at kasama natin si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
9: Binigyang linaw ng Senpelco ang pagtaas ng singil sa mga kuryente ng consumer na ayon sa kanila ay dulot ng mataas na demand ng supply ng kuryente sa spot market ngayong tag-init, gayon din ang kanilang exposure dito at ng mga nagdaang rotational brownout. Sa panayam ng IFM News, Dagupan, sa ilang consumer ng Senpelco, sinabi nilang nagulat sila sa biglang pagtaas ng kanilang bayarin kahit parehas pa rin ang kanilang ginagamit na appliances.
10: Okay, I'll take to that. Hindi sa igili mo ng bigas, hindi. Mababawasan pa sa ano, wala kang pambili tuloy ng bigas. At kahit tulad niya, magtitinda ka, ano, hindi mo maiwasan na hindi ka gumamit ng electric
9: car. Samantala, ayon kay Engineer Rodrigo F. Corpus, General Manager ng Senpelco, nakamonitor sila sa mga reklamong natatanggap mula sa kanilang mga consumer. Aniya, kahit hindi nadaragdagan ang appliances sa bahay, tumataas naman ang mga oras ng paggamit ng mga ito, partikular ng mga electric fan at iba pang cooling appliances dahil sa matinding init ng panahon na.
11: Actually, ito po yung sanhi or dahilan ng naranasan nating shortage ng supply noong balang Mayo, kung saan ay nagkaroon tayo ng event ng yellow alert at saka red alert dahil sa kulang yung supply ng kuryente.
9: Dagdag pa niya, kung may pagdududa ang mga consumers sa kanilang electric bill, maaari silang magtungo sa tanggapan ng Senpelco, makipag-ugnayan sa kanilang official na social media account sa para sa paglilinaw bago bayaran ang kanilang bill. Wala pa umano silang natatanggap na official na anunsyo kung kailan tuloy ang babalik sa normal ang singil sa kuryente. Ngayon man, umasa silang mararamdaman ng mga consumer ang pagbaba ng singil sa mga susunod na billing period. Asama mo mula rito sa IFM News, Tagupan, ito sa Idol Denise Brillante.
22: Morong Bataan, idineklarang non-nuclear zone. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
16: Inaprobahan ng Sangguniang Bayan ng Morong dito sa Bataan ang Non-Nuclear Zone Ordinance sa ikatlo at pinanlapagbasa nitong Lunes. Sa ilalim ng ordinansa ay pinagbabawal sa loob ng nasakupan ng bayan ang pagtatayo, operasyon, imbakan at transportasyon ng mga pasilidad at materyales na may kaugnayan sa nuclear power. Ayon sa Nuclear Free Bataan Movement o NFBM, layunin ng ordinansa na palakasin ang pangangalaga sa kalikasan at matiyak, ang pangmatagalang kaligtasan ng mga residente at yamang dagat ng Morong Bataan. Tugon din ito sa lumalawak na pangamba tungkol sa kaligtasan ng nuclear energy at ang mga panganib na dulot ng radioactive waste. Sinabi nitong si Julito Velasco, Vice Chairperson ng NFBM, na ipinapakita ng ordinansa ang paninindigan ng Morong para sa pampublikong kaligtasan at pangangalaga sa kapaligiran. Anya, pinili ng bayan ng landas tungo sa ligtas at napapanatiling mga alternatibong pinagkukunan ng enerhiya. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
17: Samantala, unti-unti na raw tatanggalin ang grade transmutation system sa mga pampublikong paaralan. Yung grade transmutation na yung pag-convert ng raw score ng estudyante sa mas mataas na grado at ito ang lalabas sa kanilang report card. Pero ayon sa Department of Education, lilipat na sila sa mas transparent at standards-based grading system para alisin ang lumang sistema. Simula sa school year 2027-28, tatanggalin na ang transmutation sa mga grade 4 hanggang grade 12 level kung saan ang makukuha ang raw score ng estudyante ang aktual na makikita sa kanilang report card. Ipatutupad naman ng isang numerical grading system para sa preschool hanggang grade 3. Lumabas sa final report ng 2nd Congressional Commission on Education, EDCOM 2, na may ambag sa mass promotion sa mga estudyante ang pagbabago ng aktual na grado dahil hindi natututukan ng mga araling hindi pa kabisado na mag-aaral. Di ba, Kuya Sander, baka ito yung, di ba yung mga point-point ko minsan?
18: Mm-hmm.
17: Tapos i-kino-convert
18: ano
17: na
18: lang, parang kumbaga, ano tawag doon?
17: Halimbawa yung 91.6. Mm-hmm.
18: Magiging 97. 90,
17: hindi, 92.
18: 92 pala.
17: Oo, kung 91.6.
18: Ang layo nung 7.
17: Ganon. So, tatanggalin nila, Peter, no? So, kung ano yung
18: round off.
17: Yung round off.
18: Round off.
17: Yun na yung lalabas sa kanilang report card.
18: Kumbaga, okay. Na-promote pa okay. Ng grade.
17: Oo. Tama.
19: RMN Network News.
18: So ito sa Paranaque naman ito, viral din sa social media. Naglunsad ng reporting system ang Paranaque National High School na magsisilbing sumbungan ng mga estudyante ang nakararanas ng problema sa paaralan. Maaaring ireklamo ng mga estudyante, magulang at iba pang mga stakeholder ang mga insidente ng bullying, karahasan, pang-abuso at iba pang safety concern sa school reporting system portal. Kahapon, nagkasapunan ng kilos protesta ang mga estudyante ng nasabing paaralan kasama ang kabataan party list para kondenahin ang sexual harassment sa kanilang eskwelahan na kinasangkutan ng isang guro. Iniimbestigahan na ng Schools Division Office ng Paranaque ang insidente at nakikipag-ugnayan na rin sa iba pang mga ahensya para sa paghawak ng naturang kaso.
17: Ang Council for the Welfare of Children nananawagan naman na palakasin ang school safety at child protection measures. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Chelsea Arcilia.
20: Mariing kinondena ng Council for the Welfare of Children o CWC ang lahat ng uri ng karahasan na kinasasangkutan ng kabataan sa mga paaralan sa bansa. Kasunod ito ng magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa Tacloban City at pananaksak sa Cavite ngayong Hunyo na nagdulot ng injury, emotional distress sa mga estudyante, guro at komunidad, maging ng pagkamatay ng ilang kabataan. Ayon sa CWC, paalala umano ang nasabing mga karahasan na kailangang magtulungan ng gobyerno at publiko sa pagprotekta sa kabataan, maging ang pagpapaigting ng school-based child protection mechanism, violence prevention initiatives at early intervention systems. Samantala, nanawagan din ang CWC na bigyan ng mga estudyante, pamilya at guro at iba pang personnel na apektado ng nasabing karahasan na mga suporta sa aspetong medikal, psychosocial at mental health. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyoman Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
18: Sa iba pang mga balita mga kasama, 7:36 ang oras ngayon. Itutuloy ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ngayong araw, hindi natapos ang pagmamarka ng mga ebidensya sa Article 1 ng Articles of Impeachment o ang hindi umano tamang paggamit ng confidential funds.
22: sa pre-trial conference kahapon. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr., kinulang sa oras dahil aabot sa 4,000 ang mga documentary evidence dito. Gayunman, ang Article 2 naman o yung unexplained wealth ni VP Sara ay natapos ng markahan ang mga ebidensya.
0: Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents.
3: Yes. What Article 1 is what again, sir?
0: That's confidential funds. Yes. In my estimation, yes, only Article 2. Why don't you, sir, Article 2? Hindi ko na ano, mas nag-focus ako sa Article 1 kasi yan talaga expected sa madami. And then, good enough, we're talking about 4,000 documents that would have to be marked. Sir?
23: RMN Network News.
17: Oy, sa labas tayo ng bansa, nagkasundo na po ang United States at Iran sa isang roadmap o yung pagbabalangkas ng pinal na kasunduan sa loob ng 60 araw. Napag-usapan ito sa unang round ng mainit na negosasyon sa Switzerland sa pagitan ng US President J.D. Vance at mga mataas na opisyal ng Iran. Sa pahayag ng mga mediator mula sa Qatar at Pakistan, sinabing napagkasunduan din ang isang mekanismo upang wakasan ang madugong labanan sa Lebanon. Gayun din ang pagbubukas ng komunikasyon para sa ligtas na pagdaan ng mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz na una nang muling isinara ng Iran. Magpapatuloy naman ang mga technical na pag-uusap ng dalawang bansa sa Switzerland sa buong linggo.
23: RMN Network News.
22: Italian golfer Michele Ortolani nagwagi sa 2026 Bingo Plus Philippine ADT Open sa Luisita. Kasama natin sa balita, Niel Santua.
4: Itinanghal na kampyon ang Italianong si Michele Ortolani sa 2026 Bingo Plus Philippine Asian Development Tour Open matapos manguna sa leaderboard sa Luisita Golf and Country Club sa Tarlac. Tinapos ni Ortolani ang apat na araw na torneo tanga ng 16 under par total para makuha ang unang titulo niya matapos ang 194 events bilang profesional na golf player. Tinalo niya sa dikit na laban sina Chinese Taipei Su Qinghang at Argentina's Franco Scorzato para maiuwi ang $17,500 mula sa $100,000 prize pool. Samantala, umangat bilang top Filipino finisher si Sean Ramos na nagtapos sa share ng 5th place at nakakuha ng ticket sa 2026 Bingo Plus Philippine Open sa Nobyembre. Kasama rin niya sa torneo si Clyde Mondilla.

0: Album of the Year. Nasungkit naman ni Juan Carlos ang Male Acoustic Artist of the Year, habang Female Acoustic Artist of the Year naman ang singer na si Angela Ken. Samantala, kinilala naman bilang Christmas Song of the Year ang Rainbow Christmas ni Uncabogable Star, Vice Ganda. Habang Rock Artist of the Year naman ang bandang Sponge Cola para sa kanilang awiting Tatlong Buwan. Kikilalanin ng iba pang winners sa 17th PMPC Star Awards for Music sa June 25 sa Teatrino Green Hills sa San Juan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Sayaw, Tatak RMN.
1: Hoy, binabati po natin. Sino? Mula po rito sa RMN at IFM, maging sa DWWW, yes. Si Ginoong Enrique Aiki Canoy.
2: Hi, sir.
1: Siya po ang ating Vice President for Operations ng RMN Foundation at Corporate Communications Head ng RMN Networks Incorporated.
2: Happy birthday, sir. Kahapon, birthday ni Ate Mitch.
1: Mm-hmm. Kaya may pamanok dito eh.
2: Kaya may pamanok.
1: Nagkakatay na ng manok eh. Happy birthday po, Sir Aiki.
2: Happy birthday, sir.
1: At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman ho yung Propesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
1: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maupay nga aga, marhay na aga, mga kasama.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
2: 741
3: RMN Network News. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ilong Ranger?
12: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
13: Mag-Milzeb C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C-Plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
16: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
16: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500.
17: Bula.
18: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
19: Out of
17: nakakontrol man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang Magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: kasama.
1: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alas 7:45.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Mga garadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7:45, antak na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
8: Good morning, Boss Idol.
7: Kamusta ang imong Tuesday morning?
8: So far, so good.
7: Imong pamahaw, kamusta?
8: Wala pa.
7: Wala pa?
8: Wala ko sang balon, subong.
7: Nakita ko lang na bala, Radyo Man Mags, ang nag-viral na bala nga gabaligya na bala sang Malunggay Pandisal. Pero ang kanta bala may diferensya bala ng ano may ano gay tawos na. Oo, na. Daw nahamot lang ko bala. Sa mga tao pala matiin aton subong aga, anong kape mo, Radyo Man Mags?
8: Nance Corn Coffee. Come on, it's time nga mag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madamong ini sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight kag nag-palaba sa inyong resistensya.
7: Sa mga tao pala matiin aton, mga karadyo man, hindi ka mo magkalipat ha, mainom kita sini, kaya mo ini ang kape nga kinahanglan sa aton lawas. Una, barato. Ikaduwa, healthy. Ikatatlo sa mga tabalamati naton, kung nagainom ka sini, 12 pesos ang bilin niya, pero kaduha mo sa imnon, ang tipid gid niya the best. Ganit sa mga suki naton. Kaya nakatibag siya, diri na kita maabyan, sa aton sini nga, puro kag natural nga kape, mabakal kita kag mag-inom sang Nance Corn Coffee.
6: RMN News, Diretso Headlines.
7: Mayor Trenia suportado ang GSO sa papasaka sang kaso sa negosyante nga ginaligar naghaboy sang expired nga produkto sa Haro River.
8: Sa showbiz, Riri Madrid kag Kai Soto ginapaabot ng ila subang anak.
7: Wow! Sa hinampang Alex Yala nagsaka na sa number 30 sa WTA ranking samtang may idol. Lionel Messi, kinkilala na nga all-time top goal scorer sa FIFA World Cup history. My goodness. Inikiban pa nga mga balita, mga karadyuman. Dili sa aton sini nga pampangaragad ang inyo sini nga mabatian sa mga suki naton kaginatdulong sa inyo sa mga masunod.
8: Life Extension Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong aginapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
7: Ang adlaw-adlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ikaw nga protektado. Gani mga karadyuman ang 11 pesos mo, hindi pagbakal sa sigarilyo. Kadto ka sa butika, bakal ka naton, isa lang anay kabilog ang ako, nabuhas naman ko mabakal. Bangitaon ta lang ang Tatak Ili Tatak Original sa mga tab para mati naton for longer life. Inom kita sang Life Extension Vitamin D3. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
8: Radyo Man Magi Ereswelo Malariado.
7: Sa detalye,
6: Tatak RMN.
7: Suportado ni Mayor Raisa Trenias ang General Services Office sa papasaka sang kaso sa negosyante nga ginaligar naghaboy sang expired nga produkto sa Haro River. Sunod kay Trenias, luyag niya nga mapakita sa publiko nga seryoso ang siyudad sa paglaga sa mga naghaboy sang higko sa suba. Ginaduso man sang alkalde nga pataasan ang multa sa anti-littering ordinance sang siyudad pagi sa pag-amend sang ordinansa.
8: Ang ining abahin ginadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, kan nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobrang nabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ang palayaw, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the Kika Alternative and Health Food Center. Nagkaangkon na sang kasiguraduhan sa lote nga ginatindugan sang Ilapuloy-an ang masobra 500 ka informal settlers sa Barangay San Juan Molo. Ini matapos nagpirma sila sang contract to sell sa siyudad sang Iloilo kahapon. Sino kay Attorney Peter Jason Milliare, ang head sang Iloilo City Local Housing Office, may kabugusan nga 695 ka lot awards apang 517 ka beneficiaries lamang ang na-verify. Sa 1992 pa ginbakal sang siyudad ang lote apang subong lang na kompleto ang certificate of registration kag license to sell kag natigayon ang signing sang contract to sell. May pagabayaran man nga 1,842.18 pesos para sa paggamit sang communal space ang tagsa ka beneficiary. Bayaran man sa beneficiary ang 10% sang bugos nga balor sang duta kag ang balanse bayaran sang installment sang minimum nga 350 pesos kada bulan tubtob nga maimpasan. Ginpayag naman sang isa sa mga beneficiaries kag dako ang ilang kalipay bangod sa sulod sa pila ka dekada nga halin sa pagpuyo nila sa lugar mapanag-iyahan na gid man nila ang duta nga ginmabugsukan sang ila balay. Ginpanguna ni Mayor Raisa Trenya sa signing kaupad kay Presidential Commission on Urban Poor Undersecretary Ann Gonzalez kag Councilor Miguel Trenyas bilang chairman sa Committee on Zoning sang Iloilo City Council.
7: Alas 7:51 ang tangna sa aga ang balita ngayon na batyan ang inadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may mangosteen. Marami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigo nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Ini nga produkto mga karadyuman, amo ining produkto ni Dr. Rimil Oy nga kung imo iniimnon, magkabulig sa imo. Paras ba sa imo balay? Ang balay mo, hindi man na madali-dali isang kawatan. Pero kung may kudal ang balay mo, mas budlayan pag iya. Gani sa mga suki nato, mabiyan kudalantang atong siningi ikayong lawas. Mainom kita sa Santon Plus Gold. Available na sa mga butika. Produkto ni Dr. Rimil Oy. Nakakuha sang maligon nga rating ang Uswag Ilonggo Party List sa pinakauri nga Nationwide Governance Assessment sa gipatigayon sang RPMD Foundation Incorporated base sa kombinasyon sang public trust kag performance ratings nga gingamit sa Index of Governance santo sa Boses ng Bayan Party List Governance Assessment. Nakascore sang 68.4% ang IOG score. Ang Uswag Ilonggo nga nalakip sa rank 3 sa mga higher ranking party list organization sa bilog nga Pilipinas. Ang mga resulta nagapaki sa positibo nga pagtamod sa mga butante sa ila representasyon performance sa legislatura kag serbisyo sa ila sektor. Ang survey ginhimo alin Abril 1 tutub-otso 2026 sa tunga sang 5,000 nga mga registrado nga butante sa bugos nga pungsod gamit ang proportional nga stratified sampling nga may na positive negative 1% nga margin ang sayop kag 95% nga level sa pagsalig. Gintako sila ang performance sa mga party list base sa kombinasyon sa pagsalig kag mga rating sa performance sa trabaho.
8: Ang ining abahin kinadulon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanamik at nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad, sang yes to health and wellness. Na record sa Department of Agriculture o kon DA Western Visayas ang aktibo nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF subong bulan sang Hunyo sa tatlo ka banwa sa probinsya sang Capiz. Suno kay Larissa Edombingo Balopeños, ang chief sang Integrated Laboratory Division sa DA Western Visayas, kalakip diri ang mga banwa sa Sapian, Pontevedra, Cagroa City sang nga una na nga gindeklarar sang probinsya sang Capiz sang June 19. Payag niya gin paidalon pa sa laboratory testing sa National ASF Office ang mga nakuha nga sample sa tatlo ka banwa. Madumduman nga gin paidalon sa red zone ang Sapian kag pink zone naman ang Pontevedra kag siyudad sa Rojas. Dugang panibalupenyos umpisa sa nakasulod ang ASF sa 2022 wala pagihapon ini nadula o kun endemic na kag nagatuhaw lang sa tagsakation. Sa subong sunod kay Balupenyos istrikto nila nga ginapatuman ang border control para hindi na maglapta ang virus sa ibang pang lugar sa rehiyon. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sa Superfiber, tiluyang inyong kolon, pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
7: Karadyuman sa mga tabalamati, subong nga aga, hindi ka mo magkalipat nga mag-inom kita sang Evergreen.
0: Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ko si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Agaradyo man sa mga tabalamati naton, mainom kita sang Evergreen Herbal Capsule ara na sa aton nga mga butika. Kagina pabaluman naton sa inyo sa mga suki naton. Kung kinanglan nyo magpa-doktor, huwag ka mong kwarta. Ang inyo inugpa-doktor, subong, ibakal nyo pabugas. Ang kilo sang dalinuan kagapon sa Domingo, na bakal ko ang kilo sang dalinuan tayo 300. Huwag buot. Kita mo ng dalinuan na magsing nga daw duwa katudlo. So, gamay, sus. Hindi ka kilala? Ang gagmay na blang isda nga may kurit-kurit na blang yellow na blang. Namit na sa Paksiwan. Namit na sa Sugbaon. 300 ang kilo ay buot. So, ata pala matiin naton ang himuon nyo muna eh. Kadto ka mo sa doktor, kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kaya wala tubayad ang check-up. Ang inubayad nyo sa check-up, bakal nyo dalinuan. Ara sila sa may banwa sa Estancia, Sulat Sampasi, Bangga Daman, Santa Barbara, sa Kilis sa Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa banwa sa Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras. Mga karadyuman, sa mata pala matiin naton, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
6: Tatak, RMN.
7: Last 56 sa balita sa hinampang
6: RMN News Sports.
7: Padayon nga nagahimo sa maragtas ang Filipina Tennis sa sensation nga si Alex Yala matapos nga makasaka sa World Tennis Association ranking sa world number 30 kasunod sa iya semi-final finish sa Berlin Open. Sa bagong orang kabahin si Yala sa mga seeded players sa balabuton nga Wimbledon, isa ka mayor nga milestone sa professional nga karira kay isa pa ka testamento sa iya padayon nga pagsaka sa entablado sang kalibutan. Sa piagkabahin mga karadyuman, nakahimo sa bago nga mga record sa maragtas ang FIFA World Cup pagkatapos sa pinakaulihing nga performance sa international tournament si Lionel Messi Arlos sang Argentina. ang itsura yabi daw do kwan blado taga tambalisa. Ang Argentine forward nagka-score sa pinakamadamo nga mga goal sa maragtas ang World Cup sa dinakahimo inisan 18 ka mga goal. Siya man may pinakamadamo nga match nga nahampang sa World Cup nga nagdanga sa 28 ka matches kag may pinakamadamo nga daog sa mga hampang sa World Cup nga may 18 ka mga kadalagan. Dugang pa si Messi ang nagauyat man sang records sa most minutes played sa World Cup nga may 2,489 ka minutos. Ana sambit nga bagong nga magkadalagaan ka bagong nga records ni Messi. Ginkilala na mismo sang Guinness World Records nga igabalag sa maragtas sang FIFA World Cup.
8: Madugangan pa na boss idol.
7: May ko anong
8: may next game pa mo ti.
7: 2-0 sila di ba
8: Subong? Ano pa lang ni Subong? Elimination wala pa kalabot sa masaka pa sila.
7: Believe gin man ko siya sang uli ginantaw ko gining iya nga documentary bala. Ti kay putot siya. Ginunat gini sa gali Radyoman Max nga magdako siya. Do 5 pila na ni Saman, do 5-8, 5-7 na ni bala si Lionel mo. Ti sa football nga daan niya kung dako kalawas gamataas ka ng advantage ka. Siyempre may kuwana na, pero grabe kalusot kami sini.
8: Daw ikaw, umamo ka mulawas, kag amox.
7: Sa lawas, guro, pwede ko sa Malaga. Sa amox, sabi daw, pertik taas gid ka ilong niya. Kita ko, kuwani may say.
8: Hari-hari, magkita ko sa ilong. Ito. Singit.
7: Ito mo lang ilong ni Jesus.
8: So, jersey number mo, subong number 10 ka na.
7: Ma, number 10 ako.
8: Number 10.
7: Ah, number 10 ako subong. Mabakal ko sang kwa na, sa online, sang bayo nga
8: stripes
7: number 10.
8: Stripes na puti, kay sky oh, blue.
7: Pero,
8: number 10.
7: Ang baklon ko, way ngalan nga, ano ah. Pwede ko guro Messi o Lionel.
8: Lionel.
7: Messi,
8: no? Galing eh, Messi lang kay Lionel, karoon ba si Salvinio subong?
7: Hindi kayo pabutang kong Arlos, tani. Sa mga tapalamati natin, subong aga, Rajuman Mang, sa mga suki natin.
8: Ang balita sa inang panggindalon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabago garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin, coconut oil o kag VCO, nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
7: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, sakit na hawak pati ang tono magkabalaka inan sila na mentoil mo na yo.
8: Good morning boss Tito Eric.
7: Boss Tito, mayong aga tits. Ay guro ma kuro countdown naman ta ay do why mo gid kami tits gin kwan ba kadugay dugay na sang ginambal namon nga duwang dugangan man kami day why gid ba dugang dugang gi man kami abi ni Rajuman Mags maluoy kami na. Migo mo man ang tanan pero mas mamigo mo guro kami kagmiga mo kami yan. So ata pala matay na ito mga graduan, magnan sila na mentol, buta mo sa palad mo, ibanyos mo sa parakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pagkututo, salam mo kami NEM 3 Extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansa sa balanyos sa Bailong, gawa na sa iban, Nans Lenamentoy.
6: RMN News Entertainment.
8: Ginapaabot na Boss Idol and Iriri Madrid kag Kai Soto ang ila subang nga anak. Ini amalipayon nga ginanunsyo sa duha sa ila joint Instagram reel. Napuna naman sang congratulatory messages ang comment section gikan sa kapareho nga celebrities ni Riri lakip ng iya utod ni si Ruro Madrid.
7: Ay, iti okay man.
8: Congratulations.
7: Congratulations ka bay pang mag-basketball player man ang bata. Taas man si Riri mo no? Tidan si Kaido 7-1 ni bala si Kaimo 7-2. Eh, mas laban-laban si Nada makwan man ma basketball player man. Sa mga tapalamati naton subong aga, Rajuman Mang sa mga sukita.
8: Ang balita sa entertainment, gidulon sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nans Liniment Oil, mayus arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar nga mga kaugatan, kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nans Liniment Oil, kay misangkap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa ang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
7: Sa mga tapalamati nato mga karadyuman, ikaw mo magkalipat sa aga sa mga suki nato na. Kung gusto ninyo mga karadyuman nga mag-inom sang kape, ay by the way, pamati subong si Congressman Lawrence Anoni Defensor. Abi mo anong comment niya sa ato? May text ano? Na sila niya. Siya Messi, kagidman, busa idol. Congressman, may magkita ay kita tagaan ko ikaw sang kape nga may vitamin D3. Ari ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may vitamin D3, 200 IU ina, puro good natural. May ari man siya sang Rishi Mushroom Extract, Mangos and Fruit Extract, kag amo ini ang kape nga bisan gabi mabugtaw ka kay mga pika. Kani sa mga tapalamati na ito mga karadyuman, inom na kita sang Vita D Plus Coffee Mix. Sa aton sining nga pangalagad, subong aga, sinong aton nga mga talamyawon na Rajuman Mags.
8: Good morning mga suki sa kay Brad Pet Madera Bistuer. Gina-shout out naton ko na dra sa Barangay Danao, Haniway. Ang Bistuer Madera Armada Alihero Duerme Borsilio Family. Nagapamati gid sa kay Sir Stephen Paneca mayong aga. Ginatamyaw ta happy birthday kay Lourdes Belarmino from High School Batch 74 sa San Agustin. Good morning man kay Ma'am Nurses Fortuno kag sa iban pa boss ay.
7: Salamat gid sa pag-upod ninyo. Sa mga tapalamati naton, ginatamyaw gali naton ha. Si Parinek Pinyasaling sang Nice Food House Parikoy. May branches sila sa may La Paz Public Market, sa Ilopes, sa Suda Sampasi. May ara man sila sa Barutak Nuevo, Barutak Viejo, kay sumaman sa may Banwa Sansara. Kay Paribebot sa Bebot in Minas Rabahan, at subong si Paribebot sa Ontario, Canada, Parikoy. Mayong aga, bisita lang kamo kay Antalaba sa Bebot in Minas, Amilas Talabahan. Daw malumpat na sa Iaalukabat, daku pa sa akon. Kanto lang kamo dala, and of course sa kay Toto Hector Espinosa sa Tato is Manukan and Seafoods po ang Diwal Mags.
8: The best gitong Diwal.
7: Wala iya sapra mo. Magkaong ka sang Diwal sa Tatoys, bisan gaming lang mabatsagan ka nga may sapra nga may balas, why kaya mga... Tatlo gito yung nakaong ko? Kung isa guro kalabador to, buson mo yung diwal sa tattoos manukan. Thank you. Kay Dr. Nineth Bador, maayong aga. Doc, maayong aga ha. Kay Ma'am Noemi Viejon, kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito, good morning ma'am. And of course, sa tanan natin nga mga suki. By the way, ginatamyaw man natin sa aton siling pagpangalagad kung gamit panguma ang ginapangita ninyo. Kadto kamo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing in General Services Incorporated. May isa nga sila sa Lawaan Valley sa Balantang Saharo, malapit sa Maiseres Terminal. Ang imo nyo lang amun eh. Pagitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erland Pudadera. Hambalan nyo na ito na batian nyo kay Busa Idol. Diri ka mo mabakal sa gamit panguma kay kung makabakal ka minimum 3,000 pesos mga Kubota products, automatic. May ara ikaw sa raffle coupon, ihulog ta sa Tambiulo sa December 5 bunuto na ito ng grand prize ta sa raffle. Isa ka kanagakinang-kinang. Brand new. Nga Kubota tractor ang bilisin na mga isa ka milyon. Tax-free, bisan piso, suway ka bayaran. Nanigad to na sa Iloilo New Agri, mga karadjuman. Minsahe mo sa mga kasimanwa, Tara, Juman Mang.
8: Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyo mga butikang